0: Ang morning tandem ng bayan.
1: Good morning,
0: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.
2: Gising Pilipinas.
0: Basta AM DZMM.

0: Miss Beautiful, tsutsu time!
1: Si Alvin El Chico kasi, laging ganyan yan. Oh, humihirit pa.
0: Alvin talaga, oh.
1: Oh, habang lumalabas, eh, nakikipagyakyakan pa. Eh, dahil dyan ay 8:05 na po ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang mapanuri walang takot. Una ang Masa, ang Temano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagpabalita ang Temano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng bayan.
4: Love, love, love.
0: Magandang magandang umaga mga kapamilya. Merry Christmas!
1: Happy New Year!
0: 102 days to go, partner!
1: 102, ang bilis wow. Na yan. Ang bilis tumakbo ng mga araw na yan. Pero sa ngayon ay magandang umaga po sa atin lahat ngayon. Magsampay na po kayo. Umaaraw, oh.
0: Mm-hmm. I-maximize natin yan. Although kagabi, napakalakas ng ulan, partner, dito sa Quezon City.
1: Sa Paranaque, hindi.
0: Literal na napakalakas ng ulan.
1: Grabe, partner. Nagbaha.
0: Oo, diba?
1: Naku, kaya mag-ingat-ingat pa rin tayo. Ngayon ay maaraw. Mamaya baka biglang umulan. Ako, mahirap na.
0: Ayan. Magandang umaga po. Ito po ang Tandem ng Bayan. Makakasama niyo po kami hanggang 9 in the morning. Of course, with a beautiful.
1: Yan.
0: Ha? Napakabait.
1: Yan.
0: Napakaganda.
1: Yan.
0: Paldo.
1: Mamaya pa.
0: Mamaya pa.
1: Good morning sa iyo, partner Doris Bigornia po ito.
4: Ganda.
0: Good morning. Ako naman po si Robert Banner. Makakasama niyo po kami hanggang 9 in the morning.
1: Yan. Siyempre kasama kayo dito sa aming programa. Kaya wag po kayong aalis.
0: Mm-hmm.
1: Wag niyong aalisin sa inyong
0: talapihitan.
1: Talapihitan.
0: Uh-huh. Eh,
1: baka mamaya mayroon tayo money. O baka kayo makamanalo.
0: Maka money kayo.
1: Balay mo, tapos libre nyo kami ni Robert.
0: Ay, tama yan.
1: Oo. Oy, maraming salamat sa ating kasama na si Ernest. Binigyan ako
0: sino
1: ng...
0: siya?
1: Si Ernest
0: natin. Hindi ko kilala.
1: Dahil wala ka. Or, patay ka na naman. Ganyan din ang ginawa ko kanina. Si Alvin kasi binigyan. Ako hindi. Sabi ko, paano naman ako? Salamat.
0: Oy, ako maraming salamat po sa pasalubong. Partner, sabi mo, makakasama natin sila. Siyempre, hanggang 9, dapat hindi sila bibitaw. Mga katandem natin.
1: Yes.
0: Yun. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, mga katandem, may tandem question po kami ng aking partner sa inyo. Ha? Pag-uusapan po natin yan hanggang 9 in the morning. Kaya ipadala nyo po sapagkat ang ating topic today, partner, ang ating POV.
1: Ha? Ano ang POV?
0: Point of view.
1: So,
0: inuutos po ng Department of Education yung dalawang araw na wellness break para sa mga guro. Ang tanong po namin, mga katandem, ano ang POV nyo pagdating dito? Kasi yung iba, partner, ang sinasabi, ang dami lang ang araw na walang pasok. Tapos mag-wellness pa today, tsaka tomorrow?
1: Pero, meron din naman nagsasabi, oo nga, maraming ang walang pasok, pero nasa lanta rin kami ng bagyo.
0: Mm.
1: Mm, so, kailangan din talaga namin ng relax.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan din namin ng gumaganyan, no?
0: Kaya po, kayo po, sa pananaw po ninyo, tama pa po ba na naglabas ang kautusan ng DepEd para sa wellness break? Dalawang araw po ito, today and tomorrow. Pagdating ng Wednesday, term 2 na nila, ha? Ipadala nyo po yan sa ating Viber number na 0919278-3000. Babasahin po namin sa kasagsagan ng programa natin. Hindi po sa dulo. Habang may available time tayo, pag-uusapan po natin yan ng partner.
1: Akala ko ipapasok natin sila.
0: Pwede rin. Kung gusto nila magsalita, makipagkwentuhan. Pwede rin.
1: O saglit lang.
0: Mm-hmm.
1: Parang, ganito po ang POV ko. Tatatatatat. Yan. Thank you. And thank you. I believe. Gumaganyan.
0: May ganun pa. Pwede yan. Pwede natin i-entertain yan, partner.
1: Pwede.
0: Pero, bago yan. Yan po yung tanong natin ngayong araw, ha? Ano po ang pananaw nyo dyan? puntahan muna natin, partner. Siyempre, pupunta tayo sa BARM ngayon ang makasaysayang kauna-unahan nilang parliamentary elections doon.
1: Ayun.
0: Kaya po... Ang Comelec po inaasahan na agad maipapadala sa Basilan ang mga bagong imprentang balota. Nagkaroon kasi ng pre-shaded ballots doon, partner. Eh, na-discover ng Comelec. Sabi ng Comelec, hindi pwede yan. Kaya may bagong balotang ipadadala.
1: Uh-huh.
0: Alamin natin mula kay Radyo Patrol, Steve Ross. Good morning, Steve!
5: Good morning, Robert Doris. Itinalaga na nga ng Commission on Elections o COMELEC ang isang membro ng Special Action Team sa Malusog, Basilan. Bilang administrator nga yan na siya makangasiwa sa halalan doon matapos nga isa ilalim yung lugar sa COMELEC control. Tikasunod nga nung nadiskubre ng COMELEC na appreciated na yung mga balota sa lugar kagabi, pero tukoy na ng COMELEC yung mga responsable dito. Ayon sa COMELEC, aabot sa 16,563 na mga balota sa 36 na polling precincts sa kabuuang 68% sa Maluso ang kinakailangan na may prenta sa National Printing Office na mga galing pa yan sa Quezon City. Tiniyak naman ng COMELEC na makaboboto ang mga butante doon na abot sa 30,000 mula sa 20 barangay.
6: Kaagad namin diniklara na baliwala ang lahat ng mga balota sa 36 na presinto. Kaagad din namin in-inform ang mga guro na medyo maliliit ng konti ang pagpapaboto nila at kasama na rin yung mga butante. Pina-inform natin kaagad properly. Mula Manila, ship ka agad papuntang Sambuanga at mula Sambuanga gagamitin natin ang air asset ng Air Force at ng West Mincom, madala ka agad sa Maluso directly na kaagad doon. Hindi na ito dadaan sa kung saan-saan yung mga balota.
5: Doris at Robert, dito tayo ngayon sa San Vicente Academy, no? Dito pa rin sa Cotabato City at kita mo sa aking likuran, mahaba na yung pila, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga butante dito para nga bumoto. Maikpit yung seguridad dito ng pulisya, may nagbabantay sa loob at sa labas. Sinusuri ng mga pulis yung mga dalang gamit ng mga butante at dahil nga marami sila ngayon dito, unti-unti mo na pinapasok, no, yung mga butante. Depende yan sa bakante doon sa loob kasi mayroon doon mga waiting area. Umasa yung mga electoral board members dito, kabilang na yung mga poll watcher na magiging mapayapa yung eleksyon kasunod nga ng mga naulat na karahasan. Ito sa mga papasok naman sa mga presinto, sa mga pupunta pa lang dito sa mga voting centers, ipinagbabawal po yung cellphone, sample ballots dahil may tuturing itong pangampanya. At hinikayat ng COMELEC na dalhin lamang yung voter's information sheet na binigay nga ng komisyon na pwede rin magdala ng ID kung kikwestiyonin yung inyong pagkakilanlan. Mula rito sa Cotabato City, Steve, yan ang balitang kumpirma. Yes, Doris.
1: So wala nang aberya kasi kanina nag-report ka sa amin ni Alvin na yung mga, yung priority ba, partner, hindi ka agad nakaboto. So ngayon wala nang problema tungkol doon?
5: Dito sa San Vicente, eksaktong oras, alas 5 na madaling araw ay bukas na para sa mga priority voters tulad ng senior citizen PWD at Buntis. Pero doon kanina sa pinuntahan natin, doon niya sa Cero Central Elementary School, halos kalapit lang eskwelahan, ay hindi nga natuloy, no? Hindi nakapagsagawa ng early voting hours dahil na late yung mga electoral board member. Pero pasado alas 7, unti-unti na pinapasok yung mga priority voter para sila yung mauna doon sa pagboto ngayong BARM parliamentary elections. At maya-maya ay actually baka ngayon ay buksan na sa lahat ng butante yung paaralan para makaboto na nga hanggang alas 7 ng gabi. Doris.
1: Ayan. Okay. So sana ituloy-tuloy, ayan, partner, na walang aberya. No?
0: Sana maging maayos. Pero doon sa mga nakakapasok na, Steve, sa mga presinto, alam naman natin pag boto na ganyan, biglang may problema. Ba't wala yung pangalan ko? Bakit nakaboto na ako? Wala naman mga reklamo pa so far na mga ganyan, yung mga common natin na nakakocover kapag eleksyon.
5: Alam mo, Robert, tama yan. Usual nga yan pag araw ng halalan. So meron pa rin, lalo na pag mga senior citizen. Kaya mas mainam na may kasama sila, no, na isang individual. Pero ang sabi naman ng COMELEC, para mas mapadali, lalo na hindi lang naman mga PWD, senior citizen na buntis, yung nahihirapan o nalilito kung saan na-present sila, may ilang regular voter din. So ang sabi ng COMELEC, meron sila sa kanilang website, nakapin doon sa kanilang social media page, yung COMELEC Precinct Finder. So may website doon, ilagay lamang ang iyong pangalan, araw ng kapanganakan at kung saan kang lugar nakapag-registro at doon nalalabas yung inyong itinalaga o assigned precinct, presinto sa voting center. So pagdating mo dito, madali na lamang, tuloy-tuloy at smooth yung magiging pagboto mo.
1: Ayun. Steve, paalala lang natin doon sa ating mga botante. Ano yung mga bawal na gawin o dalhin o isuot kapag kayo po ay pupunta sa voting center?
5: Oo. Ang sabi ng COMELEC dyan, bawal yung cellphone. Ipinagbabawal yan sa loob ng presinto. Bawal kumuha ng larawan. Actually kami, hinihigpitan din ano, kasi medyo sensitive yun. At bawal din ang sample ballots mula yan sa mga political party. Ang dalhin lamang yung voters information sheet na ibinigay na ng COMELEC sa mga botante para kahit pa paano may kodigo. Ano. At syempre, kung tinanong yung pagkakilanlan, pwede rin kayo magdala ng ID.
1: Oo, oo. Paano ko naka tumataginting na t-shirt tapos pagmumukha nung kandidato ang nakalagay, bawal?
0: Bawal.
5: Ay, bawal yan, no? Automatic na bawal yan. Pag halimbawa may nakitang marka na kinakampanya mo yung kandidato, questioning ka dahil mapukod sa mga poll watcher at electoral board member, meron ding PPCRB na pwedeng kumwestiyon dyan. So ang sabi ng COMELEC, huwag naman mangampanya sa araw ng halalan mismo.
0: So anytime ano ang COMELEC, tuloy-tuloy pa rin naman sa pag-ikot. May mga reported ba pumalya makina, wala
1: yun,
0: naman?
1: Oo.
5: So far sa ngayon ay wala pa namang pumalyang makina. Sabay-sabay binuksan yan kanina dito ng alas 5, saksi yung mga poll watcher at tinignan pa nila isa-isa na talagang walang laman yung makina. Kasi nga after ng final testing and sealing ng mga automated counting machine, may tinawag na re-zero. Ibig sabihin, wala talagang laman yung makina. Doon lang kanina sa Basilan na talagang may balota na pre-shaded na. So kung magka-aberya man, ang sabi ng COMELEC, may mga reserve na mga makina sa bawat bayan dito. At yung baterya, kung sakali mawala ng kuryente, yung baterya tatagal yan ng 3 araw at kumawala ng internet, merong assigned na Starlink sa bawat presinto dito sa BARM.
0: Ayun, sige, very
1: visible
0: good.
1: Visible naman yung mga nagbibigay seguridad.
5: Yes, sa ngayon ay bagamat namin na italang karasan, ibinibigay pa natin yung isang skwelahan kanina na nagkaroon ng warning shot at tagtakbuhan nga yung ilang mga butante. So, sa yan sa bine-verify natin. Pero dito so far sa area natin, smooth naman, kumbaga organized yung mga police. Mm-hmm. Wala pa namang threat o na italang anumang karahasan dito.
0: Okay. Alright. Sige. Steve, maraming salamat. Mag-iingat dyan.
1: Ingat!
5: Mula dito sa Cotabato City, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Thank you very much, Steve Raz.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Samantala, narito na po mga balita ngayong umaga. Sa ating mga balita, sa lagay muna ng panahon. Maaliwalas na panahon ang asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Dahil po sa monsoon break o pansamantalang pagtigil ng epekto ng habagat. Umiiral ang easterly sa ilang bahagi ng Northern Luzon habang localized thunderstorms ang makakaapekto sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Inaasahan namang babalik ang pag-ulang dala ng habagat bago matapos ang Linggo dahil sa binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May chance ang maging bagyo ang LPA na tatawaging Queenie.
1: Yan. Ingat pa din.
0: Ingat, ingat.
1: Samantala, umarangkada na ang tigil pasada ng grupong manibela ngayong araw, bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nagtitipon ang ilang miyembro ng grupo sa tapat ng gasolinahan sa Philcoa, dito po yan sa Quezon City, habang kasama rin sa protesta ang ilang grupo ng TNVS at motorcycle taxi riders. Apektado na ng transport strike ang biyahe sa rutang Leon Ginto sa Maynila. Gayon din ang ilang biyahe sa Makati at Pateros. Tuloy naman sa pamamasada ang ilang tsuper sa Pasay, Parañaque at sa Nagtahan, Maynila. Tatagal ang unang transport strike ng manibela hanggang bukas, saka susundan ng isa pang tigil pasada sa September 21 hanggang September 22. Samantala, may alok na libreng sakay ang Land Transportation for Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa lahat ng ruta ng EDSA Bus Carousel ngayong araw. Bahagi ito ng programang Handog ng Pangulo, Serbisyong Sapat para sa Lahat, kasunod ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Marcos Jr.
0: Attention naman mga motorista, kasado na po ang ikalawang sunod na malaking taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas.
1: Aray!
0: Maglalaro sa 4 hanggang 5 pesos ang sirit sa diesel at kerosene, habang 5 hanggang 6 pesos sa gasolina. Bunsod pa rin ito ng patuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Noong po nakaraang linggo, 5 pesos and 20 centavos ang itinaas sa kada litro ng diesel, 4 pesos and 70 centavos sa gasolina, at 5 pesos and 60 centavos sa kerosene.
1: Nanindigan ang Trade Union Congress of the Philippines na dapat ipatupad ng Department of Labor and Employment ang Wage Order Number 27 o 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni TUCP spokesperson Carlos Oñate na dapat magpaliwanag ang dole sa inanunsyong Wage Order Number 28 o 60 pesos na wage increase sa NCR na magsisimula sa September 26. Nababahala si Oñate na maging moot and academic ang Wage Order 27 dahil sa inilabas na bagong wage order ng kagawaran. Matatanda ang hinarang ng Pasig Regional Trial Court ang pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike matapos questionin ng dalawang construction company.
0: At yan po ang ilan sa mga may init na balitang dapat alam nyo, Antimano, dito sa Tandem ng Bayan.
7: Miss Beautiful, to time please.
1: On a beautiful Monday morning.
7: Wow, ay, ang ganda ng pagkakasabi ng partner.
1: On a beautiful Monday morning na lahat halos ay paborito.
7: Uh-huh.
1: Ang Monday, paboritong paborito. Lalo na kami ni Alvin.
7: Uh-oh.
1: O tayo rin naman, partner. Uh-oh. Paborito natin.
7: Of course.
1: Sabi ko nga, time check muna. Tututu time po natin ay 8:21.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
9: Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
0: 8 o'clock, ibig sabihin alerto time! Alerto sa brownout, partner!
1: Ikaw na yan, partner, dahil nagsasalitang kayo ni Yusik Yusik? Yusek Alvin Elchi. Halata bang Bisaya si Alvin?
7: Hindi,
1: Ilunggo man. Ilunggo. Sige, ikaw yan.
0: Ay, nako, partner. Totoo yan. Sa mga taga Visayas Grid po, isa sa ilalim po sa red at yellow alert ngayong araw, ang Visayas Grid ayon po sa NGCP. Red alert po kayo dyan sa Visayas Grid, 3 p.m. to 9 p.m. at yellow alert po kayo, 1 p.m. to 3 p.m. at 9 p.m. to 11 p.m.
9: Alerto sa brownout! Alerto sa brownout! Basta AM DZMM!
0: Napakataas ng sirit, partner, sa presyo ng produktong petrolyo sa tomorrow.
1: Isasuggest ko nga sana sa ating napakagandang producer. Napakabait, napaka
0: sexy, ganda, galante, paldo. Daming views eh.
1: Oo. Sana ang una nating POV, point of view, ay payag ba kayo?
0: Oo.
1: Na gumamit na, imbes na gumamit ng sasakyan dahil mataas ang presyo ng gasolina, diesel, kabayo na lang po ang gamitin natin.
0: Yeah! Ding. Baka mag-shift na lang tayo nga sa ganun. Sa mga nasa Luneta at Intramuros, pairam nga muna po ng horsey-horsey, tigidig-tigidig din nyo.
1: Pero dapat alagaan po natin ang ating mga kabayo. Ayoko makikita na talagang lumalabas na yung dila.
0: Huwag naman yung sobrang dami ng pasahero, di ba? Alam naman natin na train na kabayo sa mga ganyan, di ba? Pero huwag po yung sobrang dami naman, ha? Baka 10 tao kayo nagpapahatak dyan sa...
1: Huwag ganun.
0: Hanggang may isa pa nakalambitin sa likod, makasakay lang, partner.
1: Huwag ganun. Oo, tsaka alagaan po yung mga kabayo natin. Sila po ang pag-asa ng bayan. Makita mo si Doris nasa Skyway. Nakakabayo.
0: Di ba kayo ako, di ba? Tapos alam mo, si Santa, hindi na reindeer.
1: Ano na?
0: Kabayo na.
1: Kabayo namin.
0: Ay nako, nagkakatuwaan po tayo dito. Pero masakit po sa bulsa itong panibagong taas presyo na ito. Kaya po kakausapin natin ngayon ang chairman ng Central Luzon Transport Federation Inc. Tingnan po natin anong epekto nito sa kanila. At syempre kung ano magiging aksyon nila sa mga ganito, partner. Last week ang taas, halos 10 pesos na yan eh.
1: Kaya nga,
0: Si Sir Raul Dalakit. Sir Raul, magandang umaga po, Doris at Robert.
1: Good morning, sir.
10: Good morning po, sir, ma'am.
1: Oo. Ay, kayo po ba ay nahimasmasan na?
0: Ayan na.
1: Natanggap nyo na po ba na ganyan talaga kataas ang presyo na bubulaga sa atin bukas?
10: Sa amin po ngayon, ma'am, talagang hindi na po namin alam kung saan ho kami papaling nito dahil nga sa taas ng diesel na naman. Bugbog na po kami dito sa Region 3 ng Baha na almost 1.5 months na wala kaming operation. Almost 70% sa buong Region 3 na Binaha, wala pong biyahe. Actually, ngayon pa lang po kami magre-resume ng aming biyahe ngayon. Subalit ang mga sasakyan na aming dapat na mag-operate ngayon ay kailangan pa naming i-change oil, i-repack ang mga bearings dahil inabutan po ng baha.
0: Opo.
1: Oo, i-flashing pa yan. I-flashing ka, baka inabot yung makina.
0: Yung makina, yung preno. Oo. Dapat i-check yung mga bearings gulong, di ba, Sir Raul?
10: Yes po. Actually, sir, sa aming mga na-loanan or na-pag-utangan ng mga institusyon, mga bank and then the in-house loan sa mga supplier, nakiusap na po kami. Talagang wala ho kami ibabayad dahil wala ho talaga kaming operation. Tapos susundan pa, mag-ooperate pa lang kami, ito na naman ho yung dagok sa amin na napakataas na naman na diesel. So, wala na ho kaming pasahero dahil sa sunod-sunod din ho na suspension ng klase, including the government agencies, offices, wala rin ho pasok. So, makabiyahe man ho kami, wala rin ho kaming kita dahil na wala rin ho kami pasahero, napupunta lang ho sa diesel.
1: So, ano po ang diskarte sa palagay nyo na dapat nating gawin?
10: Ang number one po na hinihiling namin ay magkaroon po ng taas pamasahe para po naman maka-recover kami dito sa taas na diesel naman po na ibinibigay sa amin. At may pagpatuloy po namin ang pagiging public servant sa aming mga nasasakupang mga ruta. Dahil po itong taas pamasahe, ang hinihiling po namin dito is 20 pesos minimum. And then succeeding kilometer is 2 pesos to 3 pesos. Yan ho kami makaka- bawi sa aming mga suliraning mga utang, lalo na sa bangko, na hindi na wala naman sa kanilang exemption. Although yung ating DOTR, DOE, naglabas na ng atang Bangko Sentral, naglabas na ng mga executive order na bigyan pahintulot or bigyan kami ng mga exemption, pero exemption lang po yun. Mayroon pa rin pong penalty na kaakibat doon sa mga exemption na binibigyan nila. So, sana ho, kung gagawin po ng gobyerno yan, ay dapat po naman mabigyan kami ng special price man lang. Sana po kung tumaas man ang umabot ng 200 yan per liter, basta't ang public transport sector, nasa minimum lang po sana kami ng 50 pesos per liter sana. Yun lang po sana ang mangyari sa amin. Dahil unang-una ho, sir, ma'am, ang nangyari po sa amin na binibigay nila sa amin na 10 pesos per liter na discount.
0: Ayan, yung discount.
10: Na ginawa nilang 12 pesos ngayon, hindi naman po lahat na ipamamahagi sa amin dahil isa po sa mga reklamo ng mga inallowed nila. No, hindi ko naman po sinisisi ang LTFRB kasi ang LTFRB sumusunod lang din po yun sa DOTR. At DOTR, siyempre mayroon pa mas pataas sa kanya. So ang nangyayari po sir, alam ko ang salita sa amin ng mga gasoline station, hindi kami makapagbigay dahil hindi para po sila binayaran.
0: Aha. So ibig sabihin, dati kasi 'di ba may mga naka-post yan eh, may discount para sa mga PUV, PUJ, mga ganun. So ibig sabihin, kahit may mga ganyan ngayon, hindi niyo na-access dahil may utang pa ang pamahalaan sa kanila doon sa discount na nauna nilang naibigay?
10: Yes po.
0: Hindi pa nakasingil, partner. So hinold nila.
1: Oo.
10: Opo. Ngayon po sir, ang amin lang naman dito, kami sumunod sa proyekto ng gobyerno na i-consolidate ang aming mga franchise, mag-modernize tayo. Ito na po kami, nag-modernize na po kami. Pero ang pinakamasakit po na marinig namin sa balita at sa TV na napapanood namin ay yung wala kaming budget para sa 2027. Ay, napakasakit po ito. Dapat po ito proyekto ng gobyerno, suportahan niya po dahil hindi po namin kaya itong pinautang sa amin sa bangko ng almost millions, hindi naman po pesos lang. Ay kailangan ho namin dito ng kasama, ng katulong. Ang gobyerno ho ang inaasahan namin dito na tumulong sa amin dahil ang utang hindi po biro.
1: Oo, so paano kaya yan, Sir Raul? Mayroon kayong nakikinikinita na mga kasamahan ninyo na wala, hindi na talaga babiyahin.
0: Hindi na babiyahin din.
1: O hanap na lang ng, taas, eh. Hanap na lang ng ibang hanap buhay?
10: Marami na po, sir, ma'am. Marami na pong mga unit ngayon na hindi na rin po na-rehistro. Hindi na rin po bumiyahe dahil wala na rin po kinikita. Lalong-lalo na ho nung bumaba ng konti, medyo bumiyahe sila. So, hindi na rin po kumikita, ma'am, talaga kahit anong gawin ho namin dito. Ngayon, ang hinihila po namin dito ay ang tulong po mula po sa ating gobyerno dahil sila naman po ang may proyekto na ito. Sumunod lang po kami, yumakap na po kami sa modernization program. Tigyan naman po sana kami ng sapat na tulong dito sa kanilang proyekto na ito, hindi yung iiwanan na lang kami sa ere basta-basta.
0: Ang hirap nga naman doon sa panig nila, partner, na sila, mag-modernize tayo, nag-modernize sila. Bumuo kayo ng koalisyon para makautang sa bangko, bumuo. Nangutang sa bangko para magkaroon ng mga bangko.
1: Nangutang.
0: Ngayon, paano ang bayad? Eh, wala nga biyahe.
1: Hindi
0: ang mahal pa ng gas.
1: Oo, tapos yes, sunod-sunod na kalamidan.
10: Sir, ma'am, ang nangyari po dito sa amin, nag-uusap-usap na po kami. Kasi nga, ito si Malbarbena, nag-welga. So, pinag-uusapan namin kung sasama kami o ano. Sabi ko naman sa mga kasamahan namin ay majority naman ho na gustuhan nila na hindi natin dapat pamayaan ang ating mga mahal na pasahero. Full support tayo, full operation, walang sasali sa welga na strike na yan.
1: So, tuloy ang biyahe nyo?
10: Yes po, ma'am. Hanggang
1: kung pwede,
10: kaya po namin, tuloy namin as a public servant po.
1: Correct.
10: Inihintay naman po namin yung sinasabi ng gobyerno natin na may tulong sa amin na 20,000 per month doon sa mga modernized jeep na ibibigay na direkta sa amin through the, para ipambayad namin sa bangko. Malaking tulong po yan, pero hindi po talaga sapat dahil unang-una napakataas po ng diesel na amin pong kinukonsume. Almost nasa 90 plus na po ngayon ang diesel ng presyo ng per liter.
0: Totoo po. Ay, yun. Tsaka yung ang case nila, partner, Central Luzon eh.
1: Kaya
0: saan
1: nga,
0: sila babiyahe? Baha nga. Nilubog lahat yung mga lugar doon.
1: Sunod-sunod na kalamidad. Tapos sunod-sunod nga dahil doon sa habagat, walang pasok, walang pasahero, zero. So paano?
0: Sir Raul, panghuli na lang. Baka may nais po kayong ipanawagan sa ating national government. Go ahead po.
10: Yes po. Para po sa ating Pangulong BBM, sana naman po huwag po kaming baliwalain dahil sa public servant, pare-pares po tayo, public servant, public sector, ay sana naman po lingunin nyo kami. Bigyan nyo po kami ng sapat na tulong para po sa aming mga nag-modernize at mag-modernize pa lang, yumakap sa modernization program ng ating gobyerno. Asahan po sana namin yung inyong tulong at kami po ay nakasuporta. At hindi po namin naman kayo bibiguin at bibigyan po namin kayo ng magandang serbisyo sa ating mga mananakay sa buong Pilipinas.
0: Opo. Sir Raul, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you.
10: Salamat po.
0: Salamat po, sir. Magandang umaga.
1: Ingat po kayo.
0: Si Sir Raul Dalakit, ang chairman po ng Central Luzon Transport Federation Incorporated. Yaman din lamang pinag-uusapan natin ng Central Luzon partner.
1: Oh.
0: Eh, puntahan natin ang Central Luzon.
1: Oh.
0: Puntahan natin ang Bulacan.
1: Mag-jeep tayo?
0: Hindi.
1: Ah, wala.
0: Bangka. Bahay. Eh, sapagkat yung po mga cases ng leptospirosis sa Bulacan, partner, alam naman natin na maraming bahagi ng Bulacan, baha pa rin.
1: Hanggang sa
0: ngayon. correct. Kukumustahin natin yan. Kausapin po natin ang Provincial Health Officer 2 ng Provincial Health Office ng Bulacan, si Dr. Jordis Marushka Celis. Doc, magandang umaga po.
1: Good morning, Doc.
11: Hello, good morning po.
1: Good morning po.
11: Sir Roel, Ma'am Doris, good morning po.
1: Nakakabahala po yung balita na padagdag ang mga kaso ng leptospirosis dyan sa Bulacan. Paano po ang ginagawa natin para masawata po ang pagkalat ng sakit na yan?
11: Ay, ang ano po kasi nakukuha yan doon sa paglusong sa baha.
1: Opo.
11: Na infected ng mga dumi ng mga daga, eh medyo mahirap po i-sabihin natin na bumaha ngayon sa buong Bulacan hindi magkakaroon ng leptospirosis. So ang talagang focus po natin dito ay as much as possible protection kung kailangan lumusong. As much as possible siyempre huwag po lulusong para makaiwas po tayo sa exposure. Pero kung lulusong tayo, kailangan po may protection. So either nakabota, yung mga mataas na ano, kaya lang karamihan nga ngayon, marami po sa lugar natin, bangka na, hindi lang basta bota at saka yung mga mataas na protection ang kailangan. So ngayon, meron din po tayong tinatawag na prophylaxis. So, available po yan dun sa ating mga health center, sa mga barangay, at sa buong Bulacan po, nagko-coordinate tayo. Katulong din po natin ang DOH, at saka marami rin pong tumutulong sa atin from the private sector na mga donations para po magkaroon ng prophylaxis na doon po yung mga kababayan natin na lumulusong.
0: Kasi
11: mahirap po talagang sabihin na hindi ka magkakaroon ng leptospirosis.
1: Kaya nga,
0: totoo po yan. Sabi nga po ng partner ko, paano sasabihin natin huwag lulusong sa baha? Yung bahay mo nga mismo, nilubog na sa baha.
1: Oh, magising mo.
0: Paano ka hindi lulusong? Yung bahay mo mismo, bahang-baha. Diba? In-expect ba natin, Doc, mas yung possibility na pwede pang tumaas yung cases ng leptospirosis? Eh, yung ibang cases po na sakit like dengue, kumusta din po dyan sa Bulacan, Doc?
11: Ay, yung binabantayan din po natin yan kasi nga pagka umulan, tag-ulan, yung mga naiipon na na mga tubigan na pinagmumugawan ng lamok, yun. So, binabantayan po natin. Pero so far, hindi pa po ganung tumataas ang dengue, pero ang leptospirosis talaga, sana nga po. So yung leptospirosis po, ini-expect pa natin na meron pa mga kaso kasi ang usually once lumusong ka at na-infect ka noon, yung symptoms niyan mga 2 weeks after pa eh. So kaya hanggang medyo baka bumaba na yung tubig, mawala na yung baha kung hindi na po uulan, baka meron pa rin tayong kaso ng leptospirosis kasi mga 2 weeks yung incubation period po niya bago maging symptomatic.
0: So yan po ang pinaghahandaan para pala ng Bulacan.
1: Pero sa ngayon, Doc, ano ho ang statistika natin? Ilan po ang total number ng leptospirosis cases?
11: So, as of September 5 po, yung tinatawag natin Morbidity Week 35, ito po ay yung bilang natin mula January hanggang September 5, 2026, nakapagtala na po tayo ng 394 na kaso.
1: Aroy!
11: So, karamihan po niyan na itong yung huling dalawang linggo, 232 new cases. Kasi nga po, di ba nag-umpisa yung mga baha, mga first week of August. So kaya ngayon po naglalabasan talaga yung mga kaso natin. So talagang ang laki-laki po talaga ng itinaas. Kumpara sa last year na medyo maulan din at habagad, yung same period po, medyo mas mataas po talaga ngayon. At lumagpas-lagpas na po dun sa tinatawag nating alert level. Kaya nasa epidemic threshold na po tayo kasi epidemic. Sobrang dami po ng kaso natin.
1: Pero fatalities po, ilan po?
11: So far, ang fatalities natin, yung gross na bilang ay 20, pero kung yung tinatawag nating case fatality rate, mas mababa po compared last year. Yun po yung bilang na, yung kumbaga rate na kumpara sa dami ng nagkakaso, ilan yung namatay. So 5.08 lang yung case mortality rate, case fatality rate natin, as compared sa previous year na nasa 8.8. So medyo siguro mas medyo aware yung mga tao ngayon, baka sakaling mas nagpapa-check up ng maaga, mas umiinom ng prophylaxis, kasi nangyari na po ito. Palagi naman nangyayari taon-taon kapag tayo'y binabaha.
0: Okay. Opo. Sige po, so yan po yung mga babantayan pa natin. So mag-i-expect pa rin tayo sa mga taga-Bulacan. Ha, naku po, mag-iingat at mag-iingat tayo. Doc, maraming salamat po.
1: Doc, thank you po.
11: Thank you po.
1: Huwag po kayo lulusong, ha. Huwag kayo lulusong sa baha.
11: Salamat po. Hindi.
0: Sabi ni Dr. Choice po ako. Doc, maraming pong salamat. Si Dr. Jardis Marushka Caselis, ang Provincial Health Officer 2 ng Provincial Health Office ng Bulacan. Sa mga nagtatanong naman po, doon sa oil price hike na sinasabi natin, meron tayo dito partner, DOE computation ng presyo for tomorrow, September 15.
1: Okay.
0: Ang sabi dito, ang diesel 4.31 per liter ang itataas. Ang gasolina 5.68 per liter ang itataas.
1: Aray.
0: Ang kerosene 4.62 per liter ang itataas. Kaya naman. Toto time please.
1: Ang sakit. Diyos ko po, 8:40 na po ng umaga tapos ganyan ang balita.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia. At nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan. Basta AM, DZMM.
8: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
12: Rain, rain, go away.
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay! Pambatang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
12: Uy, protect! Uy!

0: your use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Uy! Uy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all new Protect Soul. With regular use, results may vary.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Basta AMDZMM. Doris Bigonia, Robert Mano, Tandem ng Bayan.
4: Kami po yun. Nagbabalik ang Tandem ng Bayan. Mga ka-tandem, yan. May sagot na yung mga ka-tandem natin, partner. Ang bibilis sa ating POV.
5: Oy, wow, maraming salamat po sa inyo. Agad-agad po kami nakatanggap ng 500,000
4: na mga kasagot. Mensahe. Marami pong sa pero pipili lang muna kami. Sige nga, partner, pili ka ng POV. Sige. Mo dyan.
5: Ang ating ka-tandem na si Marcheto Angelo, sabi niya POV niya, observe po ng mga teachers.
4: Deserve.
5: Deserve po ng mga teachers para may oras ma-check ang kalusugan at makapagbigay ng magandang teaching. Energy, energy, energy.
4: Ay, tama nga naman. Tama. Sabi ni Katandem Realid Garces, is the two-day

0: Nakikinig na ako sa
1: sabi ko na hindi po.
0: Eh, ganon.
1: Hindi po itutuloy basahin.
0: Hindi po yun ang POV natin, hindi ba?
1: Ang POV ko po, bata pa lang ako, Doris Bigonia na kayo. Sabi naman ni Katandem LC Balion Florentine, deserve naman ng mga teachers ang wellness break kasi kailangan din naman nila ng konti relaxation from stress and worries from their heavy workload. Marami pong salamat. At syempre, babalikan pa natin yung ibang mga sagot sa POV mamaya natin, partner, mamaya. Samantala! Ang resulta daw po ng independent medical examination ni Congressman Martin Romualdez, inaasahang ipipresenta sa Sandigan Bayan ngayong umaga. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
2: Robert at Doris, so ngayong umaga nga inaasahang sasalang sa witness stand ng Sandigan Bayan na 3rd Division si UP Philippine General Hospital o PGH Director Dr. Gerardo Legaspi. Ito ay para ipresenta sa korte ang findings o resulta ng independent medical examination na isinagawa kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa naturang ospital nitong Sabado. Batay sa kautusan ng anti-graft court, susuriin sa pagbinid kung kailangan pang manatili sa ospital ng kongresista dahil sa umano'y iba't ibang mga sakit. Iniutos din ng korte na manatili naka-confine sa PGH si Romualdez habang dinidinig ang kanyang motion para sa hospital confinement. Una na sinabi ng mga doktor ni Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center na lantad ang mambabatas sa posibilidad ng stroke, atake sa puso, stress at depresyon. Bago yan, magpapatuloy muna dito sa parehong dibisyon ng korte, Robert at Torres, ang bail petition hearing naman ni na Senador Rodante Marculeta, dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang kapwa akusado sa kasong plunder. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TCMF.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Samantala, partner, yung mga motorcycle taxi, dismayado daw eh. Dahil hindi sila kasama doon sa mga subsidy ng pamahalaan kaugnay sa taas presyo ng produktong petrolyo. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico, kamot ulo sila?
3: Robert at Doris, tama, no? Kamot ulo nga itong mga hanay, ang hanay ng mga motorcycle taxi riders at drivers na nakilahok ngayon dito sa ginagawang kilos protesta at transport strike ng grupong Manibela ngayong araw. Alam niyo ba, Robert at Doris, dismayado kasi ang kanilang hanay dahil sa kabila ng mataas na presyo ng gasolina ay hindi naman sila nababahaginan ng fuel subsidy ng pamahalaan dahil walang prangkisa ang mga motorcycle taxi drivers di tulad ng ibang pampublikong transportasyon. Kasalukuyan pang nakabinbin sa mababang kapulungan ang motorcycle taxi Indo na naglalayong ma-regulate ang kanilang hanap buhay bilang lehitimong pampublikong transportasyon dito sa bansa. Ayon sa chairman ng Motorcycle Taxi Community of the Philippines, hirap silang makabawi sa kita kung hindi mamamasada ng 10 hanggang 12 oras ang mga riders kada araw.
4: Yung layo ng distansya, sapat para kumita sana kami. Ang problema, isa rin yung basihan para madistrasya naman ang mga kasama namin. Marami na pong namatay sa hanay ko at patuloy pa rin ang motorcycle taxi. Mag-iisang dekada na, hindi pa rin naliligal. Wala pa rin kumpletong batas. Ang pangako ng LGFRB na provisional authority to operate hanggang ngayon nakabinbin. Walang malinaw na basihan. Pilit pa rin nilang iniisip kung paano pagkakasihin yung 300,000 na rider na nakapasok sa industriya na to dahil sa kapabayaan nila.
3: Bukod sa pagbababa ng presyo ng produktong petrolyo, nananawagan nga ang grupo nitong mga motorcycle taxi drivers sa Kongreso na ipasa na ang panukalang batas para sa motorcycle taxi sa lalong madaling panahon. Ang life situation naman Robert at Doris dito sa Pilcoa, no? Kung makikita ninyo dito sa aking likuran, dito pa rin ang mga miyembro, no, ng grupong Manibela magpahanggang ngayon. At ayon kay Mar Valbuena, hanggang 10 a.m. sila isasagawa itong kilos protesta at bukas naman ay magpapatuloy ang kanilang transport strike. Hindi lamang dito sa Bilcoa kundi sa iba't ibang panig ng Metro Manila kung saan meron silang chapter para naman doon ipagpatuloy nga ang kanilang tigil pasada at ang panawagan sa pamahalaan. So yan ngayon ang sitwasyon dito sa Bilcoa sa Quezon City.

0: Yes?
1: Sumama niyang hapon, wala nang tigil pasada.
0: Yes, Doris, ano, ayun yung sinabi ni Marvel Buena. Dapat nga raw ay plano rin nila na magpunta sa Menjola ngayong araw para batiin ang Pangulo para sa kanyang kaarawan. Pero unfortunately, wala pa dito yung kanilang banner ano, na nakalagay na happy birthday para sa Pangulo. Kaya hindi na yun ata matutuloy ngayong araw. Pero hanggang alas 10 ang kilos per ang transport strike nila dito sa Pilcoa ngayong araw.
2: Aha.
1: Alright.
2: So, bibiyahe sila right after. Hindi mo rin kasi kakayanin walang biyahe partner.
1: Tama.
2: Napakamahal ng itataas lalo eh.
1: At saka anong iuwi nila sa pamilya nila?
2: Correct.
1: Pag
2: correct.
1: Walang kita.
2: Correct. Mm. Eh, yung pagkanta nila kamo sa Pangulo, next time na lang, some other time, kapag minute na sila at nakipag-meeting sa kanila.
1: Oo. Tapos sabihin lang nila, yung mga sa placards nila, Bikena men, may papansit, mahal nating Pangulo.
2: Kaya nga, Nico, maraming salamat.
0: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, GZMM.
2: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa GZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Usaping kuryente tayo, partner.
1: Ayoko!
2: Eh, medyo may pagbaba daw ngayong September.
1: Sige.
2: Singil sa kuryente ng Meralco.
1: Sige.
2: Oh, yung Visayas grid, yellow and red.
1: Red,
2: yellow,
1: red,
2: yellow.
1: Yan.
2: Doon lang lagi naglalaro eh. Oh. Oh, tapos ang ERC ni Utos yung pagpapatupad ng secondary prize cup sa singil laman ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Eh kasi diba, wala ka lang ang supply ng kuryente. Aba, itataas ka pa si singil ka pa dahil nga naka-yellow, red,
1: yan.
2: Yellow, red. Hindi
1: kaya
2: ata
1: hindi,
2: po pwede
1: hindi
2: to.
1: Hindi lang ikaw kamot ulo eh. Sa bunot.
2: Kaya nga, kasi, tao pa ba ako kaya sa gastusin eh.
1: Parang gusto mo na lang maging taong grasa.
2: Kausapin po natin ang Electricity Consumer Rights Advocate at faculty ng University of Asia and the Pacific Law and Arellano Law, Attorney Lester Nazarene Ople. Attorney, magandang umaga po, Doris at Robert.
1: Good morning!
4: Good morning, katandem Robert at katandem Doris. At good morning din sa ating mga katandem ngayong umaga ito.
2: Ayan, good morning po.
1: Good morning. Go pa. Ah, okay. Sa mga katandem po natin, ano po ang maa-advise ninyo? Kasi marami na po ako nakikita nagsasabunot na eh. Wala na nga kuryente, wala na nga supply, tapos tataas pa ang singil.
2: Sa kanila pa isisingil.
1: Oo, parang bakit ganun? Lahat. Cost. May narinig ako kanina sa item ni Alvin El Chico.
2: Oh.
1: May ganitong chuchu cost. Alam mo, ang bottom line niya, tayo nagbabayad nun.
2: Singil sa atin yun.
1: Sa atin yun. So, pakipaliwanag nga po. We deserve an explanation, attorney.
4: Yes. Tama ka, Tanen Doris. No? Sa totoo lang, ang consumer advocacy landscape ngayon medyo komplikado. Kung titingnan natin ang ating mga bills sa household level, makikita natin iba't iba yung mga line items ba na nakasulat doon. At tayo bilang ordinaryong konsumidor, ang typical na response naman natin, magkano ba ang aking babayaran at kailan ko ba ito dapat bayaran? Mm-hmm. Sino ba si Judith?
2: Correct.
4: Ngayon, ang isang mahusay na kaganapan or development na dapat pagpasalamat natin sa Energy Regulatory Commission, I think in the last 2 weeks, kakalabas lang ng bagong revision ng Magna Carta for Electricity Consumers. Ngayon, matagal na itong Magna Carta for Electricity Consumers, ngunit napakagandang timing na inilabas nila yung bagong revision, lalo na sa in recent weeks, napakarami nating mga news reports na mali ang mga bill na natanggap ng ating mga kapwa residential consumers, no? Kaya ano ba yung pinakamahalagang karapatan natin dito sa Magna Carta? Ang unang-una ay ang magtanong at intindihin kung ano ba yung tunay na laman ng ating bill. At ang pinakamahalaga na pangalawang karapatan after nun is kung mayroon tayong problema, mayroon tayong pwedeng pagdulugan. At ito ang Energy Regulatory Commission. Kapag tingin natin maling-mali yung ating bill, syempre ang una nating tanungin yung ating utility provider sa atin sa Metro Manila, Meralco. At kung hindi tayo satisfied sa kanilang sagot, maaari talaga tayong dumalog sa Energy Regulatory Commission.
2: Opo, pero sa mga nakikita po natin, kayo po bilang Electricity Consumer Rights Advocate Attorney Lester, may nakikita ba tayong kahit papaano makakahinga tayo ng maluwag dahil sa mga nangyayari sa development pagdating sa electricity market natin, eh, may pagbababa talaga tayong i-expect. Kasi syempre, ang laging tanong po ng mga consumer, kailan bababa? Kailan mas mura yung kuryente?
1: Yan lang naman lagi ang tanong.
4: Ang ganda ng tanong mo, Katandem Robert, no? Kasi ang hirap nung hihinga, no? Sa totoo lang, meron tayong pending na increase ngayong September, mm-hmm. no? Kung maalala natin, ang Meralco sa kanilang first regulatory period application ay nag-propose ng karagdagang distribution charge. So, ang current na distribution charge, ito yung isang line item sa ating bill. Currently, it is 1.3522 pesos per kilowatt hour. Ito yung bahagi ng sigil ng kuryente na napupunta sa Meralco. Ang gusto nila ngayong, effective July 1 sana, ay maging 2.34 yung average na distribution rate. Ang taas na increase nito, no? Ngunit maalala natin, banda July, naglabas ng 9 billion na refund ang Energy Regulatory Commission na ito yung tungkol sa awat. Ngayon, ang hirap i-track ba ng refund at increase ng Meralco? Kasi minsan, para bang tinitimpla na lang tayo. May increase, may refund, may increase, may refund. Kaya sana, especially with the SONA message ng ating Pangulo, ay magkaroon ng tunay na structural reform. Nasaan ba talaga ang pwede nating ibaba na mga line items sa ating bill ng kuryente upang makapagbigay ng ginhawa naman sa ating mga consumers.
1: Tama. Meron bang posibilidad o meron ba tayong nakikita na light at the end of the tunnel, uh-huh. kumbaga, na sa isang araw ay bigla na lang natin maia-anunsyo na, oy mga consumer, hindi na tayo magbabayad nito mga chuchu-chuchu cost. Itong chuchu-chuchu cost na ito, kami na po ang sasagot, sabi ng mga nagpo-provide ng kuryente natin. Meron po bang, ako po ba ay mayroong rason para umasa ng ganyan?
4: Parang mahirap umasa, Katande, masasaktan lamang tayo, no? Ngunit, magandang ngayon it's the 25th year of EPIRA. Nung nakaraang linggo, mayroong ilang mga forum na pinag-uusapan ano nga ba ang EPIRA, ang Electric Power Industry Reform Act, no? Ito yung batas na nagreforma ng ating electric industry at ito ang basehan ng lahat ng kapangyarihan at trabaho ng Energy Regulatory Commission tungkol sa pagkontrol ng presyo ng kuryente para sa ating mga consumer. Ngayon, ang napakagandang timing ng tanong na ito is sinimula ni Presidente sa systems laws. Ang problema sa systems laws, merong kalahati niyan or hindi natin alam kung kalahati nga ba na physical limitation. Kung ang kuryente ay dumadaloy sa bakal, hindi lahat ng kuryenteng ito, 100%, ay nagiging kuryente sa dulo. Yung iba nagiging heat, yung iba nawawala. No? So, meron tayong component na tinatawag na technical systems laws, wala tayong magagawa doon. Ngunit meron tayong, ang ating mga distribution utility, yung systems laws na non-technical, ito yung nawawala dahil sa pilferage, no? At inefficiency ng sistema nila. Hanggang ngayon, wala pang nagsasubmit ng empirical study sa Energy Regulatory Commission na nagpapaliwanag. Ito po yung aming systems laws, ito po yung porsyento ng technical, ito po yung porsyento ng non-technical. Kasi yung non-technical, yun ay dapat na cargo ng ating distribution utility. Ngunit yung technical, ano to eh, physical limitation ng bakal, ng copper na ginagamit natin, no? So, kailangan pag-usapan paano natin siya paghahati-hatian. Sa ibang banda naman, no, sa Visayas, Mindanao grid naman, meron tayong in-impose last week ang ERC na secondary price cap, no? So, ano to, parang circuit breaker mechanism na kapag ang presyo ng spot market tumungtong sa isang level, hindi na maaaring umakyat pa sa isang cap na in-impose ng ERC yung presyo ng kuryente sa spot market. Sa dami ng yellow and red alerts na nabanggit nga natin sa
2: grid,
4: parang siguro mga mahigit 500 na, no? Dahil meron din naman tayong residence sa Iloilo City, nakakatuwa na nagkaroon ng secondary price cap ang ERC kasi na-trigger siya hindi dahil ng ang secondary price cap na titrigger sa system-wide average. Ibig sabihin, kailangan tingnan yung buong grid kung yung presyo ng buong spot market nationwide pumalo sa threshold niya, saka lang mag-i-impose ng secondary price cap. But sa dami ng yellow and red alert nga, sabi ng ERC, dito tayo sa VisMin mag-focus.
2: Oo, nga,
4: dito natin i-impose yung secondary price cap. Kaya sana makabawas sa ating sale ng kuryente. Ngunit ang problema doon, hindi yun sagot sa kulang na supply ng kuryente.
2: Tama,
4: sagot lang
2: yun.
4: Siya sa mahal na supply.
2: Mahal, pero yung kakulangan, wala pa rin. For the meantime, attorney, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you, sir.
4: Thank you very much. Good morning.
2: Salamat po si Attorney Lester Nazarin Ople, Electricity Consumer Rights Advocate at Faculty ng University of Asia and the Pacific Law at ng Arellano Law. Balik tayo sa ating POV partner.
1: Yan. Pagbigyan lang natin ng konting konteksto kung bakit nagkakaroon ng yellow, red, yellow. Yes! Sana nga, isang araw ay magising tayo. Uy, mababa na. At may sapat na supply na.
2: Sana.
1: Yan ang POV
2: dapat,
1: ko.
2: Dapat. Yan ang POV mo.
1: Pero iba ang POV natin.
2: Ang POV natin today, pabor ba kayo doon sa two-day wellness break na ibinigay no sa ating mga guro today and tomorrow?
1: Wellness.
2: Kausapin po natin si Ma'am Elsie Balyol Florentine mula sa Quezon City. Ma'am, good morning!
5: Good morning!
6: Good morning, Robert!
2: Aba! Morning. Hindi na lang sa chat-chat na. Hindi na lang sa ano ha.
1: First time ito na mag-ano sa atin. So, katandem si
2: Katandem na natin si Ma'am Elsie.
1: So, banatan mo, Ma'am.
2: Ma'am Elsie, ano ang iyong POV today? Ma'am Elsie, go!
6: Siyempre kasi, may teacher akong kapatid, bias ako. So, in favor ako sa wellness break nila, no matter what time of day, I mean, what day of the week ang ibigay sa kanila, di ba? Kasi deserve naman nilang maging stress-free from the heavy workload ng kanilang mga everyday, pagtuturo.
2: Ayun! Tama nga naman.
1: Bigyan nyo po
2: dahil
1: na,
2: dyan!
1: No, bigyan nyo ng coupon para pang facial.
6: Wala ba akong libreng sine?
2: Sige, mabibigyan ka namin. Magsushoot lang kami ng partner ko ng pelikula.
1: Yan.
2: Kapag ilo-launch na namin yan, Katandem Elsie Balyon Florentine, invited po kayo.
6: Kamukhaan
2: mo na
6: Robert
2: si Ian
6: Veneracion.
2: Ma'am Elsie, thank you very much
1: thank
2: po.
1: You,
2: happy Monday. Thank you, ma'am.
6: Thank you. Okay, bye.
2: Thank you. 9 o'clock na. Marami pong salamat sa ating sig-sig na programa today. Until tomorrow, partner, thank you.
1: Salamat ka, Katandem, at sa lahat ng Katandem natin.
2: Yeah,
1: thank
2: sa lahat
1: you very
2: ng Katandem.
1: Much.
2: Thank you. Bukas
1: bye-bye.
2: Ulit. Bye.
7: Sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
8: Tandem ng Bayan. Ito po ang DZMM

0: ng nagmamadaling Lunes. 903.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwir ang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: na tagad. Kalimutan na natin yung ano. Bakit nang nandito na naman tayo? Kasi kailangan natin mabuhay.
1: Sabi nung Monday, kasalanan ko ba? Bakit parang kasalanan ko?
0: Sabi nga nung iba dyan, we're back and we're back to back.
1: Yes! Kasama ko na lang baby dogs.
0: Oo,
1: di ba? Back to back pala eh. Hindi kayo na.
0: Ito na po ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong Lunes, and it is already September 14. Aba, 109 days na lang, 2027 na.
1: Yan ang masaya.
0: Alam niyo po ba yon? Minsan parang medyo naaaligaga ako pag pinag-uusapan yung Pasko. Parang meron kayang magandang Pasko na nag-aantay sa atin. But sabi nga ni Jo Marie Chan, Christmas is in the heart.
1: Ayan. Galing naman na naalala mo. Ako nga, whenever I see girls.
0: So ito na po mga headlines natin. At pasintabi po, hindi lahat po nito. Ilan lang talaga siguro yung makikita nating medyo maganda-ganda. Ano? Mm-hmm. Hindi naman sa gusto naming maging manapakalungkot ng inyong Lunes. Pero ang magandang balita siguro, umpisahan natin, ay sweldo bukas.
1: Ayan, ang masaya. Meron ka ng pambayad.
0: Ayan, sa credit card.
1: Tama.
0: Ito po, tatlo ang patay sa pamamaril sa Cotabato City bago ang Bangsamoro parliamentary elections. Dalawang magkasunod na pagsabog na itala din sa lungsod.
1: Kandidato sa pagkakongresista ng Cotabato City, pinagpapaliwanag sa sinasabing pamimili ng boto. Kandidatura na isa pang tumatakbong kongresista, kinansela naman ang COMELE.
0: Sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte na katakdang talakayin sa impeachment trial. Mamaya po yan, kaya marami ang nag-aabang. Ano po, dahil ito yung palagay ko pinaka-exciting para sa mga tao, dahil ito, labasan na ng numero ito.
1: Mm-hmm.
0: At maaring yung grave threats is very grave.
1: Mm-hmm.
0: Pero I think ito yung hinihintay ng mga tao. Mamaya po ha, pag-uusapan natin yan at exactly 9:30 a.m.
1: Pangulo Marcos naniniwalang siya ang target ng galit ni Vice President Sara Duterte. Akusasyong planado ang pag-aresto sa pinsang si Congressman Martin Romualdez, itinanggi ng Pangulo.
0: More bad news and more sad news. Patay sa nasunog na barko sa Palawan. Umabot na sa 76 or 76. Pagkilala sa mga bangkay, posibleng abutin ng ilang buwan.
1: Big time na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ipapatupad bukas, tigil pasada ng grupong manibela. Kasado na rin ngayong araw.
0: At sa labas ng bansa, animang patay, mahigit 100 ang nawawala sa tumaob na barko sa Indonesia dahil sa masamang panahon.
1: At sa showbiz balita, sa entertainment po, napili na ang ng Pilipinas ang pelikulang Filipiniana bilang entry para sa 2027 Oscar Awards. Sa anunsyo ng Film Academy of the Philippines, isinali ang black comedy drama sa ilalim ng Best International Feature Film ng prestigyosong parangal. Bukod sa Filipiniana, may dalawa pang entry ang Pinas sa Oscars, kabilang ang 58th para sa Best Documentary Feature at Agapito para sa Best Live Action Short Film. Enero sa susunod na taon, i-anunsyo ang mga nominado para sa Oscars na gaganapin naman sa March 14, 2027.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: Oras natin, alas 9, in 9 ng umaga sa Balita Patan.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Ito na ang Radyo Patrol Report! Pangulong Marcos Jr. may hiling para sa pamilya at bansa kasabay ng kanyang ika-69 na birthday.
1: Of, 69 na si President.
0: Araw ng kapanganakan.
1: Oo. Ayan, ay, ang bata pa niya tingnan.
0: Boyish.
1: Yes,
0: Ito ang report hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, go ahead.
3: Magandang umaga, Peter at Rica. Mas maraming oras para sa pamilya at pangmatagalang reforma para sa bansa. Ito ang birthday wish ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos salubungin ng 69 na kaarawan sa India makaraang dumalo sa BRICS Summit. Sa kapihan ng the media sa New Delhi, sinabi ng Pangulo na nais niyang maitatag ang mga pundasyon ng mga programa at reforma sa kanyang administrasyon para maipagpatuloy ang mga ito sa mga susunod na administrasyon. Inilarawan ni Pangulong Marcos ang hakbang bilang isang pagbabago sa sistema ng pamahalaan na layuning mapabuti ang mga institusyon at matiyak na magpapatuloy ang mga pagbabagong sinimula ng kanyang administrasyon. Sinabi rin ng Pangulo na nais niyang patuloy na makipag-ugnay ng Pilipinas sa ibang mga bansa habang hinihikayat ang mga ang kalakalan at diplomasya, habang iginiit din na mananatili ang Pilipinas sa panig ng kapayapaan sa harap ng mga hamon sa rehiyon at sa buong mundo. Para naman sa kanyang pamilya, mas simple ang hiling ng Pangulo sa kanyang kaarawan kung saan nais niyang magkaroon ng mas maraming oras kasama ang kanyang mga anak at si First Lady Liza Marcos dahil sa ngayon anya ay madalas na hindi natutugma ang kanilang mga schedule. Tuloy-tuloy naman ang selebrasyon ng kaarawan ng Pangulo ngayong araw dahil nakatakdang dumalo si Pangulong Marcos sa idadaos na salo-salo sa palasyo ngayong umaga. Nakalinya rin aktibidad ng Pangulo ang pagbisita sa Philippine General Hospital bagamat wala pang detalye kung ano ang magiging pakay ni Pangulong Marcos sa pagbisita sa ospital at kung isisingit din niya sa kanyang schedule ang bisitahin siya ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore, DZMM.
0: Christian, merong mga dala-dala si PBBM na investment promises, tama ba, mula sa BRICS?
3: Yes, kung tama ako ng binabasa ngayon, Peter at Rica, may mga inilabas na rin na detalye ang Malacanang dito. Hindi palang specific na mga sectors yung nababanggit, pero ang sabi ng Pangulo ay iba't ibang sektor, malawak yung mga sektor na kanyang mga nakausap doon. Meron tungkol sa agrikultura, meron sa information technology na relevant para sa Pilipinas dahil nga meron tayong kinakaharap na matinding El Nino. So yun ang isa sa mga inaasahang mababaon ng Pangulo sa kanyang pag-uwi sa hapon.
0: Okay, dahil wala pa kaming makakausap na guest, ikaw na yung aming interview. Ano nga ba, Christian, ang BRICS?
3: Ito ay asosasyon, Peter, ng iba't ibang mga bansa na parang ano to eh, business or coalition ito ng iba't ibang mga bansa. It stands for Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. Apparently, hindi kasama dito ang Pilipinas, pero dahil si Pangulong Marcos, ang Pilipinas ang chairman ngayon ng ASEAN, halagang meron ding coordination ang regional bloc sa BRICS para kung ano man ang mga mapag-uusapan doon sa nangyaring summit ay pwedeng madala din ng Pilipinas para sa mga kapitbahay na bansa sa ASEAN.
0: Oo nga. Oo, medyo alanganin lang kasi dahil ito ay, ang BRICS ay Brazil, Russia, India, China. Oo, and S, yung South Africa. So, medyo, it's not the usual US-leaning economic grouping, ano? Di ba, Christian?
3: Correct. At natanungan natin bago umalis ang Pangulo papuntang India kung gagamitin din ba ng Pilipinas yung pagkakataon bilang nandun ang China. Kung pag-uusapan ba dito yung matagal ng issue sa West Philippine Sea, pero ang sabi naman sa atin noon ng DFA ay magpo-focus ang Pangulo hindi para sa interest lang ng Pilipinas, kundi para sa interest ng ASEAN. So hindi lang Pilipinas ang bitbit ng presidente doon sa BRICS Summit, kundi pati yung mga bansa sa ASEAN bilang chairman ng ASEAN ngayong taon.
1: Christian, hindi rin ba nag-pitch ang Pangulo ba, na baka maaring mag-apply o maisali ang Pilipinas dito nga sa parang grupo nitong BRICS?
3: Walang detalye para dyan, Rica, pero kung mababalikan ko yung sinabi sa atin ng DFA, dahil nga President Marcos is representing the ASEAN dito sa nagdaang BRICS Summit. So, yung messaging niya, yung kanyang mensahe, yung kanyang platform na inaasang ilalatag doon ay more on sa part ng ASEAN rather than sa Pilipinas. Although nagkaroon ng sariling pulong si Pangulong Marcos saka si Prime Minister Narendra Modi.
1: Mm, all right. Sige.
0: Interestingly, ang mukhang ang ASEAN member country na member din ng BRICS ay Indonesia lang naman yata.
3: Correct.
0: Oo, no? So for all intents and purposes, si PBBM was representing Indonesia.
1: Dahil ASEAN nga siya doon.
0: Siya lang yan.
3: Siya ang nagsasalita para sa interest ng ASEAN share.
0: Ayan. Okay. Maraming salamat. Christian Yosores, thank you!
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Isa pang makabagbag damdaming time check, Rica.
1: 9:16 ang nagmamadaling morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Di pag-usapan na natin yung ano mangyayari bukas.
1: Mm. Dahil, bukas? Anong mangyayari bukas?
0: Eh, bukod sa sweldo.
1: Ano ba mayroon bukas?
0: Bukas po ay mag-a-align ang mga planeta sa sweldo at dagdag presyo.
1: Aha.
0: Ayan, ang diesel.
1: Ito na nga yung masakit. Akala ko ba?
0: Nasa harapan mo, ayaw mo tingnan eh. Parang kasi, iniiwasan mo talaga.
1: Kasi partner, akala ko dahil tapos na yung ghost month, eh, di ba kasabi mo, parang 30 ng ending ng ghost month. Akala ko, iigi na ang lahat. No.
0: Hindi pa.
1: We're not done.
0: it doesn't disappear.
1: I know why. Kasi, pasok pa nga tong computation na to sa last week ng ghost
0: Friday
1: month.
0: Friday being the last.
1: Oo. Correct. So, ito pa yon. Yung remnants so ng ghost month.
0: Remnants.
1: So, yon. Diesel, tataas ng napakasakit na 4 pesos and 31 centavos per liter.
0: Ilang dalawang linggo nang tapos ang gasolina. Abay, tinalbugan yung diesel. 5 pesos and 68 centavos per liter ang gasolina. Per liter po ito.
1: At kerosene, malapit din po. Mataas din. 4 pesos and 62 centavos per liter ang itataas. Making it a round of 3.
0: Correct. Yan po ang pinanluluto ng fish balls. Opo. So ngayon, pag bumili kayo ng fish balls, hindi na plural. Fish ball
1: isa na lang. Piso per fish ball na.
0: So ngayon, kanina, nakikinig ako kina Alvin at may nakausap nga siya, I think, na nagsasabi na, mahigit $100 na ang Dubai crude. Hindi ba dapat merong automatic
1: intervention
0: na tanggalin gobyerno, ng excise tax?
1: Correct.
0: So I'm not very sure unang-una kung Dubai crude nga ang basehan talaga or mean of plats Singapore or MAPS, no, medyo nahihilo ako talaga diyan. Opo, pero kung ang pag-uusapan ay kapag tumapak ng $100 per barrel ang Dubai crude, eh, let me tell you right now na nung Friday pa lang, nasa $114 na ang Dubai crude. Mm. Eh, nasan yung lagi nating binabanggit na Brent crude naman? As of 20 minutes ago, $107 na ang Brent crude po. $107.88. Gusto nyong i-round off? Sige, $108. Nasan tayo nung Thursday? Mm. 101 lang eh. 101 eh.
1: Parang kailan lang din, partner? Parang weeks lang yung lumipas na nandun lang tayo sa 80s per barrel, di ba?
0: Correct.
1: Tapos ang bilis ng ng surge nito papunta sa $108 per barrel. Kaya masyakit na talaga ang epekto nito. Eh, ginagawa pa naman natin to on a daily basis na pagkukumpara. Di ba? Ng Philippine value natin for the day at saka ng crude on mean of plats. Brent crude pala
0: Brent
1: natin.
0: Crude.
1: Di pala tayo subscribe. Kasi yung MAPS po, may subscription yan. Doon lang po tayo sa libre lang po kasi.
0: Dollar din.
1: Everyday lang po kaming tumitingin.
0: Ito, yung binabanggit mo, Rica. Nung August 28, which was, why did we choose that? Because it was a Friday, you know? Uh-huh. August 28, ang Brent crude po ay 89.58 lang.
1: Parang 2 weeks lang yun.
0: 89.58. Eh ngayon po ay nasa $107.88. At hindi pa po tapos ang day's trading, which is today, di ba? So, yung mga kilos protesta ng mga drivers, kay kaliwat kanan. Today, meron na, di ba?
1: Meron na naman ang Manibela.
0: Meron pa daw kasunod na mas malaki.
1: Oo.
0: Sabi ni Kamodi yata. So, yun po ang mga kailangan nating paghandaan. Ano po? Dahil, sa totoo lang, kami ay galing ng probinsya, kahapon, ano? Eh, kukunti yung mga biyahe.
1: Kasi nga, hindi na nga sulit yung binabayaran.
0: Masakit na, Ngayon, yung mga nagbabalak-balak naman na bumili na ng hybrid at saka full electric. The good news is, kahit sa probinsya, may mga fast charging stations na. Mangilan-ngilan. At least, medyo pag inaabot ka talaga ng low bat, meron ka naman po mapupunta.
1: Paano ba kasi yung sinasaksak partner, yung charger ng mga yan? Isasaksak ko lang ba direkta sa wall outlet yan? Di ba parang delikado naman yun?
0: Meron tinatawag na wall charging. I think Tesla yata meron yan. I'm not sure about the others. No? Palagi ko meron din sila. So medyo pag kapag household current lang ang gagamitin mo, Rica.
1: Kulang.
0: Abutin ka ng overnight. Okay.
1: Pwede.
0: Okay. Pwede. So merong kang kable. Parang yung charger ng phone. Di ba? Malaki nga lang.
1: Parang sa laptop, ganyan. Parang safety camber loop para hindi sasabog.
0: So ngayon, you have a choice of, halimbawa, sa bahay, hindi mo namang gagamitin, di ba? Overnight, charge mo. O the next day, baka malamang, nasa 80% na yan. Okay ka na. Good ka na. Or, kapag nasa biyahe ka naman, kagaya sa US, di ba, meron silang mga fast charging stations. May ano yun, may bayad yun. Yun naman, from 20% to 80%, yung iba dyan, alam mo, 30 to 40 minutes, tapos ka na.
1: Wow! Kaya, nakikita ko yan sa mga mall.
0: Yeah.
1: Yung pinuntahan ko nga no weekend partner, iba pa yung for regular cars, meron pa silang for Tesla cars.
0: You will be surprised. Amazing po ang technology na alam nila na pag sinaksak mo, alam na nila na ito yung kotse ni Rica Lasso.
1: Lumalabas din ang impormasyon.
0: Tapos,
1: so,
0: magkano ang naubos mo sa pag-charge? Cha-charge sa'yo.
1: Babayaran na.
0: We've charged your car. We'll charge you. Sandali lang po. At ito po ang ating masipag na Radyo Patrol. Live mula sa Cotabato City, Steve Raz. Steve, good morning. Kumusta ka na dyan?
5: Yes, magandang umaga nga sa inyo dyan, Peter at Rica. Andito tayo ngayon sa Cotabato City Central Pilot School. At sa mga oras na ito, itinigil muna yung botohan dito sa mga voting center, dito sa mga polling precinct, at pinalabas muna lahat ng mga botante. Dahil nga yan na sa nangyaring gulo dito na sa loob ng eskwelahan, kung saan nagkaroon nga ng barigan na sinasabi ng pulisya. Papasabi yan alas 8 ng umaga.
1: Sorry, Steve. Wait lang. Barilan ba? Medyo malabo lang on that part?
5: Oo, nagkaroon nga kaninang pasado alas 8 ng umaga ng pamamaril, no, dito sa loob ng eskwelahan ito. Pasado yan alas 8 ng umaga. So, sa ngayon, nandito na yung mga tauhan ng pulisya. Patuloy yung kanilang isinasagawang investigasyon. Andito rin yung presensya ng SOCO. So, inaalam natin kung ilan yung nasugatan at kung may nasawi ba dito. Pero hindi tayo pinapayagan doon malapit sa kanilang stage, no? Pero yung SOCO ay naglalagay na ng kordona. So, mamaya alamin natin kung may nasawi sa nangyaring pamamaril dito sa Cotabato City Central Pilot School. Ang sinabi ng pulisya kanina ay nag-away yung dalawang partido dito sa loob ng voting center nito, at doon na nga, no, nagkaroon ng warning shot umano yung pulis, at may isang butante o individual na nasa loob mismo na may dala ring baril. Yan pa yung isa sa biniberipikan natin. Papunta rin dito ngayon si Comrade Chairman George Erwin Garcia para masuri yung nangyari dito sa ngayon. So, mahaba na yung pila sa labas ng eskwelahang ito dahil ang gusto nila makaboto na matapos na itong eleksyon na ito, pero hindi pa rin pinapayagan yung mga butante, tanging mga poll watcher lamang sa ngayon ang nasa loob at mga otoridad dito sa Cotabato City Central Pilot School habang nagpapatuloy yung investigasyon sa nangyaring nakaraan kanina.
0: Okay, Steve, yung binabanggit mo paaralan, ano? So I'm imagining na several precincts ang nandyan, tama ba?
5: Oo, wala pa tayong eksaktong datos kung ilang polling precinct dito, pero napakaluwag nitong eskwelahan na ito. Napakaraming abutante na nasa labas ngayon na Peter.
1: May balak ba ang COMELEC na ilipat yung mga polling precinct na affected?
5: Yan din yung isa natin sa itatanong mamaya sa COMELEC kasi ang mangyayari, hindi pa alam kung kailan makakaboto muli yung mga butante dito. So, posible na mangyari hanggang alas 7 naman ng gabi yung botohan dito. So, dahil sa dami ng naantala dito sa eskwelahan na ito, alam din natin kung mag-extend yung COMELEC sa nasabi nga paaralan. So, isa rin sa tatanong natin mamaya kung ililipat sila. Pero ang mahirap kasi dyan, medyo matagal na proseso dahil sa website ng COMELEC, andun yung mga nakatalagang presinto ng mga butante at syempre yung mga pangalan ng mga butante dito talaga sa mismong eskwelahan nakalagay yung kanilang pagbobotohan.
1: Oo. Simula kaninang alas 5 ng umaga, Steve, sa datos na meron ka, ilan na yung naging mga insidente ngayong araw?
5: Dito sa Cotabato City na nakasailalim na ngayon sa COMELEC control, tatlo nga yung nasawi kanina kagabi yan, no? Wow. Dahil sa nangyaring kaguluhan dun yun sa Barangay Pagua 2, Cotabato City, Bagalas 12, madaling araw yan. Yung sinasabi din talaga, alam mo Rica, yung problema dito, actually yung mainit dito yung mga butante, sila yung mga nagtatalo na nauuna-una na uuwi sa pisikalan at hanggang sa mauwi na sa pamamaril. Dun naman sa nangyaring pagsabog sa may dito rin sa Cotabato City sa Barangay MP Kalanganan, sugatan siya, no? Andun pa sa ospital ngayon matapos siyang masabugan ng itong improvised explosive device. Siya mismo yung may dala ng pampasabog at siya rin mismo yung nabiktima.
0: Okay. Nung nagkaputukan, Steve, bukas na ba ang mga polling precincts noon?
5: Doon sa Barangay Bagua 2, hindi pinaalam ng COMELEC kung bakit maagang nagpapila ng mga butante. Yan ay mag-alas 12 pa lamang na madaling araw kagabi.
0: Ah?
5: So alas 5 na madaling araw yung pagbubukas, no, ng mga voting center.
0: Oh,
5: so technically, hindi pa bukas yung mga voting center. Pero dito sa Cotabato City Central Pilot School, habang isinasagawa nga yung botohan, mag-alas 12 ng umaga, ay nangyari nga yung karahutan. So, ang mood dito, Peter, sa kung nasan man ako ngayon, sobrang tahimik, bantay sarado ng mga pulisya.
0: At under COMELEC control na?
5: Yes, itong Cotabato City, kinumpirma nga ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia na nasa COMELEC control na nga itong Cotabato City matapos nga yung mga naiulat na karahasan at dun din sa basilan dahil nga sa mga appreciated na mga balota.
0: Last na lang, kung nagkaputukan, malamang dalawa o masigit pang mga bilang ng mga baril ang nailabas, di ba? Unang-una, wala ba nag-check dyan?
1: May nagpalitan ba?
0: Or the fact na pati nga yung, alam mo, yung mga armed uniform personnel, hindi dapat nandun sa lobby. Mm-hmm. Merong distansya yan eh.
1: Pero,
0: tama ba, Steve?
5: Oo, tama ka dyan. At dito, actually, nakikita natin yung mga pulisya dito. Meron talaga silang mga dalang armas. Pero ang tanong kung paano nakapasok yung mga butante man yan o mga panggulong individual na sinasabi nila na hindi naman dito butante, yan din yung kikwestiyonin sa mga pulisya mamaya kung paano sila nakapasok dahil kung nasa gate ko ngayon, makikita mo doon yung matindi o mahigpit na seguridad, Peter Trica.
0: Okay, alright. So,
1: ano,
0: ingat ka dyan, ha? Oo, tsaka this is the first ever, tama ba?
1: Oo, unang-unang election ito ng barn.
5: Oo, ito yung mga kasaysayan, kauna-unahang barn parliamentary elections matapos nga ma-suspend ng postponed ng apat na beses.
1: Diba, historical day pa naman sana ito.
0: Okay, sige, mamaya babalikan ka namin, Steve, ha, for more updates dito sa ginaganap na BARMM elections. Extra, please, Steve, thank you.
5: Mula rito sa Cotabato City, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
0: Susunod na po ang ating pre-impeachment trial discussions dito sa Balita Patan sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Tele Radyo 929.
4: Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan.
6: Balita Patan.
4: Balita Patan. Basta AM DZMM.
2: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naumabayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrosin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: basta AM DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
2: Oras na 9:33, 27 minuto na lang at magsisimula na po ang isa pang yugto ng VP Sara impeachment trial. Today is day 24 ng nasabing impeachment trial. Tatalakayin po mamaya ang Article 2. Apo, Article 2 o yung hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Magandang umaga Pilipinas, magandang araw sa lahat ng ating mga kapamilya saan mang panig ng mundo kayo. Naroroon ako po si Peter Musngi.
3: Inaasahan pong tetestigo mamaya si na retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang, Ombudsman Records Division Head, Attorney Karen Batu at Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Sama-sama natin himayin ang bawat panig ng mga argumento. Kapamilya ako naman po, si Rica Lazo.
2: At gaya po ng dati, maghahatid ng balitang kumpirmado at sigurado ang ating mga Radio Patrol sa pangunguna ni Pamela Vasquez. Ito po ang Vice President Sara Duterte impeachment trial,
3: the DZMM Special Coverage.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZMM Special Coverage.
2: Ang breaking news po ay pinag-aaralan ng House Prosecution Team na ipatawag ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio bilang hostile witness sa ikalawang article of impeachment o yung sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Sisimulan ngayong day 24 ang pagtalakay sa Article 2 kung saan tatlong testigo ang inaasahang ihaharap kabilang sina retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang, Ombudsman Records Division Head Attorney Karen Batu at Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission or SEC. Bukod sa tax at bank records, inaasahang ipipresenta ng prosekusyon ang corporate earnings at biniling ari-arian ni VP Sara para matukoy kung idineklara sa kanyang salen.
4: Very relevant po yung asawa po ng pangalang pangulo dahil syempre basically kung ano po yung pag-aari ni Attorney Carpio ay pag-aari din po na atin po ng pangalawang pangulo asking him to be today remains on the table.
3: Sa Miyerkules, September 16, inimbitahan ng impeachment court ang apat na dating opisyal ng Korte Suprema bilang amici curiae o friends of the court para mabigay na, o magbigay ng payo kaugnay ng issue sa voting threshold. Kabilang dito si na dating Chief Justice Artemio Panganiban, Renato Puno at dating Associate Justice Adolf Azcuna. Habang magsusumite ng legal memorandum si dating Chief Justice Hilario David Jr. na presiding officer sa paglilitis kay dating Pangulong Joseph Estrada. Nagpatawag ng amici curiae matapos questionin ni Senator Judge Erwin Tulfo kung 24 pa rin ang basehan ng 2/3 na boto kung may mga senador na nagtatago, nakakulong at nasa ibang bansa. Magsasagawa ng oral arguments ang prosekusyon at depensa saka magbobotohan ang mga senator judge sa September 23.
2: Thank you. Balikan naman natin ang mga nangyari sa impeachment trial nung nakaraang linggo. Ilang pangalan ng menor de edad ang nadiskubring tumugma sa listahan ng mga tumanggap umano ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Noong day 22 ng impeachment trial, sinabi ni Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande na 20 sa payee ng OVP at 5 sa recipient ng DepEd ay pawang mga menor de edad na sinasabing lumagda sa acknowledgement receipt. 32 pangalan naman sa listahan ng OVP habang 5 sa listahan ng DepEd ang may death certificate batay sa records ng PSA. Para kay Grande, unusual ang ilang pangalan sa listahan tulad nina Arthur Baon, Beverly Claire Pampano, Matthew N. Queso, Maxine Calios at Charles Sampalok Jr. na pare-parehong walang birth, walang marriage at walang death record sa PSA.
5: Ilang taon na itong Beatriz Cuenca noong 2023?
6: Mga 1 year old po siguro siya.
5: 1 year old. Sa pagkawari mo, Miss Grande, ano kayang impormasyon na maibibigay nitong 1 year old na si Beatriz Cuenca sa OVP or sa DepEd?
6: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito and conducted a re-verification using the database po.
3: Noong day 23 naman ng paglilitis, nagdesisyon ang House Prosecution Team na hindi na iharap ang natitirang 15 testigo para sa unang Article of Impeachment o ang maanomalya umanong paggastos ng confidential fund. Sa halip, plano ng prosekusyon na si Vice President Sara Duterte mismo ang kanilang ipresentang testigo. Paliwanag ni Private Prosecutor Lorna Kapunan, lumutang sa testimonya ng 12 naunang testigo ang mistulang pattern kung saan si VP Sara ang sinasabing may pananagutan sa anomalya. Pero gusto ng prosekusyong iharap bilang testigo si VP Sara kapag tapos

0: kumbaga ma-qualify siya as a expert witness daw, magiging similar lang doon sa Mitsuki Rey, ay possible nga na baka mag-cross-examine din itong defense panel mamaya, Peter.
1: Gaano na ka-advance yung balibalita na baka ipatawag ang Mr. ni VP Sara na si Manases Carpio? How far is it now from happening?
0: Sa ngayon kasi, no, at least sa mga latest interview or pahayag ng mga members ng House Prosecution, sa ngayon nananatiling possibility yan, no, pinag-aaralan, kinukonsidera, pero batid din ng House Prosecution panel yung kahalagahan na na dumalo o umatend ito bilang witness or hostile witness kung sakali nga ito nga asawa ni Vice President Sara Duterte, dahil number one ay kabilang nga din siya doon sa mga nakapangalan na pag-aari din nila ng mag-asawang Duterte Carpio, Peter.
2: Medyo naiintindihan ko kung bakit ipatatawag ang Ombudsman Records Head at saka yung Securities and Exchange Commission, ano? Pero yung pagpapatawag kay retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje-Tang, will this be like parang Amichiki Rey na itatanong natin yung mga magiging mali? Ano ba yung mali dun sa mga nangyari? Ano ba yung mga dapat ay ginagawa ng isang public official? Parang magiging ganun ang line of questioning dito kay retired justice.
0: Tama ka dyan, Rita, kasi nung nakaraang press conference ng House Prosecution Panel last week na sinabi ni House Prosecutor Terry Rido na kumbaga compared doon sa nagiging testimonya nito ni dating Presiding Justice Amparo Cabotaje-Tang, eh kumbaga narinig na natin yung mga naging salaysay, at least coming from the Ombudsman and ito ka Securities and Exchange Commission. Pero ito nga yung mangyayari dito mamaya kay Cabotaje-Tang, no, dahil nga isa siyang hukom, ay kumbaga itutukoy niya kung mayroon ba nga unexplained wealth o yung improperly accumulated wealth o yung ill-gotten wealth na sinasabi ang isang public official, at para din maunawaan ng publiko yung mga prinsipyong sumasakop doon sa public accountability o pananagutan ng mga pampublikong official, Rika.
2: Yan, mahalaga yun eh, yung maintindihan ng publiko yung mga kaakibat na prinsipyo, no, na dapat pinahawakan ng public officials. Sige, ang galing mo dyan sa part na yan, Pama.
1: Pwede,
2: nag-aaral
1: pwede
2: ka talaga. Oo.
1: Kaya,
2: sige.
1: Simula ngayon, mag-isa ka na lang dyan eh.
2: Oo. So, all of life na lang lagi.
1: Yakang-yaka eh. Oh, Pama, last na lang. So, for this week, no, ha, please confirm, ang mga trials will be Monday, Tuesday, Monday, Wednesday,
0: yes.
1: Correct?
0: And Wednesday, yes, oh, correct.
1: It's still from 10 o'clock. Until about
0: 2:30, yeah. Right. Bago mag-session ang Senate.
2: Pero yung Wednesday kasi Amichiki Rey Day tayo, di ba? So wala bang ipapatawag na witness doon? Puro tanungan lang for the Amichiki Rey. At sinabi ba, Pam, sorry, sinabi din ba no, na ila live stream yung pagtatanong sa Amichiki Rey?
1: Or executive session yan?
0: Sa ngayon, wala pa tayong narinig na announcement. At least mamaya kung maabutan natin ang press conference o kung magpa-press conference man itong Senate Impeachment Court spokesperson Reggie Tungbulay, aabangan din natin yung mga magiging developments kung gagawin yung live stream o executive session itong Amichiki Rey.
2: Okay. Oo, maganda live stream dyan.
1: Dami 100 pesos, hindi ilalive yan, no?
2: Oo, talaga. Ako 100 pesos ilalive yan.
1: Okay.
2: Sige. Ibsan.
1: Kasado. Okay pa, maraming salamat.
0: Ako pupunta din na Peter Trika. Ako ang mag-re-report ng Wednesday, 100 pesos.
2: Sigurado yan. Aba, nanigurado sure. Agad na panalo siya.
1: Masabi nga yan kay Robert.
2: Magaling to, ha?
1: Pam, maraming salamat.
2: Ingat pa.
1: Extra please.
0: Maraming salamat. Yan ang balita ng kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DBMM.
1: Alright, Pamela, live from the Senate. At ngayon, makakausap po natin ang ating suki at SME on this matter, si Professor Arjan Aguirre. Professor Arjan, good morning po. Si Peter Trika, as usual, dito po sa pre-trial discussions sa VP trial, impeachment trial, day 24.
3: Magandang umaga po, Sir Peter and Ma'am Rica.
2: Hi, Professor. Thank you once again.
1: Okay. So, mukhang ano, this time, one level up na siguro in terms of the excitement meter. Kasi this will signal yung discussions on bank records, tax records,

0: And palagi ko ito yung inaantay ng marami eh, no? Not to prejudge it, but to say na ano ang lalabas. Or panay dad ba yan, mga pasasabugi ng prosecution. What is your take on this particular Article 2, Prof?
1: Sige. Kung babalikan po natin, Sir Peter, yung mga nakaraang article. So yung unang article, yung grave threat, di ba, in-establish doon kung meron ngang connection yung nga, Vice Presidente doon sa nai-utter na threat sa ating Pangulo, kanyang First Lady, tsaka sa House Speaker. Yung pangalawa naman na article, di ba, yung pinag-usapan natin doon, yung mismong paggamit ng kapan ng bayan, yung confidential funds yes. na nai-allot sa Office of the Vice President, saka dito sa DepEd. Dito po sa pangatlong article, kung titingnan po natin, hindi po dito pinag-usapan yung mismong paggamit ng confidential funds, ha? Kasi dito ibang usapan naman po ito. Kung sa confidential funds, ang numero po doon 612 million pesos. Mm-hmm. Mm-hmm. Dito po 6.77 billion ang pag-uusapan dito. Kaya tama po yung sinabi niyo na mukhang mas exciting to. Well, exciting pero negative kasi exciting in the sense na mas malaki ang amount na pag-uusapan tapos mas marami pong dokumento ang bubusisiin. Detalye po ng dokumento ang bubusisiin kasi mga bank accounts po, mga bank transactions, saka yung sal-in. Kaya po yung ating unang-unang parang witness na hindi direct siguro mamaya ay nga, masasabi natin napaka-importante rin ang kanyang magiging role kasi nga bibigyan niya tayo ng idea, ano ba yung principle na nasa likod nitong pagpapafile ng sal-in, yung pagbusisi ng mga dokumento para masabi may corruption. Then remember, ang ating witness po mamaya, si former, yun nga po, presiding justice Kamutahitan, siya po yung parang nasa puno nung sandigang bayan na umahawak ng mga kaso, ng mga corruption cases na ating mga public officials.
2: Pati po ba yung, dahil siyempre yung public officials naman po talagang titingnan natin yung sal-in yan. Pati po ba ang ombudsman din po ba ang kumikilatis noong sa financial records ng asawa?
1: Dito po sa usapan naman po ng siguro second witness, di ba? Makita natin yung participation ng representative from the ombudsman. Makita natin yung parang contribution naman dito this time yung sa mismong document na ng sal-in. So duda ko bubusis maliban sa pagbibigay sa atin ng idea kung bakit importante yung sal-in. Again, meron tayong RA 6713 na sinusunod dito. Makita ko kasi natin na yung mismong public official at yun nga, sinasama rin yung mga spouse. Kaya yung asawa po natin, Vice Presidente, may kita po natin yung kanyang participasyon dito sa usapan dito. Yung ba mga dokumento na kanilang finile, simula nung naupo siya bilang public official, in particular bilang Vice President niya, tapos yung pwede rin ang tingnan yung pagiging mayor, meron bang pattern na may kita na lumaki ang kanyang yaman, yung net worth ang tinitingnan po doon. Kung merong paglaki, pwede ba masabi na, meron bang unexplained na mga bagay na meron sila nagawa doon sa mga panahon na ito. So, malaking bagay po na yung mismong sal-in ay mabusisi dahil ito po yung ating ginagamit po sa pag-hold accountable ng ating mga public officials.
2: Parang hindi pa po ata maglalabas ngayon ng mga dokumento no ng financial records. Yes. Dito muna talaga tayo sa ad testificandum.
0: setting the stage.
2: Oo, doon muna tayo, di ba?
3: Yes.
2: Oo, kasi yun yung, syempre, bago natin nilabas the big guns, dapat naintindihan na muna natin ito. Pero yun pong sinabi din ng prosekusyon na maaari nilang pagpapatawag dun sa asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. Kasi tinitinan ko po ito, alam ko po na mention na rin ng ilan naming mga nakausap na abogado na sa rules of court, hindi po talaga generally maaring tawagin ng isang asawa to testify against his or her spouse, especially pag criminal case. Pero there are exemptions naman. Kaso, may malinaw po ba na pagkaka-exempt sa batas natin na ang impeachment ay isa sa mga exemptions na iyon?
1: Yes, again, I am not a lawyer, but again, from the political science perspective, madalas po namin tinitingnan na basis muna yung constitution. And in the constitution, explicit po, may special article pa nga po doon, ang impeachment. Mm. Ano po siya, special, ano po siya, institution na ginagamit talaga for accountability purposes. So, sa tingin ko po, magbibigay ito ng emphasis doon sa magiging paghahanap natin ng katotohanan doon sa pinataw na kaso sa ating vice presidente. Yung criminal cases po kasi, mayroong mga sinusunod talaga dyan ng panuntunin. So sa tingin ko po, mas bibigyan ng diin yung mismong role ng impeachment trial, yung participation ng mga tao dito, at yung mga issues na binabato. Yung kunwari, nabanggit natin last time, yung right against self-incrimination. Yan. Mm-hmm. Yan po, mapalo po yan sa mga criminal cases. Yan po yung parang pag-iingatan pagdating sa mga kaso na ganito. Pero sa impeachment po talaga, again, ang goal lang lamang dito is malaman kung meron po bang guilt yung mismo nasasakdal. At kung malaman nga meron siyang guilt, mako-convict po ba siya o hindi. Kasi kapag na-convict siya, matatanggal siya sa kanyang pwesto at madidisqualify po siya perpetually. Mm-hmm. So, ibang-iba po talaga siya kumpara sa criminal cases, sa civil cases po.
0: Bukod doon sa mga inaasahang mga pasabog sa pamamagitan ng mga numero, Prof. Arjan, merong pasabog na star witness din dito, si former Senator Trillanes.
2: Bombastic star witness, ganun.
1: Yeah, so kung babalikan ho natin yung mga House hearings, di ba? Yung bago po na-impeach ang ating Vice Presidente, di ba? Nagkaroon po ng mga House hearings. Yung participation po ni Senator, former Senator Trillanes ay naging, sabihin natin ano po parang malaking development sa discussion dito po sa impeachment na ating Vice Presidente. Kasi last year, yung unang attempt, hindi po nabigyan ng pansin itong mga input na to. Pero this time, yung kanyang information regarding sa mga bank transactions, yung mga nakuha niya information din sa AMLAC, sa tingin ko magiging malaki yung kanyang role sa pagiging witness na yun nga, masasabi yung substantiate niya, yung mga sinabi niya doon sa House hearings. Kasi doon sa House hearings, hindi niya masyado na elaborate yung kanyang mga points. Dito po sa impeachment trial, I'm sure yung ating mga Senator Judges, makakapagtanong na po sila ng probing questions.
0: Yeah. Prof, pag sinabi mo si, mag-witness si former Senator Sonny Trillanes, ano po, kinakaba ng iba dyan, baka kung saan-saan mapunta yung usapan at hindi lang yung mga yung mga unexplained wealth at saan nang galing yung unexplained wealth. Meron po bang bawal na, you should not touch this kasi it's irrelevant to the impeachment case. Meron po bang ganun na provision?
1: Well, I'm very sure that if former Senator Sonny Trillanes will be considered as a witness at magkakaroon presentation of witness in one of the trial days, ma-brief naman po siya na maayos that you should follow yung mismong yung flow ng discussion, sumagot ka lang doon sa magiging tanong ng yung abogado na mag-cross sa iyo, magdidirect sa iyo. And I'm sure naman po na si former Senator Sonny Trillanes ay kumbaga mag-i-stay lang siya dun sa lane niya. Alam niya naman po yung magiging impact kung sakaling magsalita siya dun ng mga bagay na hindi po related dun sa kanyang binibigyan ng parang testamento.
0: Palagay ko magbibilang tayo ng OPM. Pag sumalang si
2: anong OPM?
0: Objection per minute. Kasi maraming sasabihin si former Senator Trillanes na sasabihin ng defense, hoy, sandali!
2: Pwede ba yun i-object? Objection to the witness?
0: That's irrelevant.
2: Too many information, ganun.
0: Misleading witness. Prof, okay, so we will start in just about a minute or two siguro. Ano po? Pero last words on what to expect during this day 24 trial, Prof. Arjan.
1: Yeah, Sir Peter, gumawa po ako ng assignment. Kinompute ko yung mga araw na lumipas. Naka 69 days na po tayo. Tapos,
0: hello?
1: So far, ang pinaka matagal na parang natutukan natin ng mga araw, yung Article 1. Kumbaga, 13 actual days po yung naubos natin dito. Yung grave threats, nasa 9 actual days. Dito po sa article na ito, Article 2, na itong unexplained wealth, I am very sure mas matagal po ito. So, ang request ko sa ating mga kababayan, simula po ngayon, mas maging pasensyoso po tayo sa pagtutok. At again, manood po tayo, magsubaybay po tayo dito sa DZMM, sa EBS-CBN, para dun sa pagkilatis, pag-antak. Kasi marami po tayo may encounter ng mga bagay na complex itindihin, masyadong technical.
0: Yeah, very well said. Oh, ang ganda ng POV niyo, Prof. Arjan. Thank you so much and please stay with us kasi every now and then pag biglang nag-suspend tatanungin po namin kayo ulit. Ano po for the different developments and updates, Professor Arjan Aguirre, Assistant Professor in Department of Political Science at Ateneo de Manila University. At sa puntong ito, puntahan na po natin ang Senado for day 24 ng BP impeachment trial sa DZMM. Radyo Patrol 630, DZMM, Teleradyo.
3: The Sergeant at Arms is directed to make a proclamation.
4: All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the impeachment court is in session for the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
3: The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby called to order. We shall be led in prayer by Senator Judge J.V. Arecito.
5: Ibigay po natin ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Panginoon, buong nagpapakumbaba po namin inilalapit ang aming mga puso at isipan. Batid po namin na ang tungkulin pong pinagkatiwala sa amin ng sambayan ay hindi madali. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, gabayan niyo nawa po kami at pagkalooban ng karunungan upang mahanap ang katuwiran, lalo na sa mga sandali na mistulang napakailap ng katotohanan. Lagi nawa kaming mapapalahanan na ang paglilitis na ito ay hindi tungkol sa kanya-kanyang mga personal na interes o political na motibasyon. Ito ay may kinalaman sa konstitusyon, pananagutan sa bawat Pilipino at pagpapahalaga sa tiwalang kanilang ipinagkaloob. Bigyan niyo po kami ng kakayahan na makapagsuri ng mga ebidensya na may talas ng isipan at wastong pangangatwiran at palagian ng maging batas sa interpretasyon ng mga ito. Pakiingatan niyo rin po kami mula sa galit, pagmamalaki at pagkiling. Palayain niyo po ang puso ng bawat isa mula sa pagkamuhi upang magampanan po namin ang aming tungkulin ng maayos at malaya sa puot. Magsilbing kasangkapan po nawa ang paglilitis na ito upang mas mapagtibay ang demokratikong proseso na magpapanagot sa ating bayan. Higit sa lahat, akayin niyo po kami tungo sa landas ng kaliwanagan at katarungan. Sa huli, kapag tapos na ang ingay ng politika, makapagmuni-muni nawa kami na ang katungkulan at titulo ay panandalian lamang. Panginoon, lahat po nawa ng aming gagawin ay para sa ikararangal mo lamang at kapakinabangan ng aming bayan na pinaglilingkuran. Ito po ang aming dalangin ng buong kababang loob at pagpapasalamat. Amen.
3: Amen. The Clerk of Court will now call the roll.
6: Roll call up members. Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Ejercito, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapi, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, the Senate President, Senator Judge Gatchalian.
3: With 17 Senator Judges present, the Chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the Chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
7: Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the September 8, 2026 Journal of the Senate sitting as an impeachment court and consider the same as approved. The clerk of court will please call the case rather before the impeachment court.
6: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
7: Appearances for the parties.
8: Good morning, Your Honors. For the prosecution, Your Honor, we are ready.
9: Good morning, Your Honor. Mark Sivin Luan for the Vice President. Same appearance for the defense.
7: Call your witness, Honorable Luis Tro.
8: Your Honor, please, before we proceed to calling our witness, I would like to manifest that today we are set to start the presentation of evidence for Article 2, Unexplained Wealth, which is the third in the order of presentation of the four articles. Your Honor, while this article is commonly referred to as unexplained wealth, we would like to put it on record that there are three subsections under Article 2. One is unexplained wealth.
9: Sorry to object, Your Honor.
7: Yes, Attorney Vinlon.
9: Your Honor, we are well aware of what Article 2 is all about. We are ready for the presentation, Your Honor.
8: Nonetheless, Your Honor, this is just for the guidance of the Honorable Senator Judges.
7: We'll allow it, Counsel, as long as no conclusions of fact or law are made. Honorable Luis Tro, you are duly advised.
8: To proceed, Your Honor, number 2 subsection is sal-end violation. And number 3 subsection is non-divestment of other financial and business interests. That is for the record as well, Your Honor. Your Honor, considering the scope and complexity of Article 2 Unexplained Wealth, the prosecution team likewise deem it proper to have 2 head prosecutors for this particular article. These are the Honorable Congressman Chel Jocno and the Honorable Congressman Terry Redon. Your Honor, to proceed to the presentation of our evidence, may I request that my co-prosecutor, co-head prosecutor for this article, Honorable Terry Redon, be recognized.
7: Thank you, Honorable Luis Tro. The Honorable Redon is recognized to call their first witness for this article. You may proceed, sir, when you're ready.
10: Magandang umaga po sa ating lahat, Honorable Presiding Officer at Honorable Senator Judges. Bago po magtuloy po sa una pong testigo, we would like to raise 2 administrative matters. Noong pong August 26, 2026, yung pong Honorable Impeachment Court ay pumayag doon po sa supplemental request for subpoena para po sa iba't ibang mga bangko at financial institutions. Pursuant to the order, yung pong mga bangko at mga financial institutions po na ito ay binigyan po ng 7 calendar days from August 26, 2026 hanggang September 2, 2026 para isubmit po ang mga sinabpina pong mga dokumento. Gusto lang po namin malaman mula po sa korte po kung ito pong mga dokumento ay natanggap na po at kung yung pong mga partido ay nabigyan na po ng mga kopya.
7: We are still awaiting documents from PNB and Union Bank. They requested for an extension which the court will be granting as part of the administrative rulings it will make before the end of today's trial. For your information, counsel, and for the information of Attorney Mark.
10: Maraming salamat po, Honorable Presiding Officer. We submit. Ikalawa po, and on a related matter, mula po September 9 to 10, yung pong mga partido, kasama po yung, clerk of court, ay nag-conduct ng marking po ng mga sinapina pong mga dokumento mula sa mga bangko, MLC at sa BIR. Ganun pa man, despite 15 hours po na itinalaga para sa pagmamarka po ng mga dokumento pong ito, hindi pa ho tapos yung pong pagmamarka ng 4,000 na mga dokumento. And as such, Honorable Presiding Officer, with the concurrence of course of the counsel for the respondent, we would want to respectfully request na magtuloy po yung pong marking ng pong mga dokumento ngayong araw po na ito at sa susunod pong mga araw hanggang matapos po yung pagmamarka ng lahat po ng mga dokumento.
7: Bahagi din po yan na magiging ruling ng korte miya-miya bago matapos ang trial sa araw na ito.
10: Maraming salamat po. At panghuli, upon confirmation with the Honorable Clerk of Court, we would want to manifest na ang lahat po ng mga testigo ng prosecution na sinampi na po para sa araw po na ito ay nandito po ngayon. Ganun pa man, yung pong SEC witness po namin ay yung pong huli na nakatakda na maging testigo po sa araw at sa linggo po na ito. Hinihiling po namin na kagalang-galang na presiding officer, baka pwede hong hindi muna siya, i-excuse mo muna siya ngayon pong araw na ito at ma-direct to present tomorrow, September 15.
7: Upon advice of the clerk of court, before proceeding to that, the Honorable Ridon, the court notes that the conference and the marking has indeed not was indeed not finished on the 9th and 10th of September. So in light of this, the marking of exhibits shall continue today at 10:30 a.m. at the rector room. It shall proceed concurrently with the trial and shall continue even after the trial hours. If it is still not finished by the end of the day, marking shall continue on the succeeding days until it shall have been completed. So kindly assign an assisting counsel for the marking at 10:30 in a few minutes. Sorry, I couldn't wait. We couldn't wait anymore for the end of trial, given that we are going to be issuing this order. I just saw it today. So you may proceed, Honorable Ridon.
10: Well, we submit, Your Honor. Again, doon po sa request po na i-excuse po muna yung pong SEC witness for today and direct him to just be present tomorrow. Kasi we don't...
7: That's the third witness, right? Because the second witness will be the witness from the Office of the Ombudsman.
10: Tama po.
7: We can excuse the third witness. I believe he won't reach that witness anyway for today.
10: Maraming salamat po, Your Honor. At this point, we are giving the floor to our co-head of Article 2, Congressman Chel Jocno. Maraming salamat po.
7: Thank you, Honorable Ridon. The Honorable Jocno, Attorney Chel, you're recognized, sir. Kindly call your witness, Attorney Chel.
11: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning po sa lahat. We will call as our first witness in Article 2, Justice Amparo Kabotahetang. I ask that she be escorted.
7: The clerk of court through the OSA is directed to kindly assist former Justice Amparo Kabotahetang to the witness stand.
12: Yes, sir.

0: Ito po ang DCMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 12:13.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Tuloy-tuloy po ang ating halalan. Talaga naman pong hindi perfectong halalan. Ang importante, huwag tayong patitinag.
0: Pagtatalo sa pila na uwi sa pamamaril sa bisperas ng kauna-unahang BARM parliamentary elections. 3 patay, 15 sugatan.
2: Cotabato City at Maluso, Basilan isinailalim sa COMELEC control.
0: Grupo ng mga manggagawa at mga gwardiya ng Dole nagkagirian matapos ng kainpasukin ng mga rallyista.
2: 2 araw natigil pasada ng grupong manibela o marangkada na.
0: Hindi maipaliwanag umanong yaman ni Vice President Sara Duterte sinimulan ng talakayin sa 24 na araw ng impeachment trial. Pagsalang ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahitang, tinangkang pigilan ng depensa.
2: At the romantic tour ni Bruno Mars sa Pilipinas, nadagdagan pa ng 1 araw.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernandez.
2: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, umarangkada na ang 2 araw na tigil pasada ng grupong manibela bunsod ng patuloy na taas presyo sa produktong petrolyo. Sa Quezon City, nagtipo ng ilang miyembro ng grupo sa tapat ng gasolinahan sa Philcoa, kasama ang ilang samahan ng TNVS at motorcycle riders. Hawak ng grupo ang tarpaulin na pagbati sa kaarawan ni Pangulong Marcos Jr., kasabay ng paghiling ng taas pasahe bilang birthday gift sa kanila ng Pangulo. Panawagan nila sa gobyerno bumuuna ng mga konkretong plano gaya ng pagsuspindi sa buwis sa petrolyo. Dahil dito, ilang commuter sa Commonwealth Avenue ang inabot ng halos 1 oras bago makasakay. Apektado rin ang tigil pasada ang biyahe sa rutang Leon Ginto sa Baydila, pati ang ilang biyahe sa Makati at Pateros. Pero tuloy naman sa pamamasadang ilang tsuper sa Pasay, Paranaque at sa Nagtahan, Maynila. Bukod sa tigil pasada hanggang bukas, ikinasa rin ang susunod na pagkilos sa September 21 hanggang 22. Samantala, may alok na libreng sakay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa lahat ng ruta ng EDSA Bus Carousel gayong araw. Bahagi ito ng programang Handog ng Pagulo, serbisyong sapat para sa lahat, kasunod ng pagdiriwang ng kaarwan ng Pagulo.
2: Bagamat hindi sumali sa tigil pasada ng manibela ngayong araw, naghahanda naman ang piston sa mas malawak na pagkilos kontra oil deregulation law at mga buwis sa petrolyo. Sinabi sa DZMMD Piston National President Modi Floranda na patuloy pa rin ang kanilang panawagang alisin muna ang excise tax o value-added tax sa produktong petrolyo. Giit ni Floranda, dapat magkaroon ng malinaw na programa ang gobyerno para matugunan ang taas presyo sa langis sa harap ng patuloy na pagtindi ng tensyon sa Middle East.
3: Kinikilala natin yung pagkilos ng iba't ibang grupo. Pero sa bahagi po namin sa kasalukuyan ay mas naghahanda po tayo doon sa mas malawak at mas malaking pawelga laban dito sa old regulation law, laban nga dito sa mga buwis. At siyempre kakibat nito yung laban sa US aggression dahil tayo yung isang nasasalantay.
0: Attention po mga motorista, magpakarga na dahil kasado na bukas ang 2 sunod na big dime na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa kwenta ng Department of Energy, mahigit 4 piso kada litro ang itataas sa diesel at kerosene, habang mahigit 5 piso sa gasolina. Bunsod pa rin ito na nagpapatuloy na sigalot sa Middle East at paghina ng piso. Samantala, humiling ang kumpanyang Regasco sa Department of Energy na irekomenda sa Department of Finance ang pansamantalang suspensyon ng excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at produktong petrolyo. Sinabi sa DZMM ni Regasco President Ardel T. na ito matapos umampa sa mahigit $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude sa loob lamang ng 1 buwan.
4: Sa amin pong pagsusuri, mas mabigat po ang problema ngayon dahil going tayo sa bear months. At pangalawa, mukhang ang Iran at ang US ay nagmamatigasan dahil meron pong napipintong eleksyon sa Nobyembre ang Amerika. Ang Iran ay gusto nilang pahabain itong gulo at patataasin ang presyo. Kaya sa pananaw namin, kailangan maisama na po pati ang diesel at gasolina.
2: Doble dagok ang kinahaharap ng samahan ng mga tsuper sa Central Luzon dahil sa epekto ng bahang dulot ng habagat at dagdag presyo sa produktong petrolyo. Sinabi sa DZMM ni Central Luzon Transport Federation Incorporated Chairman Raul Dalakit na halos isa't kalahating buwan na silang hindi makabiyahe dahil sa baha at kailangan pang ayusin ang kanilang mga sasakyan matapos abutan ng tubig. Dahil sa kawalan ng kita, hindi na anya nakakabayad ng utang sa bangko ang ilang tsuper sa rehiyon. Hirit ng grupo, itaas sa 20 pesos ang kanilang minimum fare habang 2 hanggang 3 pisong dagdag naman sa mga susunod na kilometro.
5: Bugbog na po kami dito sa Region 3 ng Baha na almost 1.5 months na wala kami operation. Almost 70% sa buong Region 3 na binaha, wala pong biyahe. Actually, ngayon pa lang ho kami magre-resume ng aming biyahe. Wala na ho kaming pamasko. Makabiyahe man ho kami, wala rin ho kaming kita dahil na wala rin ho kami pasahero. Napupunta lang ho sa diesel.
0: Pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagdagdag sa nakalaang litro ng langis na pwedeng ma-avail ng mga tsuper ng jeepney sa fuel subsidy. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico.
6: Jeff, bagamat mayroong 12 pesos kada litrong diskwento sa diesel para sa mga jeepney driver, pinag-aaralan na ng LTFRB na itaas o lakihan ang naka-alot na kada litro ng diesel na pwedeng ma-avail ng mga tsuper kada araw. Ito ay sa kabila ng batikos ng ilang tsuper at operator ng pampublikong jeepney sa anilay hindi sapat na fuel subsidy o diskwento sa pagpapakarga ng produktong petrolyo. Bukod anila sa silang mga jeepney driver lamang ang nakikinabang dito, nagkaroon din umano ng aberya sa sistema ng pagpapagasolina. Para sa transport group naman na Manibela, mas mainam na pababain na lang ang presyo ng diesel at gasolina kaysa magbigay ng ayuda at subsidiya. Ang pamahalaan, naiinip na rin nila ang kanilang hanay dahil magpahanggang ngayon, wala pa rin resolusyon sa kanilang hirit na 2 pesos kada pasahe. Paliwanag naman ni LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua, naantala lang ang kanilang itinakdang pagdinig sa mga kinatawan ng pamahalaan at kumpanya ng langis ukol sa isyu. Sa kasalukuyan, hanggang 150 liters lang ang nakaalap na maaaring ma-avail ng mga public utility jeepney kada linggo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsig, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsig!
2: Sa ibang balita, isinailalim sa COMELEC Control ang Cotabato City at munisipalidad ng Maluso sa Basilan dahil sa insidente ng karahasan at pre-shading ng mga balota bago ang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Sa Cotabato City, 3 ang patay habang 15 ang sugatan matapos mauwi sa shootout ang pagtatalo sa pila ng mga botante pasado 11:30 kagabi. Sa paunang investigasyon, ilang grupo ang maagang dumating sa Dato Usman Elementary School para maagang pumila. Pero nagkaroon ng pagtatalo sa kalabang partido hanggang mauwi sa Barilan. 3 pagsabog din ang naitala sa lungsod kung saan isa ang nasugatan sa Purok Amirol dahil sa mishandled na granada. Nakarinig din ang mga putok ng baril sa Purok Bagal pero walang napaulat na nasugatan. Sa Basilan, kinumpirma ng COMELEC ang nadiskubring improvised explosive device na sadyang pinasabog sa Lamitan City. Nadiskubre naman ang pre-shading ng mga balota sa 36 na presinto sa munisipalidad ng Maluso. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Garcia na nagpadala na ng mga bagong balota sa Maluso at tiniyak na mananagot ang mga responsable sa insidente. Sa ilalim ng COMELEC Control, mayroon ng itinalagang administrator na direktang magre-report sa COMELEC on bank.
7: Ang COMELEC mismo na may direct hand, wala nang participation more or less ang local government unit. At the same time, pwede na namin i-bypass without sacrificing yung mga rights at due process, yung mga ibang bagay para lang mas mapabilis at masiguradong maayos, malinis at peaceful ang ating halalan.
2: Mahigit 2 milyong botante ang inaasahang lalahok sa makasaysayang Bangsamoro parliamentary elections. Tiniyak naman ni Chairman Garcia ang pagpapanatili ng kaayusan hanggang matapos ang halalan.
7: Tuloy-tuloy po ang ating halalan. Hindi po ito dapat ikabahala ng lahat. Party po ito. Talaga naman pong hindi perfectong halalan. Ang importante, huwag tayong patitinag. Hindi po tayo magpapatakot sa mga ilan.
0: Samantala, 4 sugatan kabilang isang pulis sa insidente ng pamamaril sa Cotabato City Central Pilot School sa kasagsagan ng botohan sa Barm Parliamentary Elections. Balita mula sa Cotabato City, hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve.
8: Jeff, nagdagdag na ng puwersa ng pulisya at militar sa loob at labas ng Cotabato City Central Pilot School matapos kayo naganap na putukan na kanilang umaga habang isinasagawa ang botohan. Kinumpirma ni Police Colonel Jibin Bongkayaw, City Director ng Cotabato City Police Office, na 4 sugatan sa insidente kung saan isa rito ay pulis, habang 3 naman ang botante. Dahil sa insidente, ilang oras na antala ang botohan at napilitang maghintay sa labas ng paaralan ang mga botante. Sa hindi ng insidente, ang dirian ng mga taga-suporta ng 2 magkalabang partido matapos pagunahan sa pagpasok ng presinto.
9: Nangyari ay nagagirian at nagkaroon ng may naglabas ng baril at may nakatotok. So dahil doon ay nagpasipay ang kapulisan at kasunduluhan at nagkaroon ng potok, say warning shots yung iba para mapasipay lang yung ano. At dahil doon ay nagkaroon ng may sugatan tayo na isang pulis at saka 3 individual na naman pong namatay. Makas yung suspect at sinahabol natin at may mga persons of interest na tayo.
8: Jeff, ayon kay Bongkayaw, aabot sa 20 purong magsisilbing electoral board members ang hindi nang pumalik matapos nga yung insidente, kaya papalitan sila ng mga pulis. Nagkaroon din kanina ng mainit na diskusyon sa pagitan ng umanay poll watcher ng isang political party at ng chairperson ng electoral board sa Cotabato City Central School. Wala naman nagawa mga miyembro ng electoral board matapos silang palabasin ng paaralan ng grupo.
10: Ayaw namin sirain ng COMELEC na kami mga guro, kabaya kami. Nagkataon lang po na nagkaroon kami ng problema. Buhay namin ang kapalit dito. Kaya sino bang papakinggan po? Ito ba na wala ako nakitang ID? Ito ba ang ipaglaban
11: ko? Ano ma? Ano sa'yo, palabasin mo na? Noong parang nyo nagpumuan ko. Kinasalitaan mo na kung hindi maganda.
8: Jeff Patrica, sa ngayon nga ay nagpapatuloy itong botohan na dito sa paaralan habang mahigpit na binabantay ng mga pulis at sundalo ang lugar para matiyak ang seguridad ng mga botante at maiwasan muli na maulit yung gulo. Mula rito sa Cotabato City, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Ras!
2: Inikayat naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga botante at mamamayan ng Bangsamoro Region na makilahok sa kauna-unahang parliamentary elections ngayong araw. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
12: Rika, sa isang mensahe, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bobotong bigyan ng dunong, dignidad at paggalang sa isa't isa at ang lalawukang halalan. Nanawagan din ang Pangulo para mapangalagaan ang integridad ng balota at mapanatili ang kapayapaang naging daan para maisagawa ang nagaganap ngayong eleksyon. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang mahalagang hakbang na idinaraos na halalan tungo sa pangmatagalang kapayapaan, demokratikong pamamahala at makabulo ang sariling pagpapasya na tinatahak ngayon ng Barm. Dagdag ni Pangulong Marcos, makatutulong ang boto ng mga taga-Barm para maihalal ang mga mabubuting lider na magpapalakas sa mga institusyon ng Bangsamoro at makapag-aambag sa pag-unlad ng Mindanao at ng buong bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: 7 hinihinalang election-related incidents ang naitala ng PNP sa kasagsagan ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Balita mula sa Campo Grande, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene.
13: Pinakaling ulat ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco, 3 insidente ng pamarilan ang kanilang naitala sa Basilan, Cotabato City, Maguindanao del Sur, kung saan 3 ang patay habang 15 naman ang sugatan. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng pulisya ang ugat ng karasaan, pero lumabas sa inisyal na investigasyon na mainit at pagkatalo ang pinagmulan nito. malalim mo namang iniimbestigan kung papaano nagpasok ng baril sa loob ng paaralan. Nagapagdala rin ang tatlong insidente ng pagsabog ang pulisya sa Cotabato, kabilang ang suspect na sugatan sa dalang pampasabog. Wala namang ibang nadamay na sibilyan sa pangyayari. Bukod dito, minarecover din ang mga otoridad na isang improvised explosive device sa basilan. Sa kabila nito, iginit naman ang PNP na natiling pangkalahatang mapayapang sitwasyon sa barn parliamentary elections dahil maliri pa rin ng mga lugar na nagdaos ng eleksyon ang mapayapang nakapagpapatuloy ng botohan na walang naitalang anumang insidente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Sa kabila niyan, maayos ang naging takbo ng halalan sa Maguindanao del Sur para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Balita hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
14: Yes, Vega, sa pagbubukas ng botohan bandang alas 5 kaninang umaga ay nagkaroon ng brownout dito sa Sharif Aguac Central Elementary School, pero naibalik din ang supply ng kuryente makalipas ang kalahating oras. Ayon sa mga electoral board, maraming botante ang kailangan gabayan dahil hindi nakakapagsulat at nakakapagbasa ng maayos. May ilang ding nalito sa kung anong pipiliing political party dahil ang nominee lamang ang kanilang kilala. Hanggang kaninang alas 11 ng umaga, wala namang naitalang komosyon at gulo nang makausap natin ang Municipal Election Officer ng Sharif Aguac at ang Provincial Director ng Maguindanao del Sur, PNP. Ayon sa HEPE, tukoy na nila ang mga grupo na maaaring magsagawa ng karahasan, kaya nakipag-ugnayan na sila dati pa na maging mahinahon at iwasan ang gulo sa eleksyong ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. I'm Hernel Tokmo.
2: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
15: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Gayong ika-24 araw, apat na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumalang sa witness stand, si dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang. Kugnay ng Article 2 sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice President. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PAM.
16: Yes, Jeff, ipinakilala naman si na House Prosecutor Terry Ridon at Shell Jokno bilang Head Prosecutor sa Article 2. Kabilang sa offer of testimony ng prosekusyon para kay dating Sandigan Bayan Presiding Judge Amparo Cabotaje Tang, ang mga sumusunod. Kung kailan naging questionable ang yaman ng isang opisyal, kung hindi sa opisyal ang pera o pag-aari, kung mas mataas ang pamantayan ng public accountability sa dalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno at iba pa. Nilinaw naman ni Jokno na hindi ihaharap si Tang para sabihin kung guilty o hindi si Vice President Sara Duterte o kung paano dapat magpasya ang Senate Impeachment Court sa kaso. Pero bago pa man masalang sa examination na dating hukom, agad na umalma ang defense. Giit ni Attorney Mark Binluan, improper o hindi akma na isalang si Tang dahil hindi anya siya nakalistang witness sa pre-trial order. Sa interjection naman ng Senator Judges, ibinungkahi ni Senator Rafi Tulfo na maaaring sa dulo na lang isalang si Tang kung siya ay expert o legal witness o kung magsasabi ng mere conclusions of the law. Para naman kay Senator Amy Marcos, kung accountability lang din ang pag-uusapan, ay alam na niya ito at ng West at ng publiko at maiging isama na lang si Tang sa amicus curiae sa Miyerkules. Itinagin naman ito ni Jokno at sinabing nais nilang unahin si Tang para madaling maintindihan ng publiko at ng korte ang libo-libong dokumentong may kinalaman sa kaso ng pangalawang pangulo. Sa huli naman, pinagbigyan ni Presiding Officer Francis Escudero ang pagpresenta kay Tang. Ilan sa mga natalakay nga no sa direct examination ang pagkakaiba ng hidden wealth, unexplained wealth at ill-gotten wealth. Ipinaliwanag din ni Tang na nasasabing questionable ang yaman ng isang government official kung sa panahon bilang nahalal o halal na official ay hindi tugma ang yaman sa kanyang sweldo at iba pang lawful income. Karaniwan namang nadidiskubre ang unexplained wealth sa mga ipinapasal SALN at income tax return maging ang pagsiyasat sa lifestyle ng official. Humiling naman si House Prosecutor Terry Ridon na i-excuse ang ikatlong witness ngayong linggo na si Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Mamayang alauna naman ng hapon, Jeff, no, magbabalik yung pagilitis ni Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Kaugnay niyan, inaasahang maisa sa publiko ang buong yaman ni Vice President Sara Duterte sa pagtalakay sa Article 2 o hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente sa impeachment trial. Sinabi sa DZMM ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na kabilang dito ang mga bank attacks record. Gayon din ang reports ng Anti-Money Laundering Council kay VP Sara na ipinasubina ng impeachment court. Saklaw-anya nito ang ilang dokumento mula noong Vice Mayor pa ng Davao City si Duterte hanggang maging pangalawang pangulo.
17: So yes, dapat pag hinayaan kami tuloy-tuloy na itong mga subpoena documents ipipresenta na namin, no, sa pamagitan ng pagtawag ng mga testigo who could identify them. Then makikita natin, no, yung kabuong yaman niya as reflected in these different bank accounts.
2: Alamin natin ang sitwasyon sa labas ng Senado kung saan ilang rallyista ang nagprotesta kasabay ng impeachment trial. Balita mula sa Pasay, hatid naman ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
18: Rika, isang lane lang ang bukas para sa mga motorista sa southbound ng Jokno Boulevard sa harap ng Senado matapos magdaos ng protesta ang grupong kalayaan kontra korupsyon. Naglagay ng barikada ang PNP Southern Police District sa southbound lane ng Jokno Boulevard at nakakalat rin ang hindi bababa sa 50 pulis. Ayon kay Aldrin Kitsune, Secretary General ng Kalayaan Kontra Korupsyon, ipinapanawagan nila ang napanagutin sina Pangulong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa mga kaliwat kanang korupsyon sa bansa.
19: At yung panawagan po namin kanina ay panagutin ng lahat ng korup mula tuktok hanggang baba, mula kay Marcos Jr., kay Sara Duterte. Alam naman po natin yung kaliwat ka ng aligasyon at ebidensya ng confidential funds, Ghost Flood Control Project. At dahil po doon, naghihirap po ang mamamayang Pilipino, mga working class, mga maliliit na negosyante.
18: Umabot sa 50 ang mga lumahok sa protesta sa harap ng Senado kung saan ginaganap ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nag-disperse din ang mga relista matapos ang kanilang programa pero nananatili pa rin ang presensya ng pulisya sa labas ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner!
0: Sa ibang balita, patay ang 40-anyos na rider habang sugatan ng 4 pang motorista matapos masalpok ng service vehicle ng Valenzuela LGU sa Meycauayan, Bulacan. Sinasabing pabalik na ng Valenzuela galing Marilao ang service van nang biglang kumabig pakaliwa at nagdire-diretso sa kabilang linya kaya nabangga ang tatlong kasalubong na motorsiklo. Sa labas na lakas na pagkakabangga, nagtalsikan ang mga motorsiklo habang nawasak ang harap ng van at nabasag ang windshield nito. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng service vehicle. Wala pang pahayag ang Valenzuela LGU sa insidente.
2: Sa Cebu City, patay din ang isang motorcycle rider matapos sumalpok sa pader ng tunnel. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie?
20: Dika, patay ang 36-anyos na motorcycle rider matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa tunnel sa Barangay San Roque, Cebu City. Sa inisyal na imbisigasyon ng pulisya, matuli ng takbo ng rider. Dahilan para mawala ng kontrol sa motorsiklo habang papasok sa tunnel. Sa lakas ng pagtalpok, tumilapon pa ng ilang metro ang motorsiklo ng biktima. Itinuring naman ng otoridad na self-accident ang nangyari habang patuloy ang investigasyon sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez.
0: At susunod, halaga ng piso kontra dolyar. Muling sumadsad sa panibagong record low sa intraday trading.
2: Additional seats sa finale concert ni Regine Velasquez inanunsyo. Tutok lang dito sa Headline Ngayon.
0: Headline Ngayon. Oras po natin, 12:38.
21: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
22: Basta AM, DZMM!
23: Ring, ring, go away!
24: Ubo ng bata?
1: Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away! Yay!
1: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Palitang kumpirmado! Radyo Patrol! Servisyong sigurado! DZMM!
23: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
24: Tuloy lang sa activities. On the go!
23: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
25: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
23: Let's go!
24: Make your move, baby.
25: Arthrisin, get going!
26: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630.
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
22: DZMM Numero uno sa aksyon!
27: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro!
28: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
22: Basta AM DZMM. Headline ngayon. Alerto Servicio. Alerto Servicio.
0: Oras po natin 12:41. Abiso ka pamilya, maaari pang humabol sa nagaganap na job fair ng Dole sa ilang lugar sa Metro Manila ngayong araw. Kabilang dyan ang job fair sa Alimol, Cubao, Quezon City. Mayroon din sa Astrodome sa Pasay City at Field Sports Arena naman sa Pasig City. Magdala lamang po na ilang kopya ng inyong resume at iyaking presentable para madagdagan ang tsansang maging hired on the spot. Available din ang ibang government agencies, services sa mga lugar na nabanggit. Bukas magkakaroon naman ng job fair sa Dalandan Events Place sa Valenzuela City.
2: Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga manggagawang rallyista at gwardiya sa tanggapan ng Dole sa Maynila. Balita hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Trish.
30: Rika, nagpang-abot ang mga miyembro ng buklura ng mga manggagawang Pilipino at gwardiya nagbabantay sa opisina ng Dole sa Intramuros. Ayon sa on-ground commander, tinatapala ng closure order na tarpulin ng mga rallyista ang logo ng Dole at kinuha rin ang bandila nito. Muntik ring masira yung pinto ng tanggapan ng tangkaing pumasok sa loob ng mga nagpo-protesta. Nagkaibitan ng malibis na hanay ng mga gwardiya at tumutulak na relista habang sinubukang pumagitna ng mga pulis na may dalang kalasag. Nagsagawa na lang ng programa sa tapat ang grupo at ipinanawagang ipatupad ang wage order number 27 at ibalik ang 85 pesos na dagdag sahod. Sa tagumpati ng isa sa mga miyembro na si Attorney Luke Espiritu, iginit itong hindi dapat silang kalabanin ng mga gwardiya dahil kasama rin sila sa kanilang pinaglalaban.
31: O nakakaya naman kayo! Guts! Nakakaya naman pinakababang sweldo sa buong Pilipinas! Contractual kayo! Pinaglalaban namin kayo! Ang kalaban natin! Yung amo ninyo na pinaproteksyonan ninyo! Ang kauna-unahan! Kasaysayan ng Department of Labor! Sa ako ay binigay tapos bilawin! Ang nagtagsaw naging nagtagpawas! Matching!
30: Rika, bago matapos ang kanilang programa ng ASAR at tinawag na OA ng mga rallyista ang pagdadagdag pa ng bilang ng mga pulis sa entrada ng Dole. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: Muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar sa intraday trading gayong araw. Bumagsak sa 62 pesos at 865 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar. Noong Biyernes, nagsara sa 62 pesos at 68 centavos ang halaga ng piso kontra US dollar.
2: Hingi tayo ng update sa resulta ng independent medical examination na isinagawa kay dating Speaker Martin Romualdez sa UP Philippine General Hospital nitong Sabado. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
4: Rika, lumabas sa medical examination o independent medical examination ni Congressman Ferdinand Martin Romualdez na hindi na niya kailangan pang manatili sa ospital. Ayon sa direktor ng UP Philippine General Hospital na si Dr. Gerardo Legaspi, hindi life-threatening ang mga karamdaman ng kongresista, pero nakitaan niyang may ilan itong chronic o pabalik-balik na sakit. Partikularan niya rito ang coronary syndrome o sakit sa puso at obstructive sleep apnea na nagresulta sa hirap sa pagtulog at nakapagpapataas din sa posibilidad na stroke. Kontrolado na rin anya ang iba pang sakit ng mababatas tulad ng type 2 diabetes, hypertension at unstable angina. Kinumpirma rin ng doktor na batay sa kanilang pagsusuri, maaari na ma-discharge sa ospital ang mababatas anumang oras. Nagpapatuloy ang pagrinig hinggil sa hospital confinement ng Leyte representative. Yan ang palitan. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZM.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
22: Ula, panahon.
2: Mga kapamilya, maaliwalas na panahon ang asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa monsoon break o pansamantalang pagtigil ng epekto ng habagat. Sa ngayon, umiral ang easterlies o mainit na hangin mula Dagat Pasipiko sa Batanes at Babuyan Islands, habang localized thunderstorms ang makaaapekto sa Metro Manila at nalalaring bahagi ng bansa na posibleng magpaulan sa hapon o gabi. Inaasahan naman ang muling pag-iral ng habagat bago matapos ang linggo dahil sa binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong pumasok ng PAR at tatawaging Queenie kapag naging bagyo na.
0: Tagumpay para kay Pangulong Marcos Jr. ang kanyang paglahok sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India.

0: Showbiz ngayon!
1: Kapamilya, may chance pa dahil dinagdagan na ng Day 3 ang concert ni Bruno Mars dito sa Pilipinas sa susunod na taon. Sa anunsyo, alas 12 kaninang tanghali, nagsimula ang general ticket selling para sa Day 3 na itinakda sa May 18, 2027. Bago ito, mabilis na dinumog ang kanyang Day 1 at Day 2 romantic tour stop sa Maynila na gaganapin sa May 15 at 16, 2027. Isa pang good news, dahil dinagdagan naman ng seats para sa tatlong araw na finale concert ni Asia's songbird Regine Velasquez Alcacid sa Oktubre. Pero, take note sa mga fans, obstructed views o may kaunting harang sa entablado ang mga nadagdag na upuan, pero discounted rate na ang ticket na naglalaro sa 590 hanggang 2,800 pesos, depende sa pwesto.
2: At yan ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Hanggang bukas, ako naman po si Rica Lazo.
3: Headline ngayon! Ito po ang DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.

0: Mga kapamilya, patuloy po ang special coverage ng DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, 23rd day na po ng impeachment trial. Ako pa rin po inyo na kasama, Jeffrey Hernaez.
1: Kasama niyo rin po, Rica Lazo. Tayo po ay day 24 na
0: 24
1: ng impeachment trial ng Vice Presidente. At kanina umaga nga po ay natunghayan natin ang naman pag-aaway, no? Dahil palitan ng kuro-kuro ng prosekusyon, depensa at ng ilang mga senator judges natin, kung dapat ba tayong dapat bang iupo o kausapin ang unang witness na ipatatawag ng prosekusyon ngayong araw na si retired Sandigan Bayan Justice Amparo Cabotahetang, na eventually nga po ay pinayagan ng ating Senate presiding officer na si Senator Chiz Escudero. Kanina nga po naging maganda yung talakayan ng pakikipag-usap ng prosekusyon, pagtatanong na ilang senator judges. After lunch po, tayo ay magtutungo sa cross-examination ng defense. Nakiusap sila na baka pwedeng after lunch na mangyari ang kanilang pag-cross-partner. Tingin ko baka maging mahaba itong kanilang pagtalakay, no?
0: Naging mahaba rin, partner, no, yung pagtatanong ni Representative Attorney Chel Diokno, no, kay dating Justice Cabotahetang.
1: Oo,
0: dahil kailangan daw i-establish yung mga kaalaman nito dito sa isasagawang trial.
1: Oo. Yun nga yung ina-argue ng ilang mga senator judges at ng defense, na parang lalabas na isa siyang amicus curiae dahil hindi naman talaga relevant to this specific case ng Vice Presidente ang kanyang mga ibibigay na testimonya, kundi general knowledge lamang na inargue ng prosekusyon, dapat talagang talakayin para maintindihan ng taong bayan na nanonood nga sa prosekusyon. At ipinunto ni Senator Judge Tito Soto, hindi naman nga lahat kasi ng senator judges natin ay abogado, magandang maintindihan din nila. Samantala, makausap po natin ang ating kaservisyo expert ngayong araw, still with us since this morning.
0: Yes.
1: Si Professor Arjan Aguirre, ang Assistant Professor ng Department of Political Science from the Ateneo de Manila University. At Professor, magandang tanghali po. Si Rica at Jeff po ito.
0: Hi, Prof.
2: Hi, magandang tanghali po, Ma'am Rica at Sir Jeff.
1: Professor, ikaw ba ay bahagi dun sa grupo ng mga nagsusulong na dapat si retired justice ay magkapagsalita talaga, makapagbigay talaga ng kanyang pahayag as an explainer, parang general explainer nga dito sa unexplained wealth ng isang politiko?
2: Miss Rica, no, ang masasabi ko dito, it is a risky yet worthwhile move, asking Justice Cabotahetang, a highly credible, respected, you know, former Sandigan Bayan

0: Justice, napaka-eloquent din niya, no? Na makapagbigay ng parang tulong sa prosecution. Kumbaga makapagbigay ng explanation, yung nga, sa legal standards na sinusunod regarding dun sa, maganda yung ano, yung distinction na nabuo nila. Yung unexplained wealth na parang ina-unpack, may kita mo na meron dun ill-gotten wealth, meron din hidden wealth, tapos yung yun nga yung tinatawag natin unexplained wealth na na parang punot dulo nitong parang impeachment article na ito. So ako naniniwala ako na ano siya, na risky yet worthwhile, kasi yung naging parang testament kanina ni Justice Kabotahetang, naging malinaw naman eh. Parang naging maingat naman siya sa pag-explain. Merong mga nabanggit na mga batas, may mga jurisprudence. So, kaya siya risky pala, kasi nananatiling abstract yung discussion. Hindi pa nagkakaroon ng connection kay BP Sara Duterte. So, maaring ito yung maging ano, maging parang laban ng ng cross examination na gagawin ng
1: Professor. Nako, pasensya na po. Mabilis na mabilis lamang po ito. Meron lamang po isa nagmamadaling balita. Babalikan po namin kayo agad. Yan lamang po kayo, ha.
2: Radio Patrol Flash Reports.
1: Kuha po muna tayo ng Flash Report.
2: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
1: Ayan, kuha po muna tayo ng Flash Report mula kay Zeus Legaspi. Go ahead, Zeus.
3: Yes, Jeff Atricano, ay pinag-utos na nga ng Sandigan Bayan ang pagdiripat ng pasturiya kay Congressman Ferdinand Martin Romualdez mula UPPGH yan patungo sa Quezon City Mel Dormitory sa Payatas. Effective immediately ito ay kay Sandigan Bayan 3rd Division Chair Associate Justice Carl Miranda. Yan gaya matapos na rekomendahan ng UPPGH na hindi na kailangan manatili sa ospital na magpapatas dahil stable na kondisyon ito at kontrolado na rin ang ilan sa kanyang mga karamdaman. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Reports.
4: Prof, salamat po for holding on, no? Kahit po ilang segundo lang po yung aming nakain doon. Pero balikan po natin ang ating usapan. Usapan. Maganda nga po na nabigyan niya ng distinction, no? Yung ill-gotten wealth, unexplained wealth, at hidden wealth without alluding to whatever case, whether it be the vice presidents or yung mga previous cases nga po natin. Sa palagay niyo po ba na ilatag naman ng maayos ang mga explainer na ito, enough para sa taong bayan na nanonood na maintindihan na po ang magiging pagtalakay natin dito nga po sa susunod na article?
0: Yeah, yun nga po, Ms. Rica, no? Na-appreciate ko yung effort coming from the prosecution. And I'm sure na parang sincere sila na engage yung ating kababayan, maliban dun sa ating mga senator judges na hindi naman mga lawyer. So, na-appreciate ko yung pagbaba ng lingwahe na parang pinapanatili nilang intelligible yung mga ginagamit nila, mga words, concepts. Remember, batikan itong justice. Tapos yung nasa prosecution pa, Attorney Shell Jokno. Tapos nasa defense, mga lawyer po ito, pero nanatili yung discussion na parang madaling maintindihan, na talaga sinasabi na kapag yung hidden wealth, hindi ito parang madaling maintindihan ng mga tao na kung gagamitan mo, technical eh, o kaya yung legal definition. So binaba nila ito na sinasabi lamang na pag sinabi hidden wealth, ito yung pagtatago ng pangalan sa ibang pagkatago mo sa ibang pangalan kung ikaw ay nagmamay-ari na isang kumpanya. So ako, parang strong points or parang magandang parang way na maintindihan ng mga tao. So very crucial ito, Ms. Rica, especially sa mga darating pang mga araw na kung saan iba ipapatawag na nila yung representative from the Ombudsman, tapos yung sa
4: Securities
0: Exchange Commission na para ma-substantiate na yung connection na hinahanap natin dito sa article itong dinidiscuss natin regarding unexplained wealth.
1: Prof, kanina may nabanggit po, no, si retired Justice Kabotahetang, no? May sinasabi siya kanina parang Supreme Court decision na pinanigan ng Korte Suprema. Yung sinasabi, hindi daw sinasadya na pagkakamali dito sa kanilang mga SALN. Pero kapag nakitaan na po ng intentional concealment, dalawa, tatlong beses nang ginawa. Aba ito pa ay red flag na po ba ito? Dapat agad ito nga, kumbaga, sa tanong nga kanina ni Attorney Chell, responsibilidad na ng gobyerno na mag-imbestiga.
0: Yes, actually natural siya, no? Imagine mo, Sir Jeff, ano, ilang libo po ang ating mga public officials na nagre-report, okay? Sabi nga nila every April 30. So, kumbaga parang burden sa kanila na mangalap ng mga information regarding sa properties nila, tapos kailangan truthful ang kanilang pagre-report. So, mahirap po ito, kasama ito sa responsibility nila, pero maganda 'yung nasabi kanina ni Justice Kabutahe Tanga na in case of nagkamali ka ng pagde-declare, binibigyan ka pa ng leeway. Kumbaga binibigyan ka pa ng pagkakataon na ma-correct, kumbaga maitama mo 'yung mali. Pero kapag paulit-ulit na meron ng pattern, parang nakagawian mo na nakulang, o kaya parang merong kang hindi nasasabing mga dates, okay, nako, dapat talaga maging red flag ito at sana maging moto proprio nga ito sa ating ombudsman. Kaya nga ako, Ms. Rica and Sir Jeff, nire-request ko na sana magkaroon din ng amendment doon sa ating existing law, yung 6713, RA 6713, regarding sa pag-i-standardize ng pagre-report sa SALN. Tapos pag sinabi kasi standardized reporting na SALN, nakakibat dito yung parang pag-check ng lifestyle din. Na parang pare-parehas talaga yung pamamaraan ng pagre-report, tapos yung ombudsman, magkakaroon talaga siya ng parang motopropyo na parang decision na mag-lifestyle check na naayon din sa standards. Kasi sa kasalukuyang batas, napaka-vague eh, na sinasabi lang nila pwede ka mag-lifestyle check, okay, pwede mag-motopropyo investigation, pero hindi pa siya ganun standardized, kaya parang depende kung maayos yung ombudsman natin o hindi, kung passive ba siya or active.
4: Isa sa mga tinitingnan ko na maaring maging punto ng depensa dito sa mga napag-usapan kanina, Prof, is nung sinabi, pinaliwanag nila kay pinapapaliwanag nila from justice yung kailan dapat i-report ang pagkakaroon ng park na pera, no? Ipinark ang pera kunyari at this time within the tax period. Kung kunyari pumasok ito ng before ng April, at lumabas ng before ng April, ito ba ay dapat pang i-report? Ang sagot ni Justice, kung wala na sa iyong possession, hindi mo na to need i-report. So tingin ko po, isa to sa mga pwedeng barili ng depensa. Kasi ang inilabas ng SEC before, di po ba, Prof, if you can remember, sinabi nila may pumasok na ganitong amount, lumabas na ganitong amount. Tingin niyo po ba pwede nilang gamitin yan? Yun ang ibabangga nila on that argument.
0: Yeah, actually that's one of the things na nakataas ng kilay ko na parang hala. To me, anything that comes in and out should be explained. Ako yun yung stand ko, and yun nga yung pagkakasabi na mukhang di na dapat i-report. Sa tingin ko talaga magagamit ito later on na yung contentious discussions later on na bakit ganun yung kanyang sagot. Kasi up to my mind kasi anything na pumasok at lumabas, it signals that yun nga merong changes na nangyari dun sa mismong yaman mo. So Ako bilang isang taxpayer, I also want to know what happened, 'di ba? Parang lalo na kung malaki, 'di ba? Kung malaki yung mismong galaw ng pera at nag-flag nga dahil kung na-reach yung minimum ng amount ng money na pumasok o lumabas, nasa 500k yata 'yun, 'di ba?
1: Ayun, ako Prof, sa ngayon ay wala pang masyadong tao, partner, ano, sa floor. Hinihintay po natin yung pagbabalik ng mga senador ni presiding officer Senator Cheese Escudero. Pero mamaya, Prof, ha, babalikan po namin kayo. Magbabago lamang po kami ng tatawid lamang po kami sa susunod na programa. Maraming salamat po, Prof.
4: Thank you, Prof.
0: Thank you din po.
1: Thank you, Prof. Sa susunod na po, sina Liza at Attorney Noel sa pagpapatuloy po ng special coverage ng DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Muli po, Jeffrey Herdayas.
4: At nakasama niyo rin po, Rica Lazo. Ingat ka, pamilya. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating special coverage dito pa rin sa DZMM.

0: DZMM Radio Patrol se istreta at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
5: Okay, nagpabalik ko tayo sa VP Sara Duterte impeachment trial at ngayon nga ay katatapos lang ng day 24 at nagsimula na ho ang Article 2 dito sa Articles of Impeachment. Ito ho yung ill-gotten wealth. Isa lang ho ang testigo na sumalang kanina at yan ay walang iba kundi si former Sandigan Bayan Justice o Presiding Justice, diba, si Amparo Kabotahe Tang. Siya lang ho sumalang at katatapos lang ho. At nandoon ang ating kasama sa Senado para bigyan pa tayo ng ilang mga highlights ng kanyang sinabi ng ating witness. Walang iba kundi si Robert Mano. Robert, go!
6: Dani, magandang hapon sa pagsala nga ngayong araw, ngayong day 24 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahe Tang. May ilang mga issue na nilinaw sa kanya ang prosecution at maging yung mga senator judge. Sa kanyang pagkupo, binanggit niya na hindi maaring gamitin panangga ng isang opisyal ng pamahalaan ang mga bank accounts o kita ng kanyang asawa para itago yung posibleng hindi maipaliwanag na yaman. Ito yung kanyang iginiit sa pagharap sa impeachment court ngayong araw. Ayon kay Kabotahe Tang, maaaring imbestigahan ang mga ari-arian ng asawa, mga anak ng isang public official ilinsunod sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ipinaliwanag niya na kapag ang isang ari-arian ay nakarehistro sa pangalan ng asawa, anak o ibang tao, tinitingnan kung may sariling kakayahang pinansyal ang...
5: Robert? Putol si Robert at pinipilit lang natin may balik, no, dahil importante yung naging testimonya rin kanina ni itong ating witness nga si former presiding justice Amparo Kabotahe Tang. Ready na siya? Robert, go.

0: ang isang ari-arian ay nakarehistro sa pangalan ng asawa, anak o ibang tao, tinitingnan kung may sariling kakayahang pinansyal yung individual na ito para sa lehitimong bilhin o pag-aari. Kung walang ganitong kakayahan, maaari umanong matrace ang pagkakaroon ng ari-arian sa public official at itinuturing na pag-aari nito. Ito ay direktang tumutukoy sa depensa ni Vice President Sara Duterte naman na binabanggit nila na hindi dapat silipin ang bank account ng kanyang asawang si Atty. Manases Carpio dahil pribadong mamamayan ito. Samantala, nilinaw din ni Kabutahe Tang na kailangang ideklara sa SALN ang mga ari-arian ng asawa maliban kung may complete separation of property o may prenuptial agreement. Iginiid din niya na dapat tiyak na nakasaad ang sa SALN yung tinatawag na cash on hand at maging yung cash in bank at hindi ito dapat pinagsasama o nilalamp sa malalawak na kategorya. Ayon kay retired sa Digan Bayan Justice Tang, labag sa batas ang ganitong pagdedeklara sa ilalim ng Section 8 ng Republic Act 6113. O ito yung tinatawag na conduct o code of conduct and ethical standards for public officials and employees. Sa pagtatanong din ng mga prosecution naman kanina, ay tinanong kung may kaugnayan si Tang sa Act Bayan at kay Attorney Chel Jokna. Sinabi niya wala dahil ang kinu-question ng prosecution ay bakit dumaan sa tanggapan ng Act Bayan yung subpoena para humarap ngayong araw si Justice Tang dito sa Sandigan Bayan. At ang sabi niya ay pinapayagan naman ng Supreme Court via email din yung mga ganitong utos na ngayon, particular yung mga subpoena ay pupwede din daw naman. At kanina nabigyan din ng pagkakataon ng mga Senator Judge na magtanong kung saan na itanong ni Senator Presiding Officer Chief Escudero, number one, kung dapat bang mag-divest ang President at Vice President kapag naupo na sila sa pwesto doon sa mga negosyo at sa mga iba pang means ng pagkakakitaan. Ang sabi ni Tang ay dapat at binibigyan lamang sila ng 30 araw o isang buwan para gawin ito dahil sabi niya nakamalinaw, nakasaad ito sa batas kung saan hindi dapat kumikita labas sa pagiging opisyal ng pamahalaan ang presidente at pangalawang pangulo. Na tanong din niya kung bakit ganong kahigpit ang policy sa president at vice president. Sinasabi niya bilang pinakamatataas na opisyal ng gobyerno, ine-expect na mas magiging dapat ay prudent sila sa mga kikitain nila. At syempre yung pressure at yung influence nila ay medyo malawak kaya hindi pinapayagan sa ganitong mga pagkakataon. At kanina nabigyan din ng pagkakataon na magsalita yung iba bang mga senator judge, ano, although yung iba ay tumayo para purihin, pasalamatan si Justice Amparo Kabutahe Tang sa pagharap niya dito sa Sandigan Bayan, from Sandigan Bayan, retired sa Sandigan Bayan at ngayon pagharap dito sa impeachment court. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano naman, tinanong niya kung gaano kaimportante ang isang impartial tribunal pagdating sa mga sinasagawang investigasyon. Ang sabi ni Tang, importante ito at kagaya sa impeachment court ay mahalaga ang pagiging impartial. At tila tanong din ni Cayetano ay sa isa bang tribunal, sa isdis kagaya sa Sandigan Bayan kung saan nanggaling si Tang ay nakakaramdam din ba sila from time to time ng pressure at gaano kahalaga na sinusuportahan ng mga judge yung bawat isa doon sa paglalabas ng rulings. Kasi kung matatandaan natin, ang internal rules sa Sandigan Bayan, sa bawat court, tatlo sila doon, dalawa dapat ang magbumoto para ilabas yung decision, 2-1, at hindi daw po pwede, sabi ni Cayetano, na pagdating sa gitna ng pagdinig ay biglang babaligta rin yung rules, yung policy na gaya niya, sabi niya, sa Sandigan Bayan, ay hindi rin gawin dito naman sa impeachment court. So bukas, ang mga haharap naman ay mga kinatawan mula sa Office of the Ombudsman sa Record Section at maging sa Securities and Exchange Commission. Danny.
1: Okay, maraming salamat, Robert Mano mula dyan sa Senado. Oh, alamin naman natin ang sitwasyon sa labas ng UPPGH, napipintong paglipat kay dating Speaker Martin Romualdez sa

0: Quezon City, dyan sa Payatas Jail. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Yes, Danny, sa mga sandaling ito ay wala pang movement na nangyayari dito sa compound ng University of the Philippines, Philippine General Hospital dito yan. Sa may Maynila kanila, mga alas 2:15 ay meron tayong namataan na isang BJMP transport vehicle na pumasok dito sa compound pero lumabas din. At dito naman sa may bahagi kung saan itinasok si former House Speaker Martin Romualdez, noong Sabado ay mayroong isang naka-standby na ambulansya. At ang mga kinaut ang mga kawanin ng media din ay nag-aabang dahil sa mga sandaling ito ay hindi pa sigurado kung ngayon bang hapon ba itatransport o maililipat nga dyan sa Quezon City jail male dormitory sa Payatas si ang dating House Speaker, no? Medyo mahigpit ang ipinatutupad na seguridad ngayon, Danny. Ang mga kawanin ng media ay hindi na pinalalapit doon sa mismong main building ng PGH at hinaharang na dito sa may waiting shed sa labas ng PGH. So far naman, Danny, sa mga sandaling ito ay wala pa tayong nakikitang presensya ng mga tauhan ng BJMP bukod doon sa nakita nating transport vehicle na pumasok dito sa compound ng UPPGH. So Danny, yan muna ang update mula dito sa Philippine General Hospital
0: Bert,
1: sa Manila.
0: Bert, yes, isang tanong lang. Bali, ibig sabihin, when he is free, no, okay na, cleared to be transferred to the Payatas Jail, ibig sabihin, A1, at yung health condition niya is ano na, ibig sabihin, okay na, ready to be transported, wala nang problema, ha, in vital signs.
1: Yes, tama ka dyan, Danny, kasi kanina ay naglabas na ng desisyon ang Sandigan Bayan 3rd Division na transfer na itong si dating House Speaker Martin Romualdez dyan sa may QC Payatas sa jail dahil nga stable na matapos siyang ma-diagnose no ng 12 medical specialist ang tumingin sa kanya ang sabi doon sa ibinigay sa ating detalye at siya ay medically stable na ma-discharge dito sa UPPGH ang sabi doon sa impormasyon na ibinigay sa atin. At yun nga ang doon din ang nakatanggap din nating information dito on the ground is maybe ngayong hapon o baka mamayang gabi ilipat si dating Speaker Martin Romualdez dyan sa QC jail sa may Payatas.
0: Sige Bert, extra please.
1: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Okay, thank you very much Bert Dizon. At ngayon naman, para bigyan naman tayo ng kanyang legal o ibang highlights kasi hindi naman siya lawyer pero at least ating ano to resident expert kaugnay nitong day 24 ng impeachment trial ni VP Sara at nagsimula na nga yung Article 2, yung ill-gotten wealth. Makakausap natin via Zoom ang presidente ho, Dean ng Philippine Society for Public Administration at professor ho ng Public Administration University of Makati. Walang iba kundi si Dean Ederson Tapia. Dean, good afternoon. Si Danny Buena Piuli.
2: Magandang hapon, Sir Danny, at sa mga tagapakinig natin. Good afternoon.
0: Oh, parang kailala, nakita kita eh. You're back in the Philippines na ba, Dean?
2: Yeah, back to regular programming na tayo, Sir Danny.
0: Okay, so nice to have you back. Pero anyway, nasaksihan mo ba? Isa lang yung sumalang na testigo kanina. Ito yung former Sandigan Presiding Justice, no? Si Amparo Cabotahetang. At ngayon, ang dami rin mga tanong eh, even yung cross-examination. Pero yung parang tumatak sa akin din kanina, yung sinasabi niya, my testimony is not for sale. Kasi parang may mga pasaring din kasi yung defense eh, yung sa cross, na sinasabing masyado kayatang malapit sa, di ba, kay Congressman Chel Jocno, yung sa Akbayan, kasi doon ang galing yung kanyang sumpina.
2: I think that was sufficiently explained already by... both Shell, Attorney Shell Jocno, or Representative Shell Jocno, at saka ni Justice Amparo Cabotahetang, no? It's just procedural on their part kasi nga ang kino-question nila ay yung address na ginamit doon sa pagsiserve ng subpoena
0: sa lower house.
2: Nandoon daw sa opisina ni Congressman Shell Jocno, but it was really just a matter of procedure para rin sa protection at safety ni Justice Tang, no? And I think to be fair to her, she has spent more than four decades of service in the government, particularly in the judiciary at saka dun sa office of the Solicitor General, and she's never been identified as a political person, and paulit-ulit niya binabanggit.
0: Hello? O teka, nawala na naman si Dean, ha? Medyo hindi maganda yung signal, ha? Kailangan makuha uli natin siya. Dahil yun nga, ah, yung mga pasari nga kanina doon sa cross-examination ni Justice Amparo Kabotahitang, nung dating former Sandigan Bayan Presiding Justice, yun nga, sinasabi niya, she testified dahil on the basis of the subpoena, or wala daw yan mga kapalit, no? It's not for sale ang kanyang testimonya, at saka any favor to get any government position, kasi yun yung parang insinuation, yung takbo ng questioning kanina ng cross. At marami ho na pag-usapan doon, kaya siya tinawag. Incidentally, dahil nga yung kanyang expertise in terms of sasalin at saka itong mga entry kasi sa public accountability, marami kasing bagay yan, no? Yung mga kaya yung pagkakaiba ng ill-gotten wealth at saka yung sabi nila yung hidden wealth, iba rin yan, ha? So ito, nandito ulit sa linya si Dean Ederson Tapia. Dean, you were saying something?
2: Yeah, I think nga binabanggit ko kanina, Sir Danny, na si Justice Tang has spent easily four decades of her service in government. And dito sa mga service ni Justice Tang, a considerable part has been in the judiciary at saka dun sa Sandigan Bayan pa, ha? Remember that yung Sandigan Bayan ang korte na naatasan na litisin yung mga kaso patungkol dito sa accountability ng mga public officials. And I think that is the reason why she was asked by the prosecution to testify in this case, no? Napakahalaga nung testimony ni Justice Tang, and I think it's also educational, not only to the senator judges.
0: For us, ng mga non-lawyers, tingin ko parang medyo marami tayo napulot, you know? Kasi hindi natin alam yung pagkakaiba, di ba din? Eh, kala natin yung mga hidden wealth, ill-gotten wealth, at saka yung mga unexplained wealth, eh halos pare-pareho, magkakaiba, pinaliwanag niya, di ba? Yung yun nga, yung very delicate yung sal-in, di ba? Yung public accountability.
2: I think ang pinaka-importante dun sa testimony ni Justice Tang ay na-breakdown niya into simplified form yung framework ng accountability sa atin.
0: Okay.
2: Na dito ngayon, at mga public officials, kailangan mag-declare ng sal-in at yung nagmumula yung mga investigasyon patungkol sa ill-gotten, unexplained, or unexplained wealth. No? Napakahalaga nun, Sir Danny, kasi yung kanya ay hindi lamang bilang eksperto na nagtuturo ng batas at bar examiner pa nga, kung hindi bilang isang dating presiding justice ng Sandigan Bayan, no? And kaya medyo I think she was very uncomfortable over insinuations na siya ay para bang may kinikilingan. Kung mapapansin natin, merong mga question na she just simply refused to answer dahil nagkakaroon na ng parang flavor ng political...
0: Kaya nga,
2: kaya yun, umiiwas na si Justice Tang doon. Which I think also goes into, again, the argument that si Justice Tang is really just an objective observer or an expert on the topic na walang kinikilingan at walang, you know, hindi niya nabanggit yung kanyang bias one way or the other dito sa impeachment case na to.
0: At saka hindi naman talaga siya, wala naman siyang alam talaga, di ba? In fairness, sinabi naman niya talaga na specific case of, let's say, sa Salen, sa mga bank deposits ni BP Sara, wala siyang alam doon. Basta sa tagal ng kanyang experience, lalo na doon sa Office of the Solicitor General, assistant siya doon, for many years, ang dami niya na na-encounter ng mga cases na mga ganyan, mga ill-gotten wealth, at saka yung mga Salen. And so parang inano lang niya, maganda kasi yung ina-explain niya, no? Pag naka-deposit yan, madali na madidetermine niya ng korte. Ang mahirap kasi pag hindi naka-deposit yung cash, posibleng inililipat sa ibang account o dummies, di ba? So for now, hindi naman siya nag-dwell doon sa mismong personality o yung kung sino yung impeachable officer na si VP Sara, di ba, Dean?
2: Yeah, wala siyang binabanggit na ganun. Mm. Pero syempre, para sa ating mga nagbabantay at nanonood mula umpisa, merong mga tama na hindi sinasadya, no? Halimbawa dyan, Sir Danny, yung question tungkol sa cash. Ito naman, mulat sa poll, I've been very clear about this eh. Para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, ang sal-in, pag nag-declare ka sa sal-in mo, hindi pwedeng nakalump together yung cash with other properties or other assets. Merong separate entry talaga yon. At yun, napatunayan dun sa kanyang binanggit kanina, binanggit ni Justice Tang, na yung mga cash sa banko ay dapat declared clearly. At kung merong cash on hand, declare din yun clearly. Of course, hindi binanggit ni Justice Tang si VP Sara in that particular case. Pero kung matatandaan natin, yung mga sal-in na sinubmit niya dati, wala siyang cash on hand eh. Wala rin siyang cash on bank. So, lalabas, wala man lang pambili ng soft drinks si VP Sara. Kasi wala nga siyang, mas marami pa tayong pera sa kanya, Sir Danny, kahit na konti lang, di ba?
0: Pero alam mo, ang isa pang naging ano sa akin, no, nagmarka rin sa akin din, yung nagtanong na yung dalawa, no, yung si Minority Floor Leader, si Alan Peter, at saka si Pia Cayetano, almost related yung tanong nila. Eh kasi, you have been in the Sandigan Bayan for many years. So, syempre, ano yan, ha, collective body yan, tatlo kayo dyan to decide on the case. Pero when you experience daw yung mga threats, intimidation, harassment, katulad ng mga parang yun na nga, pasaring din na nangyayari ngayon, how can you have a very impartial investigation into, let's say, katulad nito, ang Senate pa naman, sui generis. So how can they perform kung mayroong mga ganitong intimidation? Sinight pa nga itong writ of amparo diba? Ano ang takeaway mo doon din?
2: Well, I think it was just an attempt para isingit na lang doon sa discussion yung sinasabi nilang nararamdaman o nararanasan nilang harassment.
0: Parang ganon, political persecution.
2: At least sa perspective nila, no? Pero mukhang ko ako tatanungin, walang, medyo malabo, medyo malayo doon sa topic yung question na yun nung magkapatid na Cayetano, Sir Danny.
0: Ah, okay. Oo. So for now, moving forward din, kasi 'di ba ang schedule bukas yung ombudsman. So ito will definitely talk na into the specific case. So yung chronology, yung ibig sabihin sinimulan muna ngayon dito sa case ni Presiding Justice si Amparo Caputahetang. Ibig sabihin at least yung mga senator judges may konting liwanag na, no, how they will go about para do sa proper questioning, kasi tatalakay na rito yung ano yung case na mismo nung mga bank transactions ni VP Sara and Manz Carpio.
2: Alam mo, kung mapapansin mo, Sir Danny, napakaganda ng presentasyon, yung parang pelikula siya ako tatanungin
0: So may better ano ka na, di ba? May better for a better, di ba, perspective of the case, di ba?
2: Correct. At at ano siya, systematic, di ba? Nilatag muna kung ano yung mga basic facts na dapat nating malaman being non-lawyers at being members of the general public. So ngayon, alam na natin na, for example, pagka merong attempt at concealment, merong attempt na itinatago yung mga pagmamayari natin, that's questionable. Pagka hindi nagmamatch yung nakadeclare sa sal-in at saka dun sa tinatawag na manifestly disproportionate income, may problema ka din dun. Nalalatag na yung principles. Dun sa mga susunod na testimonya naman, imamatch yung mga principles na nabanggit kanina ni Justice Tang dun sa actual case that is being tried right now, no, in the case of President Sara. So I think ililink nila yan, ililink nila, they'll find the way to link it, and I think it's very systematic and methodical na hindi lamang para sa mga senator judges kundi para sa general public.
0: Okay.
2: So in that respect, sa tingin ko yung direction ng prosecution in this case is just right, kasi nagiging involved yung taong bayan dun sa proseso.
0: Tingin mo ba itong day 24, ako, I find it more exciting than the previous mga hearings. At saka ito yung pagsisimula, di ba, ng Article 2. Itong, sabi nga nila, ito yung magiging mas madugo, maraming witnesses, maraming trial dates. Ikaw as someone na, syempre, mga meron tayo dito, hindi tayo mga lawyers, pero is this something na you look forward na this is a good start for Article 2?
2: Absolutely, Sir Danny. Kasi katulad nung binabanggit ko kanina, ang yung mga articles na yan, parang chapter ng libro o chapter ng pelikula eh. Kasi nagsimula doon sa, for example, yung mga confidential funds na hindi naging tama yung paggasta according to the theory of the prosecution. Ngayon, malilink mo yon doon sa hindi tamang paggasta ng confidential funds ngayon dito sa unexplained wealth. So that malinaw na magiging conclusion nila, ililink yung hindi tamang paggasta o yung misuse ng confidential funds doon sa unexplained wealth or ill-gotten wealth later on, so that the narrative is complete. Kaya makikita natin na pinag-isipan, pinaghandaan ng prosecution ito. Of course, the defense would still have its opportunity to present its side of the story. Pero sa nakikita natin ngayon, napakalinaw ng pagpipresenta ng prosecution. At sa tingin ko, nandun na tayo sa pinaka-exciting na part ng impeachment case na ito.
0: Okay, so yung bukas yata yung ombudsman, di ba? Dalawa pa eh. At saka yung taga SEC, importante rin yun eh, di ba? Para ibabangga-bangga na nga nila yung supposedly yung mga movement ng mga bank transactions, di ba? Eh, pero sa Wednesday, interesting din dahil ito yung Amici Curie, para pakinggan yung mga friends of the court din. Ikaw, sa palagay mo, ikaw interested ka rin ba malaman dahil ito naman yung threshold ang pag-uusapan bilang isang mga meron din.
2: alam mo Sir Danny, of course we're very interested to find out and listen to the learned opinions of the Amici Curie na inimbitahan ng Senate Impeachment Court. But having said that, I think it's also important sa ating mga meron, sa ating mga nag-oobserva, to make our own value judgment on the question, no? Kasi parte sila nung magiging pagpapasya ng mga senador, pero bilang mga mamamayan, mayroon din tayong karapatan na magkaroon ng opinion dito sa bagay na ito.
0: Okay.
2: Kung ano ba talaga yung itinatakda ng Constitution pagdating dun sa two-thirds requirement.
0: Okay.
2: Kumbaga, it all contributes to what the correct interpretation is. Of course, alam naman natin that ang final disposition nito would have to be made by the Supreme Court. But, hindi ibig sabihin nun, sila lamang ang mayroong karapatang magbigay ng pahayag o opinion tungkol dito sa constitutional question na to, no? Kasi I don't want it reduced as a question between and among lawyers and between and among justices. Kasi hindi yan ang esensya, pero, hindi yan ang prinsipyo ng constitution.
0: Kaya nga hindi naman natin kailangan, ako hopefully doon sa oral arguments on September 23, baka naman they can just vote on the simple majority, pero depending nga kung may magdala yan sa Supreme Court. Pero abangan na lang natin din. Maraming salamat sa oras. Thank you.
2: Abangan natin. Thank you very much, Sir Danny.
0: Thank you. Yan ho ang ating resident na expert tungkol dito sa impeachment trial. Walang iba kundi si Dean Ederson Tapia, president ho ng Philippine Society for Public Administration. At syempre, professor ho yan ng Public Administration University of Makati. Ako po ay magpapaalam na muna. Magbabalik uli ako bukas at susunod na ho. Huwag ko kayo alis. Ako si Tiang Ami kasama si DJ Monica Figueras. Bye-bye!
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
4: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 4 minuto makalipas ang 3:00 PM.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Good afternoon!

0: Magandang hapon po sa inyo mga kapamilya at kaserbisyo. Ayan naman, ako to, si Chang Ami. Nako, Lunes na Lunes. Kumusta po tayo mga kapamilya? Sa ngalan po ng ating minamahal na si Chang Ami Perez, ako to, si DJ Monica Figueras. Handang makinig sa anumang pinagdaraanan ninyo ng walang paghuhusga. Nako, safe space po ito ha. For you, for me, for all of us. Ano mang usapin sa buhay o sa bahay man, ay nako, nandito yan. Bida ang talakayan para sa malusog na isip, malusog na puso, at malusog na emosyon, syempre. Nagsusulong ng tamang komunikasyon para sa matatag na relasyon natin sa isa't isa. Nako, napaka-importante po yan, yung ating mga interpersonal relationships. Ito po ang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. Ako to, si Chang Ami. Kaya samahan po ninyo ako, no? Hanggang alas 4 ng hapon. Hala, magchichikahan tayo. Ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila, 630 kHz po sa inyong AM band. Sabayan din pong napapanood nationwide via the DZMM Teleradio Cable Channel. At nako, kung kayo ay international, ang social. Bonggang-bongga kasi global na global po tayo, no? Sa pamamagitan ng the Filipino Channel at I Want. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio. Live na live po kami sa YouTube. Nako, yung team YouTube ni Chang pagkatapos, syempre, di ba? Sa team Facebook Live. Hello, hello sa mga naka-tune in wherever you are in the world. Kaya, nako, i-like at subscribe na sa DZMM Teleradio sa Istrenta Facebook. Sa YouTube, syempre, na sa TikTok din kami, di ba? Feeling Gen Z. Pagkatapos, meron din po kami sa X at saka sa Instagram. Yung X, di ba po yan yung dating Twitter? Ayan. O kung gusto nyong sumali sa aming talakayan, ako, sasabihin ko sa inyo, no? Kung paano sumali sa talakayan, magre-report yata muna tayo, tama ba? Oo, maya-maya, ikikwento ko sa inyo, no? If you want to join in our chikahan for this afternoon and with every episode, no, ng Chang Ami. Oo, pero ngayon, meron po tayong konting report mula sa ating Radio Patrol. BJMP, kinumpirmang ililipat ang mga oras sa QC Jail. Sa Payatas, si late Representative Martin Romualdez. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City. Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
1: Magandang hapon, DJ Monica. Kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na anumang oras ngayong araw ay ililipat si former House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas mula sa PGH sa Manila. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Joseph Bustinera, nasa Sandigan Bayan ngayon ng BJMP para hintayin ang kopya ng kautusan ng korte. Pagdating sa QC Jail mamaya, sa ilalim ang mamabatas sa booking procedure kabilang ang pagkuha ng mugshot habang suot ang BJMP prison shirt. Una nang iniulat na ipinagutos ng korte ang paglilipat kay Romualdez sa kulungan sa Payatas dahil batay sa mga cardiologist sa UPPGH, hindi na kailangan makonfine ni Romualdez sa ospital basta tuloy-tuloy ang pag-inom nito ng gamot. Maganda kasi anya ang naging resulta ng stress test ng mamabatas nitong Sabado at kontrolado rin ang ibang sakit nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Samantala, halos 200 milyong pisong halaga ng hinihinalang illegal na droga na sabat sa Pasay City. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radio Patrol Bert Dizon. Bert, good afternoon.
2: DJ Monica, nasabat ng Bureau of Customs at PIDEA ang halos 200 milyong halaga ng hinihinalang illegal na droga sa isang warehouse sa Pasay City. Ayon sa inisyal na investigasyon, galing Canada ang 15 kahon ng shipment. Taplag ito ng BOC matapos isailalim sa X-ray inspection ang mga kahinahinalang kargamento. Sa physical examination, 6 na kahon na naglalaman ng 28 lata na may tinatayang mahigit 28,000 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100 million pesos. Sa isa pang kahon na naglalaman ng tinatayang 4,000 gramo ng high-grade marijuana o kush na nagkakahalaga ng mahigit 7 million pesos. Natuklasan din ang 20 tuwalya at 20 duvet na hinihinalang may liquid methamphetamine. Nagpositibo sa methamphetamine hydrochloride at cannabis ang mga sample na isinailalim sa laboratory examination ng PDEA. Patuloy naman na iniimbestigahan ang nasabat na shipment at ang pagdadalhan ng nito sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: Welcome back po dito sa Ako To, si Chang Ami. 22 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Ako To, si DJ Monica, no? Pansamantalang humahalili sa ating minamahal na Chang. At gaya ng sabi ko kanina, nako, kung gusto nyong sumali sa ating talakayan tungkol sa buhay, pag-ibig, may kwento kayo, no? Sa pamilya, aba, huwag kayong mag-atubiling mag-viber po sa amin. Ang ating DZMM Viber Line, 0919-278-3000. Ayan, diba, naririnig nyo na yung tut-tut-tut-tut. O di kaya naman ay pwede kayong tumawag sa aming hotline, 8924-4101. Tatlo pong locals yan, 5671, 5672, and 5673. Ayan, ako, we are always looking forward, no, to hearing from all of you. Kasi dito po sa Chang Ami, no, napaka-interesting at relatable ang ating mga pinag-uusapan. Pagkatapos, gusto natin na natututo tayo sa isa't isa. Ito na ang mga Chang Aminatics natin live, no, sa YouTube. Nakakatuwa sila. Present na present, sabi ni ano ni Donald Figueroa Bagisa, 101 days to go, Pasko na. 101 ba? Hindi ba 102? Parang masyado excited ito, no? Si Donald.
1: Merry Christmas!
0: Merry Christmas talaga. 102, Donald. Oh. Si Joshy Kylie, Eddie P. Official, good afternoon, attendance check daw. Siyempre, si Lina Ho, no, ng Claridel, Bulacan. Never po nawawala yan, si Lina Ho. Always present. Pagkatapos, yung siyempre, ito pa always present, di ba? Yung Ryota Takashi Kabalan O'Hara. Family, di ba? Nang Malabon, kung saan napakasarap ng pansit. Maraming salamat. Yan ang mga Chang Aminatics natin, no? Ang dami pa. Nandyan ba si Estrella Garcia? Are you there? Nandyan siya. Hello, Estrella. Thank you so much for tuning in. Siyempre, yung aking ano, no, kaapelido, si Emerita Figueras. Kailangan mag-usap tayo minsan, Emerita. Feeling ko mag-anak tayo kasi kakatiting lang Espanyol na Figueras eh, sa Pilipinas, di ba? Oo. O, ito na, napaka-interesting at napaka-relatable ng ating pag-uusapan ngayong hapon dito sa Ako To, si Chang Ami. Ang ating pong paksa ngayon ay, ito na, menopause at andropause. Ano nga ba ito, diba? Kapag nagbago ang hormones ng katawan ng kababaihan, hindi lang po kababaihan ha, pati po ang kalalakihan, ang tawag dyan ay andropause. Ano ba ang dapat nating intindihin, ano, bilang mga kapamilya at kaserbisyo tungkol dito sa dalawang ito, yung hormonal changes ng ating mga katakatawan, ano? Meron tayong eksperto, nag-aantay na via Zoom. Excited tayo na makausap siya, si Prof. Rock General. Isang registered psychologist, isa sa ating mga paborito dito sa Ako To, si Chang Ami. O, ba? Diba? Dito kasi, ngayong Lunes, ano, syempre, anong feels mo? Pag-uusapan natin kung paano nakakaapekto sa sarili at sa pamilya itong dalawang kondisyon na ito, no? Yung menopause at andropause. Kailangan bang katakutan ito? Kailangan bang tayo ay ma-stress dahil dito? Ayan, that is what we are gonna talk about. I-share po natin kasi, di ba, pag nagbabago na ang hormones, normal lang ba na magbago rin? Syempre, kasama ng hormonal changes, may mood changes po yan. Aba, kaya minsan, feeling nyo, lalong nagiging masungit ang inyong asawa. Meron din pong pagbabago, no? Pagdating sa emosyon, pakikitungo natin sa iba. Paano po natin malalaman kung hormonal changes lang ba ito o baka naman iba na ang dahilan? Ay, ay, ay. These are the things we are going to talk about, no? At kapag meron tayong mga kapamilya na dumaranas na nito, ano, mas mahalaga ba na unawaan natin ito? Talagang we will give understanding o kailangan ba may boundaries pa rin, may limits pa din, o full understanding na talaga na wala ng boundaries? Napakaganda yan po ang ating pag-uusapan, no? At ang ating eksperto ay nag-aantay na, si Prof. Rock. Prof. Rock, excited kaming makausap ka tungkol dito. Kasi kahit ako, dami-dami kong katanungan tungkol dyan, eh, no? O siya, magbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. At makakasama na natin si Prof. Rock, no? Samantala, 27 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. We will be right back.
2: nakikinig sa'yo.
0: Ako to, si Chang Ani.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
7: Money, money, money!
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
7: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Ako to, si Chang Ami. Magandang hapon po mga kapamilya at kaserbisyo. Oras po natin, 29 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Good afternoon! Welcome po! Ako to si Chang Ami. Welcome back, ano? 30 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon ang ating paksa po ngayon. Sa anong feels mo? Siyempre, menopause at andropause. Kung akala nyo lang po, babae lang po ang dumadaan ng hormonal changes, no? At a certain age, ay hindi po tama yan. Pati po mga kalalakihan, merong pinagdadaanan, no? Ang tinatawag po natin dyan ay andropause. O, napaka-exciting ng ating topic. Si Prof. Rock General, nag-aantay na sa linya. Pero bago po natin simula ng ating talakayan, meron po tayong isa pang report mula sa ating mga napakasipag na Radio Patrol. Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang supply na sapat ang supply ng pagkain sa gitna ng patuloy na epekto ng krisis sa Middle East. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, Radio Patrol Christian Yosores. Magandang hapon, Christian.
10: DJ Monica, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may sapat na pagkain ang Pilipinas habang gumagawa ng mga hakbang administrasyon para mabawasan ang epekto ng patuloy na kaguluhan sa Middle East, partikular sa pagtaas ng presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin. Sa Kapien with the Media sa India, sinabi ni Pangulong Marcos na nakatuon ang pamahalaan para magkaroon ng sapat na supply ng pagkain at mapanatiling abot-kaya ang mga presyo habang patuloy na naapektuhan ng tensyon ang energy markets at pandaigdigang supply chains. Bahagian niya ng estratehiya ng administrasyon ang pagtiyak na may sapat na supply ng pagkain para hindi maapektuhan ng giyera sa Middle East ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Binigindi ni Pangulong Marcos na partikular na tinututukan ng pamahalaan ang pagpapababa ng presyo ng pagkain habang patuloy na nagbibigay ng ayuda para sa mga mahihirap na pamilya. Sa pagkatapos ng dinaluhang 18th BRICS Summit sa India, ibinida ni Pangulong Marcos ang kanyang pagsulong sa posibleng pangmatagalang kasunduan sa supply ng bigas. sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam matapos talakayin sa kanilang naging bilateral meeting ng Vietnamese leader sa sidelines kung saan napag-usapan ang rice imports, presyo ng bigas at posibilidad ng isang long-term contract. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
6: Ako to, si Chang Ami.
11: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Hello mga kapamilya at kaserbisyo, DJ Monica sa ngalan po ng ating si Chang Ami. Pansamantalang humahalili po no ngayong Lunes dahil po napaka-exciting ng ating pag-uusapan. Eh talagang ako ay na-excite na na makausap si Prof. Rack. Anong feels mo? At syempre ang ating paksa ay menopause at andropause. Nako, itong ating mga ano team online dito sa YouTube eh may pagkasutil. O, di ba? Sabi ni Vanessa Torres, tatang natics, andropos daw. Huwag naman tatang natics, Vanessa, ikaw talaga, oh. O, di ba? Sige, kausapin na natin, nasa linya, no? Si Prof. Rack General, para maintindihan natin ang gusto ang ating paksa ngayong hapon. Registered psychologist po natin at isa sa mga paborito ng ako to si Chang Ami. Hello, good afternoon, Prof. Rack, nandiyan ka na ba?
12: Good afternoon, DJ Monica. Magandang hapon and nice to meet you.
0: Hello!
12: And magandang hapon din po sa taga-subaybay ng programang ito. Ako to, Chang Ami.
0: Yes, hello Prof. Rack. Nako, so excited to talk to you. Kasi talagang napakaano, no? Ang dami nating pwedeng ibahagi sa ating mga kapamilya at kaserbisyo pagdating dito sa ating paksa, sa topic natin. Dahil lahat naman tayo dumadaan dito at some point, 'di ba? Pupunta tayo dito sa ayaw natin at sa gusto. Oo. Menopause at andropause po ito. Para po mas maintindihan ano ng ating mga kapamilya kasi usually ang alam natin yung menopause. Pero hindi alam ng nakararami na meron din pala ang mga kalalakihan na tinatawag ay andropause. Can you tell us po about this? Ano po ang menopause at andropause, Prof?
12: Sige po, umpisahan po natin sa salitang ano. Mm-hmm. So, tandaan niyo po, ang menopause sa babae, edad 45 to 55. Pero magka-count pa kayo or mag-observe ng 12 confirmed months. 45 to 55. Ngayon po, ito pong andropause, pang lalaki po ito, nag-uumpisa ito sa edad na 40. Ngayon, meron lang po kung alien na term sa gagamitin. Tandaan niyo po, ito po ay biological transition po ito ha, sa ating katawan. Now po, ang sa babae, ang tinatawag na hormonal imbalance is estrogen at progesterone. Sa lalaki naman po is testosterone level. Pareho po yan na bumababa at definitely meron po yan epekto sa katawan natin, sa ating emosyon. Pero tandaan niyo po, hindi po ito ugali o personalidad. Ito po ay bunga ng pagbaba ng hormonal level po ng kababaihan at kalalakihan. Kaya minsan, DJ Monica, nasasabi na ang sungit, ang daldal,
0: yes,
12: something like that. No, di po ba nasasabi? Pero hindi po, ito po ay bunga lang ng kanila po ng mga edad na papunta na o nandun na sa menopausal tsaka sa andropausal. Yan po.
0: Oo, pero ano no, correct ba ito, Prof? Kasi from what I understand, itong ano no, sabi nyo nga no, sa menopause, ang diferensya po, mga kapamilya no, these are the hormonal changes. Sa menopause, sabi nga ni Prof. Rack, it's estrogen and progesterone. Yan ang bumababa. Okay. Doon sa andropause, yung testosterone levels. Tama ba ang pagkakaintindi ko, Prof, na kapag ka menopausal kasi, talagang at some point, tumitigil talaga talagang there is a complete absence, ano, is that correct? Samantalang pag andropause, it is a gradual gradual lessening, hindi completely nawawala ito habang buhay. Is that correct? Yung testosterone level is what I'm talking about. Tama pa po yun, Prof?
12: Opo. Sa kababaihan, definitely, sabihin natin infertility natin, unti-unti na hanggang sa mawala.
0: Yes.
12: Pero ang andropausal po, hindi po.
0: Right.
12: Hindi po. Still, they can, no? Hindi matatanggal lang tuluyan yung fertility capability sila, hindi pa. Pero meron na po silang mapapansin sa kanilang ari, mamaya siguro masasabi ko yan sa pag natalakay na natin yung biological point ng kalalakihan, meron ng pagbabago sa kanilang ari.
0: Okay. Oo. So yun ang some of the signs yung changes natin sa katawan, na-mention na ni Prof yung ibang mga senyales. Pero ano pa po, and also na-mention nyo kanina, Prof, 'di ba? We talked about yung na-mention natin yung changes in mood, 'di ba? Minsan mas nagiging moody ganyan si Mrs. o si Mr. Pati si Mr. ba, nagiging moody. Ano pa po ang ibang mga karaniwang mga changes sa katawan? Sa katawan muna sige, Prof.
12: Sa katawan muna po ng lalaki, unahin ko po, DJ. Sige. Sa lalaki po, andropausal, makikita mo natin dito yung decrease muscle mass, tapos fatigue, tapos yung decrease ng libido o yung paghahangad ng sexual na pangangailangan. Ito po yung sinasabi ko kanina, na erectile changes, tapos loss of hair, tapos pagdami po ng body fats, due to low testosterone. Yan po yun sa lalaki.
0: Okay.
12: DJ, pwede ko rin isingit po din sa babae kung ano po yung changes
0: namin.
12: Yes,
0: pag-usapan na natin, yes, pati yung sa babae.
12: Opo, sa babae po, meron po tayo hot flashes na out of nerve. Ang init, ganyan.
0: Nako!
12: Ang lamig lang, pero init-init. Tapos meron po siyang sa gabi, init na init so siya, tapos nagpapawis. Yan. Then, meron po from time to time na vaginal dryness. Tapos, mababaw na po ang tulog o sleep disturbance o sinasabi insomnia, pero hindi pa naman. Akala lang, pero actually sleep disturbance lang ito. And yung yung weight gain po natin, kasi yung metabolism po natin mga babae, mababa na kasi yung ating estrogen, kaya po medyo nananaba na po. Ayan, tayo mga nagiging sexy lalo tayo sa pananaba. Kaya po ganun, kasi nga po sa estrogen at saka po sa lalaki naman po yung testosterone. Ayan.
0: Oo, hindi ba po, ang ganda nung sinabi ni Prof, no, tayo ay nagiging sexy sa pananaba. Talagang yan ang isa sa challenges, di ba, ng menopause. Perimenopausal pa lang, medyo talagang ang bilis na nating mag-gain ng weight, 'di ba? At saka yung sinabi ni Prof na na yung hot flashes, nako! Talagang sakit sa ulo 'yan, yes, na kahit pagkalamig-lamig ng panahon o kaya kahit nasa aircon ka na kwarto, mayat-maya gusto mo talaga tanggalin yung yung suot mo para lang maka-relief ba, 'di ba? Maka-experience ng konting relief. So kapag maranas kayo ng mga ganyan, no, kapamilit ka serbisyo at medyo you are already within the age, no, gap na the age limit na sinabi ni Prof kanina, 'di ba? That is normal. Huwag po kayong kakabahan. Prof, matanong ko lang, yung falling hair, is that also a symptom?
12: Oh, yes po, totoo po yan sa lalaki. Pero alam mo, DJ Monica, meron din po yan psychological. Kapag po mataas ang anxiety level natin o yung tinatawag na matinding pag-aalala at pagkatakot, kahit po sa babae, naglulugas po ang ating buhok.
0: Okay. Yeah.
12: Psychologically, anxiety, pag mataas po masyado ang anxiety level natin kasi mataas din yung ating stress. Then it goes with the anxiety level na naglulugas po yung ating buhok. O yung iba pa nga, DJ Monica, nagbabalakubak.
0: Okay, talagang ang daming ang daming physiological changes talaga, no, Prof Rock, talagang yan talaga ang kaya yung iba, no, talagang natutuloy sila kapag na-experience na nila lahat ng ito. So, pinagdaanan na cover na natin yung mga pagbabago physically, no, yung mga physical na pagbabago. What about dito na? Nako, Yung mga ano, no? Yung sa personality, psychologically, di ba, mentally, ano po ang mga, aside from yung mga mood changes. Ayan, nagsiswing yung mood from happy to sad, ganyan. Nako, ano pa po ang mga ibang ano, ang mga ibang na papagdaanan natin na senyales na ng menopause and andropause?
12: Okay. Ganito po, foreign po ito, foreign words. Mm-mm. Yung sinasabing brain chemicals. Yung brain chemicals po natin, may tinatawag na serotonin at dopamine. Sila po yung responsible sa mood regulatory natin, or regulators po sila ng brain chemical. Ulitin ko po, serotonin and dopamine. Now, definitely, kapag bumaba na po yung tinatawag na yun na, estrogen, progesterone, tsaka testosterone, eto na po, okay, mangyayari. Mas mabilis po tayo makaramdam ng brain fog. Pag po sinabing brain fog, mentally fatigue. Parang napapagod na tayo mag-isip. Maghanap ng solusyon. Tapos mayroong cloudiness sa ating isipan, tapos sluggishness thinking, and difficulty focusing or remembering information. So kumbaga, sa Tagalog, hindi na po natin agad maunawaan yung dapat nating maunawaan, or para bigla tayong humihinto na, biglang hihinto na, ano ka mo sabi mo? Tapos, ano nga ba? Ikukunin ako dito, pat parang ano nga ba ikukunin ko rito, mga ganyan.
0: Oo, literal na kaya, parang ano. Ay, sorry prof. Oh. No, parang talagang na para talagang ano, no? It's as if may literal fog sa brain niyo, pero hindi naman literal. Talagang
12: hindi
0: ano.
12: Naman po literal.
0: Talagang and, nawawala ka sa ano, nagiging makakalimutin ka, yung gano'n, no? Feeling mo ano, COVID symptom din po ito, no? It is one of the symptoms of COVID. So yung mga nagka-COVID, medyo naranasan niyo na rin ito. Oo. Sige prof.
12: Pero po yung sa COVID po, DJ, because dahil po sa gamot. Kaya po nagkakaroon sila ng brain fog. At ang brain fog po din po ay, again, sinyalis po ito ng anxiety, ha? Kaya nagkakaroon. Pero definitely, ito pong ating menopausal tsaka andropausal, meron po silang brain fog. At mataas na rin po ang kanilang anxiety, yung depressive symptoms. Symptoms lang naman po, depressive symptoms. Ano ba yung depressive? Yung itong malalim na kalungkutan na hindi nila maipaliwanag. Yun ang depressive symptoms lang po. Tapos madali na po silang mapagod. Tapos madaling maubos yung emotional energy nila or capacity to cope. Yung noon, nakikita nyo si nanay, si tatay, si auntie na ngayon, o si daddy na ang galing-galing nila magbigay ng desisyon. Parang ngayon, ay, bahala na kayo, nakakapagod na kayo. Yun ang sinasabi nila. Kasi nga parang, hindi na sila yung bang sobrang tapang before. Ngayon, hindi na. Kasi nga parang sa kanila, napapagod na ang kanila emosyon para dito.
0: Oo. So yung pala yun, ano, kapag nung kabataan natin, hindi natin naiintindihan kung bakit si nanay at si tatay biglang nagiging ganito. Pero ngayon na, kapag na-experience nyo na, mas maiintindihan nyo na, ika nga, di ba? Understanding is always in retrospect, eh. Yung kapag nandun ka na, tsaka mo na naiintindihan yung mga magulang mo pag medyo nakakatagal na. Pero ano, prof, ano, nasabi nyo na yung isa, no, na yung isang epekto sa mga relationships natin, 'di ba? Kunyari kapamilya mo o kaibigan mo, yung ganun, yung minsan eh dati matapang, tapos after a while sige bahala na kayo. Parang wala nang mental ano, wala nang mental bandwidth, no? Minsan dahil madaling mapagod nga mentally. So ano pa po ang iba, prof, na ano, na epekto ng menopause at andropause sa mga relationships ng mag-focus muna tayo, prof, sa ano, sa relationships natin sa pamilya. Ano pa yung iba?
12: So kung sa asawa, okay?
0: Yes.
12: Now, baka po kasi masabi nyo, naku, hindi mo na ako mahal. Naku, may iba ka na. Usually, yun ang sinasabi ng asawa, eh. No? Tandaan nyo po, bumababa po kasi ang ating libido at yung physical discomfort po natin.
0: Mm-mm.
12: And same time, sa pagtanda, meron na pong pain sa pagtatalik. At sa lalaki naman po, mayroong sinasabi na erectile issue. Okay? So definitely, nagkakaroon to ng misinterpretation, eh. Na hindi na mahal, may iba na siyang mahal, may iba na, may kapalit na ako, pero hindi po.
0: Mm-mm.
12: Ito po ay masasabing normal na nangyayari. Now, kayo pong mag-asawa, kailangan niyo pong mag-usap palagi tungkol dito.
0: Okay.
12: Hindi po ito nakakayang pag-usapan po. Pag-usapan niyo yan, maaring meron pong alternatibong pwedeng magawa ang mag-asawa tungkol po sa ganitong klase, hindi siya problema. Concern, pero nagiging problema po yan. Pwede niyo po pag-uusapan. Kaya kailangan ito po ay pinag-uusapan.
0: Okay, sige. Ayan ha, napag-usapan natin pagdating sa mag-partner, no, mag-asawa. Maya-maya, tatanungin natin si Prof. Raka, no? Paano naman kaya kung naapektuhan na, paano naapektuhan yung pakikitungo naman, no, doon sa mga anak ni nanay at ni tatay going through menopause and andropause? Nako, ayan, exciting. Pag-uusapan natin yan. Maya-maya lamang. Samantala, we will pause for a short break. Babalik po ang ako to, si Chang Ami.
6: Ako to, si Chang Ami.
13: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa

0: Paliba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
1: Money, money, money!
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Ako to, si Chang Ami.
4: May nakikinig, may nagmamahal sa bawat...
2: Final stretch na po ng Ako to, si Chang Ami. Anong feels mo ngayong Lunes? 10 minuto bago po ang alas 4 ng hapon. Hala, tala, paspasan natin ang ating diskusyon kasi napaka-exciting at napaka-relatable. Menopause at andropos po at syempre via Zoom kasama natin ano, si Prof. Rock General, a registered psychologist. Prof. Rock, kanina napag-usapan natin yung ano, you know, yung mga epekto nito no sa mag-asawa, mag-partner. What about yung mga epekto ng menopause at andropos sa mga anak? Ayan, pag-usapan natin.
5: Okay. So, sa ganitong pagkakataon, DJ Monica, definitely, tumatanda ang magulang, ganun din ang anak.
2: Mm-hmm.
5: Di po ba?
2: Mm-mm.
5: At sa pagtanda ng anak, ito na po yung sinasabing emptiness syndrome.
2: Ulitin
5: ko, emptiness syndrome. Ibig sabihin, nag-aasawa na, maalis na sa bahay, yan. O kaya naman, ito yung nagtatrabaho, o kaya naman si bunso, no? Matapos na ng pag-aaral. So, nag-iiba na ang takbo ng pamilya.
2: Mm-mm.
5: So mapapansin niyo po na ang nanay o tatay, nagiinit na ulo nila sa pagtatanong at makulit na nagtatanong po sa inyo. Nasaan na kayo? Kamusta na kayo? Ba't hindi kayo tumalaw? Kasi nga po, ito na yung simulaan ng syndrome na ito na yung kanila po namang pangangailangan, hindi po nila masabi ng diretso kasi siyempre sa kultura po natin, magulang ay magulang. Always strong,
2: yes.
5: Always caring, always can do everything. Pero maunawaan po natin mga anak na ating mga magulang ay tuluyan ng tumatanda at mas marami ng pangangailangan. Kaya huwag po kayong magtataka ha kung sila po ay mainit na ulo o minsan sinasabi niyo chismosa kasi lahat alam nila.
2: Mm-hmm.
5: Tapos nagre-reklamo palagi ganun. Kasi nga po ito ay dulot ng kanilang condition o sinasabing stage ng kanilang katandaan.
2: Yun naman. At hindi lang yan, ano? I mean, ang hirap ng buhay ngayon. Ang daming pinagdadaanan. Ngayon ko lang nare-realize yung aking pagkasungit dahil minsan eh, nagsusungit noon yung mga magulang ko. Eh, dapat inintindi ko. Pero yun na nga, no? Understanding usually yan eh. Kapag ka, ano na eh, kapag ka pa, pinagdadaanan na rin natin yan. Pero kaya ngayon eh, sinasabi natin sa ating mga kapamilya at kaservisyo para alam na nila what to expect. At you won't make the same mistakes that we made before. Prof, ito ano, yung ating kapamilyang si ano, no, si Lina Ho. Sabi niya, eh, sa kanya, eh, wala naman siyang nararamdaman. So, is that possible, Prof? Kasi even my mother before, sinabi din niya na hindi masyado yung mga symptoms. So, tinanong ko na siya, no? So, is that possible that there are also some very few lucky ones na wala talagang sintomas o hindi lang nila napapansin dahil sanay na silang parating naiinitan, sanay na silang medyo masungit sila, yung ganon.
5: Okay. Now, maari po, kasi tayo yung mga katawan po natin, iba-iba eh. Kaya nga po, ang laging sinasabi, diba, magpatingin sa doktor. Nasa ganun, ang sarili yung doktor, a family doctor, kiskabisado ang inyong pangangatawan, at alam ko ano sasabihin sa inyo. Tsaka isa pa, ni DJ Monica, sa tanong, ano, tandaan po natin, 45 to 55 ang babae.
2: Okay.
5: Pero, hindi agad. Bibilang pa yan ng 12 months for confirmation
2: yes.
5: na talagang siya ay menopausal na talaga. Kasi sa totoo lang, meron pang

0: registration eh. Kaso, drop-drops na lang.
1: Mm-mm.
0: Hanggang sa wala na.
1: Mm-mm-mm.
0: Yan ang signals po nun. And of course, yung kakayanan magkaroon ng anak. Ganun.
1: Right.
0: Kaya ulitin ko po ah, 12 months confirmation po yan.
1: Mm-mm.
0: 45 to 55 po yan. Nang okay. malaman natin na eto na yun, totoo na yun. Kung wala po kayong nararamdaman, okay, meaning to say, baka, kayo po'y healthy. Pero hindi ko sinasabi hindi kayo healthy kasi ganito, hindi po. Ibig sabihin lang nun po is, maaring nung kabataan kayo, ay
1: mm-mm.
0: healthy ang inyong lifestyle.
1: Mm-mm.
0: Si nanay, si tatay, grabe ang pagpapalaki sa inyo, pag-aalaga sa inyo, and sinasabi nga, healthy living yung sinasabi.
1: Right.
0: Kaya nga, maaring ganun, ano? Maaring, kasi nga, di ba tayo, pag tumatanda, gusto na natin ang caffeine, o kaya mas ang alcohol, baka po siguro sa inyo, hindi kayo natutong uminom ng soft drinks, ng kape, ng alcohol, o ng garilyo. Kaya po, wala kayo so far nararamdaman na mas, alam niyo na po yung sa physical na nakikita po natin.
1: Ang ganda pala, oo. So, iba-iba talaga tayo. Eh, walang ano eh, one size fits all, no? Pagdating sa mga kondisyon sa katakatawan. At, you know, kahit sa pag-iisip. So, ano, kanya-kanya tayo. Naku, ang laki naman itong si, ano? Si Lina, wala talagang naranasan, ano? Ayan. Speaking of people tuned in, Ho-Ho Serafica, tsaka si, ano, si Mommy Emma, napagdadaanan nyo na ba ito? Hello, oo. Kung ano, napagdadaanan ninyo, ayan, sana nakikinig kayo, no? Kay Prof. Rock at sa kanyang mga payo. Prof. Rock, as we wrap things up, no, para dito sa anong feels mo ngayong Lunes, tatanong lang namin, ano po ang pinakamagandang paraan? Kasi minsan medyo uncomfortable, awkward pag-usapan. What po would you suggest? Ano ang payo ninyo na paraan kung paano po natin mapapag-usapan ito sa pamilya at, you know, para hindi naman po masyadong awkward?
0: Una po sa lahat, huwag nating kalilimutan na tanungin ang ating mga magulang na nandun na po sa stage na yon. Simpleng kamusta ka? Kamusta ka means a lot to them. Pero wag po kayo magsasalita sa kanila. Ang sungit mo na naman na, bakit na naman? Hindi po magandang dating sa kanila. Mas lalo po silang hindi magsasabi sa inyo. So, definitely, kamustahin niyo po. Use the I statement na, Nay, kamusta ka na? Miss na kita. Kamusta ka na? Something like that.
1: Mm-mm.
0: Tapos, isa pa, DJ, kailangan po mga anak o nakababata, educate yourself about menopausal tsaka andropausal. Mainam na alam niyo po kung ano po ito. So, ulit, educate yourself. Tapos, practical assistance. Kung noon si nanay, si tatay, sila lahat ang gumagawa ng gawaing bahay, this time hindi na po.
1: Mm-hmm.
0: Tulungan niyo po sila.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Tulungan niyo po sila. Tapos, promote natin sa inyong mga nanay at tatay yung healthy habits po ng pagkain. At ulitin ko po, pagbabawas po ng caffeine, alcohol, tapos, kailangan na po sila mag-exercise. Pero light lang po, ah, wag masyadong bigla.
1: Yun.
0: And definitely, need na po talaga nila na magpaalaga na sa kanilang OB-GYN, sa endocrinologist at saka sa urologist kung kinakailangan na po.
1: Okay? Ayun.
0: So, yan. At definitely, manatili po kayong kalmado sa bahay, ah. Kasi ang kasama niyo po ay matanda. Matanda at nangangailangan na. So sabi nga, this time, kayo naman po ang tumulong sa inyong mga magulang.
1: Ang ganda naman ng ating final words, no? Thank you so much, Prof. Rock General, Registered Psychologist. Ang dami naming natutunan sa iyo as always. Maraming salamat po, Prof. Rock. Always appreciate your company dito sa Ako To, si Chang Ami. Huwag po ninyong kakaligtaan, 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon. Susunod na po, headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Sa ngalan po ni Chang Ami, ako po si DJ Monica. Don't forget, stay tuned dito lamang sa DZMM.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastan po.

0: oras po natin, 4:01.
1: Oras sa tinsenyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay Lunes, 14 na buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ating mga headlines sa hapon, kauna-unahang barn parliamentary elections na bahiran ng karahasan, pero PNP ikiniit na nananatiling mapayapa ang halalan. Sandigan Bayan, iniutos ng ilipat si dating Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail mula sa UP Philippine General Hospital. Hindi umano maipaliwanag na yaman ni Vice Presidente Sara Duterte, sinimulan ng talakayin sa impeachment trial pagsalang ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahitang tinangkang pigilan. Value-added tax system loss charge sa electricity bill tinanggal na ng BIR. At ilang celebrity magiging bahagi ng inaabangang match ni Pinay tennis star Alex Iyala sa Pilipinas sa Disyembre. Kumusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, nagpapatuloy ang botohan sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections na tatagal hanggang alas 7 ng gabi. Gayunman, nabahiran ng ilang insidente ng karahasan ang halalan kabilang ang pamamaril sa harap ng Datu Usman Mampen Elementary School sa Cotabato City ilang oras bago ang nagsimula ang botohan, kung saan 3 ang namatay at 15 ang sugatan. Sa paunang investigasyon ng pulisya, may grupong maagang nagtungo sa nasabing paaralan para pumila, pero may nakagitgitan umanong ilang grupo hanggang sa magkainitan at mauwi sa pamamaril. 4 ang sugatan sa pamamaril sa Cotabato City Central Pilot School, kaya pansamantalang naantala ang botohan, at 20 guro ang umatras bilang electoral board members, kaya pinalitan na lang ng mga pulis. Iniimbestigahan pa ang mga naturang insidente at kung paano na ipasok ang baril sa loob ng paaralan. Bukod sa pamamaril, nakapagtala rin ang 3 insidente ng pagsabog sa Cotabato habang may na-recover na improvised explosive device sa Basilan. Dahil dito, isinailalim sa COMELEC control ang Cotabato City at munisipalidad ng Maluso sa Basilan. Sa kabila nito, iginiit ng PNP na nananatiling pangkalahatang mapayapa ang halalan sa Bangsamoro dahil walang naitalang anumang insidente sa mayorya ng mga lugar na nagdaos ng eleksyon. Pansamantalang nawalan ng kuryente sa paaralan sa Maguindanao del Sur sa pagbubukas ng Bangsamoro parliamentary elections kaninang alas 5 na umaga, pero makalipas ang kalahating oras na ibalik din ang kuryente, kaya nagtuloy-tuloy ang halalan. Ilang botante naman ang kinailangang gabayan ng mga miyembro ng electoral board dahil hindi nakakapagsulat at nakapagbabasa ng maayos. Sinasabing ilang botante rin ang nalito sa pipiliing political party dahil nominee lang ang kanilang kilala. Ayon sa Maguindanao del Sur PNP, maagang nakipag-ugnayan ang pulisya sa mga grupong tinukoy na posibleng umanong manggulo, kaya wala namang naitalang gulo at komosyon at naging maayos ang halalan sa lalawigan. Pumalo na sa 4 ang namatay habang 19 ang sugatan dahil sa mga insidenteng may kaugnayan sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Balita mula sa Cotabato, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, kamusta na?
1: Kaliwat kanan na yung mga putok ng baril na minangaungaw simula yan kagabi hanggang ngayong araw dito sa Cotabato City kasabay ng kauna-unahang bar parliamentary elections. Batay sa datos ng Commission on Elections sa COMELEC, 4 na ang kumpirmadong namatay dahil sa kaguluhan at karahasan dito. 3 dito ay mula sa nangyaring barilan sa barangay Paguatos pasado alas 12 ng madaling araw kanina. Isa naman ang namatay dahil din sa barilan sa Central Pilot School kung saan tayo nag-live report kanina. Sa kabuuan, 19 na ang napaulat na sugatan. 15 sa mga ito ay dahil din sa mga barilang naganap kagabi. Isa naman ang nasugatan matapos sumabog ang isang improvised explosive device. 3 sa nangyaring kaguluhan sa voting central o center sa Central Pilot School. Gayun din ang 2 sibilyan at 1 pulis na umaawat lang sa gulo. Lahat ng yan, Tony, ay nangyari dito sa Cotabato City. Sa kabila nito, narindigan ng COMELEC na mapayapa ang halalan sa kabila ng pagsasailalim sa COMELEC control ng Cotabato City.
2: Sasabi po natin, generally peaceful naman ang ating halalan. Kung kaya nga lang, lalo na dito sa Cotabato City, nagkaroon ng unfortunate incidents, nalulungkot kami. Kinukundina natin yung mga ganyang klase ng mga insidente, lalo-lalo na may pagkamatay ng ating mga kababayan at may mga nasaktan. Hindi dapat nangyayari yan. Subalit wala rin may kagustuhan ito.
1: Samantala, Tony, nagdesisyon ng Comelec and Bank ngayong hapon na palawigin ang botohan sa Alparca sa Basilan hanggang alas 9 ng gabi. Kasunod dito ng mainit na diskusyon ng ilang grupo ng MILF fighters and commander at ibang partisan groups, kaya hindi agad nakapasok ang mga guro at election materials. Pinumpirma rin ni Garcia na pinuksan na ang Regional Board of Canvassers sa buong Bangsamoro na magbabalidate yan ang bilang ng mga boto sa rehiyon. Mula rito sa Cotabato City, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Steve, pahabol lang na tanong ha, kung maaaring masagot mo rin. Dahil nga sa mga naitalang insidente no, ng pamamaril dyan, meron na bang ulat ang PNP kung meron na silang mga na-identify na suspect at kung meron silang inaresto?
1: Yes, ayon sa PNP, yun nangyaring barilan dun sa Pilot Central School kaninang umaga kung saan nga naantala yung botohan. No? Apat yung sugatan initially pero kinumpirma ni Comelec Chairman na isa na yung nasawi. At sugatan dun yung isang police. Pero ngayon, ang sinasabi ng PNP, meron silang persons of interest at patuloy na itong tinutugis. Yung kagabi naman, inatas nila ng Comelec na yung pulisya na hanapin at paragutin yung mga sangkot o responsable sa nangyaring barilan.
0: Alright, maraming salamat, Steve Raz. Parehong nananawagan ng mapayapa at maayos na halalan si Paolo Marcos Jr. at si Vice Presidente Sara Duterte para sa BARM parliamentary elections ngayong araw. Sa kanyang mensahe, nagpaalala si Paolo Marcos Jr. na pangalagaan ang integridad ng balota at bumoto ng may dignidad at paggalang sa halalan. Dagdag ng Pangulo, matutulong ang boto ng mga taga-BARM para palakasin ang Bangsamoro at makapag-ambag sa kaunlaran ng bansa. Responsabling pagboto naman ang paalala ni VP Sara Duterte sa mga botante. Ayon sa bise, piliin ang mga leader na maglilingkod at iniling din niya ang pagkakaisa sa rehiyon. Sa iba pa nating balita, iniutos na ng Sandigan Bayan ang paglipat sa kustudiya kay dating Speaker Martin Romualdez mula sa UP Philippine General Hospital patungo sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Effective immediately ang kautusan, kasunod ng pagsusuri ng UP PGH na maaari nang ilabas sa ospital si Romualdez dahil stable na ang kondisyon nito at kontrolado na rin ang iba pa niyang sakit. Sa pagsalang sa pagdinig sa Sandigan Bayan kaugnay sa kanyang hiling na hospital confinement, sinabi naman ni UP PGH Director Dr. Gerardo Legaspi na hindi life-threatening ang mga karamdaman ng kongresista pero nakitaan niyang may ilan itong chronic o pabalik-balik na sakit. Sa pahayag naman ng dating speaker, sinabing nire-respeto ang desisyon ng Sandigan Bayan. Narindigan siya na inosente at tiniyak na haharapin ang kaso at sasagutin ang mga paratang. Samantala, kuha naman po tayo ng update mula po sa napipintong paglilipat kay dating Speaker Romualdez sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Balita mula sa Maynila, hatid ni Rad Patrol, Bert Dizon. Bert?
3: Yes, Tony, inaantabayanan pa rin sa mga sandaling ito ang napipintong paglilipat kay dating Speaker at later First District Representative Martin Romualdez patungo sa Quezon City Jail Male Dormitory. Alas 2:15 kanina, may namataan na ng mga transport vehicle ng BJMP na pumasok sa compound ng UPPGH. Namataan rin ang isang ambulansya na naka-standby sa lugar kung saan ipinasok si Romualdez noong Sabado matapos ilipat mula sa Cardinal Santos Medical Center. Sa ngayon, maigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad sa paligid ng ospital. Samantala, bumuwelta ang UPPGH sa pahayag ng legal counsel ni Romualdez kaugnay sa pahayag na baka may mangyari umano sa kongresista sa kustodiya ng PGH. Ayon kay UPPGH Director Dr. Gerardo Legaspi, tila hindi alam ng abogado ni Romualdez ang kakayahan ng mga government hospital tulad ng UPPGH at hindi umano dapat magbigay ng ganong impresyon sa publiko. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Tinanggal na ng Bureau of Internal Revenue ang value-added tax sa systems loss charge sa electricity bill. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
4: Na ng Bureau of Internal Revenue, BIR, ang value-added tax o VAT sa allowable system loss charge sa electricity bill sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular Number 97-2026. Ayon sa BIR, ang system loss charge na pasok sa CAP na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission ay itinuturing na government-mandated charge kaya hindi napapatawan ng VAT. sinabi ni BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza na layunin ng hakbang na mabawasan ang gastos sa mga consumers sa kuryente. Dapat ding hiwalay na nakalagay sa billing statement o invoice ang allowable system loss para hindi na maisama sa VAT computation. Sa ibang balita naman, namata ang pumasok ang convoy ni DALG Secretary John Vic Remulla sa New Quezon City Jail sa Payatas kaninang 3:30 ng hapon. Nang tanungin si Remulla kung bakit siya bumisita sa QC Jail, anya para ihanda ang commitment order kay dating House Speaker Martin Romualdez. Inaasahan na anumang oras ay lilipat dito sa Payatas mula sa PGH si dating House Speaker Martin Romualdez. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGNN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero!
5: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Pinayagan ng impeachment court ang pagtestigo ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahe Tang na unang testigo ng prosecution sa Article 2 o yung sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice Presidente Duterte. Ito ay matapos tangkaing harangin ng defense team ang pagtestigo ng dating justice. Sa 24 na araw ng paglilitis, sinabi ni House Prosecutor Chael Jocno na tetestigo si Kabotahe Tang sa Public Accountability Framework para tulungan ng korte at publiko na maunawaan ang mga financial at documentary evidence na ipipresenta ng prosekusyon. Pero tinutulan ito ng depensa na tinawag nilang improper dahil hindi umano nakalistang testigo si Kabotahe Tang sa pre-trial order. Giit naman ni Defense Counsel Mark Binluan, surprise witness si Kabotahe Tang na malinaw na paglabag umano sa fair play.
6: We believe that Justice Tang's decades of specialized experience can assist the court in understanding the legal framework and assessing the evidence that we will be presenting thereafter. Our people have a right to know what the law provides when it comes to unexplained or illegally acquired wealth.
7: This is the first time that the Vice President is being confronted with Justice Tang and her testimony. For the record, she is not listed in the pretrial order as witness, and there is no reservation for a witness with her designation or background. We will move for the exclusion of the testimony of Justice Tang.
0: Maging ang mga Senator Judge hati sa pagsalang ni Kabotahe Tang bilang testigo. Pero sa huli, nagdesisyon si Senate Presiding Officer Francis Escudero na payagan ang pagtestigo ng dating Presiding Justice. Sa direct examination ng prosekusyon, iginiit ni Kabotahe Tang na ipinagbabawal sa konstitusyon ang direkta o hindi direktang paglahok ng Pangulo at Vice Presidente sa anumang negosyo habang sila ay nasa pwesto. Mas mahigpitan niya ang mga patakaran sa Pangulo at Vice Presidente kumpara sa mga ordinaryo empleyado ng gobyerno dahil mas malaki ang posibilidad ng pang-aabuso sa kanilang posisyon. Dagdag pa ni Kabotahe Tang, nasasabing questionable ang yaman ng isang opisyal kung sa panahon bilang halal na opisyal ay hindi tugma ang kanyang yaman sa kanyang sweldo at iba pang lawful income. Karaniwan anyang nadidiskubre ang hindi maipaliwanag na yaman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, mga income tax return at pagsilip sa lifestyle o pamumuhay ng isang pampublikong opisyal. Hindi rin anya maaaring gamiting pananggana opisyal ang bank account ng kanyang asawa para itago ang posibleng hindi maipaliwanag na yaman dahil pwede rin itong imbestigahan. Una nang sinabi ng kampo ng bise na hindi dapat silipin ang bank account ng kanyang asawang si Attorney Manases Gatio dahil siya ay pribadong mamamayan. Sa pagsalang naman sa cross-examination ng depensa, iginiit ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahe Tang na walang ipinangako sa kanya kapalit ng testimonya sa impeachment trial na Vice Presidente. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
4: Examination ad totalam o with caution and defense, tinanong ni Attorney Mark Binluan si retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahe Tang kung makukonsidera ba niya ang sarili bilang legal expert, pero sinabi ng dating Presiding Justice na mas maiging ibang tao ang sasagot nito. Ipinakita rin ni Binluan ang news report ng ABS-CBN Online na nag-aakusa kay Tang na may favoritism, pero ilalmahan ito ng House Prosecutor o ni House Prosecutor Chael Jocno at sinabing hindi authenticated ang naturang dokumento. Natanong din ang depensa si Tang sa kanyang political affiliation kung anti o supporter siya ng Vice Presidente at kung siya ba ay kakampit. Sugod ni Tang, siya ay apolitical o walang interes sa usaping pampolitika. Nang matanong din kung may kapalit ba ang pagsalang bilang testigo ngayong araw, ang sugod ni Tang na may testimony is not for sale at iginiit na sumunod lang sa sabina ng Senate Impeachment Court. Bagamat sinabi rin ni Tang na nakatanggap siya ng offer ng panunuhol ay hindi niya ito pinagbigyan. Samantala sa pulong balitaan, sinabi ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na anumang lumabas sa paglilitis ngayong araw ay maaaring makaapekto sa pagsubog ng opinion ng publiko o hindi.
8: If the other camp feels that it will influence or sway public opinion, wala naman ho tayong control over that, no? And the people who are listening or probably watching the trial may or may not be influenced by any statements made by any of the witnesses presented by both the prosecution and the defense. Malamang sa malamang na makaka-impluensya.
4: Para naman kay House Prosecutor Bel Gamora, maaaring pagbatayan ng offer of testimony ng prosecution at ang specialized knowledge ni Tang sa usapin ng public accountability. Nais naming gamitin ang mga testimonya ni Tang sa pag-evaluate sa financial records, paglatag sa legal framework at mas maintindihan ng publiko ang mekanismo sa panalagutan ng mga pampublikong opisyal. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Pumalag ang kampo ni Senadora Lauren Legarda sa mga akusasyon laban sa kanya at sa anak nitong si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuyong Robert!
9: Tony, tinawag ni Attorney Tony Lavinia, tagapagsalita ni Senator Lauren Legarda, na political persecution ang reklamong kinakaharap ng senador at kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Ayon kay Lavinia, wala umanong nakikitang iligal o mali sa ginawang negosyo ni na Legarda at Leviste sa solar energy. Lehitimo anyang pribadong negosyo at entrepreneurial risk taking ang mga ito na mali umanong inilalarawan bilang kriminal na gawain. Binigyan din ni Lavinia na nasa preliminary investigation pa lang ang usapin at wala pang formal na kasong nahahain. Itinanggi rin niya ang pag-uugnay kay Senator Legarda sa mga kumpanya ng kanyang anak. Ayon sa abogado, walang corporate documents na nagpapakitang shareholder, officer o beneficiaryo si Legarda ng solar para sa Bayan Corporation o anumang Solar Philippines Company. Tungkol naman sa solar para sa Bayan franchise, sinabi ni Lavinia na non-exclusive ito, walang government subsidy at hindi bumoto si Legarda para sa pagpasa nito. Sinabi rin niyang hindi na ibenta ang franchise at hindi ito ganap na naipatupad dahil hindi naglabas ang Department of Energy ng kinakailangang implementing rules at hindi tinukoy ang mga lugar na pagpapatupadan nito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano!
5: Ula, panahon!
0: Pamilya, maaliwalas na panahon ang nararanasan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa tinatawag na monsoon break o yung pansamantalang pagtigil ng epekto ng habagat. Easterly, so mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko ang umiiral sa Batanes at Babuyan Islands, habang localized thunderstorms ang nakaapekto sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Pero huwag pa rin po niyong kalimutan na magdala ng payong dahil posible pa rin na maranasan ng bigla ang buhos ng ulan. Inaasahan naman ang muling pag-iral ng habagat bago matapos ang Linggod dahil sa binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mataas ang chance na maging bagyo ito at tatawaging Queenie sakaling pumasok ng PAR. At susunod, tatlong motorsiklo sinalpok ng service vehicle ng isang LGU, isa patay. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headline sa Hapon!
5: Headline sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM, Tony Velasquez, Headline sa hapon, Traffic Report.
1: Mga kapamilya, biglang bumuhos ang ulan dito sa bahagi ng Quezon City. Alamin naman natin kung anong naging epekto nito sa traffic sa ilang bahagi ng EDSA. Detalye mula kay Radio Patrol, Jom Garner Jom.
2: Tony, maluwag na kalsada ang aasahan sa EDSA northbound, partikular mula Buendia hanggang Guadalupe. Umpisa naman ang build-up ng masasakyan paglagpas ng Guadalupe hanggang Boni. Magtutuloy-tuloy din ang mabagal na usad ng sasakyan hanggang dito sa Cubao. Mabagal na daloy ng trapiko rin ang aasahan sa EDSA southbound lane. Samantala, moderate to heavy traffic din ang aasahan ng mga motorista sa Ortigas Flyover papunta naman ng Pasig. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Lunes. Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 1 at 2. At ang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Paalala rin po para sa mga kapamilya nating babagtasin ng EDSA, partikular dun sa mga lugar na sakop ng Quezon City. Kasalukuyan pong bumubuhos ang ulan at may mga motorista na rin tayo nakita na nakagilid na sa gilid ng kalsada para naman magsuot ng kanilang mga kapote. Para sa traffic report na kumpirmado sigurado, ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Kuha naman po tayo ngayon ang update sa isinasagawang BARM parliamentary elections kung saan nagpapatuloy ang putukan sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur sa kasagsagan ng botohan. Balita mula sa Maguindanao del Sur, atid ni Ernel Tokmo. Ernel, kamusta na dyan?
3: Yes, Tony, halos hindi tumigil ang putukan kanina sa barangay na Buntas sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur na nagsimula kaninang tanghali. Sa nakalap nating paunang impormasyon, nagkapalitan ng putok ang mga armadong individual at militar. Ayon sa mga residente roon, bandang tanghali, nagulat na lang sila na umalingaw-ngaw ang putukan doon. Naantala ang botohan sa voting centers doon at hindi makalabas sa mga botante dahil sa takot na maipit sa bakbakan. Pero ayon kay Attorney Alan Cadon, Provincial Election Officer, nagpatuloy lang din ang botohan sa lugar. Kasalukuyang inaalam pa natin ang pinagugatan ng gulo roon, pero ang bayan ng Sharif Saidona Mustafa ay kabilang sa tatlong bayan sa Maguindanao del Sur na isinailalim ng election areas of concern. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ernel Tokmo.
1: Maraming salamat, Ernel Tokmo. Itinanggi naman ni Pangulo Marcos Jr. na may kinalaman sa pagpili ng susunod na Chief Justice ang pagbasura sa conviction sa kasong graft ng kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Balita hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
2: Tony,
4: umiiginit ni Pangulong Marcos Jr. na hindi kailanman naging bahagi ng kanilang konsiderasyon ang pag-uugnay sa mga desisyon ng korte sa pagpili ng bagong punong maestrado. Ikinagulat ng Pangulo ang pag-uugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng kanyang ina na si dating First Lady Liz Imelda Marcos sa nakadakdang pagpili niya sa kapalit na Chief Justice Alexander Hesmundo na magre-retiro na sa Nobyembre. Mararandaang inacquit o ipinawalang sala ng Supreme Court First Division ang dating unang ginang sa 7 kaso ng graft. Matapos balikta rin ang hatulang Sandigan Bayan noong 2018 kung saan hinatulang guilty at ipinakukulong ng mahigit 70 taon ang dating unang ginang. Binuksan na ng Judicial and Bar Council ang aplikasyon para sa susunod na Chief Justice kung saan inibitahan ng ilang nakaupong Supreme Court Justices na mag-apply. Kabilang dito ang mga miyembro mismo ng First Division na humawak sa kaso ng dating unang ginang na sina Associate Justice Ramon Paul Hernando at Henry Jean Paul Inting at ang parente ng desisyon na si Associate Justice Rodil Zalameda. Samantala, Tony, sa ngayon bubuhos din ang malakas na ulan dito sa kahabaan ng Quezon Avenue sa Quezon City kung saan nagdudulot na ng pabigat na trapiko yung pagkilit ng ilang mga motorsiklo dito sa mga overpass para sumidong dahil nga sa malakas na buhos ng ulan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores. Tatlo ang arestado matapos mahuli sa aktong nagsasagawa ng tinatawag na paihi sa produktong petroleum sa Navotas. Balita mula sa Campaginaldo, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene.
5: Kalaboso at tatlong lalaking sangkot sa ilegal na operasyon ng paihi sa mga produktong petrolyo sa barangay NBBS, Kaundaran, Navotas City. Ayon kay CADG, NCR Chief Police Colonel John Giyagi, nadatna ng mga otoridad ang mga suspect na nagsali ng mga produktong petrolyo sa mga balde, drum at tanker. Nakupiska sa operasyon ng daan-daan litro ng produktong petrolyo at ibang ebidensyang tinatayang nagkakahalaga na nag-aabot sa higit 6.6 million pesos. Sabi ni Giyagi, pa ang mga tauhan lang ang tatlo, pero sinampahan na rin nila ng reklamo ang mga operator na kanilang pinagtatabuhan. Inimbisigan na rin ng PNP ang personalidad na posibleng nasa loob ng illegal na aktividad habang nakikipagtulungan na rin sila sa iba pang mga unit ng pulisya para alamin at tukuin ang pinagmumulan ng illegal na produktong petrolyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Abiso po sa mga kapamilya nating motorista, magpakarga na dahil sa ikalawang sunod na linggo. May malaki na namang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Sa kwenta ng Department of Energy, mahigit 4 piso kada litro ang itataas na diesel at kerosene, habang mahigit 5 piso sa gasolina. Unsod pa rin ito nang nagpapatuloy na sigalot sa Middle East at paghina ng piso. Patay ang 40-anyos na rider habang 4 sugatan matapos mabangga ng service vehicle ng Valenzuela City LGU sa May Kawayan, Bulacan. Tinasabing galing Marilao ang service vehicle na biglang kumabig pakaliwa sa MacArthur Highway, dahilan para masalpok ang 3 kasalubong na motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, tumalsik pa ang mga motorsiklo at nabasag naman ang windshield ng sasakyan. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng service vehicle.
6: ZMM Radio Patrol Flash Reports.
1: Mga kapamilya, sa kapapasok na balita, lumagapak sa panibagong record low ang palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 62 pesos at 68 centavos na mas mababa kumpara sa 62 pesos at na mas mababa noong nakaraang Biyernes. Sa intraday trading, umabot pa sa 62 pesos and 87 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar. Ipinakilala na mga stars na magiging bahagi ng much-awaited live match ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Pilipinas. Kabilang dito si People's Champ Manny Pacquiao, Piolo Pascual, Ann Curtis, Donnie Pangilinan, Julia Barreto at Andrea Brillantes. Sa nakatakdang celebrity match sa 8 ng Disyembre, makakatapat ni Alex ang pambato ng Indonesia na si Janice Chen sa Philippine Arena. Sa ngayon, naghahanda naman si Alex para sa Singapore Tennis Open at Asian Games sa Japan. At yan ang headline sa hapon na papanood ng DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan din na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
6: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: ATM.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
3: Lunes again.
2: Tsaka lunes na basa talaga
3: basang
2: tayo
3: sisiyo.
2: Ng ulan na. Itong ulan na to talaga eh.
3: Oh, kumusta sa inyong lugar? Dahil dito sa aming area sa Quezon City ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya medyo naanggihan tayo.
2: Dapat diba? Dyan binabanatan yan kada hapon eh. Para
3: ulan?
2: Magtanda yan eh. Dapat
3: ulan?
2: Binabanggit yan.
3: Ay, good afternoon. Ako po si Maan Makapagal.
2: Ay, kasi kaninang init-init na eh. Oh. Okay na yung panahon eh.
3: Mm-mm.
2: Di na nga ako nag-ano eh. Yung pang waterproof na sapatos eh. Tapos ganito. Talaga nag-rant on
3: okay, air. Kailan na... One time na nakalimutan ko yung payong. Kasi pinatuyo ko ng gabi. Nakalimutan kong kunin ng umaga. So eh, ganun talaga. Sala sa init, sala sa lamig. Parang yung ano mo.
2: Ano? Ang ano? Ang ano? Ay kasi nga, kanina, alam mo, speaking of payong din, iniwan ko na sa kotse. Kasi sabi ko, ang init. Kaya ko, parang na-miss natin ang init ng araw. So iniwan ko. Nung palipat na, ayan, umaambun-ambun na. Buti na lang may mga guard na nagpayong sa akin. Para makuha yung payong.
3: Yan. Buhay lang yan. Hindi mo alam kung ano yung darating sa'yo. Diba?
2: Weather
3: lang. Minsan akala mo ay okay. Tapos hindi pala.
2: Yes, partner. Saan galing yan?
3: Ewan ko din. Ayan.
2: Ang question of the day natin ay, dapat ba tayong maging apolitical? Eh, kung okay lang sinigasta ng walang pakundangan yung taxes niyo.
3: Di ba sabi nga nila, neutrality can never be an option.
2: True.
3: You have to take sides. Di ba? Parang ang pinakawalang kwenta daw ay yung wala kang yung sa gitna ka ba? Diba?
2: Diba?
3: Yung parang yung tipong ayaw mong ano lang
2: yung nasa gitna ka lang.
3: Nasa gitna ka lang, ayaw mong makialam.
2: O diba? Di wag kaling...
3: Pero kung may dapat din nga kung may nakikita kang say, di ba? Na hindi dapat.
2: Tama.
3: Eh, hindi kakabilang sa na baguhin yun, di ba?
2: Eh dapat magsalita ka kasi otherwise, edi okay lang sa'yo bahain ka, hindi wag ka magreklamo diyan, di ba?
3: Oh, pero yun nga, ipakita mong iyong ano din, di ba? Kulay, tama ba 'yun? Yun. So ano 'yan, yung kailangan ano ka lang, hindi ka mainit, hindi ka malamig.
2: Oo.
3: So lukewarm?
2: Paano 'yun?
3: Sa gitna. Yun.
2: Ay, teka lang, partner, ha? Merong...
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Kumuha tayo ng Flash Report mula kay Radio Patrol Robert Mano. Go ahead, Robert!
4: Zantro, lusot na sa ikatutuling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na nagtatakdaan ng 5 taong fixed term sa mga barangay SK election sa botong 13 yes, 5 no at 0 abstention. Lumusot ang panukalang batas na inihain at in-sponsor ni Senator Cheese Escudero. Kabilang naman sa mga bumoto ng no, sina Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, Senator Francis Pangilinan, Senator Joel Villanueva, Senator Bob Aquino at Senator Risa Ontivero. Sa ilalim ng panukala, bukod sa 5 taong fixed term sa mga barangay officials, nakapaloob din dito ang postponement ng barangay elections na nakatakda ngayong Nobyembre. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
2: Bert?
4: Sandro?
2: Oo, yun nga, gaano katagal to maisa sa batas ko? Kasi yung nauna na, yung sa Kamara, meron bang mga provision para agad ito nga maisa batas?
4: Kasi Sandro, tinitingnan ko yung version ng lower house, halos identical naman dito sa version ng Senado. Kung magkakaparehas lang yan na version, hindi na yan magbabay ka, mas mabilis yan na i-enroll at agad nang ipadadala yan sa palasyo para lagdaan ang Pangulo kung supportive siya dito sa laman na 5 taon na termino dun sa mga barangay officials. At yung kaakibat na pagpapaliban dito sa election sa November.
2: Mm, yun nga kasi yung reklamo nung iba na baka masyado nang malapit, diba, masyado nang malapit, baka makadagdag lang sa kaguluhan. Pero yun nga, kung pareho naman pala ng version, eh, mabilis-bilis na yan, ano, kumbaga, dire-diretso na yan hanggang sa mapirmahan ng Pangulo.
4: Correct. Tama yun, Sandro.
2: Alright, sige. Maraming salamat, Robert.
4: Balik sa inyo.
2: Yan po si Robert Mano.
0: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
2: Partner, ano oras na?
3: Ang oras, 39 na minuto bago ang ika-5. Makalipas ang ika-4 ng hapon.
5: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: Teka lang, yung sinasabing kung apolitical ka ba, may mga kaibigan ako na ang sabi, nako, ayoko magbasa ng ano, ng balita. Kasi rinding-rindi na siya sa ingay din ng politika. May ilan na akong kaibigan na ganon. Kumbaga, ayoko nang dagdagan yung stress sa buhay ko. Hindi naman ibig sabing apolitical sila. Parang pinili lang nilang... Ayoko
2: magpahinga.
3: Ayoko muna makarinig ng pero ikaw ba may ganung kabang stage? Na parang teka lang, wait. Gusto ko lang sumaya.
2: Nung nag-early retirement ako, partner, ganyan ginawa ko. Parang, ano, parang first time ko in so many years na nawala ka dun sa mga GC na tunog na tunog yung cellphone.
3: Sa una, sarap ha.
2: Oo.
3: Pero, hahanap-hanapin ng katawan mo yun. Tama. Yung tipong busy-busy ka before, tapos nagtathrive ka dun sa environment na talaga namang stressful. Tapos bigla kang nawala. Parang ang payapa ng paligid. Hindi ko kaya to.
2: At saka lalo na, nararamdaman mo kasi, napaka-imposible na hindi mo maramdaman yung epekto ng uri ng pamumuno sa ating lipunan ng mga nakaupo sa pwesto.
3: Lalo! Kung ramdam ng bulsa mo. Diba? At nakikita mo talaga. Kumbaga, nagsusumigaw. Ang katotohanan na hindi mo naman kayang, diba, manahimik din lang or hindi pansinin. Diba? Maging apolitical.
2: At yan ang dahilan kung bakit kayo nakikinig at nanonood sa amin ngayon. Dahil nga gusto nyong mapalawak yung inyong pangunawa sa mga bagay, lalo na sa politika. At usapin nga, partner, ano, nitong mga nakalipas na araw, yung, well, napag-usapan na rin naman nila natin ito bago pa magsimula itong impeachment trial, yung sinasabing 2/3 voting threshold. Yung itinatakda ng saligang batas na dapat ang boboto ay 2/3 ng lahat ng senador. Eh, kaugnay niyan, eh, humingi rin tayo. Marami na tayong mga nakakausap, ano? Last week, si dating Senate President Coco Pimentel, na bar top notcher din, ano? Nagbigay ng kanyang saloobin. Eh, ngayon naman po, kausapin
3: iba,
2: naman...
3: Iba rin, eh, no?
2: Oo, malamang iba rin itong ibabahagi ni Attorney Mel Santa Maria, dati pong dean ng Far Eastern University Institute of Law. Kasama natin via Zoom. Magandang hapon, Attorney Mel!
6: Sa inyo, Sandro at Maan, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood, good afternoon po sa inyong lahat.
2: Eh, syempre, itong si Attorney Mel, very practical to. So, ano po ba yung practicality doon sa pagtukoy? Kung ano yung sinasabi, kung ano yung ibig sabihin ng pagboto ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado sa impeachment trial, tulad nga po nung sinasabi ng Konstitusyon?
6: Constitutional provision dyan, yung Article 11, Section 3.6. At ang sinasabi ng Constitution, malinaw. Unang-una, wala namang nakalagay sa ating Constitution na 16-vote absolute ang siyang tinakdang bilang. Wala. Ang nakalagay sa ating Constitution ay 2/3. Basta't sinabi mong 2/3, hindi absolute yan, likas na gumagalaw yan. Gumagalaw yan depende sa base o denominator kung ilan nga ang mga senador. Ngayon, sabi nga ng ating Constitution, 2/3 votes of all the members of the Senate. Pero sa pag iinterpreta ng ating konstitusyon. Hindi natin hinahati-hati, hindi natin inihihiwalay ang mga ilang mga kataga, kamukayang pariralang yan, all members of the Senate, sa kabuuan ng provisyong Section 36. Bakit? Ano ang kabuuan? Ang kabuuan ganito, ang Senado ay siyang tanging ahensya na maglilitis at magpapasya sa usaping impeachment. Ito na ang pinakamahalagang sentence. Kapag sila ay umuupo sa layuning iyon, sila ay susumpa at magpapatotoo. Nakita natin, tapos nga pupunta na tayo doon na walang mako-convict, basta't ang makapag-convict ay 2/3 vote of all the members of the Senate. So therefore, ang chronological order ganito. Susumpa muna ang mga senador bago sila maging huwes. So from legislator to judge, dapat silang sumumpa. At pagkatapos nilang sumumpa, ito nang sinasabi ng buong Section 36. When sitting for that purpose, sa ating wika, nakaupo sa layuning iyon. Yung layuning iyon, yung to try and decide. Nakaupo. Napaka masalarawan ang katagang nakaupo. Basta sinabi mong nakaupo, ang ibig sabihin niyan, yung kapangyarihang maghusga, at number two, yung mandandong nahan doon ka para nga isakatawan mo ang paghuhusga mo. Sitting for that purpose. Nakaupo sa layuning iyon. So therefore, hindi natin ihiwalay yung katagang all members of the Senate doon sa nauna na sinasabing dapat kayo ay nakaupo sa layuning maglitis at maghusga. Ang nangyayari kasi kaya nagkakaroon ng gulo, sinafragment natin ang isang maliit na phrase at hindi natin dinudugtong sa kabuuan ng provision na yan. Ang talinhaga ko dyan, Sandro, maan ganito eh. Yung sitting for that purpose, yun ang utak. Kasi yun na ang magiging huwes ka na eh. Ginagamit mo na ang utak, tinitignan mo na ang ebidensya. Yung taking oath or affirmation, yun yung puso. Yun yung dugo na gagawa sa'yo ng mga ilang kilos. At yung all members of the Senate, iyan yung paa. Iyan yung gagalaw. Iyan yung maghuhusga. So therefore, kung ihihiwalay mo yung paa sa utak at saka sa puso, talagang mawawalan ng direksyon yan. Mali ang ating pag-uunawa dyan. Dapat kabit-kabit yan at inuugnay para makita natin na ang tunay na pagpapatupad ng provision. Totoo naman, it is understandable na ang impeachment dapat medyo mahirap para tanggalin ang isang taong nahalal ng taong bayan. Okay naman yon. Pero ang difficulty, hindi dapat i-equate sa absurdity. Kasi nga, kung papayagan natin na mga senador na hindi sumumpa o mga sumumpang senador na hindi naman nag-participate, parang meron tayong phantom judges dyan na binibigyan natin ng halaga ang mga pag-absent nila para matamo ang isang verdict. Hindi pa pwede yun. Hindi due process yun.
2: Yan. Pero Attorney Mel, hindi po kaya kung susundin yung sinasabi ng ilang syempre nagbibigay ng kanilang opinion na all senators, tapos kung hindi kaya edi automatic yun na absuelto. Pero kung susundin din kasi yung ganyang pag-iisip, hindi po ba parang nawawalan na ng kapangyarihan ng Senado na gawin yung kanilang trabaho to convict ang isang impeachable public official? Tama po ba?
6: Kasi alam mo basta't hindi gumagalaw yung 16. Basta't hindi gumagalaw ang 16. Talagang ang kailangan lang 19 para mag-absent at para wag pumunta kahit anumang rason nila. Ayaw lang nilang pumunta sa Senado, ayaw lang nilang pumunta sa korte, whether with excuse or not, wag lang silang pumunta.

0: sa iba pang mga portions nung section 3, paragraph 6 ng Article 11.
1: Mm-hmm. Eh bakit kasi
0: so,
1: mga...
0: yan dapat ang pagtuturing dyan.
1: Eh, Attorney Mel, bakit kasi mga framers ng ano Constitution, hindi naman nilinaw doon sa ano na yun, doon sa mismo nga talatang yun.
2: Oo, lalo na yun nga, Attorney Mel, ano, yung pinaggayahan nitong ating Constitution, particular doon sa impeachment process, mm-hmm. Sa Amerika na nakalagay, sa kanila kasi nakalagay na all members present.
1: Oo.
0: Magandang katanungan yan. Mm-hmm. Sa Amerika, nakalagay all members present. Redundant lang yon, isang pag-uulit. Kasi doon sa Amerika, nakalagay rin, kamukha nung sa atin, dapat sila ay nakaupo para sa layuning iyon. Sitting for that purpose. Mm-hmm. Whether tinanggal natin o nahandoon yung present sa bandang huli, hindi na importante yon sapagkat nakondisyon na ang buong talatang yan, ang buong provision na yan, sa sitting for that purpose. At saka isa pa, basta pinag-usapan mo na ang pagwewes, pagja-judge, pumapasok na dyan ang konsepto ng due process ng mismong constitution din natin. Mm-hmm. At basta sinabing due process, walang multong judge. No? Ibig sabihin, kung ikaw ay nilitisin, dapat may huwis doon na tumitingin sa mga ebidensya at nagsusuri ng mga saksi. Mm-hmm. Kaya yan. Alam mo, ito ang aking talinhaga dyan rin. No? Itong talinhaga dyan. Halimbawa, nanood ka ng Netflix, no? At nakita mo si Mr. A, binubugbog si Mr. B. Mm-hmm. Di akala mo si Mr. A ang masamang tao. Pero nirewind mo. Teka muna, i-rewind ko nga, tingnan ko lahat. Yung pala si Mr. A ang unang nabugbog at gumaganti mm-hmm. lang siya. Mm-hmm. So ang ibig sabihin ko, dapat hindi mo i-isolate ang maliit na mga phrases na iyan sa kabuuan ng provision na iyan para mapatupad natin ng tama. You have to look at the total picture of the whole provision. Ang mga operative words, sitting for that purpose, nakaupo para sa layuning iyon. Pangalawa, sumpa at pagtutuo. At pangatlo, all members of the Senate. Iugnay-ugnay mo lahat dyan yan, makikita mo na malinaw pala, hindi pala malabo, na all members of the Senate ang tinutukoy lang nun, yung mga sumumpa at yung mga nakaupo. Yung dalawang yan, kung tanggalin mo ang isa, hindi sila Senate judges. Mm. Yun.
1: Oo. Pero Attorney Mel, may mga nagsasabi naman na hindi kaya ano to, parang mapanganib din. Mm-hmm. Kasi, bawa sa mga susunod na impeachment trial, parang gagawing flexible. Alam mo yon, mm-hmm. kung ano nang yung mga present na kumbaga magbabago-bago yung bilang. Meron ding tanong no na paano kung naibaba mo na tapos dumating yung mga wala ngayon. Alam mo yon, yung hindi talaga dumalo sa mga pagdinig tapos sa araw ng botohan ay dumating. Plus, kung sa araw din ng botohan biglang may nagkasakit, may nangyari sa mga sa ilang senator judges. Paano rin 'yon, Attorney Mel?
0: Sa mga sinabi mong yan, Maan, makikita natin ang kahalagahan ng flexibility. Mm-hmm. Pero tatandaan natin na bawat artikulo, Article 1, mm-hmm. Article 2, mm-hmm. Article 3, Article 4, ay siyang dinidinig nila. Mm-hmm. Ma-acquit o ma-convict lang sa isa, ma-convict sa isa, tapos na kasi ang istorya. Mm-hmm. Ibig sabihin, mapaparcel mo naman eh. Kung ikaw ay umaten sa Article 1 at Article 1 na sumampa ka at naupo ka bilang West, makakapag-decide ka. Pero kung wala ka sa Article 2, hindi ka makapag-decide. Ganun mm-hmm. yon hanggat sa Article 3 at mm-hmm. Article 4. Mm-hmm. Sa Korte Suprema nga, Maan, mm-hmm. basta't yung mga mahistradong yan magde-deliberate at magpipirmahan na at magde-decide na. Merong main opinion at may nagko-concurring opinion at dissenting opinion. Pero meron rin mga maestrado na hindi nagte-take part. Nililigay nila no part. Sapagkat hindi sila sumali sa deliberasyon. Palagay ko dapat ganun rin ang maging alituntunin dyan sa loob ng Senado yan. Kasi talaga namang fairness lang na kung hindi mo narinig ang ebidensya ay hindi ka dapat maghatol. At saka yung sinasabi mong yung pabago-bago. Na sinasabi nga ng iba na kung gagawin mong 16

0: indefinite, eh walang makapagmamanipula. Yun ang sinabi nila. Pero ang totoo, kung titingnan mo maigi, ang makapagmamanipula lang dyan, yung parte na gustong ma-acquit. Kasi hindi lang sila papasok, siyam lang sa kanila ang ayaw pumasok at ayaw maghatol o ayaw mag-participate, tapos na ang laban, nang umpisa pa. Sila talaga ang makakapagmanipula nun. Yung mga gustong makapag-convict, siguradong dapat na doon ang 16. Mandando, huwag kayong aalis dyan. Pero doon sa mga gustong mag-acquit, umalis na kayo dyan, basta hindi lang natin marating yung 16. So therefore, the occasion for manipulation seem to go on the side of those who wants acquittal kasi mas maliit ang kanilang kinakailangan.
1: Pero Attorney Mel, ito pa, bago ka namin na pakawalan, Attorney Mel, meron din nagsasabi naman na kaya rin na nag-open na ng amici curiae, kumbaga nag-imbita na ng amici curiae ang Senado, ay para rin kasi mapanatili pa sa kanilang jurisdiction yung usaping ito. Kasi as of now, ito ya usapin pa rin sa loob mismo ng impeachment court. Yung laman din noong Avelino versus Cuenco na desisyon noong 1949, na yung isa doon sa mga nagsulat ng desisyon, parang mayroong binabanggit doon na merong argument na dapat nga hindi pinapakialamanan ng Korte Suprema itong legislative work ng Senado dahil nga ito'y kapangyarihan nila. Kumbaga ito'y inaatas ng konstitusyon. Lalo na't itong issue ng impeachment na ang sole power na inaatas ng konstitusyon sa paghatol ay sa Senado. Tama po ba, Attorney Mel?
0: Punto yun. Alam mo kung bakit? Ganito yan, ha? Ang impeachment court ay likha ng ating konstitusyon. Ang Korte Suprema ay diretsong likha rin ng ating konstitusyon. Ang impeachment court hindi nililikha ng isang normal na batas, kundi nahandun yan sa loob ng ating konstitusyon. It is created by the Constitution. Ang Supreme Court rin, created by the Constitution. So from that perspective, pantay sila. So basta pantay sila, dapat ang general rule, hindi sila manghihimasok sa trabaho ng isa't isa. Ang trabaho ng impeachment ay nakasalalay lamang sa impeachment court ng Senado. General rule, hindi manghihimasok ang Korte Suprema. Kaya lang sinabi rin sa ating Constitution, kung ang isang ahensya ng gobyerno ay nag-grave abuse of discretion, sa ating wika, labis o sukdulang pang-aabuso ng pagpapasya, pwede siyang pumunta sa Korte Suprema at dinggin ng Korte Suprema kung meron ng lubusang pang-aabuso ng pagpapasya. Pero napakataas ng batayan, ano? Grave abuse of discretion. So generally, ang sabi ng ating konstitusyon at batas natin, kung nakinino ang poder na para gawin ng isang trabaho, sila muna mismo ang magde-decide kung paano ito ipatutupad sa pagkakataong ito, ang impeachment court. At kung walang grave abuse of discretion, mananatili yan. Pero kung may isang tao na nagsabi na ito'y isang matinding pag-aabuso ng pagpapasya, pwedeng umakyat sa Korte Suprema. Ganun lang pagpunta sa Korte Suprema. Pero tama, sila mismo muna ang magde-decide sa usaping ito.
1: At kaya ako rin po kasi yan natanong, Attorney Mel, dahil nga ang kung ano yung naging pagpapasya ng impeachment court, ito ay final at hindi ito up for review ng Korte Suprema.
0: Taba ka, Sandro, as a general rule, dapat hindi reviewin ng Korte Suprema. Ito na lang ang exception nga dyan. Kung may isang malubhang pang-aabuso ng pagpapasya, ano ba ibig sabihin ng mga pariralan yun, yung phrase na yon? Ibig sabihin nun, kung na-reach nila ang kanilang mga resolution, kapritsyo lamang, whimsical lamang, walang base, gusto lang nila, ayaw lang nila. Kung ganon, talagang grave abuse yun. Dapat may wastong dahilan kaya ginawa nila yan. Kaya tinatawag nila ngayon yung mga amici curiae para pakita nila na ito dinedeliberate namin. Hindi kapritsyo to. Didinggin namin ang mga opinion ng mga eksperto. Right. Pero sa larangan yan, ha, Sandro, dapat nating malaman ang ating mga tagapanood. Basta't pinag-uusapan ng konstitusyon, ang mga kataga ng konstitusyon ay dapat unawain ayon sa pag-uunawa ng mga ordinaryong tao na nagpatupad at nagbigay buhay sa ating konstitusyon. Binasa nila yan, nakita nila, sitting for that purpose. Hindi ibig sabihin nun, no sitting. O kaya nakita nila, taking oath or affirmation. Pag-uunawa nila doon, dapat ganun, hindi yung walang oath of or affirmation. Kasi ang alituntunin sa konstitusyon, ang konstitusyon ay dokumento hindi ng mga framers kundi ng taong bayan. Kaya dapat intindihin ang mga kataga ayon sa pag-uunawa nating mga normal na tao. Di ba po? Di ba?
1: Right.
0: So ganyan dapat ang titingnan natin ngayon doon sa mga amici curiae.
1: All right.
0: Kung paano nila babalangkasin yan.
1: Okay, sige po. Abangan na lang po natin kung ano yung magiging balitaktakan sa Lunes, Martes, Miyerkules, sa Wednesday po. Maraming salamat, Attorney Mel.
0: Maraming salamat, Maan at Sandro. Thank you.
2: Thank you, sir.
1: Yan po si Attorney Mel Santamaria, dati pong Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Ay paano, magbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Mga anak, nabili ko na yung bago yung sabong panligo.
5: Wow, Mama! You know I love the

0: regular use. Results may vary.
1: Ako din! Lab namin ang All New Protect Soap starts at 1550 pesos. SRP lang.
2: Bamba!
0: Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with All New Protect Soap. With regular use, results may vary.
3: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
4: Money, money, money!
3: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
4: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
3: Basta AM, DZMM!
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo?
0: Muna tayo ng report partner. Sino ang nasa unahan ng ating listahan?
4: Mahigit 30 sasakyan kabilang ang ilang pampasaherong jeep. Natikitan ang illegal parking sa Makati City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
5: Manad Sandro, aabot sa 33 sasakyan kabilang ang ilang pampasaherong jeepney na natikita ng MMDA sa isinagawa nitong clearing operation sa Barangay Bangkal kasama ang Makati City Public Safety Department. Ayon kay Joshua Salazar, Traffic Operations Officer 4 at Head ng Traffic Enforcement Division ng MMDA South Sector, dati na nilang ginagawa ang clearing operations sa barangay pero mas pinaigti ngayon dahil sa viral video nitong weekend kung saan nakitang nagit-git ng isang magre-responde sana ng bumbero ang isang sasakyan sa nasabing barangay. Aniya, may ordinansa ang barangay na pinapayagan ang street parking sa mga designated parking areas sa loob ng mga may yellow lane pero marami pa rin aniya ang lumalabag dito.
6: Is na clearing na po ginagawa. Ilang beses na rin po kami nag-operate with coordination po sa Makati PSD po. So, unfortunately lang po, nagkaroon po nung nag-viral na video po yung kung saan yung emergency vehicle na may natamaan nga po na nakaparking po. So, nakita naman po natin ang problema po dito is yung double parking po.
5: Isa naman sa natikitan dahil sa illegal parking at kasama sa mga i-impound ang pampasaherong jeepney ni Kuya Edwin. Nang tanungin kung bakit siya sa kalsada nakapark, ito ang kanyang sagot.
7: Eh, alam mo naman, di ba? Wala akong driver yun, dahil mataas yung diesel eh. So, wala akong driver.
5: Aabot naman sa 10 ang nahatak o nato ang sasakyan na dadahilihin sa impounding area sa Marikina City. 1,000 piso ang multa sa mga lumalabag sa illegal parking habang 2,000 piso naman sa mga nakaparadang sasakyan pero walang driver. Bukod pa dyan ang bayad sa pagtubos kapag na-impound. May paalala naman ng mga otoridad sa publiko, partikular sa mga may-ari ng sasakyan.
6: Umarkila po tayo. O kaya po, bago po tayo bumili po rin ng sasakyan, mas maganda po na isaalang-alang po natin na meron po tayo pagpaparking.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
4: Maraming salamat sa iyo, Jom Garner.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, may humahabol pa, partner. Kaguluhan sa 3 magkakahiwalay na lugar sa bar muling sumiklab habang isinasagawa ang halalan. Ang detalye hatid ni Noreen Igonya mula sa FMR Davao del Norte. Go ahead, Noreen.
8: Yes, Isandro, muli na naitala ang isa na namang pagsabog dito sa Cotabato City Pilot Central Elementary School ngayong alas 4 ng hapon sa kasagsagan ng pagboto ng mga Cotabatenos para sa barn parliamentary election. Sa ngayon ay itinalabas na muna lahat ng mga botante at pansamantalang hinihinto ang botohan. May isang ambulansya na rin kanina na may mga sakay ang dinidinig lumabas mula sa school campus. At inaalam pa natin na Zandro ang buong detalye sa pangyayari kasi hindi pa ngayon na pinapapasok ang mga media doon mismo sa pinangyarihan ng insidente. At isa rin ang naitalang sugatan matapos madamay sa pamamaril sa nangyari kanina, o na nangyari kanina sa Aguac, Amama sa Panong Highway sa Sheriff Saidona Mustafa Maguindanao del Sur. Nangyari ito kanina nga tanghali habang isinasagawa ang botohan. Ayon sa investigasyon, may mga armadong lalaki na naunang nagpaputok sa grupo ng mga security forces. Nadamay sa pamamaril ang isang matandang butante na patuloy pang ginagamot ngayon sa ospital. Nahuli naman ang isang lalaki na pinaniniwalaan kasama sa grupo ng mga nagpaputok. At kanina din ay nagtagulo sa o nagtagulo ang mga butante sa Cerro Elementary School sa Cotabato City matapos sirain ng grupo ng kalalakihan ang dalawang sasakyang nakaparada sa labas ng paaralan. Dahil nakitaan umano ito ng mga baril. Nakatakas naman ang mga suspect matapos itong akmang hulihin ng pulis. Habang sa Sultan Mandayan matanog ang maging Dunaw del Sur o maging Dunaw del Norte, nagkaroon din ng kaguluhan matapos mag-warning siya at isang pulis na itinulak ng ilang butante. Bigla umanong nagkaroon ng tensyon habang bumuboto ang mga residente sa lugar. Inaalam pa kung ano ang dahilan ng mga kaguluhan. Samantala, Jandro, dalawang lugar naman sa BARM ang sinailalim sa Comelec Control dahil sa Parahasan at Pandaraya. Matapos ang pamamaril na nangyari sa Cotabato City sa hapon at kanina, isinailalim na ito sa Comelec Control o gayon din sa bayan ng Malusoy sa Basilan dahil sa mga pre-shaded balot mula sa 36 na presinto. Yan muna ang latest nila dito sa Cotabato City. Ako si Noreen Igonia na sila si Jesus, magsaservisyo para sa Pilipino.
0: Ingat-ingat, Noreen. Ingat-ingat. Maraming salamat. Yan po si Noreen Igonia mula sa FMR Davao del Norte. Pero partner, magandang talakayin pa, no? Itong mga nakapark nga sa kalsada.
4: Ay, nako.
0: Nako, di ba?
4: Hindi, dyan nga lang sa may Kamyas. Mm. Ay, Kamuning. Mm. Ay, Kamyas nga. Ay, Kamuning. Sige, ito na. Sure na ako, Kamuning. Oh, may mga side street dyan na talaga namang
0: double magkabila. Double parking din.
4: Kasi kahit ako'y nakasakay ng TNVS, yung tipong, excuse me po, yung dahan-dahan talaga yung...
0: yung ikaw pa'y mahihiya sa kanila.
4: Para, excuse me po, di ba? Di ba sa ibang bansa, bago ka bumili ng kotse...
0: dapat may garahe. Nakita mo yung reaction pa nung bumaba yung driver.
4: Galit.
0: Galit pa. Hinampas pa yung katabi.
4: Yun ang.
0: Ay, nako.
4: Kaya pag nasasagi pa yung side mirror, galit pa, di ba?
0: Ang masakit nun, paano pa kung ambulansya? Di ba?
4: At, eto lang ah, sa Quezon City to, may mga alley dyan eh. No? Minsan, may mga nakaparada. Pang-emergency yun eh. At saka walkway yun ng mga tao. Diba, mga residente? Tapos, paparadahan. Eh, minsan pwede kasya pa yung isang sasakyan. Pwede mong ipang-emergency yun. Halimbawa, may sunog, daanan ng bombero po yun, truck ng bombero. Kaya minsan sa mga sunog, hindi makadaan yung mga truck ng bombero.
0: Ito, kausapin natin ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Magandang hapon po.
9: Yes, Sir Sandro. Magandang hapon rin po at gayon din na Maan at sa lahat po. Isang ligtas na hapon po sa lahat.
0: Eh, nakita po namin yung viral na video kahapon. Eh, Sir, baka naman... pagbayarin pa yung bombero na nakasagi dun sa sasakyan, eh hindi naman po rin nila kasalanan yun dahil sila yung lumiresponde sa sunog eh.
4: Hindi, ang tanong kasi, meron daw kasing sakay. I think yung driver, nando doon. Eh, meron, bumusi na rin po ba yun? Pumotpot din po ba talaga itong bombero? Kumbaga binigyan naman siya ng time na, wait lang kuya, tatabi naman ako. May ganun ba, sir?
9: Yes, mama, ayon doon sa isinagawang investigasyon po ng Makati City Fire Station, dahil po yung involved na partak po, ang nagmamaneho ay from the BFP at BFP personnel. So, syempre, inalam muna kung lehitimo ang pagresponde sa sunog. So, yes.
4: Kasi mamaya pa uwi na eh.
9: Opo. So, hindi po yun kasama sa mga exemption. Yung kung walang emergency, wala pong privilege, no? Ang privilege po na meron ay yung mga responding vehicles lang namin sa lehitimong may operation. Okay? Pangalawa, may sapat ba at malakas na wangwang or sirena? Yes, malakas na malakas yung sirena. At, kasama yung mga activated na mga emergency lights. So, naka-on po lahat. Pangatlo, maliban doon ay habang dumadaan siya doon sa makipot na o makitid na daan, ay may kasama pang verbal request dahil may public address system kasi ang bawat partak namin. So, kinakausap po yung driver nga na dadaan siya. So, ayon sa partak driver, kung saan critical nga ang bawat segundo dahil sa buhay o ari-arian ang nakasalalay, ay dahan-dahan niyang inabante ang fire truck.
4: Mm-hmm.
9: Subalit sadyang makitid ang bakanteng or available space dahil dalawang side ang may nakaparada at nasagi yung saka ng bahagi na sasakyan.
4: Mm-hmm.
9: So, at pinaliwanag din naman niya na pagkatapos ng firefighting operation, kasi dumiretso pa rin sila, no? Kasi inaasahan ng taong bayan natin,
4: mm-hmm,
9: na makaagarang makarating doon sa nangyayaring sunog. Kasi yung iba nga ay umikot pa dahil hindi talaga makakadaan yung mas malalaking fire truck.
4: Oh, oh.
9: Kasi hindi lahat ng fire truck ay pare-pareho ang sukat. May mas wider ang mga sukat at meron mas mga maliliit. So yung dumaan doon ay isa sa mga maliliit na fire truck po ng mga BFP.
4: Mm-hmm.
9: No? Kaya nung pagkatapos ng firefighting operation, ang ayon sa investigasyon, no, ay both parties ay proceeded naman sa traffic bureau ng Philippine National Police ng Makati for proper reporting.
4: Mm-hmm. So anong nangyari, sir? Kumbaga, inireklamo pa ba? Nagreklamo pa ba yung motorista? Inireklamo pa ba yung ating bumbero?
9: Opo, initially ay mas mainam ay sa PNP Makati niyo na lang alamin, no, ang naging findings, kasi kahit kami po, no, na BFP or other mga responder sa mga sunog or kahit anong ambulansya, ay sakop pa rin kami po sa batas trapiko. At dahil na rin po ongoing pa nga investigation dahil alam ko pinatawag na ng LTO through show cause order ang nasabing driver ng black Hyundai, no, na sedan. Kaya pero madalas naman sa mga karanasan namin ay walang civil liability kung napatunayan na yung damage was caused by their own primary negligence naman. Yun naman madalas, kasi malino naman yan sa fire code namin na blocking designated fire lanes, yung mga fire hydrants or directly impeding fire operation ay maaaring ma-admin fine pa, no, kung kasuhan ng inyong BFP mula 2,000 hanggang sa 50,000 for obstructing emergency routes, halimbawa. At kung talagang willfully non-compliance or failure to clear a hazard, ang mga violator nito ay can face criminal charges as well, hanggang 100,000 ang penalty niyan at jail time ng hindi bababa sa 6 months hanggang 6 na pataon, no? Yan po yung in-enforce rin namin na Republic Act 9514 or yung Fire Code of the Philippines nga. So yan po ang nangyari. So again, no, meron pang isinasagawang investigation ng LTO. So kung ano man ang magiging findings, so kami po ay sakop pa rin po ng batas trapiko.
4: Para malinaw lang, sir, bali ang mga bumbero natin, lalo't rumiresponde ang may right of way. Kasi diba, tayo nga, malayo pa lang naririnig natin yan. At kung nasa likuran natin, magi-give way ka eh. Kahit ambulansya eh. Kasi may takot ka, ma, na baka masagasaan ka, diba?
9: At ano naman yan, ma'am, ano, maliwanag naman yan sa Republic Act 4136, yung Land Transportation and Traffic Code. Or nakaangkla naman dyan yung mga other city or municipal traffic ordinances, no? Kasi ang anumang dahilan sa pagkaantala ng mga rumiresponding fire trucks or ambulansya or any other emergency vehicles ay maituturing talaga na banta sa kaligtasan ng publiko. Delayed response time kasi could endanger lives, eh, kaya mahalaga ang bawat segundo.
4: Sir, ang mga one-way ba pwedeng pasukin na mga bomberong rumiresponde?
9: Madalas po sa nangyayari pag one way ay during emergency ay nagkakaroon dyan ng exemption. Dahil halimbawa, yun na lang ang tanging daan para marating agad ang nangyayaring sunog. Kasi pag sunog kasi inherently or inherent, no, yung rescue operation na sinasagawa ng mga responders. Hindi lang ari-arian ang involved dyan, kasi marami tayong nirerespondehan na talagang nangangailangan ng rescue dahil na-trap sa loob ng nasusunog na bahay. So priority talaga ang buhay, kaya yung makarating agad ay prioridad no ng bawat responders para magligtas ng buhay at maaari-arian. Kaya sa mga one way ay kasama yan sa mga exemption at halimbawa basta ang mahalaga ay make sure lang po na ang lahat pa rin ng driver ay magbibigay pa rin ng pagpapahalaga sa kaligtasan ng publiko or duty guard for public safety. No? So, yun yung mga...
4: Gusto kong tanungin kay sir eh, diba sa mga pelikula, diba sa abroad, parang pag car chase ba at nasagi ka, eh pero police yun eh. Police chase, diba ganon? Kung may liable yung mga police, diba may ganon? Tapos minsan nga nagagamit pa yung sasakyan mo sa paghabol nung say nung kriminal o suspect.
9: Malinaw naman yan, mama, ano, kasi nakalagay naman talaga dyan yung nabanggit yung kanina, right of way sa mga responders, kasi ang tinuturo talaga ng mga or ng LTO natin sa lahat ng mga motorist at kahit yung pedestrian, no, ma-sealed sa right of way, mag-pull over sa side ng road at stop sa mag-stop to clear a path para sa mga emergency vehicles, no? Kaya yun yung tandaan natin na maging sabihin na natin nga responsableng mamamaya naman tayo.
4: Ayan. Ayan ang issue naman kasi double parking. Diba? Pupuntang MMDA, mababait ng... Eh, teka, may isang issue pa dyan eh. Kasi pinayagan daw ng barangay yung double parking. May ganun bang lumalabas, sir?
9: Kaya nga po, kung mayroong mga ganong ordinansa o di kaya mayroong mga city ordinances na pinapahintulutan, no, ay dyan po malalaman ngayon, kaya yung pagkandak ng investigation ay kasama yan. No, pero again, ang dapat po ang daanan ng fire truck at ambulansya ay dapat po ay hindi maharangan talaga. No? We could never tell no, na baka ang emergency ay mangyari sa mga kakilala natin o di kaya sa mga kamag-anak natin at hindi makakarating dahil nga naantala o di kaya hindi talaga makadaan, iikot pa. So, yun po ang ano natin dapat continuous na proactive measure na magkaroon talaga ng right of way sa lahat ng mga emergency vehicles natin. Kahit mga iskinita, pahintulutan ng mga parking dyan sa public road, pero mas mainam, no? Yung one-side parking lang na makadaan pa rin. Nakita natin, parang two-side parking eh. So, hindi pa natin makonfirm, no? Na kung allowed ba yon sa kahabaan ng daan na yon.
0: Ayun nga lang, ano?
9: Doon sa Makabolo Street yun.
4: Tsaka ambulansya at bombero, malayo pa lang, narinig mo na eh. So, mapapaano ka rin eh, mapapamarites ka rin, ha? Asan kaya yun? Nasa likuran ko pala. So,
0: eh ang maganda diyan, hindi tayo yung nasagian na may show cause order pa at maari pang makansela yung kanyang lisensya. Maraming salamat po, Fire Superintendent Anthony Arroyo.
4: Thank you, sir.
9: Yes, sir Sandro, no, at mamaan, maraming salamat din. At sana kapulutan na rin ng aral, no, yung mahilig talagang mag-park diyan sa mga public roads.
4: So, isang
9: isang ano talaga yan na maging kapulutan ng aral na maging responsableng mamamayan tayo.
0: Alright. Sige po, marami pong salamat. Yan po ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection.
4: Parang ano yan eh? Yung trend.
0: Ano?
4: Hindi mo pwedeng anuhin niya kasi right of way niya yun. Diba? May mga ganun, diba? May mga kotse rin na nasasagi ng tren. Diba? May mga insidenteng ganun, ha?
0: Oo. Oo, siya.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: Pansa Private Confessions.
1: Ang pinakamahalagang bagay na maibibigay mo sa isang taong nawawala ng pag-asa, hindi pera, hindi salita, hindi pangako, kundi ang presensya ng isang taong nagsasabing, huwag kang susuko.
0: Private Confessions. Private Confessions.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ay, nagbabalik po ang ATM.
5: Anong take mo?
4: Ay, kasama po natin ngayon via Zoom ang Pinoy Street Lawyer na si Attorney Danielito DJ Jimenez. Magandang hapon po, Attorney.
6: Magandang hapon, Sandro and Maan, and happy anniversary po sa DZMM.
4: Ay, marami pong salamat, Attorney
5: Thank
4: DJ.
5: You.
4: Eh, ano pong take nyo? No? Kasi nga, ito'y ongoing na istorya ngayon dahil nga naglalabas na ng desisyon ang Sandigan Bayan na ilipat na nga po sa Quezon City Jail si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Eh, ano pong take nyo doon na from PGH ay ilipat na po sa Quezon City Jail?
5: Eh, nauna rito, di ba, parang pinatawag yung mga doktor ng PGH at pinagpaliwanag, no?
6: Ang decision po kung saan madidetain, no, ang isang akusado ay nasa sa korte talaga at wala naman yung specific rules na dapat isinusumite. Nasa sound discretion ng korte, depende sa sitwasyon. So kung makumbinsi mo ang korte na talagang kailangan mo ang hospital arrest at pinayagan ka, well, that is to your advantage. At minsan nga po, kahit non-bailable for humanitarian reasons, kagaya po ng nangyari sa late Senator Enrile, pinayagan din magpiansa. So yan po ay nasa kamay na po ng huwes at dapat lang naman din na kung walang dahilan para i-detene, i-hospital arrest, dapat lang kasama ng mga ibang naakusahan ng similar offenses, masagutin ng dating speaker at malagay siya doon sa tamang proseso gaya ng iba.
4: Pero Attorney DJ, masasabi ba natin na may special treatment? Kasi nga po, normal ano, sa kapag merong inaaresto na individual, talagang sumasailalim sa pagsusuri ng mga doktor kung ito ba ay fit na, kumbaga, i-detain o kung saan ba siya dapat ilagay.
6: Eh kaya nga ho pumasok na ang Sandigan Bayan at 3rd Division na ata po, ano, kung saan ito naka-file. At nag-order na po sila na ilipat na sa tamang kulungan. Dahil nga po nung una, I think walang nahirapan ang mga kapulisan na arestuhin, ano, although in some cases po minsan kahit nasaan ang akusado dinadala, kung kinakailangan ng ambulansya, nagpapatawag ng ambulansya yan at dalhin sa ambulansya yung at ilipat sa public hospital. Kaya lang siguro nung mga oras na yun, wala namang order pati ang Sandigan Bayan kung paano ito gawin. Kaya may nabuti na hindi galawin, lalo na't may mga doktor na nagsabing kailangan niyang ma-confine. Kaya na in effect, parang na-hospital arrest po siya doon sa mga unang araw.
4: At saka normal yung kapag may ganitong proseso, normal na tinitignan talaga ng doktor at sila yung nagbibigay ng rekomendasyon kung fit nga ba na ikulong na isama na doon sa mga nakakulong yung isang akusado. Pero nga rin naman po kasi, diba, Attorney DJ, kapag ikay akusado, hindi naman ibig sabihin nito na ikaw ay guilty na, kaya ibinibigay pa rin yung kailangan na atensyon sa'yo. Tama, Attorney DJ.
6: Tama po yun. At medyo nung unang araw ng pag-effect ng arrest, napakahirap naman na pangunahan ng mga kapulisan na pilitin bitbitin kasi nga nasa ospital.
5: Mm-hmm.
6: So parang talagang may nabuti nila na doon na lang iserve yung warrant sa ospital, at effectively naman sa pagkaka-serve ng warrant ay under the custody na rin po ang speaker ng kapulisan. Pero mm-hmm. ng mga panahon na yon, hindi naman eksperto din ng mga kapulisan, kaya hindi din nila siguro ipinilit. Pero may mga cases akong alam na minsan kung nakikita ako kahit saan, ano, talagang binibitbit yung akusado eh.
4: Alright. Mm. Sige po.
5: Salamat.
4: Sige po. Marami pong salamat, Attorney DJ.
6: Salamat po.
4: Yan po si Attorney DJ Danielito, DJ Jimenez, isa pong Pinoy street lawyer. O, e, paano partner? Tignan mo, kung kailan tayo pa uwi, tsaka walang ulan.
5: Gan talaga, nanginginis. Ay, bukas ulit.
4: Bukas po ulit. Susunod na ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo.
3: DZMM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
7: Money.
3: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
7: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! DZMM! Numero 1 sa aksyon!

0: maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
3: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. Is

0: ganun ata ang naririnig ng ibang mga kapamilya natin dyan sa Mindanao, partner.
1: Ah, kanina.
0: Oh, dahil yung ulat ni kapamilya Ernel Tokmo.
1: Oo.
0: Siya po ay nagko-cover nung BARM election sa Maguindanao del Surada.
1: Oo.
0: Magmula pa daw kanina umaga, partner, hindi pa daw tumitigil yung putukan. At yun yung report niya nung alas 4 kanina.
1: Oo. Maski si Steve Ras din, partner.
0: Steve Ras, kahapon, sa Cotabato.
1: Oo. Kahapon pa nga, kagabi pa nga daw, 11:30 nang may nagsimulang pumila, nagkakagulo na.
0: Okay.
1: Meron na rin mga barilan. Ano
0: so, mga kapamilya, napaka makasaysayan nga po ano nung idinadaos ngayon na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, yung BARM. BARM po ang tawag doon, hindi ARM, no? Kasi lumalabas, partner, kahit BARM, maraming ARM violence.
1: Kaya nga.
0: Hindi nagiging BARM. BARM at, violence.
1: At no, yun, partner, maiisip mo, paano nangyayari yun sa higpit ng seguridad? My God,
0: 30,000 yung supposed to being pinadala ng PNP, diba? At AFP.
1: Oh.
0: Tapos nagdagdag pa.
1: Oo.
0: Pero ganun pa rin.
1: Diba?
0: Yes.
1: Hindi talaga natin
0: so, anong ibig sabihin doon? Likas na ba sa kultura ng ating mga kapamilya sa Mindanao na sa halip na dumaos sa isang mapayapang halalan, eh kinakailangan idaan sa dahas yung pagpili ng mga leader. Or sinususulan yung mga tao doon na gumamit ng dahas para yung mga sinusuportahan nila ang maluklok. Eh ano mangyayari dun sa inyong parlamento dun kung gano'n na magiging paraan?
1: Tama.
0: You were actually elected through violence? Ganun ba? Kasi hindi ho sana humantong sa gano'n kung alam naman nila na ang halalang ito ay napakahalaga para sa kinabukasan nga ng autonomous region in Muslim Mindanao. And yet, mas pinili pa ng ibang grupo doon na idaan sa violence, hapatayan, para sila po ay magkaroon ng kapangyarihan. So, what does that tell you, partner?
1: At nakakatakot pa nga, partner, dito isipin kung these same armed groups are the same people na sinasabi, ano yung tinatawag nila? Parang yung army ng isang politiko? Diba? Kung ganito din yan, protecting or yung isinusulong ang iisang politiko, iisang pamilya na naman, para maghari doon sa lugar.
0: Dinastiya.
1: Diba? Dinastiya pa rin talaga. And we have seen how this is prevalent.
0: At saka yung alam niyo yung term, mga kapamilya, yung warlordism. Warlord, di ho ba, no? Nauso yung termino noon mga 1970s dahil sa Mindanao noon, kung naalala niyo pa, no? Maybe you're old enough to remember, mga kapamilya, nauso doon yung mga ilang lugar sa Mindanao naghahari-harian doon, mga warlord. May mga kilalang mga apelyido noon, hindi ko nababanggitin ngayon, no? Na talagang sila ang kumbaga ay may hawak o may control sa either north, west, east, south Mindanao. Dahil kumbaga pinaghatian na nila into four quadrants yung Mindanao. At sila na yung naghahari-harian doon through the use of armed force or armed violence, partner. Kaya hindi ho nawala-wala yung ganong kultura hanggang sa ngayon. Eh pati sa eleksyon, napapamalas tuloy na ganun pa rin ang kalakaran. Kailangan pumatay ka para ikaw ay maluklok sa pwesto. Hindi ho sana ganun, di ba, mga kapamilya? Sana umusad na yung ating pag-iisip, yung ating pong pagpapahalaga sa demokrasya, na hindi po tayo kailangang makipagpatayan para tayo po ay makapaglingkod sa publiko. Di ba yun naman ang...
1: Yun naman ang lagi natin pinupos.
0: Yes, because bakit ka ba tumakbo for a parliamentary seat? Di ba para makapaglingkod?
1: Kaya nga. Whether anumang klase ng ano yan, ng form of government yan. Di ba? Kung ang puso mo ay sa paglilingkod para sa ikabubuti ng kapwa mo, aabot ka ba sa ganyan?
0: Kaya nga. Bakit mo kailangan...
1: That's what you're gonna do to secure a seat?
0: Yes. Bakit ba kailangan magdanak ng dugo? Para lang ka ikaw ay maluklok sa pwesto. Ibig sabihin nun, ikaw ay may masama o maitim na
1: balak. Oo.
0: Para po ikaw ay maluklok dahil gusto mo magkaroon ng sariling kapangyarihan at hindi para sa paglingkod sa bayan.
1: At ang kawawa, yung collateral damage.
0: Alam mo, partner, collateral damage ba sila o willing accomplice?
1: Hindi natin alam kasi paano kung bystander lang yan. Kung gusto naman niya talagang bumoto, partner, di ba? Nadamay sa crossfire.
0: Posible din ganun, ano? Pero ang mahirap dyan, partner, katulad nyan, dating COMELEC chairman, na pagbibintangan po na vote buying. Siyempre, marang ang sakit naman pakinggan na naging pinuno ka ng Commission on Elections, tumakbo ka lang for a parliamentary seat, bigla ka na lang naakusahan ng vote buying. Siyempre, sasabihin niya, hindi, ano lang ako, sineset up lang ako. Pero ang dami kasi ding magpapatutuo na kalakip nung mga pulyetos na nandun niya.
1: Yung
0: parang
1: sample
0: mga,
1: ballot,
0: ganun? Hindi siya exactly sample ballot. Eh. Parang campaign material.
1: Flyers?
0: No? Parang flyer.
1: Oo.
0: Na may kalakip na pera, partner.
1: Naku.
0: Parang ano, setup ba yun? Ewan ko lang, ha, mga kapamilya. Iimbestigaan pa daw nila kung totoo yun.
1: Ang masaklap dito, partner, alam mo,
0: what
1: ano, may video na, may picture na. Wala naman talaga nakukulong kapag nakita ang vote buying,
0: no?
1: Diba?
0: Kaya, ang hirap pong tanggapin, nasasabihin po ng mga otoridad na pangkalahatan, mapayapa naman daw yung nangyayaring barn parliamentary election. Ang problema, may mga namatay na eh.
1: Correct.
0: May mga sugatan pa.
1: Oo.
0: Tapos ngayon, yung sinasabi po ng ating kapamilyang si Ernel Tokmo, sa lugar kung saan po siya nag-cover sa Maguindanao del Sur, hanggang kanina umaga, hindi pa humuhupa yung putukan. Barilan, partner. Ano yun? Kung sa mga tao po na wala naman ho sa inyo, di ba? Dahil malayo po sa atin ang Mindanao, feeling nyo, hindi naman ho importante sa inyo. Kahit pa paano, ang halaga po niyan ay binigyan na nga natin ng pagkakataon, no? Yung pong mga kapatid nating Muslim, na sila ang magpa... Parang kumbaga...
1: Magtatakbo ng sarili.
0: Yes.
1: Ng, ano,
0: sarili nilang pamahalaan,
1: oh.
0: No? Para po, actually... pamahalaan at saka yung kanilang lawmaking body.
1: Oo,
0: no?
1: Oo.
0: Pero kung ang pagpili naman po ng mga representante at kinatawa na uupo sa lawmaking body ay nahalal dahil sa lawlessness, anong ano naman ang sinasabi noon, di ba? Sa mga kababayan natin doon. Do we want Mindanao to be a land of promise or a land of continuing violence? Hindi nga ho sana ganun eh, di ba? Because lagi na lang natin nga sinasabi na eh, hindi, kaya nga natin binibigyan ng autonomy yung mga kapatid nating Muslim. Dahil kailangan sila na mismo ang magpakita na kaya nilang pamunuan yung sarili nilang mga kababayan doon, mga sariling Pilipinong kababayan, dahil may sariling kultura silang ina-apply, di ba? The Muslim culture and values. Hindi naman ho ito ang likas na Muslim values, violence. Hindi, partner eh. It's not. Kumbaga na pe-pervert, di ba? Napapariwara. Yung kung ano man yung pinaglalaban ng mga kapatid nating Muslim dahil mayroong mga gusto na maghasik ng karahasan. And that should not be allowed. Kanina, partner, hinihintay ko na lang sabihin nila Steve Rust, nila Ernel Tokmo, kung may nahuli na ba, may nadakip na ba. Eh parang wala, partner eh. Nang gulo, pumatay, hanggang ngayon, nagkakagulo, walang nahuhuli.
1: Baka hot pursuit pa kasi dahil hindi pa nga natatapos yung gulo, partner. At ang masaklap dito, mababawi pa ba ng pamahalaan natin, ng central government, yung desisyon nila na bigyan ng karapatan ang bar mag-hold ng parliamentary election.
0: Wala. Hindi pwede,
1: diba?
0: Partner.
1: Wala
0: may organic
1: eh.
0: Law yan.
1: Yun na nga.
0: May batas yan creating the autonomous region in Muslim Mindanao. And in fact, setting an election for their parliament. No? Eh, pinaliwanag nga sa atin, eh, ito po yung dapat na magiging daan para mas hawak na, no, na mga kapatid nating Muslim, yung kakayahan para mapaunlad nila ang Mindanao. Because for the longest time, aminin man natin o hindi, yung Mindanao parang na-ignore eh. Kasi malayo nga po sa seat of power sa Luzon. Dahil sinasabi nga nung iba, imperialist nga daw yung mga taga-Luzon. Ngayon, sige, binigyan kayo ng kapangyarihan to decide your own fate, to shape your own future. But do not do it at the barrel of a gun.
1: Oo.
0: Di ho ba?
1: Oo.
0: Ang kapayapaan, binigyan kayo ng right to choose and the right also to shape your future, pero wag niyo ho daan sa violence. Because what's the point? Kailangan ho ba magpatayan tayo, kapwa Pilipino, magpatayan kayo? Just because what? You feel like kayo ang nararapat na iluklok? You don't have the right to do that. Di ba? And hindi ho tumatanim sa isipan yun, partner. Hanggang ngayon, nandun pa rin sa isipan nila na pag ako may baril, ako ang malakas. Ay, kawawa tayo, mga kapamilya.
1: Paano tayo magbabago, no?
0: No.
1: Kung hindi tayo natutupo.
0: And the problem is, baka hindi lang confined to Mindanao yung ganung pag-iisip. Because kahit pa paano, may mga tao doon na sa Mindanao na lumilipat sa ibang rehiyon sa Pilipinas at dala-dala nila yung isip na yun, yung kultura ngayon. So, mahahawa yung ibang mga tao. So, wag na, di ba? Parang, if this parliamentary election siguro, no, is completed at may mga naluklok, pero ganyan po ang naging paraan, di ba, ng pagdaos nitong election na ito, I'm sad to say, sorry to say, parang hindi sa akin katanggap-tanggap, di ba? Na nagkaroon po na election, pero karamihan po,
1: violente ang,
0: Ang naging paraan para maluklok ay true violence. Anyway, so tanggap po muna tayo ng ulat at syempre may mga update po tayo patungkol po dyan sa BARMM parliamentary elections. Tanggap tayo ng ulat mula sa ating mga radyo patrolalalalal! Ito ba yung sinasabi mong partner hanggang ngayon, di pa nag-uumpisa? naantalang BARM parliamentary elections sa Basilan, hindi pa daw indikasyon ng failure of elections.
1: Pero tapos na. Technically, dapat, di ba?
0: Are you trying to twist my arm? Hindi pa daw yan failure of elections, my gali. Ha? Ayon po sa PNP, narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Camp Crame at ni Radio Patrol, Marlene Pajeros. Marlene!
2: Tuloy na nating under control at wala pa nakikitang indikasyon ng Philippine National Police na magkakaroon ng failure of elections sa nagpapatuloy na BARM parliamentary elections. Sa kabila ito ng pagka-delay ng pagsisimula ng botohan sa ilang lugar, particular na sa Basilan, kung saan nasa 13 voting precincts pa ang hindi pa nakakapagbukas para sa halalan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rico, ang pagka-delay na ito ay dulot pa rin ng nadiskubring pre-shaded ballots sa lugar at hinihintay pa nilang dumating ang mga bagong batch ng mga bagong balota. Paglilinaw niya, tanging ang COMELEC lang ang maaaring magdesisyon kung magkakaroon ng failure of election sa isang lugar. Pero sinabi niya sa kaso ng Basilan ay masyado pang maaga para masabi ito sa ngayon. Kasabi rito yung muling tiniyak ng PNP na gagawin nila ang lahat para masigurong mapapanatiling maayos at mapayapa ang pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Region. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM!
0: Maraming salamat, Marlene. Partner!
1: Cargo hold ng nasunog ni MV June Aster kung saan hinihinalang nagsimula ang sunog na pasok nga ng mga otoridad. Ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Yes, Rica, patuloy ang recovery operation at investigasyon ng joint authorities sa MV June Aster sa Coron, Palawan ngayong araw. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, 100% lang napasok at nasuyod ng response team ang bridge, crew accommodation, economy passenger accommodation at air condition passenger accommodation areas ng barko. Magkasagawa pa ng secondary sweep para matiyak na makakuha o makukuha ang anumang natitirang ebidensya at iba pang materyales na mahalaga sa investigasyon. Samantala, nasa 65% na ang napapasok ang cargo hold kung saan pinaniniwalaan na nagsimula umano ang sunog. Nagpapatuloy rin ang operasyon sa mga natitirang bahagi ng barko. Mula noong September 12 ay nagsagawa na rin ang siponing operation sa engine room ng barko. Sa ngayon, 13 drums ng oil-water mixture ang naalis mula sa engine room. Nagpadala na rin ang PCG ng demand letter sa shipping company para agad na kumuha ng salvor na magkasagawa ng karagdagang siponing operation at susuri sa structural integrity at kondisyon ng MV June Aster. Patuloy pa rin ang Maritime Safety Investigation at Maritime Crime Investigation upang matukoy ang mga pangyayari at posibleng pananagutan sa ugnay ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon!
0: At salamat sa ating mga Radyo Patrol!
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30!
0: Oras po natin, 5:47.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: It's time to spill the beans. Spill. Yung kailangan to spill the beans. Meron ka bang spill dyan, partner?
1: Wala din, partner. Pero tinignan ko, parang may pareho ako ng aking mga... Yung good. Highlights pala ito, mga tinignan. Kasi yung highlights ko kanina morning pala.
0: Dahil ang gusto ng mission control. Ngayon, nagkakandara pa na yung mission control. Bibigyan daw tayo ng spill.
1: Ito ba to?
0: Ayun naman, parang ka talaga, partner. Hindi ka kasi nagbabase.
1: Akala ko, ano to? Text.
0: Wala, ako, meron ba ako?
1: Akala ko text ako, messages ako. Ito.
0: Text messages.
1: Hindi tayo nagbabasa.
0: Alam ko messages eh.
1: I got guidance to see mission control.
0: Tumakbo tuloy si Supreme Commander. Buti na lang at the joggerist si Supreme Commander.
1: Prodderist.
0: So anyway, mga kapamilya, abangan ang question of the day ng may Monica sa DZMM para sa pagkakataong makatanggap ng 1,000 piso.
1: Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella para sagutin ang question of the day at i-text ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000.
0: Ang unang magte-text na may tamang sagot ang aming pipiliin.
1: Kaya ba nga na ang tawag ng DZMM staff kung kayo po ang maswerteng makatanggap ng dumating iting na 1,000 pesos.
0: Pesos.
1: Yan. Gusto mo yun? 1,000 pesos? Ako gusto ko yun. Kaya pakinggan nyo na po yan at maririnig nyo ang tanong mamaya.
0: Alright. Thank you so much, Mission Control, for providing us with a beautiful, beautiful spiel.
1: Ay, yan. Hindi natin nabasa.
0: Sa unang tingin kasi, akala namin ni Partner Rica,
1: walang messages. Text messages. Sa true.
0: May nagme-message kami na, kakanito rin, nanalo ka. Partner Rica, nanalo ka.
1: Tama.
0: Hindi pala, kami pala ang magsasabi nun sa inyo.
1: Excited pa naman ako. Kala ko ate na yun.
0: Because the Amici Cure did not read the messages. Alam nyo, kami pa rin ako kina Amici Cure. Ano ba?
1: Kanina nga eh. Kala ko. Ano na yun? Magkaka-Amici Cure. Actually, parang Amici Cure pa rin nangyari kanina.
0: Hindi siya technically
1: a witness. Yes.
0: But more like a subject matter expert na tinatawag. SME. No? Kasi parang ang mga nagtanong sa kanya, more syempre yung clarificatory questions on how you should be, kumbaga, yung

0: dapat na maituturing na hindi maipaliwanag na yaman.
1: Inaakma doon sa dapat.
0: Kasi kumbaga, hindi naman siguro ito maituturo sa law school, pero ito ay mga bagay na tinalakay siguro in previous cases. Masasabi nating part of jurisprudence ng bansa.
1: So, you know, I appreciate... Magbabreak ba muna tayo bago natin pag-usapan? Sige. Sige. That's why I kind of appreciated talaga, partner, na pinayagan ni
0: Presiding
1: Officer Chisa Escudero na magpatuloy ito. Yeah. Kasi katulad ng sinabi ni Attorney Chel Jok, no, maganda na informed ang taong bayan. Kasi tayo din naman, paano natin ipaglalaban ang karapatan natin, ang ating batas, lalo na on something as important as transparency and accountability, kung hindi natin naiintindihan yung laman ng batas. Diba?
0: Barilan na lang. Ay, di ba?
1: Ay, wag! Huwag ganun.
0: Ganun eh, di ba? Parang if you cannot settle it through the ballot, settle it through the bullet.
1: Oo, ganun.
0: Ganun ang nangyayari, partner.
1: Sa barm, dito sa atin, sa impeachment,
0: the ballot,
1: ganun.
0: Diba? The ballot should be the one that should decide the future, hindi the bullet.
1: Tama.
0: Baligtad eh. Baka mali lang yung pag-pronounce, no?
1: Oo. Bansyara mo ni accent.
0: Kailangan na yung bullet ang ilagay natin. Sa butuhan. Bullet. Ah, balot pala.
1: Mali talaga. Balot. Na iba-iba ang mga vowels. Ayan. Baka hindi rin na pag-aral
0: balot.
1: Yung vowels
0: bullet.
1: Natin. Balot. Nalito na sila.
0: Kunwari si Carlo mag-pronounce. Balot. Ay, naku, nakakalungkot. Mission control. Uwi na kami, ha?
1: Uwi na!
0: Uwi na kami ni
1: Weekend na!
0: Grabe.
1: Gusto na agad magpahinga.
0: Lunas ka agad eh. Anyway, so mga kapamilya, meron po tayong guest partner. Sino yung guest natin?
1: Ang ating makakausap ngayon, ay matagal na natin kinakausap pagdating sa impeachment.
0: Sino?
1: Impeachment advisor and spokesperson ng House Prosecution.
0: Hindi daw. Hindi ba na daw?
1: Ah, hindi na pala.
0: Kita mo, nagtumakbo ulit si Supreme Commander. Alam mo, mga kapamilya, kung meron pong mga marathon dito sa DZMM, si Supreme Commander po, kung nakita niyo yung paa yung gumagano'n sa cartoons, si Supreme Commander po yan. Akala niyo si Flintstones lang ang gano'n. Hindi! Si Supreme Commander, kung makatakbo, gano'n na.
1: May kalyo na yung paa niya.
0: Grabe. Bigla pala nagbago yung appearance of the resource person.
1: Kaya nga pa, kasi begging your indulgence, presiding officer, I have no copy here.
0: Because
1: I was not
0: the motion for the appearance of the resource person has changed.
1: Yes.
0: The resource person now is Attorney Jose Roy III, longer the former Surigao Congressman Ace Barbers. Julie noted, so partner, tayo po ay magbibigay daan po muna sa ilang mahalagang mensahe bago po tumakbo at magkakandari.
1: Patakbuhin natin ulit.
0: Bago magkakandaripas muli ng takbo si Supreme Commander.
1: Para may workout sila. Aray, kaya mag-exercise mo, tayo.
0: Mo, grabe yung weight loss ni Supreme Commander sa pagtakbo. Hi! Pati si RC, napatakbo siguro yan, ano? 5:53 na po ng hapon, tayo po ay magbibigay daan po muna sa ilang mahalagang mensahe. Sa ating pagbabalik, ang ating mga kapanayam, Attorney Jose Roy, patungkol po sa 24th na araw na impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Magbabalik po kami ni Partner Rica, dito pa rin sa issue,
2: Spotted! Issue Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Gumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
4: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Ang mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya mahalaga po ang tamang pag-iingat. Isang paalala mula sa Department of Health.
2: May money ka sa DZMM. Question of the day. Kailan ginanap ang 5th SONA ng Pangulo? A. June 27, 2026. B. July 1, 2026. C. July 27, 2026. Money, money, money. Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space

0: letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sana na para may money ka sa DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more! Kaya no need mag-absent! Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fun, solid kaban.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Issue spotted.
6: Issue spotted.

0: alam mo itong mga miyembro ang ating pong mga mission control, pwede nang lumahok ito sa susunod na
1: marathon.
0: Marathon. Dahil kung makita nyo po yung takbo nito mga to, ang bilis. Nabanggit lang po kasi namin na baka daw si dating Surigao Congressman Ace Barber sa magiging guest. Eh, pinalitan pala at the last minute. Ang bilis sa tumakbo, partner.
1: Saka partner, wala pang mga sapatos yung mga yun.
0: Nakayapak lang kung tumakbo.
1: Para may kapit.
0: Parang mountain climber lang. Kumbaga, yung alam mo, sabi daw nila, joke lang naman ito mga kapamilya. Ha? Yung daw mga lumaki no sa mga kabundukan, kahit hindi po mag-sapatos yan, mas makapit daw ang mga daliri ng paa pag umakyat ng bundok dahil nakabuka yung mga daliri.
1: Yung mga toes nila, gumagano
0: ng grip. Yun, oh. Yes! Kaya mas maano ka, masisinda ka na yung mga nakapaa. Hindi kailangan ng mga mamahaling mga rubber shoes. Wala yun. Basta yung paa mismo, di ba? Pag ginamit nila yun, kapit na kapit.
1: Pasasaan pa ba yung kinalakihan nila at na-develop nila ang skills?
0: Yes.
1: Kung di nila nagagamit.
0: Biologically, nag-adapt na yung paa nila sa bundok.
1: Tama. Kasi pag napunta ka na ng city partner, na-diminish yan eh.
0: Yeah, kasi pinipedicure pa, ganun.
1: Hindi lang din yun. Kasi yung pinaka-exercise na lang nung toes natin, pupulot ng mga medyas, di ba?
0: Ginagamit mo yung paa to. You're so ambidextrous.
1: Eh, yung pag sumakit na yung likod. Gagamitin mo na niyang paa.
0: Kaya pulutin yung ano.
1: Ayaw mo na yung muko.
0: Aray ka po, sikat ha. Anyway, so ito, hindi po paa-paa ang pag-uusapan natin. Paa-paraan.
1: Ay,
0: paa-paraan. Paa-paraan. Ay, kasi nga po, bago po mag-daos po ng trial hearing sa Merkulas, na kung saan po kinumbida yung mga tinatawag na amici curiae o yung friends of the court ng Senate Impeachment Court. Para sila po ang magbigay ng kanilang kuro-kuro sa kung kailangan po ba talagang masunod yung constitutional provision na 2/3 ng mga nakaupong senador ang kinakailangan para po makapag-convict ng impeachable official. No, 2/3 of 24, so 16 mga kapamilya. Dahil ang tanong po ni Senator Erwin Tulfo ay kung nararapat pa rin ho ba na very strictly i-apply yung 2/3 rule na yon kung nababawasan po yung bilang ng mga senador na lumalahok sa impeachment trial for different reasons, no, for various reasons. So kinakailangan daw po sa Wednesday ay meron po mga retired Supreme Court justices na sila po ang magbibigay ng sarili nilang expert opinion. Opinion lang naman, no? Kung kinakailangan pa rin ho bang i-apply strictly yung 2/3 threshold ng 24 sa pag-convict sa impeachment trial ng Vice Presidente. And kanina naman po, parang amici curiae din siya.
1: Yeah.
0: Yung pong umupo na testigo, na inupo na prosecution, retired presiding justice naman ng
1: Sandigan Bayan.
0: Sandigan Bayan, ng Anti-Graft Court. No? Dahil lang gusto pong malaman from the retired Sandigan Bayan presiding justice, Amparo Kabutahi Tang, ay kung ano ho ba yung maituturing na
1: questionable.
0: Kung ano yung unexplained wealth.
1: Malinaw pang i-define ang ill-gotten wealth, hidden wealth, at unexplained wealth.
0: So may tatlo pang variants.
1: Di lang pala isa yan.
0: Yes. Anyway, so bakit humahalaga na kinakailangan magpresenta kaagad ng isa pong ganitong klaseng testigo gayong hindi naman siya kasama sa mga ipatatawag or pumayag na humarap bilang amici curiae, pero parang amici curiae na rin siya kanina. Sorry. Dahil singular pala. Ito'y dapat pala
1: amicus
0: curiae lang. No? Singular. Kumbaga, kami ni partner, ako ay Tonicus, si Ricus. Pag plural kami, Tonici
1: and Richie.
0: Richie. Curiae. Grabe, na-apply pa namin yun. So, makakapiling po natin, meron pa pala tayong isa pang nagmamadaling time check. Oras po natin, 6:00 na gabi.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: At sa puntong ito, tatawagin na po natin ang ating pong guest. Makakapiling po natin siya via Zim Zim Zim.
3: Papaya!
0: Si Attorney Jose Roy, dati pong Dean ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila Law School. At tumayo rin siya bilang isa sa mga defense lawyers sa impeachment trial
1: si
0: ni
1: Noe,
0: Chief Justice Renato Corona. Attorney, magandang gabi. Tony and Rica. Tonici and Richie.
3: Magandang gabi, Tony Chi. Magandang gabi, Richie.
0: Yes.
3: Magandang gabi, mga kababayan, and to everyone, good evening.
0: Tony Chi Cure and Richie Cure.
1: Ayan.
3: Heard of yes.
1: Attorney kanina.
3: I guess you must be Curie kung anong mangyayari.
0: Sobra.
1: Curie na Curie.
0: Sabi nga nila, Curie killed the cat, eh.
3: Yeah.
0: Galo-halo na. Galo-halo na yung mga saying.
3: Alam mo itong issue ng ano, mga paggamit ng Amicus Curie. Ang sarap lang pakinggan, no? Pero actually, parang mga resource persons lang yan.
0: Right.
3: Na minsan kasi, mahaba yung ano, yung historia ng ano, ng isang punto sa batas, no? Minsan mahaba yung history niyan. Kaya ang iniimbita dyan, usually mga scholar, yung mga malawak ang experience, malawak ang kaalaman. Anybody can provide knowledge tungkol dyan sa mga point na yan. Pero preferably, kinukuha nila yung mga ba talagang inaral itong puntong to, talagang madunong sa mga puntong yan, para magbigay linaw. Lalong-lalo na pag meron talagang sitwasyon na hindi malinaw pati dun sa korte mismo kung saan sila magpapatungo. So, halimbawa, ang pag-uusapan dito ay ang voting threshold, di ba?
0: Yeah.
3: Sinasabi, ilan ba talagang boto ang kailangan? So, ang nangyayari dito, meron namang provision sa batas, di ba? Bakit ba hindi magkasundo-sundo?
0: Sure.
3: Kasi meron iba't ibang mga impluensya na naapektuhan yung mismong nakasulat sa saligang batas. Meron na dyan yung ano, nangunguna dyan na kailangan bigyan ng konsiderasyon yung mga naging desisyon na ng Korte Suprema.
0: Sure.
3: Yung naging dating gawain ng Senado.
0: Okay.
3: At yung karapatan ng Senado na siya magpatupad nito. Itong provision na to na kung paano magboboto sa impeachment, ito isang pagbibigay ng kapangyarihan mula sa mga tao papunta doon sa, patungo doon sa Senado. Yung pong constitution, yung saligang batas po natin, yan po ay ang pinagsama-samang desisyon o kagustuhan ng ating mga mamamayan, ng ating mga Pilipino. Yan ang tinatawag, tayong lahat, pag pinagsama-sama at tinuring ng parang isa, tayo ang tinatawag na sovereign. So, yan po ay yung sovereign will po natin, yung sovereign design po natin, nandyan sa saligang batas. So, sa pamamagitan ng saligang batas, pinaubayan natin ang isang bahagi ng pagpatakbo ng gobyerno. Halimbawa, sa Senado, yun ang nakasulat sa konstitusyon. Itong batas na ito, itong bahagi ng konstitusyon na ito, diretso mismo ang instruksyon at ang pagbigay ng kapangyarihan sa Senado. Itong tinatawag na self-executing provision.
0: Ganon?
3: Ibig sabihin nun, pag binasa mo pa lang, pwede nang ipatupad yan. Hindi na kailangan na gagawa pa ng batas. Yun na yun.
0: Okay.
3: Sila na mismo ngayon. Tapos, ang susunod na tatandaan nyo dyan, yung pagpapatupad yan, Senado lamang. Wala hong pwede makialam. Kasi, itong kapangyarihan ito na magboboto ng 2/3 of all its members, ang tinutukoy nito sila doon lamang eh. Wala nang iba.
0: Yeah.
3: So, yung pagpapatupad niyan, yung Senado mismo na sila kumikilos ayon doon sa yung bahaging yan ng saligang batas. Yung pong pagkilos ng Senado, yan ay isa sa pinakamahalagang interpretasyon ng provision na yan. Kasi ho, siyempre, siguradong magtatalo-talo dyan eh. Kung ano ba ang ibig sabihin nito. Halimbawa, ang sinasabi ni VP Inday, ay hindi gumagalaw yan, yung 2/3 niyan eh. Ang ibig sabihin niya 16, at yung ulang ibig sabihin niya 24, wala nang iba. Diba? Ang punto naman nila BBM, hindi, yung 2/3 nagbabago yan. Kasi yung number of members nagbabago yan, etc., etc.
0: Yeah.
3: So, ano bang naging practice ng Senado? Ano bang dating ginagawa nila sa bagay nito? Yan ang sa unang banda. Pangalawang banda, meron po tayong mga rules, no? sa pag-interpreta ng Constitution. Ha? Hindi naman basta-basta sinasabi, isip ko ganito, isip ko ganun. Hindi. Sa pag-interpreta ng batas, ang inuumpisan po natin yung tinatawag na textual approach. Yun pong mismong mga letra.
0: Oo.
3: Ito bang mga palabrang ginamit, may kaduda-duda ba kung ano ibig sabihin? Yung bang pagbinasa mo ba, malinaw na malinaw at wala nang katanungan? Yun ang uunahin. Textual approach. Tingnan muna natin yung palabra. Kung iisa sa lahat ng pagkakataon, iisa lamang ang ibig sabihin yan, edi wala nga tayong kailangan na pag-aralan pa. Yun na yun.
0: Yeah.
3: Di ba?
0: Yeah.
3: Textual approach.
0: Uh-oh.
3: Yung second approach is yung pong interpretative na sinasabi na titignan natin, kasi minsan yung mismong palabra ng batas ay hindi naman sa hindi malinaw, pero maaring magbigay ng iba't ibang kahulugan.
0: Yun na.
3: Depende sa konteksto.
0: Correct.
3: Di ba? So ngayon, pag hindi pa tayo nagkasundo doon, meron pa pangatlong paraan.
0: What is?
3: Yung tinatawag na pagpunta doon sa yung mga notes, yung mga yung sa Constitutional Commission, yung preparatory work, yung pong paumpisa ang mga trabaho sa pagsulat ng Constitution. Kaya tinitignan po yung record, ano ba yung sadya dyan, ano ba yung yung intensyon. Ngayon, ito pong 2/3 ng buong membership na Senado, hindi po ito bagong provision. Matagal na ito. Kaya kaya nga ang kinukuha dito yung mga madudurong, yung mga naiintindihan lahat yan.
0: Yeah.
3: This is an old provision, di ba?
0: Correct.
3: Ngayon binuhay na ulit. So, yan bang 2/3 at saka all the members, malinaw ba yan?
0: Yun ang
3: malinaw
0: tanong.
3: Malinaw ba?
0: Correct.
3: Yung 2/3 ba? Ibig ba sabihin nun 16 at 16 lamang? All the members ba ang ibig ba sabihin nun 24 at 24 lamang?
0: Yeah.
3: Wala na bang iba?
0: Let me jump in muna,
3: ba,
0: attorney. Let me jump in
3: ba,
0: muna.
3: Tony, maaaring mangyari.
0: Kasi
3: nung alam mo, sinasabi ko nga yung Senate, yan ang isa sa pinaka safe na lugar. Talagang hindi ka malalagay sa panganib na sa loob ng Senado eh. Naglabasan nga ng baril at nagputukan, walang tinamaan eh.
0: Ganun ba?
3: Diba safe yun?
0: Ay, grabe naman.
3: Diba safe, diba? So ngayon, halimbawa maging maraming dangerous place yan. Halimbawa ang
0: ganito. Ganit. Ay, teka. Ano nangyari sa audio?
3: Ayan.
0: Anyway, sige, attorney, baka, ganito, no?
3: Baka merong lumalaban at ayaw marinig yung opinion ko eh.
0: Hindi, kasi
3: alam
0: nga.
3: Alam mo, maraming pa-contra dyan eh.
0: Hindi, kasi ganito ha, no? Yung sabi mo nga, yung palabra, yung teksto sa Constitution, if we take it as it is, on its face, eh malinaw ko ano po yung isinasaad, no? Pero sabi po nung ang sabi po kasi ng iba, dahil po sa nagbabago ang sitwasyon, hindi ho naman dapat din laging stricto yung pag-apply ng yung text lang lamang, no, kundi dahil dapat ibagay siya do sa existing situation dun sa
3: lang,
0: yes, oh, di ba?
3: Yun na nga sinasabi ko, Tony. Kung ang nilagay diyan 16 at 24, di wala. Tapos ang boxing.
0: Laging ganun, diba? Yes.
3: Oo. Wala na tayong pag-uusapan. Yun ang punto de vista ni Senador Marcoleta.
0: Opo.
3: Immutable daw yun, hindi daw nagbabago.
0: Yes.
3: Kaya ako nag-disagree. Paano eh? Yung 2/3, iba-iba ibig sabihin nun. All members, iba-iba ibig sabihin nun.
0: Correct.
3: Pero kung sinabi mong 24, edi wala tayong debate. 24 ka eh. Kahit ba may nakaupo doon sa ibang opisina, wala eh. Kahit ba, di ba, meron nga dyan, hindi naaimi. Walang sinasabi. Pero kabilang eh. Kung sinabi 24, di ba?
1: Pareho po pala
3: tama,
1: kayo.
3: Tama-tama kayo dyan. Baka kala nyo, tama yung pahula nyo sa blind item. Anyway.
0: Sa blind item.
3: So idadagdag ko pa dito yung isang mahalagang bagay, di ba? Ang isa pa itong kilalang prinsipyo sa atin sa Ligang Batas. Ang mga desisyon ng Korte Suprema ay sadyang bahagi ng ating mga batas.
0: Apa.
3: They are as good as law. They have the force of law.
0: Mm-hmm.
3: At pag yan ay pag ang desisyon ay interpretasyon tungkol sa saligang batas, eh yun ding tibay noon. Eh parang para rin siya ang nakasulat din doon sa saligang batas.
0: Yes.
3: Oh, ano ba ang tinutukoy ko? Aba, eh, di ba doon sa Abelino versus Cuenco, napag-usapan na yan, di ba, nagkaroon tayo ng issue, pwede ba ilagay dito si Win Gatchalian, tanggalin si Alan Peter, di ba? O, kung ano-ano pa ang mga Biblia-Biblia yung natutunan natin, pero ang governing doon yung kaso ng Abelino versus Cuenco, na ang sinasabi, pag hindi kaya ng Senado pasiputin ng kanyang mga miyembro,
0: yes,
3: hindi siya kabilang doon sa all. Kung hindi siya kabilang doon sa all, ibig sabihin nun, may sitwasyon na yung all, hindi parating 24.
1: Mm. It's the same thing ng sinabi ni ng nakausap ko, attorney si retired Justice Carpio. Tinanong ko din yan at halos pareho ko
3: yung yung ba yung sinabi niya?
1: Halos pareho ko nung sinabi na nakalagay sa batas ay 2/3. Yun ang nakalagay sa batas. 2/3, but the count, yung baseline, yan ang volatile. Yan ang pinag-uusapan.
3: Yung nagbabago dyan, yung all. Ano ba yung all na sinasabi?
0: Eh yung Abelino versus Cuenco, pati yun, tinututulan ng ilang senator judge dahil hindi daw tama yung application.
3: Siyempre, kanya meron yun ang isang babagi niya, no?
0: Yeah.
3: So anong mangyayari, di ba? Siyempre lahat yan, lahat ng tao, lahat ng mga politiko may sariling punto, di ba? Anong mangyayari sa atin, saan tayo pupulutin yan? Well, ganito yan, Tony. Kailangan ngayon, ang sinasabi ko, kailangan magdesisyon kaagad yung Senado.
0: Yes.
3: Huwag mong hintayin yung Korte Suprema dahil yan ang hindi yung disenyo. Gaya nga ng sinabi ko, ang katungkulan ay nasa Senado para ipatupad yung batas.
0: Yes.
3: Hindi mo kailangan magtanong sa Supreme Court. Eh kung ganun ang sasabi mo, eh di lahat na lang nung gagawin ng Senate. Magtanong muna tayo sa Supreme Court. Eh di yung Supreme Court na gawin natin Senate. Kaya ako, hindi ako satisfied sa mga argumentong ganun. Ay, siguro maganda, itanong natin ikaw sa Supreme Court. Jesus! The delegation of power is directed to the Senate with obviously intended for the Senate to act.
0: Yes, yes.
3: Kumilos ka muna. Ngayon, kung meron gusto magbatikos, hindi magkasampa ka ng kaso sa Supreme Court ng petition.
0: Yeah.
3: Ako, I'm very confident that in its with its wisdom, the Supreme Court will not redefine or to define the voting threshold for an impeachment.
0: I just have to say this, attorney, tsaka partner, no? Baka ho kasi iniisip din ng mga kababayan natin na dahil hindi naman ho karamihan sa mga nakaupo ngayon sa Senado ay aral sa batas, hindi mga abogado, na kinakailangan nilang kumonsulta sa mga eksperto sa batas para mas magabayan sila dahil hindi sila nagtitiwala sa sarili nilang pagsusuri na ma-apply nila yung constitutional power nila to decide on their own kung wala silang sapat na batayan, attorney.
3: Well, bukod pa dun, hindi sila nagtitiwala doon sa mga kasama nila.
0: Siyempre, or pwedeng ganun din.
3: Oh, hindi mo alam. Eh, baka kung alam mo naman, pabago-bago yung hangin, di ba?
0: Aba.
3: So, kesa magtiwala ko, kesa ganito, sige, ganun. Sige na nga, tumawag na lang tayo ng isang tao na pwede magbigay ng linaw, na kilalang madunong. At alam natin na he knows what he's talking about. Alam niya yung kanyang pinagsasabi.
0: Exactly.
3: Ayan itong mga inimbita.
0: Correct.
3: Yan sila yan.
1: Di ba pwede rin, attorney, parang hindi ako magde-desisyon para pag may napag-desisyon na pwede kong i-blame sa iba yan. Eh, hindi naman ako nagsalita dyan eh. Kayo yung nag-desisyon yan.
3: Ano yan, Rica?
1: Placing the blame on
3: Bagong shoulders. Discover sa medisina yan, duwagitis.
0: Duwagitis.
3: Balat-sibuyitis. Sa batikos ng publiko, mga duwag. At saka yan, Tony, Rica, hindi lang naman ano, pati dyan sa ibang sangay ng gobyerno, ganyan din, ayaw magdesisyon, tatakot, mapipresyos sweldo, ganito, ganun, etc. Duwagitis, kumakalat talaga yan ngayon.
0: Well, The syempre yung pong burden nga no to decide kung paano nga po i-apply yung voting threshold, pagbobotohan din ng mga senador after nilang makinig dun sa mga legal experts no, so Wednesday. Pero realistically speaking, ang mga senator judges ay may sariling mga political interests. Hindi naman ho sila yes. laging guided by legal principles sa kanila pong pagtatanong at
1: or their conscience.
0: Order their conscience.
1: Ayun pala.
0: Okay. So, mas makakapagbigay linaw ho kasi yung Ami CQ Ray kapag sila po ay nagpaliwanag. Pero sa tingin nyo, kapag nagkaroon po ng pagkakaiba na interpretasyon yung apat po no, na lalaho, ay mas lalo lang ho bang magkakalabo-labo or magkakaroon po ng mas malinaw na direksyon kung paano po boboto yung Senado?
3: Well, sigurado magkakaiba yan. Ha? Tignan mo mabuti yung background ng apat na magsasalita. Ha?
0: Yeah.
3: Sigurado ko sa iyo, yung isa dyan, iba.
0: Aha.
3: Yung isa dyan, ang position 16.
0: Aha. I see. Parang nahuhulaan mo na kung sino yun ang magsasabi nun.
3: Well, alam mo gani, hindi tayo sure, Gute. Pero anyway.
0: Yeah. Anyway what?
3: Anyway, abangan, di ba? Tingnan natin. Tapos, alam mo naman, Tony, kung anong gagawin ng Senado, it yeah. is a magical place. Hindi natin masabi.
0: Is
3: maraming
0: it?
3: Misteryo nangyayari doon.
0: Magical place. Mm-hmm.
1: Kaso parang...
3: Oo, yun si Superman. Parang nandun lahat Superman. Hindi tinatablan ng balay yung mga tao doon.
1: May misteryo pa ba, Attorney Roy? Eh, parang... may mga deter alam mo na may mga pagtinitigan mo eh alam mo na ang magiging sagot nila, alam mo na ang magiging ipupunto nila.
3: Ikaw naman, Rica, di ba misteryo nung araw miyembro na Senado, ngayon wala na. Oh, di ba magic?
0: Oh my gosh. Oh, bago tayo mapunta sa bago tayo mauwi sa Salamanca.
3: Yeah.
0: Kailangan magpapaalam na kami. Papaalam na kami, Attorney, kasi meron pa pala kaming segment na mamimigay kami ng pera.
1: Hindi po sumali, Attorney.
0: Hindi to ano.
3: Ano naman, Tony, pag dumadating ako nagpapaalam ka parati.
0: Hindi.
3: Si Kuya pattern, proof of pattern.
0: Ay, grabe.
3: Natutunan may ata yan sa ano ah.
0: There is bias from the resource person.
3: Yeah. Yes, Your Honor.
0: Attorney, maraming salamat po muli. And hopefully makausap ka namin maybe again no, on the very historic day na Wednesday after humarap ng mga Michi Curie sa Senado. Tawag kami ulit sa iyo.
3: Magandang gabi, Rica. Magandang gabi, Tony. Magandang gabi, mga kababayan. Everyone, good evening. Thank you very much.
0: Salamat, salamat
1: po, Attorney.
0: Attorney Jose Roy ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. So, oras po natin ng 6:20. Ano ang susunod natin na Mission Control, ha? Sabi ko ha, 6:20. So, sige, oras po natin muli. 6:20.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Issue Spotted sa DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mali ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money, money, money!
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
3: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids! Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue spotted sa DZMM.
6: Pamilya, tanggap po muna tayo ng ulat mula po kay Radyo Patrol Steve Rasco. Malek, kumpiyansa na mataas pa rin ang voter turnout sa bar parliamentary elections sa kabila ng karahasan at kaguluhan sa rehiyon. Narito ang balita kumpirmado sa grado mula sa Cotabato City at hindi Radyo Patrol Steve Rasco. Steve!
7: Magandang gabi, Peter, Africa. Naniniwala nga si Comelec Chairman George Aaron Garcia na aabot pa rin sa target na 80% yung voter turnout ng mga Visayan town out na ang BARM parliamentary elections. Ito sa kabila ng nagtanang namatay, nasugata, nagpapatuloy na barilan at pagkakantana ng putuan kanina sa ilang voting center dahil sa mga insidente. Ayon kay Garcia, maski mainit ang panahon at nagkaguro sa ilang voting center, ay mahaba pa rin ang pila ng mga botante.
8: Naniniwala po ako na pinakita ng mga taga-Bang Samoro na hindi sila natatakot sa kung anuman. Whether may putukan, may kaguluhan na ganyan, may nagsuntukan, it doesn't really matter, they will vote. Pero kung titingnan nyo po, sa kasaysayan ng Bangsamoro, so far, pinakamatahimik pa ito. Hindi po ba? Kahit po sa Cotabato City pa lang, pinakatahimik itong nangyari na ito sa araw na ito ng eleksyon. Sana magtuloy-tuloy hanggang mamaya.
7: Totoo din, dito tayo ngayon sa Dinsuat Avenue sa Cotabato City. At itong 27 puting SUV na ito, yung mga pinagpapalo, pinapagtapakan, pinagpapato ng grupo ng mga kalalihan, kalalakihan kaninang umaga sa harap ng Cerro Central Elementary School. Ito ngayon sa mga eskwela na voting center na binisita ni Comelec Chairman George Erwin Garcia kanina. Ito dahil hinala ng nasabing grupo na may mga sakay ito na may dalang baril at nangangamba sila sa kanilang kaligtasan kaya hindi sila agad pumoto. So makikita po ninyo na hindi naman pakikinabangan pa itong dalawang SUV na ito, nayupi na, basag-basag at bakas pa rin ito yung mga bubog mula sa sakyan. Sa initial na impormasyon, Tony, at Rika, mula sa mga sundalo dito, alas 7 pa ng gabi dapat matatapos yung putuhan pero maaga pa lang kanina ay tinapos na umano na mga guro na nagsibing electoral board members sa eskwelahan na ito yung putuhan dahil umano sa pangamba sa kanilang kaligtasan. So mula rito sa Cotabato City, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
6: Steve, maraming salamat at ingat ka dyan ha!
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta.
9: Money, money, money sa DZMM. Gusto mo yan? May money ka sa DZMM.
6: Hi, makakausap po natin. Nasa linya natin telepono si Sara Fernando ng Kaibiga, Caloocan.
10: Hi, Sara!
11: Hello po, magandang gabi po.
6: Magandang gabi sa'yo, Sara. At eto na, ha? Ang isa sa mga swerteng sumagot ng tama sa ating pong question of the day. Ang tanong, kailan ginanap ang ikalimang State of the Nation address o SONA ng Pangulo? Letter A, Ito ba ay June 27, 2026? Letter B, July 1, 2026? O letter C, July 27, 2026? At ang tamang sagot, Sarah, ay...
11: July 27, 2026, letter C.
6: Congratulations, Sarah! Tama ang iyong sagot. At kailangan antayin mo lang ang tawag ng ating Mission Control DZMM staff kung paano mo makukuha ang regalo mula sa May Money Ka sa DZMM. May mensahe ka ba, Sarah, sa mga kapamilya natin?
11: Maraming salamat po. Para lagi po tayo mag-ingat. Ngayon pong pabago-bago ang panahon. Palagi pong maging handa at magdala ng payo.
10: Ayan.
6: Maraming salamat.
10: Jab you, Sarah.
6: Ay, grabe,
10: just always bring your umbrella.
11: Love you po.
6: Thank you po. Congratulations kay Sarah Fernando Nan, kay Biga Kalookan, ang mapalad na nagwagi sa aring May Money Ka sa DZMM.
10: May Money Ka.
6: Alright, sa mga kapamilya, bago tayo magtapos, babati po muna tayo sa mga nagdiriwang na kanilang kaarawan today. Happy birthday, Ricky De Leon.
10: Hindi ko makita yung aking partner.
6: Mary Condes Macabata.
10: Tapusin mo na.
6: Graciel Ann Juarez. Leslie Olivar. At syempre po, happy birthday kay Santo Papa Pope Leo the 14th. Kaarawan din pala niya today, partner.
10: Uy, besh, happy birthday.
6: Tsaka happy listening sa ating pong dating katrabaho sa industriya ng media, si Peng Lomad, na nakikinig pala sa atin ngayon sa DZMM, Radyo Patrol sa Isla, the partner.
10: Ako din, pabati din ako rin sa happy listening sa Salas Family. Ako ay nandun sa kanilang 38th Kulay sa Tuwig Awards. At nakikinig din sa atin si Teacher Eileen Escueta, Teacher Irma, at si Ma'am Milda.
6: Yes.
10: Ayan. Pintor yung mga yan, partner.
6: Wow, fantastic. Pintor. Ay, grabe.
10: At si Ma'am Chichi and si Ernie at si Ma'am Patrice and Rhoda Salas.
6: Tsaka si Professor Reggie Marcelo ng Ateneo. Happy listening din sa iyo at sa inyong mga kasama sa Ateneo de Manila University.
10: Ayan.
6: So mga kapamilya, thank you so much at kami po isinamahan niyo today. At tayo po ay magpapatuloy pa rin syempre na ating special coverage bukas ng VP Sara Duterte impeachment trial hanggang sa Wednesday. Di ba? Meron pa rin impeachment trial Tuesday.
10: Sana
6: and Wednesday.
10: Sa Wednesday, mag-decide silang i-air it live.
6: Yung
10: Amici Curie.
6: Sana nga po. No. Anyway, so mga kapamilya, thank you so much. Kakanin to ring Tony Velasquez.
10: Hindi ka lang po nyo nakasama. Ingat!
6: Abangan nyo na po mga nagbabagang balita sa TV Patrolalalala. Susunod na. Hanggang bukas po. Ingat po kayo. Bye-bye.
12: Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: pamilya.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dating House Speaker Martin Romualdez ipinagutos ng Sandigan Bayan na igulong sa Quezon City Jail sa Payatas. Romualdez iginagalang ang desisyon ng korte at iginiit na wala siyang kasalanan. Kauna-unahang warm parliamentary elections na bulabog ng karahasan sa bispira sa mismong araw ng halalan. Tatlo patay sa pagsabog at pamaril sa Cotabato City. Bakbakan ng puwersa ng gobyerno at armatong grupo sa Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur, Sumiklab. Bangkal, Makati, sinalakay ng clearing operations matapos mabarahan ng double parking ang truck ng bumpero. Dalawang pulis at tatlong iba pa kalaboso ng mangikil sa aplikante ng PNP. Dating Sandigan Bayan Presiding Justice, sumalang bilang unang testigo sa umano'y tago o hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Vice Ganda, nagpasabog sa unang episode ng GGV Trending!

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Ipinalilipat ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail sa payatas matapos tumistigo ang ilang doktor sa UP Philippine General Hospital tungkol sa kondisyon ng kongresista. Live mula sa Sandigan Bayan, Nagpapatrol, Cassandra Salonga. Cassandra, anong basehan ng pagpapakulong kay Romualdez sa payatas at natuloy na ba ngayon?
2: Sa mga doktor sa UP Philippine General Hospital, clinically stable si dating House Speaker Martin Romualdez. Ibig sabihin ay pwede na siyang i-manage yung kanyang kondisyon sa labas ng ospital at hindi na siya kailangang i-confine. Kaya naman ay anytime ngayong araw na ito ay pwede na nga i-discharge ang dating speaker. Alvin? Matapos ang limang araw na pananatili sa Cardinal Santos Medical Center at dalawang gabi sa UP Philippine General Hospital, ipinag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong Lunes na ikulong si dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, kung saan nakapiit din sina Senator Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada na kinasuhan ng plunder. Naging basihan ng korte ang ulat ni Dr. Gerardo Legaspi, direktor ng UPPGH, na inilarawan ng kongresista na clinically stable batay sa pagsusuri ng 12 doktor noong Sabado. Naunang iniutos ng korte ang independent examination ng UPPGH dahil na rin sa patong-patong na sakit ng kongresista gaya ng diabetes at iba pang kondisyon sa puso. Ayon kay Legaspi, lumalabas na nasa 3% lang ang chance ng atakin sa puso si Romualdez kada taon sa loob ng isang dekada. Aniya, may chronic coronary syndrome pa rin si Romualdez na pwedeng i-manage ng gamot. Ruled out naman ang kanyang unstable angina, isang kondisyon kung saan kulang ang daloy ng dugo at oxygen sa puso, at acute cerebrovascular disease o mga kondisyon na nakaapekto sa mga ugat ng utak, bagamat may nakitang infarcts o pagkasira ng ilang tissue. Kontrolado naman ang alta presyon, type 2 diabetes at hypothyroidism ni Romualdez, bagamat kailangan pa rin ng tuloy-tuloy na monitoring. Kinumpirma naman ni Legaspi ang naunang diagnosis ng psychiatrist na may major depressive disorder at anxiety si Romualdez. Kailangan umano niya ng patuloy na psychiatric treatment, pero hindi naman kailangang manatili sa ospital dahil wala siyang malubhang kawalan ng kakayahang pangalagaan ng sarili at hindi siya nakikitaan ng suicidal tendencies. Ayon pa kay Legaspi, may matinding sleep apnea si Romualdez, kaya inirekomenda niya ang patuloy na paggamit ng continuous positive airway pressure o CPAP sa pagtulog at regular na pagpapatingin sa sleep specialist.
3: Ng aming multidisciplinary team na nag-meet sa isa namin ang mga sakit na ito at wala sa mga sakit na ito na nangangailangan ng nasa hospital para magamot. Pero kailangan pa rin bigyan ng atensyon.
2: Sinabi naman ng doktor ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na sapat ang mga pasilidad sa Payatas Jail para sa cardiac monitoring at may mga sakit din para sa CPAP machine ni Romualdez. Aniya, nasa 24 na nurses ang naka-duty sa pasilidad at handa silang dalhin si Romualdez sa pinakamalapit na ospital kung kakailanganin. Pinabulaan na naman ni Legaspi na nasa presidential suite sa UPPGH si Romualdez. Inilagay lamang umano siya sa isang maluwag na kwarto kung saan pwedeng isagawa ang kanyang mga test at magkakasya ang 4 na security personnel bukod pa sa 8 nakabantay sa labas ng silid. Dagdag ni Legaspi, sagot ni Romualdez ang kanyang medical expenses. May sagot din si Legaspi sa pangamba ng abogado ni Romualdez na baka may masamang mangyari sa paglipat sa kanya mula sa Cardinal Santos Medical Center.
3: Siguro hindi po alam ng lawyer na yun kung ano na talagang kakayahan ng mga ospital ng gobyerno.
2: Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na iginagalang niya ang desisyon ng Sandigan Bayan at iginiit na wala siyang kasalanan. Aniya, bagamat mahirap ang sitwasyon na ito para sa kanilang pamilya, haharapin niya ang mga kaso ng may dignidad.
4: Siya po ay susunod sa batas, alinsunod sa utos po ng korte. Siya po ay hindi tumatakas.
2: Dagdag ni Attorney Fajardo, paghahandaan nilang hamunin ang mga ebidensyang ilalahad ng ombudsman laban sa dating House Speaker. Alvin, sa ngayon ay wala pang impormasyon kung anong oras dadalhin si dating House Speaker sa Payatas Jail. Pero ayon sa court order na binigay ng sandigan bayan sa BJMP nitong 5 o'clock ay gagawin ito ngayong araw. Inaasahan din na harap si Romualdez sa sandigan bayan 3rd Division sa Miyerkules kung saan siya babasa ng sakdal at isasagawa ang pre-trial kung kailan inaasahan na tatalakayin ng prosecution at depensa yung mga ebidensya at kung sino-sino yung mga testigo sa paglilitis. Alvin?
1: So Cassandra, kailangan ba siyang ipresenta sa korte pag pwede na siyang, kumbaga, healthy na siya, wala na siyang sakit?
2: Wala namang sinasabi ang Sandigan Bayan 3rd Division na kailangang dalhin si Romualdez dito mismo sa korte. Ang nakalagay sa order ay dadalhin siya ng BJMP sa Payatas Jail. At kapag ayos na nga ang kondisyon niya sa Miyerkules, ay pinapaharap siya ng korte dito sa Sandigan Bayan 3rd Division sa kanyang pagbasa ng sakdal. Alvin?
1: Pero hindi pa tayo sure, Cassandra, kung ini-execute na yung utos ng korte as of this time. Cassandra, babalikan natin mamaya si Cassandra dahil hindi pa tayo sure kung ini-execute na ba ang utos ng korte sa mga oras na ito. Maraming salamat, Cassandra Salonga. Sa ibang balita, arestado ang 5 lalaki kabilang ang 2 aktibong pulis matapos umanong mangikil ng mahigit 100,000 piso sa isang aplikante bilang pulis. Muli namang nagbabalang PNP na walang ibinibentang slot sa kanilang recruitment at iginiit na nakabantay sa kakayahan ng aplikante o nakapatay sa kakayahan ng mga aplikante ang pagpasok sa kanilang hanay. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
5: Nambutay, Mark Manico! Go! Diyan, alunit!
6: Binababa na sasakyan ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang 3 lalaking ito matapos tanggapin ng pera mula sa isang aplikante ng Philippine National Police sa San Fernando, Pampanga nitong Sabado. Ayon sa pulisya, inireklamo sila ng aplikante matapos sumanong kikila ng pera kapalit ng pagpasok sa PNP.
7: Ang ginagawa po nila ay nilalapitan nila or kinokontak nila ang mga nag-a-apply sa pagpupulis at sinasabihan na di umano ay kaya nilang siguraduhin ang pagpasok sa kapulisan after paying yung hinihingi nilang pera po. Initial na hinihingi po ay 250,000 hanggang naging 150,000.
6: Huli din sa follow-up operation ang 2 aktibong pulis na may mga ranggong lieutenant at patrolman. Sila ang mga itinuturong utak at kasabot sa illegal na transaksyon.
8: This is a serious violation. Huwag nating gawing negosyo ang ating uniforme. Recruitment is based on merit, qualification, and integrity. Walang slot na binibenta o ipinapangako.
6: Nito lamang nakaraang buwan, isang senior fire officer ng Bureau of Fire Protection ang inaresto rin dahil sa pagbebenta naman umano ng slot sa BFP. Tulad sa BFP, limitasyon sa recruitment slots o quota ang nakikitang dahilan ng mga pulis kung bakit may ganitong illegal na sistema.
7: Meron po tayong mga safeguards nang nilagay, kumbaga merong mga check and balance within the system to ensure na base o merits based lamang ang pagpasok po sa inyong kapulisan.
8: If you know of anyone involved, report it. No rank, position, connection or length of service will shield wrongdoing from accountability. Ang pagiging pulis ay hindi binibili. Ito ay pinaghihirapan, pinatutunayan at pinaninindigan.
6: Sinampahan ng reklamong robbery extortion ang 5 suspect. Sinibak na rin sa pwesto ang 2 sangkot na pulis na sasailalim sa summary dismissal proceedings. Karen De Guzman, ABS-CBN News.

0: Nilulabog ng putukan na ang mga residente at botante sa isang barangay sa Maguindanao del Sur sa kasagsagan ng botohan sa unang parliamentary elections. At live mula Maguindanao del Sur, nagpapatrol Ernel Tokmo. Ernel, kamusta ang sitwasyon ngayon?
1: Karen, nagdulot ng takot sa mga residente at botante ang putukan na nangyari sa barangay na Bundas na tumagal ng mahigit 3 oras. Nagkaputukan ang tropa ng militar at mga armadong individual matapos na hinaras sumano ang mga ito. Ang tropa ng militar at Special Action Force sa barangay na Bundas sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Ayon sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office, alas 11:30 kaninang umaga, nangyari ang pagpapaputok sa barangay Dato Bakal sa nasabing bayan. Kaagad na pinaalis sa lugar ang alkalde at vice-alkalde ng bayan at binala sa Sharif Saidona Mustafa Municipal Hall. Dakong 11:45 ng umaga, inatake naman ng naturang grupo ang municipal compound. Mabilis sumugod namang sumugod ang sa municipal hall ang mga pulis at militar para protektahan ang dalawang mataas na opisyal ng bayan. Tiniyak ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga electoral board, mga botante at polling precinct at election paraphernalia. Dumating din sa lugar ang miyembro ng CCCH para mapigil ang putukan. Inaalam pa natin sa ngayon mula sa mga otoridad kung may casualty ba at kung may nahuli sila sa insidenteng ito. Napuntahan din ang lugar ng grupo nila nina Attorney Caloy Zarate, ang convener at tagapagsalita ng Katungod Bangsamoro. Ikinadismaya niya ang insidente at anya may mga nagbalak na maghasik ng kalituhan sa nangyayaring halalan. Karen, sa ngayon ito pa lamang ang naitalang karahasan dito sa lalawigan ng Maguindanao del Sur, ngunit patuloy pa rin ang paghihigpit ng seguridad, lalo't mamaya ay ang transmission at ang canvassing ng botohan. At dito naman sa Sharif Agwak Central Elementary School, ang ito, isa to sa mga pinakamalaking voting centers dito sa bayan, ay ngayong alas 7 magsasara na ang botohan at magsisimula na rin ang transmission ng boto. Karen?
0: Ernel, tinatayang ilang na ang botante sa kinatatayuan mo ngayon at sa probinsya ng Maguindanao del Sur at napasailalim ba ito under COMELEC control?
1: Karen, sa pagkakaalam natin, ang buong lalawigan ng Maguindanao del Sur ay may mahigit 460,000 na mga botante. Ito ay pangalawang area sa buong Bangsamoro region na may vote reach o may pinakamaraming botante dito sa rehiyong ito. At dito naman sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, isa ito sa 3 bayan na isinailalim sa red category ng election areas of concern. Kaya tinutukan din ito ng mga pulis, kabilang na dyan ang Sharif Saidona Mustafa at isa pang bayan. Karen?
0: Maraming salamat, Ernel Tokmo.
2: Nagdaos po ng tigil pasada ang grupong Manivela bilang pagtutol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at panawagang aprubahan na ang mga petisyon para sa taas pasahe. Ayon naman sa LTFRB, patuloy nilang pinag-aaralan ang mga petisyon. Live mula sa Philcoa sa Quezon City, nagpapatrol si Easy Lee. Easy, kailan ba dedesisyon na ng LTFRB ang fare hike petitions?
3: Bernadette, wala pa rin tiyak na petsa hanggang sa ngayon. Ayon sa LTFRB ay kinakailangan pa nila mag-set ng panibagong petsa para sa pagtutulong kasama ang mga oil companies at kinatawan ng mga concerned government agencies bago makapagsumite ng rekomendasyon sa Department of Transportation.
4: Diskarte na lang ang jeepney driver na si Ray para may maidagdag sa kanyang 700 pisong kita araw-araw sa pamamasada.
5: Marakit ako pagka yung, halimbawa, coding ko, umabsent yung barker namin, nagbabarker ako para dare-diretso lang ang kita. Pero kung sana, ginawa mo lang nila 15 yung pamasahe, eh, makakabawi ng konti. Kaya lang ayaw naman.
6: Dahil pagdating ng mga pagkakataong ganito.
4: Ngayong Lunes ng umaga, nagsagawa ng transport strike ang grupong Manivela sa Philcoa, Quezon City bilang pagtutol sa panibagong pagtaas ng presyo ng petrolyo na nakatakdang ipatupad sa Martes. Bit-bit ng grupo ang tarpuli na may birthday greeting para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nakalagay ang mensahe nilang dagdag pasahe. Dahil dito, ilang commuter ang inabot ng ilang oras ang paghihintay bago makasakay.
7: Talaga, agawan sa sakayan, lalo na pag umuulan.
8: Hindi namin masasayang na gusto yung mga jeep, mga pasahero eh. Eh, nag-aabala sila na gaantay. Wala naman dumarating na jeep.
4: Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, hirap na rin ang mga tsuper na pagkasahin ang kanilang kita.
9: Piso, 2 piso, hindi kakayanin. Pero kami po, 50 pesos ang itinaas ng produktong petrolyo, umabot pa sa 100 piso. Pero pinilit namin kinaya para maihatid kayo sa pupuntahan ninyo. Para mapagsirbisyuhan namin kayo, makapasok kayo sa trabaho at makapasok kayo sa eskwela.
4: Ayon naman sa LTFRB, nakabindin pa rin ang petisyon para sa dagdag pasahe matapos makansila ang mga pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng mga ehensya ng gobyerno at mga kumpanya ng langis. Pero patuloy pa rin nila itong tinatrabaho para makapagsumite ng rekomendasyon sa DOTR.
10: Sineset pa rin po natin yan para bumapakinggan po natin ang hinaimpo ng ating po mga transport workers. We will set another hearing and then we will make our recommendation po to Secretary Banoy Lopez.
4: Pinag-aaralan na ng LTFRB kung maaaring taasan ang 12 peso per liter fuel discount o dagdagan ang litro na maaaring i-avail ng mga jeepney driver bawat araw bilang dagdag tulong habang tumataas ang presyo ng petrolyo.
3: Bernadette, sinabi naman ng FMDA na wala silang na-monitor ng mga stranded na pasahero at tinuturing nila na normal na Monday rush hour lamang ang sitwasyon sa mga kalsada ngayong araw. Samantala, sinabi rin ng grupong Manibela na tuloy yung kanilang ikalawang araw ng transport strike bukas, pero pinag-uusapan pa yung ibang detalye kabilang na kung saan yung magiging strike center bukas. Samantala, dito naman sa May Hilcoa sa Quezon City, Bernadette, ay walang naitalang, wala tayong nakikitang mabigat na daloy ng traffic. O, tuloy-tuloy lang yung daloy ng mga sasakyan dito sa May Eastbound o yung papuntang Fairview, maging doon sa Westbound o yung papuntang Quezon City, sir. Bernadette?
2: Maraming salamat, Easy Lee. Isa ang patay habang 4 ang sugatan matapos salpukin ng service vehicle ng Valenzuela City LGU ang 3 motorsiklo sa May Kawayan, Bulacan. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
11: Napapagitnaan ng truck at bisikleta ang van na ito habang bumabiyahe sa MacArthur Highway, May Kawayan, Bulacan pasado alas 11 Sabado ng gabi. Ilang saglit lang kumabig pakaliwa ang van at nagdire-diretso sa kabilang linya kung saan nasalpok nito ang kasalubong na 3 motorsiklo.
12: Sa lakas ng impact, nagtalsikan ang mga motorsiklo maging ang ilang sakay nito.
11: Nawasak naman ang harapang bahagi at nabasag ang windshield ng van. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumalabas na nawala ng kontrol ang van na ginagamit bilang service vehicle ng Valenzuela LGU. Galing ito sa Marilao, Bulacan at pabalik na ng Valenzuela.
13: May iniwasan po siyang bisikleta. Yung pag-iwas niya po ng, dun sa bisikleta na yun ay nawalan po siya ng kontrol dun sa kanyang minaman na yung sasakyan at nabanggaan niya nga po itong mga motorcycle na ito na kasalubong sa kanya.
11: Dead on arrival sa ospital ang rider na taga Paumbong, Bulacan, habang sugatan ang 4 na sakay ng 2 pang motorsiklo.
12: Nasa kustudiya na ng May Kawayan PNP ang driver ng service vehicle na nahaharap sa mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injuries, and damage to properties.
13: Paalala po sa ating mga motorista na dapat po palagi po tayo mag-iingat sa kalsada, lalo na po ngayong madalas na nag-uulan.
11: Wala pang pahayag ang Valenzuela LGU sa insidente. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
2: Chen, ano ang pinakabagong update mula sa ating mga paboritong celebrities?
14: Ati B, healthy at aktibo, ganito inihanda ni Atasha Mulak ang sarili para sa kanyang unang theater role. Samantala, may bagong pelikulang pagkakaabalahan ng kanyang amang si Aga Mulak, katambal si Jody Santa Maria. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
15: Ang pasabog na super fit at super tone.

0: kasama ang ama na si Aga Mulak na muling gaganap bilang Lito para sa Second Miracle in Cell No. 7, ang prequel ng Miracle in Cell No. 7. Sa 2026 Metro Manila Film Fest entry na ito, makikilala ang asawa niya na si Angela sa pagganap ni Jody Santa Maria.
1: Ang laki naman natin kung gano'ng magaling na ako ng mga kasama ko dito talaga. And kaya nung napag-usapan ang gagawin namin itong pelikula nito. And tukol na lang sa naging asawa ko, pagiging namin kaya siya. Siya agad.
2: The script was sent over, binasa ko siya, and then nag-pitch pa sila. And I'm like, yeah, I want to do this. I'm still good for one more to end this year.
0: Isa sa mga pelikula ni Jody ngayong taon ay ang Edjop na mapapanood na sa mga sinehan nationwide sa September 16. Ang pelikula ay kwento ng buhay ng aktivistang si Edgar Hobson na pinagbibidahan ni Elijah Canlas. Ito naman ang unang pelikula ni Kaki Pangilinan na gumanap bilang asawa ni Edjop. Sabi niya, hindi sa heavy roles siya pinakanahirapan, kundi sa kilig scenes.
3: Parang like there was something in me na hindi sa life, but of all the things, yung kilig pa talaga, dun ako na parang
0: pero sabi naman ni Kaki, perfect on-screen husband si Elijah at isa na sa kanyang best friends. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
4: Sa pagpapalik ng TV Patrol, iligal na bentahan ng petrolyo o paihi sa Navotas, tatlo ang arestado. Malaki ang oil price hike, epektibo na naman bukas. Doon ang pagsasama sa pelikula ni na Vice Ganda at Vic Soto, May Hatid na Pressure. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP ng uwi. Nakakabahong germs? Mag All New Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating mga radio patrol. Paraan ang pagtatanong ni Defense Lawyer Attorney Mark Vinluan kay dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang, inalmahan ng House Prosecution Panel. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara, Radio Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
3: Yes, Amy, sa pulong balitaan, sinabi ni House Deputy Speaker Janet Garina, hindi karapat-dapat, lalo na sa dating presiding justice na nagsilbi anyang walang bahid ang pangalan, ang line of questioning ni Atty. Vinluan. Wala umunong maiba to sa kanyang defense, kaya tumutok na lang ito sa pag-atake sa kanyang kredibilidad sa halip na magtanong sa interpretasyon ng dating hukom sa mga batas. Ayon naman kay defense panel spokesperson, Atty. Michael Poa, nakatuon sila sa pagtukoy kung ang testigo ba ay bayat. Dagdag pa ni Poa sa cross-examinations, ina-assist nila kung ang isinasalang ng witnesses ng prosecution ay may kredibilidad. Kaya naman di naiwasang itanong ni Atty. Mark Vinluan kay Tang ang mga tanong kung siya ba ay pro o anti-VP Duterte, kakamping o gustong sumali sa akbayan. Samantala, ibinahagi naman ni Atty. Poa na nakapagpasya na sila kung sino ang haharap sa panig ng defense para sa oral argument sa susunod na linggo, pero tumanggi muna siyang sabihin kung sino. Maganda rin anyang makinig o manood ang publiko sa talakayan sa Miyerkules dahil magiging interesting ito. Maging sila ay makikinig ding maigi sa mga dating Chief Justices o Justices para makatulong ito sa kanilang posisyon sa September 23. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Pamela Vasquez. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.

0: Cagliari, Nacca di Porta Gazza, TTZM, Radio Patrulsa in stretta. TTZM, numero uno sa aksyon.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: TTZMM, numero uno sa aksyon.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: Basta AM, DZMM. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
9: Kitan at pinagahatak ang mga sasakyan na naka-street parking sa isinasagawang clearing operation sa Makati. Kasunod ito ng isang viral video kung saan nahirapang makaresponde ang isang fire truck dahil sa mga sasakyan naka-double parking. Nagpapatrol, Michael Delizo.
10: Nabulaga ang mga residente sa Barangay Bangkal, Makati City sa pagsugod ng mga tauhan ng MMDA at Public Safety Department ng lungsod at sa pagdating ng mga tow truck sa lugar. Tiniketan ang mga driver at may-ari ng sasakyan na nakaparada sa maling lugar. Hinatak naman ang ibang sasakyan na walang nagbabantay.
11: Ito talaga kayo nagpa-park?
12: Opo.
11: Bawal daw pala dito mag-park?
12: Opo, bawal nga po.
11: Alam niyo yan?
12: Alam naman po. Aware naman po kami doon, sir.
11: Bakit? Ba't kayo dito nagpa-park? Ang bawal?
12: Eh, wala po kasing mahanapan na, ano, sir, eh, na mapaparadahan. Kahit mali po, sir, dito na lang namin nilagay.
11: Kailangan po, may yellow line, eh.
10: Sinita rin ang mga nagre-reserba ng parking sa kalye tulad ng paglalagay ng paso. Nasa apat na po ang naisyuhan ng traffic citation ticket ang TSD at MMDA habang 10 sasakyan ang nahatak.
13: Continuous naman po ito. Nawala po yung naninita, bumabalik lang din po sila kasi nakasanayan na po.
10: 2,000 pesos ang multa sa mga illegal na nakaparadang sasakyan na walang bantay. 1,000 piso naman kung may driver at naialis agad ito. Kapag inaabot ng tow truck at nahatak, may minimum na 1,500 pesos na multa para sa maliliit na sasakyan at nagdagsingil na 200 pesos kada 4 na kilometro papunta sa impounding area sa Tumana, Marikina City.
14: Dito sa Makabolos Street nangyari yung insidente kung saan may naipit na fire truck dahil sa mga nakapark na sasakyan. Pinapayagan naman daw ang street parking dito, yun nga lang ay sa isang side lang tulad dito para yan may mga nakakadaang sasakyan. Binabantayan na ito ng Makati Public Safety Department para mapanatiling bukas ang lane at makadaan ang mga sasakyan.
10: Sa ordinansa ng Barangay Bangkal, pinapayagan lang ang street parking sa mga lugar na may markang yellow T-lines. Nasa designated parking lane naman ang kotse na nasagi ng fire truck noong Sabado. Nagpapagawa umano ang driver nito sa talyer noong mangyari ang insidente, pero may nakaparada rin sa tapat ng kanyang pinwestuhan.
15: Nakatabi naman, pasok na dito yung ano niya, parking. Nakatabi, nung ano nga lang, siyempre malaki yung ano, dumaan. O nasagi lang siya na konti.
10: Humarap na ang driver ng fire truck at ang nasaging kotse sa Traffic Management Office ng Makati Police.
16: Ayon naman sa driver po ng fire truck ay talagang in-exercise niya yung reasonable diligence and application sa pag-proceed forward sa mabagal na takbo. Mm-hmm. Pero dahil nga sa sobrang restricted yung spasyo ay nag-cause pa rin ng contact.
10: Bagamat aminado ang Bureau of Fire Protection na sakop din sila ng mga batas trapiko, binigyang diin din ni Arroyo na sa ilalim ng fire code, hindi dapat mantala o maharangan ang emergency vehicles na rumeresponde sa sunog o iba pang operasyon. Sa Biyernes, nakatakdang humarap sa Land Transportation Office ang may-ari ng kotse para magsumite ng kanyang sinumpaang saraysay. Suspendido ang kanyang driver's license ng 90 araw habang gumugulong ang investigasyon at naka-alarma rin ang kanyang kotse. Kung mapatunayang may paglabag, maaring tuluyang bawiin ang kanyang lisensya. Michael Delizo, ABS-CBN News.
9: Sinimulan na ang pansamantalang paglilibing sa labi ng mga hindi pa nakikilalang pasahero ng nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Ito yabang hinihintay ang resulta ng DNA test sa mga bangkay para maibalik sila sa mga naghihintay na pamilya. At live mula Coron, Palawan, nagpapatrol Dennis Datu. Dennis, ano ang umiiral na sistema dyan para makilala ang mga labi ng biktima?
17: Bago yan, Karen, ay banggitin ko lamang na ngayong gabi ay may 10 pang mga hindi kilalang bangkay ang dinala dito sa pansamantalang libingan dito sa public cemetery. Kaya umaabot na sa 40 yung bilang ng mga hindi nakikilala mga bangkay mula sa nasunog na MV June Aster ang inilibing dito. Ang unang gagawing proseso ay may mga larawan ay papakita mga otoridad. Ito yung larawan ng mga bangkay, ipapakita yan sa mga kamag-anak para makilala. Isinoswab din yung mga kamag-anak ng mga biktima at yung mga specimen na makukuha ay dadalhin sa Kamkrame para doon iproseso sa pamamagitan ng DNA testing.
18: Sa isang pansamantalang burial site sa San Nicolas Public Cemetery, inililibing sa magkakatabing hukay ang mga biktima ng nasunog na barkong MV June Aster na wala pang pagkakakinanlan. Mula sa cadaver bag, inilalagay ang mga biktima sa isang ataul. Tahimik, walang seremonya, walang bulaklak, walang kandila at walang kamag-anak na nakakaalam kung sino sa kanila ang hinahanap na mahal sa buhay. Pilit na nagpapakatatag si Lucencio dahil kasama sa nawawala ang kanyang apo na si Joanna Indik na 2 buntis. Mula Maynila, sumakay ng barko si Joanna kasama ang amang si Benjamin para iuwi ang bangkay ng inang si Rowena na nakalagay sa kabaong matapos itong pumanaw sa sakit. Nakahanda na sana noong Miyerkules ang bahay kung saan ibuburol ang ina ni Joanna.
19: Masakit talaga para sa akin. Anak ko siya, apo ko pa, laki ko pa yung apo ko. Dubli ang pagmamahal ko na ikinuhan ko siya. Para hindi ko mahal. Pero alang-alang sa mga anak ko na bubuhay, pagtibay yung tupan.
20: Sa amin lang, sir, yung kahit na buto man lang, mapakuha namin na may living sa dito sa aming baryo.
18: Nasa ospital pa rin dahil sa matitinding sugat ang ama ni Joanna na si Benjamin at asawang si Domingo Soner. Mula naman sa El Nido, bumiyahe si Mark Anthony sa Coron. Nawawala pa rin kasi ang kanyang tiya na si Evelyn Pahe na pasahero ng MV June Aster. Isinumiti ni Mark Anthony sa Emergency Operations Center ang 10 buhok ng kanyang tita at ina nito para sa DNA test.
21: Mahirap po talaga, sir. Ako nga, sir, nung malaman ko lang na nakasama siya sa manifest, naiyak talaga ako kasi masakit eh. Hindi pa rin po kami nawalan ng pag-asa. Pray lang po kay God kasi may naiwan pa na parang 12 po ata na na hindi pa na po nakikita.
18: Nakalabas na ng ospital ang isa sa nakaligtas na si Rowena Engaran. Sa gitna na naglalagablab na apoy at sunod-sunod na pagsabog, ay tilibayan niya loob hanggang sa tuluyan siyang makatalon sa dagat.
22: Nagpapasalamat ako kay God kay niligtas pa po talaga niya ako. Kasi nga, di po ba, alang-alang sa aking mga anak. Tsaka ayoko pa rin po talagang namatay pa dahil sa mga anak ko.
18: Nasa gitna ng mga mangisda sa Rowena na nagtamo ng mga laknos sa magkabilang kamay, mukha at likod. Napasok na rin ang mga otoridad ang cargo hold area kung saan nakita ng mga pasahero na nagsimula ang apoy at nagkaroon ng mga pagsabog pero walang nakitang mga bangkay dito.
1: We are still assessing the area kasi may area pa rin talaga na may tubig, so flooded pa rin. So yan yung tinitingnan natin, and we are really very careful kasi may mga debris yan eh. And yung mga debris na could be a possible evidence.
18: Hinamo naman ng marina ang kapitan ng barko na sumuko na.
2: Harapin po niya ang kanyang sinumpaang tungkulin at ang kanyang obligasyon po bilang kapitan ng barko. At ipaliwanag sa tao, lalong na po sa mga affected na family, sa mga victims, ipaliwanag what really happened.
18: Bumisita naman si Cabinet Secretary Benhur Abalos sa mga survivor at pinabibilis rin niya ang pagkilala sa mga biktima.
3: Mahirap yung namatay ang kanay, hindi yung paalam kung sino eh. Tinawag ako na Chief PNP Chief Nagtates ng marami pa mga dentista, no? Galing sa National.
18: Patuloy din ang DSWD Mimaropa sa pagtulong sa mga nakaligtas at pamilya ng mga biktima.
23: Karen, nananatiling 13 ang nawawala pa rin sa trahedya ng MV June Astor. Dahil sa Philippine Coast Guard, ay 100% na nilang napasok ang economy, aircon at crew accommodations, gayon din ang pilot house o bridge ng barko, pero walang panibagong bangkay na nakita. Ang mga bangkay naman na pansamantalang inililibing dito sa Blue Riverside, dito sa public cemetery, ay nilalagyan ng marka para madaling ang magiging pagkuha kung sakaling lumabas na ang resulta ng DNA testing. Karen.
9: Alright, Dennis, natagpuan na ba ang kapitan ng barko?
23: Sa ngayon ay wala pa rin tayong balita kung nasa saan ang kapitan ng barko. At yan niya ang hamon ng marina sa kapitan ng barko na lumantad na at harapin ang insidente at magpaliwanag kung ano ba talaga ang nangyari. Karen.
9: Maraming salamat, Dennis Dato.
24: Isang dating punong hukom ng Sandigan Bayan ang iniharap ng prosekusyon bilang unang testigo sa pagbubukas ng presentasyon sa paratang na may tago o di maipaliwanag na yaman umano si Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, nagpapasok si RG Cruz. RG, bakit siya ang testigo at anong nalaman ng korte mula sa kanya?
25: Bernadette, halos isang oras rin bago nakatestigo si retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang. Nagtalo kasi muna ang prosekusyon, depensa at ilang senator judges ukol sa personal na kaalamana ni Cabotaje Tang tungkol sa mga bintang laban sa vicepresidente.
26: 3 dekada sa Office of the Solicitor General bago naging Justice ng Sandigan Bayan at kalaunan Presiding Justice ng 9 taon, si Amparo Cabotaje Tang. Aminado ang prosekusyon na wala naman siyang personal na nalalaman sa kaso laban sa bise, pero kapupulutan ng aral ng lahat, Senator Judgeman o hindi ang karanasan niya sa paglilitis. At para mas maintindihan, ang ebidensyang kalaunan ay ilalabas.
27: Malaking hamon kahit sa mga marurunong na abogado ang pag-unawa sa mga batas.
26: Pero dito pa lang marami ng puna.
28: Justice Tang is a surprise witness which violates fair play and is prohibited under the rules. That the presentation of Justice Tang already infringes on the Vice President's right to intelligently cross-examine her. And more importantly, violates the Vice President's constitutional right to due process.
29: It's very clear that the justice is served at the address of the office of Akbayan Party List Representative Jose Manuel Chel Diocnor. Is this a disinterested party indeed?
27: Alam po natin ngayon na pagka nalalaman ng mga personal sensitive information under the data privacy law, ay maaari pong gamitin yun na makatanggap siya ng kung ano-anong bashing sa internet at kung ano-ano pa.
30: Kung meron tayong mga kasama na ayaw at tago-object ng depensa, ay ikokus natin o kaya butuhan natin.
26: Ang hatol ng presiding officer papayagan ang testimonya ni Cabotaje Tang, pero may limitasyon.
31: Whatever Justice Cabotaje Tang will say is not binding on the courts, and her opinion is not conclusive upon the courts.
26: Nauwi ang pagtatanong sa tago, nakaw at di ba paliwanag na yaman at interes sa negosyo ng isang lingkod bayan.
27: Maaari po ba kayo magbigay ng halimbawa ng hidden wealth na sinasabi niyong tagong yaman?
32: A public officer actually owns a property, but that property is registered in the name of another person. Ill-gotten wealth, according to EO number 1, ayon ay mga kayamanan or yaman that was acquired through illegal means, like by through bribery, misappropriation, malversation, and the like.
26: Anya, mas mahigpit din ang batas para sa Pangulo at Vice Presidente dahil ayon na rin sa dating desisyon ng Korte Suprema, mas malaki ang posibilidad ng pag-aabuso sa kapangyarihan ng dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Bawal din silang magnegosyo o mamuhunan sa negosyo o mangontrata sa gobyerno o yung tinatawag na conflict of interest.
32: Ang beneficial owner ay yung tunay na taong nagmamay-ari ng ari-arian or sa interes sa korporasyon, although based on legal documents, ibang taong nakapangalan doon.
26: Paliwanag ni Kabutahita ang mabubuking sa Statement of Assets, Liabilities at Net Worth ang hindi mapaliwanag na yaman ng isang public official. May iba pang palatandaan gaya ng mag-arabong pamumuhay, pagbabago sa binabayarang buwis o income tax returns, at maari-arian ng asawa o menor de edad na anak ng opisyal. Pero git niya, hindi porket wala sa salin, agad na itong matuturing na hindi mapaliwanag na yaman.
32: Dapat mabigyan ng pagkakataon yung public officer na ipaliwanag bakit hindi na isama sa kanyang salin yung mga ibang assets. Kung repeated yung omission, that can already demonstrate intentional concealment. It can constitute dishonesty.
26: Kanya-kanyang tanong din ang Senator Judges tungkol sa usapin ng questionableng yaman.
0: Paano po pag isang opisyal nag-deposit ng 20, 30, or 50 million sa account niya, pero after a few days, withdraw niya naman ho. Is that considered ill-gotten or unexplained?
32: It will not be included in his salin kasi kung at the time he's required to file his salin, wala na yun sa deposito niya sa banko. But that can be the subject probably of an inquiry by the Anti-Money Laundering Council.
31: So let's say may shares of stock, yung tumakbong presidente, nanalo. Nagdeklara ng dividendo yung kumpanya. That's not salary. Is that legal or illegal in your opinion?
32: No, it's not illegal.
26: Samantala, pinagbigyan ng korte ang hiling ng prosekusyon na pabalikin na lang sa Martes ang testigo mula Securities and Exchange Commission dahil naubusan na ng panahon para sa isa pang testigo. Bernadette, bago sumalang si Kabutaheta, ang sinabi rin ni Lead Prosecutor Jervil Luistro na sila Congressman Chel Diokno at Terry Ridon ang mangunguna sa paglalatag ng kaso na iikot sa tatlong punto. Una, unexplained o hindi mapaliwanag na yaman. Ikalawa, paglabag sa batas ng pagdedeklara ng yaman sa salin. At huli, pagkakaroon ng financial at business interests na dapat binitiwan na pag-upo pa lang sa pwesto. Inaantay naman ng korte ang ilan pang pinasubmit ng dokumento tulad ng mula sa PNB at Union Bank dahil humingi sila ng palugit. Itunuloy rin ang marking na may 4,000 dokumento na mga ebidensya dahil hindi nga ito natapos noong isang linggo. Bernadette?
24: Maraming salamat, RG Cruz.
4: Muli na namang sumadsad ng halaga ng piso kontra dolyar sa pinakamababang level sa kasaysayan. Ngayon Lunes, lumagpas pa ito ng 62 o sa 62 pesos at mahigit 87 centavos sa kasagsagan ng intraday trading bago nagsara sa 62 pesos at 86 centavos. Mas mataas ito sa palitan ng Biyernes. Ayon sa mga ekonomista, dahil pa rin ito sa paglakas ng dolyar sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan. Inalis na ng Bureau of Internal Revenue ang value-added tax sa system loss charge sang-ayon sa inaprubahang cap o limitasyon ng Energy Regulatory Commission base sa ipinalabas na Revenue Memorandum Circular ni Commissioner Charlito Martin Mendoza. Kinikilala nito ang ipinataw na buwis bilang government-mandated pass-through cost na hiwalay sa gross sales. Ayon kay Mendoza, layan itong makabawa sa pasanin ng mga consumer. Inaatasan din ng kautusan ang mga generation company, National Grid Corporation of the Philippines, distribution utilities at electric cooperatives na ipakita ng hiwalay ang system loss charge sa billing statement at resibo base sa panuntunan ng ERC.
5: At susunod, tatlo patay sa pamamaril sa Cotabato City sa bisperas ng halalan sa BARM. Alden Richards naging emosyonal sa pag-aming nagkulang sa pagmamahal sa sarili. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: TMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:16 ng gabi.
2: Oras sa tinsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: TZMM, numero uno sa aksyon.
1: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Ang Kadiwa Store at ang DSWD booth dinumog sa Malabon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Nico Bagsik. Nico?
3: Pinilahan ng mga residente ng Malabon ang iba't ibang public service booth sa isang government caravan sa kanilang lungsod ngayong araw. Isa sa dinumog ang Kadiwa Store kung saan makakabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa ilang mga residente, malaking bagay na nagkaroon sila ng pagkakataong makabili ng murang bigas sa kabila ng matataas na presyo ng iba pang pangunahing bilihin.
1: Nico?
3: Bukod sa Kadiwa Store, mahaba rin ang pila para sa assistance to individuals in crisis situation o AIS ng DSWD para sa mga residenteng nais mabigyan ng medical assistance, burial, transportation, education, pagkain o iba pang financial assistance para sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Nico Bagsik. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
4: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
5: Ang pinakamahalagang bagay na maibibigay mo sa isang taong nawawala ng pag-asa, hindi pera, hindi salita, hindi pangako, kundi ang presensya ng isang taong nagsasabing, huwag kang susuko.
4: Private Confessions. Private Confessions.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
1: Tatlo ang patay habang 19 ang sugatan kabilang ang isang pulis sa magkakahiwalay na insidente ng pagsabog at pamamaril sa bisperas at araw mismo ng barn parliamentary elections sa Cotabato City. Live mula sa Cotabato City, nagpapatrol si Lirio Bompat. Lirio, naka-apekto ba ang gulo sa halalang ngayong araw? At kamusta naman ang sitwasyon dyan?
6: Bernadette, isinailalim sa COMELEC control ang Cotabato City dahil sa mga insidente ng karahasan. Pero sa kabila nito, tuloy pa rin ang botohan.
7: malingaw-ngaw mga putok ng baril bago maghating gabi, ilang oras bago ang kauna-unahang barn parliamentary election. Nangyari ang putukan sa tapat mismo ng paaralan ng Dato Usman Mamten Elementary School sa Barangay Bagua, Cotabato City. Sa pool sa CCTV ang pagtakbuhan ng mga residente sa gitna ng putukan. Makikita rin ang isang individual na gumagapang at humihingi ng tulong. Tatlo ang patay sa pamamaril, 15 ang sugatan.
8: Medyo mainit niya yung sitwasyon. Tinitingnan natin ang ongoing investigation natin.
7: Sa paon ng investigasyon ng pulisya, may mga grupong maagang nagtungo sa eskwelahan at pumila para bumoto. Pero nagkagit-gita ng ilang grupo at nauwi sa pagtatalo. Maya-maya pa, humantong ito sa pamamaril. Sa kabila nito, maaga pa rin pumila mga senior citizen at botante sa paaralan.
9: Kamuhina pa ba kayo dito po?
10: Alas 3 pa.
9: So wala pang nakakaboto sa ngayon. Bakit daw po?
10: Kasi tapos mag-ayos ng mga
9: panotas. Ay, hindi pa tapos mag-ayos. Okay.
7: Bantay sarado ang loob at labas ng eskwelahan. Alas 6:30 na ng umaga nang dumating ang mga pulis na nagsilbing special electoral boards at ilang sandali pa ay nagsimula na ang botohan. Bago ang putukan sa Barangay Bagua 2, may isang sugatan sa pagsabog sa Purok Amirol, Barangay Mother Kalanganan, dakong alas 8, Linggo ng gabi. Sa paunang investigasyon, naghihintay umano ang biktima ng kanyang construction foreman nang makakita siya ng puting liwanag na sinundan ng malakas na pagsabog. Napadapa sa lupa ang biktima at kalaunan ay napansing nagtamo siya ng mga sugat. Ilang minuto lamang ang lumipas, isa pang pagsabog ang naitala sa Dato Udtog Matalam Street sa Barangay Rosary Heights 10. Pinaniniwala ang nagmula ang pagsabog sa isang bunto ng basura. Walang naiulat na sugatan o nasawi. Ilang oras bago ang pagsabog sa Barangay Rosary Heights 10, umalingaw-ngaw din ang putok ng baril sa Purok Bagal sa isang umano'y strafing incident. Walang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Sa gitna ng mahigpit na seguridad, nagpatuloy ang tensyon Lunes ng umaga sa Cotabato City sa mismong araw ng botohan. Apat kabilang ang isang pulis ang sugatan sa pamamaril sa loob ng Cotabato City Central Pilot School. Ayon sa otoridad, 2 grupo ang nagkainitan na umabot sa suntukan sa loob ng paaralan. Na hindi maawat, nag-warning shots umano ang otoridad.
11: Kasalubong namin baril na napakita.
9: Hindi po kayo lalabas?
11: Okay lang po, kami inihintay na mapalabas po sa amin dito na may order sa amin sa...
9: Okay.
11: Kasi nung sabi ni Chef, nagkaroon kayo ng protection dito sa loob. Bakit ganyan ba kayo ng baril?
9: Sino ko yung silang tinutukoy niyo, sir?
11: Yung sa kabilang grupo.
12: Dato Bimbo!
11: Si Dato Bimbo!
12: Dato Bimbo!
7: Pinalabas muna ang mga botante at pansamantalang natigil ang botohan dahil sa tensyon ayon sa isang grupo ng mga botante. Pero sabi naman ni Kapitan Bimbo Ayunan Pasawiran, sila ang pinaputukan.
13: Nagpakumusong, hindi. Normal na rin na magbatuhan yung bawat partido, bawat supporters. Eh, may biglang kumutok eh, pinagbabaril yung side namin. So, ang response lang yung mga supporters namin.
7: Pero hindi pa rito nagtapos ang gulo. Ngayong Lunes ng hapon, pinaghahampas naman ang 2 sasakyang nakaparada sa labas ng Cero Elementary School. Bago ang insidente, may mga nagrumble din sa tapat ng paaralan na nagdulot ng takot sa mga residente.
14: Na-nervous lang ko kasi may napasukan.
15: Na, may pumasok po ba dyan sa loob?
16: Marami lang pa.
14: Marami, ma'am. Mag-uwi na kami, ma'am. Tapos naman kami buto kasi kami mga assessor, siya, watcher, ang anak ko.
15: So, may mag-uwi na po kayo?
14: Upo, ma'am, mag-uwi na kami, ma'am. Hindi na kami mag-watcher.
7: Pero sabi naman ng grupo ng mga butante na nasa labas ng paaralan,
17: nanggugulo sila. So ngayon, ang sabi ko sa mga kasamaan namin, Yan mo yan, titingnan natin anong ginagawa nila, gagawin nila sa atin, doon lang tayo gumagawa ng hakbang sa kanila. Ngayon, ang problema natin dyan, ngayon na ngayon, sabi ng mga kasamahan namin, yung 2 sasakyan na yan, meron daw baril.
7: Iniimbestigahan pa ng awtoridad ang insidente.
17: Yan ang problema natin. Kung hindi natin...
12: Bernadette, nandito tayo ngayon sa Bangsamoro Government Center dito sa Cotabato City kung saan nagigpit din ang seguridad ang pwersa ng militar at PNP. At makikita nyo sa aking likuran ang tangking pandigma ng militar na nakaumang malapit dito sa gate ng BGC. Nagtungo tayo kanina sa Cero Elementary School alas 5 ng hapon kanina at wala nagang nagaganap na butuhan bagamat matiwasay na yung sitwasyon sa lugar. Isang pagsabog pa ang naitala sa Cotabato City Central Pilot School sa Cotabato City at ngayong gabi, isang putukan naman ang naitala sa Barangay Bagua 2, Cotabato City. Bernadette?
1: Lirio, kumusta yung naging voter turnout gayong nagkaroon nga ng kaguluhan dyan?
12: Actually, Bernadette, wala pa tayong impormasyon mula sa COMELEC kung ilan yung naging voter turnout ngayong araw dahil nga sa tensyon na nangyari hindi lang dito sa Cotabato City kundi maging sa ibang probinsya tulad ng Basilan, Bernadette.
1: Maraming salamat sa iyo, Lirio Bompat.
18: Isa-isang sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maiinit na isyung politikal sa bansa kasama na ang mga pag-atake sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Itinanggi rin niyang drama lang ang pag-aresto sa kanyang pinsan si dating House Speaker Martin Romualdez. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
19: Bago bumalik ng Pilipinas mula India, sinagot ng Pangulo ang ilang maiinit na issue sa bansa. Isa rito ang mga batiko sa kanya ni Vice President Sara Duterte noong nagpunta siya sa Quezon City Regional Trial Court para magpiansa sa kaso niyang grave threats noong isang linggo. Hinimok pa niya ang Pangulong bumaba sa pwesto.
20: You know, I hear about them but I don't really even have a response. She's very angry with what I suppose with what's happening to her. I am the target of that anger, or the main target of that anger. What can I do?
21: Next question from Galit.
20: You cannot force anyone to love you.
19: Ipinagkibit-balikat din ng Pangulo ang mga aligasyong drama ang pag-aresto sa kanyang pinsan na si later Representative Martin Romualdez.
20: It's kind of may masabi. Kailangan may masabi para insultuhin ka o to put you down or sasabihin mali yung ginagawa mo. Basta sasabihin basically pinapatunay nila na wala kang kwentang tao. So they have to say that. So that's what they're saying. They're not commenting about, that's not a comment on the procedures of court. It's just another attack. We get them a lot.
19: Masaya naman ang Pangulo sa desisyon ng Supreme Court na baliktarin ang graft conviction ng kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Pero itinanggi niyang may kinalaman ang desisyon sa pagpili niya sa susunod na Chief Justice.
20: I'm glad that case is over. It's been hanging over our heads for about 40 years. All those cases were filed in 1986. And that's how long it's taken Well, of course, I'm happy that she doesn't have to be worried about, because she does worry, that she worry about these cases any longer.
19: Nagkomento rin ng Pangulo sa estado ng ekonomiya, lalo't sadsad ngayon ang halaga ng piso kontra dolyar. Inflation aniya ang problema at may mga programa naman para dito. Tiniyak ni Marcos na pinabibilis ng pamahalaan ng public spending na bumagal matapos niyang ilantad ang flood control scandal sa kanyang SONA noong 2025.
20: We're starting to increase again public spending so that the growth rates kick up. And I think that will take effect very soon.
19: Sa kanyang kaagawan nitong linggo, nakapagtalumpati ang Pangulo sa BRICS Summit 2026 para isulong ang mga interes ng ASEAN. Nakasama niya sa pulong ang mga world leader tulad ni Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin. Pinagmalaki ni Pangulong Marcos na ito ang unang pagkakataon na dumalo ang chair ng ASEAN sa BRICS Summit. Mahalagaan niya na makihalubilo sa leader ng mga bansang miyembro ng BRICS, lalo na yung hindi kilalang kaalyado ng Pilipinas. Umuwi ang Pangulo bit-bit ang mga bagong investment pledges mula dito sa India, na isa sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Jervis Manahan, ABS-CBN News, New Delhi, India.
2: Sa ibang balita naman, isinailalim sa control ng Commission on Elections ang dalawang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa mismong araw ng makasaysayang unang parliamentary elections. Pero tiniyak ng COMELEC na tuloy ang botohan. Johnson, anong mga lugar ang isinailalim sa COMELEC control at bakit?
21: Karen, unang-una, ang buong Cotabato City ay nakasailalim na ngayon sa COMELEC control dahil sa mga insidente ng karahasan na naitala sa bisperas ng araw ng halalan ngayong araw at ngayong maghapon, sunod-sunod din ang mga naitalang insidente ng election-related violence sa iba't ibang bahagi nitong Cotabato City. Ikalawa ay ang maluso sa basilan matapos namang madiskubre yung mga appreciated na balota na dapat sana hindi pa nabubuksan at wala pang kahit anong sulat mula sa mga butante. Masaya naman na ilang mga butante sa pagdaraos at natuloy din ang kauna-unahang makasaysayang Bangsamoro parliamentary polls.
22: Desisyon ng Commission and Bank, ilagay ang Cotabato City under COMELEC control.
21: Inanunsyo ito ng Commission on Elections kasabay ng pagbubukas ng mga polling center para sa makasaysayang Bangsamoro parliamentary elections alas 5 ng madaling araw ngayong Lunes. Ilang insidente ng karahasan ang sumiklab sa ilang parte ng lungsod sa bisperas ng halalan. Sa kabila niyan, maaga pa rin bumoto ang 70-anyos na si Pelahia at ang mag-asawang senior citizen na ito.
23: Takot din siya kasi may mga relatives kami doon.
24: Pero
23: wala namang magawa kasi dito kami. Para mga exercise ko yung rights of suffrage namin kahit matagal na.
25: Masaya ngayon kaysa noon, mahirap noon. Mas madali ngayon. BARM election. Laya ka man, magboto ka sa sarili mo, walang makialam. Peaceful ngayon, wala. Laya ka mong lakad.
21: Masaya si Nurain na natuloy na rin ang BARM elections matapos na ilang beses itong ma-postpone.
26: Alhamdulillah at natuloy ito kasi nung maraming talagang dumaan na mga balibalita na hindi matutuloy pero ngayon tuloy na talaga.
21: Bukod sa Cotabato City, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na isinailalim din sa kontrol ng komisyon ang Maluso Basilan dahil naman sa mga nadiskubring balotang appreciated na pala. Hindi pa tinukoy ng COMELEC ang mga nasa likod nito pero tiniyak ni Garcia na hindi nila ito palalampasin.
22: Para pong dinungisan nila yung napakalinis na paghahanda nitong ating halalan. Ang importante, dapat may mananagot. Yan po ay isang election offense at the same time, titingnan natin kung ito ay pwede maklasify as an electoral sabotage also. Non-bailable po yun.
21: Nakapag-imprenta naman agad ng replacement ballots ang COMELEC at naipadala pa tungong Maluso. Sa bayan naman ng Albarca, naantalang pagsisimula ng botohan dahil hinarang umano ng mga armadong grupo ang daan patungo sa presinto kaya pinayuhan ng mga botante na huwag munang tumuloy. Agad namang nagpadala ng mga sundalo sa lugar at natuloy din ang botohan. Sa kabila ng mga hamon sa halalan, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga botante ng Bangsamoro na bumoto para sa kanilang mga magiging leader.
27: I therefore encourage every qualified voter to take part in this momentous event with wisdom, dignity, and respect for one another. May the votes that you will cast help us identify good leaders who can strengthen the institutions of the Bangsamoro and contribute to the progress of Mindanao and the entire nation.
21: Nanawagan naman si Vice President Sara Duterte para sa mapayapang pagdaraos ng halalan. Umaasa siyang patatatagin ng BARM elections ang demokrasya, kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon. Sa ibang bahagi ng rehiyon, naging payapang pag-arangkada ng botohan ngayong araw sa Sharif Aguacma, Mindanao del Sur. Sabi ng Municipal Election Officer, nagkaaberya mga automated counting machine pero agad din namang naresolba. Sa Marawi City, payapa ang naging halalan sa 18 barangay nito. Ganap ng nakabangon na Islamic City na inatake at kinubkob ng mga teroristang Maute noong 2017.
28: Una kasi na kinoconsider natin talaga kapag election time is that ma-assure natin na ma-feeling secured yung mga tao. Makita naman po natin parang happy sila sa ginawa nilang pag-vote.
21: Mahaba naman ang pila ng mga botante sa Malinaw Elementary School sa bayan ng Kadayangan na sakop ng Special Geographic Unit ng BARM. Sa pangkalahatan, naniniwala ang Philippine National Police na generally peaceful ang halalan sa Bangsamoro region.
29: Under control pa rin. In the majority of areas within BARM, ay napaka-peaceful po nagangyaring electoral process.
21: Inaasahan ang resulta ng halalan Lunes ng gabi o Martes ng umaga. Karen, nandito tayo sa bahagi ng Sansuwat Avenue. Malapit lamang ito sa Kapitolyo ng Cotabato City kung saan nakadeploy ang mga tauhan ng Philippine Marines. Kung makikita po ninyo sa background natin, yung kanilang armored personnel carrier na naghahatid sa kanila sa kanilang pagroronda sa iba't ibang parte ng lungsod dahil nga nakasailalim ito ngayon sa Comelec Control. Ibig sabihin, mas mahigpit ang seguridad at lahat ng desisyon ay kinakailangan isang guni muna sa Commission on Elections. Kanina, kausap natin via messaging si Chairman George Garcia, kinumpirma niya na yung mga reprinted ballots para sa mga butante ng Maluso sa Basilan ay nakarating na sa Zamboanga at dadalhin anumang oras mula ngayon sa Maluso. Pero ang distribution ng mga balota ay sisimulan na rin na bukas na umagang umaga. Ibig sabihin, ang botohan para sa mga residenteng apektado nung nadiskubre na appreciated ballots ay itutuloy bukas na ng umaga, araw ng Martes. Karen.
2: Johnson, itong mga appreciated ballots, unang-una, nangangahulugan ang mga balota ay authentic, original. E galing sa Comelec ang mga balotang yan. Nangangahulugan ba kung na-appreciate yan, dapat responsibilidad ng Comelec, ba't na-appreciate yun?
21: Ang sabi ng Comelec dyan, Karen, wala na sa jurisdiction ng komisyon yung mga pag-handle o yung pagsisecure ng mga balotang yan dahil ay dinadala yan sa City Treasurer's Office at kapag dadala doon, ang jurisdiction ng pangangalaga para protektahan yan ay yung tresorero noong munisipalidad kung saan naroroon yon. Doon sa tanong ng ating mga kababayan, tama, authentic yung mga balotang yan, original, galing sa Comelec. At ang malino dito, merong individual o grupo na sinadyang buksan yung pagkaka-vacuum seal ng mga balotang yan para i-appreciate yung mga pangalan ng mga kandidatong nakasulat doon. Bagamat hindi pinanggit ni Chairman Garcia kung sino yung mga politikong nasa likod ng appreciated ballots, ang sabi ni Chairman Garcia, alam nila kung sino yung mga politiko, kilala rin nila kung sino yung mga taong nasa likod ng paggawa ng turang pag-appreciate sa mga balota at kakasuhan yan sa mga susunod na araw. Karen.
2: Maraming salamat, Johnson Manabat.
1: Napa-throwback ang Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos niyang dumalo sa ilang runway shows sa New York Fashion Week. Sa post sa social media, ibinahagi ni Ayala ang kanyang childhood photos kung saan bigay todo siyang mag-post. At may caption pa ito na, "The Diva Just Did New York Fashion Week." Nagpasalamat din si Ayala sa isa sa fashion brands na nag-imbita sa kanya sa kanilang runway show kung saan nakasama niya ang ilang sikat na personalidad sa front row mismo. Samantala, inilabas na ang lineup ng exhibition match na lalahukan ni Ayala sa Philippine Arena sa Disyembre. Kasama sa mga sasali sa Alex Ayala Live Game Set Celebrate, si boxing legend Manny Pacquiao, kapamilya stars Ann Curtis, Piolo Pascual at Donny Pangilinan, at celebrities sa sina Andrea Brillantes at Julia Barreto. Lalahok din ang ilang rising Philippine tennis athletes bago ang pagharap ni Ayala at Indonesian tennis star Janice Chen.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, ilegal na bentahan ng petrolyo o paihi sa Navotas, huli sa akto, 3 arestado. Malakihang oil price hike, epektibo na naman bukas. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: MMM Número 1 sa Aksyon.
1: Ang oras alas 7:40 ng gabi.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
5: Private Confessions.
6: Private Confessions.
5: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat.
6: Private Confessions.
5: Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
7: Abangan sa Private Confessions.
8: Ang pinakamahalagang bagay na maibibigay mo sa isang taong nawawala ng pag-asa, hindi pera, hindi salita, hindi pangako, kundi ang presensya ng isang taong nagsasabing, huwag kang susuko.
7: Private Confessions. Private Confessions.
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
10: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
11: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
12: Money, money, money!
11: Eto na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
12: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo!
13: Arestado ang tatlong lalaki sa isinagawang operasyon ng PNP laban sa umano'y paihi scheme o yung ilegal na pagbibenta at distribusyon ng petrolyo sa Navotas City. Ayon sa PNP, naaktuhan nilang pagbibenta ng petrolyo ang mga suspect ng walang kaukulang papeles. Bukod sa epekto sa ekonomiya, babala pa ng mga pulis, delikado ito sa sunog dahil umano hindi maayos ang imbakan ng petrolyo at wala silang mga wastong kagamitan. Tinatayang aabot sa halos 7 milyong piso ang halaga ng mga kagamitan at petroleum products ang nasamsam ng mga otoridad. Paawang mga tauhan lamang umano mga naresto na maharap sa kaukulang kaso. Inaalam na ng BNP ang operator na nasabing paihi-scheme at iniimbestigahan na rin kung saan nanggagaling ang mga produktong petrolyo. Pinigil ng Energy Regulatory Commission ang pagsipa ng presyo ng kuryente sa spot market sa Visayas at Mindanao noong Agosto para maiwasan ang pagsirip ng bayarin ng mga consumer. Pero wala namang kawala mga motorista sa dagdag gastos dahil sa ikalawang sunod na linggo, may malakihang pagtaas na naman sa presyo ng diesel at gasolina bukas.
14: Walang magawa si June kung hindi habaan pa ang 12 oras niyang pamamasada bilang TNVS driver. May malaking dagdag presyo na naman kasi sa petrolyo ngayong Martes. Halos 5.70 sa gasolina, mahigit 4 pesos sa diesel at kerosene. Batay sa kwenta ng gobyerno, ito na ang ikalawang linggong may malaking dagdag presyo sa petrolyo na kapag sinuma ay aabot na sa mahigit 9 pesos sa diesel at lagpas 10 pesos sa gasolina. Ang sasakyan ni June, gasolina ang ikinakarga, kaya ramdam niya ang epekto lalo na't hinuhulugan pa niya ito kada buwan.
15: 24,000. Sisipagan na lang biyahe.
14: Ang magkakaibigang ito, iisang kotse na lang ang ginamit para makatipid. Kung lalagpas umano ng 100 pesos sa litro ng diesel, balak nilang mag-carpooling araw-araw.
15: Kumbaga mas okay para at least kumbaga madi-congest din yung ating kalsada. Kumbaga magsabay-sabay na lang sa isang sasakyan.
14: Simula bukas, maglalaro na sa 88 hanggang 99 pesos ang karaniwang presyo ng gasolina, mahigit 90 hanggang lagpas 100 pesos naman ang diesel.
13: Dahil lumagpas na sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude sa world market, may nag-request na sa DOE na irekomendang alisin muna pansamantala ang excise tax sa presyo ng produktong petrolyo. Kung walang excise tax, 10 piso kagad ang mababawa sa presyo ng gasolina, 6 na piso sa diesel, 5 piso sa kerosene at 3 piso sa LPG.
14: Git ng LPG Marketers Association, hindi lang dapat sa LPG at kerosene alisin ang excise tax kung hindi sa diesel at gasolina rin.
16: Mas malaki ang maibabawas sa problema ng ating mga consumer when it comes to high cost of pricing ng fuel ay dun sa diesel and gasoline.
14: Pero sa pahayag ng Finance Department noong Biyernes, nakanda si Secretary Frederick Go na ilatag sa Development Budget Coordination Committee ang pagsuspindi ng excise tax pero sa LPG at kerosene lang. Noong Abril, hindi rin isinali ng gobyerno ang diesel at gasolina sa excise tax suspension. Samantala, pinabago ng Energy Regulatory Commission ang naunang computation sa presyo ng kuryente sa spot market sa Visayas at Mindanao. Matatandang idiniklara ng Independent Electricity Market Operator na umabot ng mahigit 19 pesos kada kilowatt hour ang presyo sa Mindanao at lagpas 18 pesos per kilowatt hour sa Visayas, pinakamataas sa kasaysayan ng merkado. Iniutos ng ERC ang panibagong kwentahan gamit ang tinatawag na secondary price cap o yung limit sa presyuhan ng kuryente sa merkado.
17: Huwag na silang mangamba doon sa naunang pahayag ng IMOP na aabot ng 18-19 ang magiging singilan. Maaring bumaba na ito base doon sa rekalkulasyong gagawin.
14: Pinaiimbestigahan din ng ERC kung may nagmanipula sa sitwasyon sa Visayas at Mindanao para kumita ng malaki dahil sa pagsipa ng todo ng presyo ng kuryente sa merkado.
17: Ito ay posible at ito naman ay dapat natingnan. Kaya ito ang pinag-utos ng komisyon.
14: Pero napigilan man ang malaking pagtaas sa bayarin sa kuryente ng mga consumer, may red alert pa rin sa Visayas ngayong araw mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. 34 na planta na naman ang bagsak habang 13 ang bawas ng produksyon, kaya ang kabuang natapya sa Visayas grid mahigit 1,000 megawatts na. Kaya ang ending, rotational brownout na naman sa maraming lugar sa Kabisayaan.
18: Susunod, karahasan, multiple voting at vote buying na itala ng PPCRV sa halalan sa BARM. At Alden Richards, bumuhos ang luha sa GGV. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

Pagbabalikang TV Patrol sa DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at

0: Amaro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
2: Money.
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
2: Money, money, money!
3: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, paano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
6: Nakabantay ang Citizens Arm ng Commission on Elections na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa integridad ng kauna-unahang barn parliamentary elections. At live mula sa command center ng PPCRV sa Makati, nagpapatrol si Danisa Fernandez. Danisa, may naitransmit na bang boto mula sa halalan sa barn dyan sa PPCRV?
7: Bernadette, nagsimula nang pumasok ang resulta ng parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao dito sa server ng election

0: Watchdog Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV at base sa unofficial partial result as of 7:51 PM, nasa 51 na na presinto ang nag-report. At kung makikita natin dito, sa regional parliamentary political party, nangunguna ang BFP na may 351,000 votes at sumunod ang UBJP na may 294,000 votes at BGC na may 214,000 votes. Kasunod rin dyan ang Raayat Democratic Party na may 32,000 votes at ang Pro Bangsamoro Party na may 23,199 votes. So itong transmission na ito, ito yung proseso ng pagpapadala ng resulta ng halalan mula sa mga polling precincts papunta sa servers ng Commission on Elections, watchdogs kabilang ang PPCRV, media at majority and minority parties. Sabi ng PPCRV, automatic na magre-refresh ang mga resulta at simula naman sa September 17 o 18, magsisimula ang PPCRV sa unofficial parallel count. Isasagawa ang random manual audit sa printed election results na ipapakourier mula sa barn papunta sa PPCRV command center. Sa isang kwarto naman dito sa command center, ipupuesto ang volunteers na mga estudyante ng AMA na nakatoka sa pag-scan ng election returns. At para makita ang bilang ng boto sa mga presinto. Ibabangga naman 'yan doon sa bilang sa ibabangga naman yung bilang ng election returns sa bilang na na-transmit sa PPCRV server. At kung may discrepancy, ilalapit nila ito sa COMELEC. Bernadette, samantala nakakuha rin ng mga ulat ang PPCRV sa kanilang volunteers na mga insidente ng karahasan at ilang irregularidad sa halalan sa iba-ibang lugar sa BARM. At naghihintay pa ng karagdagang detalye patungkol dito. Nagpaalala rin ng PPCRV na bawal ang paglabas ng election paraphernalia sa mga voting precincts matapos itong makakuha ng ulat tungkol sa pamamahagi ng sample ballots sa isang paaralan sa Maguindanao del Norte. Bernadette?
1: Maraming salamat sa iyo, Danisa Fernandez.
2: Inantabayan na ng pagdating ni dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. Samantala, dumating ganina sa jail facility si Interior Secretary John Vic Remulla. Live mula sa Payatas, Quezon City, nagpapatrol, Jeff Caparas. Jeff, kumusta ang sitwasyon dyan? Nandiyan na ba?
3: Alvin, sa mga oras na ito, as of 7:59, ay wala pa rin. Hindi pa rin dumadating si dating House Speaker at Representative Martin Romualdez. At nakaabang pa rin tayo dito sa labas ng New Quezon City Jail, kasama yung ilang mga kapwa nating mamamahayag para nga doon sa pagdating at paglilipat dito kay Romualdez. Pero kung anong oras na dadalhin dito, Alvin, ang sabi lang sa atin ng BJMP ay any time of the day. Ang paglilipat sa dating leader ng Kamara ay kasunod ng pahayag ng mga doktor ng UPPGH na pwede nang i-discharge sa ospital at pwede nang i-commit dito sa QC Jail si Romualdez. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology Spokesperson Jail Superintendent Jerex Bustinera, gaya ng ilang mga akusado na na-commit dito, dadaan sa Standard Operating Procedure ng Commitment at Booking Procedure si Romualdez. Dadaan siya, Alvin, sa interview, kukumpiskahin ang dala niyang unauthorized items sa ilalim sa mugshot at iche-check ang medical history at saka dadalhin doon sa assigned cell. Noong nakaraang linggo pa, may commitment order ang BJMP kaya naman nakahanda na ang selda ni Romualdez. May policy ang BJMP, Alvin, na hindi pwedeng mag-isa sa selda ang PDL lalo na yung may mga psychiatric condition at may mga comorbidity. Sa kaso ng dating leader ng Kamara, marami siyang karamdaman, Alvin, kaya hindi siya pwedeng mag-isa. Ayon pa kay Bustinera, makakaasa ang taong bayan na walang special treatment at sa selda ilalagay ang dating House Speaker gaya ng higit 3,200 na PDLs dito. Samantala, alas 3:30 kanina nung dumating si DILG Secretary John Vic Remulla dito para siguraduhing lahat ng utos ng korte ay masunod. Makalipas lang ang 20 minuto, lumabas din ang convoy ng kalihim at hindi siya nagpaunlak ng panayam sa media. Alvin, nasa 50 square meters ang sukat ng selda dito sa New Quezon City Jail at sa loob may limang double deck na single bed ang sukat. Pagtitiyak naman ni Dr. Henry Favro, Chief Medical Officer ng BJMP Quezon City Jail Male Dormitory, may kagamitan at kakayahan ng Quezon City Jail Male Dormitory para tugunan ang health concern ng mambabatas. Maaari rin siyang kumonsulta sa kanyang mga private doctors, i-administer ang kanyang mga gamot at dalhin sa pinakamalapit na ospital kung kakailanganin. Alvin, may ilang mga sasakyan tayong nakikita sa labas na labas-masok dito, pero hindi lang natin makumpirma kung ano ang pakay ng mga ito. Sa labas naman ng gate, may mga nakikita rin tayong mga kawani ng BJMP na umaantabay rin sa pagdating ng mambabatas any time of the day. Alvin.
2: Maraming salamat, Jeff Caparas.
1: Aminado ang dalawang higanteng pangalan sa komedya na sina Vice Ganda at Vic Soto na may pressure sa kanilang unang pelikulang pagtatambalan. At trending agad ang grandeng comeback ng Gandang Gabi Vice. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
4: Pasabog ang reaksyon ng publiko nang unang i-anunsyo ang pinakaabangang pagsasama ni na Vice Ganda at Vic Soto sa isang pelikula. At pati ang dalawang comedy superstars, nagulat sa excitement ng fans.
5: Grabe reaction ng mga tao.
6: Grabe reaction ng mga tao.
5: Yes, kaya nag-react din kami ng grabe eh. Kasi grabe reaction nila. Pero nakaka-excite lalo kasi nga nung in-announce pa lang, parang nung mararamdaman mo pa lang, ay nag-decide na agad yung mga taong panonoorin kami.
4: Pero kasabay ng excitement, aminado si Vice na may pressure din. May sarili na kasing following at brand of comedy ang dalawa. Kaya mas mataas din ang expectations ng moviegoers sa kanilang first big screen team up.
5: May expectation sila pag Vice Ganda movie, may expectation sila kayo pag Vic Soto movie. So pag pinagsama mo yon, yung parang hindi namin sila pwedeng ma-fail, parang ito naman, nagsama pa kayo tapos ganun lang, yung ganun. Kaya nakakatakot.
6: Hindi naman pwedeng ganun lang.
4: Dalawang shooting days na rin ang natapos nila. Pero higit sa pelikula, personal para kay Vice ang pagkakataong makatrabaho si Vic.
5: Matagal ko na siyang napapanood, matagal ko na siyang idol, di ba? Idol natin siya lahat. Pero this is the very first time na I get to enjoy working with him. Napupuntahan ko siya sa tent, nakakasabay ko siya sa sasakyan, di ba? Ang sarap ng feeling.
6: Ay, talagang makikita nila.
5: Yeah, nandun yung magic eh. Yung humor niya, tsaka humor ko na totally different. Pag pinagsama mo, pasasabugin talaga namin.
4: Pasabog din ang naging pilot episode ng Gandang Gabi Vice. Unang sumalang ang aktor na si Alden Richards. Mula sa childhood, past experiences, katatawanan, love life at Aldob era, lahat yan ibinahagi ni Alden kay Vice.
7: Nakakamiss. It brings a lot of memories.
5: Wow! Ang dali-dali para sa iyong sabihin na nakakamiss. It brings back so much memories. Kami gusto namin kalimutan yung mga memories nun! Wow! Ang saya nyo, no?
7: Wait lang!
5: Sa palagay mo, masaya kami no, nung may Aldab?
7: Sobrang grateful lang din kami with that journey.
8: Paano ba ako hihirit?
5: Aware ka ba? Na binakulaw nyo kami.
4: Naging emotional si Alden na magkwento tungkol sa self-love. Ang buong buo, uncut at unfiltered na kwentuhan ni Vice at Alden, mapapanood exclusive sa I Want. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
5: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at 8 to Z. Ako po si Karen Davila.
1: 102 days na lang, Pasko na! Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ng TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Sembrano.
2: Napapanood po ang TV Patrol at iba nyo pang paboritong palabas sa I Want. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi! Bayan!

0: bagay na nagkasaysay ng Pilipinas sa naglipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report.
0: Magandang gabi mga kaserbisyo at kapamilya! Oy! Alas 8 na po! Ibig sabihin...
1: Spot Report!
0: Spot Report na po kung saan ang bawat kaso may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Ito po ang programang hindi iuurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman. Kabi bawat kaso po ha aming tututukan at lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos, solo flight ngayong gabi, dito lamang sa Spot Report!
1: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa... Spot Report!
0: Kamusta po kayo mga kaserbisyo at kapamilya? Ngayon po ay araw ng Lunes, September 14, 2026. Ang gabing ito o ang araw na ito ay makasaysayan ho ha, para sa ilan sa ating mga kabayan, particular na para doon sa mga nasa lalawigan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Dahil ngayong gabi po, isinagawa ang... parliamentary elections. Ito po ang kauna-unahang parliamentary elections diyan sa rehiyon na yan. At kaliwat kanan nga ho ang dinanas na pagsubok ng mga otoridad at the same time ng mga botante doon sa lalawigan o doon sa rehiyon dahil po sa ilang mga insidente ng karahasan na naitala doon sa area. Sa ngayon, suspected election-related incidents pa lang yan. Pero patuloy pa yung bineverifika ng mga otoridad at aalamin kung talaga may ugnayan sa naturang halalan yung kanilang mga naitalang mga karahasan dahil may ilan hong nasugatan at sadly may ilang mga napaulit po na nasawi dito po sa mga insidente ng karahasan, pamaril, pagpapasabog na naitala po dyan sa Bangsamoro. Ay ngayon ho ang 102 days na lamang ho bago ang araw ng Pasko at of course ako po inyong mga kasama mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Pwede kayong makibahagi sa aking tala kaya dito lamang sa Spot Report abay sa pamamagitan ng aming Viber line na 0919-278-3000. Uulitin ko 0919-278-3000 at of course abay pwede po kayong makibahagi din sa ating talakayan. Mag-iwan kayo ng mensahe ng comment saan sa ating live stream. Habang kayo po nanonood, nakikinig, abay basadahan na natin ha ang mga balita sa nakalipas na mga oras. So, ng ating balitaan mga kapamilya. Abay, katulad doon ang nabanggit ko kanina, kauna-unahang BARM parliamentary elections ho, ay nabahira ng karahasan kabilang na ang pamaril sa harap ng Dato Usman Mampela Elementary School sa Cotabato City ilang oras bago ang pagsimula ng botohan kung saan 3 ang namatay at 15 ang sugatan. Sa paunang investigasyon ng pulisya, may grupong maagang nagtungo sa nasabing paaralan para pumila pero may nakagitgitan umano silang ilang grupo hanggang sa nagkainitan at mauwi sa pamaril. apat din ang sugatan sa Pamaril sa Cotabato City Central Pilot School, kaya pansamantalang naandala ang botohan at 20 guro ang umatras bilang electoral board members. Kaya pinalitan na lang ng mga pulis. Iniimbestigahan pa ang mga naturang insidente at kung paano na ipasok ang baril sa loob ng paaralan. Bukod sa Pamaril, nakapagtala rin ang PNP ng 3 insidente ng pagsabog sa Cotabato habang may narecover na improvised explosive device sa Basilan. Dahil dito, isinailalim na sa Comelec Control ang Cotabato City at Munisipalidad ng Maluso sa Basilan. Sa kabila nito, iginit naman ang pambansang pulisyon na natiling pangkalahatang mapayapa ang halalan sa Bangsamoro dahil walang naitalang anumang insidente sa mayorya ng mga lugar na nagdaos ng eleksyon. Sa ibang balita naman, pinayagan ng impeachment court ang pagtestigo ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje-Teang na unang testigo sa prosecution o testigo ng prosecution sa Article 2 o sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ng kaing karangin ng defense team ang pagtestigo ng dating Sandigan Bayan Presiding Justice. Sa 24 na araw ng paglilitis, sinabi ni House Prosecutor Shell Jokno na tatestigo si Cabotaje-Teang sa Public Accountability Framework para tulungan ng korte at publiko maunawaan ang mga financial at documentary evidence na ipipresenta ng prosekusyon. Pero tinutuloy nito ng depensa na tinawag nilang improper dahil hindi umuno nakalistang testigo si Cabotaje-Teang sa pre-trial order. Giit naman ni Defense Counsel Mark Vinluan, surprise witness si Cabotaje-Teang na malinaw na paglabag sa fair play. Maging ang mga Senator Judge hati sa pagsalang ni Cabotaje-Teang bilang testigo. Pero sa huli, nagdesisyon si Senate President Officer Francis Escudero na payagan ang pagtestigo ng dating Presiding Justice. Sa direct examination naman ng prosekusyon, iginiit ni Cabotaje-Teang na ipinagbabawal sa konstitusyon ang direkta o hindi direkta ang paglahok ng Pangulo at Vice-Presidente sa anumang negosyo habang nasa pwesto. Mas maigpit anya ang mga patakaran sa Pangulo at Vice-Presidente pakumpara yan sa mga ordinaryong empleyado ng gobyerno dahil mas malaki ang posibilidad ng pang-aabuso sa kanilang posisyon. Dagdag pa ni Cabotaje-Teang na sasabing questionable ang yaman ng isang opisyal kung sa panahon bilang halal na opisyal ay hindi tugma ang kanyang yaman sa kanyang sweldo at iba pang lawful income. Karaniwan aniyang nadidiskubre ang hindi maipaliwanag na yaman sa Senate o sa Statement of Assets, Liability and Net Worth, mga income tax return at pagsilip sa lifestyle o pamumuhay ng isang pampublikong opisyal. Hindi rin anya maaaring gamitin na pananggas ng opisyal ang bank account ng kanyang asawa para itago ang posibleng hindi maipaliwanag na yaman dahil pwede rin itong imbestigahan. Una na sinabi ng kampo ng bise na hindi dapat silipin ng bank account ng kanyang asawang si Atty. Manasa Scarpio dahil siya'y pribadong mamamayan. Samantala, sumampal na rin sa epidemic level sa mga kaso ng leptospirosis sa Bulacan. Nakapaw! Batay sa datos ng Bulacan Provincial Health Office, sumampal na sa halos 400 ang mga nagkakasakit ng leptospirosis kung saan 20 ang namatay simula Enero hanggang nitong Setyembre 5. Mula sa nasabing bilang, 232 na mga bago kaso ang naitala dala ng sunod-sunod na pag-ulan noong Agosto. Sabi naman sa DZMM ni Provincial Health Officer 2, Dr. Hordis Marushka Celis, inaasahan pa ang patuloy na pagtaas ng kaso ng mga nagkakasakit dahil sa baha pa rin sa Bulacan. Nakuha, kahit pala'y mas matagal na ang panahon o mas matagal na ang oras sa isang araw na nakikita natin, sisilayan natin ang haring araw, Patuloy pa rin ang pagbahang nararanasan ha sa maraming lugar dito sa Metro Manila, lalo nga dyan sa Bulacan, kakabanggit nando sa ating news item kanina. Ang question dyan, papaano tutugunan ng mga LGU, hindi lamang sa Bulacan of course, maging sa ibang mga lugar, itong mga kaso ng leptospirosis? Actually, matagal itong na-anticipate na posibleng mag-spike o tumaas yung bilang ng mga apektado, mga magkakasakit at tatamaan ng leptospirosis dahil nga po sa kontaminadong baha na talagang nararanasan ng marami sa ating mga kabayan, lalo na pag itong mga panahon ng pag-ulan. So, papaano yung gagawing pagtugon ng LGU? At the same time, sapat ba? Dapat siguro ma-assess, no? Ma-analyze ng mga kinaukulan. Sapat ba yung mga nag-information drive before pahingil sa mga banta ng leptospirosis at ibang mga sakit kapag ganito mga panahon? Kasi bakit ang taas pa rin? Bakit ang dami pa rin mga individual ang tinatamaan ng leptospirosis? Marami na hong nasawi sa sakit na yan ha. At hindi ho biro ang sakit na leptospirosis dahil yan po ay maaaring mulagay sa bigit na kamatayan ng isang pasyente kung hindi agad-agad matutugunan. Ay, isa lang ang nakikita kong issue dyan. Isa lang nakikita kong dahilan. Yan, ako po ang scam pa rin sa flood control project, ang pinaka pangunahing dahilan kung bakit nakatamaan ng leptospirosis ang marami sa ating mga kabayan. Unang-una, kung walang scam sa flood control, walang baha sana. Pangalawa po sa nakikita ko, ang mga basura. Ay, nako po, pag umuulan, pag nagbabaha, pag hupa ng baha, uy, ang daming basura. Yun, sana matugunan. Siyempre, hindi lang sa ating mga kinaukulan, sa ating mga otoridad ang pasanin, ang responsibilidad pagdating sa usapin na ito. Of course, individually sa ating bawat mga Pilipino, dapat matuto tayo na magsimula sa ating mga sarili ang disiplina. Dahil isa po sa mga dahilan kung bakit nga nagkakaroon ng virus o bakterya ang mga baha, dahil ho sa mga basura na hindi agad-agad natatapon o hindi maayos na itatapon sa mga tamang lugar. Pasintabi po ha sa mga kumakain at sa mga nakikinig sa atin ngayong gabi. Abay, nasawi ho ang isang 40-anyos na rider habang apat ang sugatan matapos mabangga ng service vehicle ng Valenzuela City LGU sa May Kawayan, Bulacan. Sinasabing galing Marilao ang service van na biglang kumabig pakaliwa sa MacArthur Highway dahilan para masalpok ang tatlong kasalubong na motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, tumalsik ang mga motorsiklo at nabasag naman ang windshield ng sasakyan. Nasa kusodiyan na ng pulisya ang driver ng service vehicle. Nagbabala naman ng liderato ng Philippine National Police sa mga pulis laban sa paggamit ng kanilang uniforme para makahingi ng pera sa mga nais makapasok sa pulisya. Abay, kasunod ho ito ng pagkakaaresto ng dalawang aktibong pulis na nag-alok umano ng tulong sa mga aplikante para makapasok sa PNP kapalit ng pera. Sinasabing pinagbayad ang aplikante ng 250,000 pesos bago ibinaba sa 150,000 pesos para matiyak ang pagpasok nito sa pulis. May match tayo niyan, may video ko sinandiyan kanina. Pero babala naman na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hertatas Jr., hindi ko konsintihin ang PNP ang mga pulis na ginagamit ang posisyon o ang pangalan ng PNP para magkapanloko at mangikil ng mga aplikante. Abiso naman mga motorista, magpakarga na dahil sa ikalawang sunod na linggo, may malaking dagdag presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Sa kwenta po ng Department of Energy, mahigit 4 piso kada litro ang itataas sa diesel at kerosene, habang mahigit 5 piso naman sa gasolina. Abay, bunsod pa rin yan ng nagpapatuloy na sigulot sa Middle East at paghina ng piso. Samantala, sa oras po na alas 8:20 ng gabi, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga radio patrol.

0: listahan, listahan parang utang. Ay nako, ito na nga. Si Representative Martin Romualdez abay hindi pa rin naililipat sa Quezon City Jail Male Dormitory. Anong problema? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Manila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, what happened?
1: Yes. Yes, Marlene, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla sa DZMM na hating gabi pa maililipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa pasilidad ng BJMP dyan sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Ayon kay Secretary Remulla, ito ay dahil sa posibleng panganib sa seguridad ng kongresista kung ililipat siya ng rush hour ngayong gabi. Giit ni Remulla na hindi ito special treatment, ngunit bahagi lamang ng pagtitiyak naligtas itong maililipat sa kustodiya ng BJMP. Samantala, Marlene, sa mga sandaling ito ay nanatiling mapayapa ang sitwasyon sa paligid ng UPPGH compound mula kanina hanggang ngayong gabi. Bukod doon sa mga namataan nating umiikot na dalawang BJMP transport vehicle, ay may mga dumating din ditong mga tauhan ng Manila Police District, pero ang timbre sa atin ay tinignan lamang nila yung sitwasyon sa lugar at umalis din makalipas ng ilang minuto. Maliban dyan ay wala na tayong iba pang nakitang tauhan ng BJMP o mga personalidad dito sa UPPGH. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Bert, I understand, kakabanggit mo lang, wala ka nang nakikita sa ngayon ng mga personalidad na pumupunta dyan sa UPPGH. Pero ang tanong ko ay pinapayagan pa ba na makatanggap ng bisita itong si Representative Romualdez ngayong nakatakda na siyang ilipat sa Payatas Jail? May mga ganun bang order?
1: Marlene, doon sa timbre, kung may timbre sa atin doon sa nangyayari sa Ward 7, kung nasan ngayon si Representative Romualdez, wala tayong direktang impormasyon kung ano yung nangyayari doon. Pero kanina meron tayong natanggap na impormasyon na may ilang mga kaanak si Representative Romualdez ang kasama niya ngayong gabi doon sa kanyang tinutuluyan dyan sa Ward 7. So, other than that, wala na tayong ibang nakitang mga personalidad. Inaasahan nga natin na kanina kung posible bang bumisita dito si Secretary Remulla. Pero ang kumpirmasyon niya sa atin ay hindi siya dito pupunta. Doon lang siya pumunta sa may New Quezon City Male Jail Dormitory dyan sa Payatas.
0: Ayun. Sige. With that, maraming salamat. Radyo Patrol, Bert Dizon! Sa UPPGH, sabay alamin natin ang sitwasyon dyan sa New Quezon City Jail sa Payatas kung saan dadalhin nga po si late Representative Romualdez. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado. Mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
2: Marlene, gaya nga nang nasa na banggit ni Bert, no, sa mga oras na to, hindi pa rin naililipat dito sa New Quezon City Jail sa Payatas mula dyan sa UPPGH sa Manila si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero kanina, ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent Jerix Bustinera, anumang oras ngayong gabi ay babiyahe papunta dito sa kulungan ang mambabatas. Natanggap ng BJMP ang kopya ng court order kaninang mag-aalas 6 ng gabi. Sa court order, hindi maaaring ilipat, alisin o palayain ang akusado mula sa kulungan maliban kung may susunod na utos mula sa korte. Kinumpirma rin ni Bustinera na personal na nagtungo si DILG Secretary John Vic Remulla dito sa QC Jail kanina para tingnan ang kahandaan ng BJMP. Tiningnan umano ni Remulla ang selda kung saan mananatili si Romualdez at hiniyak na nasusunod ng BJMP ang utos ng korte at walang VIP treatment sa mambabatas. Mamaya, pag nailipat na si Romualdez sa kulungan ayon sa BJMP, sa ilalim ang mambabatas sa booking procedure kabilang ang pagkuha ng mugshot habang suot ang BJMP prison shirt. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Kelly, sabi mo, tinignan ni SILG Remulla yung seldang papipiitan kay dating Speaker Romualdez. Ano ang impormasyong nakuha mo? May mga kasama ba siya doon na kapareho niyang may kaso sa flood control?
2: Yan ang naibahagi lang sa atin ni Bustinera, Marlene, ay ang itsura nung diniscribe yung itsura ng selda ni dating House Speaker Romualdez. Anya, gaya nung mga sangkot sa flood control, anomalies na kulong din dito, mananatili sa selda na yung una nilang nilabas yung mga inspection, yung may limang double deck, may sink, may dalawang banyo na hanggang dibdib for visual security rin, at may dalawang ceiling fan. Pero sa ulat kung sino yung makakasama niyang PDL sa loob ng selda, hindi pa nabanggit ni Bustinera, kasi sabi niya mamaya pagdating dito ay may magkakaroon pa ng assessment. So doon pa malalaman kung may makakasama ba yung mambabata sa selda.
0: Oo, nabanggit ba Kelly? Kasi I understand parang meron nga inaano itong company dating speaker na meron siyang mga nararamdaman, mga iniindang kasakit. So ibig sabihin malapit syempre sa infirmary itong kanyang tutuluyang selda. Ganun ba?
2: Parang ang kanina rin sa hearing, Marlene, sa Sandigan Bayan, parang ayun din, inapila din niya ng abogado niya, no? Kasi nga merong may mga dinadamdam, nakaramdaman itong si former House Speaker. Wala naman siyang sakit na nakakahawa.
0: Okay.
2: So malaki ang possibility na dun siya sa normal lang na selda, sa regular na selda kung saan nakapiit yung mga PDL.
0: Ayun. Sige, with that, maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Samantala, ang ASEAN treaty naman ho on extradition abay pasado na ho sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert,
3: inaprobahan na ng Senado sa third at final reading ang resolusyon na sumasang-ayon sa ratifikasyon ng ASEAN Treaty on Extradition. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, makatutulong ang kasunduan para sa mas mapalakas ang paghahabol sa mga tumatakas sa batas at mga sangkot sa krimen na tumatawid sa mga border ng bansa. 20 senador ang bumoto pabor at walang bumoto kontra o nag-abstain sa proposed Senate Resolution Number 623. Ayon kay Zubiri, mahalaga ang pagpapatibay sa kasunduan dahil ang Pilipinas ang magiging host country ng ASEAN sa darating na Nobyembre, kung saan inaasahang darating ang mga ASEAN leaders at iba pang world leaders. Sa ilalim ng ASEAN Treaty on Extradition, magkakaroon ng common legal framework ang mga bansa sa ASEAN para mas mapadali ang proseso sa pagpapatapon o extradition ng mga wanted persons sa loob ng rehiyon. Sinabi ni Zubiri, makatutulong ito para hindi magamit ng mga pugante ang mga hangganan ng bansa bilang taguan, lalo na ng mga transnational crimes. Inataasan din ng resolusyon ng Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya na isagawa ang mga hakbang para mas maayos sa implementasyon ng kasunduan alinsunod sa konstitusyon, batas at due process. Ayon kay Zubiri, palalakasin ng kasunduan ang kooperasyon ng mga prosecutor, hukuman at law enforcement agencies sa paghahabol sa mga suspect o convicted offenders na nakatakas sa ibang bansa sa ASEAN. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Robert, isang tanong lang, pardon my ignorance, pero ito bang ASEAN Treaty on Extradition ay masasakop din ba nito yung mga pugante naman sa Pilipinas na nagtatugo ngayon sa ibang bansa?
3: Oo, basta under ng ASEAN countries yan, Marlene, yan ay magiging sakop. Actually, madali nung during the hearing niyan sa foreign relations na pinamumunuan din ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri, ang halos lahat ng agencies natin, DOJ, National Prosecutor Service at iba pa, lahat ay inirekomenda yung pag-ratify dito, yung nauna ng pag-oproba dito ng Palasyo ng Malacanang. Dahil malaking tulong ito, halimbawa may pugante na nagtago sa ibang mga bansa sa ASEAN, ay madali na makahanap, mas mabilis na mahanap ng mga ASEAN counterparts natin dahil nga may kasunduan na ganito at makakapagpalitan sila ng mga impormasyon kaugnay doon sa mga tinutugis nila mga pugante.
0: Ayun, kumbaga Robert, bukod doon sa mga foreign nationals na mga pugante na nagtatago sa Pilipinas, kaya ring habulin nito yung mga puganteng Pilipino naman nagtatago sa ibang bansa.
3: Tama, and ayun, vice versa.
0: Alright.
3: Yung mga nagtatago dito sa atin, ginagamit yung border natin, at yung mga taga dito naman sa atin na hinahanap natin at nagtago sa mga ASEAN countries, magagamit din ito.
0: Ayun. Sige, with that, maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Panahon, Patrol!
0: Ay, mga kasi Bishop Kapamilya ha, kanina ho, akala nyo maaraw sa umaga, no? Pero pagdating ng hapon, biglang bagsak ng ulan. Tanungin natin kay sa ating PAGASA weather forecaster, si Madam Veronica Torres, ano ba ang nangyayari? Anong lagay ngayon ng panahon? Ma'am Veronica, Marlene po sa Spot Report. Welcome sa program.
5: Magandang gabi po, Marlene, at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM Teleradyo. Ngayong araw nga may minomonitor tayong bagyo na nasa labas naman nating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 3 ng hapon, huli itong namataan sa line 2,645 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ito ang bagyong ito ay hindi tinatanggal yung posibilidad na pumasok na ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, mananatili itong malayo sa landmass at hindi naasahang magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa lagay ng panahon, easterlies, patuloy ang epekto sa extreme northern Luzon. At sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin yung partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa ng mga localized thunderstorms. At sa ngayon naman, yung ating mga kasamahan sa Regional Services Division na ang PAGASA ay may nilabas na thunderstorm advisory sa ilang parte ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal at Cavite, Laguna, Batangas, Quezon. Para sa mas detalyadong impormasyon, pwede nyong bisitahin ang kanilang Facebook page. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa. At yun nga muna pinakabagong balita sa lagay na ating panahon. Wala sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
0: Ma'am Veronica, sabi niyo may minomonitor kayong bagyo. Ibig sabihin ba mahatak na naman ito yung habagat at makakadulot pa rin ito ng malakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Pilipinas?
5: So ngayon naman ay, although posible nga pong may lumapit na bagyo sa ating area of responsibility, kung makahatak man ito, napaka hindi naman natin nakikita at least in the next 3 to 5 days yung mga pangmalakasan at mga malalakas na mga pag-ulan.
0: Buti naman. Pero kung sakali, Ma'am Veronica, hindi ko wini-wish, pero kung sakali lang, ano magiging pangalan nitong bagyong ito?
5: Kapag ito ay pumasok na ating Philippine Area of Responsibility at walang other bagyos na ma-form sa loob ng ating PAR, posible itong bigyan ng local name na Queenie.
0: Queenie, alright. Sige, with that, maraming salamat, Ma'am Veronica Torres, ang ating PAGASA weather forecaster ngayong gabi.
4: DZMM, numero uno sa aksyon! Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos, handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report!
0: Hoy mga kasibis ka pamilya ha, balikan ko lang yung report ni Radyo Patrol Robert Mano. Abay magbuniho tayo kasi ibig sabihin itong naipasang ASEAN Treaty on Extradition. Abay mapapabilis na ho ang mga big fish na nagkatago sa ibang bansa na patuloy nating inaasam matugis at maaresto na ng mga otoridad. Ibig sabihin abay mapapabilis na po, mapapadali na ang pagharap nila sa batas at pagkamit ng hustisya para sa ating lahat na nabiktima ng katiwalian. Naku po, ay naku po ha. 8:33, marami po tayong pag-uusapan. Abay, unang-una na dyan kagaya na nabanggit ko kanina, since ngayong araw na ito ay talaga namang makasaysayan para sa ating mga kabayan sa BARM ang araw na ito dahil ngayon po ang parliamentary elections. Mangangamusta tayo sa assessment ng pulisya. Nakakausap po natin sa kabilang linya mamaya lamang ang tagapagsalita ng PRO BAR o ng Police Regional Office Bang Samoro, pahingil po doon sa ano ba yung kanilang assessment, kamusta ba yung kanilang pagtutok sa seguridad dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na may mga insidente ng karahasan ang naitala po kasabay at kasagsagan po nitong parliamentary elections. Ito ba'y under control pa din? Generally peaceful pa din? Yan ang inatanong natin maya-maya lamang. At the same time, makiki-update din tayo mula po doon sa nasunog ho na ferry dyan sa Coron, Palawan, kung saan po naku po napakaraming individual ho ang naitalang nasawi dahil po sa sunog na yan. Ha, yan po yung ating mga pag-uusapan ngayong gabi. Pero bago ang lahat, abay magibigay daan muna tayo sa ilang mga paalala sa oras po na 8:34 in the evening.
4: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report. mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Abangan sa Private Confessions.
10: Ang pinakamahalagang bagay na maibibigay mo sa isang taong nawawala ng pag-asa, hindi pera, hindi salita, hindi pangako, kundi ang presensya ng isang taong nagsasabing, huwag kang susuko.
9: Private Confessions. Private Confessions.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Balita. Balita. Siyasa. Siyasa. Katotohanan. Katotohanan. Spot. Report. Spot. Report.

0: biyaya sa atin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Sa oras po na 8:38, ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padierno. At katulad po na naipangako ko kanina, abing makakausap po natin sa kabilang linya via Zoom, si Police Captain Steffi Salanggit, ang spokesperson po at public information officer ng ProBar. Pahingil pa rin po ito ha sa assessment. Tanungin natin, ano ba yung update dyan sa ginanap na bar parliamentary elections po? Good evening, Captain Marlene po sa Spot Report.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ma'am. Magandang gabi po sa ating lahat at lalong-lalo na po sa ating mga tagapakinig.
1: Magandang gabi din po, Captain. Ma'am, kamusta na ho ang sitwasyon dyan sa BARM at ano ho ang assessment ng pulisya sa naganap na parliamentary elections?
2: Sa ngayon kasi, ma'am, may mga lugar na po tayo na natapos yung ating voting and nagsimula na rin po yung counting of votes and preparation ng election returns. May mga lugar na rin po na nagpapatuloy pa yung voting dahil po doon sa ating authorized extension dahil doon sa mga nangyaring delayed kanina. Kaya nananatili po tayong nakadeploy yung ating mga security forces, ang ating mga personnel habang tinatapos po yung ating buong electoral process. Sa kabuuan po, may mga incident po na naitala. Hindi lamang po kahapon, kundi lalo na po throughout the day. Mm-hmm. However, yung ating mga field units po ay immediately naman pong nakakapag-responde and ito pong mga reports na ito, kasama po yung ating Armed Forces of the Philippines at iba pa nating mga security stakeholders ay nagtutulungan para ma-contain po itong mga situations na ito and maprotektahan yung ating mga kababayan dito sa Bangsamoro region. So sa ngayon naman po ay still manageable pa po ang ating peace and order situation, lalo na po doon sa Cotabato City.
1: Okay. Ma'am, ilang insidente po ng karahasan na naitala ng pulisya na may sa kasagsagan po nitong parliamentary elections?
2: Sa data ko po kasi, ma'am, running data po ito na around more or less 15 na po. But then, hindi lamang naman ito doon sa Cotabato City nangyari.
1: Okay.
2: May ilan sa provinces ng Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, and Maguindanao del Norte.
1: Mm-hmm.
2: So, accumulated naman yung ating reports and inaantay lang natin na pumasok pa if ever na may mga nangyayari pa po sa ngayon.
1: I'm sorry ma'am, yung 15 incidents, ano-ano ho ito?
2: Yung alleged po natin na mga shooting incidents, okay, mga explosion incidents, and meron po kasi tayong report na na-delay po yung pagdadala ng mga ballot boxes natin doon sa Basilan.
1: Mm-hmm.
2: So, isa naman po yun sa mga na-resolve na natin sa tulong din po ng local government units doon.
1: Okay. Captain, isa ho sa mga katanungan ng marami sa ating mga kabayan, kung may mga na-aresto na ho, nasangkot po dito sa mga insidente ng karahasan na nangyari po dyan sa Bangsamoro sa kasagsagan po ng eleksyon. Meron ho ba?
2: Yes, ma'am. Kung hindi lamang po, tuloy-tuloy pa kasi yung ating validation, information gathering, and yung investigation natin. Dahil kanina pong umaga nga nagsimula yung mga ganitong reports na ibinabato sa atin at yung mga units involved or particularly yung ating mga stations na naandoon sa baba, sa Cotabato City, ay patuloy po yung ginagawang investigation. Kagaya niyan, para ma-identify natin yung mga persons involved o yung ating mga perpetrators, kailangan nating mag-conduct pa ng validation or statement. Kailangan nating kumuha ng statement doon sa mga witnesses doon sa area.
1: Mm-mm.
2: And marami na tayong na-identify na mga tao. And doon naman sa pagkaka-aresto, meron tayong mga tao na nahuli.
1: Ilan
2: doon yun, naman ma'am? Po sa area ng Maguindanao del Sur. Kung hindi po ako nagkakamali, ma'am, humigit kumulang 10 katao po ito na na-prevent natin yung pagdadala nila kasi may mga armas sila at saka ilang mga bala na nahuli po ng mga kapulisan natin.
1: Mm-hmm. Itong 10 arrested na ito, ma'am, hiwalay pa po ito doon sa grupo ng mga armadong lalaki na papalapit umano sa munisipyo at nakipagbakbakan sa mga otoridad? O sila rin to?
2: Kung yan po yung sa Maguindanao del Sur, ma'am, yan po yung tinutukoy ko po.
1: So, naaresto sila lahat po ito or may tinutugis pa tayo?
2: Yes, ma'am. Hindi naman natin pwedeng sabihin na yan lang talaga yung kanilang number. So, hindi tayo nag-i-stick dyan. Kailangan nating mag-conduct pa ng interrogation sa kanila, makagather pa ng iba pang mga datas or information na pwede nating gamitin. And then, eventually, dahil ongoing yung ating mga hot pursuit operations, mahuli natin yung mga persons involved.
1: Oo. Captain, kagabi, di ba, meron pong naganap na pagsabog po dyan naman sa Cotabato at may isa hong napuruhan, which is sa initial report po, ito po yung mismong nagtanim ng may dala nung pambasabog kaso nasabugan din siya. Natukoy niya naman kung saang grupo siya galing at sino po yung nasa likod ng kanyang masamang gawain sana?
2: Yes, ma'am. Kasi yung ating initial na report is ang sabi doon ay naandod lamang siya sa area, nag-aantay ng kanyang kasama. Mm-mm. And then suddenly nakapansin siya ng biglang lumiwanag, and doon na niya nakita na yung kanyang lower part ng kanyang abdomen and sa kanyang genitals ay may sugat na.
1: Ako.
2: Di umano. Pero upon the verification din and pagkuha ng statement ng ating mga kapulisan, doon natin na patunayan na itong taong ito mismo yung may dala nitong sinasabi nating IED.
1: Mm-hmm. So, na-verify niyo na, ma'am, saang grupo siya kabilang? Bakit siya may dalang IED?
2: Yes, ma'am. So, may tinitingnan na po tayong affiliation niya.
1: Mm-hmm. So, ito talaga ay may balak talaga manggulo ng parliamentary elections.
2: Isa yan sa mga tinitingnan natin na motive, ma'am, kasi kagaya nga po ng mapapansin natin, yung ating chief, Philippine National Police, na si Police General Jose Melencio Sinar Tatis Jr., ang kanya pong bilin is to exert all our efforts. Mapapansin natin na hindi lamang po mga personnel ng PRO bar yung naandito sa BARM para po i-secure yung ating elections. May mga augmented personnel pa tayo coming from other regions, mga karating rehiyon po natin, and yung mga personnel natin from the national support units.
1: Mm-hmm.
2: So, ang instruction po ay i-exert yung ating manpower at yung ating mga logistical requirements kung kinakailangan ay handa pong ibigay ng ating leadership. Ang ating pong deputy chief PNP for operations na si Police Lieutenant General Wilson Joseph Lopez at yung atin pong Director for Intelligence na si Police Major General Arnold P. Argente.
1: Mm-hmm.
2: Kasama po yung ating Regional Director na si Police Brigadier General Christopher M. Abesha ay naandoon po mismo sa field, naandoon po sa Cotabato City and actively monitoring and supervising yung ating mga ground personnel para po makapag-provide ng operational direction sa ating mga PNP personnel na naandoon po.
1: Speaking of personnel natin, ma'am, na nasa ground na nagbabantay talaga sa seguridad dyan sa eleksyon. Eh, kamusta naman ho yung mga tauhan natin? Kamusta ho ang kanilang moral? At may mga nasugatan ho? May mga nabiktima pong mga pulis din ba ng mga karahasan?
2: May reported po tayo, ma'am, isang PNP personnel natin from the Caraga region, augmented po yan, natamaan po sa kanyang hita during the shooting doon sa isang school or pilot elementary school sa Cotabato City.
1: Mm-hmm.
2: Pero so far naman po, sa ngayon ay nakatanggap naman na po ng medical attention yung ating personnel and stable na po yung kanyang kalagayan.
1: Mm-hmm.
2: Yung iba pa po nating mga personnel na naandito sa BARM, kagaya nga ng sinabi ko, tapos na po kasi yung voting process sa iba pang mga provinces. So, nagsishift na po tayo ng focus.
1: Mm-hmm.
2: Lalong-lalo na po at kailangan po ng Cotabato City ngayon ng dagdag na pwersa dahil po sa heightened security measures na kailangan nila.
1: Ito, isang pulis lang ang nasugatan natin, pero kamusta na ho yung mismong moral po ng ating kapulisan po dyan sa area? Ay, naku, sunod-sunod ho yung mga insidente ng karamihan. Saan nalagyan na po? Kamusta po sila?
2: Yes, ma'am. So, hindi naman natin hinahayaan. Hindi natin pinapabayaan yung ating mga kapulisan. Kagaya po ng nabanggit ko, ang mismong mga officers coming from the national headquarters ay naandito po mismo sa ground para po tulungan and makasama yung ating mga kapulisan dito sa Bangsamoro Autonomous Region, and hindi po tayo papayag na may mangyari ding masama. Unang-una po, kailangan po natin na maging safe ang ating mga security personnel, security officers, para po makapagbigay din tayo ng serbisyo para sa mga mamamayan natin dito sa BARM.
1: Eh, parang matagal-tagal pa, Mama, inugugugulin ng buong pwersa ng PNP dyan po sa Bangsamoro, dahil crucial din po ano yung pagbibilang ng mga boto, lalo't may ilan pa mga presinto ang nagpapatuloy pa rin yung botohan sa kanilang lugar dahil na-delay. Pero with that, maraming salamat po sa inyong oras, Police Captain Steffi Salanggita, ang spokesperson po at PIO officer ng ProBar. Thank you so much, Ma'am. Ingat po kayo palagi, Ma'am, ha? Pag may update, makakahingi po kami sana ng update.
2: Opo, Ma'am. Yes po.
1: Thank you so much, Ma'am.
0: DTCMM, numero uno sa aksyon.
1: Ayan, ha? Kay kauna-unahang parliamentary elections, abay 15 insidente ng karahasan ang naitala ng mga otoridad. Pero una nang sinabi nga ng Philippine National Police na sa kabila nito, abay generally peaceful at nanatiling under control ang sitwasyon dyan sa BARM, dahil mayorya naman daw ng mga lugar na nagkasa ng eleksyon ay naging mapayapa at maayos. Yun nga lang, may mga insidente tayong naitala, but still, abangan natin ang mga susunod na kabanata, dahil hindi pa po tapos ang kargo ng mga otoridad, dahil isa rin sa mga crucial, kagaya na nabagit ko kanina, crucial na crucial ho ang pagbilang ng boto. So, 8:49, abay, magbabalik po muli ang spot report, ha? Makalipas ilang mga paalala.
0: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa spot report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Basta AM! MM!

Joel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!

0: mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
1: Nagbabalik muli ang Spot Report. Sa oras po na 8:52, abay habang hinihintay po natin sa kabilang linya ang makakausap po natin pahinggil po dun sa update sa nasunog po na MV June Aster dyan sa Coron, Palawan. Hingi kasi tayo ng update kung kamusta yung kanilang investigasyon, kasi I understand na kompleto na nila yung search doon sa nasunog po na barko. So hingi tayo ng update, kamusta yung investigasyon, natukoy na ba kung ano ang sanhi na itong sunog, at the same time nadagdagan ba yung death toll o ano, wag naman sana, pero yun yung hingi nating update. Nasa kabilang linya na ba si Madam Christine? Ayan, habang andyan na, okay, sige, nandyan na po sa kabilang linya si Christine Ablanya, si ng Tourism Officer po at PIO ng Emergency Operations Center sa Coron, Palawan. Good evening po, Ma'am Marlene po sa Spot Report.
2: Magandang gabi po, Ma'am Marlene.
1: Good evening, Ma'am. Ma'am, kamusta na ho ang investigasyon po dyan sa nasunog po na MV June Aster sa Coron, Palawan? Ano na ho ang findings po natin?
2: Hanggang sa ngayon po, ma'am, ay nagpapatuloy po ang kinakandak na investigation ng ating mga concerned agencies. And sa mga panahon po nito ay wala pa rin po silang ininilabas na anumang detalye po na nakuha po nilang or nakalap po nilang mga impormasyon.
1: I understand. Pero ma'am, dito po sa last report po na aming hawak ngayon, 76 po ang death toll na pinakuling na itala. Kamusta ho? Nadadagdagan ba ito o may update po ba dito?
2: Sa maghapon po na ito, ma'am, ay wala pong mga nakitang survivor or na-retrieve ng mga bodies na nadagdag po dyan sa 76 na yan.
1: Mm-hmm. Pero kamusta po ang pagkilala doon sa mga identity nitong mga nasawi po dyan sa trahedya?
2: Bali, as of our 6 p.m. meeting po and briefing po ay na-examine na po ang halos 50 na cadavers po na nandun sa aming makeshift laboratory sa Borac.
1: Mm-hmm. 50 cadavers po ang na-examine na, pero sa ngayon wala pang final identity po nitong mga ito.
2: Wala pa po dahil sapagkat po ayon po sa ating mga authorities, ang result po ay magtatagal ng magit kumulang isang buwan.
1: Naku, matagal-tagal pala, no? Pero ma'am, correct me if I'm wrong, panatapos na ba yung mismong search doon sa vessel or ongoing pa rin po?
2: Ongoing pa rin po ang search and rescue operations sa paligid po ng barko sa mga nearby islands. Mm-hmm. And ongoing pa rin po ang retrieval sa barko. After lang po, ma'am, na ma-dewater po nila yung lower part ng barko kasi po nakasubmerge siya sa dagat. Kaya kailangan mo nang i-pump out po yung tubig para ma-check po ng mga investigators and na nandoon sa ground kung meron pa pong remaining bodies.
1: Mm-hmm. So ngayon, ano yung challenges na nakikita natin dito po sa paghahanap po dyan sa mga biktima?
2: So ngayon po, ma'am, ang nakikita na lang po naming challenges is ito po talagang magiging paghihintay po ng result, ng result po ng mga test and yung cross-matching po ng kanilang mga kapamilya sa kanilang mga kapamilya na nagbigay na yun ng sample.
1: Mm-hmm.
2: Since wala po tayong control, ang municipal government dito sa Coron ay wala pong control sa pagproseso ng mga samples na ito, ay isa rin po kami sa makikihintay para po sa pag-assist naman sa mga pamilya rin pong maghihintay ng pagkilala at pag-result po.
1: Oo nga po eh, matagal-tagal din po ang kailangan gugulin pa bago matapos itong investigasyon at paghahanap po doon sa mga biktima at the same time yung pagkilala doon sa mga na-recover na ng mga bangkay. Pero ma'am, nakita na ba yung kapitan na nawawala para makatulong siya sa investigasyon?
2: Sinabi po ng mga authorities po at saka ng kanilang representative ng

0: kanilang shipping lines na pinumpirma naman pong buhay si Kapitan sa mga oras na ito.
1: Pero nakita na po siya, natuntun na siya?
0: Kanina po sa aming press briefing po ay nakipag-ugnayan na po sa mga otoridad si Kapitan.
1: Ayun, buti naman. Napakalaga ng kanya magiging role dito sa investigasyon dito para malaman ano talaga ang nangyari. Bakit taganto kalala yung sinapit ng kanilang barko. With that, maraming salamat Ma'am Christine Ablanya, ang tourism officer at PIO po ng Emergency Operations Center ng Corod, Palawan. Ingat po kayo palagi, ma'am.
0: Maraming salamat po. DZMM
1: Numero 1 sa aksyon. Samantala, kumuha pa tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan. Sa ilang presinto sa Maluso, Basilan, aba itutuloy bukas matapos nga na hindi matuloy kanina dahil sa issue ng pre-shaded ballots. Narito po ang balitang kumpirmar sigurado mula Cotabato City. Atin ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
2: Magandang gabi, Mars. Nasa Zamboanga na at inaasahan darating alas 9:30 ngayong gabi sa Maluso, Basilan ang mga bagong inimperentang balota para mapatuloy ang pagboto ng mga botante roon matapos nga hindi matuloy ang halalan dahil sa issue ng mga pre-shaded na balota. Ang Incoming Chairman George Erwin Garcia, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi bukas, isasagawa ang botohan sa Maluso habang prioridad sa early voting hour ang mga senior citizen, persons with disabilities at buntis mula ay alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga. Una sana darating alas 4 ng hapon ang mga bagong balota kanina pero na-delay ng 2 oras yung flight mula Manila patungo sa Zamboanga. Nilino ni Garcia na hindi special elections ang isasagawa sa Maluso kundi papapatuloy lamang ng halalan. Ayon sa common ay kaabot sa 16,563 ng mga balota sa 36 na polling precincts sa kabuuang 68% sa Maluso ang kinakailangan na maimprinta sa National Printing Office kanina na nanggaling pa yan sa Quezon City. Mula rito sa Cotabato City, yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Ingat ka dyan!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: 8:59, nakalipos na lang po isang oras sa ating talakayan dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernas. Sa Spot Report, of course, una ang seguridad mo. Susunod na programang alam na disk kasama si Papa Awal Pass at Mama Jai Ho. Ingat-ingat mga kasibisyo kapamilya ha. Magandang gabi.

sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang 9:00 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na

0: nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! Na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: înseamnă this.
1: Eto na ang programang mag-aatid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito niyong artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
2: Ako po ang inyong ever laughable, ever lovable, papa-a-awapa.
1: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika. Ako po si Jaiho.
2: Papasukin ng swerte, buenas at blessing, kaya sumabay po kayo ngayong Lunes. Alam ko na!
1: Alam nyo na!
2: Alam na din!
0: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
0: Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
0: Walang bigis!
3: Alam na this! Alam na this!
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
1: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
2: Oh, nana dyan, dagdag araw at upuan as in extra seats sa mga much-awaited concert sa bansa, tutukan!
0: Alam na
2: this! Eto pa, mga entry ng Pilipinas sa Oscars, alamin!
0: Alam na this!
1: Eto naman, aktres na si Bella Padilla may update sa kanyang love life.
0: Alam na this!
1: At ano nga ba ang goal ni Elijah Canlas sa kanyang upcoming movie?
0: Alam na this!
1: Yan, napapaawel!
2: Yes! Diretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz sa pinakabinantayan. Sa unang chika, may chance pa, kapamilya! Dahil dinagdagan na ng day 3 ang concert ni Bruno Mars. Dito yan sa Pilipinas ha, para sa susunod na taon. Sa anunsyo, alas 12 kaninang tanghali, nagsimula ang general ticket selling para sa day 3 na itinakda sa May 18, 2027. Bago ito, mabilis na dinumog ang kanyang day 1 at day 2 romantic tour stop sa Maynila na gaganapin sa May 15 at 16, 2027. Ay, naku, isa pang good news mga kapamilya dahil dinagdagan naman ng seats para sa tatlong araw na finale concert ni Asia songbird Regine Velasquez Alcacid sa Oktubre. Pero take note ha sa mga fans, obstructed views o may kaunting harang sa entablado ang mga nadagdag na upuan. Pero discounted rate na ang ticket na naglalaro sa 590 hanggang 2,800 pesos depende sa pwesto.
0: Alam na this!
1: Parang itinawag mo pa sa akin kahap nung
2: Naku,
1: Sunday.
2: Yes.
1: Ay, ito na Saturday.
2: Ate D!
1: Ate D, sagot-sagot.
2: Sagot-sagot na po ako ng tickets.
1: Meron na ba? Sumagot na ba sa'yo si Ate D?
2: Hindi po. Kailangan ko bumili ng tickets. More tickets kay Ate Regine Velasquez.
1: Feeling ko ang susunod ko ng katawagan dahil nga medyo hindi sumasagot si Ate D. Hindi na si Ate
2: Regine.
1: Si Kuya Perry.
2: Ayan.
1: Feeling ko kay Kuya Perry baka makaano ta. Oo. Pero sana nandito na si Kuya Perry sa ano sa Pilipinas kasi nakita ko parang kasama ata siya dun sa tour nung nag-Canada tour yung kanya mga alaga sa kabilang channel. Pero ayan, mamaya si Kuya Perry ang aking ano, ita target lock.
2: Correct.
1: Para magtanong baka sakali tayo ay makabili pa.
2: Yes.
1: Para sa ating mga supporters.
2: Correct.
1: Ni Ate Reg, diba?
2: I need to buy 7 more tickets.
1: Seven
2: yung pinakamahal,
1: more.
2: Yung nandun na sa stage.
1: Totoo. Gusto mo yung nasa backstage. Nasa backstage na talaga.
2: Hanggang stage lang.
1: Kasi manunood.
2: Yes, manunood
1: diba?
2: Yun.
1: Ay, papa, isegue ko na ng bonggam-bongga. Ang nanay ko talaga namang tutok na tutok at nag-chat siya. Sabi niya, to, don't forget. O, diba? Tara, to pa rin ang tao talaga kahit na may kilay ako ngayon. Ito na, hindi pa paawil. Di ba ang mama ko kasi ay mahilig yan siya sa mga bazaar-bazaar. Yan. O, so nag-stop sila ng pagtitinda. Yan, may pwesto. Nag-stop sila ng pagtitinda sa may sa amin sa Cavite. Yung mga kababayan ko po sa Cavite, supportahan niyo naman po ang nanay ko. Sabi niya, pa-shoutout mamaya, opening kami sa Maple sa September 16 ngayon. Ah, hindi pa ba? September 14 pa lang. September 14 ngayon, 102 days before Christmas, mag-opening daw sila September 16, papaawel. Sa The Holiday Collective sa may Maple Grove. Diyan po yan sa Cavite. Ayan. September 16 to December 31, mula 3 p.m. to 12 midnight. Maple Grove 10. May tindahan po kami dyan yung mga, ang nanay ko pagtitinda ng mga bags, mga RTWs. Alam mo, masasabi ko talaga, papaawel, ever since bata ako, parang yan ang hilig ng nanay ko talaga. Meron kami dati sa mga, sa may
2: press. So, mga noon-noon pa lang talaga. Tsaka pinalaki.
1: Oo. Nung after niya magtrabaho sa Heritage Hotel dati, nung hindi na siya nag-work, parang ano siya, mahilig siya mamili sa Baclaran, sa Divisoria, tapos mga RTW, chinelas. Yan ang isa sa tumulong para maitawid yung aming pangkabuhayan. Wow. So, supportan po natin ang aking nanay na hanggang ngayon ay talagang tuloy-tuloy pa rin sa pag-ibenta. Feeling ko kasi lumalakas siya ng todo-todo.
2: Totoo. Bukod sa,
1: sa Zumba, nalilibang siya sila ng tatay ko, diba? So, support po natin. Hindi ko alam kung ano yung pinangalan niyo dun sa tindan, pero parang ano, bazar-bazar lang siya. Basta, maano yan, ma-arte ang nanay ko sa mga paninda, kaya alam niyo ng ano, magiging worth it po yan sa pagbili ninyo. Wow!
2: Correct!
1: Sabi niya talaga kanina ng hapon, upo ka ba mamaya? Sabi ko, yeah, sabi niya, sabi ko, bakit? Tuwatawag pa. Yung pala, sabi niya, promote mo naman yung tindahan natin. Yeah. O sige po, ayan na po, mother.
2: Ayan, simula na po September 16 hanggang December 31,
1: 2084. At
2: tagalit, di ba? Sa kabilang buhay, nagbebenta pa rin. Diba?
1: Truly remarkable. Di ba sa inyong ulam naman?
2: Ulam naman. Nag-aalok-alok kami ni nanay.
1: Nanay
2: sa mga
1: nene.
2: Tindangan. Yes, kinanay nene. At dahil dyan, mami, congratulate natin ang inyong anak.
1: Yes.
2: Dahil tumanggap na naman ng award, blessing after blessing, tanghalang batingaw.
1: Yes, for maraming
2: Media
1: maraming salamat.
2: For Media and Communications Excellence Award.
1: Yes.
2: Yun, 50th. Year ng Tanghalang Batingaw.
1: Truly remarkable. Yun nga, maraming salamat po sa Tanghalang Batingaw. Naging bisita po natin sila nung kamakailan. Tapos, syempre, ano, nung gabing yun, ikwento ko na, segue ko na, nandun yung mga, ano, pinasalamatan ko, of course, yung mga mentors ko, na first year pa lang ako, tapos parang nandun sila yung mga director ko, parang sabi ko, malaking tulong kasi syempre, kayo yung mga unang naniwala talaga dun sa kakayahan. Syempre, in-acknowledge ko yung best friend ko, si Ate Mao, na location manager ng Kapuso Network sa mga teleserye. Sabi ko, deserve mo rin tong award na to, para sa'yo rin to, ate, kasi kaibigan kita. Tapos si at si siya na batchmate ko naman, Papa A, na parang assistant director ni Direk Jun Lana sa pelikulang Call Me Mother.
2: Wow.
1: Doon din siya nagmula. Di ba nung nakapanayam natin ang ilan sa mga Tanghalang Batingaw members, parang ang atake eh, may kanya-kanyang mga pinatungan, iba't ibang larangan. Nakita ko nga merong ani, may mga digital something, may ari na sila ng mga kumpanya nila.
2: Yes.
1: So congratulations po para sa lahat ng mga, si Ate Ria, yung kaibigan natin, alam ko na kung saan tayo kukuha ng ticket ng, alam ko na, naalala ko, yes, kung saan tayo kukuha ng ticket, siya pala, ang pwede kong, sa mawaring na to, diba?
2: Yes.
1: Alam ko na,
2: ayun.
1: Si Ate Ria po ay ang head ng marketing ng ticket sa mawaring na, naalala ko, parang nag-shine yung utak ko.
2: Itong ticket po ang bibili namin.
1: Nag-shine yung utak, naalala ko, tatawagan ko rin si Ate Ria. Pero yun, thank you Tanghalang Batingaw. Samantala, sa oras na na-miss namin kasi ang ano, isa ni Papa Alder, Sabado Linggo, hindi kami nagkita.
2: Correct.
1: Pero eto na po, dire-diretso tayo sa showbiz, chikan del-del ko, diba? Tuloy-tuloy ang chikahan natin. Ayan. O, sabi na nanay ko, to, yung CQ Events ang name ng organizer. Ayan, CQ Events, sila daw yung organizer. Sila yung nagbigay ng pwesto sa nanay ko. Saan? Nasa Bungad kami.
2: Oh,
1: para
2: oh.
1: Harap na harap. Pupunta ako dyan kapag nag-opening na. Ayan.
2: Yeah.
1: Okay. Napili po ng Pilipinas ang pelikulang Filipiniana bilang entry para sa 2027 Oscars Awards. Sa anunsyo ng Film Academy of the Philippines, isinali ang black comedy drama sa ilalim ng Best International Feature Film ng prestihiyosong parangal. Bukod nga sa Filipiniana, may dalawa pang entry ang Pinas sa Oscars, kabilang ang 58 para sa Best Documentary Feature at ang Agapito para sa Best Live Action Short Film. Enero sa susunod na taon, iaanunsyo ang mga nominado para sa Oscars na gaganapin naman sa March 14, 2027.
4: Alam na this!
1: Last nabalitaan natin to na merong mga napipisil
2: yes.
1: na mga entries for Oscars. Oh, ayan.
2: Naku, sana mapili po. At sana nga manalo yun yun.
1: Diba if naman? Ever ba, first time?
2: Meron na tayong
1: mga naging
2: napasama pero sana manalo yung Filipiniana. Yung Filipiniana, parang nakikita ko siya sa YouTube, Mama Jai. Tingnan mo, mag-scroll ka, pwede mo mapanood yun. Pero hindi ko pa siya napapanood. Pero good luck, break a leg po. Yan, go Ooh. Philippines!
1: Go, go, go!
2: Samantala sa iba pa nating showbiz update, game na game na sumabak si Kapuso star Alden Richard sa pagbabalik ng late night talk show na Gandang Gabi Vice. Inilirawan ng aktor ang panayam kay Vice Ganda bilang meaningful moment ng self-discovery. Aminado si Alden na nagulat pa rin siya kahit may expectations na sa mangyayari sa pag-guest sa Gandang Gabi Vice. Naging emosyonal ang aktor ng pag-usapan ng love life, particular ang limang babaeng niligawan sa show industry. Inamin ni Alden na hindi natutuloy sa happy ending ang ligawan dahil siya o ang babae ang umaatras bago pa man sila maging official. Nagbaliktanaw naman si Vice at Alden sa mainit na tapatan noon ng It's Showtime at It Bulaga. Pabirong sinabi ni Vice na walang memo pero may email kung saan pinagbawalan ng Showtime staff na manood ng Aldab. Mapapanood ang Gandang Gabi Vice sa GMA at I Want tuwing Linggo ng Gabi.
4: Alam na this!
1: Nakita ko yung ilan sa mga clips. Hindi ko totally napanood yung as in buong episodes. Mm-hmm. Pero sa Twitter, Samut Sari yung tinanggap or yung umani ng Samut Saring reaction ang naging first ever episode na merong mga maraming natuwa dahil all out daw talaga si Alden na parang pinalakpakan at sinaluduhan siya dahil parang wala siyang pakialam sa digital footprint.
2: Correct.
1: Kung tawagin, di ba, mapawil dahil nga yung mga jokes niya, nakisabay talaga siya sa naging game na game siya sa lahat ng mga kakulitan sa eksena sa GGV.
2: Yes.
1: Dun sa unfiltered episode
2: sa I Want.
1: Maluloka kapag napanood mo kasi talagang parang sinexy dance niya pa si Verna. May ganun ma parang lahat sabi sana all kamukha ni Verna parang may mga ganun-ganun kasi ng eksena. Tapos meron din yung mga may mga mura something papaawil na hindi pwede pang television pero nasa I Want mapapanood.
2: Correct.
1: Samantala yung sa mga negative comments naman parang ano daw may mga hindi napusuan yung atake na parang naliwanagan masyado sa set.
2: Okay.
1: Feeling nila, sabi nila, ano yan, mas gusto namin yung laid back na GGV pang late night show na kagaya dati na parang color purple and everything. Ngayon kasi parang ang sakit daw sa mata ng color orange for a late night show. Tapos may cooking show pa daw. Parang sabi, ano to, gandang umaga sa gabi vice. Parang ganun daw na parang something like may parang magandang buhay feel kasi may luto-luto segment. Also, may chika sila na parang unnecessary na daw na meron pang may Verna tsaka may Divine Tatay kasi si Vice pa lang daw mismo dalan-dalan na kaya daw yung show. Though magagaling sila Divine tsaka si Verna. Ito pong mga sinasabi ko po ay not coming from my own opinion po. Nabasa ko po ito sa social media. Sabi ko naman, first episode pa lang naman. Mm-hmm. Ang gusto ko siyempre maihatid ng GGV family, something new para sa mga manonood, para sa bagong season. Pero I'm sure makikinig yan sila. Makikita nila ninyo na may magkakaroon ng improvement yan.
2: Oo. Dito lang makikita natin kung gaano ka critical, maging kritiko ang ating mga manonood.
1: Yes.
2: Kasi syempre sanay na tayo sa dami ba naman ng mga reels, mga video, ng mga palabas online ang napapanood. Nahahasa na rin yung mata, utak at pananaw ng mga nanonood. Nagiging iba na rin yung timpla natin, lalo pag nakakita na tayo na aming ganyan na, di ba? Pero remember, bago pa po umere ang pagbabalik ng Gandang Gabi Vice, na ibalita natin na yan nga po sana ang request ng management at ng production na kung magbabalik ang GGV, may iba sanang timpla.
1: Yes, yun. Something new.
2: Something new. Na ito nyo nga po nilagyan ng ibang mga segments, ibang recados, ibang mga makakasama, ganyan, di ba? Baka nasanay tayo na si Ate Negi na nandoon. Speaking of Ate Negi, get well soon,
1: get well Ate, soon Ate Negi.
2: Yun, napagaling agad. Siyempre, maganda na yung first episode. Welcome yan. Go! Yes. Magsabi kayo ng mga comments ninyo. Kumbaga, di ba, kahit sa stage play o kahit sa anuman o premiere night, di ba? Kaya minsan pinipreview, kumbaga. O, eh, critics night to ngayon para makita natin kung anong improvement. Nako, very welcome yan mga suggestion na yan.
1: True.
2: Lalo kung ano, constructive. Correct. Alam mo naman na hindi lang nananadya na dahil ayaw niya lang sa tao.
1: Yung
2: ayaw niya lang.
1: Bash lang ng wala. Lang.
2: Pero pag mga ganyan po na constructive ang criticisms, papakinggan niya ng production.
1: Ng management.
2: Maging si Vice ganda, titignan yan. Lalo naman, highly critical din naman at meticulosa.
1: Nababasa yan for sure ni Meme.
2: Baka sabihin nila, ay oo nga no, malay nyo sa susunod, hindi na wala ng cooking kung yun yung ayaw. Baka sabihin din nila, ay oo nga, sobra na kung meron pa. Di, baka ano na lang, luto na. Ganun na binigay. Ay,
1: luto na.
2: Okay. Basta kung ano na yan, diba? Tsaka ano, para naman siguro hindi rin yung addition na si Verna at Tetay, para hindi naman masyadong pagod siguro si Meme Vice.
1: Yes.
2: Tsaka para alam mo yun, may ibang
1: kabanter.
2: Baka naman yung iba kasi sabihin naman, ay nakakasawa na, lagi na lang si Vice. Diba? So, kanya-kanya
1: bagong
2: na po timpla yan.
1: O,
2: iba-ibang flavor. Kanya-kanyang timpla po yan. Yun. Pero first pa lang nga, first episode, as I've said, welcome po ang mga suggestions at comments, ganyan. Baka kasi, yung may mga bagay na hindi nakikita ng production, na nakikita ng audience, tamang tayo bilang manonood ang magkomento at mag-suggest kasi tayo ang tagatanggap nung ano, nung
1: produkto
2: yes. Na ginawa po ng production ng Gandang Gabi Vice.
1: I'm sure tama ka, Papay, nababasa, nakikita yan ng mga tao sa likod ng GGV. Sabi nga ng mga comment doon, parang, yung mga comments pala, sabi pa, Powell, ano, wag nating kalimutan na ABS pa rin naman ang nagmamount. Mm-hmm. Yung nagmamount nung GGV, ang pinagkaiba lang, pinapalabas na siya ngayon sa Kapuso Network, sa GMA. Ay, ito naman, maganda ito, Papawel. I-segue ko na. Siyempre, di ba, usap-usapan ang naging pasabog na pagbubukas at makulay ng UAAP Season 89 dahil sa Ankaboga Bowl opening performance ni Vice Ganda kasama sina Bini Mika at Maloy kahapon sa Pasay City. Inspired ang performance sa Super Bowl kung saan nagtanghal si Vice kasama ang dalawang Bini members sa saliyo ng kantang Level Up. Bukod nga sa tatlo, nag-perform din sina Glock 9, Darren Espanto, Mackie, Cal Itchari at ang It's Showtime Baby Girl o ang It's Showtime girl group na Baby Dolls. Alam mo ba nang ito lang ha, Papa Away, unang-una sa lahat, palakpakan ng bonggam-bongga para kay Meme Vice. Actually, yung sa balita natin, hindi sila separate performance. Kasama ni Maki si Meme, kasama ni Darren si Meme, kasama rin ni Cal si Meme. Parang si Glock at hindi ko nakita kung si Glock lang, hindi ko nakita kung kasama ba or
2: parang sa una muna yata si Glock muna. Perform si Glock na.
1: Parang may performance. Pero ang pinaka tumatak sa akin
2: or basta may part,
1: may
2: si
1: part
2: Glock,
1: din si Glock
2: na. Hindi ko kung una or ano, tapos basta may part si Glock.
1: Pero ang nakita ko kasi yung mga yun, yung mga nabanggit ko na kasama niya talaga sa performance. Mm-hmm. Sabi ko talaga, Papa, kanina pinag-uusapan namin habang nagdi-dinner, sabi ko, grabe si Meme, no, fantasy fulfilled and deserve the deserve talaga kasi bilang proud na graduate ng FEU, ang laking bagay, ang ganda-ganda talaga. Syempre siya naman talaga ang pinaka-star ng industriya sa panahon na ito ngayon. Daan ka Bogba, phenomenal superstar nga, di ba, Vice Ganda. Pero ang pinaka-nagustuhan ko, Papawel, ang kanyang naging mensahe na sinabi niya dun sa dulo, very powerful yung sinabi ni Meme na hinamon niya ang mga Gen Z at sinabi na ipanalo ninyo ang mga leader na hindi nanakawin at gagawin kayong hindi kayo nanakawan at gagawin kayo at hindi kayo gagawing bobo. Mm-hmm. Parang sabi ko talaga, Papa Awel, grabe yung ganung kalaki na crowd, tapos puro kabataan kasi mga estudyante ang UAAP, ganyan. Tinanong siya ni Khaled Karen right after. Mm-hmm. Parang sabi sa kanya ni Khaled Karen, very powerful yung mensahe mo kanina while after ng performance. Bakit parang dapili mo dito sabihin yun? Sabi niya kasi ito yung mga kabataan na dapat may alam sa kung ano yung kinakaharap ng bayan natin ngayon. Yes. Oo.
2: Tsaka ano, more than the entertainment na binigay niya, yung kasiyahan, sayang yung pagkakataon kung hindi siya makakapag-deliver ng gusto niyang ipunto. At yun yung pagkakataon na kailan pa ulit mag-gather ang mga kabataan, lalo na yung in different high spirits sila. Yes. Ganon, di ba? Uy, tuwang-tuwa, ganon. Kaya, saludo, saludo. At sana nga eh, nakuha, no, na-digest ng mga kabataan Pare. Yung mensaheng yan. Pero syempre, nasa sa kanila pa rin yun kung paano nila tatanggapin. Totoo. Yun, di ba?
1: Speaking of, segue ko lang, syempre, di ba, parang kalakip ng ating pagpapalitan ng diskusyon, di ba, pagdating dyan sa pagboto and everything. Mm-hmm. Hindi, ako, may napanood ako na napakagandang reels na parang hindi dahil may kaso na ang former speaker Martin Romualdez, di ba, Powell na ano, na doon lang lahat nakatuon. Mm-hmm. Di ba, parang sabi, syempre may climate change ng kasama rin at bukod sa nag-iiringan pagdating sa kung sinong leader, anong kulay, pula, pink, yellow, or green, ganyan. Hindi daw dapat doon ang focus natin kasi habang nagbabardagulan daw tayo, ang tunay na focus talaga is papaawil yung sa ano tinatawag na sa mga minings, kung bakit lumulubog tayo kasi bakit lumulubog, bakit binabaha. Kailangan doon daw talaga munang unahing protektahan at ilagay sa tama yung budget nung sa flood control para maagapan daw yun. Nakita ko, isi-send ko nga yun sa'yo, Papa Awel. Parang sabi, hindi dahil na nabigyan ng papel, nakulong, may kaso na si Speaker Romualdez, tapos na ang laban natin at mawawala na ang baha. Hindi yan, kailangan din natin magtulungan yung simpleng pagtatapon ng basura, yung mining na nalalagas yung mga kabundo, dukan, 'di ba, yung mga ganun. Ayun, nakita ko lang.
2: Basta ano, mahalaga na hindi lang tayo maging dilat, kundi maging mulat sa mga issues. Mm-hmm. Yun po yun. Nakialam at maganda po na may makasama tayo din sa ating mga ano po, mga nangyayari sa ating lipunan. Ayun!
1: Sa darating pong halala.
2: Ano ba yan? Basta pray din.
3: Mali!
2: Po. Okay. So, eto na samantala, ipinakilala na mga stars na magiging bahagi ng much-awaited live match ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Pilipinas. Kapilang dito si People's Champ Manny Pacquiao. Ay, kasama din po si Papa Pipiolo Pascual, Ann Curtis, Donnie Pangilinan, Julia Barreto, at Andrea Brillantes sa nakatakdang live match sa December 8. Makakatapat ni Alex ang pambato ng Indonesia na si Janice Tijan sa Philippine Arena. Sa ngayon, naghahanda naman si Alex para sa Singapore Tennis Open at Asian Games sa Japan!
4: Alam na this!
2: Exciting. Grabe. Yan! Yung paparating niya, December 8, mark your calendar. Kasi I'm sure, maaga pag nagbilian niyo ng ticket, nakuunahan yan. Sa ibang bansa nga, blockbuster, di ba? Napupuno niya yung parang pinaka-Philippine arena niya dun, no? Dito pa kaya sa sariling atin. Baka may mga babiyahe pa nga, uy, magandang pambus din yun ng tourism, ha? Yung mga Filipinos in our nearby, ano, mga countries, sa Asia, or malapit-lapit, baka may chance. O itataon nila yung bakasyon nila sa December 8 para makapanood kay Alex Ayala.
1: Correct. Yeah. At kung congrats kay Alex Ayala, yan congratulations na din po sa mga graduate ngayong araw.
2: Yes!
1: Kanina nakita ko yung mga post sa mga naging former students ko, Papa Awel. Nag-graduate na sila. Wow. Sila. Yung mga kasama ko ito sila. Yes. Christian, dating mga nanood. Wow. Yes, graduation nila today. So, congratulations sa mga naging estudyante ko po mula sa Lyceum of the Philippines University. Sa lahat po ng mga mag-aaral na haharapin na ang hamon naman ng buhay at ang pagtatrabaho ng wala sa eskwelahan. Congrats sa inyo, mga nakshi. Ayan. At sa ibang mga schools din, of course, kung ngayon din po yung pwede ba yun? Parang hindi siguro. Kasi kung ngayon ang, sa CCP ngayon ng LPU, LPU lang, di ba?
2: Merong reservation yan. Siguro mga kung 3 batches yan, ganun. Baka morning, afternoon, tas evening,
1: correct.
2: Ganun.
1: Correct. Basta sa lahat po naman kung gumagraduate.
2: Correct. Ayan. Pero bukang hindi naman magkakasabay.
1: Hindi sabay-sabay. Yes. Congrats po sa mga bagong mga multimedia arts graduate kasi under the College of Arts and Science sciences. Yeah. I'm sure pati ibang mga colleges din ngayon din ata sila, iba-iba lang sila ng oras. Yeah. Diba? Na, I'm sure proud ang mga magulang nyo sa inyo. Kaya naman na, soar high, aim high, pass high.
2: Wah! Hindi,
5: mali!
1: Di ba yung nakikita ko sa yun sa May Ross Boulevard?
2: Yeah. Dati naman, aho! Aim high along the pole.
1: Ay, may ganon. Pero yung sa Valenzuela, nakikita ko sa NLEX naman, ang ganda mo, what? Valenzuela. Di ba may ganon?
2: Yes.
1: Di ba, iba-iba talaga. Pero eto, Papa Awel, may panibagong milestone ang magkambal na sina Paolo at Miguel Guico ng bandang Ben and Ben. Kasunod nga ito ng paglunsad ng una nilang libro na The Traveler Across Dimension. Ayon sa magkapatid, kakaibang experience ang pagsusulat ng libro ng ibang iba daw sa nakasanayan nilang pagsusulat ng kanta. Sa kabila man ng hamon, na-enjoy nila ang pagiging book author tungkol ang libro sa paglalakbay ng karakter na si Liwanag kasamang alagang aso na si Puhon.
4: Alam na this!
2: Diba, napaka-talented talaga nitong magkapatid na to. Nakakatuwa, diba?
1: True.
2: You know, tuloy nyo po yan. Marami kayong nai-inspire, diba? Correct. Ben and Ben. Pero eto, ma-inspire kaya tayo sa ating hatid na balitang showbiz, Holly Hollywood!
1: Na-miss
2: nila yan. Kasi eto, naisinilang na ang American singer na si Lady Gaga, ang kanyang unang anak sa fiancé na si Michael Polanski. Sa ngayon, wala pang inilalabas na detalye kaugnay sa panganganak ng singer. 2024, nang ma-engage ang dalawa.
1: Congratulations! Oh, ito na, speaking of engagements and everything, ito naman, parang ano, natuwa ako nung nakita ko yung isang vlog, Papa A, na parang... ito atay nagbigay ng ano ng tuldok sa mga haka-haka dahil sa balita naman sa loob ng bansa, kumpirmadong in a relationship na nga po si Bella Padilla at ang tech CEO na si Martin Tan. Sa isang panayam, ibinahagi ni Martin na 8 buwan na silang magkarelasyon ni Bella at nagkakilala sa pamamagitan ng isang common friend. Bida pa ni Martin, nagustuhan aniya ang pagiging matalino, funny at pretty ni Bella. Habang ang aktres, pinuri naman ang pagiging adventurous at pogi ng kanyang nobyo. Matatanda ang ilang beses nang nakitang magkasama ang dalawa sa kabila kabilang na yung premiere night ng latest movie ni Bella na Life After You kasama si Maricel Soriano. Ayan yun, yung sinasabi ko. May isang TikTok video na parang yung very random.
2: May nagtanong. Yung may nagtanong,
1: are you guys couple? Ganyan,
2: yes.
1: Ganyan. Parang, wala silang nagawa ko. Parang sa ano to eh, Banchetto. Parang yung ganon. Sa Salcedo ata to.
2: Baka.
1: Di ba alam ko sa Salcedo yung may ganyan? Parang yung pag Sabado Linggo, Papa Owl, meron silang for the community.
2: Correct. Either Mercato.
1: Yes.
2: Nakakatuwa lang kasi very random yan talaga. Tapos iba parang, ano, what do you like most about? Yes. Ganyan. Tapos sinabi-sabi. Ganyan.
1: We love, ano, movies.
2: Correct.
1: Yung mga watching movies, local films, ganyan.
2: Yes.
1: Pero ano ito eh, tawag dito, parang itong si Martin Tan, parang alam ko galing sa ano, prominenteng pamilya rin ata.
2: Mm-hmm.
1: Parang shala-shala ata. Mm-hmm. Parang hindi ko pa naman na-stalk.
2: Na-research
1: ng bonggam-bongga.
2: Sabi ni Martin Tan, ang pinakagusto niya daw kay Bella Padilla, ang kanyang brain. Ganon.
1: Saka she's agad pretty.
2: She's pretty, yun yung
1: funny,
2: dulo.
1: And of course, yung matalino nga.
2: Correct. Tapos sabi naman ni ano ni Bella Padilla kay Martin Tan, ang gusto niya daw sa kanya, when she wakes him up para samahan siya early in the morning para mag-market.
1: Ah, talaga?
2: Ganon!
1: Ayun ata, di ba?
2: Oo, di ba?
1: Market nakakatuwa. Sila, for sure. Naku, Papa A, bitinin muna natin ang mga tsikahan, mga kapamilya at mga kaservisyo. 9:30 na nga po sa oras dito po sa ating sa buong kapuluan ng Pilipinas. At sa ating pagbabalik, makakasama po natin ang isang Supermodel Meet 2026 winner na si Habi Mondido.
2: Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
4: Alam na this! Basta latest sa showbiz, alam na this! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM!
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: TTZMM. Numero uno sa aksyon.
11: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
12: Money, money, money.
11: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
12: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
13: Abangan sa Private Confessions.
14: Ang pinakamahalagang bagay na maibibigay mo sa isang taong nawawala ng pag-asa, hindi pera, hindi salita, hindi pangako, kundi ang presensya ng isang taong nagsasabing, huwag kang susuko.
13: Private Confessions. Private Confessions.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Alam na this sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Alam na this! Live!
1: Oras natin, 9:33 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kapiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, kapartner sa pagkalat ng mga pinaka-latest chika. Ako po si Jaiho.
2: Katandem din po sa upgraded showbiz news, ang ever-laughable, ever-lovable, papa-awapas!
1: Eto na nga po mga kapamilya, kasama natin ang winner ng Supermodel Me 2026 na si Habi Mondido. Hello! Yeah, greet your friends, your fans all over the world.
15: OMG, parang it's my first time being here. I'm so grateful. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito for the first
2: place. It's a great pleasure. You're so pretty.
15: Thank you so much.
2: Tsaka alam nyo, kung kayo po'y kikinig lamang sa radyo ngayon, sana makita nyo rin kung gaano siya ka-sexy, katangkad. Ganyan daw yung talaga mga physique ng mga pang-supermodel, di ba? Pero yung napanalunan mo, Supermodel Me, right?
15: Yes, oh, yeah.
2: Bago natin pag-usapan yon, I heard na Filipino-Tunisian ikaw.
15: Yes.
2: Yung ano. So, ano, pero you were born and raised in the Philippines,
15: yes,
2: right?
15: Born
2: pero
15: and raised.
2: Nakapunta ka na din ba ng Tunisia?
15: Not yet.
2: Yes. Oo. Ang father mo ang Tunisian.
15: Yes, my father. So personally, I haven't met my biological father. Mm-hmm. I was born and raised here in the Philippines, mm-hmm, with my mom and my grandparents.
2: Ayun
15: so
2: naman.
15: Mga lola ko po ang kasama ko growing up.
2: Nakakatuwa naman. Now let's talk about your supermodel niece stint. Yeah. So nagkaroon ba ng competition dito sa Philippines at ikaw yung naging winner, or sa ibang bansa na ito ginawa?
15: So, diretso po siya sa ibang bansa.
2: Okay,
15: so, it was na-shoot siya sa Singapore.
2: Mm-hmm.
15: So, Supermodel Me, just a little background.
2: Mm-hmm.
15: It's a Asian modeling competition,
2: mm-hmm,
15: produced by Refinery Media, mm-hmm, na naka-base ngayon sa Singapore.
2: Mm-hmm.
15: Yes.
2: Ilan kayong nag-compete dito? Tsaka iba-ibang bansa ba ito?
15: Yes, mm-hmm, po. 10 po kaming nag-compete.
2: Mm-hmm.
15: Merong Vietnam,
2: mm-hmm,
15: Indonesia, Korea,
2: mm-hmm,
15: Philippines, mm-hmm, and Indonesia.
2: Ilan sa Philippines ang sumali?
15: Tatlo po kami.
2: Tatlo, oo. Pero yeah, ikaw yung nanalo. Supermodel, yeah, me, winner. Yes. Ganyan. May iba ba mga Filipinas na sumali? Meron silang naging pwesto or award din?
15: I am so happy to say that, mm-hmm, that kaming tatlong Pilipina po ay nakapasok sa top 5 this, okay, season. So, oh, I'm very proud.
2: Thus, you were proclaimed as the supermodel me winner.
15: Yes.
1: Well, ikwento mo naman sa amin, paano yung ginagawa sa supermodel me? Kasi sabi mo, parang may shoot, ganyan.
15: Yes.
1: O, paano siya? Meron din ba mga runway, question, yes, and answer portion? May ganun din ba? Paano?
2: May shoot? Nag-basketball ba kayo doon?
6: Mali!
2: Pali ba natin, pinag-basketball siya? May shoot. Tapos sabay, shoot, then photo shoot.
1: Yes, yeah, parang ano, the category is, yeah, basketball.
2: Yes.
15: So, ano po siya, almost same sa format ng dating season. Kasi, itong season na to, siya yung kauna-unahan sa franchise na nag-vertical format.
2: Okay.
15: So, it's digital first.
2: Okay.
15: So, medyo tricky, of course, on set. Kasi nga, it's not like the old format, mm-hmm, but respect to everyone, though. They did so well.
2: Mm-hmm.
15: It's like, so, merong challenge muna.
2: Mm-hmm.
15: And kung sino man yung manalo sa challenge, siya yung either magde-decide ng anything that can benefit her sa shoot.
2: Mm-hmm.
15: So, shoot po nangyayari yung elimination round.
2: Mm-hmm.
15: So, lahat kami, dapat gawin namin yung best namin.
2: Mm-hmm.
15: Yes.
2: Doon malalaman yung kung ano, parang hindi mo alam nagko-compete na pala kayo,
15: yes,
2: doon sa shooting. Kasi diba usually, parang nasasanay tayo kapag mga competition, may mga segment.
15: Yes,
2: kunwari sa pageant, merong introduction, merong swimwear, di ba? May,
15: yeah,
2: evening gown. Pero sa inyo, palang ano, talagang how you project on camera, dun sa photoshoot, tsaka pag rampa, sino pumili ng mga damit mo? Binigay ba nila sa'yo? Or it's your choice? Or may glam team ka?
15: Meron pong glam team and,
2: oo,
15: stylist sa,
2: oo,
15: shoot. So,
2: yeah. Tapos ikaw nang bahalang pumili, ganyan.
15: Sila din po namimili for
2: kung
15: us.
2: Anong bagay sa'yo.
15: Yes.
2: Alam mo, ang ganda ng registration mo sa camera. Ang ganda ng face mo.
1: Tinitinigan ko siya.
2: Pwede kang artista. Sa pagkatapos ba ng Supermodel Me, do you have any plans of joining the showbiz industry?
15: So, I'm definitely not closing doors yet, mm-hmm, but as of now, wala pa po siya sa interest ko,
2: uh-oh,
15: since medyo nagli-lean sa pageantry and modeling po talaga yung interests, mm-hmm, ko now.
1: Oo nga, ang bukod sa personal, sa screen, sa,
2: uh-oh,
1: mga photoshoots na pinakita,
2: uh-oh,
1: po sa ating mga nanonood sa teleradyo, sa YouTube, grabe palaban. Parang sabi ko nga, in fairness, no, kung meron pa ulit na parang Philippines Next Top Model,
15: yes,
1: pwedeng ka talagang sumabak at sumabak. Mali,
15: oh,
1: no? Pero balikan natin ng konti, mm-hmm, yung journey, Papawe. Kasi, mm-hmm, tinitingnan ko lahat mula sa collarbone,
2: yes,
1: sa balikat, di ba, syempre, hindi biro yung ganyan. Kailangan mong ma-maintain talaga ng bonggang-bongga,
15: yes,
1: yung ano, model-like physique. Diba,
2: oh,
1: parang gano'n.
2: Oh.
1: Kailan yung nag-start na discover mo na parang, ay, ito yung strength na meron ako, ito yung appearance na meron ako, ganyan. Magagamit ko to at mapagkakakitaan in the future.
2: Hulaan ko, 10 years old ka pa lang siguro nag-start ka na.
15: Actually, yes.
2: Ah, tama ako?
15: Nagsistart po ako ng pageant at that time.
2: Wow.
15: Pero mas na-realize ko po kasi, uh-oh, yung interest ko sa modeling when I was young.
2: Okay.
15: Kasi po, model po yung mom ko. So, as,
2: oh,
15: a kid, yes.
2: Shout out to your model,
15: yeah,
2: mom! Di ba naman, oo.
1: Ah, so, parang dahil ngayon, mom mo model din siya. So, yung background, yun na talaga, parang idol mo na siya.
15: Yeah, idol, oh, ko, oh, na po talaga siya.
1: So, paano yung trinane ka talaga niya? Na parang nung bata ka, oh, bawal ka ng sweets, bawal,
2: oh,
1: ka ng,
2: oh,
1: mga ganito.
15: No, actually, I had a pretty good childhood with my mom.
2: Mm-hmm.
15: She wasn't so strict. She did not force me to do anything.
2: Mm-hmm.
15: Bigla na lang po talaga akong nagka-interest sa modeling. Kasi nga, nakita ko kung paano siya mag-work. Kasi at that time, she was also the breadwinner sa family. family namin. So I've always admired her for that. And ayun po yung naging inspiration ko to push modeling.
2: Oh, oh my gosh, parang nakikita na kita na parang heart evangelista na nasa Paris Fashion Week ka na, New York Fashion Week, mga ganun-ganun, di ba?
15: Oh, yeah,
2: will you go that far?
15: That has always been the goal po. Ayun po talaga goal ko. Yes.
2: Di ba? Nakakatuwa.
1: Kayang-kaya. Just yung mga pinakita ating mga pictures na mga past na mga gawa mo talaga na sinalihan, di ba? Ito ng palaban. Di ba uso sa ganyan, isa sa mga number one idol ng mga nagmamodel talaga sila, Tyra Banks.
2: Yes.
1: So, fan ka rin ng ano, ng... America's Next Top Model.
15: Yes, modeling competitions.
1: Correct. Mga modeling competitions. Yes. Diba, bongga.
2: Eh, since nandiyan na tayo, sino ba talaga yung mga great influences mo? Tsaka yung
1: sa local.
2: Mo, sa local muna.
15: Sa local. Okay. First, hindi mawawala doon, Maureen Robovitz.
2: Yes. Oh, yes!
15: The first ever Filipina that won the title of Asia's Next Top Model.
2: Yes.
15: And sobrang na-inspire po ako sa kanya kasi nga hindi lang she only didn't have the looks, meron din siyang strength inside her as I can see that. I can see that naman sa ano, sa competition din.
1: Ang sarap-sarap niyang titigan.
2: Ako nga, kanina pa ako ngiti-ngiti. At talaga, tinitingnan ko yung mukha niya tapos titingnan ko ulit dun sa ay, ba't ako na nakikita sa rin? Diba? Tonto ako makita siya sa screen. Talagang ganda-ganda. Nari-remind niya ako. Ito, syempre, panahon namin, diba? Yung, alam niya yan, ako magsisigawan ng mga mamshies at papshies. Miss Tweety De Leon. Diba? Grabe yan si Miss Tweety De Leon. Talagang ultimate yan. Parang, nung nagkaisip ako, siya na lagi nakikita ko na model, tsaka commercial model, yung mga ini-endorse niyang sabon. Nako, ay nako, gano'n, diba? Bibili ka talaga ng sabon niya. Kumbaga. At ngayon, active pa rin si Miss Tweety De Leon, ha?
15: I remember meeting her for the first time sa first ever runway ko. And I was like, oh my God.
2: Diba?
15: Yeah.
1: Kailan kaunang sumabak sa runway?
15: I was 15 years old when I entered PMAP.
2: Ah, pwede na yun?
15: Yes, ganun. Po, at that
2: wala naman edad-edad ganun? Basta ano lang?
1: Basta matangkad ka.
15: Pero meron pa din pong restrictions pag sa mga job options. Correct. Cause some brands cannot, hindi po sila pwede mag-book ng, syempre, below 8.
1: Ng minor.
15: Yes. So, ayun po talaga yung unang pinaka naging struggle ko. Kasi nga, I've always been aiming for something high.
2: Totoo naman. Yes. Eh, ayun na, nakikita na nga, baka yung iba nga na nakikid sa radyo. Naku, tingnan nga natin sa YouTube, tingnan sa teleradyo. Sinasabi nang napaka-sexy, napakaganda. Na parang tumitweeted de Leon na ganyan. Tuloy natin yung sagot mo. So, sa local, sa ano naman, international, sino naman ang nilook up mo?
15: Sa international, I've always looked up to the Hadid sisters.
2: Oh!
1: Bella Hadid.
15: Yes, always been my fashion icon.
2: Oh.
15: And yeah, yung story niya, it also inspires me. Yes.
2: Very nice naman. Maganda yan, meron kang sinusundan para mas nai-inspire ka.
15: Yes.
2: At sana mag-connect ka sa kanila. At sana mapansin ka nila. Diba? Yun na nga.
1: Correct.
2: So, eto na. Gusto naman namin malaman yung mga sa likod ng pagiging model mo.
1: Ano
2: ba talaga yung diet mo?
1: Yes.
2: Ganyan. Kasi ako, I mean, may nakasama ko mga beauty queens noon nung nagdedirector ako sa Miss Earth.
15: Mm-hmm.
2: Strict sila sa diet. Si yung mga nanalo, parang, naku, gulay, prutas, konti pati pili lang din ang prutas,
15: yes.
2: Diba? Ganun. Ikaw, paano yung diet mo?
15: So, yung diet ko po, nag-start siya at first, like, sobrang hirap kasi discipline talaga yung kailangan.
2: Oh.
15: I do calorie deficit.
2: Okay.
15: If you're familiar with...
1: joke lang. Calorie deficit.
2: Ako, calorie deficit. Ako, hindi deficit.
1: Ako talaga, wala sa akin yung calorie.
2: Kain. Gutom ako. Pag good ako sa trabaho, I deserve to eat.
15: Yes.
2: Ganun,
15: yes.
2: Diba?
1: Pero sa inyo, yes, calorie deficit tapos.
15: Kumakain pa din naman po ako 3 times a day. I just have to make sure na pasok pa din sa target ko na calorie.
2: Tinitimbang mo?
15: Hindi po. Yung food po, kinakount ko yung calories niya.
1: Kanyari, ilan to? Tinitimbang mo talaga?
15: Yeah, tinitimbang.
1: Tsaka isa pa, gusto ko rin malaman kasi di ba merong yung kahit kain ka ng kain, hindi ka talaga tataba.
2: Mm-hmm.
1: Ganun ka ba? O ikaw mabilis? Tabain ka?
15: On and off po yung weight ko kasi eh. Mm. So,
1: ang sayo naman. Alam, parang ganyan gusto kong pangangatawan, Papa eh. Gusto
2: good luck. Ang gawin mo, ituloy mo. Dapat every day is Friday sa'yo. Ha? Huh? Di ba? Alam mo na. Mami, babatiin na naman po.
1: Oh, eto na.
2: Pero eto talaga ha, sa mga nanonood nakikinig, I can say, wala pong retoke kay hubby. Diba? Yung lahat natural. Look, kita, yeah. Kasi bata pa rin naman siya. You're 19 pa lang,
15: yes,
2: diba?
15: Yes, 19 pa lang po.
1: Pero 19 ka pa lang, yung mga na-achieve mo na nabigisan ka ni Raho Lauren.
15: Yes.
1: Diba? At marami pang iba, nag-endorse ka na rin, naging model ka na sa iba't ibang malaking makeup brands,
15: yes,
1: clothing lines, ganyan, diba?
15: Yes.
1: Anong masasabi? Siyempre, paano sa mga classmates mo, ganyan, parang hindi, umbaga, hindi ka na ordinaryong bagay.
2: Oh, diba, celebrity ka, ganun. Oh. Precious one.
15: Gamin,
2: kumbaga, oo.
15: To be honest, when I first started na ma-recognize ng paunti-unti sa modeling industry, parang hindi ko po talaga siya tinake as something na ipapagyabang or what. I still treat my classmates, my friends. Kasi nga, at that time, binuview ko lang yung mga opportunities na nakukuha ko as work.
2: Uh-oh.
15: And step po, dun nga sa goals ko, it's something that I'm proud of, but I guess hindi siya yung I would always be grounded and humble. Uh-oh. Ayun lang po yung masasabi ko.
2: Dapat lang yes. naman. Dapat stay grounded. I'm sure yan ang payo sa'yo ni mommy
15: yes,
2: na model,
15: po.
2: Model mom din. Di ba? Yeah. Pero speaking of, ano talaga yung bilan sa'yo ng mom mo? Kasi syempre, ano, hindi kanya pinilit dyan.
15: Yes.
2: Tapos na-inspire ka kasi model din si mommy.
15: Yes,
2: ganyan. Po. Pero syempre, now that you are in this industry, meron siyang babala sa'yo. Ako, ask ko na rin sa amin, naku, mag-ingat ka sa mga nanliligaw-ligaw, mga ganyan-ganyan,
15: yes,
2: di ba?
15: Yeah.
2: Alam mo naman, don't fall into trap.
15: Yes,
2: pag
15: po.
2: Sinabi na may brand na ganito, tapos maguhubad, no.
15: Yes.
2: Ano mga bilin ni mami sa'yo?
15: Number one advice sa akin ni Mommy Orian is that I should always be authentic sa sarili ko.
2: Mm-hmm.
15: Magpakatotoo lang ako palagi.
2: Mm-hmm.
15: Kasi merong point po sa life ko where parang feeling ko po kailangan kong sumunod sa standards.
2: Mm-hmm.
15: And ayun, parang nung time na yun, I was just always sad. I was always asking myself, ipo-push through ko ba yung modeling?
2: Mm-hmm.
15: Do I even belong in this?
2: Mm-hmm.
15: But ayun lang yung naging advice sa akin ng mom ko. Kasi if pilitin ko yung sarili ko to become someone that I'm not,
2: mm-hmm.
15: it's not gonna work out.
2: Mm-hmm.
15: Ayun po.
2: Ayun. And speaking of na sinabi naman, it's gonna... Anong sabi niya? Gonna...
1: I'm not gonna work out.
2: Ay, gusto mag-gym. Siyempre, hindi naman kagad success
15: yes.
2: ang dinaanan ni Habi, di ba? Na parang kinabukasan, ay, siya na talaga ang top ano supermodel
1: model.
2: Ni 2026 winner, di ba? Ano naman kaya yung mga struggles niya, yung mga challenges na nalampasan niya para naman talaga tanghalin siya bilang supermodel ni 2026 winner? Malalaman natin yan sa pagbabalik na.
1: Alam ko na.
2: Alam niyo na.
1: Alam na this.
16: Alam na this! Alam na this sa DZMM!
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
18: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
19: Tuloy lang sa activities on the go!
18: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
20: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
18: Let's go!
19: Make your move, baby!
20: Arthrosin, get going!
21: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
23: Private Confessions.
24: Private Confessions.
23: Sa DZMM,
22: tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
14: Ang pinakamahalagang bagay na maibibigay mo sa isang taong nawawala ng pag-asa, hindi pera, hindi salita, hindi pangako, kundi ang presensya ng isang taong nagsasabing, huwag kang susuko.
13: Private Confessions. Yes. Private Confessions. Yes.
22: Naglilingkod sa Pilipino sa asamaan sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Awel Paz at Jai Ho!
5: Alam na this!

0: po na mabibigay ko lang sa inyo is yung message na binigay sa akin ng mom ko.
1: Yes.
0: Staying authentic to yourself is very important.
1: Mm-mm.
0: Kasi nga, if pilitin nyo po yung sarili nyo into something that you're not,
1: mm-mm,
0: I don't really think it's gonna work out. So, just keep dreaming and be your better selves.
1: Mm-mm.
0: Yes.
1: Yes, naku, nice yan. Short but sweet. Siyempre yan, matatandaan din
2: nila. At napaka-sweet din niya magsalita, no?
1: Actually, at ano na yun, sustained niya, na-maintain niya yung ganung sweet
2: classy
1: voice niya. Diba? Oh, thank you very much, Harry.
2: Thank you, Harry.
0: So
2: congratulations. Papa, ay, habol na natin itong balita kay Elijah Canlas.
1: Go, go, go. Ayan, oo, diba? Kasi gusto yan mapakinggan ni Mark Newman. Sabi, ano kayo nangyayari na kay ano, Elijah Canlas?
2: Correct. Opo, ayan. Ang chika nga ni Papa Awel ay talaga namang umaasa ang ating kapamilya na si Elijah Canlas na mapapalakas pa ang kamalayan at pagbabago ng pelikulang Edzop, lalo na nga sa mga kabataan.
1: Kasi tungkol ito sa buhay ng aktivistang si Edgar Hopson na pinatay noong 1982 sa kasagsagan ng martial law.
2: Gagampanan ni Elijah ang titular or titular role habang si Jody Santa Maria naman ay gaganap bilang si Joyette Jobson na anak ni Edzop.
1: Ayon naman kay Elijah, mahalagang maipakilala sa bagong henerasyon ang kwento ni Edzop, lalo na sa paglaganap ng fake news at alternative history sa social media.
2: Iginiit din niya na sumailalim sa masusing research ang pelikula. Ito po yung makapanood sa mga sinehan sa buong bansa simula September 16. Congratulations kay Elijah.
1: Correct.
2: At segue ko na po, ayan mga beshi, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Bukas po may bonggang ganap po ako na sobrang nakaka-excite. Ito po ay para po sa mga lolo't lola po natin. Makakasama ko ang aking syempre no, yung family namin kung ano man yung ginagamit ko po na bonggang cellular data para sa senior digits and Papa Awel. Mangyari yan sa Makati para po ito sa ating mga lolo't lola na handang-handang matuto, makikonect at maging mas confident sa digital world. Dahil wala po sa edad ang pagiging digital. Siyempre naman, since ako ang host, dadalhin ko po dyan ang masayang tawanan, learnings, and of course, bonding na rin. Paandar po talaga yan. Simula bukas, all month long po ang taos-pusong happy-happy lang po tayong lahat at may mga surprises na kahanda para sa inyo. Yung mga lolo't lola, tuturuan papaawil na parang huwag magpadala sa mga nang-i-scam sa gamit nila. Kunyari, yung pang-send ng pera.
1: OTP. Click the link.
2: Yes.
1: Ganon.
2: Mga i-educate ng bonggang-bongga sila na paano malalaman kung legit or hindi. Ganyan.
1: Correct. At wag po kayong gagaya doon sa pagkakamali ni Tita Ruby Ruiz doon sa pelikula.
2: Yes!
1: Sa pelikula.
2: Sa status
1: rejected.
2: Akala ko nangyari talaga kay Tita Ruby.
1: Hindi. Naku, mananalo pa naman siya ngayon sa Oscars. Ay, kiniklaim ka agad, diba?
2: Correct.
1: Tita Ruby Ruiz,
2: Tita
1: Ruby
2: Ruiz, we love you. Susunod na po ang Private Confessions at susundan ni DJ Monica sa Love Connect.
1: Ah, dyan na nga po nagtatapos isang oras ng balitang showbiz na walang minti.
2: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamainit na chika sa inyong pong mga paboritong artista.
1: Ako po ang inyong ever lovable, Papa Awel Paz.
2: Ako naman ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika. Ako po si Jaiho.
1: Ako Mark Newman, sumabay ka nga sa amin. Alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na din.
2: Yes.

0: lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilanstad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
1: Matapos mawala ng mga magulang dahil sa baha, isang batang lalaki ang naging tagapangalaga ng kanyang sanggol na kapatid. Pero sa evacuation center, nawala ang sanggol matapos itong kunin ng isang babaeng desperado ng magkaroon ng sariling anak. Makalipas ang maraming taon, isang rescue operation na magbabalik sa kanya sa babaeng kumuha ng kanyang kapatid. At sa muling pagkikita nila, isang pangalan ang maririnig niya na matagal na niyang hinihintay. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Lando na pinamagatang Nang Dahil sa Baha, Isang Trahedya ang Nangyari sa Mga Bata.
0: Private Confessions.
1: May mga alaala sa pagkabata na hindi na kailangan balikan para maalala mo ang sakit. Minsan, sapat nang umulan ng malakas. Sapat nang marinig mo ang rumaragas ng tubig. Ang marinig ang mga kontrobersyal na issue ng flood control project. At sapat na makita mo ang isang batang umiiyak para bumalik lahat. Ako si Lando. 12 years old ako nang mangyari ang pinakamalaking trahedya sa pamilya namin. Noong araw na yun, ilang oras ng tuloy-tuloy ang ulan. Hindi na madaanan ang kalsada sa amin dahil mabilis na tumaas ang tubig. Kasama ko ang tatay at nanay ko at ang bunso kong kapatid na si Nika, na ilang buwan pa lang noon. Nang gabing yun, sinabi ni tatay na kailangan na naming lumikas. Lando, ikaw nang humawak kay Nika. Opo, tay. Opo. Mahigpit kong niyakap ang kapatid ko habang tinatahak namin ng baha. Hindi ko makalimutan ang takot sa mukha ni nanay. Lando, anak, huwag mong bibitawan ang kapatid mo, ha? Sabi niya. Tumango ako. Iyon ang huling malinaw na bili niya sa akin. Habang naglalakad kami, biglang lumakas ang agos. Nagkahiwalay kami. Hindi ko alam kung saan napunta si nanay at tatay. Ang alam ko lang, hinawakan ko ng mahigpit si Nika. Nang matagpuan ako ng mga rescuers, ako lang ang nailigtas. Ilang oras ako naghanap, hanggang sa sinabi sa akin na wala na si nanay at tatay. Pareho silang inanod. Wala akong panahon para umiyak dahil may kapatid akong kailangan kong hanapin. Nang makita ko si Nika sa evacuation center, halos maiyak ako sa ginhawa. Nasa isang sulok siya kasama ang ibang mga bata. Eh? Nika? Kinuha ko siya at niyakap. Nika, hindi kita iiwan. Pero kinabukasan, habang naghahanap ako ng pagkain, nawala siya. Iniwan ko lang siya sandali sa isang lugar na maraming tao pagbalik ko. Wala na siya. Hinahanap ko siya sa bawat sulok. Nika! Nika! Nika! Paulit-ulit kong tinawag ang pangalan niya. May mga volunteer na tumulong sa akin. May mga police, may mga rescuer. Pero wala siya. Parang nilamon siya ng baha kasama ng lahat ng nawala sa buhay ko. Ilang araw akong hindi halos nakatulog. Sa murang edad ko, natutunan kong may mga taong nawawala nang hindi mo man lang nabibigyan ng pagkakataong magpaalam. Dahil wala na akong ibang kamag-anak na maaasahan, napunta ako sa isang temporary shelter. At doon ko nakilala si Mang Tino. May-ari siya ng isang maliit na puninarya malapit sa evacuation area. Isang araw, nadatnan niya akong nakaupo sa labas habang hawak ang maliit na damit ni Nika. Anak, bakit hindi ka kumakain? Tanong niya. Inahanap ko po ang kapatid ko. Nakita mo na ba, iho? Hindi pa po eh. Hindi na siya nagtanong pa. Kinabukasan, bumalik siya. Iho, kung gusto mo magtrabaho sa akin, pwedeng-pwede ha. Tumingin ako sa kanya, sabay tanong na, ano po ang gagawin ko? Tutulong ka sa mga simpleng bagay. Maglilinis, mag-aayos, basta huwag kang mag-alala sa pagkain at tutuluyan. Sagot ko na yun. Hindi ko alam kung bakit niya ako tinulungan. Hindi niya ako kadugo. Hindi niya ako kilala. Pero dahil sa kanya, nagkaroon ako ng lugar na matutuluyan. At higit sa lahat, nagkaroon ako ng pagkakataong mag-aral ulit. Habang tumatagal, naging parang ama ko na rin si Mang Tino. Kapag may kinikita ako sa pagtulong sa punenarya, iniipon ko. Pero lagi niya akong sinasabihan, Lando, mag-aral ka. Huwag mong gawing buong buhay mo ang trabaho rito. Pero, Mang Tino, kailangan ko pong kumite. Mas kailangan mong magkaroon ng kinabukasan. Hindi ko yun makalimutan. Dahil sa kanya, nakapagtapos ako. At habang lumalaki ako, hindi nawala ang paghahanap ko kay Mika. Kapag may balita tungkol sa nawawalang mga bata, tinitignan ko. Kapag may mga listahan ng unidentified children, hinahanap ko ang pangalan niya. Pero wala. Minsan nagdududa akong baka hindi na siya buhay. Pero ayokong isipin yun eh. Dahil may isa akong pangakong sinabi. Hindi kita iiwan. At kahit hindi ko siya makita, hindi ko binawi ang pangakong yun. Habang nasa high school ako, naging interesado ako sa mga rescue operation. Nakikita ko ang mga sundalo at rescuers na pumupunta sa mga lugar na binaha. Isang araw, sinabi ko kay Mang Tino, gusto ko pong maging sundalo. Bakit? Tanong niya. Gusto kong tumulong sa mga taong nawawala. Tumingin siya sa akin. Sigurado ka ba, iho? Opo, sigurado po ako. Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. At ginawa nga niya. Nag-aral ako ng mabuti. Nag-training, nag-ipon. Hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataong gusto ko nang sumuko. Pero lagi ko naiisip sina tatay, nanay at Mika. Hindi ko alam kung nasaan ang kapatid ko. Pero alam kong kung may pagkakataon akong tumulong sa ibang batang nawawala, iyon ang gagawin ko. Makalipas ang ilang taon, natupad ang pangarap ko. Naging sundalo ko at kalaunan ay naging parte ng mga rescue operation tuwing may malalaking sakuna. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko may dahilan ang lahat ng pinagdaanan ko. Tuwing may batang na ililigtas, naiisip ko si Mika. Tuwing may pamilyang muling nagkikita, naiisip ko kung ano kaya ang pakiramdam kung makita ko rin sila. Hanggang isang araw, dumating ang isang rescue mission sa isang lugar na matinding naapektuhan ng pagguho ng isang flood control project. Maraming bahay ang binaha. Maraming pamilyang inilikas, nakakagalit, nakakasama ng loob. Hanggang isa sa mga evacuation area ang pinuntahan namin. Habang tumutulong ako sa pag-aayos ng mga tao, may isang matandang babae na paulit-ulit na humihingi ng tulong. May bata po akong kasama, sabi niya. Eh nasaan po? Saan po napunta? Sa bahay, hindi ko kasi siya mailabas eh. Inulungan namin siya. Nang makarating kami sa bahay, may nakita akong batang babae na nakaupo sa loob. Ligtas namin siyang nailabas. Pero pagkatapos noon, may isa pang babae na lumapit sa akin. Hindi siya humingi ng tulong. Hindi rin siya umiiyak. Nakatayo lang siya sa harap ko habang hawak ang isang lumang bag. Ikaw si Lando, di ba? Napatigil ako. Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ako. Iho, matagal na kitang hinahanap, sabi niya. At bakit niyo naman ako hinahanap? Nanginginig ang boses niya. Dahil may bagay akong kailangang sabihin sa iyo eh. Ano ho yun? Tumingin siya sa paligid bago muling humarap sa akin. Iho, alam ko kung nasaan ang kapatid mo. Parang biglang nawala ang ingay sa paligid. Ilang taon kong hinintay ang mga salitang yun. Nasaan ho siya? Nasaan siya? Hindi siya agad sumukot. Sa halip, mahigpit niyang hinawakan ang bag na dala niya. Iho, buhay siya. Buhay siya. Parang hindi ako makahinga. Sigurado ho ba kayo? Sigurado kayo? Tumango siya. Pero may kailangan kang malaman bago mo siya makita. Ano ho yun? Sabihin ninyo, anong kailangan kong malaman? Napaluha ang babae. Hindi ko siya dapat kinuha nun eh. Nanlamig ang buong katawan ko. Anong kinuha? Anong ibig niyong sabihin? At sa sandaling yun, may isang katotohanang matagal nang nakatago sa likod ng pagkawala ni Mika. Ang tuluyan ng bumukas. Ang kapatid kong buong buhay kong hinanap ay hindi pala basta nawala sa evacuation center. May isang taong sadyang kumuha sa kanya. At ngayon, ay nasa harapan ko ang taong yun.
0: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Basta AM, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
2: Money.
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
2: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Private Confessions.

0: Sabihin mo sa akin kung nasaan siya, sabihin mo.
1: Hindi na ako makapaghintay. Itinuro ng babae isang maliit na bahay na malapit sa evacuation center. Nandun siya. Doon. Hindi ako gumalaw. Ilang taon kong hinintay ang sandaling yun. Takot akong baka hindi siya ang hinahanap ko pero na makita ko siya. Parang may bumalik na bahagi ng pagkabata ko. Isang batang babae ang lumabas ng bahay. Hindi na sanggol. Malaki na siya. At kahit hindi ko maipaliwanag, may kung anong pamilyar sa mukha niya. Angel! Tawag ng babae. Napatingin sa akin ang bata. Bakit po? May taong gustong makilala ka. Lumapit ako sa kanya. Hi. Hi po. Sagot niya. Nanginginig ang boses ko. Ikaw. Ikaw ba si Nika? Napakunot ang noo niya. Hindi po. Hindi po ako si Mika. Angel po ang pangalan ko. Napayuko ako. Doon ko naramdaman ang sakit ng mga taon na lumipas. Ang batang hinahanap ko, buhay. Pero lumaki siyang hindi alam kung sino ako. Nalaman ko ang buong kwento mula sa babaeng kumuha sa kanya. Hindi raw niya planong gawin yun ng basta-basta. Matagal na siyang hindi maaaring magkaanak. Dumaan siya sa iba't ibang gamutan at konsultasyon. Pero sinabi sa kanya ng mga doktor na napakaliit na ng posibilidad na magkaroon siya ng sariling anak. Noong panahon ng baha, nakita niya si Nika sa evacuation center. At nang makita niya mag-isa ako habang kumukuha ng pagkain, doon siya nagdesisyon na kunin ang bata, ang kapatid ko. Hindi niya alam kung saan ako pupunta. Hindi niya rin alam kung buhay pa ang mga magulang namin. Ang alam lang daw niya, may batang walang nag-aalaga. At sa halip na humingi ng tulong sa mga otoridad, ginawa niya ang maling desisyon. Dinala niya si Nika sa isang kamag-anak sa ibang lugar. Pinalitan ng pangalan. At tinawag siyang Angel. Alam kong mali, iho, sabi niya. Pero noong pangapanahon na yun, mas inisip ko ang sarili ko. Alam niyo ho ba na hinahanap ko siya? Tumulo ang luha niya. Iho, hindi ko alam kung nasaan kay. Pero di ba pwede kayong magtanong, lumapit sa mga otoridad sa pulis para hanapin ako? Oo, iho. Oo, pero hindi ko alam kung ilang beses ko siyang gustong sisihin. Sa isip ko, galit ako. Galit dahil kinuha niya ang kapatid ko. Galit dahil ilang taon akong naghanap. Galit dahil bawat birthday ni Nika ay iniisip ko kung baka hindi na siya buhay. Pero habang nakatingin ako sa babaeng nasa harapan ko, nakita ko rin ang isang taong gumawa ng napakalaking pagkakamali dahil desperado siyang magkaroon ng anak. Hindi yun sapat na dahilan para patawarin agad siya. Pero sapat yun para maintindihan ko kung saan nang gagaling ang ginawa niya. Gusto kong bawiin ang kapatid ko, sabi ko. Tumango siya. Alam ko, iyo. Alam ko. Pero ayokong sirain ang buhay ninyo. Napaluha siya. Iyo. Hindi ko inaasahang sasabihin mo yan sa akin, sabi ng babae. Marami akong galit sa puso, pero ayokong dagdagan pa ang lahat ng iyon, sagot ko sa kanya. Gayunman, hindi ibig sabihin na basta na lang namin siya inuwi. Kailangan namin dumaan sa tamang proseso. Humingi kami ng tulong sa mga otoridad at social workers para mapatunayan ang pagkakakilanlan ni Angel at maayos ang pagbabalik niya sa tunay niyang pamilya. Doon ko rin nalaman na may mga dokumentong kailangan, mga interview at mga bagay na kailangang ayusin para maprotektahan ang kapakanan ni Angel. Hindi ko minadali. Ayokong ang paghahanap ko sa kapatid ko ay maging panibagong trauma para sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti kaming nagkakilala. Hindi ko siya pinilit na tawagin akong kuya. Dahan-dahan ko lang siyang kinuwentuhan tungkol sa mga magulang namin. Ikinuwento ko kay Angel kung paano mag-alaga si nanay ng halaman, kung paano magtrabaho ng sobra si tatay. Ganito po ba ako noon? Tanong niya. Oo, makulit po. Unti, napangiti siya. Kuya po ba kita? Napangiti ako. Unang beses niyang tinawag yun sa akin. Naalala mo po ba talaga ako? Tanong niya. Bawat araw, araw-araw, hindi ka nawala sa isip ko. Yumakap siya sa akin. At sa simpleng yakap na yun, parang naibalik sa akin ang isang bahagi ng buhay na matagal kong inisip na nawala na. Pero may isa pang taong hindi ko gustong kalimutan. Si Mang Tino. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Pagkatapos kong sabihin sa kanya na nakita ko na ang kapatid ko, tahimik lang siya. Buhay pa pala siya, Lando. Sabi niya. Opo, buhay na buhay. Eddie, iuwi mo siya dito. Ngumiti siya. Kung wala kayong bahay na babalikan, gumawa kayo ng bagong tahanan. Yun ang ginawa namin. Hindi ko kayang buhayin si Angel ng mag-isa habang nagsisimula pa lang ako sa karera ko, sa buhay ko. Matagal ka ng bahagi ng bahay na ito, Lando. Tandaan mo yan. Paalala sa akin ni Mang Tino. At mula noon, hindi na lang ako ang tinuring niyang anak. Tinanggap din niya si Angel, si Nika. Unti-unti naging pamilya kami. Hindi man kami pare-pareho ng apelyido, hindi man kami magkakadugo lahat, pero pareho kami may isang bagay na mahalaga. May taong handang manatili. Na makabalik ako sa serbisyo, mas naging determinado akong magtrabaho. Tuwing may rescue operation, lagi kong iniisip ang sarili kong kapatid. Ang batang minsan kong nawala sa baha at ang batang minsang hinahanap ko sa bawat evacuation center. Ngayon, isa na akong taong tumutulong maghanap ng ibang nawawala. Isang gabi, matapos ang rescue operation, tinawagan ako ni Angel, ni Nika. Kuya, ilan ka uuwi? Bukas pa. May pasalubong po ba ako? Kahit ano, anong gusto mo? Wala po. Sigurado ka? Opo, kuya. Basta, umuwi ka, ha? Napangiti ako. Iyon ang pinakamagandang pasalubong na pwede kong maibigay. Makaraan na ilang taon nakatapos si Angel. Naging maayos ang buhay niya at hindi namin tuluyang itinapon sa buhay namin ang babaeng kumuha sa kanya. Hindi dahil nakalimutan namin ang ginawa niya, kundi dahil nakita rin namin ang pagsisisi niya. Tinulungan namin siyang magsimulang muli, pero may hangganan. Si Angel, si Nika, kapatid ko siya. At ang desisyon kung gaano siya kalapit sa dating nagpalaki sa kanya, ay nasa kanya. Dumating ang araw na siya mismo ang nagsabi ng, hindi ko po kayang kalimutan na nangyari, pero hindi ko rin po siya kayang kamuhian habang buhay. Tumango lang ako. Galit ka pa rin ba, kuya? Tanong sa akin ni Angel. Napaisip ako. May mga araw na oo eh, sagot ko sa kanya. Pero ano po? Pero mas gusto kong gamitin ang buhay ko para gumawa ng mabuti kaysa gugulin sa galit at sama ng loob. Yumakap siya sa akin. At doon ko naintindihan na hindi lahat ng sugat kailangan mawala para makapagpatuloy. Minsan, kailangan mo lang matutong mabuhay nang hindi hinahayaang ang sugat ang magdikta ng buong buhay mo. Nang makumpleto ko ang training para sa mas mataas na rescue responsibilities, unang pumunta si Mang Tino. Lando, proud ako sa'yo, sabi niya. Nako, Mang Tino, kung hindi dahil sa inyo, wala po ako rito, sagot ko. Umiling siya, sabi-sabi na, Iho, ako lang ang nagbukas ng pinto. Pero ikaw ang naglakad. Papasok. Hindi ko nakalimutan yun. Dahil nung bata ako, akala ko ang pamilya ay yung mga taong kasama mong ipinanganak ka. Pero habang tumatanda ako, natutunan kong may mga taong dumarating sa buhay mo para turuan kang hindi ka nag-iisa. Si Mang Tino ang naging ama ko nang mawala ang mga magulang namin. Si Angel ang dahilan, si Mika, yung kapatid ko, kung bakit hindi ako sumuko sa paghahanap. At ang mga taong tinutulungan ko sa bawat rescue mission ang nagpapaalala sa akin kung bakit ko piniling maging sundalo. Minsan, kapag umuulan ng malakas, napapatingin pa rin ako sa labas. Naalala ko ang araw na nawala sa akin ang lahat. Pero ngayon, hindi na lang sakit ang naaalala ko. Naaalala ko rin kung paano ako bumangon. Kung paano ko tinulungan ng isang taong hindi ko kadugo. Kung paano ko muling nakita ang kapatid ko. At kung paano naging pamilya ang mga taong minsang hindi ko naman talaga kakilala. Hindi ko alam kung bakit kailangan mangyari ang lahat ng iyon. Pero alam kong hindi nasayang ang buhay ko. Dahil sa pagkawala ko noon, natutunan kong maghanap. Dahil sa pagdurusa ko, natutunan kong umunawa. At dahil may isang taong minsan kumuha sa kapatid ko, natutunan kong hindi lahat ng maling ginawa ng tao ay kailangang gantihan ng panibagong sakit. Hindi ibig sabihin na tama ang ginawa niya. Mali yun kahit saan natin tingnan. At kailangan niyang pananggutan. Pero pinili kong huwag hayaang sirain ng galit ang natitirang buhay namin. Sa huli, nakuha ko rin ang bagay na matagal kong hinahanap. Hindi lang si Nika, kundi ang pakiramdam na may tahanan ako. May kapatid. May taong tinatawag kong ama. At may pangarap na nagbigay sa akin ng dahilan para bumangon araw-araw. Nung bata ako, ang pangarap ko lang, mahanap ang kapatid ko. Nang makita ko siya, akala ko, tapos na yung paghahanap. Pero hindi pala. Dahil pagkatapos ko siyang matagpuan, kailangan naman naming buuin ang buhay na nawala sa amin. At iyon ang mas magandang bahagi ng kwento. Hindi man namin naibalik ang nakaraan, nakagawa kami ng panibagong kinabukasan. At sa bawat taong naililigtas ko, lagi kong dalang isang pangako na ginawa ko noong 12 taong gulang pa lang ako. Kapag may isang taong nawawala, hindi ako titigil hanggat kaya ko pa siyang hanapin. Dahil minsan, ang pinakamahalagang bagay na maibibigay mo sa isang taong nawawala ng pag-asa, hindi pera, hindi salita, hindi pangako, kundi ang presensya ng isang taong nagsasabing, ang susuko. Hahanapin natin sila at matatagpuan natin.
2: Private Confessions. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 31 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air. Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio
1: sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Isang magandang hapon po, mga kapamilya at kaserbisyo. Magandang gabi. Nandito kasi ako kaninang hapon para kay Chang Ami. Ako rin ang naupos, ako to si Chang Ami. Kaya ngayon medyo afternoon mode. Maraming salamat, Patrick. Oo, sabi niya, gabi ngayon. Talaga naman. Nako, DJ Monica. Lutang na lutang talaga. Ay, nako, 36 na minuto. Bakalipas po ang alas 10 ng gabi. Napaka-exciting ng ating, katanungan at ang ating paksa ngayong gabi, no? Dito lamang po sa Love Connect Promise. Nako, exciting kasi medyo controversial itong topic na to, Doon sa mga mga taong nasa relationships, this is a little controversial. So, medyo I'm sure you will enjoy tonight's topic on Love Connect. Samantala po ngayon medyo tayo ay mag-pause ng konti, Dahil meron po tayong mga ulat galing sa ating mga masisipag na Radyo Patrol. Nailabas na si late Representative Martin Romualdez sa UP PGH para dalhin sa New Quezon City Jail. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, magandang gabi.
1: DJ Monica, mag-aalas 10 ng gabi na nailabas na si late Representative Martin Romualdez sa UP Philippine General Hospital para dalhin sa New Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas. Alisinunod ito sa utos ng Sandigan Bayan na ilipat si Romualdez sa kusodiyan ng BGMP matapos makumpirmang stable na ang kanyang kondisyon at hindi na anya kailangan ng patuloy na hospital care. Ang tabayan ng follow-up report dito sa DZMM Teleradio at DZMM Teleradio sa 630. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. Gaya ng sabi niya, dito lang po kayo tumutok sa DZMM para sa mga updates ukol sa balitang yan. Samantala, ito rin, Representative Martin Romualdez kasalukuyan ng ibinabiyahe patungong BJMP. Nako, ang mga karagdagang ulat po ngayon mula kay Bert Dizon. Bert, good evening.
2: Good evening, DJ Monica. Sa mga sandaling ito ay binabagtas na ng convoy na magdadala kay Representative Martin Romualdez sa New Quezon City Jail male dormitory dyan sa Payatas, Quezon City, itong kahabaan ng Commonwealth Avenue. Kanina nakita natin na kasama doon sa convoy ang isang ambulansya ng BJMP kasama ang ilang mga transport vehicle. Yung kulay gray ng BJMP, yung typical na nakikita natin kapag naglilipat ng mga preso patungo sa Pikitan, no? Kanina din ay may kasama din doon sa may convoy na mga tauhan, isang mobil ng PNP na may mga nakasakay na mga pulis. Andun din kanina may mga nakita din tayo na mga kawani ng media na kasama doon sa convoy ng pagdadala kay dating House Speaker Martin Romualdez diyan nga sa Quezon City male dormitory sa Payatas. So sa mga sandaling ito ay binabagtas as of our calculation ng estimated time of arrival noong convoy ni dating Speaker Martin Romualdez diyan sa Payatas male dormitory ay 18 minutes to be exact sa mga sandaling ito. At yan muna ang update, DJ Monica, ang tabayanan ng mga detalye pa ng balitang ito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bertizon, DZMM.
0: Maraming salamat. Yan po ang ating mga napakasisipag, no? Na 24/7 on duty na Radyo Patrol, si Bert Dizon at si Rowen Cueto. Wag po kayong bibitiw, no? Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa mga updates kaugnay ng balitang ito.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
4: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

0: How are you doing? Ready na ba kayo sa ating katanungan ngayong gabi dito lamang sa Love Connect? Eto na. Hanggang saan lang ba dapat ang involvement ng in-laws pagdating sa relasyon ng mag-partner? O, di ba? Di ba sabi ko controversial? Controversial talaga ito kasi dito nagsisimula minsan yung mga ano eh, yung mga kaguluhan ano at away-away sa mag-partner kasama ng kanilang in-laws. Kasi where do you draw the line? Yan ang ating paksa ngayong gabi. In-laws and relationships, where do you draw the line? Ay nako, napaka-exciting. Hala, sabihin niyo ang inyong mga sagot ukol sa katanungan ito. 0919-278-3000. Ayan o, nasa screen, diba? Yung ating Viber line. Sabihin lang po ang inyong pangalan, ang lokasyon ninyo, pagkatapos yung kasagutan ano, sa ating katanungan ngayong gabi. Hanggang saan lang ba dapat ang involvement ng mga in-laws sa relasyon ng mag-partner? Talaga bang okay lang na lubos-lubusin na nila yung kanilang involvement? Pati naman yung inyong bilang ng anak, eh talagang meron silang opinion doon? O paano kung ayaw sa'yo ng in-laws ninyo? Paano na lang yun? Paano kung extended family kayo? Pero living kayo naman with the in-laws, eh wala ka ng no choice. Kailangan makisama ka. Dami, di ba? Kaya controversial eh. Ayan naman ang ating hihimayin at ang ating tatalakayin ngayong gabi. Hotline po namin is wide open. If you wanna talk to us, 8924-4101. Tatlong locals yan. Ayan o, nasa screen. 5671, 5672, and 5673. Once again, hanggang saan lang ba dapat ang involvement ng mga in-laws pagdating sa relasyon ng mag-partner? Nako, ako I've been very blessed when it comes to yung mga magulang ng mga ano, mga naging partner ko. Yung sa ano, yung sa late husband ko, kasundo-kasundo ko yung ano, yung nanay niya at saka yung tatay niya. Pagdating pati yung ano, yung isang ex-boyfriend ko, talagang hanggang ngayon eh malapit ako sa pamilya niya. Pero minsan, yung hindi lahat ng tao ganun ka-lucky eh, 'di ba? Minsan talagang ay nako, hindi mo alam kung sino yung pasaway eh. Kasi talagang hindi magkasundo-sundo, abay, anong gagawin natin yan? Kasi dito po sa ating ano, no, society, family is everything. In the Philippine society, ibang-iba po, no, sa mga ano, sa mga Westerners. Doon sa Estados Unidos, 'di ba? Sa Europa, ibang-iba doon eh, sa atin talagang pamilya lahat. Pero paano kung yung everything, eh pati relasyon mo na, gusto nilang maging bahagi? Sa panahon ngayon na mas aware na ang mga couple sa boundaries at sa independence natin, di ba? Mas meron tayong awareness about that eh. Noon panahon noon eh, kinikwento nung nanay ko eh, yung nanay ko pa naman, Haponesa. Ano siya eh, pure Japanese. Pumunta dito, para naku, ganun siya kamahal yung papa ko. Iniwan niya yung kanyang napakagandang career in media doon po sa Tokyo para lang pumunta dito to be with my dad, ano? Noong late 60s. Abay, nung kapanahunan na yon eh, talagang yung lola ko eh, talagang medyo may say talaga sa relasyon nila. Pero ngayon, mas may awareness na tayo eh, na kailangan may boundaries. So, paano na ngayon? Anong gagawin natin? Okay lang ba in this day and age na makialam pa rin sila sa desisyon ng mag-partner? O may point ba na dapat sabihin, ay nako, kami na ang bahala dito. May boundaries na po, nay, tay. Mahal namin kayo, pero teka lang, medyo achuchuchu. Alis lang kayo dyan. Okay, yan ang ating tatalakayin ngayong gabi. Exciting, diba? Once again, 0919-278-3000 o di kaya naman yung aming DZMM hotline. Ay, hot na hot talaga. 8924-4101. Tatlo pong locals yan. 5671, 5672, and 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Oo, sabi ko nga, di ba, hot na hot yung hotline. Kaya dun po sa mga tumatawag o nais magkwento on the air. Minsan po, nawaubusan kami ng oras kasi madami na pong nakapila. Pasensya na po. But don't lose hope because we love to talk to all of you. Try lang po kayo ng try sa ibang mga araw, ha? Pero ngayon, ayan, simula pa lang ng programa, wide open pa lang ang ating linya, kaya tawag na. Hala, sa ngalan po ng ating love coach, ang ating love guru, si Coach Ganda, si Coach V. Vanessa Antonio. Ako po si DJ Monica, Monica Figueras ng programang Maritres. Pansamantalang humahalili at makakasama nyo hanggang hating gabi. Kami po ay napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Kung kayo po ay nakikinig sa radio, hello, good evening! O di kaya naman sa bayan kaming napapakinggan sa DZMM Teleradio. Ah, napapanood pala, DZMM Teleradio on cable TV, ano? At PRTV Prime Media Channel 31. Kung kayo po ay nanonood, parang si E. Tidonski. Ayan, si Michelle Tidon. Happy birthday! Birthday niya nung linggo kahapon. Oo, ayan, nag-celebrate kami. Kaya lang kinailangan ko umalis ng maaga sa kanyang birthday staycation.
2: Happy birthday!
0: Ayan, happy birthday, E! Nanonood siya sa cable TV mula sa kanyang, mula sa kanyang birthday staycation. Love you, E! Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Ano? Once again, katanungan ngayong gabi, hanggang saan lang ba dapat ang involvement naman ng ating mga in-laws pagdating sa relasyon ng mag-partner. Aba minsan, hindi pa kailangan na kasal na kayo, ha? Yung mag-boyfriend pa lang, nakikialam na. Ang daming ganyan, lalong-lalo na kapag babae kayo, ang jowa nyo, lalaki, at medyo may pagkamamas boy. Oy, aminin, may mga ganyan. Abay, talagang yung mga nanay nila Ito na naman ako, I always say, I wanna be a girl's girl, and I am. Pero minsan talaga, tayo mga babae, kailangan wag naman tayong pasaway. Hayaan naman natin yung ating mga anak na lalaki, no? Our sons, to fly on his own, to choose their own partner. Hindi yung mayat maya, meron tayong mga sinasatsat dahil natatakot tayo na baka mawala ang ating iho. Nangyayari yan kaya eto na, ha? In-laws and relationships, yan ang ating paksa ngayong gabi. Where do you draw the line? Kailan ba natin sasabihin na, okay lang, sige lang po, tita at tito. At kailan ba natin sasabihin, nako, tita at tito, tama na muna, kami na lang. Siyempre, ngayong gabi, naghanda rin tayo ng mga magagandang musika para sa inyo. Diba? Yan ang aking forte, music. So we prepared some beautiful music for you. Dito lamang sa Love Connect, kaya sit back and relax lang kayo kasi medyo hectic, diba, yung ating Lunes. Kaya ngayon just sit back, relax. We will give you beautiful music, sunshine, unicorns, and rainbows. Samantala, we are calling on everyone na single, may jowa, may asawa, may problema ba kayo sa pag-ibig? O baka naman gusto nyo lang magkwento ng inyong, ang inyong mga karanasan, di ba? Pwedeng-pwede po yan because we are learning from each other. Kaya text lang po kayo, 0919-278-3000, o di kaya naman yung ating hotline, 8924-4101. Tatlo pong locals yan, 5671, 5672, and 5673. Samantala, diba, eto na, music break na muna tayo to help us unwind. This is going out to the birthday girl, Barbara Streisand, Bryan Adams, I Finally Found Someone, sa DZMM.

0: ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosyn, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
6: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: Pumukalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

0: magandang gabi mga kapamilya at kaserbisyo. Welcome, welcome dito lamang sa Love Connect Monday Edition. Katanungan po natin ngayong gabi, nako, ang daming ano nito, ang daming kontrobersya nito eh. Hanggang saan lang ba dapat ang involvement ng ating mga in-laws pagdating sa relasyon ng mag-partner? Aba, minsan eh, hindi pa nga mag-asawa eh. Talaga namang eh, nakikialam na, di ba? Si nanay at si tatay. Paano ba yan? Hindi pa nakakadiskarte ang jowa mo eh. Meron ng mga sat-sat ang parentals. Aba, sa ating paksa ngayong gabi na in-laws and relationships, where do you draw the line? Tara, kwentuhan tayo. 102 days before Christmas, di ba? Kaya sayahan natin ang kwentuhan. 0919-278-3000 o di kaya naman tumawag sa aming hotline 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Minsan, di ba, wala kayong load? Okay lang yun. Alam mo kung wala kayong load? May sikreto lang dyan eh. Ginagawa minsan ni si Floor ba yun ang gumagawa nun? Yung ating confidence queen, alam mo, magme-missed call o kaya magme-message lang ng isang maliit na message. Kami na ang bahalang tatawag sa inyo, promise. Hindi nyo kailangan ng load. Ayan ha, binigay ko na yung aming sikreto. Ganyan namin kayo kamahal. Kaya tara, Viber na, 0919-278-3000. Sabi ni Mirna ng Caloocan, ako DJ Monica, nakakainis pag sobra ang pakialam. Pati yung bilang ng anak namin, eh pinakikialaman. Kailangan kapag kaganyan na, eh doon na mag-draw ng linya. Hindi pwedeng pati yung aming mga supling ay pinakikialaman pa. Ayun naman, diba? Tama nga naman siya. Makes sense. Kasi natural at kultural ang papel ng mga in-laws, diba? Sinabi natin kanina yan, lalo na sa ating bansa. Nakaw! Talaga, it's a cultural thing, no? That the in-laws become a part of our family. Kasi you not only marry the person, diba? Ika nga, you marry the whole family of that person in our society. Eh, ganun talaga eh, sa kulturang Pilipino. Likas na malapit ang pamilya. Kaya kailangan, you know, ma-accept natin yung mga in-laws natin. Madalas, ang kanilang involvement ay nagmumula naman sa malasakit, di ba? Out of caring, di ba? Eh, gusto nilang mapabuti yung relasyon natin. Minsan lang, yung caring na yon nagmumula sa magandang place na pupunta na sa pakialam. Oy, doon na tayo, medyo mag-draw ng line. Oh, tapos, di ba, may pagkakaiba naman yung suporta tsaka pakialam, di ba? There is a fine line between support and being intrusive, oh, di ba? Kailangan malaman natin yung distinction ng suporta at tsaka yung pagiging intrusive. At kapag nalaman na natin yung distinction nun, yung support at saka yung pangingialam, abay, kailangan malinaw na linya na dyan. Kung hindi, sakangkungan na tayo niyan ng ating ano, na sa ating relasyon. Kasi talagang mamaanduhan na tayo, di ba? O, yung mga magulang dyan ha, baka maasar sa akin, do not shoot the messenger, ika nga. Tama naman, di ba? Tama naman na dapat lang eh, kailangan eh, nasa lugar tayo kung makikialam tayo sa ating ano, sa ating, huwag tayo makikialam. Kumbaga eh, magsuporta tayo pero huwag tayo makikialam. Dapat nasa lugar lang. Maya-maya, meron na tayong ano, no? Meron tayong caller sa linya, si Bob ng Antipolo. Bob, ikaw ba, siya ba yung nag-request ng intro voice, si Bob? May nag-request kanina, Bob. Antay ka lang, Bob, ha? Kasi we will put you on the air later on. Pero samantala, ano, right here, right now, meron muna tayong flash report.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Representative Martin Romualdez na ipasok na sa New Quezon City Jail male dormitory. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol Bert Dizon. Bert, magandang gabi muli.
1: DJ Monica, as of 10:49 ng gabi ay ligtas na ipasok si dating House Speaker at First Lady Representative Martin Romualdez dito nga sa loob
2: ng New Quezon City Jail Dormitory dito yan sa Payatan sa Quezon City. Lungan siya noong ambulansya ng DNGMP at ni-escortan ng mga transport vehicle ng DNGMP at ng iba pang mga law enforcement agency sa pangungunahin ng PNP. Sa mga sandaling ito ay nandito yung mga kamunan ng media sa labas ng Quezon City dormitory at hinihintay natin kung mayroon bang kinatawan nitong pilita ng papaulat ng panayang sa mga sandaling ito. Sa mga sandaling ito ay nakikita natin na pumapasok na yung mga tauhan ng DGMT doon sa loob ng kulungan at ito yung mga nagbantay dito sa mga aling dito ng payatas itong alsada sa harap nitong Quezon City new J.A.M.I.L. Dormitory dito yan sa payatas para nga i-assiste itong trafiko dito dahil sa mga sandaling ito dahil nga maraming mga nakapwesto ngayon dito na mga media ay nagkakaroon lang ng pagbabagal sa trafiko. So DJ Monica, ulitin lang natin as of 10:49 ay naipasok na si dating House Speaker at later First District Representative Martin Romualdez dito nga yan sa loob ng New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas mula sa kanina dyan sa may UP PGH dahil nga ipinag-upos na ng Sandigan Bayan 3rd Division na siya ay i-commit dito sa pinitan dahil matapos ang suriin ng laging dalawang mga specialista mula sa PGH ay sila ay nag-certified na siya ay physically fit na mapihit dito sa pinitan dito sa Payatas. So DJ Monica, yan muna yung latest mula dito sa Payatas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon, no, for all your hard work. Mananatili kaming nakatutok sa iyo, Bert, no, at sa ating ibang mga Radyo Patrol. At kayo po sa aming mga kapamilya ay tutok lang sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa mga updates kaugnay ng mga balita ukol kay Representative Martin Romualdez.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
4: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
0: Good evening po mga kapamilya at kaserbisyo. DJ Monica po, at your service, payong beshi at practical tips ang ibibigay ko sa inyo, no? Base sa mga personal na karanasan at sa ating behavioral science degree doon sa kolehiyo. Dahil itong katanungan natin is all about interpersonal human relationships, no? Inaral ko yan nung kolehiyo sa psychology. It's all about in-laws and relationships. Hala! Where do you draw the line between support and intrusion? Ayan na, diba? Merong diferensya dyan eh, yung support system, okay lang. Pero kapag medyo nag-i-intrude na sa privacy ng couple, aba, paano na tayo niyan? Yan ang ating pinag-uusapan ngayong gabi. Nagchichikahan tayo about it. Ang ating katanungan, hanggang saan lang ba dapat ang involvement ng in-laws sa relationship ng mag-partner? Kailan mo ba sasabihin na enough is enough, is enough, is enough? Sige, tawag lang po sa 0919-278-3000 kung gusto nyo to be put on the air. Sige, pangalan, lokasyon, at kami ang bahalang tatawag sa inyo. Nawala si Bob, ano? Ah, nandyan na uli? Okay, ang ganda, nandyan na pala uli si Bob. Hello, Bob! Kumusta? Kumusta sa Bob? Hello? Andyan ba? Parang nag-hide and seek sa atin si Bob. Okay lang, sige. Bob, mag-aantay lang kami. Sige, tawag ka lang pag ready ka na. Sabi ni Ramil ng Quezon City, eto naman ano, DJ Monica, mula pa ng mag-boyfriend hanggang ngayon mag-asawa, eh medyo nakikialam ang in-laws. Yun nga sinabi ko kanina, di ba? Minsan mag-jowa pa lang eh, medyo ano na eh, intrusive na eh, di ba? Paano na yun? If you don't draw boundaries, mag-boyfriend pa lang kayo, eh paano na pagkasal? So ang sabi niya eh, kaya ngayon ina-assert ko na yung aking ano, boundaries kasi talagang hindi pwedeng ganyan na lang, ano ito? Para-parate. Okay, maraming salamat. Andiyan na raw si Bob sa linya. Nag-hide and seek kami ni Bob eh. Hello, Bob.
5: Hello? Hello po.
0: Babing.
5: Okay na po.
0: Okay na. Oh, ayan. Ang ganda na ng signal, di ba? Oh, hi, Bob. Do you hear me loud and clear? Loud and clear.
5: Siyempre, nga lang.
0: Siyempre pala, may radyo ka eh. Siyempre, di ba? Toing. Oh, radyo ba o TV, Bob? Sa kaba?
5: Ah, ito ako sa radyo.
0: Sa radyo.
5: Jumblay tayo.
0: Ah, okay.
5: Mahirap,
0: sige.
5: Mahirap naman manaw jumblay.
0: Pag nangyari yun eh, ano na, milagro na. O, oh, diba?
5: Pwede naman. Para ka rin na ginawa mo radyo.
0: Kumusta, Bob? How are you doing ngayong Lunes ng gabi?
5: Okay.
0: Hectic ba?
5: Okay naman. Masaya kasi nakausap ko na naman si DJ Manika, Monica.
0: Ay, oh, tagal na ng huling usap natin eh, di ba?
5: Hindi, Monday din yun.
0: Ano na?
5: Monday rin yun, Monday.
0: Monday rin ba yun? Uy, naalala mo pa yung araw. Monday din ba yun?
5: Monday din yun.
0: At ano, kumusta ang ano, 'di ba? Ang saya diyan sa ano, sabi ko nga ang saya diyan sa Antipolo kasi maaliwalas parate. Medyo mataas kayo eh.
5: Hindi naman masasabing maaliwalas. Pag umulan, ulan lang din naman.
0: Ganon?
5: Ayun lang. Hindi naman naabot ng mata.
0: Ganon. So ano? So ngayon, eh, umulan pa naman kanina. Umuulan ba diyan ngayon, Bob?
5: Wala naman, pero kanina meron. Wala na naman kanina.
0: Hindi pala matagal. Oy, sorry. Go ahead, Bob.
5: Nasa Pilipinas tayo. Wala tayong magagawa dyan.
0: Wala tayong magagawa dyan. Kailangan pasensyahan. Hindi naman pala matagal. Naalala ko na, kausap lang kita last week ba yon? Last week, diba?
5: Last week na.
0: Diba? Kunento mo nga na ano yung the reason why you are blind is because you had glaucoma. Diba? Tama ba ang ano? Aking memory? Tama, no? At 36 years old. Tapos sabi ko nga, napaka-strong mo. Kasi mas mahirap yun, ha? Whether you are born blind versus you will grow blind later on. Mas mahirap yata yung ano, you are going to lose your eyesight, no? That's why we really admire you, Bob.
5: Hindi yun ang nahirapan ako eh. Kasi ayun, natanggap ko na agad yun eh. Alam mo yung sinatanggap mo pala yung katotohanan dapat.
0: Isa pa yun.
5: Isa pa yung bigyan pagkawala ng mother ko. So, agay, nasa 18 na rin naman ito. Nasa 18 na.
0: Yes.
5: Sinatanggap mo pala katotohanan. Bigla, ito na naman, dagok na naman. Pero lahat naman ng tao, kaya doon talaga pupunta. Tinanggap ko na lang din dahil may edad na rin naman.
0: Well, ang ano dyan, hindi naman sa may edad ka na, talagang you are resilient, ika nga. Nakakabilib talaga na, yun nga yung kunento mo, no, the last time, na tinanggap mo na lang kasi nandyan na yan. You are very resilient, Bob. Kami ng mga kapamilya at kaserbisyo mo, eh, maraming matututunan sa pagka-resilient mo. Matatag ka talaga.
5: Sa akin, mas mahirap pa yung mga, alam mo na yung mga pinanganak na ilang taon lang, nagkamali parang sila ilang taon. Tapos, yun na, na-blame na.
0: Mas mahirap yung talaga yun.
5: Kasi ito, hindi na sila yung ganda ng mundo, talagang magulong mundo.
0: Yes. Oo, mas mahirap talaga yun, Bob, no? As opposed to yung talagang pinanganak na gano'n. Yeah, I understand. Kaya talagang bawa ko sa'yo, Bob. Saludo ako sa'yo. Nako. At eto, Bob. Sige, mag-segue naman tayo dun sa ano, no? Because you are a very strong individual. Sigurado ako, meron ka mga strong na opinion At yung ating paksa ngayong gabi, medyo controversial eh. Yung sa mga in-laws ba? Ano masasabi mo doon? Hanggang saan lang ba dapat ang involvement ng mga in-laws pagdating sa buhay ng isang may relasyon? Oy, ayan. Nangyari na ba sa'yo? May experience ka na ba dyan?
5: Sabihin niyang mga bagay.
0: Sige.
5: Pag kaya nga ang babae lalaki nagpapakasak para bumukod na.
0: Correct. Okay.
5: Kasi may mga nagpapakasak din na nakasandal pa rin. Doon yung matinding pagtatalo.
0: Okay, oo, tama. Oo.
5: May tinatawag na mama's boy, may mga tinatawag na mama's boy.
0: Diba? Oo, sinabi ko nga kanina yan, yung mga mama's boy or daddy's girl, pwede din yung mga ganon, diba? Oo.
5: Yan nagiging conflict, kakaroon ng komplikasyon.
0: So kung baga,
5: kuya, alam mo na, talagang handa na kayo sa isa't bago kayo lumagay sa tahin. Siguraduhin mo. Meron na kayong, meron na kayong titirahan o uupahan para bukod na.
0: Ang
5: kasi
0: ganda.
5: Once na, nandiyan pa rin kayo, nandiyan. Ay, hindi ko tanggap, hindi pala ako tanggap ni ganito. Ayun yung komplikasyon mo. Mahirap. Nandun na nagtatalo sila ng hindi ka naiintindihan, pero hindi rin naman yung naiintindihan niya ni Dada. Ayun yan. Mahirap yun. Ayun yung pinakamahirap pala.
0: Correct. Okay. So kailangan talagang simula pa lang meron ng meron ng boundaries para hindi na
5: lumunan. Kung boundary, fund muna bago boundary. Pag may fund na, madali na lang gumawa ng boundary.
0: Ano yun? Ano muna? Tapos madali na gumawa ng boundary?
5: Yung fund. Yung pondo nila para kasi pag yung pondo na sila, okay. Madali na sila. Diba?
0: Correct. Ibig sabihin ni Bob, kailangan po financially secure na, mag-ipon-ipon na para hindi na kayo, para hindi na dependent, 'di ba? Doon sa mga in-laws. Okay, galing. Okay, I get it. Ang galing. Oo. Ang ganda ng payo mo, Bob. Maraming salamat. Yan ang sinasabi ko eh. Talagang pati yung payo mo ay talagang matatag din eh, 'di ba? Oy, maasahan ka talaga namin, Bob. Maraming salamat. Ha?
5: Pwede po mati. Babatiin ko lang yung mga kaibigan ko.
0: But of course, go ahead. Bati na, Bob.
5: Nabati ko yung si Ate Linda Cruz ng Pati, si Ate Beth Tulis ng North Caloocan, si Bong Constantino ng Subando, Bulacan, si Rose at si Anton ng Taytay, Rizal, si Jovet Elvira at yung asawa niya si Emilio Elvira ng Teresa Rizal, si Ate Mina ng San Pablo, Laguna, si Joseph Ramos, Iligan ng Batangas. Ayun lang po.
0: Oy!
5: Lahat pa kayong request ko, ah. Requesting I will survive ng intro voice.
0: Ang request mo ba, intro voice, will I survive ba? Will to survive? Will I survive?
5: I will survive
0: si Gloria Gaynor naman yun eh. I will survive. Di ba yun yan?
5: Tama, yung isa nga, yung kay isa yung kaboys niya.
0: Will I survive? Will to survive ba talaga? Tara, eto na, sige. Meron nang nakasalang tayong intro voice para sa'yo, Bob. Papatugtugin natin, ha? Maya-maya
5: sige,
0: lang.
5: Salamat.
0: Thank you, Bob. Okay, ingat ka, Bob. Maraming salamat.
5: Ingat din po.
0: Sige, Bob. Tawag ka uli. Oo, chikahan tayo next time. Ayan naman, si Bob. Ng Antipolo, ba? Diba? We could learn a thing or two from Bob pagdating sa pagiging resilient na human being. Minsan eh, kapag ka feeling ko eh, Ay, nako, ang hirap ng buhay and somehow ayoko nang lumabas sa ano, sa aking lungga at i-face ang world . Talagang nakakatulong yung iniisip ko yung mga taong katulad ni Baba, no? Oo, na they've been through so much but look naman, no, how far they've come. Ang ganda. Salamat, Bob. O, eto pa. Sabi ni Cleo ng Marikina, kailangan naman, DJ Monica, may suporta mula sa in-laws. Kasi pamilya yon. Tama nga naman. Pero, sabi niya, wag lang pakialam na ng sobra. Pati ang aming mga finances ay pinakikialaman. Naintindihan ko yon, Cleo. Yung pati yung finances nyo, yung savings nyo, medyo, no, tinatalakan pa. Aray ko, ano ba naman yan? Sabi ni Vanji ng Manila, aba DJ Monica, pati pag-ayos ko ng kusina, kung sa ko nilalagay ang mga kaldero, pinakikialaman. Out na po ako dyan. Talaga lang. Pati ba kung saan mo ilagay ang mga ano, ang mga palayok mo? Eh, pinakikialaman pa ni mother-in-law o ni father-in-law? Natawa naman ako dito kay Vanji, oo, ng Manila. Pati yung mga kaldero . Bawal dyan. Kailangan i-display mo. Hindi mo nilalagay sa ilalim na cabinet. Sige, ang ating katanungan ngayong gabi. Hanggang saan ba dapat ang involvement ng in-laws natin, ano? Pagdating sa relasyon ng mag-partner. Dahil ang ating paksa ngayong gabi, in-laws and relationships, where do we draw the line? Napaka-interesting. Alam mo, ang epekto ng sobrang involvement sa relasyon kapag labis na nakikialam ang in-laws ay maaaring maapektuhan na yung timala, yung komunikasyon, yung decision making nating mag-partner. Ano? Wala na tayong laya kasi to live on our own. And then when that happens, talagang hindi na natin ma-exercise yung ating ano, yung ating togetherness, no? Ikaw at yung partner mo. Kasi parati na lang merong ibang opinion na pumapasok. Paano na lang yung communication nating dalawa? Yung kahalagahan pa naman ng komunikasyon sa relationship, 'di ba? That is priceless. We cannot do without proper communication in every relationship. Feeling ko kailangan lang dyan yung maghanap tayo ng healthy balance, di ba? Yung healthy balance ba na hindi mo naman kailangan putulin yung ugnayan sa in-laws dahil, uy, pamilya yun ha, kailangan mahalin mo yun. And by the way, ito masasabi ko, kung wala ang mga in-laws mo, wala yung partner mo. Di ba? Sila nagbigay ng buhay dyan . Kaya kailangan hanapin lang ang tamang balanse. Maaari silang maging bahagi ng relasyon bilang support system, pero yung mga final decisions, ano, important life decisions, kailangan kayo pa rin ni partner yan. Importanteng-importante yan. Kaya lang, ano na, eto . Paano kung nararamdaman mo dahil nangyayari ito Paano kung nararamdaman mo na ayaw na sa'yo ng in-laws mo? Hala! Naranasan nyo na ba yan, kapamilya? Parang feeling ko, nako, merong mga nakaka-relate dito. Kasi ang dami ko naririnig na ganyan. Kapag ramdam mong ayaw sa'yo ng in-laws, nako, hindi lahat ng hindi ka gusto ay kailangan personalin agad, ha? Kasi minsan dala ito ng expectations, ng takot, o hindi ka pa nila lubos na kilala. Nako, kapamilya, nangyari sa akin yan dati. Oo, sa aking unang boyfriend. Ano lang kami noon, 17. Nung una, ayaw sa akin. Tapos, after a while, nako, mahal na ako. Promise. Kaya huwag pong sasama agad ang loob ninyo, ha? Huwag agad buringot. Kasi minsan may mga rason behind it . At sometimes we have to try to, yung ika nga tawag nila, you know, we have to try to win over our in-laws. Oy. And when we prove ourselves that we really love their son or their daughter, naku, mapapamahal na rin sa atin yan. Promise. Oo, nangyari sa akin. I am living proof. Kaya minsan eh, kailangan iintindihin din natin, ano? Yung mga ating mga in-laws. Ayan naman. 25 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Eto na, ang request ni Bob. Nako Bob, you asked for it, you got it. Intro voice coming at ya. Will to Survive, dito lamang sa Love Connect, DZMM.

0: Connect.
1: Love Connect.
0: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
6: Money.
5: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
7: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din!
9: Tuloy lang sa activities on the go!
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn!
10: Para sa mga active adults, may Arthrosyn! Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
8: Let's go!
9: Make your move, baby!
10: Arthrosyn, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Love
0: Connect.
1: Love Connect.
0: Sa DZMM.
12: Welcome, welcome back sa Love Connect. 36 na minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Siyempre, we know what's happening at midnight. Si Kuya Dan, di ba? And remember your music. Pero ngayon meron po tayong love confessions. Pero bago tayo mag-love confessions, nako, maya-maya lamang yan. Interesting din ang ating ang ating liham ngayong gabi. Di ba nakakatuwa kasi natututo tayo pati dun sa mga nagpapadala ng love confessions. Oo. Pero sa ngayon, eto na. 36 na minuto makalipas ang alas 11 ng gabi, meron lamang po tayo once again na isang Radio Patrol report. Leyte Representative Martin Romualde, sasailalim na sa booking procedure as we speak. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula kay Radio Patrol Rowen Cueto. Rowen, magandang gabi muli.
13: DJ Monica, sasailalim sa standard booking procedure si Leyte Representative Martin Romualde matapos makarating sa New Quezon City Maid Dormitory sa Payatas. Kabilang dito medical evaluation, pagkuha ng fingerprints at mugshot, interview at orientation bago siya dalhin sa itinalagang cell. Bandang alas sa 10:49 ng gabi nang dumating si Romualde sa pasilidad matapos mailabas sa UP Philippine General Hospital. Alinsunod dito, sa utos ng Sandigan Bayan na ilipat si Romualde sa kustudiya ng BGMP matapos makonfirmang stable na ang kanyang kondisyon at hindi na kailangan ng patuloy na hospital care. Samantala, nakatakdang humarap si Romualde sa arraignment at pre-trial sa September 16, 8:30 ng umaga. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
12: Maraming salamat, Rowen Cueto.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa Istrenta.
12: Music.
6: sa DZMM.
12: Tatlumpu't walong minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. And syempre, right here, right now, it is time for our love confession.
6: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
12: Dear DJ Monica, magandang gabi sa lahat ng nakikinig ng Love Connect, pati na rin sa mga masugid na tagapagsubaybay ng DZMM. Ako po si Adrian. Matagal ko na pong kinikimkim ang mga bagay na ito at ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na isulat ito sa inyo. Hindi ko po alam kung tama ba ang mga nararamdaman ko? O baka naman, dala lamang ito ng takot na mawala sa akin ang taong minahal ko ng ilang taon na. 4 na taon na po kaming nagsasama ng live-in partner ko. Sa loob ng 4 na taon, marami na rin kaming napagdaanan. May mga problema, may mga pagsubok, pero kinakaya naman namin dahil mahal talaga namin ang isa't isa. Kaya hindi ko na rin po akalain na darating ang panahon na ang dating tahimik naming pagsasama ay mapupuno ng duda at hindi pagkakaintindihan. Nagsimula po ang lahat nang ma-promote siya sa trabaho. Noong una, talagang masaya ako para sa kanya. Proud pa nga ako eh, dahil alam kong pinaghirapan niya yon. Sinabi ko pa nga sa sarili ko, baka mas maging maayos ang buhay namin dahil mas maganda na ang oportunidad niya. Pero habang tumatagal, DJ Monica, napansin kong nagbabago na ang routine niya at pati na rin ang pakikitungo niya sa akin. Mas madalas na siyang umuwi ng gabi, sobra ng late sa gabi. Madalas din siyang may mga lakad kasama mga bago niyang katrabaho. Hindi ko naman siya pinagbabawalan dahil naiintindihan kong naku, bahagi yun ng trabaho niya. Pero napapansin ko rin na simula nang ma-promote siya eh naging mas maingat siya sa cellphone niya. Kapag may pumapasok na message, naku, lumalayo siya o minsan ay itinatago niya ang screen sa akin. Doon po nagsisimulang pumasok sa isip ko ang iba't ibang mga bagay. Hindi ko alam kung selos lang ba ito o may dahilan para magduda. Sinubukan ko namang huwag nang isipin at pagkatiwalaan lamang siya, pero isang gabi, hindi ko napigilan ang sarili ko at tinignan ko ang mga messages niya. Hara. Alam kong mali po iyon. Aminado naman ako na nilabag ko ang privacy niya, pero ang mga nakita ko ay yung mga chat mula sa boss niya na hindi parang normal na usapan lamang. May mga biro, lambingan at mga salitang may halong landi. Masakit po yon, DJ. Hindi ko alam kung gaano na katagal ang ganoong klase ng pag-uusap nila at hindi ko rin alam kung hanggang chat lang ba yon. Ang alam ko lang ay simula nang mabasa ko yon, parang nagbago na ang lahat sa akin. Nang i-confront ko siya, umasa akong maipapaliwanag niya sa akin ng maayos ang mga pangyayari. Gusto ko lang naman marinig ang totoo at maintindihan kung ano ang mga nangyayari sa buhay niya. Pero nagalit siya ng sobra. Sinabi niyang praning daw ako, insecure. Ay nako, parang ako ang may problema. Dahil nagtanong ako. Simula noon, hindi na po ako maibalik sa dati kong tiwala sa kanya. Kahit wala naman akong nakikitang malinaw na ginagawa niya sa harap ko na mali, hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Kapag gabi siya umuuwi, nag-aalala ako. Kapag may hawak na siya na cellphone at medyo protective sa screen, abay napapaisip ako na kung ano na naman yun. Minsan, kahit wala nang nagagawa, naghahanap na agad ng dahilan. Ang isip ko para magduda. Nakakapagod, DJ Monica. Nasa isang bahay kami magkatabi, pero ang pakiramdam ko ay may malaking distansya sa pagitan naming dalawa. Ngayon, siya rin ang taong dahilan kung bakit hindi na po ako mapakali. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Mahal ko siya, Pero paano na lang ako magtitiwala sa kanyang muli? Baka po may maipapayo kayo sa akin, DJ Monica. Kailangan ko lang po ang isang taong makakatulong sa akin na makita kung ano ang mas tama. Tama ba na ipaglaban ko ang pagmamahala namin? O tama ba na piliin ko na lang amang ang aking sarili at ang aking peace of mind? Maraming salamat po sa oras at pakikinig. Nagmamahal ng lubos, Adrian.

niya. Kailangan malinaw lang na pinipili ka niya as a partner. Diba? And he or she is drawing the line for you. Kasi responsibilidad niya yon, kasi pamilya niya yon. Kumbaga, you are not supposed to fight that battle. It is supposed to be your partner. Yung may pamilyang nangingialam, siya dapat ang kailangan nagdodraw ng line. Ayan naman, ang isang matatag na relasyon, mga kapamilya, ay hindi nasusukat sa dami ng opinyong pinapakinggan, kundi sa linaw ng hangganang pinanghahawakan natin. Maaring maging gabay ang mga in-laws. Importante rin po yan. May mga wisdom na sila, di ba? We can learn so much from them. Ngunit ang direksyon ng relasyon ay dapat manggaling sa mag-partner mismo. Kapag ka malinaw kung sino ang may hawak ng desisyon, mas magiging maayos ang samahan. Hindi lang bilang mag-asawa, hindi lang bilang mag-partner, kundi para na rin sa inyong buong pamilya at para sa inyong kinabukasan. Let us allow our in-laws to be a guiding light for us, but not to allow them to dim our light together. Ayan naman po, 5 minuto bago po ang ating gabi. Sana po ay may natutunan kayo at nag-enjoy kayo, no? Dito sa ating episode ngayong gabi sa Love Connect. Kuya Dan, remember your music. Susunod na po 4 hours of great music and awesome conversation from 12 midnight all the way till 4 in the morning. Hanggang sa susunod po, nako, sa ngalan po ng ating coach ganda, si Coach V. Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica, nagsasabing maraming salamat po for tuning in and keeping me company. Nako, importante po kayo sa amin. Kung wala po kayo, wala po kami dito. So we will keep on loving you. Ika nga, di ba? Ng REO Speedwagon. Keep on loving you. At wag po kayong bibitaw. Dito lamang po kayo sa DZMM.

0: ako o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakahalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan. Mastang.

0: hanggang sa kasagsagan ng Super Bagyo nandoon ang DZMM
1: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ko ang situation.
2: May nakikinig sa'yo, kapamilya, namamalasakit sa tweet-tweet na.
3: Patuloy pa rin kami tinatangkilik ng maraming tao.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sa bayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo ng kausap on the air, pwede kang tumawag sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Martes, halika, simulan natin ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang first time mo na hindi mo malilimutan?

0: Swabbing Umaga, September 15, 2026, araw po ng Tuesday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan, at sa inyo ang tugtugan. From the 60s hanggang 80s, may OPM pa at syempre ang inyong mga song request. Basta kaya ilalagay natin yan. At dahil Martes ngayon, abay, meron din tayong Kumusta Dear Specials, kung saan tayo makakapakinig ng sulat na para lamang sa'yo. Special na special, with drama pa yan, abangan yan mamaya. And of course, ang ating huntahan ngayong umagang ito ng Martes. Pero bago ang lahat, bago tayo magpatuloy, kumuha muna tayo ng balita. Nasa kustodiya na ng BJMP si late Representative Martin Romualdez matapos dalhin sa Quezon City Jail male dormitory sa Payatas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
1: Kuyadan, ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustenera, inilagay si Romualdez sa jail infirmary dahil sa kanyang medical needs at para patuloy na mamonitor ng medical personnel. Kasama niya sa infirmary ang iba pang PBL na nangangailangan din ng medical monitoring. Sinabi ng BJMP na ginawa ang arrangement at sunod sa kanilang mga patakaran at sa direktiba ng Sandigan 3rd Division. Tiniyak naman ng BJMP na pantay ang pagtrato sa lahat ng PBL at walang espesyal na pribilehiyo batay sa posisyon o katayuan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Remember your music.
0: Oras natin, 12:21 po ng umaga. Batiin muna natin lahat ng mga nakatutok na sa atin sa kanilang mga telebisyon, nanunood na. Asan man po kayong panig ng mundo o Pilipinas ngayon. Hello, hello po sa mga nanonood sa atin via DZMM Teleradyo. Kaway, kaway. Hello, happy Martes po sa ating lahat. Ganon din sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga radyo. Kung kayo man nasa inyo ng mga kwarto, sa inyong sala, sa inyong kusina, o kaya naman nasa opisina pa. Lalong-lalo na sa mga nasa kalsada pa rin ang ganitong oras. Hello, hello po sa mga nakatutok sa atin via DZMM Radyo Patrol sa East 30. Batiin din natin pala. Actually, idagdag na natin lagi ito. Yung mga nakikinig sa atin sa app, no? Sa DZMM app, kasi maraming nakikinig sa atin dun sa mga cellphone nila. Lalong-lalo na yung ating mga kapamilya kaservisyon na nasa ibang bansa. September 15... Uy, sweldo ngayon. It's well the day sa mga sumisweldo dyan ng A15 at A30. Tama ba yun? A30? Katapusan. Tama naman. Oo, at 101 days na lamang po Pasko. Parang hindi sumama yung S kanina dun sa... Parang kulang yung ano, kulang yung nasabi ko. Parang walang S kanina. Pasensya na ho kayo. Oh, kasi kakamartes lang natin. Alam niyo naman, pag Martes, Monday pa lang ni Kuya Dan ito eh. Oo, oh, ito pa lang, nagma-Monday pa lang si Kuya Dan. Parang bumabangon pa lang si Kuya Dan sa pagkakahiga niya ng weekend. Ganun. Kumusta naman ang inyong linggo? Kumusta ang inyong weekend? Uy, medyo ano ha, napagbigyan tayo ngayong weekend. Medyo umiinit. Tas, sabi nga ni Ariel Rojas, sa umaga mainit, sa gabi medyo may mga thunderstorm. Thunderstorm. Oo, so sana noon na-spend nyo ang weekend nyo ng medyo relax-relax lang kayo, ganyan, at medyo nakapagpahinga ng kaunti, no? Ako ano ginawa ko ng... Alam mo, nalilimutan ko kung anong mga pinagagawa ko ng weekend. Ano nga bang ginawa ko ng weekend? Nasa ano kami noon? Nasa Bulacan, kasi si Mrs. ay may ganap. Tapos nung Sunday, may ganap din siya. So yung weekend ko in short ay taga-support ng ganap ni Mrs. Ganun talaga, sa support, diba? Support tayo dyan. Magandang umaga po sa mga gising na rin sa mga sandaling ito. At magtatrabaho na rin, ready na. Halina po kayo, simulan na natin ang linggong ito. Nangangalhati na tayo sa buwan ng Setyembre. Oo, A15, ganun-ganun lang yun. 15 days to go, October na, November. Tingnan nyo ha, imagine nyo to, tayo ay 3 months away na lamang sa 2027. Let that sink in. Diba? Imagine nyo, 3 months away from 2027. Ganun ho kabilis lumipas ang panahon. Pero masaya ako dahil hanggang ngayon tayo magkakasama. Diba? Hindi lang ako napupuyat, pati kayo napupuyat. Diba? Sama-sama tayo. And I love it. Pagka ganitong oras, pag wala kayong matambayan, hali kayo maghuntahan na lang tayo dito. Akong bahala sa inyo. Pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-PM, kahit anong gusto ninyo, pwede nga eh. Actually, bahala kayo kung anong gusto ninyong gawin. Pwedeng-pwede. Sabi ni Just, teka lang, hindi ko pa natutupad ang New Year's resolution ko. Hindi ba parang late na yun? Nung nabasa ko nga yung post, sabi niya, 3 months away from... Sabi ko talaga, 3 months away na lang tayo sa 2027. Hindi kasi ang bilang, di ba, pa-forward eh. Di ba? So, October, November, December. Oh. 15 na. So, ano na, lampas na ng kaunti, di ba? Tama naman. Grabe yun. Parang iniisip ko kung ano nangyari sa 2026. Parang puro gastos. Oo, parang mapapagastos pa nga ako. May binigay sa akin si... May hiniram ako dito kay kay Patrick. Hindi nyo lang... ako pakita eh. Masabihin, nagpa-promote ako ng ganito. Basta pangtanggal siya ng stress. Oo, ano siya? Squishy. Usong-uso yung ganito sa ano eh. Actually, sa mga bangketa ko siya nakikita, di ba? Ang dami. Alam nyo ba yun? Yung mga, for sure, yung mga pamangkin ninyong maliliit, bumili ng ganito eh. Ang hindi ko yung na-expect, pag hawak ko, ang sarap niyang durogin. Parang nakakatanggal nga siya ng stress, ha? Bagay na bagay sa mga nai-stress dyan. Sabi, next year na lang magpapayat. Ayun naman, ang agree naman ako sa iyo dyan. Ha? Pwede pa naman next year. teka lang, ang daldal ko, 12:26 na po ng umaga. Bago tayo magpatuloy, pumunta tayo sa ating...
2: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan with Kuya Dan ngayon September 15, 2026 para magpatuloy tayo, alamin natin ang ating katanungan.
2: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan. Para sa ating huntahan.
0: Para sa katanungan ni Kuya Dan ngayong huntahan natin sa umagang ito, sasagutin niyo lamang po ang tanong na anong first time mo ang hindi mo malilimutan? Actually, feeling ko yung mga first time natin medyo mahirap talagang kalimutan. First time masaktan, first time umibig, first time maligaw sa Maynila. Marami tayong first time sa buhay. At yan ang ating paghuhuntahan ngayong umagang ito. So, paano ba mag-join? Madaling-madali lamang ho. Pwede kayo mag-Viber unang-una o kaya mag-text sa numerong 0919-278-3000. Tapos kung hindi igobra dyan, gusto nyo tumawag, pwedeng-pwede rin sa ating hotline number 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Okay? So ngayon, pagka ayaw nyo pa ding tumawag, pwedeng-pwede rin sa aking Facebook. Hanapin nyo lamang po, Dan Capucion, that's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At pwede ho kayo mag-comment dyan, mag-DM kayo sa akin, babasahin natin yan. Ako nang bahala sa inyo ngayong umaga ito. Kung medyo inaantok-antok kayo, kailangan ninyo nakakwentuhan, nandito si Kuya Dan para sa inyo, okay? At bago tayo magpatuloy, babatiin ko muna ng belated happy birthday, ang isa sa ating mga talaga namang laging nakatutok dito sa ating programa. Belated happy birthday kay Miss Fatty!
4: Happy birthday!
0: Wow, amazing. Parang... Ang score ko doon mga 8.2 out of 10. Mga ganun yun. Medyo nadali ako ng kaunti eh. At ilagay natin, mayroon siyang song request. Ang song request niya ay, ano nga ba? Love Will Keep Us Alive. There's a way to survive. Parang feeling ko dapat ginaganon ko yung mga song request. At may sample muna, no? Sabi ni Jazz na sobrang memorable talaga yung first time na makausap ko si Kuya Dan. Kaya tawag na sa RYM. Yan ang gusto ko. Nagpo-promote oh. Bakit memorable sa iyo, Jazz? Anong meron doon? Ano bang ginawa mo nung first time? Kinakabahan ka ba? Gusto nyo bang maramdaman yung kung anong feeling ng first time kausap si Kuya Dan? Tawag na sa 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Binenta yung number. Osha. Sobrang idol ko kasi si Kuya Dan. Wow. Uy, grabe, 101 days na lamang po ay Pasko na. Parang ano, no? Parang palabas, ano? Parang Dalmatian, ano? Osha, simulan na natin ito ngayong umagang ito ng Akinse again. Sweldo Day, Tuesday. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan, sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
5: Remember Your Music sa DZMM.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
8: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
9: Money.
8: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Remember your music.

Napakinggan natin from the year 1990, Wind of Change ng Scorpions, Dust in the Winds ng Kansas, Vincent ni Don McLean, and song request sa atin ng ating belated birthday girl, si Miss Fatty. Love Will Keep Us Alive ng Eagles. Oras po natin, 12:52 ng umaga. Welcome sa Huntahan kasama si Kuya Dan dito sa RYM. Ang sasagutin nyo lamang po nakatanungan ngayong umagang ito ay anong first time mo ang hindi mo malimutan? Again, pwede mag-comment sa aking Facebook page. Hanapin nyo lamang po Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Inihingal pa ako itong mga kasama ko kasi dito. Ay, salamat nga pala sa masarap na pasushi. Ate Mel, thank you so much. Itong mga to, kakain na lang. Gusto pa maglalaro pa kami nung ano, yung uso ngayon. Yung tumatakbo. Ang hirap pala noon pag natatawa ka, tapos tumatakbo ka, tapos magbabatopi kayo, tapos kung sinong manalo, siya yung kakain, tapos yung the rest tatakbo sa likod. Di ba kung ano-ano ginagawa? Oh, mabilis lang naman, mga 1 minute lang namin ginawa kasi hiningal kaagad kami, nabulunan kaagad kami, hindi namin na ituloy. Pero masaya, oo. Pero nakakapagod kasi ang sarap sana nung kinakain, tapos gusto pa may mga takbo-takbo pang nangyayari, parang nakakahingal naman yung ganun. Pero maraming thank you. Yeah, sarap ng sushi. Oh, ang daming flavor. Nagulat ako, ang daming flavor, oh. Yum yum, maraming thanks Ate Mel. Sabi ni Marry Me Canada Havines, magandang morning Kuya Dan. Marami akong first time na hindi malilimutan. Pero

0: dollars. Nabigla pa ako. Dahil alam kong Arab country ang Kuwait, pero sabi ko, bakit ang daming pari o priest dito? Until I realized na ganun talaga pala damit. Ah, kasi nakaputi sila, kala mo pari. Oo. Nang ikwento ko sa mga friends ko, buti nga daw di ako nag-bless sa kanila. Papagod siguro sila sa dami nila. Thanks Kuya, didn't have a very blessed morning. Maraming salamat sa pag-share, Miss Marimi Canada Havines. Oo, no, yung actually very memorable yan. Unang sakay mo ng eroplano, unang apak mo sa ibang bansa. Ako ang unang-unang bansa na napuntahan ko ay Singapore, Malaysia actually. Tapos very memorable talaga. Oh, yung Singapore, yung una, ano yan, yung mga 2015 ano, after kong mag-resign dun sa trabaho ko, di ba? Galing, di ba? Nag-resign ako sa unang work ko, tapos yung kuya ko nag-aya na mag-ano daw kami, mag-Singapore daw kami. Sumama naman ako, kahit na wala naman akong pera talaga. Malakas loob ko, sabi ni kuya eh, di ba? So, sama naman ako. So, masaya yung Singapore, no? Masaya, very, kumbaga parang kahit na kung iisipin ngayon, yung Singapore parang ano eh, parang BGC, parang ganyan eh, di ba? Pero, banong-bano din ako noong time na yon, parang si Miss Marimi. Ang masama doon, yung nangyari sa Malaysia, na ikakwento ko mamaya dahil meron na tayong caller. Binitin pa. Basta, may masamang nangyari sa akin sa Malaysia. So, sabi muna natin, dahil 56 na, mula sa Bataan, nasa linya natin si Kuya Erickson. Kuya Erickson, good morning.
1: Magandang gabi, Kuya Dan.
0: Magandang gabi, umaga na. Oo, Kuya Erickson, thank you sa pag... Medyo na-late ng konti. Okay lang, sige, ihabol mo yan. Okay lang, no problem. Kumusta? Sino kasama na sa Bataan? Ka pa ba ngayon o wala ka na dyan?
1: Nasa Bataan pa rin po ako.
0: Nasa Bataan pa rin.
1: Alright. Wala pang ano eh. Wala pang magagamit eh.
0: Ano?
1: Wala pang pamasahe pa.
0: Wala pang pang ano. Oo, di bali, ipon-ipon para makarating doon sa namimiss mo na ng sobra-sobra talaga. Oh, ito kay Erickson, ang ating huntahan ngayon. Ano ba ang first time mo na hindi mo malilimutan?
1: Nung nagsimula kong tumawag sa ganitong istasyon ng radyo, okay. Kasi hindi ako makatawag sa mga katulad ng ganitong istasyon ng radyo, kasi lalo pag gusto kong nakausap yung announcer. First time to kasi ano eh, nung si dati, pag tumawag ka sa istasyon ng Maynila, long distance eh.
0: Ah, sabagay, kasi from Bataan ka na, yun, di ba? Oh.
1: Nga po. Kaya parang...
0: Ano yung unang-unang programa na tinawagan mo na sa radyo? Anong sinabi mo doon?
1: Ito ba yung kay Ate Vanessa?
0: Dito lang! Bago lang! Akala ko parang ini-imagine ko mga early 2000s pa, kasi akala ko matagal ka nang nakikinig sa radyo. So, ang unang tawag mo ay yung dito sa Love Connect na?
1: Opo, kasi meron din naman po station dito sa Bataan, local station, radio station lang dito sa Bataan lang.
0: Okay, pero yung...
1: Pero sabay din daw, wala. Okay.
0: Oo, get. So, first time mo na, kumbaga medyo malayo-layo ng onti na yung pinapakinggan mo. So, from Bataan, tumawag ka dito sa DZMM. So, ang una ay Love Connect. Ah, okay. Ito ba yung tumatawag kayo na magkasama na kayo ni Ate Jen o hindi pa? Ikaw pa lang.
1: Magkasama na po kami niyan.
0: Oo, natatandaan ko nga yan kasi nung mga unang days na tumatawag kayo, lalo na nung nandyan pa si Ate Jen sa Bataan, lagi kayong magkasama sa call. So, actually doon ko nga kayo unang nakinig sa Love Connect nga. So, first time mo pala yun. Okay. Anong nagtulak sa'yo na, sige nga, try nga natin tumawag dito sa DZMM?
1: Lalo na pag yung mga topic ni Vanessa ay nakaka-relate
0: kayo bilang about love kasi, diba? Tapos siyempre kayo nakapag-share kayo para sa relationship din nyo. So tama naman. Maraming salamat dahil nakatawid kayo from Love Connect. Dito matawag na rin kayo dito sa Remember Your Music. Okay, so kailan lang pala? Akala ko ikaw yung tipo na... So hindi ka ibig sabihin, hindi ka masyado... hindi. Mas ang tinatawagan mo yung local dyan sa Bataan dati. Tapos ngayon ka lang lumipat. Alright, sige. O ano pa, meron ka pa bang mga di malilimutang first time kay Erickson?
1: Yung yung isa kong, ang first time ko pa yung

0: ano yung nakakabiyahe akong mag-isa.
1: Kailan ka? Kailan mo nagawa yung ikaw lang mag-isa babiyahe?
0: Ano, 2005 po yun.
1: 2005, okay. Anong, mula saan ang biyahe mo nun?
0: Nung una, dito lang sa Bataan.
1: Okay.
0: Tapos noong 2019 hanggang 20, dyan mo sa Maynila, sa Quezon City.
1: Wow, from Bataan pa Quezon City. Sabagay, isang sakay lang ba yun? Isang bus lang naman, ano?
0: Hindi po. Ano yun eh, jeep. Tapos,
1: okay.
0: Sumunod.
1: Jeep?
0: Pagkasa natuto na akong bumiyahe sa, yan, sa Cavite.
1: Ayun.
0: Sa Pampangan, Laguna.
1: Ang layo na nararating mo. Simula nung matuto ka, lumayo ka na lang lumayo. Ha? Ano yung anong feeling nung unang-unang beses mo na, sige, try ko nga mag-commute kung paano?
0: Nung una kasi talagang, siyempre, Maynila po yan. Kaya kabahan ako dahil, siyempre, alam ko, Maynila, una-una, mabibili sa sasakyan. Tapos wala ako
1: naman.
0: Metro Manila. Pero ang nung naranasan kong bumiyahe, siyempre, natutuloy na akong magtanong kasi mahirap naman din di nagtatakot.
1: Totoo, actually. Kasi eh kahit nga yung mga sighted, nangangawala pagka hindi nagtatanong, di ba? So, importante yan. So, ano ka lang, lagi ka lang. Tsaka pagka usually, di ba, pagka ba, nakita naman ng conductor, magpapa-assist ka na kaagad sa conductor, di ba, Kuya Rickson?
0: Oo, opo.
1: Ano naman yung mga conductor natin, very accommodating naman sa mga ganyang pagkakataon. Okay? So, from Bataan, tapos punta ka na ng Quezon City, ano yung nag-jeep-jeep ka pa noon? May mga tricycle ka pang sinakyan?
0: Bali, ang nagturo kasi sa akin nung bumiyahe nung unang-una, yung kasamahan ko sa Quezon City. Pero blind din po yun.
1: Okay.
0: Natuto ako sa kanya. Siyempre, kailangan maging malakas ang loob mo. Kagang di, pag may nahin ang loob mo,
1: totoo.
0: Hindi ka mato.
1: At saka tama yung sinabi mo, wag ka mahihiyang magtanong. Kasi pagka, alam mo yun, minsan titiisin mo pagka, hindi, sige, okay lang, sige lang. Parang aasa ka. Ikaw, for example, ikaw, aasa ka sa mga nakikinig mo na parang, oh, baka kubaw na to, baka ano na to. Eh, kaysa ganun, di ba, itanong muna ng diretso kasi wala namang ano, wala namang bayad magtanong eh, di ba? Hindi ka naman sisigilin magtanong. At saka para makakasave ka din ng oras mo at saka ng energy mo kasi hindi ka lalampas, di ba? Mahirap lumampas ha, di ba? Pagka lumampas ka, tapos eh,
0: naranasan ko rin kasi yung maligaw-ligaw.
1: Ano? Correct, oo. Eh, okay lang yun. Party yun, no? Party yun ng experience.
0: Nung gabi, the first time kong matira sa Quezon City, naligaw ako, umabot pa ng gabi. Uulan pa yata.
1: Nakaw, oo. Diba? Eh, okay lang yun kasi ano yan eh. Actually, part na experience yan. Kasi pagka naligaw ka, mas tatanim sa'yo kung paano nga ba pumunta doon nang hindi ka na ulit maliligaw, diba? So, kumbaga, ganun tayo. Ako, Diyos ko, kahit naman ako kasi, ako syempre, batang Quezon ako eh. Hindi naman din ako dito talaga pinanganak sa Metro Manila. So, nung bago-bago ako dito, eh, grabe din akong maligaw, kuya. Huwag ka mahihiyang maligaw dahil grabe din akong maligaw dati. Pero ako naman, ang ginawa kong palatandaan nun ay, kasi taga-ano ako, Sampaloc, Manila. So sa Puresa ako dati nung nag-aaral pa ako. Basta merong MRT o LRT, alam kong makakauwi ako. Yun lang ang akin. Yun lang ang tinatandaan ko dati. Basta may mga ganun ka, yung may mga palatandaan ka, di ba? Halimbawa sa'yo. Pag narin, anong palatandaan mo pag Quezon City na, di ba? Mga ganun lang din naman. So, very good. At least ngayon, sanay ka na. Kaya-kaya mo na.
0: Opo.
1: Yan, o.
0: Kaya at least magagamit ko po sa ngayon. Mag-asumunod ako sa asawa ko.
1: Tama.
0: Alam ko na. Huwag
1: maliligaw. Baka ako sa kamapunta. Ha? Baka ibang bahay ma. Sa asawa ang diretso, ha? sige. Di ba, malapit na yan kay Erickson. At kaya miss na miss ka na, ha? Sige. Salamat sa pagtawag kay Erickson. Bumati ka muna sa mga gusto mong batiin.
0: Yun, binabati ko po yung aking may bahay, si Jennifer, at ang kanyang mga kasama, si Diane, si Roderick, at ang kalilang guide na si Michelle. Yun na din yung kay si Ate Tess, katika Pampanga, Ate Tess, at si Ate Mena, Alaneta, at saka yung lahat ng bumubuo ng Love of Christ Ministry, lahat ng mga member at officer, at ang King and Queen Hearts ng grupo po namin.
1: Alright, maraming salamat. Sino pa?
0: At saka po yung si Ate Vanessa, yung pinabati ko rin. At lahat, pati yung mga sumagot sa akin kanina.
1: Alright.
0: Sa pagtawag dito.
1: Salamat kay Erickson. Ano ang song request mo na ililista muna natin dahil mamaya magkukumusta dear tayo. Ipalista muna
0: ano
1: natin.
0: Ano po? Gonna change my love for you.
1: Nothing's gonna change my love for you. Sige, ilista na natin yan ha. Okay, sige. Oh, batiin mo ano mas ang message mo muna kay Ate Jen na hindi mo pa.
0: Yun, heart babe, konting tiis na lang at muli tayong magkakasama.
1: Yan.
0: Yan, I love you.
1: Yan ang sinasabi ko talaga naman. Kay Katamis naman talaga. O siya, maraming salamat kay Erickson. Mag-iingat ha. Salamat sa pagtawag mo. Thank you. Good morning. Bye-bye. Si Kuya Erickson ng Bataan, no? Na... Oo, no? Yung mga ligaw-ligaw. Naku! Ito, mabilis lang ako. Ito ko sa inyo. Dati, nung ano, nung estudyante pa ako, ano kami, may schedule kami pumunta sa Showtime. Yung ano, yung studio tour, dati uso yun eh, di ba? Studio tour, ganyan. Kasi bilang mascom student, di ba, kasama sa ano yan, magtutour kami. Tapos, sorry, naubo ako. Tapos, di... Magko-commute ako, 'di ba? Ganyan. So, yung LRT Puresa, alam ko 'yan, memoryado ko 'yan, yung papunta Santolan hanggang sa may ano ba dulo noon. Recto. Ang hindi ko memoryado, yung MRT, yung dito sa Cubao, yung linya na 'yan diyan sa EDSA. So, sabi sa akin, basta daw bumaba ako sa Quezon Avenue, sumakay ako ng Cubao, bumaba ako sa Quezon Avenue. Hindi, ito na. Alam niyo ang pinaka nakakalito sa mga tren, no? Pagka first time mo talaga, kung saan yung papuntang north at kung saan yung papuntang south. So, edi ito na ako, aga ko. Mabuti na lang maaga ako, kaya hindi pa ako masyadong na-late nung papunta na ako sa ABS. Sakay ako ng Cubao, tapos sabi ko, okay, sabi nila mabilis lang daw yun, mga tatlong stasyon lang. Nasa Quezon Avenue ka na, tama naman, di ba? Cubao, Kamuning, ano pa ba? Ilan lang mas stasyon yun? Dalawa lang yata, eh, no? O, Cubao, Kamuning, tapos ano na, di ba? QAB. Dito na ako, no? Di... Sakay ako ng Cubao. Tinitingnan ko, sabi ko, teka, nakadalawang stasyon na. Ganun, di... Sige, okay, okay. Hindi ako nagtatanong. Eh, di ba sabi sa inyo, magtanong kayo, di ba? So, hindi ako nagtatanong. Tapos maya-maya. Nasa dulo na ako ng stasyon. Nasa top na ako. Ibig sabihin, nasa kabilang side pala ako ng tren. Naubos ko na lahat ng istasyon mula ako ba hanggang Taft. Hindi pa ako bumababa. Mas nung nakita ko na parang sa Taft, nagbabaan na lahat ng mga tao. Sabi ko, bakit ganun? Ba't hindi dumating yung Kamuning? Sabi ko, ganun ba hindi ako nakababa sa Kamuning? So, yun pala. Sa kabilang side pala yun. So, ang ginawa ko, sumakay ulit ako. Dati pwede pa yun eh, yung magbabantay, yung sa Taft pagka hindi ka lumabas. Pwede kang sumakay ulit, ganun. Eh parang ngayon hindi na yata, bawal na yata, kailangan lumabas ka tapos mag-i-enter ka ulit. But dati nagawa ko yun. Hindi ako, pumunta lang ako sa kabilang side, yung pabalik ulit. Tapos, eh di ang tagal ko nakarating ng ano, imbis na dalawang istasyon lang yung hihintayin ko, ilang istasyon yung... Para ako nagtapos ng ano, Station of the Cross, doon sa dami nung inano ko.
2: Sabi,
1: mali! Sabi, imbis na ABS-CBN Tower, MOA Globe yung nakita. Diba? Sabi sa inyo eh. At okay lang yon kasi talagang doon tumatak sa akin kung ano yung papunta ng South tsaka papunta ng North na trend. Marami pa akong ligaw stories actually. Ang... Bago ako dumating sa point na parang nakabisa ko na talaga ang ano, ang galawan dito sa Metro Manila, ay grabe talaga ang pagkakaligaw ko. Ano ba kasi ano ba aasahan ninyo? Ay galing akong Quezon, 'di ba? So wala naman kami mga trend doon. Ang bus namin isang sakay lang naman, sasakay ka lang ng Quezon, bababa ka dito sa Manila. Eh dito 'di ba, bawat kanto may jeep, bawat kanto may bus. Mali ko ba? Sorry na sa younger self ko, paligaw-ligaw tayo. Ay nako, sabi ni Miss Edna Sabado Mofang, ako din nalilito ako dyan sa MRT na yan. Same tayo ng experience ko dyan. Pabalik-balik talaga ako. Di ba? Okay lang yun. Ang importante, babalik tayo. Di ba? Sige, ito na. 109 na. Mag-prepare na tayo dahil sa ating pagbabalik, babasahin na natin ang sulat na para lamang sa'yo para sa ating Kumusta Dear Specials. Kaya dyan lamang po kayo. Babalik pa rin ng Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 10 minuto makalipas ang alauna ng umaga. Dream.

Kumusta, dear? May best friend ka ba? Yung taong kapag may nangyari sa buhay mo, siya agad yung gusto mong sabihan. Yung kahit simpleng chismis lang, kailangan alam niya. Yung tipong, uy, may sasabihin ako sa'yo. Tapos kahit dis oras na ng gabi, nakikinig pa rin siya. Siguro meron. At baka habang naririnig mo ito ngayon, may isang pangalan ng pumasok sa isip mo. Ang iyong kaibigan. Pero dear, kailan mo huling tinanong yung kaibigan mong yun kung kumusta na ba siya? Hindi yung okay ka lang ha, na automatic lang nating sinasabi, kundi yung totoong kumusta ka na talaga? Kasi minsan, sanay tayong makita ang isang tao na palaging matatag, na siya yung nagbibigay ng payo, siya yung nagsasabing, kaya mo yan, siya yung laging present kapag ikaw ang may problema. Pero baka hindi natin napapansin, may mga taong magaling sumalo ng problema ng iba, pero hindi marunong magsabi kapag sila naman ang nangangailangan ng masasandalan. May isang kaibigan kang kapag may problema, hindi mo na kailangan pag-isipan kung tatawagan mo ba siya. Automatic, siya kaagad. Kahit alam mong tulog na, kahit alam mong may trabaho siya bukas, at kahit alam mong baka ikaw naman ang may drama. Bes? Hello? Bes, kising ka pa? Tanong mo sa kaibigan mo. Oo, bakit? Sagot niya. Ah, hindi. Wala naman. Hindi sumagot ang kaibigan mo. Ano? Alam mo, kapag sinabi mong wala naman, parang mas lalo kong kinakabahan. Wala nga. Ah, sige. Sino? Sabi ulit ng kaibigan mo. Ha? Sinong problema? Wala nga. May problema sa trabaho? Pangungulit niya. Wala. Eh sa pamilya? Hindi rin. Love life? Hindi ka nakasagot. Ayan, tahimik. Love life yan, no? Best naman eh. O sige na, kwento mo na bago pa ako makatulog. Pwede ba kitang makausap? Paglalambing mo sa kaibigan mo. Oo naman. Sige lang. Nakikinig ako. Sagot naman niya. Eh, kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Parang ang gulo ng lahat. Papagod na ako eh. Tapos ang dami kong iniisip. Hindi ko na alam kung alin yung uunahin ko. O sige. Isa-isa lang, sabi ng kaibigan mo. Hindi natin kailangang ayusin lahat ngayong gabi. Sumagot ka naman. Eh paano kung hindi ko na talaga kaya? Kaya mo. Pero kung feeling mo hindi mo na kaya mag-isa, huwag mo suluhin. Nandito lang naman ako eh. Napangiti ka at sinabi mo, uy, salamat bes ha. Sorry talaga, ang late na. Okay nga lang, sagot niya sa'yo. Tinanong mo siya, eh, hindi ka pa inaantok? Hindi. Bakit parang ang bagal mong magsalita? Hindi ako mabagal magsalita. Nag-iisip lang ako ng malalim. Bes? Humihilig ka ba? Hindi no, sabi niya sa'yo. Narinig ko eh. Sige na nga. Medyo. Pero sige lang, tuloy mo lang. Sorry talaga ha, sabi mo sa kanya. Walang problema. Mas okay nang tawagan mo ko kesa kinikimkim mo lang. At ganon lagi. Kahit busy siya, nakakahanap pa rin ng oras. Kahit pagod, nakikinig. Kahit inaantok na, pinipilit pa rin magising. Kahit may sarili siyang problema, may puwang pa rin para
pakinggan yung sayo. At hindi naman sa lahat ng oras alam niya kung ano ang tamang sabihin. Minsan, wala talaga siyang masagot. Minsan, makikinig lang siya at hahayaan kang maglabas ng lahat. Pero hindi siya umaalis. Nandyan lang. Nakikinig at minsan, yun lang pala ang kailangan natin. Yung mga taong manatili sa linya. Yung hindi nagmamadali. Yung hindi ka pagtatawanan sa kung ano man yung pinagdadaanan mo. Yung sasabihin lang, sige lang, kwento mo lang lahat. At kahit wala siyang naiibang solusyon, kahit hindi niya maayos para sa iyo yung problema, somehow, gumagaan. Konti. Dahil may isang taong nakinig. At may isang taong nanatili. May mga pagkikita talaga na simple lang. Simple lang ang plano. Magkakape ka lang, mag-uusap sandali, at magkukumustahan. Pero kapag kasama mo na ang best friend mo, parang biglang walang oras ang kwentuhan. Isang alaala ang susundan pa ng isa. At bago mo mapansin, ang sandali ay naging ilang oras na. Uy, naalala mo nung high school tayo? Yung pinagtanggol mo ako kasi inaaway ako nung maldita nating kaklase? Tanong mo sa kaibigan mo. Oo, yung filingera na yun? Sabi niya sa'yo. Oo, di ba ikaw pa nga yung mas galit kaysa sa akin? Kasi naman eh, inaway ka na nga niya, ikaw pa nagsabi sa akin na okay lang ako. Eh okay naman talaga ako eh, sabi mo sa kaibigan mo. Oo, pero ako hindi. Sagot naman niya. Alam mo, best friend kita, may trabaho ako. Anong trabaho? Tanong mo. Taga-depensa. Parang abogado? Hindi, mas mura. Tsaka sino ba naman kasi siya para awayin ka? Eh siya ay maraming kuto eh. Hindi mo naman natin pinunay yun ah. Hoy, huwag mo sabihin na malakas. Awat mo sa kaibigan mo. O bakit? Baka marinig niya? Oo. Eh di magkaroon siya ng character development. At dito, isang alaala na naman ang naging bagong kwento. Ganun talaga kapag matagal na kayong magkaibigan. Isang salita lang, may naaalala ka kagad. Isang tawa lang, may susunod na nakalokohan. At mula sa isang lumang alaala, napupunta na naman kayo sa isa pang kwento. Mga cutting class, mga kalokohan, at mga pagsisinungaling na halos kayo rin ang naglagay sa alanganin. Uy, naalala mo nung nahuli tayo ni teacher? Tanong mo ulit sa kanya. Ikaw nagpanik ka nun eh, sabi ng kaibigan mo. Eh kasi nga, tinanong tayo kung nasa na tayo. O eh nasa kantin tayo, sinabi mong nasa bathroom. Ikaw nga, sabi mo nasa library eh. At least may effort. At muling sasabog na naman ang tawa ninyo. Ganun talaga kapag may kaibigan kang matagal mo nang kasama. Isang salita lang, may naaalala ka. Isang tawa lang, may bagong kwento na naman. Ay. Wait lang. May naalala pa ako. Ayoko na, sabi ng kaibigan mo. Sabi mo kanina last na, diba? Eh, pero iba to, pagungulit mo sa kanya. Okay, sige. Last na yan, ha? Pero alam mo naman na ang last na ay hindi talaga last. At ang 5 minutes pa ay hindi rin talagang 5 minuto. Dahil minsan, hindi mo kailangan ng malalim na pag-uusap para malaman kung gaano kahalaga ang isang tao. Kapag may taong kasama mong tumawa sa mga lumang alaala, kahit ilang beses mo nang nakwento, kapag may taong hindi napapagod makinig sa mga kalokohan mo, at kapag kahit walang plano, nagiging mahabang alaala ang isang simple sanang pagkikita, alam mong may taong komportable kang maging ikaw. Uy,
sabi mo. Ano na naman? Sagot naman ng kaibigan mo. May naaalala pa ako. Alam mo ikaw, grabe ka na. Tama ka na. At ayun na naman. Isang tawa, isang kwento, at ilang oras na naman ang lumipas. Pero sa totoo lang, hindi naman importante kung gaano katagal. Ang mahalaga, may taong kasama mong tumawa, makinig, at maging ikaw kahit sa pinakasimple at pinakawalang plano ninyong pagkikita.

0: Pero dear, darating din ang panahon na mapapansin mong parang may nagbago. Hindi na siya gaanong tumatawag. Hindi na siya gaanong nagkukwento. Kapag tinatanong mo kung okay lang siya, ang sagot lang niya ay, okay lang ako. At dahil sanay kang marinig yun sa kanya, hindi mo na pinilit. Baka pagod lang. Baka maraming ginagawa. Baka gusto lang mapag-isa. At minsan, tama naman. Pero minsan, hindi pala. Kasi may mga taong kapag tinanong mong kumusta ka, ang sasabihin, okay lang ako. Pero hindi ibig sabihin na okay talaga. Minsan, iba lang ang ibig sabihin nun. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hindi ko alam kung maiintindihan mo. O baka ayoko lang maging burden. At baka ikaw rin. Ganun minsan, sinasabing okay ka kahit hindi naman talaga. Umingiti kahit gusto mo nang umiyak. Nagjo-joke kahit ang totoo, pagod ka na. Kaya dear, baka minsan hindi naman kailangan ng kaibigan mo ng solusyon. Baka minsan gusto lang niyang marinig ka. Sige lang, friend, uy, sabihin mo, nandito ako. Isang gabi, ikaw naman ang tumawag sa kanya. Pero bago pumumpo man, may bahagi ang problema mo. Uy, may sasabihin sana ako. Sabi sa'yo ng kaibigan mo. Ano? Sagot mo sa kanya. Ewan ko ba? Parang ang bigat lang lately. Tahimik ka. Dahil sa unang pagkakataon, siya naman yung taong lagi mong tinatakbuhan. Siya naman ang nangangailangan ng taong tatakbuhan. At doon mo naisip, baka ito pala talaga ang friendship. Hindi palaging ikaw ang nagsasalita. Hindi palaging ikaw ang umiiyak. Hindi palaging ikaw ang kailangang intindihin. Minsan, ikaw naman ang iintindi. Uy, sige lang, kwento mo. Sabi mo sa kanya. Hindi, baka istorbo ako eh. Ano ka ba? Hindi ka istorbo. Sabi mo sa kaibigan mo. Sure ka? Tanong niya. Oo naman. Labas mo lang. At nagsimula siyang magkwento tungkol sa pagod, sa pressure, sa mga bagay na matagal na niyang kinikimkim. Sa mga gabing gusto na niyang sumuko pero kinabukasan, babangon pa rin. Hindi mo siya pinutol. Hindi mo sinabi na, naku, mas malala nga yung pinagdaanan ko eh. Hindi mo rin sinabi na, mag-isip ka lang ng positive. Nakinig ka lang. Kasi minsan, dear, hindi kailangan ng tao ng advice. Hindi kailangan ng lecture. Hindi kailangan ng motivational quote na makikita rin naman niya sa Facebook. Minsan, kailangan lang niya ng isang tao na hindi magsasawang makinig. Friend, hindi ko man alam kung paano ko aayusin to para sa'yo. Pero gusto ko malaman mo na hindi mo kailangang ayusin ito mag-isa. Salamat ha. Sabi niya sa'yo. Wala nga naman. Lumipas ang mga araw. Hindi naman biglang naging okay ang lahat. May mga problema pa rin. May mga araw na ikaw ang pagod. May mga araw na siya naman. At may mga gabing gusto niyong mapag-isa. At meron din mga pagkakataon na wala lang talaga kayong energy para makipag-usap. Pero may isang bagay na nagbago. Natutuhan ninyong hindi lang humingi ng tulong sa isa't isa. Natutuhan din ninyong kumustahin ang isa't isa. Hindi lang kapag may problema. Hindi lang kapag may kailangan. Kundi kahit sa ordinaryong araw lang. Uy, bes, Tanong mo sa kanya.
1: Oh.
0: Sagot naman ng kaibigan mo. Kumusta ka? Okay lang.
1: Sure?
0: Oo naman.
1: Okay, pero kapag hindi,
0: alam mo namang nandito lang ako, ha?
1: At minsan,
0: yun lang. Ganun lang. Walang mahabang speech. Walang dramatic na eksena. Isang simpleng, nandito lang ako, ha? Pero para sa taong pagod na, ang bigat-bigat ng meaning nun.
1: Dear,
0: may mga tao talagang sanay maging matatag. Sila yung kapag may problema ang barkada, sila ang unang nilalapitan. Kapag may umiiyak, sila ang yumayakap. Kapag may sumusuko, sila ang nagsasabing, laban lang. Pero minsan, nakakalimutan natin na tao rin sila. Napapagod din. Nasasaktan din. Natatakot din. At may mga gabing sila rin mismo gustong may magsabi sa kanila ng okay lang mapagod. Hindi mo kailangan maging strong palagi. At saka, at kung hindi mo kaya ngayon, ako na muna. Kaya kung may ganito kang kaibigan, huwag mo siyang hintayin na magsabing kumustahin mo. Kahit random lang. Kahit walang dahilan. Kahit sa mga simpleng araw lang. Kahit na yung, uy, buhay ka pa? Sabay tawa. Baka sa likod ng tawa na yon, may taong matagal nang naghihintay na may magtanong kung okay pa ba siya. Dear, bago matapos ang araw na ito, subukan mong isipin ng isang tao. Unang pumapasok sa isip mo kapag sinabi nating kaibigan, yung taong tinawagan mo kapag may magandang balita, yung taong chinachat mo kapag may problema, yung taong kahit ilang buwan kayong hindi nag-usap, parang walang nagbago kapag nagkita kayo ulit. Baka matagal mo na siyang hindi nakukumusta. Baka puro ikaw na lang yung nagkukwento. Baka hindi mo pa talaga siya natatanong kung kumusta na kaya siya. Kaya tawagan mo. Hindi para humingi ng pabor. Hindi para maglabas ng problema. Kundi para sabihin na, uy, kumusta ka? At kung sabihin niyang, okay lang ako. Ah, sige, bes. Pero tandaan mo, ha? Nandito lang ako. Huwag mo siyang piliting magsalita. Huwag mo ring piliting maging okay. Hayaan mo lang na malaman niyang may tao siyang pwedeng lapitan kapag dumating yung araw na hindi niya na kaya na mag-isa.

year, siguro yun naman talaga ang isang magandang bagay tungkol sa pagkakaibigan. Hindi nito kailangan maging perfect. May tampuhan, may misunderstandings, may mga panahon na hindi kayo nagkakausap. May mga pagkakataong pareho kayong busy sa buhay. At oo, minsan may mga araw na scene lang. Pero kapag dumating ang panahon na kailangan mo siya, nandyan pa rin. Hindi para ayusin ang buong mundo mo. Hindi para tanggalin lahat ng problema mo. Kundi para sabihin, alam mo, hindi mo kailangan harapin ito mag-isa. Dahil ang tunay na kaibigan, hindi yung taong laging may tamang sagot. Hindi rin yung taong laging alam kung ano ang gagawin. Minsan, siya lang yung taong nanatili. Yung uupo sa tabi mo kapag wala kang gustong sabihin, yung makikinig sa paulit-ulit mong kwento, yung tatawa sa corny jokes mo, yung magsasabi ng, kaya mo yan, kahit alam niyang hirap na hirap ka na. At kapag siya naman ang napagod, sana ikaw rin yung taong pipiliing manatili. Alam mo, salamat ha, sabi sa'yo ng kaibigan mo. Para saan? Tanong mo naman. Sa lahat. Walang anuman, sagot mo sa kanya. Kahit minsan, makulit ako? Bakit? Minsan lang ba? Sagot mo sa kanya. At pareho kayong tumawa. Simple lang, walang malaking eksena. Pero sa isang mundo na minsan ay sobrang bigat, ang sarap pala sa pakiramdam na may taong maaari mong tawanan pagkatapos mong umiyak. May taong maaari mong tawagan kahit wala kang sasabihin. May taong hindi kailangang ayusin ang buhay mo. Kailangan lang niyang manatili sa tabi mo. Kaya dear, kung may isang taong naisip mo habang naririnig mo ang sulat na ito, huwag mo nang isipin ng matagal. Tawagan mo. Kumustahin mo. Sabihin mo na alala mo siya. Baka hindi mo alam, pero baka kaibigan ka pa rin niya ngayon. At kung ikaw naman ang taong pagod na, kung ikaw yung lagi nagsasabing, okay lang ako, kahit hindi naman talaga, pakinggan mo to. Hindi mo kailangang maging matatag palagi. Hindi mo kailangang kayanin ng lahat. At higit sa lahat, hindi mo kailangang mag-isa. Kakampi kita, sabi sa'yo ng kaibigan mo. At sumagot ka rin kagad. Kakampi rin kita. At siguro, yun ang isa sa pinakamagandang pangako na pwedeng marinig ng isang tao. Hindi yung aayusin ko lahat para sa'yo. Hindi yung hindi ka na masasaktan. Kundi yung kahit hindi ko kayang alisin lahat ng sakit mo, lahat ng nararamdaman mo, hindi kita hayaang harapin yan mag-isa. Kaya dear, kumusta ka? Kung hindi ka okay, okay lang yan. Huminga ka muna. Pahinga ka muna. At kung kailangan mo ng kausap, may mga taong handang makinig. At kung may kaibigan kang palaging nandyan para sa'yo, ngayon naman, ikaw ang maging pahinga niya. Dahil sa dulo ng lahat, ang pagkakaibigan ay hindi tungkol sa kung sino ang mas maraming naibigay. Hindi rin tungkol sa kung sino ang mas maraming beses na tumulong. Minsan, tungkol lang ito sa dalawang taong nagsasabing, kapag ikaw mahina, sasaluhin kita. At kapag ako naman ang napagod, sana huwag mo rin akong bitawan. At para sa kaibigan mong naisip ngayong umagang ito, kung sakaling hindi ko man alam ang pinagdaraanan mo, sana alam mo may isang taong gustong ipaalala sa'yo na hindi ka istorbo, na hindi ka pabigat. Hindi mo kailangang maging okay palagi at hindi mo kailangang mag
isa.

0: mga kwentong sumasalamin sa iyong buhay. Kumusta dear? Kumusta dear? Sa Remember Your Music. Ang kwentong para lamang sa iyo. Kumusta dear?
1: Oras natin, 1:47 po ng umaga at yan na nga ang ating sulat na para lamang sa iyo ngayong araw ng Tuesday, September 15. Magandang umaga sa inyong mga friend, sa inyong mga one call away na friend. At kahit yung mga friend na hindi masyadong sumasagot agad-agad. Iba-iba kasi mga kaibigan, di ba? Marami tayong klase ng mga kaibigan. Mayroong mga kaibigan na kahit anong ginagawa, sasagot at sasagot, 'di ba? Yung mabilis sumagot, ganyan. Meron din tayong mga kaibigan na isang buwan na hindi pa sumasagot. Tapos na 'yung problema mo. Hindi pa niya nasisihin kung ano 'yung message mo sa kanya. 'Di ba? Meron naman tayong kaibigan na lulubog lilitaw, 'di ba? Yung mamaya ka-chat mo, mamaya hindi na sumasagot ka agad. So, sobrang complex ng ating mga kaibigan. Pero ganun pa man, katulad nung laging binabanggit kanina doon sa sulat, no? Kung merong kaibigan na pumasok sa isip mo habang nakikinig doon sa ating sulat ngayong araw na ito, baka siya yung pinaka close sa iyo na kaibigan. Baka siya yung kaibigan na talaga namang pinakamalapit sa puso mo at talagang sa mga ganito. Kasi may ganun, di ba? Aminin ninyo, may naisip kayo biglang isang kaibigan. Kung hindi isang, baka dalawa. Kung hindi kaibigan, baka kapatid ninyo. Hindi ko alam. Diba? Kasi pwede mo naman maging friend kahit kapatid mo, di ba? So, sobrang iba-iba ang style ng ating mga kaibigan. Pero at the end of the day, kailangan natin silang tanggapin sa kung sino sila. At ang isa pang magandang message dun hindi laging tayo yung hindi tayong lagi yung kukuha, di ba? Kukuha ng oras, kukuha ng advice, kukuha ng mga kung ano man sa kaibigan natin. May mga pagkakataon na kailangan tayo yung mag-initiate, di ba? Kailangan tayo yung magtanong. Di ba? Minsan, napapansin mo na dead maka pa din. hindi mo pa rin siya kinukumusta, 'di ba? Yung mga simpleng kumustahan lang naman, mabilis lang 'yan, pero para sa taong meron talagang pinagdadaanan, mabigat ang dating niyan. Kaya kung meron kang kaibigan na naiisip sa mga sandaling ito, at baka medyo ako ganoon ako pag meron akong kaibigan na biglang naisip, una ang ginagawa ko, pinupuntahan ko yung Facebook niya. Tinitingnan ko kung ano mga pinagpopost niya, tinitingnan ko kung ano mga pinagkakaabalahan niya sa buhay. Pag nakita ko na medyo kumbaga frequently bumibisita naman, nag-online-online naman, medyo hindi ko na kinakumusta ng chat. Pero pagka, halimbawa, may mga kaibigan tayo, yung pala-post, biglang nawala, di ba? Ako, ang bilis ko makapansin sa ganyan yung kaibigan mo nang ingay-ingay, tapos biglang nawala sa social media bigla. Usually, yung mga ganun, may kailangan kang kumustahin sa kanila. So, go na. Huwag ka na mahiya sa iyong kaibigan. Kumustahin mo na yan. Hindi ganyan, Jeffrey. Sabi ni Jeffrey Duhali, gumapos. Hi, friend. Gusto mo ng insurance? Hindi ganon.
2: Mali.
1: Pero may ganon nga din. May mga kaibigan na kunyari kukumustahin ka pero may i-offer pala sila, no? Hindi lang insurance, no? Actually, okay din naman yung insurance kasi para sa'yo din naman yun. Pero pag yung mga tipong namimilit na at saka yung tipong alam mong mema na lang, di ba? Minsan di rin okay. Sabi niya, minsan nakakatakot yung nangungumusta, baka manghiram. May ganun din, di ba? Sabi ni Jazz, no? Ganyan ka na ba, Jazz? May kaibigan ka na bang ganyan? Kinumusta ka, tapos biglang, uy, kumusta ka na? Okay naman, maganda naman palang katayuan mo ngayon. O sige, may 2-5 ka ba dyan?
2: Mali!
1: Nagat kayo kay Hana. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at kahit papaano ay nakapag-reflect para sa ating kumusta din ngayong umagang ito. So oras nating 9 na minuto bago mag-alas 2 ng umaga. Kausapin na natin ang ating next caller from Antipolo, nasa linya natin si Ate Evangeline. Ate Evangeline, good morning! Ate Evangeline.
3: Hello po, Yadan.
1: Hello.
3: Good morning.
1: Happy Tuesday, Ate Evangeline. Kumusta ikaw?
3: kayo, Diyos. Even po.
1: Ah, parang nakatulog ka na, Ate Evangeline. Ano ba yan?
3: Parang, hindi po, yadaan.
1: Ah, hindi ba? Ano
3: kaya ako natulog. Ano habang nag-aantay ako, tawagan po ninyo. Alam mo, kung ginagawa ko, natanggal na sinampay, natutupi, ano-ano.
1: Kung ano-ano ginagawa mo sa bahay. Teka, nakauwi ka na ba? Tapos na bang inyong staycation? Kasi parang galing ka na naman staycation.
3: Kaya nga, kuya Dan, busy ako pagdating ng bahay kasi ilang araw ako wala sa bahay.
1: Linis-linis.
3: Kala ba ako, iniwan ng anak ko yung mga sinampay. Natupi.
1: Linis-linis din pag may time, di ba? At least nakapagpahinga ulit, Ate Evangeline. Yun ang importante.
3: Nakauwi na din kahapon lang ng gabi.
1: Oh, grabe, kahapon lang. Talagang enjoy na naman ang weekend ni Ate Evangeline. Talaga naman.
3: Ayos yan. Kasi mga pamangkin ko kaya dyan, makulit eh.
1: Oo nga eh, parang halata nga. Pero okay, okay yung kulit nila kasi dinadala ka sa mga pangparelax na mga lugar. So, ayos yung ganong kulit, no? Maano yan, mainam yung
3: ganong kulit. Oo nga po, kuya dyan. Ayaw nila kasing nalulungkot daw ako eh.
1: Correct, yeah. Tama.
3: At kaya lang minsan po yun, Dan. Ay, panahon din na istorbo na talaga ako, sobra.
1: Nagreklamo. Baka yung may ginagawa ka, tapos biglang dadalhin ka kung saan, di ba? Yung agad-agad na ura-urada naman itong mga, itong pamangkin mo. Lalo na itong isang pamangkin mo si Ate Irene, eh.
3: Oo, nakakaya lang po yun, Dan. Nakakaya. Nakakaya lang po.
1: Ganyan sila kuya dan pag may mga naramdaman.
3: Oo naman. May classmate kasi akong laging nagpo-post. Tapos nawala bigla.
1: Diba? Sabi sa'yo, tapos, ano nangyari?
3: Ay, tinawagan ko kuya Dan. Aba, ayaw ako sagutin. Ayaw ako sagutin. Nung masagot niya ako, sabi niya, pasensyete, kasi hindi ko ba alam kung ano yung nararamdaman ko para na ako ayaw ko may kausap. Gusto ko nang manahimik mag-isa sa bahay at gusto ko mahiga at matulog na lang.
1: Diba? May mga ganun talaga pero tama.

0: Ah, wala na. Bah, parang hindi ito nagpo-post. Madali. Lagi ito nagpo-post, lagi nagko-comment sa akin. Hindi lang nawala.
1: Kasi pagkakilala mo talaga yung tao, alam mo yung galawan niya, di ba? Kahit sa Facebook or sa...
0: Oo, nararamdaman.
1: Nararamdaman mo yan eh. Oo, kasi alam mo yung normal niyang behavior, kahit na social media lang yan. Alam mo yung kung paano siya sa normal, kasi lalo kung matagal na friend mo yan, di ba? Kilala mo talaga yan.
0: Opo.
1: So, tama yung ginawa mo. Alam mo, malaking bagay na, Ate Evangeline, ha, yung puntahan ka ng kaibigan mo. Lalo na may massage. Abay, kung ako din yung talaga...
0: Oo.
1: Baka talagang...
0: Pinasad sa kuya din kasi... Yung sabi ko may kaiba sa ano kaya pala para siyang na ano doon sa mga resulta ng kanyang mga blood tea. May diabetes daw siya, mataas ang uric acid, mataas ang cholesterol. Pero sabi ko hindi na natapos ang mundo, lalo ko magkakasakit.
1: Nakiga
0: ka lang, tapos tulog ka ng tulog, tapos ayaw mo na makipag-usap, galit ka na sa lahat, pati asawa mo, inaaway mo na.
1: Yun
0: kasi
1: lang.
0: Hindi tama yan.
1: Ama.
0: Ay, sabi niya. Very ikaw good. Talaga yung kaibigan ko mula ng high school.
1: Mm-mm.
0: Mula ng high school talaga. Parang ikaw lang lagi nagbibigay sa akin ng ganyan. Pag ako'y wala nang ano, ayaw kita kausapin, pero ikaw yung mapilit. Mapilit ako, Kuya Dan. Makulit ako sa kaibigan. Pag yung hindi ako kaya kausap, Kuya Dan, nagtataka ako. Tanungin ko na tanungin yung Kuya Dan. Ano ba talaga problema mo?
1: Kinukulit
0: mo. Baka may maitulong ako. Mm-hmm. Hindi lang sa pera, hindi sa, kasi Kuya Dan, minsan kahit hindi sa pera, sa comfort, sa hug mo, sa
1: nakita
0: mo,
1: yung may feeling ano na andun ka. Diba?
0: Opo.
1: Yung feeling...
0: Ganyan din ako, Kuya Dan, pag may problema ako.
1: Ikaw din.
0: Okay lang sa akin, kahit kagaya ng mga pamangkin ko, pag nakita nila ako, medyo bigla akong naiba ang mood ko kasi nakakalita ako ng ganito. Ako. Mm-hmm. Iba mo sa auntie, huwag kang ganyan, o ito halika na, sabi niya, kapin ako, saplo-saplo sa likod ko. Alam mo Kuya Dan, napapawi, iiyak ako, pero
1: mawawala.
0: Naramdaman ko na may kasama ako sa mundo, may kasama, may tao pala sa paligid ko, gano'n.
1: Tama, tapos
0: fantastic ko yun yung maraming nagko-comfort sa atin.
1: Correct. Tapos magsistaycation kayo.
0: Hindi lang sa material na bagay. Oo.
1: Oo, di ba? Magre-relax-relax kayo. Kasama mo yung mga ano. So, tama yun, no?
0: Oo, Kuya Dan.
1: Oo, kasi...
0: Yung hindi ko na-experience, Kuya Dan, kahit ayaw kong gawin yung lulubog sa sobrang malamig na tubig na may yelo.
1: Oo, di ba?
0: Ginagawa ko.
1: Tama.
0: Eh, nahiya ako. Eh, papasubo ako sa inyo. Kaya ngayon, Kuya Dan, medyo... Paos-paos ako eh.
1: Akala ko, kagigising mo lang eh. Ipahinga. Ipahinga mo, para bumalik ang iyong buhay. Oh, actually, medyo malat-malat ka nga. Pero, di ba, Ali, baka ano? Baka na-relax ba?
0: Yung ano, noong topic na sobrang malamig, Kuya Dan, na ang lamig talaga. Yung sa sauna ba?
1: Oo. Correct. Yung pang-deep na malamig. Oo.
0: Ayaw ko naman mapahiya sa mga pamangkin ko, Kuya Dan.
1: Napasubo
0: ko. Sige na, lumog na. Sige na, baba na. Sige, 1, 2, 3.
1: Talaga naman. Ayan, namaos tuloy. Kasi, ay, naku, ito talaga si Ate Irene talaga naman. Pero okay, ipahinga nyo lang para bumalik ang iyong boses ulit. Pero maraming salamat sa pag-share at kahit pa paano talaga nakarelate na naman si Ate Evangeline. Ano, ganun naman. Feeling ko marami naman din talaga. Oo, marami talaga makakarelate. Pero bago yan, sagutin mo muna yung isang tanong natin sa huntahan. No? Ano ba ang first time mo na hindi mo malilimutan, Ate Evangeline?
0: Ako, Kuya Dan. Siguro yung first time na first case ko, nakalimutan to. Pero itong nga experience ko, Kuya Dan, hindi ko makalimutan.
1: Ano yan?
0: Kuya Dan, first year college ako. First semester. Sabi ng teacher, nasa akin na yung test paper ko, Kuya Dan, nahawakan ko na. Nasulatan ko na ng pangalan ko. Ginawi sa akin ng teacher. English namin, English. Sabi, akin na yung test paper mo. Kasi po, ma'am, wala kang lipstick.
1: Walang ano?
0: Wala daw ako lipstick. Hindi ako nag-lipstick, Kuya Dan.
1: Bakit naman hinanapan ka ng lipstick ng teacher? Oh.
0: Oo, kasi college daw ako. Education ako. Tapos hindi ako nag-ayos ng sarili ko. Makasuklay lang kasi ako, Kuya Dan.
1: Okay. So, kailangan parang...
0: Eh, ngayon, sa gusto ko makakuha ng exam no araw na yun, naiwan ako eh. Bumaba ako sa kantin, naghahanap ako ng lipstick, Kuya Dan.
1: Anong nakita mo?
0: Wala akong nakita, Kuya Dan, na lipstick. Yung candy na lab na pula.
1: Ah, oo. Oh, correct.
0: Yung pula.
1: Oo, yung pula. Yung lips, di ba? Nakakapula ng lips talaga yun eh.

0: bumili ako, Kuya Dan. Ano man ako, Kuya Dan, napakahina ng isip ko kasi talagang kinain ko, kinindik-indik muna at kinuskuskus ko sa labi ko. E di bumalik na ako sa room, piniinan ko sa salamin yung bibig ko sa siyas. Aba, ang pula na.
1: Hindi na ako ng
0: exam. Pagbalik ko sa room, wow, sabi na teacher, Miss Laxton, you're beautiful pala. Mapula ang labi. Sabi, sino may class na Evangeline? Aba. Sabi, taas ang kamay. Wala na ako nagtaas.
1: Ito si teacher din eh, no? Mag-i-exam na kung ano-ano pang gustong ipagawa doon sa estudyante. Tapos?
0: Kaya nga, Kuya Don, alam mo, Kuya Don, napahiya ako dahil tumawa pa ako, Kuya Don. Hindi ko naisip na mapula pala yung ipin ko. Kailangan ko.
1: Nadama yung ipin. Oo nga, kasi nga, kung yung lips na candy yun, naalala ko, wala na kasi ako nakikita ng ganun. Grabe, magkapula yun, Ate Evangeline.
0: Kuya Dan, tapos nasa okay na naman yung test paper ko, Kuya Dan. Magtuwa na ako eh. Sama isa yung teacher ko, salita ng salita. Ang ganda pala ni Miss Laxton pag naka-lipstick. Natawa ako, Kuya Dan. Natawa ako. Ito na nakita yung apron ko mga pula, Kuya Dan. Kaya yun yung test paper ko, Kuya Dan.
1: Alam mo, at this point, feeling ko na nantitrip na lang yung teacher mo na yan. Alam mo naman yan, hindi ka pag-examine ng tuloy-tuloy.
0: Bihira naman. Parang pinagtitrip pa na ako, Kuya Dan, alam mo po.
1: Teka, ang tanong ko, lalaki ba tong teacher mo o babae?
0: Babae, Kuya Dan.
1: Ah, babae. Baka tapos, naman na-insecure lang si mama.
0: Sabi niya, you are college. You are first year college. What? Yan, ganun. Hindi ko daw, you are not kissing your brain, gano'n. Sabi niya, yung utak ko daw hindi ko ginamit.
1: Talaga naman, si ma'am, talaga naman. Dahil lang hindi naka-lipstick.
0: Akin yung anticipator. Tapos, sino ang may crush dito kay Ivan Dilim? Kanina wala talaga nagtas ng kamay. Ngayon, wala kamay magtas ng kamay sabi ng teacher. Pati yung AP niya, nilagyan niya ng lipstick eh. Hindi niya na,
1: Bakit naman kasi nangingialam itong si teacher eh? Isa din to si teacher eh.
0: Kaya labas talaga ako, Kuya Dan. Iyak ako, Kuya Dan, sa ano namin.
1: Napag-tribat ka ni teacher eh.
0: Labas ng ano namin, room.
1: Parang napag-tribat ka ni teacher.
0: Opo. Yung talaga hindi ko malimutan, Kuya Dan. Tapos yung tuwing habsi ko, nakatingin lagi, bakit kaya ako lagi yung nakikita nito?
1: Baka na-i-insecure sa'yo si ma'am kaya lagi ikaw ang napapansin. Kasi kung yung subject ninyo ay about sa pagiging, alam mo yung pag-aayos, maiintindihan ko pa kung hindi ka naka-lipstick, di ba? Kasi nga dapat mag-ayos talaga. Pero kung hindi naman para sa ganung bagay, bakit mo naman pipilitin na mag-lipstick naman yung balaga?
0: Naturoan daw ko. College sa kami, dapat matuto na kami maging professional ang kilos,
1: Sabihin mo.
0: Siyempre naman, Kuya Dan, first year college ka pa lang, first time mo rin makapunta ng city, Roa City. Kami yung medyo barangay kami, medyo malayo kami sa Roa City.
1: At saka lahat,
0: nakapag-graduate.
1: Lahat ba may pambili ng lipstick? Di ba? Hindi naman lahat may pambili din ng lipstick. Ito din si ma'am na...
0: Ayun nga po.
1: Nainis ako kay ma'am.
0: Pati ang pilihido ng teacher ko ba, Kuya Dan? Hindi ko malimutan yan.
1: Huwag mo na sabihin, baka nakikinig si ma'am. Baka nandito pa si ma'am. hindi ko alam kung nasa na si ma'am. Pero huwag ganun, di ba? Kasi... Unless ang subject mo ay about sa pagiging sa makeup or kung ano man, 'di ba, pagmumukhang yung pag-aayos talaga, okay lang kasi kailangan eh. Pero kung hindi naman concerned doon yung subject na tinuturo mo, parang hindi naman tama na i-single out mo dahil lang walang
0: lipstick. Kasi ito siya, diba? Kasi talaga, Kuya Dan, yung teacher namin sa English na lahat, pati uniform, hindi ka nakatakin. Bakit ikaw hindi ka naka-high heels ng 16 inches? Yung suot-suot ko, Kuya Dan, naka-flap eh.
1: Ano ba yung education ba yun, yung course?
0: Oo po, education po ang ginawa ko eh, yung elementary education. Sabi ko,
1: sabagay.
0: Ganun pala yun, pati sapatos, pati hindi ako marunong pa, Kuya Dan, magsuot ng antas.
1: Feeling ko yung sapatos, may dress code talaga yata sa ganun, di ba, kung sa education. Pero yung sa makeup, I think hindi naman kailangan ng ganun ng trato
0: pag sabsi ko sa kanya, Kuya Dan, talagang magdi-lipstick ako eh.
1: Next day, pulang-pula yung labi mo ngayon. Ano, mama? Kukulangan ka ba sa pula dyan? Gusto mo, pati mata ko, lagyan ko na ng pula sa'yo. Igigil.
0: Ang sabi niya, Hindi, okay na. Sige, bigyan na kita na exam. Okay naman. Patingin ng, ano, baka pati ipin mo naman na pula. Para akong grade 1, Kuya Dan.
1: Sabi mo, ikaw kaya, ma'am, kumain ng lips pag hindi namula din talaga yung ipin mo. Ito din si ma'am talaga. Ay, nako. Pero maraming salamat, Ate Evangeline. Salamat sa pag-share mo niya. No? Baka may gusto ko mo nang batiin. Bamati ka muna. Go ahead.
0: Kuya Dan, pinabati ko yung samahan naming ahon trihirap, yung ashy moment.
1: Mm-hmm.
0: O, ano na, pinisil ko kasi yung mga, ano, tapos may nakikinig na isang nanay ngayon. Ayaw na tumawa, Kuya Dan, nahihiya.
1: Bakit ka naman nahihiya, nanay? Tawag ka na.
0: Ay, Nanay Claire, good morning. Katatapos lang kasi namin nag-meeting sa online. About sa,
1: Claire, good morning
0: ano,
1: po.
0: Ano na, katamahan.
1: Alright.
0: Sabi ko, ano, nakaroline up ako kay Kuya Dan. Makinig kayo pati ito. Nanay Claire, Nanay Gina.
1: Yan. Yung mga nanay.
0: Nanay Mercy, happy birthday. Darating na September 24, si Ma Mercy, yung presidente namin ay mag-birthday.
1: Alright.
0: September 24. Kaya Mercy ang pangalan niya, Kuya Dan eh.
1: Alright. Hello, Nanay Mercy. Good morning po.
0: At sa inyo, Kuya Dan, sa pamilya mo, God bless all. At
1: thank you.
0: At sa lahat ng nakikinig, hindi ko lang sila may isa-isa.
1: Sige.
0: Sa lahat ng nakikinig yung mga PWD.
1: Good morning.
0: Mahal ko kayong lahat.
1: Alright.
0: Dito lang ako para sa inyo. Kung anong pag gusto nila pausap, Kuya Dan, nakipagkwentuhan din ako sa kanila eh.
1: Alright. Thank you, Ate Evangeline. Ano ang song request
0: you,
1: mo?
0: Thank you, Kuya Dan.
1: Ano mo lang request mo? Lagay natin.
0: Nyo, sa DCMM, lahat-lahat po kayo
1: dyan.
0: Good morning.
1: Ate Evangeline, wala ka pang request?
0: Request ko pala, Kuya Dan. Pwedeng, kasi nagsabi ako kanina kay
1: ano
0: tumagot sa akin. Power of love. Pwedeng palitan.
1: Oh, sige. Ano yun?
0: Pwede ding dalawa kung may time pa.
1: Oh, sige. Ano yan?
0: Yung greatest love of all.
1: Okay. Tsaka power of love. Greatest love of all. Tsaka power of love.
0: Opo. Right, yung sige. Greatest love of all para sa lahat-lahat.
1: Okay.
0: Lahat-lahat.
1: Yung power of love para kanino?
0: Yung power of love. Secret.
1: Sabi ko na eh. Sige na. Maraming salamat, Ate Evangeline. Good morning sa'yo dyan. Ingat ka dyan.
0: Bye.
1: Si Ate Evangeline ng Antipolo. Oras natin, 207 na po. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 2:08.

0: Kwentuhan tayo. Yung totoo lang, ha? We remember your music.
1: Oras 2:23 po ng umaga. Sabi ni Josette Bendana, Kuya Dan, greet ko lang po ang aking mga pinsan, sina Jaylene, Aglesia, Ashley Ganda, at si Alan J. Guapo. Pa-request po ng Don't Give Up. Ano yung Don't Give Up? Don't give up. Baka Don't Give Up on Us. Don't give up on us, baby. Yan ba yun? Kulang ng baby yung Don't Give Up. Maraming salamat. Good morning po, Miss Josette. Sabi ni Jeffrey Dohali Gumapos, ang tanda ko na noong 2020 pero first time ko lang na umamin sa isang babae na gusto ko siya ng panahon na yun. Ooh. Actually, nasa gitna po ng opis. Ano to, pandemic na to? So umamin ka ng ano, ng nakamask kayo? Nasa gitna po ng opisina sa pandemic at stay on site kami. Doon ko siya nakilala. 2 times akong umamin pero wala talaga. Ayun, hanggang ngayon, kami pa rin naman ay mabuting magkaibigan. Pa-request po ng Sayang na Sayang by Manilyn Aegis. Ano Manilyn Aegis? Sayang! Sayang talaga! Yan ba yun? So umamin ka ng habang pandemic, ibang klase ka din, ano? Parang tinake mo na yung chance na nandun kayo sa opisina at kayo ang magkasama. Sorry na kuya, dan antok na. Inisip ko kung Manilyn Reynes o Aegis. So si Manilyn Aegis na lang. Sayang na sayang. Siya ba yun? Si Manilyn ba yun? Sige, ilagay natin. Sabi ni Ms. Vera Gadiano, Kuya Dan, ang unang araw kong hindi malilimutan ay nung unang nagkaanak ako na hindi ko alam paliguan ng baby at ang nanay ko laging nagpapaligo sa baby ko. Pasensya na Kuya Dan, di ako madalas nakakapag-message sa'yo dahil bawal magpwet. No problem. No problem. God bless you and your program and Angelica. Sige lang, ho. Mas mahirap pagka napuyat kayo, sige kayo. Di ko kayo matutulungan dyan. Sayang na sayang yan kay Manilyn. Alright, kausapin natin next caller from Manila. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Kuya Dan.
1: Hello.
2: Kumusta ka na, Kuya Dan?
1: Ako ay okay na okay naman. Ikaw, kumusta ka ba?
2: Ito, Kuya Dan. Lalamig, dahil umulan.
1: Oo nga eh. Sabi ni Ariel Rojas, pagkagabi daw talaga medyo may pag-ulan. Pero pag umaga, mainit. Kanina mainit din dyan.
2: Nakatuyo nga kami ng sampay.
1: Ay, naku, kami din. Nakatuyo din kami. Talagang nagmabilis maglaba kami kanina kasi ano, na mainit ang ano, may sikat ng araw kanina. Nakatuyo ka, buti
2: naman. Oo.
1: So ngayon, nagtitiklop ka na ba?
2: Napos na, kanina pa. Nakikinig ako ng TV Patrol.
1: Ah, aga mo nakapaniklop ha. Talagang natuyo ng mabilis ang iyong mga ano, ang iyong mga sinampay. Very good yan. O ano, kumusta work? Kumusta mga kagaling ka lang ng trabaho o pahinga ka today?
2: Pahinga tayo, Kuya Dan. Pahinga.
1: Alright, sige. Dahil dyan...
2: kasi bukas naman tayo, Kuya Dan.
1: Bukas ang
2: bukas
1: schedule mo.
2: Bukas naman mga 8 na nga 12:30 kailangan nandun na ako.
1: Ano to? 8 to 12:30? O 8? O
2: 12:30?
1: Oo, Kuya Dan. Ah, okay. So matagal-tagal na naman ang iyong ano, massage. Oo. Tomorrow. Alright. Oh, ito na. Ano ang iyong hindi malilimutan na first time, Ate Lina? Go ahead.
2: Kuya Dan, ano eh? Love story.
1: Naku, ito na sinasabi ko. Love story! Anong love story yan?
2: Hindi, kasi Kuya Dan... unang nag-usap kami ni Hector sa cellphone.
1: Okay.
2: Kasi nagkakilala nga kami sa isang ano, program sa radyo. Sa ngayon, sabi niya sa akin, pupunta ako dyan sa Maynila.
1: Okay.
2: Sabi ko, sige. Sabi ko, ang gusto mo talaga akong ano hen. Sabi ko,
1: ano hen?
2: Magpakita ka dyan sa Maynila, Kuya Dan.
1: Ano hen?
2: Hindi talaga kami magkaroon ng relasyon.
1: Okay. Hindi ako lang. Oh, tapos?
2: Punta dito sa Maynila at magpaalam ka.
1: Ah, talaga naman.
2: Si sa nanay ko, sa mga kapatid ko, meron ka pang isang taong ibig sabihin respect.
1: Sino?
2: kala mo kuya doon, hindi ko akalain tututuhanan pala. Sinabi ko sa kanya, alamin taong sasabihan mo na may relasyon tayo, taong hindi basta-basta eh. Sabi kong ganun.
1: Sino yan?
2: Kala ko kuya doon, natatakot. Sabi niya, okay lang yan, okay lang. Sabi niya ganun. Ako na bahala doon. Okay. Tapos pero kuya din, ako bahala. Sabi niya ganun.
1: Mm-hmm.
2: Tapos sabi niya, oh, nakabina ako ng ticket February 19. Sabi niya, pupunta na ako dyan.
1: Mm.
2: Sabi niya. O kuya doon talaga, sabi ko, talaga serious.
1: Oh.
2: Tapos kaya doon, nakaharap niya mo yung tao, sabi sa ni Sunday.
1: Sabi ko,
2: sabi ng mama ko, oh, pasok na lang kayo sa opisina, nandun na siya.
1: Aba, nasa opisina.
2: Sabi ng mama ko, sige, dito lang ako sa likod. Mm. Sabi ko, patay ka. Sabi ko, ito na. Pagpasok ko, sabi sa akin, ng taong ng pastor namin, ano yan, Angelina.
1: Mm.
2: So, pastor, may sasabihin ba po siya sa inyo? Sabi, umupo muna kayo, umupo kayo, dito sa harapan ko. Ano yan?
1: Mm.
2: Sabi niya, pastor, paalam ko lang po, iinyong dalaga, kung mm-hmm. pwede po, ipagkatiwala niyo na siya sa akin.
1: Mm-hmm. Pinuha ang iyong kamay, oh. Mm. Ano sabi? So si pastor, sinong pastor ito?
2: Ano mo pa, kilala niyo yung kuya Dan, madalas siyang ini-interview dyan.
1: Ah, ano siya? Pastor talaga na? Hindi ko, nakatulog ako pagka ini-interview siya. Yun, si father ba yun?
2: Ini-interview dyan dahil meron siyang katungkulat.
1: Okay. So nagkaharap sila ganyan, oh, tapos pinagpaalam sa'yo. So edi kilig na kilig ka naman, no, sinabing gano'n na.
2: Yes.
1: Sabi, sige pastor, ako nang bahala dito sa binibining ito. Sabing gano'n.
2: Sabi naman ng pastor namin, oh, teka muna, may dalawa akong tanong sa'yo.
1: Mm.
2: Sabi niya, oh, ano po yun? Alam mo may kapansanan yan. Oh, pastor, alam ko po. Alam ko po may kapansanan yan. Una pa lang.
1: Mm.
2: Tapos sabi ng pastor namin, sabi mo sa akin, totoo, baka lulukohin mo lang yan. Hindi po, pastor. Sabi niya, hindi ko po lulukohin yan.
1: Ba?
2: So, isa pa akong tanong sa'yo, ano po, pastor? Ano ka hantungan ng relasyon nyo?
1: Aba?
2: Eh, basta pakakasalan ko po siya.
1: Aba! Okay. So talagang parang parang kinilig ka na, pakandirit ka ng gano'n. Parang, pastor! Sabi mo. Kinilig si Adelina. Tama.
2: Nag-uusap.
1: Correct. Oh, talagang parang dalagang Pilipina ang feeling mo nun pagka ganun, pinaglalaban ka ng lalaki, di ba? So simula nung narinig mo sa kanya yung mga ganong salita, talagang dun ka na talagang, okay, sige. Ito na talaga yun.
2: Pinaninindigan naman niya, Kuya Tan.
1: Aba, sa bagay, matagal na kayo, di ba? Gano'n na ilang taon na kayo, Ate Lina?
2: 4 years, Kuya Dan.
1: 4 years, o, di ba? Saan ka pa? So, inihintay na lang ang final date kung kailan na ba ang ano, kung kailan.
2: Kanina nga, kinakausap ako ng kaibigan ko, sa kaibigan kong doktor. Sabi niya, kailan ba? Sabi ko, nag-iipong pa. Bakit? Mahiya kasi siya sa inyo eh, lalo na kay pastor. Gusto daw niya medyo may ano ang wedding. Kahit na, wala na yun. Sabi niya gano'n. Sabi ng lady na kong doktor.
1: Sabi mo,
2: ako nasasagot ng handa. Sabi ba naman kuya doon?
1: Umaako. Sabi mo, ikaw dok, hindi ka man pipigilig. Ha? Kung gusto mo. Sayang din, no? Di ba? Pero tama naman yun, mag-iipon. Kumbaga, siyempre, pagpapakasal, may presyo din talaga yan. So,
2: sabi, kasi nahihiya siya sa inyo, lalo na kay pastor, alam mo naman.
1: Mm.
2: Sabi niya, hindi, wala yung pastor. Sabi niya, layo, basta mahalaga, may kasal kayong dalawa.
1: Correct. Basta totoong pinaghahandaan, yun eh, okay na yung sapat na yun, di ba? Yung assurance na binibigay niya sa'yo na talagang ang ending nito ay yung sinabi niya kay pastor. Eh di, wait lang ka mo. Sabi mo, ito naman si Doc, nagmamadali naman. May ibang pasyente pa ba yan si Doc?
2: Kuya Dan, kataka ako, ba't sila nagmamadali? Sinantalang kami, hindi naman. Bakit ako, Kuya Dan, ba't ganun, no?
1: Baka may next pa siyang pasyente. Nagmamadali siya.
2: Nagmamadali siya, Kuya Dan. Kahit naging isang sambinas, pwede na.
1: At saka, mahal lang magpakasal ngayon, lalo na kung may mga iimbitahan kayo, di ba? Okay lang kung yung sobrang intimate, yung tipong pamilya nyo lang, ay kung may mga bala kayong imbitahan, medyo ano yan.
2: Hindi pwede kasi, Kuya Dan, paano eh, ba't hindi kasi magkakasal eh.
1: Ano na?
2: Matindi magkakasal. Hindi na iiya si Hector eh. Kasi bukod sa pastor siya, may iba pa siyang tungkulin.
1: Ah, okay.
2: Ayon na naman.
1: Sige.
2: Diba?
1: Alright. Eh, good luck kay Kuya Hector. At alam ko namang ginagawa niya yung inyong kanyang pinangako sa'yo. Kaya... So yun ang first time mong naramdaman na talagang pinanindigan ka ng isang lalaki, gano'n?
2: Oo, Kuya Dan. Diyos ko sabi ko, hindi ko akalaan gano'n ito pala.
1: Ano?
2: Hindi ko akalaan, Kuya Dan, na gano'n pala ang gagawin niya.
1: Siyempre, talagang ang tawag sa'yo dun ay talagang ganda-gandahan.
2: Sabi ko sa kanya, Kuya Dan. Ikaw baka ako nakarating ka na sa Congress. Sabi niya, hindi na kailangan pumunta ako ng Congress. Pupunta na lang talaga ako dyan.
1: Basta abangan ninyo at i-update tayo niya ni Ate Lina kung kailan magaganap yung pinangako kay Pastor. Asya. Salamat Ate Lina sa iyong pag-share. Bumati ka muna sa mga gusto mong batiin. Go ahead.
2: Ay, kaya dyan binabati king aking mga kaibigan. Sila ay nagtatampo. Sino ba yung nakikinig? Pero hindi ko naman daw binabati.
1: Sino ba? Una-una, sino ba yung mga yon? Batiin mo, girl.
2: Ito, Kuya Dan. Si Robert at si Mara. Si Alejandro at si Dana, si Richard, si Mark, ng batiin ko daw si Mark, nang nasa, siya ngayon ay nasa Kalong Probinsya, Kuya Dan, doon sa babayan siya ni Joseph.
1: Batangas.
2: Oo, sa Batangas. Okay, si Elsa May, si Risa May, binabati ko si Roldan, binabati ko si Ronald, yan, tapos si Rene, binabati ko rin, Kuya Dan, syempre yung aking mahal.
1: Si Hector.
2: Alright,
1: salamat Ate Lina. Awitin na gusto mong mapakinggan, ilagay natin.
2: Syempre, Kuya Dan, love story.
1: Ni Tony Bennett. Alright, nandito na. Maraming salamat Ate Lina. Play natin yan,
2: ha? Thank you, Kuya Dan.
1: Thank you sa pagtawag. And...
2: Thank you so much.
1: Thank you. Alright, ingat ka dyan sa Manila. Bye-bye! Si Ate Lina ng Manila. Sabi ng mga Gen Z sa ganyan, ganda-ganda ha! Haba ng hair! Diba? Feeling ko masarap talaga yung feeling ng ganun. Lalo na para sa mga kababaihan. Yung mga first time ninyong ipapakilala yung inyong boyfriend sa inyong parents o kung sino mang taong importante sa inyo. Tapos maganda yung reception, di ba? Maganda yung pagtanggap. Hindi na judge. Hindi parang hindi pinansin, di ba? So, ano yun? Kumbaga, parang success kayong dalawa sa feeling na yun. Magandang umaga sa may mga ipapakilala pa lang sa kanilang mga parents. Kuya Dan, basahin mo ang comment namin, sabi daw ni Girbo. Sige. Nakikinig daw si Girbo? Matulog ka na, uy! Bakit itong mga nag-resign na itong mga ito, pabalik-balik dito? Ba't kayo nag-resign kung nakikinig din pala kayo dito kay sa programa? Eh di sana jumu-duty na lang kayo dito. Hindi yung iniwan-iwan nyo kami dito, nag-adjust na naman kami, tapos pagpapasahin nyo kami ng comments ninyo, ano yan? Nagagali. Sabi niya, wag kuya. Ayaw nga pala, tama pala. Sabi pala ni Patrick, okay lang daw pala nag-resign niyo kasi hindi sila makakapasok. Tama pala yan. Okay lang daw, sige, bye-bye. Sabi ni Vania, Kuya Dan, ang first time na hindi ko malilimutan ay nung first time kong umuwi mag-isa nung bata pa ako. Late kasi dumating yung kuya ko kaya umuwi na lang ako mag-isa. At may mag-inang sinamahan ako umuwi. Buti at mabubuti ang kalooban nila at sinamahan nila ako. Pero on the way, tama naman na ruta, ay nakita ko ang teacher ko, kaya sumama ako sa kanya. Tapos noon, nakita ko ang kuya ko, kaya sumama ako sa kanya. At nung isang kanto na lang mula sa bahay namin, sumemplang kami sabay. Ano ba yun? Ang dami naman nangyari dun sa trip mo pa uwi sa bahay. At nahulog ako sa kanal. Galit na galit sa amin ang parentals, yun lang at pasensya mahabang ko ito. Ang daming nangyari dun sa amin. So parang, uuwi ka na, nakita mo yung tawan-tawa si Tin eh. Parang si Tin siguro yung dahilan ba't nahulog ko sa kanal. So anong nangyari sa kanya, di uuwi daw siya mag-isa. may mag-ina nakita, kinuha siya. Tapos biglang dumaan yung teacher, sumabay naman siya doon sa teacher. Tapos nung nakita yung kuya, sumabay naman siya sa kuya. Tapos nahulog sila sa kanan. Banya oh, si Tin, tawan-tawa sa'yo si Tin. Feeling ko si Tin may kasalanan. Pwede na daw pang kumusta din. Kompleto yung kwento eh. No, yung parang, actually, parang siyang yung comedy skit. Yung, ay, sama ko dito. Ay, dito na lang pala ako susama. Pero ang masaklap na nahulog sila sa kanal ng kuya niya, pambihira. No? Ay, pero nahulog na rin ako sa kanal. Nung bata pa ako, kasi mahilig din ako sa kalye daw. Diba yan? Sabi niya, na-adapt na po si Gemma. Sino nga ba si Gemma? Ah, yung white na pitbull ba yan? Ay, buti naman. Hello, Gemma. Sana maging happy ka sa... Ikaw din lahat, pati sa... Si Tin din daw nalaglag sa... Kaya pala ganyan ka ngayon mag-isip. Nabarag-barag ka pala dati, Tin. Kaya pala ganito yung mga nakakasama ko dito sa programang ito. Nalaglag sa kanan, nalaglag sa hagdan. Ang problema natin, guys. Ay, nako. Tawa na naman ng tawa. Oras natin, 2:39 na po ng umaga. Tawa ng tawa, gusto mag-asawa. Teka lang, kukunin ko lang yung breathing ko. Girbo, gusto mong marinig yung comment mo? Oh, eh, huwag kang matutulog. Mamaya ka, dyan ka lang. 2:39 po ng umaga ang oras natin. O, ito muna. O, play muna natin ang mga song requests. Unahin natin ang awitin mula ng mula sa kay Mandarin Reynes na request sa atin ni Jeffrey Gumapos. Sayang na sayang. Oras po natin, 2:39. Ito po, Remember Your Music, kasama niyo si Kuya Dan hanggang mag-alas 4. Enjoy the music.

0: 11 minutes bago pong mag-alas 3 ng umaga, sabi ni Henry Felicio. Kuya Dan, good morning. Long time no here sa radio. Kuya Dan, dahil natagalan kami sa China. Yung first time ko po ay yung ma-shoutout dito sa inyo sa radio, sa barko. Kasi lagi lang ako nakikinig sa radio pero hindi po ako na-shoutout, Kuya Dan. Akala ko rin hindi nyo ito mababasa. Pa-shoutout po sa MV Maharaj. Dito kami ngayon sa Celebesi, papuntang Australia, galing China. Salamat Kuya Dan, God bless, sabi ni Sir Henry Felicio. O nakikinig sa atin all the way. Sa Celebesi na nakasakay sa kanilang barko. Ingat po sa biyahe dyan, Sir Henry, at sa mga kasamahan ninyo. Sabi ni Miss Nona Damian, maraming first time sa buhay ko. 2 times kaming nasunugan last 80s ng 2002. Magkasunod na matay ang mag-ama ko nang nanganak ako sa aking firstborn na sa bunso ko. Sa bahay ako nanganak, nahulog ako sa hukay ng walang sign. Ako po. Humabol ako sa jeep para sumakay, diretso ako sa hukay. Ano ba yun? Sa may tapat ng bakery sa QC, Banahaw, na maraming pasana. Ang dami, nakakatakot naman yung mga nangyaring first time kay Miss Nona Damian. Okay naman ho kayo ngayon. Oo, parang natakot ako sa mga first time ninyo. Maraming salamat, Miss Nona. Sabi ni Erlinda Villaluz, Kuya Dan, pa-request naman po ng Dati Rati. Dati Rati. Ay, hindi ba? Ano ba? Mali ba?
1: Mali!
0: Dati Rati, sabay pa natin pinangarap ang lahat, lalaro ng tao-tao. Hindi pala, kay ano pala yun, kay Dati Rati. Hindi yun. Hindi. Hindi kay Carlos Agassi, kay Gaya. Ay, oo nga no, Dati Rati. Ay, hindi, Gaya ng Dati yun. Feeling ko yung first line lang yung nalagay niya. Tama po ba ako, Miss Erlinda? Nalito tuloy ako, di ba? Nililito ko yung sarili ko, di ba? O, di nalito ako talaga. Feeling ko yung Gaya ng Dati. Kasi yung first line, Dati Rati. Nalimut. Sige, yun na lang. I think yun naman yun. Kausapin na natin ang ating next caller from Quezon City. Nasa linya natin si Ate Mel. Naguluhan ako doon sa sinasabi ko. Ate Mel, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Long time no to.
0: Long time no to. Sa tingin mo, ano yung Dati Rati, Ate? Kasi naguluhan kami eh. Feeling ko yung gaya ng Dati, no? I think.
2: Ay, hindi, iba.
0: Ano? Meron bang ibang Dati Rati ang title?
2: Oo, oh, Dati Rati. Ganun.
0: Ayun nga, sure. Gaya ng Dati nga yun, di ba? Gaya ng...
2: Gaya ng Dati? Oo,
0: oh, di ba?
2: Okay, hindi ako familiar.
0: Ah, hindi pa. Sige na nga, wag na nga. Tignan lang natin si Miss Erlinda kung ano nga ba yung Dati Rati.
2: Lahat na lang may Dati, lagay mo na lang.
0: Ingay, Dati Rati, sabay pa natin. Pinangarap. Dami kong eno.
1: Mali.
0: Mali, okay, sige, mali na nga.
2: Oh, ito na.
0: Kumusta ka naman, Ate Mel?
2: Ayun, happy naman kasi akala ko nung Sunday, alis na ako.
0: Oh, so ano, hindi natuloy.
2: Fake news
0: anong,
2: pala.
0: Anong Sunday? Ngayong last Sunday?
2: Mm-hmm.
0: Okay, oh, bakit hindi natuloy? Tsaka, bakit ka
2: paano? Isked ko na pala.
0: Ah, yung ano, yung regular mong pinupuntahan.
2: Tapos, nagsisabi sa akin nung isang pamangin ko, dumating na si ano, tapos Sunday, bibiyahe. Ganyan. Diba, trip na ako, okay na naman, single na naman ako, ganyan. Yung pala, Sunday, pupunta muna ng Thailand. Kasi mas malapit, galing silang PNG, mas malapit dito, papuntang Thailand. Okay. Meron daw silang kausap doon.
0: Okay.
2: O di sa Sunday, bali pala kami.
0: This coming Sunday?
2: Mm-hmm.
0: Okay.
2: Kasi meron daw, ano, guest yata sila sa itong Taiwan Excellence. May expo sa may SMX.
0: Dito? May event dito sa Pilipinas?
2: Oo, okay. 17 hanggang 19.
0: Oo,
2: Taiwan.
0: Kaya palilipasin muna yun. Sa 20 ka na lilipad, ganun.
2: 20 na lang kami. Kasi guest na sila. Ang galing, 124 doon ng mga ano company yung dadating from Taiwan dito.
0: Okay. Yeah. Anong field yan? Anong field ng...
2: Mga kwan yan eh. Sabi, andyan doon yung mga Acer, yung mga Asus. Yung
0: so, ano, kumbaga appliances, ganun, mga gadgets?
2: Lahat, pati mga beauty products. Ang dami rin, ano, ang dami raw pa games, maraming raffle, marami raw. Maganda raw.
0: Sige, sige.
2: Ano yan, 3 days ang opening.
0: Oo, yung mga parang expo-expo nila, di ba?
2: Oo, opening sa 17. Si Ivana Alawi nga daw ang game.
0: Talaga namang, parang updated na updated ka naman talaga naman. Alam mo nung sino mga pupunta. So, hindi ka na matutuloy. Ah, hindi ka natuloy. So, na-extend ka ng 1 week pa.
2: Sunday nga kami babalik.
0: Alright. Hanggang ano yun? Gaano naman katagal na naman ng...
2: Yun nga eh. Kaya ako naiinis. Di ko na naman alam ba.
0: Alam mo,
2: so... Yun, atagal ko na wala.
0: Pero, in fairness...
2: Tapos ano ba yan?
0: Hindi, in fairness naman, parang nakakabalik ka naman agad-agad ng siguro mga hindi naman tumatagal ng more than a month. So, mabilis pa rin yun.
2: Eh, kasi ako yung gumagawa ng paraan para makabalik.
0: Talaga namang pasaway na pasyente. Oo, talaga naman.
2: Eh, siyempre, ano ba naman, nakakainit naman dun, siyempre, diba?
0: Totoo naman. Tsaka, diba gets na rin naman yung mga, ano ba yung mga janakis mo, tsaka yung

0: Tinatawag kang ganun?
1: Oh, hindi pa ako.
0: Ah, hindi. Okay. Kaya nga tinatanong kita. Oh. Parang wala naman akong natawag na wrangler. Oh.
1: Ang tawag nga namin.
2: This sound is processed by Stereo 2.
0: Kayo ang tumatawag.
2: Go to stereo2.com.
1: Ayan na si wrangler. Huwag kumaingay.
0: Eh, ngayon, hindi na wrangler. Parang thunders na yung tawag. Mga thunders.
1: Oo nga.
0: Mga thunders. Pero, yan.
1: Nung mga teenager kami, yun. Mm. Imbis na gurang, wrangler.
0: Pwede din. Hindi din masyado halata. Parang mas halata nga yung thunders, di ba? Parang
1: tanda,
0: thunders.
1: Tanda, di ba?
0: Tama. Alright.
1: Kaya lang masakit dito. Ang gusto ko kasi, kay, punta ka kay BFF nga kasi.
0: Oo okay, nga, di ba? Yun ang balak mo.
1: Mag-expire na yung visa ko next year.
0: Oo, maabot ka pa naman. Madami pa namang buwan ngayon. May tatlong buwan ka pa. Oo. Oh.
1: Eh yun nga, eh kaso daw naghihigpit na, parang ayaw na raw tumanggap ng mga
0: parang bibisibisita lang.
1: Turista,
0: ganun.
1: Oo. Magulo raw saan.
0: Medyo, oo nga, mukha.
1: Hindi raw maganda, tsaka ano daw, baka, kini question daw lahat.
0: Kung baga naghihigpit talaga.
1: Nambibil mong ticket, mga ganyan-ganyan.
0: Eh, tingnan natin. Malay mo naman, may tatlong buwan ka pa naman. Pero ang gusto ko malaman ay, ano ang first time na hindi mo malilimutan natin, Mel?
1: Ay, ito, okay.
0: Ano yan?
1: Yung first time date namin ni Happy.
0: Ay, okay. Talaga naman mga love life na natin ko dito. Sige. First time na date. So, ilang taon ka muna nito para ma-imagine natin?
1: 20.
0: O, pwede na. Medyo ano na, nasa hustong edad na. Okay.
1: Oo, oh, kasi 21 naman nun ako nung kinasal kami.
0: Si Habi, ilang taon nun?
1: Panganay siya sa akin ng 4 years.
0: 24. Pwede na rin. Hindi naman masyado malayo. Okay. O, tapos, anong nangyari sa first date ninyo ni Habi?
1: Eh, di siyempre, alam ko naman na ano siya, yung
0: yayamani.
1: Formal na tao.
0: O. Saan ka din nala?
1: Saan ka din. Okay. At saka pag dumadalaw yun, minsan natatawa ko kasi naka-white pants.
0: Wow, susiyo.
1: Araw, okay, nakaputin sapatos, biglang nakakawayan ng pantaas.
0: Amazing. Talagang sobrang formal nga. Sobrang formal nga, no? Naka-white pants. Oh.
1: Formal
0: yan. Grabe naman yun.
1: Formal.
0: Ano to? Ito yung first date na talagang kayong dalawa lang. So siguro baka may makasama ka.
1: First time na siyempre yung parang
0: date niyo na talaga ganun.
1: First okay. Na kami dalawa in-invite niya ako. Ano na yun?
0: Official
1: after
0: date.
1: After lunch, mga ganyan. Okay. After lunch.
0: Okay. Saan pumunta?
1: O di, ang lola mo, ka-blazer pa ako. Tapos
0: okay.
1: Nagka-heels ako, buti wedge lang.
0: Ganda-gandahan ka din, di ba? Talaga.
1: Okay.
0: Ganda-gandahan.
1: Sila.
0: Tapos?
1: Sinama ako sa grotto.
0: Saan grotto? Yung sa may Bulacan?
1: Sa Del Monte.
0: Oo, sa may SDDM? Okay.
1: Yes.
0: Okay. Anong ginawa niyo sa grotto?
1: Pinakita niya sa akin yung 14 stations. Dahay! Truck road. Ano?
0: Okay.
1: Truck road.
0: Okay.
1: Nakahilis pang lola mo.
0: O baka ba? Nakahilis ka pa, tapos pinunta ka sa truck road. Ay, ano to? Kasi syempre kung dati pa yan, baka ginagawa pa nga yung grotto, no? Hindi pa masyadong ano.
1: Hindi pa. Correct. Bago. Bago siya.
0: Okay, so isa ka pala.
1: Ang lahat ng biyahe namin, imagine.
0: From saan yun?
1: Galing QC.
0: Okay.
1: Siyempre, taga-QC na ako. Biyahe kaming, daan kami ng Fairview, mga ganyan.
0: Medyo malayo yung congressional. Ay, yung...
1: May nabasa pa akong Miramonte.
0: Commonwealth yan, diba?
1: At layo nang, saan kaya kami pupunta nito? At saka mga dinadaanan namin, ano pa talaga?
0: Oo nga, at saka sigurado nung panahon na yun ay mga hindi pa kabahayan yung nadadaanan ninyo.
1: Wala, oo nga. Nininervyos ako eh.
0: Judgmental ka naman, papunta naman kay sa grotto, masyado ka naman. Oh.
1: Siyempre, na-expect ko, punta ka sa fancy hotel dyan.
0: Fancy hotel.
1: Mag-dine-in kayo,
0: okay.
1: Diba?
0: Oh, tama, actually. Kasi ikaw ba naman mag-white pants, diba? Pupunta ka sa...
1: Madalo ka sabi, naka-white pants, naka-belt ang malapad.
0: Tapos pupunta ka sa... Kasi na-imagine ko yan kung yung mga panahon na yan, kung kailan man yan. Siguradong talahiban pa yung ibang nadaanan nyo dyan.
1: Sinabi mo.
0: Okay. So pagdating niya doon, so baka, ano nangyari?
1: Ipag-park na, sabi ko, may mga nakapark, marami-rami na nakapark.
0: Okay. So may mga pumupunta na rin na iba?
1: Meron na.
0: Okay.
1: Tapos, meron siyang kwan, parang meron naman siyang, parang simbahan siya, di ba? Tapos may mga falls, ewan ko ang ganun simbahan niya. Tapos sabi niya, kasi yung gusto niya akong baguhin, alam niya kasing...

0: gusto ka palang i-transform kaya ka din sa Kyoto.
1: Oh. Kasi alam nga naman yung buhay ko kay FL, di ba?
0: Oh, okay.
1: Lagi nilang sabi nasa limelight talaga. Din.
0: Kailangan mapabasbasan to ng malupit-lupit kasi medyo mahirap tanggalin yung dating gawin nito eh. Tapos?
1: Alam mo ba yung 14th Station of the Cross?
0: Ginawa niyo.
1: Sabi ko, siyempre, yabag ko. Natural. Galing naman akong Catholic school. Ganyan naman ako. Ay, maganda dito, ganyan. Tignan natin. Okay.
0: Nag-Station of the Cross
1: kayo? Uy, grabe, lakad kami. Una pala station, iniisip ko na. Uy, Adam,
0: at least, di ba? Feeling ko, sa moment na yun, kahit papano, napagbago ka nga niya ng kaunti. Oh, talaga.
1: Eh, punti ko na siya i-break. Eh,
0: napagbago pala ng isip. Mali.
1: First station, inaano niya ito, ganyan. Oh, wala. Siyempre, hindi ko naman in-release yung self-confidence. Kunyari, sanay na sanay ko nung maglakad sa ganyan. Parang hindi naman niya isipin
0: na parang arty-arty ka doon.
1: Tapos natapos namin yung 14
0: station.
1: Tapos pagdating doon sa pinakadulo, mayroong parang cave.
0: Okay.
1: May stairs, ganyan, sabi niya sa akin. Ah, isa-isa, akit dyan eh. Akit ka, sabi sa akin.
0: Puro akyatan yun na.
1: Akit okay. Ka, may stairs na. Akit ka, kasi ano daw.
0: Yung pala yung tinatawag na umakit ng ligaw.
1: Last na yun, sabi ko, hindi patapos. Tapos na yung 14 ah. Okay. Sabi ko, andun na nga yung ano eh, yung crucifixion, yung tatlong...
0: Tapos na.
1: Nandun na eh, last na eh. Tapos nakita ko na yung parking.
0: Okay.
1: Ganun pala, yung pag-ikot mo.
0: Palabas na?
1: Oo, palabas na.
0: Okay.
1: Pero may dadaan hanggang cave nga, cave. Papasok ka dun.
0: Parang hindi pa ako nakapunta nga din. Pero alam ko yan, laging binabanggit ng nanay ko yan eh.
1: O, di sabi niya, pasok ka, sabi niya. Akyat ako. Hindi ako nagpalat. Plano pala niya akong takutin. Pag akit mo, yung kabaong ni Jesus Christ na kaya
0: doon. Oh, okay.
1: Yung katay niya, kabaong talaga. Kuya, matitim, may iisa lang na maliit na bumbilya na ka, tutok sa face ni Jesus Christ na.
0: Parang...
1: Mataul.
0: Oo nga.
1: Exacto yung ataul.
0: Nakakagulat nga yun.
1: Oo, yung pag akit mo, nasa right side yung ataul.
0: Nandun ngayon kaya, nandun pa?
1: Hindi ko alam eh.
0: Okay.
1: Isang beses ko yung palang napunta.
0: Hindi kay... Hoy, si Jesus! Parang kami...
1: Tanakot yun. Eh, araw naman yun. Hapon, di ba?
0: Okay.
1: Eh, di diretso ko. Eh, di... Eh, siyempre, alam ko naman na ano... Kung nag-make the sign of the cross lang ako, baba agad ako.
0: Siya, hindi siya umakyat? Ikaw lang?
1: Hindi. Oh. Pasunod siya.
0: Ah, pasunod siya.
1: Di ako kalukuha niya. Di una ako. At least ako nag-post ako tapos bumaba ako. Kasi diretso eh.
0: Compose ka pa rin.
1: Yung kabaong pababa ka. Pagbaba ko, kasunod siya, tumatakbo. Mula doon sa inak niya.
0: Bakit kayo tumatakbo? Kayo, ugali ng mga kabataan na ito. Sa bagay, hindi ko masisi, mga bata pa kasi sila noon eh. Noong mga panahon na yun, mga kung ano-ano mga... Pagbigyan niyo na ho, at mga bata pa ho sila noon. No? Tapos...
1: Sinabi siguro yun ng mga... Nakuwento ng mga barkada siguro ko ano yun, di ba?
0: Ako, curious tuloy ako. Parang gusto ko tuloy makarating doon.
1: O, baka nag-improve na. Tingnan mo.
0: Sige.
1: Pinauna ako eh. Di nauna. Tapos nun siya, sabi niya, diretso.
0: Nangilabot bigla.
1: Nangilabot.
0: Yan, mga kalokohan ninyo, mga kabataan kayo, ha? Ha, mga batang ito?
1: Tatakutin mo po, ha? Ganyan pa ako.
0: So kasi pagka very memorable yan yung mga first date, so anong na-feel mo? So bukod sa parang gusto mo nang i-break, ano, kasi meron ganun yung gusto mo nang i-break, pero parang deep inside medyo na-challenge ka rin.
1: Na at least siya, hindi siya yung pag-date eh. Iba na yung gusto puntahan.
0: Tama.
1: Diba? Yung ganyan.
0: Correct.
1: Ang gusto ko lang i-break, yung parang, sabi naman siya, yung, alam naman yung pupunta, yung sana sinabi man lang, mag-sabwishes ka na lang, mag-ganyan tayo, ay pupuntahan.
0: Correct.
1: Ituro presa ka, tapos ganun na itsura mo.
0: Correct.
1: Pero after naman, ano naman kami, maganda naman yung restaurant na kinainan namin.
0: Kumain naman din kayo pagkatapos. Okay yun, very memorable yung hotel na mo, hindi mo malimutan, di ba?
1: Hindi ko malimutan yun kasi yung itsura ko naglalakad.
0: At late, di ba? Ginawa niyong very memorable yung time na yun.
1: Mga next date namin, ano na lang, yung
0: kain-kain na lang.
1: Ano kami, itong pupunta kami sa mga simbahan lang ng Rizal. Ipapakita niya, biro mo, bibiyahiin namin. Dito kami mag-start sa may... yung Marikina pa ikot, lalabas na kami ng Laguna.
0: Ah, oo, yung may daan dyan, papunta Quezon yan, pag dinerecho mo pa.
1: Oo,
0: eh.
1: Yung hindi pa siya gaanong, ano noon, ah.
0: Mahilig siya sa mga daan na hindi pa masyadong matao, ano, parang...
1: At saka ano, lahat ng simbahan ng dinaanan namin bayan.
0: Itigilan nyo?
1: Oo, dadasal kami. Oh. Talagang pag, alam ko na, pag sinama na ako nito, puro...
0: Ano yan, in an ordinary day, hindi yung tipong pagmahal na araw? Kasi pagmahal araw, ginagawa yan.
1: Hindi mahal na araw, nag-iisa nga kami, naglalakad.
0: Mm-hmm. Iba din ang trip ng hobby mo.
1: Yung mga
0: nakasabay
1: namin pagbroto, no, doon lang pumunta sa church, yung meron sila, kumukuha sila ng holy water, ganyan. Pero hindi sila umiikot, kami lang talaga.
0: Ano ba, bakit? Ano, parang, kasi di ba sabi nila pagka first time mo daw sa church, baka, parang kumbaga pwede ka mag-wish.
1: Meron ka mag-wish, oo.
0: So baka ganun ginagawa niya, tapos kasama ka niya, baka kung ano-ano mga winimish niya para sa inyong
1: dalawa. Kasi pinitest ako noon kung ano, kung siguro titignan niya kung...
0: Oh, tinapos ka din.
1: Ako na maiintindi ko naman. Hmm. At least ka ako siya.
0: Correct.
1: Ganun siya.
0: Oo. Oh.
1: Seryoso, ganyan. Parang feeling mo.
0: Hindi ka makakita ng ganun, ha? Nang...
1: Hindi kalulukoyin
0: ito. Oo, oh, in an ordinary day.
1: Sa panahon namin, yun, yung panahon namin yun, puro kalukohan eh. Siya lang talaga yun.
0: Halata
1: yun.
0: Naman! Kaya ka nga dinala doon sa groto eh. Pero in fairness, alam mo, okay din yun, di ba? Magandang ano yun, magandang first move yun pagka...
1: At saka yung sasakyan niya, nakamastang kasi yung kotse niya noon eh.
0: Wah, sustiyan.
1: Lumilipat kami talaga. Oo, yung ganyan.
0: Kaya yung dalawa lang, siya nagdadrive.
1: Oo, siya nagdadrive. Kaya doon ako natuto ng ano, yung kumakarera.
0: Lumilipat.
1: Natutong kumarera kasi hindi siya marunong ng mabagal.
0: Eh, ikaw ba naman, kung gano'n ba naman sasakyan mo eh, di ba?
1: Oo, lumilipat.
0: Paiingayin mo talaga, patutunogin mo yung kabayo talaga dun sa sa sasakyan mo. So,
1: ayun lang.
0: Alright. Pero maganda, parang, ano yan, ibang idea din sa mga first date. Kasi pag usually first date, di ba talagang wala?
1: Oo, di ba? Ina-expect mo na.
0: Di, kain-kain.
1: Oo,
0: diba? Tama din naman yun, dalhin mo siya sa lugar na hindi niya ine-expect na dun kayo pupunta.
1: At saka pati test ka niya, di ba? Pwede nga ba, second stage, inisip ko na, naku, pag uwi, umanta ka, hindi ka makakabalik sa bahay, yung parang ganyan.
0: Pero tumatak sa'yo, so approve naman siya dun. Alright, maraming salamat sa pag-share. Actually, magandang idea yan. Alright.
1: Hindi ka napagod.
0: Hindi naman. Ano ang song request mo?
1: Matagal ko din narinig yung Loving yun ni Rick Segreto.
0: Love! Ang bilis ko naman kumanta.
1: Oo.
0: Ay, kanta ko agad. Sige, ipiplay natin pagkatapos. Maraming salamat, Ate Mel.
1: Thank you.
0: Good morning. Bye-bye. Yeah. Salamat. Si Ate Mel ng Quezon City. O yan na, may binigay na ano idea si Ate Mel kung... Hindi pala si Ate Mel yun. Yung asawa pala ni Ate Mel yun nagbibigay. Dali nyo sa mga ganun. Sa mga lugar na hindi niya akalain na doon kayo pupunta. Kasi ito naman ang natandaan ko, no. Pagka sa mga date-date na ganyan, no, yung nagpapa-impress ka, 'di ba? Hindi matatandaan nung ka-date mo kung sino man 'yan, lalaki o babae, yung mga sinabi mo. Ang matatandaan niya yung feeling, no, yung kung anong naramdaman niya doon sa moment na 'yon. No, si Ate Mel, 'di ba, naramdaman niya nahirapan siya doon sa paglalakad, 'di ba? Tapos kaya yung iba ang ginagawa niya, dinadala sa amusement park. Isasakay mo ng roller coaster para hindi niya talaga makakalimutan kung ano naramdaman. Effective yun. Ginawa ko yun kay Mrs. Eh. Sa UP Fair. Ay nako, maraming salamat po sa inyong mga kasagutan. Oras natin, 10 minuto makalipas ang alas 3. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:11.

0: Balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin, Loving You ni Rick Segreto at witin mula kay Sir Gary Valenciano, gaya ng dati. So oras po natin, 3:20 ng umaga. Basahin natin mga comments niyo sa ating Facebook. Sabi ni Sir Noel, ang balita, mahaba-haba ito ah. Magandang umaga, Kuya Dan. Unahin ko na muna batiin ang belated sina Gilbert San Juan, Jennifer Lacap, at happy birthday sina Ma'am Ninita De Leon, Ferdinand Felix, at Ricardo Reside Jr.
2: Late po ako. Happy birthday!
1: Happy birthday! Relate po ako sa para sa iyo, dear, na may ibang pamamaraan ang tao para ipakitang mahalaga ang isang tao sa kanya. Sa isang kaibigan na hindi ko nakita ng burol ng father ko noong 2010, ang eldest brother ko 2012, at ang mother ko 2024. Pinuntahan ko naman ang burol ng dad niya, limot ko na ang taon, at sa burol ng mom niya 2024, isang tanong niya sa akin nang makita niya ako. Paano ko daw nalaman? Sa isip ko, hindi lang naman siya ang kaibigan ko, kaya't nalaman ko through mutual friends at sa kanyang brothers. Pero naalala ko na on both occasions, hindi ako kumuha ng food na sinerve sa akin. Pero sa wake ng father niya, yung mismong kaping iniinom niya ang inabot niya sa akin para inumin. At nung sa mother niya, ang inabot niya sa akin, ang sa mother niya, hindi ako ulit kumuha ng food, pero ipinagtimpla niya ako ng kape. Sa huntahang first time, dahil pinaiwan niya ako dahil may dumating na makikiramay na hindi niya kakilala, pero kakilala ako, naglagpas midnight na, sinabihan siya ng younger brother niya na ihatid ako. Tigas po ng tanggi ko dahil sa pamahiin, pero hinatid nga po niya ako hanggang sa 24/7 fast food na malapit sa amin. Anong sinabi ng pamahiin sa magkaibigang tapat? For my song request, anong sinabi ng pamahiin sa magkaibigang tapat? So parang first time mong ihatid na dire-diretso. For my song request, dahil hindi naman na-play ang Seasons in... Hindi ba natin na-play yon last time? Naalala ko, kinuha natin yung Seasons in the Sun eh. Na-play natin, di ba? Oo, na-play natin yung Seasons in the Sun kasi natatandaan ko. Sabi ko, version ni Terry, di ba? Yung something Terry yung pangalan. Pa-request ng kantang Lupa ni Rico J para sa kaibigang nakaburol ngayon sa Most Holy Trinity Parish Mortuary sa Balik-Balik. Maraming salamat, Kuya Dan. Let us see. Sabi ni... ito na nga, mamaya na si Girbo. Sabi ni Derson there, para sa akin, first time ko na hindi malilimutan nung sumakay ako ng barko biyaheng Boracay. Gabi yon, tapos biglang umulan na malakas sa madaling araw. Sobrang lakas ng alon. Sari-sari na yung naiisip ko na paranoid na. Baka tumaob at lumubog ang barko. Hindi na ako nakatulog hanggang sa umaga. At nasa daungan na kami sa barangay Manok-Manok. Request ng Yellow ng Coldplay na rin. It was all yellow. Mary Jane Nunez, sabi niya, grade 1 teacher ko si Miss Tulod Ilonga. Bata pa ako, paranoid talaga ako, very innocent. Sa classroom namin, pinag-drawing kami ng talong. Wala lang talaga akong alam mag-drawing. Ngayon, hinahanap na ng drawing ko. Nanlisik ang teacher, malaki ang... Ano to? Ayaw ko nang pumasok sa klase. Sabi ng mamang ko, ayaw ko na daw pumasok, natakot daw ako. Nilipat ako, ang bait niya. Sabi na, Mary Jane, kunin mo yung things sa bahay. Nakalimutan ko, nandun naman yung asawa niya. Sa isip ko, laba ko ni ma'am. Ano to? Anong nangyari? Ba't ganun yung mga na pinag-utos sa kanya? Sabi ni Ethel Mojica, good morning Kuya Dan. Para sa akin ko, first time ko po memorable sa akin yung katulad po ng pagtawag ko doon sa My Only Request. Kay Joko dati, oo. DJ Joker, sabi niya, si Joker. Si Joko, oo. Si Joko loko dyan sa MOR sapagkat nataranta po ako dahil pagsagot niya po ng telepono, narinig ko agad on-air na yung boses ko tapos nag-feedback. Tapos nagulat po ako kasi akala ko hindi ko masasagot ng gulat ko. Kasi pagkagulat ko po, hindi ako nakapagsalita kaagad. Ilang beses akong tinanong anong pangalan, taga saan, hindi ko na po alam kung anong isasagot ko. Kung anong lugar at pangalan, sabi niya. Tapos hindi ko alam kung anong isasagot ko. At pagbati ko, tapos pagkatapos tumawag, tinawagan naman ako ng kapamilya ko, hindi ko po alam. Narinig po pala nila ako, nahihiya daw siya. Kasi dati sa FM, diretso, 'di ba, dito may holding muna. Kumbaga parang i-standby ka muna. Dati pagka sa FM, pag sinabing ito na ang caller, pag ganun, rekta na agad. Ang kausap muna agad yung DJ na agad, wala na. Wala nang kakausap muna sa iyo kung anong gagawin. Sabi ni Simon Wright, first time ko itong sumakay ng eroplano. I was 9 years old when it happened. Parang napakahiwaga ng pakiramdam. Now, 26 years old, nakakatakot ito para sa akin. May root canal procedure ako bukas at babalik ako para makinig muli sa programa sa Miyerkules. Sana maging maayos ang lahat. Uy, good luck sa'yo. Nawa ay makayanan mo ang root canal. May iba na hindi masyado nasasaktan sa root canal. Ako kasi, oo ako eh, masyadong mababa ang pain tolerance ko sa ngipin eh. Si Gloria Martinez Elago, sabi niya, first time yung panganganak ng cesarean, sabi niya, heist. Si Jane Robles, talaga namang may mga entry itong mga ito. First day ko sa MM Special Coverage talaga. Unang first day ko, coverage sa eksona ng Pangulo, tas 9 a.m. to 5 p.m. pa ako. Talagang kuhang-kuha yung buong coverage. Wala akong idea sa nangyayari. Second first day ko naman, dumating si General Tori at Ben and Ben. Sabay sila, di nagkagulo talaga ang prod. Kasi kilalang tao. Again, hindi ko alam kung anong gagawin. Pero nakapagpa-picture ako sa Ben and Ben. Ayan. Hindi alam ang gagawin sa trabaho, pero yung picture, di malilimutan gawin, ha? O, ito na. Hindi, mamaya si Girbo, si Carlo muna. Sabi ni Carlo, si Carlo Martinez, may entry siya, guys. O. Sabi niya, first time ko sa live stream producer sa DZMM, teleradio noon, first work as fresh grad, kinabahan ako dahil bagyo coverage. From entertainment to news, masaya ang magbuton, pero kinakabahan dahil mag-isa lang. Pero naitawid, palagi kong babaunin na naging part ako ngayon ng pagbalik muli ng DZMM. Eh, kamo na dyan. Oh, bakit yung natawanan ninyo si Carlo? First day ni Girbo, first week, naging special coverage. Ba't ba kayo kinakabahan? Tapos dumating si Mamara nanonood. Wala akong idea kung sino yung mga tao. Bakit sila nagtatakbuhan? By the way, hindi naman masaya yung video challenge ninyo. Well. Pag-ingit, pikit. Pa-request ng bagong kanta, Because You Love Me. Ayoko niyan. Lagi na lang yan na lang nire-request ni Girbo. Ayoko yan. Mamaya. Ayan na lang, dalawa nakalagay. Bala ka dyan, Girbo. Maraming salamat sa mga kasagutan ninyo. Oras mo natin, 3:28 na po ng umaga. Mag-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik, mga headlines naman ngayong September 15 ang ating aalamin. Kaya wag po kayong alis, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng bayan, Peter Musgi at Rica Lasso. Balitatahan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta inip, DZMM!
1: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, September 15, 2026. Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, binabantayan ng Pag-asa. Panibagong big-time oil price hike ipatutupad ngayong araw. Dalawang lugar sa BARM isinalim sa kontrol ng COMELEC. Pulis na nindigang mapayapa ang halalan sa BARM sa kabila ng pamamaril at pagsabog. Dating Presiding Justice ng Sandigan Bayan sumalang sa witness stand sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Dalawang pulis at tatlong kasabwat timbog sa slot for sale sa PNP. Balita sa lalawigan, tatlong nawawalang sakay ng lumubog na bangka na tagpuang patay. Sa showbiz, Lot-Lot de Leon kinatawan ng Pilipinas sa 51st Toronto International Film Festival. At sa sports, Gilas Pilipinas laglag na sa Asian Games Men's Basketball. Abangan ng mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Jom Garner. Ako ay inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta inip, DZMM!
2: Remember your music.

0: Lika na. Huntahan na. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 3:41 na po ng umaga. Maraming salamat sa lahat ng nagpadala ng kanilang mga kasagutan, tumawag at nakakakwentuhan natin on the air. Ganun din sa mga nag-comment at nag-DM sa atin. Salamat sa pag-share ninyo ng inyong mga first time. Dahil 3:41 na, malapit ng manggising ulit si Kuya Dan. Pero batiin muna natin at gisingin natin lahat ng mga kuya, ate nating mga driver sa mga sandaling ito. Kung kayo man po ay bumabiyahe pa rin. Hello sa ating mga bus driver, taxi driver, jeepney driver, TNBS, mototaxi, pedicab driver, kung ano pang mga dinadrive ninyo sa mga sandaling ito. Yung mga nagdadrive galing opisina o kaya naman papasok na kayo, ingat-ingat po tayo mga kapamilya. Truck driver kasama mga pahinante, happy Tuesday sa ating lahat. Yung mga sumusweldo ay masaya today. Tingnan natin kung gaano katagal-tatagal yan. Sweldo Day, Tuesday, September 15, 2026. Maraming salamat once again. Bukas ulit tayo ay magkakahuntahan. Pero bago ko kayo iwan, you're the sweetest song that I can sing. Oh baby, baby. Yeah. Yes, I need. Hindi muna alis si Kuya Dan dahil tayo ay magyuyugyugan pa. Gising na, bango na. Yugyugan na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: September 15, 2026. Good morning! Araw na po ng Tuesday! Gising na ba ang noy? Maraming thank you sa pagsama kay Kuya na mula kanina alas 12 hanggang ngayon ang oras po natin. 8 minuto bago mag alas 4 ng umaga. Bukas ulit, huntahan tayo, tugtugan, di mawawala yan. Masasamahan nyo lang ako araw-araw dito, okay? Ingat-ingat sa mga nasa biyahe ngayon. Happy birthday sa mga nagbe-birthday today. Maraming thank you, bukas ulit. Huwag kayong bibitaw dahil susunod na Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama si Jom Garner at Robert Mano. Maraming thank you. Until then, nakasama ninyo nag-iisang Balbasa Radyo. Ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Tuesday, everyone. Ingat-ingat. Bye-bye.

0: Hindi ka sigurado. Punta ka sa DZN. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastang

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 4:01.

0: bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, lumaras, tiyana, antemano. Kasama si na Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Good morning po mga kapamilya. Ngayon ay Martes, September 15, 2026. Narito na mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Panibagong big time oil price hike muling ipapatupad ngayong araw. Presyo ng diesel papalo na hanggang mahigit 100 piso kada litro. Dalawang lugar sa BARM, isa sa ilalim o isinailalim sa COMELEC control. 4 patay sa pamamaril sa Cotabato City noong bisperas ng halalan. Dating House Speaker Martin Romualdez nakaipiit sa New Quezon City Jail. Later congressman na nindigang inosente sa aligasyong tumanggap ng kickback sa flood control scandal. Halos 200 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na galing Canada na sabat sa NAIA. Mahigit 40 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa bypass operation sa Rizal. Sa lalawigan, ATM ng bangko sa Quezon ninakawan. Construction worker na nangulit sa kainuman sa Camarines Sur, binaril, patay. At sa balitang sports, Gilas Pilipinas bigong madepensahan ang gold medal ng Asian Games Men's Basketball. Magandang umaga mga kapamilya, hintay-hintay lang po tayo ng konti at paparating na rin si Radyo Patrol Robert Mano, pero sa ngalan po ni Radyo Patrol Steve Raz, ako naman po si Radyo Patrol Jom Garner. Samahan niyo po kami o samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 5 ng hapon o alas 5 ng umaga. Dito pa rin sa Radyo Patrol Balita alas 4.

0: At para sa ating lagay ng panahon, binabantayan ng pag-asa ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong mahigit 2,000 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Sinabi ni pag-asa weather forecaster Veronica Torres na posible itong pumasok sa power na tatawaging Queenie, pero wala itong direktang epekto sa bansa. Asahan ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin sa Metro Manila at ibang baong bahagi ng bansa.
1: Alerto Serbisyo. Alerto Serbisyo.
0: Alerto po, alerto mga kaserbisyo at kapamilya. Ilang oras na mawawalan ng tubig ang mga customer ng Maynilad sa piling lugar sa Quezon City dahil sa gagawing network maintenance. Mula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas, mawawalan ng tubig ang ilang bahagi ng barangay Bahay Toro. Apektado rin ang barangay Doña Josefa, Marcos, Tatalon at Bahay Toro mula alas 10 ng gabi ng Miyerkules hanggang alas 6 ng umaga ng Huwebes, September 17. Samantala, makakaranas ng water interruption ang barangay Nova Proper, San Agustin at Santa Monica mula alas 10 ng gabi sa Huwebes hanggang alas 6 ng umaga sa Biyernes. Pinapaalalahanan ng mga apektadong customer na mag-imbak ng sapat na tubig bago ang nakatakdang water interruption.

0: Iwa tayo ng report. Driver arestado sa pagnanakaw ng pera ng kanyang amo sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
1: Magandang umaga, Jom. Arestado ang 32 anyos na driver matapos tangiin umano ang 200,000 na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang employer. Ayon sa QCPD, ibinigay sa suspect ang pera para sa pagpapagawa ng sasakyan at pagbili ng LPG tanks at accessories sa Batasan Hills, Quezon City. Pero hindi na ito bumalik at hindi na rin makontak ng kanyang amo matapos umanong dalhin ang pera. Sa follow-up operation ng Batasan Police Station 6, natuntun at naaresto ang suspect sa tabi ng isang convenience store sa Lipa City, Batangas. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa kasong qualified theft. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Roy ko ito. DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: 408. Mga kapamilya, muling sumadsad sa pinakamababang level sa kasaysayan ng halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara sa 62 pesos at 86 centavos ang halaga ng piso na mas mataas sa palitan noong Biyernes na 62 pesos and 68 centavos. Ayon sa mga ekonomista, ang tensyon sa Middle East pa rin ang dahilan ng paglakas ng dolyar. Una nang nagbabala ang ilang eksperto na posibleng makaapekto sa inflation ang mahinang piso. Dolyar ang pinambibili sa mga imported na produkto ng langis. Maglalaro na sa mahigit 90 pesos hanggang mahigit 100 piso kada litro ang presyo ng diesel dahil sa panibagong big time oil price hike ngayong araw. Mahigit 4 pesos kada litro ang dagdag presyo sa diesel mamayang alas 6 ng umaga. Halos 6 na piso naman sa gasolina at mahigit 4 na piso pa rin sa kerosene. Hiniling sa Department of Energy na irekomendang tanggalin suspindihin ang excise tax sa langis dahil mahigit $80 na ang presyo ng Dubai crude. Malaki ang maitatapya sa presyo ng langis at LPG kapag sinuspindi ang excise tax sa petrolyo. Noong Abril, sinuspindi ng gobyerno ang excise tax ng LPG at kerosene sa harap ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa digmaan sa Middle East. Kaugnay pa rin yan, itutuloy ng transport group na manibela ang kanilang tigil pasada ngayong araw. Sinimulan kahapon ang grupo ang transport strike bilang pagkondena sa patuloy na pagtaas na presyo ng langis. Ilang commuter ang nahirapang sumakay o tumagal ng ilang oras sa pag-aabang ng masasakyan. Para sa MMDA, wala silang na-monitor ng mga stranded na pasahero. Sinabi ni Manibela Chairman Mar Balbuena na wala nang kinikita ang mga tsuper dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Nakapending sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang hirit na umentong pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Pinag-aaralan na rin ang ehensya na taasan ang 12 pesos per liter na diskwento sa diesel ng mga tsuper at ng UV Express o dagdagan ng litro na pwedeng bilhin.
3: Ikinakasan ng grupong pisto na mas malawak na tigil pasada laban sa mataas na presyo ng langis. Hindi sumama ang pisto sa dalawang araw na transport strike ng Manibela. Sinabi ni Pisto National President Bodie Floranda sa DZMM na patuloy nilang ipinababasura ang oil deregulation law, ngayon din ang excise tax at VAT sa langis. Dapat tanya magkaroon ng malinaw na programa ang gobyerno para matugunan ang mataas na presyo ng langis sa harap ng digmaan sa Middle East.
0: Tatlo arestado sa paihi ng petrolyo sa Nabotas. Mahigit 6 na milyong pisong halaga ng langis nasa bata. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Marlene Dizon. O Marlene Patian.
4: Kalaboso ang tatlong lalaking sangkot sa ilegal na operasyon ng paihi sa mga produktong petrolyo sa barangay NBBS, Kaunlaran, Nuvoto City. Ayon kay CADG-NCR Chief Colonel John Diagi, naratnan ng mga otoridad ang mga suspect na nagsasalin pa ng mga produktong petrolyo sa mga balde, drum at tanker. Nakumpiska sa operasyon ang daan-daang litro ng produktong petrolyo at iba pang mga ebidensya na tiyatay ang nagkakahalagaan na aabot sa higit 6.6 million pesos. Sabi ni Giyagi pa ang mga tauhan lang ang tatlo pero sinampahan na rin ng reklamo ang mga operator na kanilang pinagtatrabahuhan. Iniimbestigahan na rin ang mga personalidad na posibleng nasa likod ng illegal na aktibidad habang nakikapagtulungan na rin sila sa ibang unit ng polisya para alamin at supuin ang pinagmumulan ng illegal na produktong petrolyo. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
3: Sa ibang balita ay sinailalim sa COMELE Control ang Cotabato City at bayan ng Maluso sa Basilan dahil sa mga insidente ng karahasan at irregularidad sa BARM parliamentary elections kahapon. Sa datos ng COMELE, 4 ang namatay sa magkahiwalay na barilan sa Cotabato City. 19 naman ang sugatan sa insidente ng pamamaril at pagsabog sa naturang lungsod. Pero sa kabila nito, dumagsa ang botante sa mga polling precinct para makaboto sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Nadiskubre sa Maluso ang mga pre-shaded na balota. Kaagad nagpa-imprenta ng mga bagong balota ang COMELEC na ipinadala sa naturang bayan. Tiniyak ng COMELEC na pananagutin ang nasa likod ng pre-shaded na balota. Sa Albarca, Basilan, hindi kaagad nagsimula ang halalan dahil hinarang ng armadong grupo ang daan papunta sa polling center. Nagpadala ng sundalo sa lugar para protektahan ang mga botante at matuloy ang eleksyon. Maayos at mapayapa ang halalan sa Marawi City at Sharif Aguac sa Maguindanao del Sur.
0: Samantala, umabot na sa 15 na italang insidenteng may kaugnayan sa Bangsamoro parliamentary elections. Sinabi ni Bangsamoro Police Spokesperson Captain Steffi Salungguit na kabilang dito ang mga insidente ng pamamaril sa Cotabato City, gayon din sa Lanao del Sur, Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Sa kabila nito, iginiit ng Bangsamoro Police na nananatiling manageable o kontrolado pa ang sitwasyon sa rehiyon. Para naman sa Philippine National Police, pangkalahatang maging mapayapa ang BARM elections.
3: Sa Maluso, Basilan, itutuloy ngayong araw matapos ipagpaliban dahil sa nadiskubreng mga pre-shaded ballots. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cotabato City. Hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
5: Mula Manila papuntang Zamboanga, dumating na kagabi sa Maluso, Basilan ang mga bagong inimprentang balota para may pagpatuloy ang pagboto ng mga botante roon matapos hindi matuloy ang halalan kahapon sa ilang presinto nito dahil sa issue ng mga pre-shaded na balota. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, isasagawa ang botohan sa Maluso habang prioritize sa early voting hour ang mga senior citizen, PWD at buntis mula alas 5 ng madaling araw. Una sanang darating alas 4 ng hapon kahapon ng mga balota pero na-delay ng 2 oras ang flight mula Manila patungong Zamboanga. Nilinaw ni Garcia na hindi special elections ang sasagawa sa Maluso kundi continuation o pagpapatuloy lamang ng halalan. Ayon sa COMELEC, aabot sa 16,563 na mga balota sa 36 na presinto sa kabuuang 68 na polling precincts sa Maluso ang kinakailangan na maimprenta sa National Printing Office. Una nang sinabi ng COMELEC na tukuyin nila at pananagutin ang mga responsable sa nasabing issue sa mga balota. Mula rito sa Cotabato City, yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol
0: Steve Raz!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
0: Nakapagtala ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ng ilang insidente ng karahasan, multiple voting at vote buying sa kauna-unahang parliamentary barm elections. Ayon sa PPCRV, ginamit ang mga pangalan ng mga hindi pa nakakaboto para pabotohin ang ibang tao sa Maguindanao del Sur. Ayon kay PPCRV spokesperson Ana Singson, posibleng puwersa ng tauhan ng ilang politiko ang mga guro sa voting centers para makuha ang listahan ng mga botante. Higit isang beses naman kung bumoto ang ilang botante sa Central Uring Elementary School sa Boldon, Maguindanao del Norte, habang naging talamak ang pagbili ng boto sa Barangay Marang at Gadong sa Barira, Maguindanao del Norte. Bukod pa rito, nagkaroon din ng pamamaril sa Dilausan Elementary School sa Lanao del Sur, gayon din sa Central Pilot Elementary School at Barangay Tamontaca 1 sa Cotabato City. Sumabog naman ang granada sa Nabundas Elementary School sa Special Geographic Area.
3: Nasa kustodiya na ng Bureau of Jail Management and Penology si dating House Speaker Martin Romualdez matapos ilipat sa New Quezon City Jail sa Payatas. Mag-aalas 11 kagabi na dumating sa New Quezon City Jail si Romualdez kung saan sumailalim siya sa standard booking procedure. Ayon kay BJFP spokesperson J. Rex Bustinera, inilagay sa jail infirmary si Romualdez dahil sa kanyang medical needs at para matuloy o patuloy na mamonitor ng medical personnel ang kanyang kalusugan. Kasama ng dating speaker ang ilang pang persons deprived of liberty na nangangailangan din ng medical monitoring. Tiniyak din ng BJMP na walang special treatment kay Romualdez at ibibigay ang pantay na pagtrato sa lahat ng PDL. Matatanda ang ipinag-utos sa Sandigan Bayan 3rd Division ang paglipat kay Romualdez matapos ideklarang clinically stable ni UP PGH Director Dr. Gerardo Legazpi. Base sa isinagawang assessment ng 12 doktor, manageable ang mga sakit ng mambabatas at kinakailangan lang ng tuloy-tuloy na monitoring. Samantala, nanindigan naman si Romualdez na siya ay inosentes at susunod sa batas, alinsunod sa utos ng korte. Nakatakdang lumantad sa Sandigan Bayan ang dating speaker sa Miyerkules para sa arraignment at pretrial para sa kasong plunder.
0: Ipinalabas ng Office of the Ombudsman ang video ng pag-amin ni Senador Rodante Marcoleta na nakatanggap siya ng donasyon para sa kandidatura noong 2025 midterm elections. Sa pagdinig sa kasong plunder sa Sandigan Bayan, iginit ng prosekusyon na hindi espekulasyon ang pag-amin ni Marcoleta na sinabing pinili umano ng mga donor na huwag nang ipaalam ang kanilang pagkakakilanlan. Sumalang na testigo si Ombudsman Field Investigation Bureau Director at Attorney Maria Mananghaya Henson na sinabing tatlong deeds of donation na naging basihan ng alegasyong 75 million pesos na ill-gotten wealth ng sa kaso. Nauna nang tinutulan ng kampo ni na Marcoleta at Defensor ang pagsalang ni Henson bilang testigo sa kaso. Pero iginit ng mga taga-usig na mahalaga ang testimonya ni Henson para maipaliwanag ang dahilan ng pagsasampa ng kaso ng ombudsman laban sa senador. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder ni Marcoleta na kapwa-akusado si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Biray at Joseph Espiritu.
3: Kabilang at dalawang aktibong pulis arestado sa slot for sales cab sa Philippine National Police. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Capo Crame at Indiradyo Patrol Marlene Padiernos.
6: Hindi pinalagpas ng Philippine National Police ang dalawang aktibong pulis na kabilang sa limang individual na inaresto dahil sa pagkakasangkot sa slot for sales scam. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rico, unang naaresto ng mga otoridad ang tatlong sibilyan matapos makuha na ng video ang pagtanggap nito ng pera mula sa isang biktima sa harap ng opisina ng PRO 3. Pagkatapos ito, itinuro nila ang isang pulis na may ragong pulis lieutenant na naaresto naman sa QC at kalaunan una ay nagresulta rin ang pagkakaaresto ng isa pang pulis na may lagong patrolman. Sabi ni Kot, tinatarget ng mga sospek ang mga aplikanteng gustong maging pulis, nag-aalok na tutulungan sa proseso ng may katiyakang makakapasok sa pambansang pulisya kapalit ng 150,000 pesos to 250,000 pesos. Maraingkin ng dinan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr. ang insidenteng ito at giniit na nakabatay sa merito, kwalifikasyon at performance ang pagtanggap ng mga aplikante ng PNP. Nagpaalala rin siya sa lahat ng mga pulis na huwag kailanman nagagawing negosyo ang uniforme ng PNP. Sa ngayon, inaalam na ng pulisya kung paano nakuha ng mga sospek ang listahan ng mga nakapasa sa recruitment habang iniimbestiga na rin kung mayroong mga kasabwat ang mga ito na iba pang pulis. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sa Maynila, arestado ang tatlong individual sa umano'y pamimeke at ilegal na pagbebenta ng mga dokumento ng Philippine National Police sa rekto. Ayon sa imbestigasyon, gumawa ng peking dokumento ang mga sospek sa halagang halos 2,000 piso. Nakumpiska sa bypass operation ang peking PTC-4 o PTC-FOR o Permit to Carry Firearms Outside of Residence Police Clearance at iba pang dokumento. Sinuri rin ang kanila ang nakuhang external drive at CPU para matukoy kung gaano kalawak ang umano'y illegal na aktibidad. Babala ng pulisya, delikado ang ganitong gawain dahil hindi ito dumaan sa tamang proseso bago makapagmay-ari at makapagbitbit ng baril. Patuloy ang imbestigasyon sa posibleng sangkot at protektor ng illegal na operasyon.
3: Oras natin, 4:23 ng madaling araw. Sa mga may pa-shoutout, ipadala nila po yan sa ating Viber number na 0919-278-3000. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Umano'y drug pusher arestado sa Pasay.
0: At cross-examination ng defense panel kay dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahetang Sinita. Yan at ito pa mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Kape, kape, kape, kape, kape!
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Basta AM DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
7: Money, money, money!
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa East 30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
7: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30! Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magpapalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4 sa oras na 4:26. Panibagong big time oil price hike muling ipatutupad ngayong araw. Presyo ng diesel papalo na hanggang mahigit 100 piso kada litro.
1: Dalawang lugar sa Barm isinailalim sa COMELEC control. 4 patay sa pamamaril sa Cotabato City noong bisperas ng halalan.
0: Dating House Speaker Martin Romualdez, nakapiit na sa New Quezon City Jail. Leyte congressman na nindigang inosente sa aligasyon tumanggap ng kickback sa flood control scandal.
1: At halos 200 milyong pisong halaga ng illegal na droga na galing Canada, nasabat sa NAIA. Mahigit 40 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa bypass operation sa Rizal.
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon. Uulanin ba tayo? O maaraw pa rin kagaya kahapon? Alamin po natin mula kay Binibining Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Good morning, ma'am.
2: Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Patuloy na makakaranas ng maaliwalas na panahon ang buong bansa po natin. Inaasahan natin nga lang yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa na malalakas na thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa hinggil sa mga nilalabas nating thunderstorm advisory. Sa ngayon, meron tayong bagyo na minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa lang 2,675 kilometers east ng Eastern Visayas. Patuloy natin itong minomonitor dahil hindi natin inaalis yung posibilidad na ito'y pumasok muli. Pumasok po ng ating Philippine Area of Responsibility at magkaroon po ulit tayo ng habagat. Pero more on, dito na po siya magkoconcentrate sa Mindanao at Visayas area. So yun po, tutok po tayo lagi sa pit na nilalabas ng Pag-asa, lalo na sa development na itong bagyong ito. Yan po muna latest dito sa Pag-asa with the Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Magandang umaga at maraming salamat po, Binibining Chanel Dominguez.
3: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: At para po sa ating Ulat Kalusugan on a Tuesday morning, maaaring makatulong ang regular na pagkain ng ilang prutas sa pagpapanatili ng kalusugan ng utak at pagpapababa ng panganib ng paghina ng memorya habang tumatanda. Kabilang sa mga inirekomendang prutas ang berries gaya ng blueberry at strawberry, citrus fruits gaya naman ng orange, dalandan, ubas at avocado. Ayon sa mga eksperto, mayaman ang mga ito sa antioxidants at iba pang sustansya na iniuugnay sa mas maayos na memorya, cognitive function at protection laban sa pamamaga at pagkasira ng cells sa utak. Bukod sa prutas, makabubuti rin ang pagkain ng mga dark leafy greens, nuts, fatty fish at itlog bilang bahagi ng balanse at masustansyang diet. At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Tuesday morning.

0: 42 anyos na lalaki arestado sa bypass operation sa Pasay City. Nagbabalik si Raj Patrol, Roen Cueto. Roen?
1: Good morning, Robert. Nakuha sa kanya ang nasa 3 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 20,000 pesos. Ayon sa Pasay City Police, isinagawa ang operasyon sa P. Villanueva Street, corner Gideon Street, Barangay 90. Ang suspect ay kinilala sa alias na Sob na sinasabing konektado sa Sputnik Gang. 4 na sasay ng hinihinalang shabu ang nakuha sa kanya kasama ang 500 pesos by bus money at isang itim na kahon. Nakakulong na ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inaalam pa ng mga otoridad kung minaw na ng kaso ang suspect. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roen Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
3: Nasa Batang Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency ang halos 200 milyong pisong droga sa Ninoy Aquino International Airport. Natuklasan ang mga droga sa isang shipment nang idaan ito sa X-ray inspection. Nasamsam ang 28 kilo ng shabu at mahigit 4 na kilong kush na galing pa umanong Canada. Nagpositibo sa methamphetamine, hydrochloride at cannabis ang mga sample na sa pagsusuri ng PDEA.
0: Sa Rizal, 3 ang arestado matapos maulihan ng halos 41 milyong pisong halaga ng shabu at mga baril sa bypass operation sa bayan ng Taytay. Ayon sa PDEA, natunto ng mga suspect sa sityo Dulong Bangyad sa Barangay San Juan kung saan na-recover ang iba't iba mga baril at magazine. Pinaghahanap pa ang isang nakatakas na suspect habang nakadetene na ang mga naarestong suspect na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Firearms and Ammunition Regulation Act.
4: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
3: Sa 24 na araw ng impeachment trial, sinimulan ng talakayin ng House Prosecutors ang ikalawang Article of Impeachment o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Sina House Prosecutors Shell Jokno at Terry Redon ang mangunguna sa prosecution sa ikalawang Article of Impeachment. Unang testigo ng prosecution panel, si dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahe-Tang. Aminado ang House Prosecutors na walang personal na nalalaman si Tang sa kaso ng Vice Presidente pero maraming aral na mapupulot ang lahat sa kanyang karanasan sa paglilitis. Tinangka ng defense team ng Vice Presidente na harangin ang pagtestigo ng dating Sandigan Bayan Presiding Justice na anil ay isang surprise witness at paglabag umano ito sa karapatan ni VP Duterte sa due process. Pero pinayagan pa rin ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang pagtestigo ni Tang. Sa pagsalang sa witness stand, ipinaliwanag ni Tang na sinusuri ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, Income Tax Return at Lifestyle ng isang public official para matukoy kung mayroon siyang unexplained wealth. Hindi aniya maaaring sumali sa anumang negosyo ang presidente at vice-presidente. Dapat ding ideklara ang cash on hand at pera sa bangko at hindi ito pwedeng nakalamp o isama sa ibang ari-arian. Sa cross-examination, tinanong ni Defense Counsel Attorney Marvin Luan kung may kapalit ang kanyang pagtestigo. Sagot ng dating Sandigan Bayan Presiding Justice, hindi siya tetestigo kung may kapalit ito at hindi aniya for sale ang kanyang testimonya. Wala rin aniya siyang planong humawak ng anumang posisyon sa gobyerno dahil masaya siya sa pagre-retiro sa serbisyo.
0: Paraan ang pagtatanong ni defense lawyer Attorney Marvin Luan kay dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahe-Tang, inalmahan ng House Prosecution Panel. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Radyo Patrol Pamela Vasquez, Pam.
5: Sa pulong balitaan, sinabi ni House Deputy Speaker Janet Garin na hindi karapat-dapat, lalo na sa dating presiding justice na nagsilbian niyang walang bahid ang pangalan, ang line of questioning ni Attorney Vinluan. Wala umanong maibato sa kanya ang defense, kaya tumutok talang ito sa pag-atake sa kanyang kredibilidad sa halip na magtanong sa interpretasyon ng dating hukom sa mga batas. Ayon naman kay defense panel spokesperson Attorney Michael Poa, nakatoon sila sa pagtukoy kung ang testigo ba ay biased. Dagdag pa ni Poa, sa cross-examinations, ina-assess nila kung ang isinasalang na witnesses ng prosecution ay credible. Kaya naman di naiwasang itanong ni Atty. Mark Vinluan kay Tang ang mga tanong kung siya ba ay pro o anti-VP Duterte, kakamping o gustong sumali sa akbayan. Samantala, ibinahagi naman ni Atty. Poa na nakapagpa siya na sila kung sino ang haharap sa panel ng defense para sa oral argument sa susunod na linggo, pero tumanggi muna siyang sabihin kung sino. Maganda rin anyang makinig o manood ang publiko sa talakayan sa Miyerkules dahil magiging interesting ito. Maging sila ay makikinig ding maigi sa mga dating chief justices o justices para makatulong ito sa kanilang posisyon September 23. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Isa pang report sa Oriental Mindoro, paghahanap sa mga nawawalang pasahero ng nasunog na MV June Aster, mas pinalawak ng PCG. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Oriental Mindoro, hatid ni Noel Alamara.
6: Sa ngayon, tinututukan na din ang mga baybayang lugar ng Mindoro dahil sa posibilidad na may mga pasaherong naanod o napadpad doon. Nakikipag-ugnay na din ng PCG sa mga barangay, disaster response offices at mga mangingisda sa lugar upang makatulong sa paghahanap. Hiniling sa publiko na agad i-report ang anumang impormasyon tungkol sa mga nawawala at tiyaking beripikado muna ang impormasyon bago ibahagi sa social media. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM.
3: Maraming salamat, Noel Alamara.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Nakikipag-ugnay na sa mga otoridad ang kapitan ng MV June Aster na nasunog sa dagat na sakop ng Coron, Palawan. Sinabi sa DZMM ni Coron Emergency Operations Center Tourism Officer Christine Ablanya, kinumpirma ng mga otoridad at ng mismong shipping lines ng barko na buhay ang kapitan. Inatasan na ng Philippine Coast Guard ang operator ng barko na simulan ang pag-ahon sa barko matapos makumpleto ang search operation sa mga pasahero at crew ng barko. Matatandang pumalo na sa 76 ang death toll sa insidente kung saan 50 na ang mga na-examine para malaman ang pagkakakilanlan. Setyembre 9 nang sumiklab ang sunog sa MV June Aster habang patungong Coron, Palawan. Sinabi ng ilang survivor na isang pagsabog ang umano'y narinig mula sa cargo bago ang mabilis na pagkalat ng apoy.
3: Pangasinan, tatlong nawawalang sakay ng lumubog na bangka, natagpo ang patay. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Pangasinan, hatid ni April Rafales.
7: Natagpuan na ang mga 13 pasaherong natangay ng malakas na agos sa bahagi ng Kamali-Balog River sa Binmali, Pangasinan. Pasado alas 9 Linggo ng gabi ng unang nakita ang katawan ng isa sa 3 pasaherong inanod. Magkasunod namang nakita sa dikalayuan ang 12 pa bandang alas 6 umaga ng Lunes. Lumubog ang sinasakyan nilang motor bangka bandang alas 11 ng gabi noong September 12 sa ilog ng Kamali-Balog o Binmali, Pangasinan. Sumakay sumakay sa motor bangka ang 13 pasahero mula sa daungan ng Barangay Kamali. Papunta sana ang grupo sa Barangay Balogo para makiramay sa namatay na kapatid ng isa sa mga biktimang nalunod. Ayon kay Armenia de Los Angeles, OIC ng Binmali MDRRMO, hindi pa nakakalayo ang motor bangka sa daungan nang ito ay lumubog. 10 sa mga pasahero ang nagawang makalangoy at nakaligtas. Base sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, masyadong malakas ang agos sa ilog at posibleng hindi kinaya ng bangka ang bigat at dami ng pasahero ng bangka. Pinapayuhan ng mga otoridad ang mga residente na iwasang bumiyahe lalo kapag masama ang panahon at malakas ang agos ng ilog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
3: Maraming salamat, April Rafales.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Lusot na sa Senado ang panukalang palawigin ang 5 taon mula sa 4 na taon ang termino ng mga barangay at sanggunian kabataan officials. 13 senador ang bumoto ng pabor sa Senate Bill 2397 na inihain ni Senator Francis Escudero. 5 naman ang kumontra, kabilang sina Senate President Pro Tempore Tito Soto at Senators Joel Villanueva, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Risa Ontiveros. Base sa panukala, limitado sa 2 termino ang mga nakaupong barangay official habang 1 term lang sa SK officials. Mag-a-appoint ang mayor ng uupong SK officials. Nakabuo ng 1 termino ang mga kasalukuyang barangay official pagtuntong ng 2028 at hindi papayagan muling makakandidato ang nasa huling termino. Ipagpapaliban din ang nakatakdang barangay at SK elections sa Nobyembre 2 at i-reschedule ito sa 2 Lunes ng November 2028. Una na rin lumusot sa Kamara ang panukalang pagpapaliban ng 2026 BSKE at 5 taong termino sa mga barangay at SK officials.
3: Ipinanukala sa Kamara ang pagpataw ng Buwisa 3-in-1 coffee at flavored fermented milk dahil sa mataas na sugar content. Kwinestyon ng ilang kongresista ang Department of Finance kung bakit hindi isinama ang mga ito sa panukalang ilif ang tax exemption. Paliwanag ng Finance Department, tinanggal nila ang panukalang alisin ang tax exemption sa mga naturang produkto matapos ang konsultasyon sa mga tax holder. Pero sinabi nilang bukas sila sa anumang suwestyon ng mga mambabatas. Plano na rin ng kagawaran at tanggalin ang tax exemption sa ice cream, frozen, yogurts at iba pang produktong gumagamit ng natural fruit, just of natural fruit juice, vegetable juice at edible ice. Ipinanukala naman ng DOF na itaas sa 20 pesos mula sa 6 na piso kada litro ang Buwisa sweetened beverages na gumagamit ng caloric sweeteners, habang gawing 40 pesos mula 12 pesos naman kada litro sa produktong gumagamit ng high fructose corn syrup.
0: Inalis na ang value-added tax sa allowable system loss charge, alinsunod sa inaprubahang cap o limitasyon ng Energy Regulatory Commission. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, layon nito na mabawasan ang binabayarang bill sa kuryente ng publiko. Base sa revenue memorandum, kinikilala ang ipinataw na buwis bilang government-mandated pass-through cost na hindi kasama sa gross sales. Hiwalay rin na ipinakita ang mga generation company o ihiwalay rin na ipakikita ng mga generation company, National Grid Corporation of the Philippines, distribution utilities at electric cooperatives ang allowable system loss charge sa billing statement, gayon din sa resibo.
3: Hinarang ng Energy Regulatory Commission ang mataas na presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao sa spot market. Muling pinapakwenta ng ERC gamit ang secondary price cap o limit sa presyohan ng kuryente sa merkado ang presyohan ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Tumaas ang presyo ng kuryente sa mga naturang lugar dahil sa serye ng red at yellow alerts bunsod ng manipis na reserbang kuryente. Pinaiimbisigahan din ng ERC kung may nanamantala sa sitwasyon ng supply ng kuryente sa Mindanao at Visayas at Pagsipa. ng presyo ng kuryente. Una nang sinabi ng Independent Electricity Market Operator na umabot sa mahigit 19 pesos kada kilowatt per hour ang presyo ng kuryente sa Mindanao, habang mahigit 18 pesos naman sa Visayas. Kahapon, muling inilagay sa yellow at red alert ang Visayas grid. Bunso dito ng pagpalya ng 34 na power plant, habang 13 ang nabawas ng produksyon.
0: Sa Quezon ATM pinagdakawan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at Radyo Patrol Noel Alamar.
8: Pinasok ng hindi pa nakikilalang mga suspect ang ATM booth ng isang bangko sa Barangay Poblacion, Candelaria, Quezon at tinangay ang cash na hindi pa matukoy ang halaga. Natuklasan ang insidente dakong alas 8:30 ng umaga kahapon, Lunes. Ayon sa pulisya, nag-drill ang mga suspect mula sa kanal patungo sa ilalim ng ATM booth at binutas ang katawan nito upang makuha ang cash cassette. Sinusuri na ng Candelario Police ang CCTV footage at nagsagawa na rin ng crime scene processing kasama ang Quezon Provincial Forensic Unit. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga suspect at ang eksaktong halaga ng natangay na pera. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM.
0: Maraming salamat, Noel Alamar.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
3: Sa Nueva Ecija, babaeng sinakal ng sariling ama, patay. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi.
9: Nasawi ang isang 37-anyos na babae matapos siyang sakalin ng kanyang ama sa Barangay Tres Laur, Nueva Ecija noong hapon ng Sabado, September 12. Ayon kay Police Major Zandro Tipay, hepe ng Laur Police Station, pinuntahan umano ng suspect ang kanyang anak sa bahay nito nang bigla umanong magwala ang anak na sinasabing may problema sa pag-iisip. Dahil umano sa pagod mula sa pamamasada ng jeep at dami ng iniisip, nagdilim ang paningin ng suspect at sinakal ang kanyang anak hanggang sa mawalan ito ng buhay. Pagkatapos ng pananakal, kusang nagpunta sa Laur Police Station ang suspect at sinabing napatay niya ang kanyang anak. Kaagad namang humingi ng tulong ang mga pulis sa mga rescuer, subalit idineklara ng mga doktor na patay na ang biktima. Dito na inaresto ang ama na nahaharap ngayon sa kasong parricide. Ayon sa hepe, sinabi ng suspect na hindi niya intensyong saktan ang kanyang anak, lalo na ang patayin ito. Marami lamang umano siyang iniisip, kabilang ang pagkakaospital ng kanyang asawa. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Patay ang 4-taong gulang na batang babae matapos masagasaan ng SUV habang tumatawid sa Barangay Bambang, Pasig City. Sinasabi mag-isang tumatawid ang bata at tumatakbo patungo sa kabilang bahagi ng kalsada ng Mabundol. Isinugod ng driver ng SUV ang biktima sa ospital kung saan idineklarang dead on arrival ang bata.
3: Sa Bulacan, patay ang 40-anyos na rider matapos salpukin ang kasalubong na service vehicle ng Valenzuela LGU sa Mekawayan. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang van matapos umiwas sa bisikleta bago inararo ang tatlong kasalubong na motorsiklo. Sa lakas ng banggaan, tumilapon ang mga motorsiklo at sakay nito habang wasak ang harapan ng van. Dead on arrival ang rider habang 4 pa ang sugatan. Arestado ang van driver na naharap sa patong-patong na reklamo.
0: Sa Camarines Sur, construction worker na humirit ng isang bote ng alak, binaril ng kainuman. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Camarines Sur, atid ni Vince Villar.
10: Dead on arrival sa ospital ang isang 35 anyos na lalaking construction worker matapos barilin ang kanyang kainuman sa barangay Pagatpatan, Bato, Camarines Sur, mag-uumaga ng Lunes, Setyembre 14. Ayon sa investigasyon ng Bato Municipal Police Station, patapos na sana ang inuman ng biktima at ng lalaking suspect nang humirit pa ito ng isang bote ng alak. Nauwi sa diskusyon ang pangungulit ng suspect kung kaya upang matigil, bumili na lamang ng isa pang bote ang biktima. Pagbalik nito, biglang lumapit ang suspect at saka binaril sa bahagi ng dibdib gamit ang di pa malamang kalibre. Agad na tumakas ang suspect habang tinangkapang dalhin sa ospital ang biktima ngunit nasawi na ito. Patuloy pa ngayon ang hot pursuit operation laban sa suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa TCMM, Vince Villar.
0: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa TCMM! Radio Patrol sa X-30!
3: Sa Cebu, apat ang natab o nagtapon ng sako-sakong basura sa bundok, arestado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez.
11: Tibog ang apat na individual sa barangay Tanyanas, San Fernando, Cebu, nang maaktuhan na nagdala ng isang truck na may kargang basura na hindi nabubulok sa lugar na hindi naman tambakan. Nakita na sako-sako ang kanilang ibinaba sa truck na kanilang tinambak lamang. Mayroon ding mga lumang appliances at ibang mabibigat na gamit. Ayon sa barangay, mahigpit itong pinagbabawal kahit may permiso galing sa may-ari ng lupa. Sasampahan sila ng reklamong paglabag sa Republic Act 9003 o ang Ecological Waste Management Act of 2000. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
3: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa X-30.
0: Sa mga kapamilya at kaservisyo po natin, napalis na ng kanilang mga bahay. Abay, alamin na po natin ang sitwasyon ng mga commuter sa MRT3 station sa Taft Avenue sa Pasay. Nandun po nagbamantay si Radio Patrol, Roen Superman Cueto. Roen.
1: Magandang umaga, Robert at John. Nandito nga tayo sa MRT3 Taft Avenue Station at makikita natin na mahaba na ang pila ng mga pasahero naghihintay para makapasok at makasakay ng tren papunta sa Northbound o Quezon City, Robert. Ilang oras na lang ang kanilang hintayin dahil maya-maya ay magsimula na rin magpapasok ng mga pasahero. 5:05 na umaga kasi ang unang biyahe ng bagon ng MRT3 dito. At kapag nagbukas ang istasyon, inaasahang mabilis na rin usad ang pila dahil may mga tren na nakahanda na para bumiyahe pa. Mas mabilis na rin ang pagpasok ng mga pasahero gumagamit ng bizcard.online payment kaya hindi na kailangan pumila ng mga pasahero para bumili ng ticket. Samantala, sa mga busway station na naikutan ng Radio Patrol, particular na sa EDSA Tramo, Taft Avenue at Rojas Boulevard, Pangkalatan ay wala pa namang pila at maluwag pa ang sitwasyon. Wala rin tayong nararanasang ulan dito sa ngayon. Yan muna pinakuling ulat mula dito sa Pasay City. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radio Patrol, Roen Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa X-30. Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
3: 16 na senior citizen ang patay na masunog ang nursing home sa Chile. 10 iba pa ang nakaligtas sa trahedya at iniimbisagahan pa ang ng mga arson investigator ang pinagmulan ng sunog. Iniutos na rin ng gobyerno ng Chile ang inspeksyon sa mga nursing home sa bansa. Samantala, patuloy ang paghahanap sa 129 na nawawalang sakay ng tumaob na barko sa Indonesia. 6 ang patay at mahigit 100 ang nakaligtas sa insidente. Umaasa ang mga search and rescue team na may makukuha pang mga survivor. Galing ng East Java ang barko na iniinalang hinampas ng naglalakiang halon hanggang tumaob dahil sa masamang panahon.
2: Balita!
0: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating ka-chika sa umaga, Erica Balmes. Erica, anong latest?
12: Chika Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Kinutawa ng Pilipinas ang aktres na si Lopdot De Leon para sa 51st Toronto International Film Festival. Tampo kasi ang pelikulang Silence Night na kanyang pinagbibidahan sa prestihiyosong Film Fest. Hanggang September 20, palabas sa Toronto, Canada ang pelikula na tungkol sa isang saksi ng extrajudicial killing sa mahirap na komunidad sa Pilipinas na nagsisikap na ilantad ang katotohanan. Sa iba pa nating chika, sa umaga, kumpirmadong in a relationship na si Bella Padilla at tech CEO na si Martin Tan. Sa isang panayam, ibinahagi ni Martin na 8 buwan na silang magkarelasyon ni Bella at nagkakilala sa pamamagitan ng isang common friend. Bida pa ni Martin, nagustuhan niya ang pagiging matalino, funny at pretty ni Bella, habang ang aktres, pinuri ang pagiging adventurous at pogi ng kanyang nobyo. Matatanda ang ilang beses nang nakitang magkasama ang dalawa, kabilang sa premiere night ng latest movie ni Bella, The Life After You, kasama si Maricel Soriano. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erico Balmes, DZMM.
0: Thank you, Erico!
3: At para sa ating sports balita, Gilas Pilipinas na bigong madepensahan ang gold medal ng men's basketball sa Asian Games. Yan at iba pang mga sports balita ihatid ng ating big man ng DZMM na may tantalizing eyes.
0: Correct.
3: Soft skin.
0: Correct.
3: Ano pa?
0: Hagabol.
3: Hagabol. Nessie
0: Alfred Zalde.
13: Good morning, Robert at John. Para sa ating balitang sports, bigo ang Gilas Pilipinas na depensahan ng

0: Tapos ang laban sa score na 1-1. Ito po ang unang laban ng Philippine Women's Football Team sa Group Stage. At yun! Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, The Easy MM.
1: Maraming salamat, Alfred Dalde.
2: Good morning! Good morning! Magandang madaling araw po sa lahat ng mga nakatutok sa atin every day. Ang masasabi lang namin sa inyo ay isang matamis na
3: Thank you!
2: Kagaya po ni na Ma'am Teresita Loria, Tita Villanueva, Ronald Bolivar Almeria, Sosimo Gasmin, Ma'am Fe Santia. Magandang madaling araw po sa inyo. Tita Amanda Reyes, good morning. Madam Norma Guevara, good morning. Teacher Rowena Sempio, good morning.
1: Good morning! Ito po, partner, mula sa mga comments.
4: Wala kang mic, di ka maririnig.
1: Leonard Jeffrey, Luis F. Cruz, Socorro Laarni Edorice na bumabati. Yan, lagi daw nakamonitor kong Kogyan
2: Aba,
1: Titolo.
2: Very good!
1: Riza Villa, Cinco Viador, Miss Lina Ho, Romeo Valderrama, Ram G, LC Balyon Florentine, It's Me Wilotsky, Maggie, Ida Nora Nadamian, Sara C, Alex Faustino, Joseph Moya, Louis Vasco, Beth Mercado, Sosimo Gasmin, Sir Jill Boral, Noel Garland, at Esther. Good
2: morning! Ang aga nakikinig ni Sir Jill Boral.
1: Oo nga.
2: Magandang umaga. At syempre, magandang morning din po ha. Magandang madaling araw sa mga Team Radio, Team TV, at Team Online.
3: Thank you!
2: Babahan nyo po ha. Magpa-5 o'clock na eh. Kaya naman, susunod na Pasada Balita kasama si Roger Patrol Christian Yusores solo. At ako. Bye!

fallita! Radio Patrol fallita! Nagliligon sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Basta AM DZMM.

0: Gising bangon ga pamilya, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay, kami po ay kasapi ng KBP, ang ating oras. Oy! Impunto alas 5 ng umaga.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Papasada!

Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Martes, September 15, 2026. Araw ng sahod! 101 days bago ang araw ng Pasko. Sabahan niyo po kami sa isang oras.

0: Tapos na balitaan, ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: At sa pangalan po ni Danny Johnson Manabat, ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano.
0: At sa oras na 5:02, narito na ang ating mga headlines.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Apat patay sa mga karahasang may kaugnayan sa Bangsamoro parliamentary elections. Pero PNP, idiniklarang mapayapa ang halalan.
1: Dating House Speaker Martin Romualdez, inilipat na sa Quezon City Jail sa payatas. Kongresista na nindigang inosente sa kaso kaugnay ng flood control projects.
0: Prosekusyon at depensa nagkasagutan sa testigo sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo tataas na naman. Tigil pasada ng manibela, itutuloy mamaya.
0: At sa Metro Pasada, tatlo arestado sa paggawa at pagbebenta ng mga peking dokumento ng PNP sa Maynila. Muli, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Gising bango na po kapamilya sa mga may pasok ngayong Martes. Ako po si Christian Yosores.
1: At sa pangalan ni Johnson Manabat, ako si Robert Mano.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Talagay muna ng panahon, patuloy na mararanasan ang mainit na panahon dahil sa monsoon break o pansamantalang pagtigil ng epekto ng habagat. Pero asahan pa rin ang thunderstorms na magdadala ng malalakas na ulan sa hapon at gabi. Binabantayan din ang nabuong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible rin may mabuong low pressure area sa loob ng PAR pero hindi inaasahang magiging bagyo.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Para sa iba pang detalye sa lagay ng panahon, makakasama natin si Sir Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Good morning, sir!
3: Magandang umaga. Karagdagan po sa ating weather update. Inaasahan ang pagbabalik ng southwest monsoon ng habagat, maaaring bukas, at inaasahan maaaring makapekto itong western section ng Visayas at Mindanao bukas at magtatagal ito hanggang sa weekend. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
1: Sir Alzar, itong habagat na inaasahan natin na ito, kagaya din po ba na mga nakalipas na linggo na napakalalakas sa mga pag-ulan na posibleng matataas din na baha?
3: Well, posible po na magkaroon ulit ng mga pamisang malalakas na pag-ulan at nga po ay maaaring maapektuhan na itong Visayas at Mindanao.
1: Visayas and Mindanao. So, ibig pong sabihin ito, sir, until weekend, maulan pa rin talaga. So, paano kaya dun sa mga areas naman na may baha pa rin, sa Bulacan, sa Pampanga?
3: Well, di abot ang habagat doon. Ang habagat po ay kusahan ay concentrated ng mga pag-ulan doon po sa Visayas and Mindanao.
1: Visayas and Mindanao lang. At least sa Visayas and Mindanao. Usual, records po ng ulan ninyo in the past few weeks doon, sir, kumusta? Mababa din po ba o medyo malakas din yung mga pag-ulan doon?
3: Well, sa Visayas and Mindanao ay isolated ang pag-ulan. So, fair weather po tayo ngayon. Pero pag simula bukas, magbabalik yung habagat at inasahan sa Visayas Mindanao na maapektuhan ito.
0: Maraming salamat, Sir Alzar Aurelio, mula sa Pag-asa. Thank you, sir.

0: Apat ang patay sa mga insidente may kaugnayan sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sa Cotabato City, tatlo ang namatay sa pamamaril sa labas ng Dato Usman Mampen School bago magsimula ang botohan. Sinasabing nagkaroon ng pagtatalo ang mga botanteng nakapila na nauwi sa barilan kung saan 15 ang sugatan. Sa Pilot Central Elementary School, isa ang patay sa gulo sa pagitan ng dalawang grupong nauwi sa pamamaril. Nag-warning siya sa mga polis nang hindi maawat ang gulo pero sinasabing may iba pang namaril habang nangyayari ang komosyon. Tatlo ang nasugatan sa loob ng paaralan kabilang ang polis na tinamaan ng bala sa paa. Sa Cero Elementary School, sinira ng grupo ng mga lalaki ang dalawang sasakyan nakaparada sa harap ng voting center. Sinasabing nagtangka mga lalaki pumasok ng voting center matapos igiit na may nangyayaring dayaan sa loob ng paaralan. Pero napigilan ng mga polis ang grupo kaya napag-initan ang dalawang nakaparadang sasakyan. Sa Basilan, naantala ang pagsisimula ng botohan matapos harangan ng armadong grupo ang kalsada papuntang presinto. Pero patuloy pa rin ang halalan matapos dumating ang mga sundalo sa lugar. Sa Maguindanao del Sur, nagkaroon din ang engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at armadong grupo sa barangay na Bundas. Sa kabila nito, naniniwala ang PNP na generally peaceful o pangkalahatang mapayapa ang halalan.
1: Sinita ang mga sinasabing irregularidad sa pagdaraos ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Kabilang dito ang ilang individual na bumoboto para sa ibang botante sa Central Oring Elementary School sa Maguindanao del Norte. Ilang personalidad din ang namimigay ng sample ballot sa mga paaralan kahit tapos na ang campaign period. Sa Maguindanao del Sur, inakusahan ang tauhan ng kaanak ng opisyal ng pamahalaan na gumagamit ng mga pangalan ng botanteng hindi pa nakaboboto. Sa Basilan, sinasabing pinayagan ng Electoral Board ng ilang botanteng makaboto ng ilang beses. Pinaniniwala ang lumilipat sa iba't ibang presinto ang mga botante kasama ang tinatawag na assistor para muling makaboto. Ayon sa lente, sangkot din ang mga watchers sa sinasabing vote buying o pamimili ng boto. Sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na madaragdagan pa ang mga kandidatong pagpapaliwanagin dahil sa vote buying. Ngayong araw, idaraos ang botohan sa bayan ng Maluso sa Basilan matapos hindi matuloy kahapon dahil sa issue ng mga pre-shaded na balota. Sa partial and unofficial results, nangunguna ang Bangsamoro Federalist Party at United Bangsamoro Justice Party sa regional parliamentary political parties.
0: Lusot na sa Senado ang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana sa November 2 na kasabay ng All Souls Day. Sa botong 13-5, inaprubahan ang panukalang idaos ang halalan sa ikalawang Lunes sa November 2028. Isinulong ding itaas sa 5 taon ang termino ng barangay officials mula sa kasalukuyang 4 na taon. Sa panukala, 2 ang term limit sa kaparehong posisyon sa opisyal ng barangay habang 1 termino naman sa SK. Nauna nang inaprubahan ng Kamara ang kaparehong panukala noong nakaraang Linggo. Umaasa naman ang COMELEC na maisa sa pinalang schedule ng barangay elections ngayong buwan.
2: DZMM numero 1 sa aksyon. Pasada banda.
1: Sa oras na 5:10, nasa kustodiya na ng Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas si dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ito ng utos ng Sandigan Bayan na ilipat sa kulungan ang kongresistang nahaharap sa kasong plunder kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng bilyon-bilyon pisong kickback sa maanamalyang flood control projects. Nagugat ang desisyon sa report ng UP Philippine General Hospital kung saan idineklarang clinically stable si Romualdez batay sa isinagawang independent medical examination. Sinasabing 3% lang ang tsansang atakihin sa puso ang kongresista sa mga susunod na taon. Ayon kay PGH Director Dr. Gerardo Legazpi, maaaring agapan ng gamot ang chronic coronary syndrome ni Romualdez pero kailangan tutukan ang nararanasang hypertension type 2 diabetes at hypothyroidism. Hindi rin kailangan manatili sa ospital ng kongresista kahit kailangan sumailalim sa psychiatric treatment dahil sa nararanasang major depressive order at anxiety o pagkabalisa. Tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology na sapat ang pasilidad sa kulungan para tutukan ang kalusugan ni Romualdez. Nasa jail infirmary ang kongresista kasama ang mga bilanggong nangangailangan ng medical monitoring. Sa pahayag, nire-respeto ni Romualdez ang desisyon ng Sandigan Bayan pero nanindigang siya ay inosente. Bukas, nakadakdang humarap si Romualdez sa Sandigan Bayan para sa arraignment at pre-trial ng kasong plunder.
0: Nagtalo ang House Prosecution at Defense Team sa unang testigo sa ikalawang article of impeachment na may kinalaman sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Sa pagsisimula ng pagdinig, agad kinontra ng depensa ang pagtestigo ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang dahil wala itong personal na kaalaman sa bintang laban kay VP Sara. Sinabi ni Defense Counsel Mark Vinluan na surprise witness at paglabag sa patakaran ang pagharap ng dating maestrado. Pero depensa ni House Prosecutor Chel Jokdo, mahalaga ang testimonya ni Cabotaje Tang para maintindihan ng publiko at Senator Judges ang mga lulutang na ebidensya sa pagdinig. Sa huli, pinayagan ni Presiding Officer Francis Escudero na tumestigo ang dating maestrado. Sa direct examination, nilinaw ni Cabotaje Tang na mahigpit ang batas para sa Pangulo at Vice Presidente dahil mas malaki ang posibilidad na umabuso sa kapangyarihan ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Sinasabing makikita sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang hindi maipaliwanag na yaman ng opisyal. Pero nilinaw ni Cabotaje Tang na hindi agad maituturing na unexplained wealth kung wala sa SALN ang ibang ari-arian ng opisyal. Sa cross-examination, kinwestiyon ng depensa ang koneksyon ni Cabotaje Tang kay Jokdo matapos matuklas ang isinilbi ang subpoena sa opisina ng kongresista. Pero nanindigan ang dating maestradong walang kapalit ang kanyang testimonya. Ngayong araw, iaharap o inaasahang haharap bilang testigo sa impeachment trial sina Ombudsman Records Division Head Attorney Karen Batu at Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission.
1: Nagkasagutan sina Senador Rizzo Ontiveros at Pia Cayetano sa Period of Amendments o pag-amyenda sa panukalang Expanded Anti-Online Sexual Abuse. Sa plenary session, tinawag ni Cayetano na half-baked ang panukala. Kinontra ni Ontiveros ang pahayag at iginiit na bukas pa rin ang Period of Amendments para sa anumang posibleng pagbabago. Nagugat ang sagutan ng isitahin ni Cayetano ang tauhan ni Ontiveros na nagsabi umanong isasara na ang Period of Amendment kahit mayroon pa siyang isusulong na amyenda. Itinanggi ni Ontiveros na may utos siyang isara ang pagtanggap ng anumang pagbabago sa panukala. Ilang beses nang nagkasagutan ang dalawang senadora dahil sa iba't ibang issue.
3: Ko nga maintindihan, partner. Lagi na lang silang nagkakaroon ng...
1: Oo nga, ano, lately.
3: Pero napansin namin yan, lagi nauna si Senator Pia. Hindi ko alam kung nag-start ba yan simula nung hindi nangumusta si Senator Rizzo Ontiveros.
1: Ikaw pala may kasalanan, di ka nangumusta eh.
3: Oo, ewa ko. Lagi na lang mainit ang ulo niya eh. Mm-hmm. Buti na lang, yung isa naman, yung kabila naman, mega explain.
1: Cool lang.
3: Oo. Mm-hmm. Sabi niya, walang ganyan, walang usapang ganyan, sabi niya kagabi sa session. Mm-hmm. Wala akong isinasara. Sinabi ko pa nga last week, sabi niya, mag-a-amend pa kayo.
1: So saan kaya galing yung sinasabing yung staff daw mismo ni Senator Rizzo ang nagsabi na tapos na yung Period of Amendments?
3: Oo, kaya nga sabi ni Senator Rizzo hanggang weekend kausap nila, nagtatrabaho sila. Walang sinasarang mga amendments, Period of Amendments.
1: Eh baka nag-iiba talaga ang hiniwa kapag may nakatutok ng camera.
3: Ewan ko ba?
1: Pero para lang malinaw sa mga kababayan natin, normal naman din yung ganung proseso
3: normal
1: sa
3: yun.
1: Senado. Mm-hmm. Kung may mga kailangan...
3: Hindi siya extraordinary.
1: Mm-hmm. Parte na ng araw-araw nilang talakayan at sagutan ng mga senador.
3: Ano yan? Minsan may singhalan, minsan may halakhakan, minsan may sigawan, minsan may barilan. Ay, mali. Wala yung dulo, ha?
1: Kaya nga sabi nila, di ba? Senate flicks.
3: Aha.
0: O Oras natin, 5:16, lusot na po sa House Committee on Appropriations ang panukalang 7.2 trillion pesos na panukalang national budget sa susunod na taon. Walang ginawang amyenda sa Executive Committee hearing dahil hindi pa nagko-convene ang Budget Amendments Review Subcommittee. Kabilang dito ang 10.1 billion pesos sa panukalang pondo ng Office of the President at 785 million pesos para sa Office of the Vice President. Ilang kongresista ang tumutol dahil nais nilang mabusisi ang panukalang national budget. Nakatakda mag-convene ang review subcommittee ngayong Linggo.
1: 5:16, inalis na ng Bureau of Internal Revenue ang value-added tax sa allowable system loss sa electric bill ng mga consumer. Base ito sa inaprubahang cap o limitasyon ng Energy Regulatory Commission. Sa memorandum circular ng BIR, tinikilala ang ipinato na buwis bilang government-mandated pass-through cost na hiwalay sa gross sales. Layo nitong mabawasan ang pasanin ng mga consumer. Pero para sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, dapat alisin ang buong system loss charge at hindi lang ang buwis. Sa ngayon, naglalaro sa mahigit 5-12% system loss ang maaaring ipasa sa mga consumer.
0: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal na mahigit 5 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang alas 8:30 kagabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 9 hanggang bago mag alas 10 ng gabi. Bunsod pa rin ito ng pagpalian ng 34 na planta habang 13 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Sa taya ng Energy Department, posibleng bumalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid sa September 21.
1: Sa oras na 5:18, gising bangon kapamilya, lalong-lalo na po sa mga mamamalengke ngayong araw ng Martes. Alamin natin ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa Pasay City Public Market. Nagmamalengke doon ang ating birthday boy. Birthday boy pa rin ito, no? Birthday boy pa rin.
3: Birthday yan. Hindi ko na angkat. Hindi nararamdaman.
1: Baka namimili na ng Ricardo para sa iluluto sa atin.
3: Ay, nakita ko kahapon ito sa newsroom. Lakad-lakad lang.
1: Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, go!
4: Good morning, Christian at Robert. Narito ang presyo ngayon ng baboy sa Pasay City Public Market. Nasa 270 pesos kada kilo ang pork chop, kasi matpigi. 320 pesos naman ang liampo, habang 220 pesos ang pata. Pero ayon sa mga tindero, matumal ang bentahan ng baboy. Para naman sa mga kapamilya nating nasa petsa di peligro na, narito ang presyo ng ilang tuyong isda. 250 pesos ang kalahating kilo ng tuyo at tunsoy na nasa 40 piraso. 250 pesos din ang kalahating kilo ng tinapanggalunggong na nasa 13 piraso. Para sa dilis, 125 ang 1/4, habang 200 ang kalahating kilo ng sapsap. At kung pang-agahan naman ang hanap, 220 pesos kada kilo ang longganisa, 150 pesos ang kalahating kilo ng tocino at 130 pesos kada kilo ang baloni. Samantala, 210 pesos ang 24 pieces pack ng pati, habang ang hotdog ay nasa 95 pesos hanggang 100 pesos ang kalahating kilo. Depende pa yan sa brand o klase. Yan, ang balitang kumpirmado.
3: Roen, sigurado. Narinig ko yung sinabi mo eh, yung tunsoy. Magkano nga?
4: Ang tunsoy ngayon, yung tuyong tunsoy, Robert, nasa 250 pesos ang kalahating kilo. Yan ay nasa 40 piraso.
3: Ah, marami-rami. Eh, alam nyo, partner, ito, isa yan sa favorite kong inaalmusal. Mm-hmm. Alam yung regular na tuyo. Mm-hmm. Parang tintong, gano'n, mas malaki lang, tsaka mas malaman. Mm-hmm. Pero parang tuyo pa rin siya. Kaya ang sarap kapag sinangag, itlog na maalat, o kaya naman ay fried egg, mm-hmm, tapos sausaw mo sa sukang. Sarap. Napakasarap. Mm-hmm. Oh, Roen, pasuyo please.
1: Alam mo na, Roen.
3: Thank you.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZLM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Hoy, sa mga nag-aalmusal na ng tunsoy. Ayun! At sinangag, ganong oras?
3: Aba, 5:21 na!
2: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang Kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.

0: anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
1: Pambatang lagundi, Plemix!
4: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako! Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix!
4: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Pasada na! Pasada balita!

0: Nagbabalik ang programang Pasada Balita sa oras na 5:23. Pinaghahanap pa rin ang 13 pasaherong sakay ng nasunog na passenger vessel sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Pero maaaring magbago ang bilang ng mga nawawala dahil posibleng ilang pasahero ang wala sa manifesto ng MV June Aster. 76 ang namatay sa trahedya matapos makuha ang mga sunog na bangkay sa iba't ibang parte ng barko. Sinimulan na ang pansamantalang paglilibing sa mga hindi pa naikilalang bangkay sa burial site sa San Nicolas Public Cemetery. Napasok na ang cargo hold area ng barkong sinasabing pinagmula ng apoy pero walang natagpo ang bangkay. Inihain naman sa kamera ang panukalang layong imbestigahan ang trahedya.
1: Sa ikalawang sunod na linggo, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo mamayang alas 6 ng umaga. Sa kwenta ng Department of Energy, 5 pesos and 68 centavos ang dagdag sa presyo ng gasolina, habang 4 pesos and 31 centavos sa diesel at 4 pesos and 62 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng patuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Nauna nang hiniling sa Department of Energy na irekomendang suspendihin ang excise tax sa LPG at produktong petrolyo matapos sumampa sa mahigit $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude sa loob ng isang buwan. Sakaling pagbigyan, 10 pesos ang mababawa sa presyo ng gasolina, habang 6 pesos sa diesel at 3 pesos sa LPG. Abril, inalis ng pamahalaan ang excise tax sa kerosene at LPG pero ibinalik din noong Hulyo.
0: Tutuloy ng grupong manibela mamaya ang ikalawang araw ng Tigil Pasada dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni Manibela Chairman Mar Valbuena na layo ng pagkilos na ipakitang hirap ang mga tsuper na pagkasyahin ang kita dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Kahapon, ilang pasahero ang naperwisyo dahil sa transport strike. Sa ngayon, patuloy na inirerepaso ng LTFRB ang mga petisyon para sa dagdag pasahe sa pampublikong transportasyon. Pinag-aaralan din kung maaari pang taasan ang 12 pesos na fuel discount sa Jeep at UV Express.
1: Pasada Balita. Kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Alamin natin ang sitwasyon sa ilang istasyon ng EDSA Busway. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
2: Good morning, Robert at Christian. Para sa mga pasaherong sasakay ng EDSA Bus Carousel, asahan ang bahagyang paghaba ng pila sa mga istasyon ng bus sa Quezon Avenue at Nepa Q-Mart patungong northbound yan. Southbound, halos wala pang pila ng mga pasahero, habang sunod-sunod naman ang mga nakita nating dumarating na mga bus. Sa lagay ng traffic, pangkalahatan pang maluwag yung kahabaan ng EDSA mula yan sa North Avenue hanggang Main Avenue sa Cubao, Santolan hanggang Boni sa Mandaluyong at patungong Guadalupe sa Makati. Northbound, ganyan din yung sitwasyon, pangkalahatan pang maluwag yung kahabaan ng EDSA. May bahagyang build-up lamang ng mga sasakyan sa ilang bottleneck area tulad ng Aurora Boulevard, Pitwazon at Shaw Boulevard Underpass. Paalala sa mga motorista, umiiral ang number coding scheme ng MMDA para sa mga sasakyan may plate number na nagtatapos sa numerong 3 at 4 ngayong Martes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Samantalay, naasahan po maipamamahagi na ngayong Linggo ang ayuda sa mga operator ng modern jeepney. Sakop din ng 20,000 pesos na ayuda sa loob ng 3 buwan ang mga operator ng UV Express at Modern Bus sa Metro Manila. Layo nitong matulungan ang mga operator at makabayad ng buwan ng amortization at operation cost sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang gastusin. Nilinaw naman ang LTFRB na may hiwalay na programa para sa mga tradisyonal na jeep.
0: 5:28 sa lungsod ng Maynila, tatlo ang inaresto dahil sa pagbebenta ng peking dokumento ng PNP sa Recto. Dinampot sa by-bust operation ang mga suspect na gumagawa ng pecking permit to carry firearms, police clearance at iba pang dokumento. Tagal nang may mga ganyan eh. Ngayon lang kayo nakakita ng ganun. Lumabas na ibinibenta ng mga suspect ang pecking dokumento sa halagang halos 2,000 piso. Nasamsam sa mga suspect ang mga computer na ginagamit sa illegal na aktibidad.
1: Sa Navota City, tatlo ang arestado sa paihi scheme o illegal na pagbebenta at pagbibiyahe ng produktong petrolyo. Naaktuhan pa ng mga pulis ang mga suspect habang nagbebenta ng petrolyo kahit walang kaukulang dokumento. Nasamsam sa operasyon ang halos 7 milyong pisong halaga ng petrolyo, storage tank at tanker truck na ginagamit ng mga suspect sa transaksyon. Inaalam pa kung saan galing ang petrolyo at kung sino ang operator ng paihi scheme.
0: Alamin naman natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Quezon City sa oras na 5:29. Nandoon si Radyo Patrol Nico Bagsik Nico.
4: Magandang umaga para sa mga kapamilya natin ano, na dadaan dito sa bahagi ng Mindanao Avenue. Ay maluwag pa ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Ito yung sa magkabilang panig kung sila ay manggagaling ng elliptical road papunta naman ng Mindanao Avenue Extension o kaya ng Smart Connect sa North Luzon Expressway, maging sa mga bumabiyahe papunta ng North Avenue. Magkakaroon lamang ng pagbagal ng daloy ng trapiko dito sa mga kanto ng Congressional at Tandang Sora Avenue kung saan may mga stoplight. Pagdating naman ng mga motorista na galing dito sa bahagi ng Tandang Sora at papunta ng North Avenue, magkakaroon din ng nasa 200 to 400 meters na tayang mga tinatayang nasa 200 to 400 meters na tukod ng mga sasakyan sa kanto naman ng North Avenue dahil din sa stoplight dyan. Pero kapag tapos niyan, kung sila ay patungo naman ng elliptical road o babaybayin nila ang kahabaan ng North Avenue, magiging tuloy-tuloy na lamang at maluwag din ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. So yan ngayon ang sitwasyon ng traffic dito sa bahaging ito ng Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta! Pasada Balita Probinsya.
0: Sa ating Pasada Probinsya, bangkay ng dalawang lalaki na tagpuan sa karagatan ng Bataan at Cavite. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
5: Good morning, Christian Robert. Kakilakilabot ang natuklasan ng mga otoridad matapos makita ang dalawang bangkay ng lalaki na magkagapos ang mga kamay sa magkahiwalay na lugar sa karagatan ng Bataan at Cavite. Unang natagpuan ang isa sa may breakwater sa karagatang sakop ng barangay Sisiman, Maribeles, Bataan. Ang ikalawang bangkay naman ay nakita sa karagatang sakop ng Cavite. Parehong nasa edad 30 at 31 anyos ang mga biktima. Batay sa paunang impormasyon, magkaibigan ang dalawa at parehong residente ng Sitio Bato-Bato, Barangay Baseco, Maribeles, Bataan. Naunang isinumbong sa pulisya ang pagkawala ng dalawa noong Setyembre 8. Matapos ang ilang araw na paghahanap, bangkay na ang dalawa nang sila ay natagpuan sa karagatan ng Bataan at Cavite. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang dahilan at sino ang nasa likod sa pagkamatay ng dalawa. Habang patuloy ang malalimang investigasyon ng pulisya upang malaman ang buong detalye sa kasong ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Izon.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Sa Camarines Sur, patay ang isang lalaki matapos pagbabarili ng kainuman sa bayan ng Bato. Matapos na sana ng inuman na humirit ng isang bote ng alak ang biktima, kaya sinita ng sospek na nauwi sa pagtatalo at pababaril. Namatay ang biktima dahil sa tinamuntama ng bala sa dibdib habang patuloy na tinutugis ang tumakas na sospek.
0: Sa Nueva Ecija, patay ang 37 taong gulang na babae matapos sakali ng senior citizen na ama sa bahay ng Laur. Sinasabing pinuntahan ng sospek ang biktimang sinasabing may problema sa pag-iisip nang magwala kaya sinakal. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima habang sumuko sa mga pulis ang sospek.
1: Sa Bulacan, patay ang isang rider matapos salpukin ng service vehicle ng Valenzuela LGU sa Mekawayan. Sa imbestigasyon, kumabig pakaliwa ang van kaya nawalan ng kontrol sa manibela ang driver at nabangga ang tatlong kasalubong na motorsiklo. Sa lakas po ng banggaan, tumilapon ang mga sakay ng mga motorsiklo habang nawasak ang harapan ng van. Dead on arrival sa ospital ang rider habang apat din ang nasugatan. Sumuko ang driver ng service vehicle na sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang aming pong pakikiramay sa nasawi po na rider, ano, sapagkat kaibigan din po ito ng ating mga kasamahang reporter.

0: Sa oras na 5:55, alamin naman natin ang sitwasyon sa mga gasolinahan dito sa Quezon City bago po yung malaki ang pagtaas sa presyo ng petrolyo mamayang 6 a.m. Nagpapakarga na ba ng gasolina?
1: Ay, dapat lang. Or, kung wala ka ng pangkarga, sa, gaya nga ng sabi ni partner Doris, kabayo na lang.
0: Old school, di ba? Naroon po si Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, good morning!
2: Good morning, Kristen at Robert. Dito sa ilang gasolinahan sa Quezon City na nadaanan natin, hindi ganoon kadagsa yung mga nagpapakarga ngayong madaling araw sa kabila ng panibagong oil price hike mamayang alas 6. Sa Petron sa Scout Circle, nasa 87 pesos pa at 50 centavos yung kada litro ng diesel, habang 76 pesos at 20 centavos sa litro ng regular gasolina. Samantala, kung magpapakarga sa Congressional Avenue, bahagyang mas mataas ito kumpara sa Scout Circle kanina, nasa 88.30 pesos yung kada litro ng diesel, habang 82.40 pesos sa regular gasolina. Magamat walang naibigay sa atin na eksaktong preso kung magkano yung ibabago nito mamaya, yung tansa nila, nasa higit 4 pesos yung idadagdag sa diesel, kaya papatak na ito sa higit 90 pesos at 5 piso naman yung taas sa regular gasolina. Walang kapila-pila, Robert at Kristen, sa mga napuntahan nating gasolinahan. Hindi rin ganun kadagsa yung sinasabi sa atin ng mga gas attendant. Gabi kasi nila yung mas marami mga nagpapakarga na yung inunahan na yung posibleng pila ngayong umaga, kaya ngayon pa lamang o ngayon na lamang, mangilan-ngilan na lamang yung humahabol na magpagasolina. Yan ang balitang
1: Trish, kumpirmato. Pero kung humahabol sila before 6, meron pa naman, baka yung ibang gasoline station sabihin, ay wala na po kaming supply. Pero pagdating ng 6:01, meron na agad, mataas ang presyo.
2: Meron pa naman, Robert at Kristen, walang problema ng supply doon sa dalawang gasolinahan natin, sa Petron na napuntahan natin, Kristen at Robert.
1: Very good. Thank you, Trish.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa

0: 5:37, alam nyo na yan. Sana ay nagising na po kayo at nakabango na po dahil may pasok po ang ngayong araw ng Martes. At mayroon tayong hinahabol na pagtaas ng presyo ng petrolyo ng 6A.
1: Ako po.
0: Sa mga may sasakyan po at mga chopper natin, pwede ba kayong humabol? Although last week kasi tumaas din, di ba?
1: Oo.
0: Parang walang pagbabago mangyayari.
1: Ang lalaki ng ikinataas, partner.
0: Good morning po sa ating mahigit 21,000 viewers ngayong 5:37. Good morning. Sa mga nag-aalmusal na, sa mga may pasok, o kaya mga pauwi na po galing night shift, magandang umaga po sa inyo.
1: Magandang umaga po sa ating Team Radio. Kape!
0: Kape!
1: At syempre, hindi nagpapauli ang Team TV natin at Team Online. Good morning po sa inyo.
0: Good morning. Kabilang sa mga nakatutok sa atin, sina Professor Gabby Lopez. Mm-hmm. Thank you po. Good morning. Si Sir Zosie Wagasmin, si Ma'am Nona Damian, at si Ma'am Lina Ho. Happy Tuesday po sa inyo.
1: At syempre, magandang morning din po ha sa napakagwapong anak ng Naga. Nasa Naga nga ba si Sir? Tama. Sir Teacher Jerome Jairo Lomeda, magandang morning po sa inyo ha. At kay Sir Tix Pakapak ng Senate, magandang umaga. At batiin ko lang partner, yes, ng happy birthday.
0: Happy birthday.
1: Alam mo sino nag-birthday? Ang hepe lang naman ng OSAA,
0: uy,
1: Office of the Senate Sergeant at Arms, General Alfred Corpus. Happy birthday!
0: Happy birthday, sir! At thank you po sa pagbabantay sa atin dyan sa Senado. Mm-hmm. Happy birthday! Good morning din kay Sir Ryan ng Pasig. Sabi niya, wala nang nagpapakarga ng gasolina kasi wala nang gagamit ng kotse.
1: Totoo, sa mahal ba naman, partner? Bike na lang, bike.
0: Sabi mo nga, magkabayo na lang,
1: kabayo,
0: diba? Good morning din po kay na Sir Anjo Mines, Dr. Alex Tensua ng Pateros. Good morning, Dr. Michael Montesa sa Cavite. Good morning, magandang umaga rin po sa mga taga-Lipa, Batangas. Good morning!
1: Good morning din, syempre sa ating mga kabalen na lumog pa rin dyan sa baha, sa Makabebe, sa Masantol. Kumusta?
0: Pa rin?
1: Oo. Eh, nung umuwi ako over last weekend, ganun pa rin. Sa San Simon, baha pa rin. At least hindi sa NLEX, pero pag exit mo, nako po, baha pa rin.
0: Ano? Ingat
1: mga
0: po.
1: Mga taga-Kalumpit, Bulacan na binabaha sa Gunoy. Good morning po sa inyo, ha?
0: Kapit po, kapit. Sa oras na 5:40, makinig po kayo.
2: Kakaibang balita.
0: Makinig po yung mga nagpapatatu, lalong-lalo na po yung mga bibisita sa ating sikat na si Apo Wangod. Dahil partner, sinitan lang lokal na pamahalaan ang dayuhang nagpatatu kay Apo Wangod sa Tinglayan, Kalinga. Ito po'y kasunod ng viral video ng dayuhang turistang nagpalagay ng tatu sa are. Ayon sa Tinglayan LGU, nire-respeto nila ang personal na desisyon ni Apo Wangod sa pag-asikaso sa mga turista. Pero hindi nangangahulugang naaangkop na ang anumang nais ipagawa ng mga bisita sa living legend. Iginiit din ng lokal na pamahalaan na hindi dapat gawing palabas, souvenir o biro ang tradisyon ng pambabatok. Inimok din ng mga turista, content creator, tour operator at iba pa na magkaroon ng cultural sensitivity at bigyang halaga ang minanang tradisyon.
1: Eh dapat siguro partner, kapag dating sa mga ganyan, lalo kung turista, eh may paalala, may reminder or yung LG or kung ano man na eto lang, dito lang sa mga parts na to, pwede tayo magpatato. Beyond that, eh hindi i-cater. Dapat may ganun.
0: Oo, tsaka siguro ano din, onting responsibility din para din sa mga nagbabakasyon, sa mga turista, di ba?
1: Eh, siyempre, habang tinatatoo ka doon, ang dami nanonood lagi. Nakapila kasi kayo doon eh.
0: Unfortunately, may iba na nai-enjoy yung ganong publicity. Maraming natutuwa, may mga nagvi-video. Pero at the same time, bilang kayo naman po ay dayuhan, kayo ay dumay doon sa lugar, dapat kayo ang mas nag-a-adjust doon sa community. Tama. Dahil doon kayo
1: tayo,
0: ang...
1: Doon tayo sa sinasabi mo, partner, tama ka. Cultural sensitivity.
0: Cultural sensitivity. Hindi naman masamang mag-enjoy, pero dapat ay sensitive din tayo sa kapaligiran, lalong-lalo na po sa mga pinupuntahan nating lugar na hindi naman tayo taga doon.
1: Correct. So, next to
0: ha? Sabi na eh. Ah, dyan lang. Alam ko magkakasama tayong lahat. 5:42, yan po ang ating kakaibalita ngayong Tuesday morning.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Sa atin pong pagbabalik, makinig po, lalong-lalo na po ang mga chuper na mga PUV.
1: Ayan.
0: Pag-uusapan natin ang matter of concern po ninyo kaugnay po ng panibagong pagtaas sa presyo ng petrolyo. Dahil ang LTFRB daw ay pag-aaralan ang posibleng pagtaas pa nung fuel subsidy.
1: So may good news kaya?
0: Meron kaya tayong aasahan?
1: Malalaman, or paasa?
0: Malalaman po natin sa LTFRB. Ayan. Kasi kung maalala natin, partner, di ba 10 pesos nung April, ginawang 12 pesos nung Agosto. Pero kasi originally, ang original proposal noon ng DOTR, gawin ng 20 pesos.
1: Mm.
0: Pero unfortunately, dagdag na 2 pesos lang ang inaprubahan.
1: Eh paano kaya ngayon? Na halos labas 100 na yung babayaran per liter?
0: Sapat pa kaya kung sa aling gawing 20 pesos yung fuel discount.
1: Ba, kahit lalo nang wala pa din yung kahit 20 pesos.
0: Malalaman po natin muna sa LTFRB ano ba ang plano po ng mga transport offices natin para po makaagapay at makasurvive naman po ang ating mga mamang chuper ng jeep at mga PUV. Ang oras po natin...
1: Aba, aba, aba! 5:43 na po!
0: Magpaanaga na kayo!
1: Go!
2: Pilipinas! Pasada balitana! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Basta AM, DZMM! Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Alianza. Patio Patrol, palita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita!
1: Nanonood din pala sa atin si Jill Burhal. Good morning sa mga taga Dole.
2: Good morning po.
1: At good morning din po sa mga taga Supreme Court for the successful bar exam.
2: At sa mga makakapasa ha. Dasal-dasal na tayo.
1: Congratulations in advance po. Good morning Attorney Jasper Meneses at sa mga taga Korte Suprema. Sa oras po na 5:46, gaya po ng iniwan naming discussion kanina ni partner, pag-usapan po natin itong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pero on the side of the government, ano po ang plano para sa ating mga mamang tsuper? Kasama po natin ang acting chairman ng LTFRB, si Attorney Greg Pua Jr. Attorney, good morning po sa inyo, Christian at Robert po sa DZMM.
2: Good morning Attorney!
3: Magandang umaga po Sir Christian, magandang umaga po Sir Robert, at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig sa DZMM.
1: Maraming salamat po Attorney. Siguro simulan na po natin yung discussion doon sa plano ro po ng LTFRB na i-adjust ito pang fuel subsidy na binibigay po natin para sa mga PUV. Lalo na po ngayong araw, mas mataas po o mataas po ulit yung dagdag sa presyo ng petrolyo.
3: Opo. Tama po yun, Sir Robert, Sir Christian. Kung matatandaan niyo po, dati po nanggaling po ito sa 10 piso kada litro at naitaas nga po ng 12 pesos kada litro. But we proposed then is maging 20 pesos po. So amin pong bubuhayin yung amin pong 20 pesos proposal at ipropose po namin kay Secretary Banoy at may propose naman po sa Malacanang para naman po matulungan ng ating pong mga transport PUJ workers and UV Express.
1: Opo, ano po yung mga factors Attorney Greg na tinitingnan natin para mai-recommend yung 20 pesos na full na fuel discount, at what are the chances na ito ay maikukonsidera kaya ng Malacanang? Ano po ang convincing powers na gagamitin natin?
3: Well, ang titignan po natin dito kung meron pa po bang dito po sa existing na discount na ibinibigay po ng gobyerno, meron pa bang natitira sa kita ng ating mga drivers. Kung meron pa po silang maiiwan na hindi lang po nagastos sa panggasolina na pwede naman pong pangkain at panggastos ng kanilang pamilya. Yung naman po yung ating pong factors. Hindi naman po yung tinitignan po ng ating pong gobyerno.
1: Opo. Ano nga po ba ang dahilan, Attorney Greg? Kasi nung una, di ba, nirecommend na nga po ng DOTR na 20 pesos yung fuel discount, pero ginawa lang 12 pesos, 2 pesos lang po yung idinagdag. May naging malinaw po bang paliwanag sa atin ang palasyo, ang DOTR? Bakit ganun po ang inaprubahan ng Pangulo?
3: Well, ano naman, meron po tayo kasi lahat naman po ng ating proposal ay hindi inaaral din po ng ating mga economic managers, at meron po silang nakita na yung 20 pesos po siguro ay masyadong mataas at maapektuhan naman po. May iba-iba po kasing factor eh. May budget availability, yung economics, and then yung reasonableness po nung atin pong ibinibigay na fuel discount. So maybe yun po yung nakita, kaya instead of 2012, pero bubuhayin po natin yung atin pong proposal ngayon.
2: Attorney, doon po sa pinag-uusapan nating subsidy, may mga nakakwentuhan po kami, particular dito sa Central Luzon, na mga nag-a-avail ng subsidy, pero ang sinasabi daw po sa kanila ng mga gasoline station ay stop muna sila sa pagbibigay dahil may utang pa daw po yung gobyerno sa kanila. So useless po na iilan lang yung mga gasoline station, iilan yung gasoline stations na meron nito, makaka-avail sila. Pagpunta daw po nila doon, wala. Ang sabi daw, may utang pa yung government.
3: Opo. Ito po, naayos na po natin ito. Meron po, there was a time na na-delay po tayo, pero on time na po tayo, on track na po tayo sa mga sa mga billings ng mga gasoline stations. Kasi po ang nangyayari dyan, land bank, based on their system, kung ano man po yung nakita na avail na 12 pesos discount sa isang gasolinahan, isinasubmit po sa amin yun para po i-prepare namin at mabayaran po namin. May factor din po kasi, there are a lot of factors bakit po sinasabi, baka kaya hindi nare-receive agad. Number one po dyan, if yung gasolinahan po ay hindi po land bank ang kanyang account. Kung land bank po, kasi kami po land bank, kung land bank to land bank po, mabilis lang po. Kung land bank to other banks, alam naman po natin, even in private transactions, meron pong delay yung pong paglipat ng pagdeposito from land bank to other banks. So tinitignan po natin yun na may na problema, pero yung pong mga nagsabi rin po sa atin, malamang parehas lang din po tayo nang nakausap. Yung pong mga nagsabi sa atin, inaalam namin anong gasolinahan ba yan. Para makita namin, unang-una, ano ba pending ba yan? Pangalawa, ano ba ang banko niyan? Pangatlo, binalik ba sa atin nung land bank yan nung sinabi natin na i-deposito? So may mga ganung factors po na atin pong tinitignan. Hindi lang po sa Central Luzon, meron din po dito sa NCR na atin naman po yan tinitignan po ngayon. At para mas sinisigurado po natin na mabayaran po agad ng ating mga gasolinahan. We also coordinated din po sa DOE and Land Bank to convince these gasoline stations na magkaroon ng Land Bank account para po mabilis po ang pagtanggap nila ng mga bayad.
2: Opo. Isa pa po, Attorney Greg, ano? Yung pong mga PUJ natin, mga public transport natin, mga buses or mga nabigyan po ng prangkisa para mag-operate, ang sinasabi, medyo nahihirapan daw po sila na bumiyahe. Kung hindi po sila ibabiyahe or hindi nila ibabiyahe yung kanilang mga sasakyan, may penalty po bang nakaamba sa kanila versus public convenience po?
3: Meron po tayong rule rule on abandonment. Pag nakita po natin na for a certain period of time, hindi na po nila ino-operate ang at least 50% of their fleet, tinitignan po natin yan, sinosokos po natin, pinagpapaliwanag po natin why their franchise should not be suspended or canceled due to abandonment po. Kasi ang number one naman po natin is the public service and public opinion.
2: Opo. Doon po sa sinasabi natin, balikan natin yung subsidy, Attorney Greg, yung likelihood na maaprubahan, yung likelihood na mas tumaas beyond 20, meron po ba?
3: Well, we are very hopeful po dyan, Sir Robert, Sir Christian. Alam naman po natin na ang atin pong ang gobyerno, ang lalong-lalong po ang ating Presidente Bongbong Marcos ay nakikinig naman po sa hinanain ng atin pong mga transport workers.
1: Opo. At saka yung possibility, Attorney, na kung yung, let's say, ibabalik natin sa 20 pesos yung recommendation, ang tanong po ay, sapat pa rin po ba yun para po sa current na mga presyuhan po ng ating produktong petrolyo? Kasi we understand nung narecommend po noon yung 20 pesos na fuel discount, iba po ang presyuhan noon. Pero iba na rin po ang mga presyo ngayon ng produktong petrolyo. Sasapat pa rin po ba kung sakaling maaprubahan yung 20 pesos na fuel discount?
3: Well, before we make our final recommendation to Secretary Banoy Lopez po, magko-compute naman po kami. Ang atin lang po ang sinasabi natin is bubuhayin natin yung mas mataas po na proposal natin na fuel discount. Whether it's 20 or higher po, we will finalize it po bago para makapag-propose po kay Secretary Banoy.
1: Opo. Tsaka yung sustainability, Attorney, yung hanggang gaano katagal po ba din tayo magpapatupad ng fuel discount? Forever na po ba yan para po sa mga PUB natin?
3: Yung pong ito, as we speak, before po nagsunod-sunuran ng taas, nakaplano na po ang gobyerno na meron na po may request na po kami ng budget for September, October and November po. So ano po tinitingnan po natin yan dahil very unusual, very unpredictable po yung atin pong presyo ng petrolyo. So it's a month to month basis, but we already requested for the 3 months that I mentioned.
2: So, bukod dito sa pinag-uusapan po nating subsidy, ano pa po yung or may pinag-aaralan pa ba, Attorney Greg, ang LTFRB para mas makatulong pa po tayo sa ating pong mga PUV na sa operation nila dahil nga po napakamahal talaga, lalo mamayang 6 o'clock o 5 minutes na lang from now, tataas ulit Attorney Greg.
3: Opo. Opo, meron po tayo simulan na today na ito naman po para po sa yung ginamit naman po natin dito yung Public Transportation Modernization Program po, na pondo po natin, at bibigyan po natin ng financial assistance po yung atin pong mga nag-modern na mga units. Bibigyan po natin ng 20,000 per unit per month, which they can use po if kailangan po nila magbayad sa banko, they can use it to their banks. If mas kailangan po nila sa isang bagay, they can also use that. Ang importante naman po is tuloy-tuloy yung operation. At the end of the day, pag tuloy-tuloy po ang operation, tuloy-tuloy po ang kanilang pagbabayad ng amortisasyon sa kanilang mga banko.
2: So for the meantime, habang meron at may timeline tayo, last na Attorney Greg on my part, may timeline po ba tayo dito sa mga ibinibigay natin, hinahanapan natin? Alam naman po natin ginagawa ng LTFRB yung part niya para makatulong na malaki doon sa mga public transport natin. May timeline po ba tayo na tina-target para sa pagbibigay ng mga pinaplano natin na ito sa kanila?
3: Yung pong nabanggit ko na 20,000 per unit, sisimulan na po namin yan today.
2: Mm-hmm.
3: Tatlong buwan po kasi ito eh. Tatlong buwan. So for this month of September po, matapos namin, if within this week po yan, matapos po namin within this week or early next week. And then by October, first week of October, ibibigay naman namin yung para sa October, and then November, ibibigay naman namin yung para sa November po. Yun naman pong sa fuel discount, as I said po, nag-request na po kami ng budget, and we are hopeful po na maibaba po sa amin agad yung budget para naman po tuloy-tuloy po yung fuel discount po na ibinibigay po.

0: ano pong pangalan ang ilalagay po namin sa cheque, and then yung ORCR lang po ng sasakyan at insurance po, which is basically na meron na po sila niyan.
1: Apo, at tinawin natin, attorney, ito po ay para doon sa mga modern jeep, mga modern units.
0: Opo, modern jeeps, modern UV Express, tsaka city buses po, Metro Manila city buses po na nag-modern din.
2: Opo. Doon sa traditional naman, Attorney Greg, may ganyan din ba sila?
0: Meron po tayo pong nire-request pa na pondo naman po, na kung saan naman po ay makakatulong naman po ito para sa mga rehabilitasyon at training po ng ating pong mga traditional PUJ in connection also to our PTMP fund po.
2: All right. Okay, at least may aasahan sila.
1: At least lahat naman covered, all covered.
2: Oo.
1: Attorney,
0: opo.
1: Maraming salamat po.
2: At belated happy birthday.
1: Aba, belated happy birthday pala.
0: maraming salamat po, Sir Christian. At maraming salamat po, Sir Johnson. Maraming salamat po sa lahat po na nakikinig sa inyo. At salamat po, binibigyan niyo kami ng oportunidad po na maibalita po sa ating mga kababayan at transport workers yung mga programa po na ginagawa ng gobyerno para po matulungan po sila.
2: Salamat din po. Tingnan mo yung partner, ang madaling araw pero available para yan sa interview.
1: Dapat.
2: Yan ang public servant. Thank you, attorney.
1: Thank you, sir.
0: Salamat po.
1: Si Attorney Greg Pua Jr., acting chairman ng LTFRB. Pasada! Isang minuto bago mag-alas 6 ng umaga, muli narito po ang ating mga headlines. Apat patay sa mga karahasang may kaugnayan sa Bangsamoro parliamentary elections, pero PNP ay dineklarang mapayapa ang halalan.
2: Dating House Speaker Martin Romualdez inilipat na sa Quezon City Jail sa Payatas. Kongresista na nindigang inosente sa kaso kaugnay ng flood control project.
1: Prosekusyon at depensa nagkasagutan sa testigo sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo tataas na naman. Tigil Pasada ng Manibela itutuloy mamaya.
1: At sa Metro Pasada, tatlo arestado sa paggawa at pagbebenta ng mga peking dokumento ng PNP sa Maynila. Muli, maraming salamat mga kapamilya sa pagsama sa amin ngayong Tuesday morning. Bukas po ulit, 5 to 6 a.m. dito lamang po sa DZMM. Ako po si Christian Yosores.
2: Sa pangalan po ni Darren Johnson Manabat, ako naman po si Robert Mano.
1: Susunod na si Alvin El Chico sa
2: Gising Pilipinas! Energy!

0: Hindi mo binubuksan yung mic eh. Pag tinutodo mo, dapat na kumukas yung mic. Sige, todo mo pa!
1: Manang-manang mga to sa akin, ano? Pag napagalitan, ako lang ituturo. 6:02 in the morning, gising na, bango na, Tuesday!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
4: Good morning! Good morning!
1: It's a Tuesday! I choose to be matapang today! Kayo, anong choice ninyo today, ha? Anong I choose ninyong gimmick, ha? Mr. Gising!

0: is already reporting in the morning. Narito na po mamay init na balita ngayong Martes, day 25 ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Sa ikalawang sunod na linggo, nagpatupad na naman ng big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kwenta ng Department of Energy, 5 pesos and 68 centavos ang dagdag presyo sa gasolina, habang 4.31 naman sa diesel at 4 pesos and 62 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin po ito ng patuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Yasol din nakasali yung paghina ng piso kasi talagang mahina na siya in the first place. So yung difference nung nakarang taon ay nung nakarang linggo sa ngayon linggo, hindi na po kalakihan. Dahil talagang mataas na po siya. Hindi na factor yung paghina po ng peso versus the US dollar. Eh, simula nung Enero, mahigit 9 pesos na ang itinaas sa kadalito ng diesel, habang mahigit 10 pesos naman sa gasolina. Nauna ng hiniling ng Department of Energy na irekomendang suspindihin muna yung excise tax sa LPG at produktong petrolyo, matapos sumampa na sa mahigit $80 per barrel ang presyo naman ng Dubai crude sa loob ng isang buwan. Sakaling pagbigyan, ay 10 piso po agad ang mababawas sa presyo ng gasolina, habang 6 na piso naman sa diesel at 3 piso sa LPG. Abril na list ng pamahalaan ng excise tax sa kerosene at LPG lang, pero ibinalik din noong Hulyo. Kaya abang-abang po tayo, ha? Beijing sa Malacanang, baka naman po ano, baka naman this time pwede na isali ang diesel at saka ang gasolina. Dahil sa gasolina po, 10 piso kaagad ang mababawas sa presyo nito pag pansamantalang sinuspindi po natin ang excise tax. At sa diesel naman ay 6 na piso. Eh, kaya lang po, ang sabi ng Malacanang, makikinabang daw kasi ang mga mayayaman kapag tinanggal yung excise tax sa produktong petrolyo, particular na po sa diesel at sa gasolina. O ano naman ngayon kung makikinabang yung mayaman, eh makikinabang naman yung nasa gitna. Hindi ho ba? Ang araw-araw po na gumigising na mga manggagawa ay yung mga minimum wage earner, malamang hindi pa kayang bumili ng sasakyan, pero ang mga nasa gitna po, meron yung sasakyan na isang service na ginagamit po sa trabaho at sa paghatid po sa mga bata sa pamamalengke. Pwede may ibig sabihin isa o dalawang sasakyan ay mayaman na kung ginagamit naman po sa trabaho. Yan ang mga example ng mga taong makikinabang pag tinanggal ng gobyerno ang excise tax. Tuloy po ngayong araw ang tigil pasada ng grupong Manibela dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni Manibela Chairman Mar Valbuena na layo ng pagkilos na ipakitang hirap pa mga juper na pagkasyahin ng kita dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Kahapon nilang pasahero ang naperwisyo dahil sa transport strike.
1: Piso, 2 piso, hindi kakayanin. Pero kami po, 50 pesos ang itinaas ng produktong petrolyo, umabot pa sa 100 piso. Pero pinilit namin kinaya para maihatid kayo sa pupuntahan ninyo. Para mapagsirbisyuhan namin kayo, makapasok kayo sa trabaho at makapasok kayo sa eskwela.
0: Sa ngayon po, nakabinbin pa rin ang mga petisyon para sa taas pasahe matapos makansela ang pulong ng mga ahensya ng pamahalaan at kumpanya ng langis. Ayon sa LTFRB, patuloy na nire-repaso ang mga petisyon para makapagsumiti ng rekomendasyon sa Department of Transportation. At medyo mabagal po, no? Kasi siyempre LTFRB, papasa niya sa boss niya, yung head ng DOTR. Yung head naman ng DOTR, ipapasa naman niya sa Malacanang. Yung Malacanang naman, may taga-review din. Kaya minsan buwan pong inaabot bago maaksyonan ang rekomendasyon. At kung minsan ibabawiin pa po, ibinawi ng presidente ang dagdag pasahing piso, hindi ho ba? Na gustong-gusto na sana ng mga jeepney, imbis na sila po ay ayudahan, kasi hindi naman lahat nakakakuha ng ayuda. Ay kagaya niya na may ayuda yung jeepney lamang at saka yung UV Express. O ay papano yung mga nagdadrive po ng TNVS na buwan-buwan ay may binabayaran pang hulog sa kanilang sasakyan. O di kayo nagbabayad pa po ng boundary araw-araw sa mga may-ari po ng sasakyan. Papano po yung tricycle driver? O na ang kinakarga naman po ay gasolina at public transport din, lalo na po hindi naku-cover ng mga jeepney. O eh, paano naman po ang mga bus driver o yung mga bus operator? Hindi po kasali yun sa payuda po ng gobyerno, dahil ang meron lamang ang kinakaya lang ng budget di umano Ayang para po sa mga jeepney at sa UV Express. Pag-aaralan din po kung maripang taasan ang 12 pesos na fuel discount. Originally po ang narekomenda ng LTFRB, 20 pesos eh. Ang inaprobahan po ng Malacanang 12 lang. And to think, dalawang sektor lang po ang tinutulungan nila, yung jeepney at saka yung UV Express. E paano naman po yung ibang public transport, tapos ayaw nyo namang itaas yung pamasahe? E dahil nga po ang sweldo ng mga manggagawa, hinold naman ni Judge. Ano pa naman yan? Ngayon may issue na naman. September 26 po ang effectivity ng dagdag sahod na yan. Yung panibagong 60 pesos na dagdag sahod. O abang-abang po kayo, baka may isang judge na naman na mag-issue ng TRO, di walang katapusan. Yung pobreng manggagawa, antay ng antay ng kanyang kaparanggot na dagdag sahod, ngunit hindi pa po maibigay. Doon na lang hiniling ng mga driver ng taxi at tricycle, o yung taxi pa pala, nakalimutan natin. May traditional pang taxi. Karamihan dyan, gasolina yung ikinakarga, wala din silang discount. Parang unti-unti nang mamamatay yung traditional na taxi. Sa bagay, mas marami na po kasi yung TNVS kaysa sa taxi. Pero nandyan pa rin po yung iba, nga kailangan ng tulong ng gobyerno. Doon na pong hiniling ng mga driver ng taxi at tricycle na mapasama sa subsidiya dahil apektado rin sila ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Maganda-maganda umaga din sa lahat ng mga rider. Yung mga nagdi-deliver po ng mga in-add to cart din yun nung 99. O yan, dapat kasali din po yan sa diskwento po. Ayan, mga konting taas lang sa minimum wage ang sweldo ng mga yan. Baka pwede din nating bigyan ng diskwento. Pati na rin po yung mga rider, yung mga motorcycle taxi. Wala ding discount yan. O yan din, kayod kalabaw po yun. Araw-araw para lamang kumita ng 700 pesos siguro. Matutuwa na pag nakita ng 700, 800, oo, above minimum. Pero ang trabaho naman niya, 12 oras naman. O hindi, pag kinuwenta niyo po, hindi na siya aabot talaga sa minimum. Kasi 12 oras po siya nagtrabaho sa ilalim po ng init at ulan. Kaya kawawa naman, ano? Maganda-maganda umaga po sa 25,000 viewers ng DZMM Teleradio. Hindi kailangan pong kalampagin yung Malacanang kasi ang final na magdidesisyon dyan yung Malacanang. Pero tingnan po ninyo, bilyong-bilyong piso naman yung ninanakaw. Hindi ho ba? Hindi natin nahahabol. Sang katirba po ang nananakaw ng ilang opisyal ng gobyerno, and yet yung mga talagang nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis, yung benepisyo po ay kulang kung meron man. Minsan wala pa. Tingit po tayo sa balita kaugnay sa kuryente, muli sinailalim sa red at yellow alert ng Visayas grid kahapon. Tumagal na mahigit 5 oras na naman ang red alert o kawalan ng reserve ng kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang alas 8:30 kagabi. Idiniklara din ang yellow alert o kakulangan ng reserve ng kuryente simula alas 1 hanggang alas 3 ng hapon at alas 9 hanggang bago magalas 10 ng gabi. Busod po ito ng pagpalya ng 34 na planta habang 13 tumatakbo sa rated capacities o mas mababang kapasidad. Abang-abang lang po yung mga taga Visayas at Mindanao dahil nangako naman po ang Department of Energy na by September 21 babalik na sa normal ang sitwasyon. Ano bang pecha ngayon? Sweldo! September 15 ngayon. So may 6 na araw pa po ang aantayin ng mga taga Visayas bago bumalik sa posibleng bumalik sa normal. Hindi pa po sigurado kasi ang bukang bibig po ng mga taga Department of Energy ay kung babalik ang operasyon ng mga bumagsak na, can you imagine, 34 na planta ang hindi natin mapapakinabangan na ang kabuuang tapyas po sa Visayas grid ay mahigit 1,000 megawatts ng kuryente. Ang tanong, anong ginagawa ng Department of Energy ng gobyerno sa mga plantang yan na ang sasalupo, ang impact po kasi niyan, tataas ang singil dahil mamahal po ang presyo sa spot market kung kumukuha man po doon yung inyong electric cooperatives. Ano po? Medyo may konting komplikasyon, konting komplikado. Kaya tayo mga consumer, yung mga miyembro po ng kooperatiba, dapat nag-aaral din po tayo saan kinukuha ng ating mga kooperatiba ang supply. Yan ba ay may kontrata? Yung long-term contract sa isang planta ng kuryente? O yan ba ay mas malaking porsyento ang kinukuha sa spot market o yung tinatawag po nilang merkado? Dapat alam po natin yan as member consumer, saan ba tayo makakabenepisyo? Yung kontrata na long-term o yung spot market prices na kung minsan po ay mababa naman ang presyo? Tiniyak naman ng Energy Regulatory Commission na hindi na po matutuloy ang hanggang 19 pesos kada kilowatt hour na singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao. Yung Visayas dyan po ay mahigit 18, yung sa Mindanao naman ay mahigit 19 pesos. So burado na po yun, wala na po yun ayon sa ERC. At pinaimbisigahan din ng ERC ang posibleng manipulasyon sa sitwasyon ng kuryente sa Visayas at Mindanao para mapataas naman ang singil sa kuryente. Magtataka kayo, iba, paano may manipulasyon? Kasi kung ako po may-ari ng planta, limbawa lang may lima akong planta, o yung tatlong planta, haya mong bumagsak yan. Kasi pag bumagsak ang maraming planta, yung dalawang planta ko na nagpo-produce pa at nagtitrade o nagbibenta ng kuryente sa spot market, titiba-tiba. Dahil tataas nga po ang presyo sa spot market. So di bali na na magsara ang tatlo kong planta kung ang impact naman nun ay magpapamahal sa presyo ng kuryente sa merkado kung saan ang dalawa ko pang planta ay mayroong trading. Oh, ayos, ano po. Talagang napakasama ng ugaling ganun, ano. Ibig sabihin po, nananamantala. Lalo na po yung ordinaryong consumer na wala namang pakialam. O ano, hindi niya naintindihan eh. So pag hindi naintindihan ng consumer, bayad na lang. Piso ba yan, bayka mo? At ito na yung piso per kilowatt hour, bayad na lang ako na sumasakit ang ulo ko sa kakaintindi. Kaya dapat po ginagawa natin yung assignment natin na alamin din po natin kahit papano. Bigyan natin na isang weekend, pag-aralan natin. Paano ba kinukuha yung kuryente natin? Paano ba sinusupply ang kuryente sa atin? At paano pinipresyohan? Ano po? 14 minutes makalipas sa ikalim na umaga, standby Radyo Patrol. 4-4 na po nakapila. Inalis na ng Bureau of Internal Revenue ang value-added tax sa allowable system loss sa electric bill ng mga consumer. O magpasalamat kayo, tinanggal na yung VAT sa si... Can you imagine yung kuryenteng nawawala? System loss, di ho ba? Binubisan pa ng gobyerno. Saan ka nakakita nun? Ninakaw o nawala ng kuryente, may buwis pa galing sa gobyerno. Ninakawan ka na nga, pinatawan pa siya ng buwis. Anak ng... Base po ito sa inoprubahang cap o limitasyon ng Energy Regulatory Commission. Sa Memorandum Circular ng BIR, kinikilala ang ipinataon na buwis bilang government-mandated pass-through cost na hiwalay po sa gross sales. Ay mga ganitong bagay, hindi talaga maintindihan ng consumer. Parang sinadya siyang gawing komplikado para pag naburyo ka na sa karirinig, na sige na, mayara mo na yan, payagan mo na yan, para lang matapos na, no po. Layo itong mabawasan ang pasani ng mga consumer. Pero para sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, dapat alisin ang buong system loss charge at hindi lang po yung buwis. Tama. Sa ngayon po, naglalaro sa mahigit 5-12% ng system loss ang maring ipasa ng mga consumer. Ang equivalent po niyan, kung 200 kilowatt hours halimbawa ang konsumo ninyo, alam nyo kung magkano? Yung decision ng BIR na tanggalin yung value-added tax, yung VAT sa system loss, wala pang 20 pesos. Sa 200 kilowatt hours na konsumo. Eh, bawas kung bawas, pero nuknukan po ng liit. Ano po? At kung 500 kilowatt hours naman ang konsumo mo, yun yung mga medyo malaki-laki na, no? Yeah, may mga dalawang aircon na yan. Oo, kasi ako, wala, hindi ako abot ng 400 eh. Nasa mga 300 kilowatt hours lang yung konsumo ko. O, ang bawas ninyo, siguro mga 50 pesos na. May 50 pesos na. Hindi po yung kalakihan. Ang targeted po talaga natin, maalis yung kabuuang system loss charge. Yun ang mas malaki-laki. Samantala, muling sumadsad sa panibagong record long halaga ng piso dahil sa paglakas ng dolyar. Kapon po nagsarampalitan sa 62 pesos and 86 centavos kada US dollar na mas mababa kumpara sa 62 pesos and 68 centavos noong September 11. Kapag ganito naman kababay o kalaki yung pagsadsad, ayan, makaka-apekto na yan sa fuel prices kung masusustain na ganyan ang presyo o lalo pang lumala. Noon na nang inamin ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mahihirapang maibalik kahit sa 60 peso level ang palitan ng piso kontra US dollar. Makikinabang po sa paglakas ng dolyar ang mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa Pilipinas, pero ay maring makaapekto naman sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad sa utang ng bansa. Ang maganda-maganda umaga po sa lahat ng mga nakikinabang, sa lahat na may mga kamag-anak na overseas Filipino workers. O, huwag ubus-ubus biyaya ha. Pag nagpadala po ang ating mga kamag-anak, ating mahal sa buhay na nagtatrabaho sa labas ng bansa, isipin po natin pawis at dugo ang kapalit po niyan ng pagkayod po ng ating mahal sa buhay. At yung mga overseas Filipino workers naman na nakamonitor sa atin, Camille, alam mo may nag-message sa akin, nasa hindi ko na mabasa, nasa barko. Nasa loob ng barko, nakamonitor po habang bumabiyahe ang ating mga marino, yung ating mga overseas Filipino workers, yung mga nasa cruise ship. Maganda-maganda umaga po sa lahat. Ay galingan po ninyo, ha. Pakita sa ibang lahi na magaling ang mga Pilipino. Noong Hulyo, lumobo sa record high na 19.39 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Ang dami namang gising na. Yan si, oy, si Boss Johnny Esmundo, gising na, ha. Na pinapabati yung apo niya. Nanunood kami ngayon sa New York. Aba talaga nga naman, magandang umaga po sa mga taga New York, ang mga Pilipinong nakamonitor sa New York. Madali po yung New York sa oras kasi babaliktarin mo lang. Pag umaga dito, gabi dun. Ano ho ba, 12 oras. So alas 6:18 ng gabi po dyan sa New York, apostolic work. Alaga-alaga na lang po si Boss Johnny. Magandang umaga, sir. Ganon din si Dr. Mario Festin at si Dr. Carlo Lazaro. Mga nagpapa-attendance check po yan. Punta natin si Zeus Legazpi. Azus, nataas na.
2: Yes, Alvin, napansin natin nag-adjust na yung ilang mga gasolinahan ng kanilang presyo, particular sa diesel at gasolina. Kanina nga, Alvin, pasado alas 5:30, halos umapaw na sa kahabaan ng EDSA Taft Avenue yung mga motoristang humahabol para magparga sa ilang gasolinahan. Inaasahan na nga kasi nila, lalo ng mga chopper ng PUV, ang big time oil price hike pagsapit ng alas 6 ng umaga. Ang taxi driver na si Lito dumiskarte na ng utay-utay na pagpapakarga ng gasolina habang hindi pa sumisipa yung presyo kanina. Nagpakarga na rin ng diesel ang jeepney driver na si Rolando kahit magsisimula pa lamang siyang bumiyahe. Anila, sipag na lamang yung kanilang puhunan para kumita ng sapat sa gitna ng back-to-back na tasingil sa produktong petrolyo.
3: Pakarga ko ng 1,000 kagabi. Tapos, medyo mag-increase ko yun. Kaya ang ginagawa ko, in-anticipate ko yung increase. Kaya nagkarga ulit ako ng additional 500. Dati, nauwi namin, may kita 1K. Ano, nasaan na lang. 800 yan.
4: Discount ko na lang. Hanap po eh. Ngayon, kaya pa. Pag di ka babiyay, walang kita.
2: Yan ang mga tinig ni Nalito, isang taxi driver at Rolando jeepney driver na nakapanayam natin kanina. Alvin, matatag naman yung supply ng diesel at gasolina dun sa mga gasolinhang inikuta natin sa EDSA at Macapagal Boulevard, dito yan sa Pasay City. Sa Macapagal Boulevard, Alvin, naglalaro na sa 92 pesos and 70 centavos hanggang 95 pesos and 40 centavos yung presyo ng ordinaryong diesel. Sa gasolina, 82 pesos and 30 centavos hanggang 85 pesos and 20 centavos naman ang presyo ng kada litro.
0: Magkano yung premium na diesel doon? Kung 92 to 95 yung ordinaryong diesel, ikamo, magkano yung premium na diesel?
2: Yung nakita natin kanina, dun sa pinakamalaking presyo, no, Alvin, na nadaan na natin sa Macapagal Boulevard, yung premium na diesel umabot ng higit 103 pesos.
0: Oh, tamo, may 100 plus na. Alam mo ba na sa world market, sa unang araw ng trading, kung magkano itinaas sa diesel, first day of trading, Zeus, mahigit 9 piso sa diesel. Can you imagine pag na-sustain yan hanggang sa Friday? 9 pesos na na-increase sa diesel. O, kaya kita tinatanong eh. So kung 92 to 95, ipagpalagay mo nang ma-sustain ng 9, o di mahigit 100 plus na yung ordinaryong diesel at yung premium na diesel, 105 plus, mahigit 110 plus na yung magiging presyo. Kung masusustain po, ah, kasi sa unang araw po, dahil tuloy-tuloy po yung kaguluhan sa gitnang silangan, yung Houthis, inaatake naman ngayon yung pipeline naman na panibago ng Saudi. Kasi di ba yung sa Strait of Hormuz, magulo. Nagkaroon ng pipeline na isa naman sa kabilang side naman. Pati yun, inaatake na ngayon ng mga Houthi dahil sa away ng US at Iran. Oh my goodness. Sana hindi magtuloy-tuloy, Zeus. Kasi mahigit 9 pesos yun. Eh, sa gasolina, mahigit 4 pesos sa unang araw. At ang kerosene, mahigit 7 piso sa first trading day. Eh sana nga hindi magtuloy-tuloy, Zeus.
2: Yes, Alvin, ano kasi napansin natin yung reklamo ng ilang mga jeepney driver, taxi driver, eh yung nangyayari ngayon, kamukha na nung nangyari nung Marso hanggang Abril.
0: Tama.
2: Na sobrang taas nung pagsipa ng presyo ng diesel at gasolina. Yung ilan sa kanila, hindi naman nagsasabi na titigil na sa pamasada dahil dun sa sitwasyon ngayon. Pero yun nga, no, daing nila, eh lalo nang nawawalan sila ng kita habang hindi pa sila kasi nakababawi, Alvin. Kanina nakakwentuhan natin sila na may pagkalugi rin sila dahil dun sa mga naging pagbaha. Hindi pa nila nababawi. Yung ilan sa kanila, nasiraan pa ng mga unit
0: nung
2: dahil nga doon sa sama ng panahon.
0: Noong Marso-Abril, ba reporter ka na sa DZMM Zeus?
2: Yes, Alvin. Oh, okay. Magkano, na rin natin.
0: Magkano yung presyong pinakatodong maalala mo? Umabot ba ng 150 ang litro ng diesel noon?
2: Sa pagkakatanda ko, Alvin, wala akong na-cover na umabot ng 150. Pero sa pagkakaalala ko, meron nang umabot ng 120 plus.
0: Hindi, may git sa 120. Kasi noon, naalala ko, nagbakasyon ako noon. Pagbalik ko, medyo pababa na. Bumalik ako kalagitna ng Abril. Umalis ako last week ng March. Yun, mataas ang presyo noon. I-google mo. Feeling ko umabot ng 140, 150. Ang pinakatodong presyo ng diesel noong mga panahong yun. So, ibig sabihin, naranasan na natin yung ganun kataas na presyo. Eh, huwag naman sanang masundan at napakahirap ng buhay pag umabot ng 140 ang litro ng diesel, Zeus.
2: Binalikan ko, Alvin, ano, yung notes natin noong mga nakaraan. Noong April 7, may na-cover tayo, Alvin, umabot ng 151 pesos.
0: Oh, sabi sa iyo
2: yung presyo ng ordinaryong diesel.
0: Umabot ng 150.
2: Alam ko, sa Quezon City sa kaba ng EDSA.
0: So, 150 ang inabot na pinakatodong presyo noong panahon na yun, noong Abril.
2: April 7 yan, Alvin, no, yung mga inikutan natin sa kaabahan ng EDSA, 151 pesos yung pinakamalaking presyo ng diesel na na-cover natin.
0: Oh, naalala April. Ko na, Zeus, nakabakasyon nga ako niya, nabalik ako parang April, the week after. Oh, yung pababa na ng konti yung presyo noon. Pero grabe, ano, 100, paano mabubuhay yung mga tsuper niyan? O di kaya yung mga, noong panahon na yon, marami pa bang nabiyahe o wala nang bumabiyahe noon?
2: Marami dun na, Alvin, yung mga na-interview natin, tumigil na rin muna sa pamamasada. Yung iba naman, ang ginawa ay nag-negosyo na lamang. Meron din tayong mga na-cover na ganyan. Na mula dun sa pagiging tsuper, nagtinda ng ilang mga produkto, mga pagkain. Na, sa pagkakatanda ko, Alvin.
0: Tama. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Eh, kailangan po ang gobyerno handa sa posibilidad na yan dahil wala po tayong kontrol eh. Kung magiging susunod na hakbang ng mga nagbabakbakang pwersa dyan sa Middle East. Anong susunod na hakbang ng mga Houthi ng Yemen? O di kaya anong susunod na hakbang ng mga Iranian para atakihin po yung mga US tar? Hindi natin alam, hindi natin makukontrol ng mga yan. And yet, ang epekto po ay kasali tayo dahil lahat po ng produktong petrolyo natin ay imported. Oh my goodness. Ruen Cueto, go!
5: Good morning, Alvin. Binigyan lamang ng hanggang alas 6 ng umaga ang ilang mga tricycle at iba pang sasakyang na illegal parking dito sa kahabaan ng AR na Street, kanto ng South Avenue sa Pasay City para alisin ang kanilang mga sasakyan. Ayon kay Pasay City Traffic Aid Jaime Olat Jr., matagal na umano itong nireklamo ng barangay. Pero anya, hindi raw maiiwasan na may mga tricycle na pumaparada rito paggabi at madaling araw dahil dito sila naghihintay at namamasada. Paaga pa lang ay binabalaan na raw nila ang mga driver na ilipat ang kanilang mga sasakyan para hindi makaharang sa daan. Alvin, kinakain kasi ng mga nakaparadang sasakyan ang ilang bahagi ng kalsada kaya nakakapekto ito sa daloy ng trapiko. May ilang mga sasakyan din na nakaparada sa gutter at nakakaharang naman sa mga pedestrian.
6: Oh, ang galila ninyo yan! Pagdating ng alas 6, nawala pa yung anak paninigil ko lahat yan. Alam mo naman natin kung ano saan tayo, lulugan. Na hindi tayo nakaka-obstruct dyan. Oh, yan o.
5: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Roen Cueto. Sunod natin si Manong Rod Eason. Manong Rod, go!
7: Sabihin, isinagawa sa Sambales at Bataan ang programang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. kung saan iba't ibang serbisyo ng mga ahensya ng pambansang pamahalaan ang inilapit sa mga mamamayan. Sa dalawang lalawigan, pinangunahan ang aktibidad ng mga pinuno ng lokal na pamahalaan at kinatawan ng Pangulo, kabilang sa mga serbisyong hatid ng ang job spur at pamamahagi ng mga titulo ng lupang agraryo sa mga magsasaka. Napili rin ang Sampalas bilang bahagi ng live streaming ni Pangulong Marcos mula sa Luzon. Ipinapaabot ang mga pinuno ng mga lokal na pamahalaan ang pasasalamat ng kanilang mga kababayan sa mga tulong at programa ng national government para sa kanilang lalawigan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Manong Rod Eason. O si Dr. Enrico Ragaza ay nag-Google nga. Ay, ang galing ano. O, tama nga siya. 155 hanggang 170 per liter noong April 2026. O, ang highest na presyo nung diesel. O, pero yung 170, Doc, yan na yung mga premium na diesel, yung mga high-end na mga diesel. Yung 155, yun yung ordinaryo. So mas mahal pa pala yan kumpara sa na-monitor ni Zeus kanina. Batay sa kanyang notes, maka-notes naman si Zeus. Wagas, ano, parang matanda eh. May 151 daw. Yun ang monitor. Can you imagine, babalik ba tayo dyan? Paghandaan nyo na po ang posibilidad, although malayo-layo pa dahil wala pa naman 100, ang ordinaryong diesel, malapit-lapit 100 pa lang. Eh, pero paghandaan nyo na po ang posibilidad dahil may pagka-war freak po, may pagka-baliw po nandun sa Middle East. Ano po? Resbakan kung resbakan. Ang epekto po ay to the rest of the world. Ay, may isa pa pala na iwan, Arnaldo Zaita Gonel.
8: Yes, good morning Alvin. Patuloy na inahanap ng Philippine Coast Guard ang isang mangingistang nawawala matapos masunog ang sinasakyan nitong fishing bangka sa laut ng Calatagan, Batangas. Kinilalang nawawala ng mangingista na si Celedeño Hernandez, 47 anyos, residente ng Sitio Dayab, Barangay Tanagan, Calatagan. Ayon sa PCG, nakita ng mga kapwa mangingista ang bangkang may pangalang 11-3 na nasusunog at walang sakay sa tinatayang 500 metro ang layo sa Cafe Santiago Lighthouse. Nakumpirma naman ang Philippine Coast Guard sa pamilya ni Hernandez na siya ang sakay ng bangka nang umalis ito bandang alas 6 ng umaga para mangisda. Patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard sa katubigan ng Calatagan habang nananawagan sa mga mangisda at boat operators at residente sa mga coastal area na iulat agad ang anumang impormasyong makakatulong sa paghahanap kay Hernandez. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnelo Zaita, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Arnelo Zaita. Thank you, Radyo Patrol.
9: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Magandang umaga. Good morning po sa lahat ng mga nakamonitor sa atin this early. Kagaya po ni Jeril Toledo. Ba, mga taga-studio ha. Galaw-galaw. Eh, yan ang sinasabi ko habang nagkakaedad. Kailangan po nating gumalaw-galaw. At nakakatuwa dahil ang dami pong naglalakad sa labas. Nagja-jogging din. Marami. Very good. No? Nag-i-exercise. Kagaya po ni na Arnold Soliano at Joven Almandres. Ngayon po'y nagkakapi-kapi na sa Studio 7 at nanonood ng Gising Pilipinas. So tama nga yan. Pero kung ang kape mo na may nuknukan ng tamis, o di baliwala lang din ang nilakad mo ng ilang kilometro. Ay naku, dapat black coffee lang para mas healthy ha. Magandang umaga sa iyo, Ted Kua. Ganoon din si Paolo Balde ng Virac Catanduanes at si Mark Hernandez na nagpapabati ng Happy Tuesday at pinapabati si Tito Bong Zagire and one of his daughters who graduated from college yesterday. Oy, congratulations. At si Ma'am Luz De Leon, magandang umaga din po sa inyo at si Ma'am Grace San Mateo na for the first time ay may pinapabati si Ma'am Lily Rojas na isang happy birthday. Lagi nakikinig sa ating show. But kailangan po natin mag-break at sa ating pagbabalik kakausapin natin si Commodore Noemi Kayabyab, ang nagpagsalita po ng Philippine Coast Guard. Makikibalita tayo at makiki-update din po sa nasunog na barko dyan sa Palawan. Ilan na ba yung patay kahapon? 67 ba kaagad? Oo, sumirit kaagad eh. Yung death toll At marami pa pong missing. May mga ilan pa pong hindi na-account. Kaya malamang lalaki pa po ang death toll. 76 na. O yun, 76 na po ang last international news yun eh. Nakamonitor ako nung weekend. Top story yan sa ilang international news dito po sa Asia. Si Commodore Noemi Kayabyab ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
10: Boses na gigising sa umaga.
9: Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Arthrosin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid ka bang?
9: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
18: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Liveraid

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Basta AMDZMM.
3: Gising Pilipinas.
4: Good morning.
3: Kasama si Alvin El Chico.
5: Gising Pilipinas.
6: Magandang umaga po kay Richard Merck at kay Deo Jeronimo na ang agang gumising. Anyari kay Commodore. Andiyan na ba? At ganun din itong si Suzette San Juan. Agang gumising. At si Rosalie Pueblo. At si RC Castle. At si Yoge DL. At si Edner Villasis. Ma'am Lina Ho. Ayan, banggit na lang ha. Para makarami-rami tayo. At si Nami Beltran. At si Chris Averini Castiano. At si Jenna Peñaranda. At si Lilibeth Oyi. At si Eduardo Parone Pesimo. Nakamonitor din yan. At si Mariliza Riola Pancho. Magandang umaga po sa inyo. Si Commodore nandiyan na. Commodore Noemi Kayabyab. Ang nagpagsalita po ng Philippine Coast Guard. Ngilan tayo ng update sa kanilang investigasyon dyan sa nasunog na barko sa Palawan. Commodore, magandang umaga po sa inyo.
7: Yes, good morning po Sir Alvin at maraming salamat po sa oportunidad.
6: Anong latest, Commodore? May bago ka bang pwedeng ibigay sa ating madlang people?
7: Well, unang-una, Sir Alvin, yung katanungan po, no, kung napasok na po ba ng Philippine Coast Guard kasama po ang ibang ahensya yung barko. Pagdating po sa accommodation area, sa bridge, doon sa tinatawag po natin crew accommodation and yung para sa mga pasahero yung economy at saka yung aircon, napasok na po natin 100% na po yan. Pero ang Philippine Coast Guard kasama po ang PNP SOCO ay magsasagawa pa rin po Sir Alvin ng secondary suite. No, para masiguro po natin na wala po tayo maiiwang mga mahalagang ebidensya o anumang materialis na pwede po makatulong sa pagkasagawa ng ating investigation. Pangalawa, Sir Alvin, etong cargo deck na kung saan nagsimula ang pagsabog according sa mga survivors, halos 65% na rin po ang ating napasok at patuloy po ang isasagawa po nating operasyon ngayong araw na ito. And then pagdating po doon sa engine room, that initially ang naging report po natin dyan ay talagang flooded po, no? Isa rin po sa tinitingnan po nating area na posibleng meron din pong connection at makakuha po tayo ng mga impormasyon. Kung ano po talaga ang pinagsimulan nitong sunog ay kahapon nagsagawa na po tayo ng siphoning operation na kung saan halos 13 drums na po ng oily water mixture ang ating pong nakuha mula sa area niya. At magpapatuloy po yan hanggang ngayon. Nagpadala rin po tayo, Sir Alvin, ng demand letter sa shipping company. Kasi ngayon po, Sir Alvin, itong siphoning sa engine room ay halos Philippine Coast Guard lang po at ang iba't ibang ahensya ang nagsasagawa po. So kahapon, nagsagawa na rin po tayo, nagpadala demand letter sa shipping company para agad po silang kumuha ng competent solver na magsasagawa ng karagdagang siphoning operation. At masuri na rin po, Sir Alvin, yung structural integrity at condition po ng MV June Aster. At sa side naman po ng Philippine Coast Guard, nagbigay na po ng direktiba ang aming commandant na si Admiral Ronnie Gilgavan. Maglalaan at magpapadala po tayo ng ating legal team, lalo na po sa mga pamilya ng mga apektado upang tumulong po sa mga usapin tungkol sa mga claims at kung ano pa po kailangan na assistance ng mga pamilya po ng biktima.
6: Opo.
7: At ngayon po, Sir Alvin, nabanggit ko rin po itong mga ebidensya na makukuha po natin sa barko ay magiging parte po yan ng ating Maritime Safety Investigation at Maritime Crime Investigation.
6: Opo. So sure na tayo na ang sunog ay nagsimula sa cargo area, Commodore?
7: Sir Alvin, halos 65% pa lang po ang ating pong napipenetrate, no? So we still have the 35 remaining at yan po ang isasagawa natin ngayong araw. Talagang bubusisiin natin, susiriin talaga natin kung ano pa po ang posibleng mga mga ebidensya na pwede po makuha. Kasi 35% na yan, Sir Alvin, halos nagpatong-patong po yung mga debris doon. So talagang iingatan po natin, no, yung pagsuyod sa area ng cargo deck.
6: Ano ang working theory, Commodore, ng mga otoridad sa investigasyon? Ito po ba ay sinadya kung saan posible po na ito ay terrorism or pangaras, ano po, sa shipping line, o ito ay resulta ng aksidente? Pagkasunog, may someone became negligent, kaya nangyari po ito?
7: Sir Alvin, yan din po ang dahilan kung bakit nag-activate po tayo ng dalawang klase ng investigation team. Yung maritime, yung sa usapin ng maritime safety at Maritime Crime Investigation. Pero hindi pa po kami makapagbigay ngayon ng ating speculation hanggang hindi pa rin po natin nasusuyod at nakikita yung itsura po ng engine room. Kaya napakahalaga rin po yung isinasagawa po naming siphoning operation sa engine room.
6: Pero posible po na ito ay isang terroristic attack. Naalala ko a few years back, may barkong ganyan eh, na nasunog din. Tapos after a few months pa diniklara na it was an act of terrorism.
7: Well, tama po kayo, Sir Alvin. Pero as we speak po, we cannot give a conclusive statement. Ang Philippine Coast Guard, kasama po yung iba't ibang ahensya, tayo po ay nagpadala ng ating eksperto pagdating po sa maritime crime at sa maritime safety. Lahat po talaga titingnan natin. And kasama po sa isinasagawa natin ngayon is yung pagkuha po ng mga statement sa mga survivors. Kasi napakalaking halaga, Sir Alvin, na makuha kung ano po ba talaga ang pinagsimulan, ano po ang napansin nila before yung insidente. So lahat po yan bubusisiin natin. Kaya nabanggit ko po kanina, Sir Alvin, na nakapag-declare tayo ng 100% na penetration sa accommodation area, but we will be conducting another sweep, yung secondary sweep, pati yung tawag po natin.
6: To be sure.
7: Just to make sure na wala po tayong maiiwan na anumang ebidensya na makakatulong po sa investigasyon na ito.
6: Tama. May mga nagsasabi din na yung electric vehicle, may electric vehicle kasi na-recover dun sa cargo commodore. Posible daw na nausok yung baterya? Narinig nyo po ba yung ganung posibilidad?
7: Yes, Sir Alvin, narinig din po natin yan at nakita rin po natin yan, no, during our investigation itong electronic vehicle na to. But then again, Sir Alvin, hindi mo tayo makakapagbigay, no, ng ating mga speculations dyan hanggang gumugulong pa po at may natitira pa pong porsyento ng barko na hindi pa rin po natin nakikita.
6: Tama yan na kailangan makonclude kasi, Commodore, may nakita na ako sa social media, may ilang roro ayaw na pong tanggapin ang mga electric vehicle pasakay ng barko. I don't know kung may basehan po yun, kaya dapat din pong malinaw at lumabas yan sa investigation kasi unfair po eh, no, sa mga electric car owners pag sinabi, ay hindi namin kayo pasasakayin, baka bigla umusok yung battery ninyo sa sasakyan. Eh hindi naman po dapat ganun kung wala namang basehan, Commodore.
7: Yes, tama po kayo, Sir Alvin. So, minamadali na rin natin itong investigation na ito, itong two sets of investigation. But then again, we will not be compromising yung integridad po na magiging resulta po ng investigation na ito.
6: Ama, yung kapitan, na nahanap nyo na po ba yung kapitan? Sabi kasi buhay yung kapitan ng barko, that was last week. O a few days had passed, nakita nyo na po ba, nakausap nyo na yung kapitan?
7: Sir Alvin, yan din po ang ating hinihintay, no? At may coordination na rin po tayo sa shipping company. Napakahalaga po ang magiging statement ng kapitan. Pero as we speak po, Sir Alvin, wala pa kaming nakikita or nagre-report or nagbibigay na statement na kapitan po ng barko.
6: Bakit kaya? Ano sabi ng may-ari? Kung nasa kanila, unless hindi din nila alam kung nasaan yung kapitan na Commodore.
7: Well, ang nabanggit, Sir Alvin, ng shipping company, no, based sa mga napapanood kong statement nila, no, ay nakita, after daw po ng incidenteng ito, ay nakita at nakasama pa ng mga other crew survivors etong kapitan at bigla daw pong umalis. Pero sa Philippine Coast Guard kasi, Sir Alvin, tayo po ay, ang nagiging batayan natin dito, no, is yung survivors list. So we cannot give speculation hanggang hindi po natin nakikita at nakakausap yung kapitan kung ito po ba ay buhay, kung ito po ay missing. So again, lahat po ang nababanggit po ng Marina, tayo po ay nakikipag-ugnayan, no, na inabas rin po yung kapitan ng barko to shed lights, no, magbigay ng impormasyon kasi kailangan po natin mabigyan ng hustisya ang bawat pamilya na apektado po dito. Si kapitan lamang po ang makakapagbigay kung ano po ba talaga ang nangyari. At ito po ay kanyang obligasyon. So naway gawin po ng kapitan ang kanyang sinumpaang responsibilidad para sa mga pamilya na apektado.
6: General, ay sorry, Commodore, anong pangalan ng kapitan?
7: The captain's name is Captain Ruel Sarmiento po.
6: Ayun, Captain Ruel Sarmiento. Baka may nakakakilala po. Last week pa yan eh. Kung talagang interesado siyang lumutang, dapat lumutang na siya at nagkwento na. Kasi hindi naman siya ngayon lang pinaghahanap. Last week pa siya pinaghahanap. At saka pagkapitan, ikaw yung pinakatatay ng barko. Talagang responsibilidad mo na magkwento kung anong nangyari, hindi ho ba?
7: At saka, Sir Alvin, madagdag ko lang din. Dapat tama po kayo, no? At ang kapitan, supposedly, ang huling aalis.
6: Correct. Tama. Oh, tama po yun. Ano? Kasi siya yung pinaka-leader, eh. Diba? Alam nga naman, ikaw unang tatalon. Ikaw nga yung leader, hindi ho ba? Anyway, Commodore, may matatanggap po ba ang pamilya ng mga namatayan? O yung mga survivor, I know dapat siguro sa marina ito, but as far as you, kasi matagal ka na rin naman dyan sa Coast Guard, pag ganyan ba, kailangan insured yung barko para may makuha yung mga pasahero?
7: Yes, tama po kayo, Sir Alvin. Kaya yan din po ang dahilan, no, kung bakit tayo po ay maglalagay rin ng ating mga legal team sa area para tulungan po yung mga apektadong pamilya pagdating sa mga claims at ano yung mga dapat na assistance na makukuha po nila. Yan po ang naging direktiba ng aming commandant po na tulungan ang mga pamilyang apektado and even yung mga survivors po sa insidenteng ito.
6: O, kanino ba dapat yan? Kay Marina ba yan, Commodore? Yung pagpupursige na may insurance at may benepisyong makukuha po ang mga namatay sa sunog?
7: Well, dapat po may collaboration po with the Marina and ito po ay obligation po ng shipping company din.
6: Ayun. Eh, pero as far as you know, insured naman po ang barko?
7: Well, based po sa statement po nung naging representative ng barko, ay meron daw po silang insurance.
6: Ah, oh, that's good. Ano, kahit papano, eh siyempre wala namang nagdarasal na magkaroon ng insidente o ng aksidente. Ano po? Pero at the very least, dapat may makuhang benepisyo yung mga namatayan at yung mga nakasurvive, Commodore.
7: Tama po kayo. Dapat po, meron po silang makukuha dito sa insidenteng ito.
6: Tama. Yung Marina po kasi hindi kami sinasagot. Ewan ko, ha? Yung tagapagsalita, si Director Louis De Los Santos, mini-message nung staff namin para makuha po ang detalye kung paano ba yan. Hindi po nasagot, eh. Kaya napunta kami sa Coast Guard. Pero alam po namin, yung mga ganyan, hindi trabaho ng Coast Guard. Ano po? So, yung shipping lines, halimbawa, yung operations ng ibang barko, hindi din yan Coast Guard. Marina din po yan, di ho ba?
7: Pagdating po sa administrative areas po, yan po ay sa Marina na rin po. So tayo naman po sa Philippine Coast Guard, Sir Alvin, yan po talaga ang ating sinigurado na day zero pa lang po ng insidente ito, dapat po no involved at on board na po itong shipping company para magbigay po ng assistance sa mga apektadong pamilya. At yan din po ang dahilan, Sir Alvin, kung bakit nagbigay na rin po tayo ng demand letter sa shipping company na ito na tulungan rin po tayo na pagdating sa siphoning at sila na rin po talaga dapat, no, it's their responsibility to get a competent solver po. So yan po ang ating ibinigay na demand letter sa kanila.
6: So hindi po ba nakikipagtulungan ang shipping line sa inyo?
7: Well, itong mga una po natin isinagawa na siphoning operations sa barko, ito po ay ginawa ng Philippine Coast Guard kasama pong iba't ibang ahensya. Kaya we wanted the shipping company to be involved, to be on board on this ongoing operation. Kasi ito po ay kanilang barko. So, kailangan din po natin malaman for the safety of our responders na nasa barko to check in po yung structural integrity po ng barko. Dahil medyo hindi po naging maganda yung kondisyon ng barko. Tayo rin po ay pumunta doon sa incident area, sa incident vessel po, para makita rin po yung kabuuan. So, yan po ang kailangan din po natin ngayon, Sir Alvin, no? Yung cooperation din po ng shipping company pagdating dito sa ongoing na siphoning operations po natin.
6: Sige, hanggang dyan muna tayo, Commodore. Ano po, ipapanawagan lang po namin yung Marina. Actually, marami dito, susi ang Marina ang makakasagot ng ibang isyu, ano po, lalo na po yung benepisyo makukuha ng mga namatayan at yung mga nakasurvive. Thank you, Commodore. Mabuhay po ang Coast Guard.
7: Yes, Sir Alvin, maraming salamat po at magandang umaga po.
6: Magandang umaga po kay Commodore Noemi Kayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard or Paging Marina. O ano na, ba't hindi nasagot? Oo, may tinatago ba dyan sa Marina? Malaki po kasi yung responsibilidad ng Marina dyan. Ano? Dapat, ngayon pa lang, inaanunsyo na natin anong benepisyo pong makukuha. At saka yung coordination, hindi ba may mga kaso, may mga insidente, Camille, na kapag may nasunugan o na-involve sa mga insidente, ginaground dyan yung ibang barko eh. O ano nangyari dito, tuloy-tuloy lang yung biyahe nung iba pang, yung MV Princess dati, naalala ko, ginround muna yun, chinek muna kung maayos ba ang inyong mga safety, ang inyong mga requirements, dito ba ginawa yan ng Marina? Sinuspindi ba nila muna pansamantala yung operasyon ng ibang barko nung may-ari nung nasunog na barko dyan sa Palawan? Just to check kung maayos nga. Kasi pwede po kasi ng angulo dito yung negligence. Ano po? Although posible din na ito ay sinadya. Kumbaga talagang terroristic attack po ang nangyari na kailangan maimbestigahan ng Philippine Coast Guard. Ha? Magko-commercial muna tayo para magandang umaga kay June Villa. Ganon din kay Ma'am Lina Ho at kay Hazel Arcidera at kay Jing Pahe na pinapabati po ng isang happy birthday si Bamba Ramos. Sa ating pagbabalik,
2: happy birthday!
6: Ang ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy on a Tuesday! Mabaha pa!
4: Boses na gigising sa umaga,
3: Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Basta AM, DZMM.
8: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
9: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
10: Me too, Mama!
8: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din. And
9: mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
11: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
10: Baba!
9: Mga me, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.

Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
1: At tanong, ano ba yung almusal? O sabi, sasabayan kayo sa almusal. O ano almusal nyo dyan? Buti pa kayo, ako wala pa biskuit, patsa-tsa. Pero pwede na. Sabi ni Dr. Carlo Lazaro, Mr. Gising, we choose to project positive energy. Thank you, Doc. Hello to Heidi, Lucio, Lucia, and Liana. Yan, magandang umaga po sa lahat ng mga maagang gumising na ang konsuelo po ay pabati. Mabati ay matutuwa na. Naku, ang dami nito, Viana Villanosa. Pa-shoutout po sa Meralco Barintawak Operations, especially sa manager, it's Ignacio and Noel Espiritu. May posting bumagsak sa tapat ng bahay namin. Hindi nila iniwan hanggang hindi nagagawa. Ah, very good. Oh, very good. Congratulations, Meralco Barintawak Sector. Magandang umaga kay Professor Emmanuel Leco, ang Chief Economist po, Credit Rating and Investor Services Philippines Inc. at Senior Fellow po ng Center for People Empowerment in Governance. Magandang umaga po sa inyo, Professor.
2: Magandang umaga po, Sir Alvin, at magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay.
1: Alam mo na, tuloy-tuloy na naman po ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, yung dati nating pinag-usapan. Mukhang din man nakikinig yung Malacanang sa atin, Professor. Ano po, ngayon, sa susunod na linggo, mukhang lalong tataas pa ulit. Baka tumuntong na po sa 100 ang presyo ng ordinaryong diesel next week, Professor. Ano bang maiigi rito?
2: Tama po yun. Inaasahan natin na patuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa merkado. Lumampas na po sa $100 per barrel. At ang isa pang inaasahan ng ating mga nagmamasid at nagbabantay ng merkado ay yung pagtataas ng interest rate sa US. Sa susunod na 2 ay magmi-meeting ang Federal Reserve. At inaasahan ng marami na magtataas na ito ng interest rate. At pagka nagtaas ng interest rate ang Amerika, ay napakalaki po ng impact niyan sa Pilipinas. Sasadsad ang piso kontra dolyar pagtaas ng interest rate ng US. Kaya po talagang kailangan natin ng energy na sinasabi po ninyo para po mapangibabawan ang dalawang hamon na ito. Yung federal interest rate at saka po yung patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa merkado. Ngayon po, ano ang inaasahan natin dito? Pag sipa po ng halaga ng dolyar kontra piso, sasadsad naman ang ating piso at kumo tayo po ay namimili ng napakarami pong gamit, produkto.
1: Na imported.
2: Imported. Tataas po yan. Kaya nga po sabi nila, swerte yata yung mga OFWs natin dahil nagkaroon ng malaking ganansya ang dolyar mula po nung Enero. Halos po mga 5 piso o mahigit pa ang itinaas nito. Mas marami silang mabibili. Pero doon po sa karamihan natin na wala namang dolyar na kinikita, talaga pong bigat ang ating mararanasan. Madusa po ang ating makikita dito.
1: So ibig sabihin nito, harder times are ahead. Yun ang warning sa mga Pilipino. Ano po? Lalala pa ito. Hindi pa ito yung pinakamalala, Professor, as far as you are concerned. Kumbaga may isasadsad pa ang piso at may itataas pa ang presyo ng produktong petrolyo.
2: Talaga po, pinipigilan ko pong magsabi ng hindi maganda sa umaga. Pero po yung nire-review natin, yung presyo ng petrolyo, yung expectation na tataas ang interest rate ng Amerika, isa lang po ang direksyon na tinuturo sa atin ito. Babagsak ang piso. Kahapon, nasa 62.87. Noong pong huling nag-usap tayo, sinabi ko na baka hanggang 63 bago matapos ang taon. Pero ngayon po mukhang mas maikli. ang panahon na yun, baka bukas makalawa, sumampa na po tayo sa 63.
1: So ibig sabihin na mas mapapaaga pa?
2: Mapapaaga po yan kasi bukas makalawa, nandito na po ang interest rate ng Amerika na expectation. Mahigit sa 60% ang mga nag-expect. Yung mga tumitingin po ng dollar interest rate, ang expectation po nila ay mahigit 63%.

0: Bigat na mabigat na po yan.
1: Pero balik tayo sa Pilipinas. Ngayon po may chance ha, si Pangulong Marcos na suspindihin pansamantala ang excise tax. Magre-recommenda na po yan yung Department of Energy. Ano po, ay kailangan magde-decide si Pangulong Marcos. Ano yung advice niyo po sa kanya? Dapat ba isali din sa suspension ng excise tax yung diesel at gasolina? Kasi baka ang gagawin na naman po, mukhang LPG at kerosene na naman ang isususpindi yung excise tax, Professor.
0: Kung ako po ang tatanungin, wag na po mag-atubili dahil mas marami po ang makikinabang kung ang excise tax ng petrolyo, ng gasolina at ng diesel ay babawasan o tanggalin pa at yung value-added tax ay suspindihin. Dahil mas marami po ang gumagamit ito. Yung kanila pong argumento na sinasabi nila na totoong mga mayayaman lang na...
1: Sabi nga nila, mayayaman daw makikinabang.
0: Totoo po yun, makikinabang sila. Pero mas marami po ang makikinabang na mga mahihirap. At yung mga mananakay, ang mga chauffeur, ang mga operator, sila po ay makikinabang doon sa mas maliit na o mas kontroladong presyo ng petrolyo sa merkado. Totoo po, hindi naman po natin masasabi na mayaman ka, paparusahan kita. Mahirap ka, iaangat kita. Hindi po eh. Hindi po ganun ang mga pumipila sa gasolinahan. Dahil maski na hindi pumipila sa gasolinahan, yung mga mamimili po, bumibili rin po ng mga produkto na i-transport using petrolyo. So tayo po ay sama-sama dyan. Kaya kailangan, hindi naman po natin na masabi na ang targeted assistance ng gobyerno ay mabilis nilang na ipapaabot doon sa mga nangangailangan. Hindi naman po ganun eh. At marami rin po ang hindi nakikinabang doon, lalong-lalo na ang mga middle class. Wala naman pong ayuda na natatanggap ang mga middle class. Napakabigat na po ang dinadala ng mga middle class dito sa pagtaas ng petrolyo po.
1: Sana makinig sa inyo Malacanang, ano po. Mabuhay kayo, Professor Emmanuel Leyco, sir. Thank you po. Maraming salamat sa oras po.
0: Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Magandang
1: mabuhay.
0: Umaga po.
1: Mabuhay si Professor Emmanuel Leyco, ang Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines Inc. o CRISP at Senior Fellow po ng Center for People Empowerment and Governance o CENPEG at dating Undersecretary po yan ng Department of Social Welfare and Development. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
2: Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Batas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Dating House Speaker Martin Romualdez na nanatili sa infirmary ng Quezon City Jail, kongresista na nanindigang inosente sa kaso kaugnay ng flood control projects.
4: 4 patay sa mga insidente ng pamamaril sa Bangsamoro parliamentary elections. Halalan sa Maluso, Subasilan, hindi rin natuloy dahil sa mga pre-shaded na balota.
1: Panukalang ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections, sinaprubahan na ng Senado.
4: Prosecution hiniling sa International Criminal Court na ideklarang fit for trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ay pinatupad na. LTFRB narerepaso pa rin ang mga petisyon para sa dagdag pasahe.
4: Halaga ng piso sumadsad sa record low na 62 pesos and 86 centavos kada US dollar.
1: Mga Pilipinong overweight at obese. Sakit naman ito. Tumaas. Panukala para sa mas mataas na buwis sa matatamis na inumin, isinulong.
4: Sa showbiz spotlight, Vice Ganda at Vic Soto inaming pressured sa pagsasamahang pelikula.
1: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Martes, September 15, sweldo. Ako po si Alvin Olchi.
4: Lalagpas lang yung sweldo. Ako po si Doris Bicornia.
1: Detalye.

0: Nasa kusidiya na ng Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas si dating House Speaker Martin Romualdez. Iniutos ng Sandigan Bayan na ilipat sa kulungan ang kongresistang nahaharap sa kasong plunder kaugnay ng sinasabing manumalyang flood control projects. Sa report ng UP Philippine General Hospital, idiniklarang clinically stable si Romualdez batay sa independent medical examination. Sinasabing 3% lang ang tsansang atakihin sa puso ang kongresista. Sinabi ni PGH Director Dr. Gerardo Legazpi na maring agapan ng gamot ang chronic coronary syndrome ni Romualdez, pero kailangan tutukan ng hypertension, type 2 diabetes at hypothyroidism. Hiniring kailangang manatili sa ospital ng kongresista kahit kailangang sumailalim sa psychiatric treatment dahil sa nararanasang major depressive disorder at pagkabalisa.
1: Aming multidisciplinary team will not meet. Isa-isa namin ang mga sakit na ito at wala sa mga sakit na ito na nangangailangan ng mga hospital para magamot. Pero kailangan pa rin bigyan ng atensyon.
0: Nananatili sa jail infirmary ang kongresista kasama ang mga bilanggong nangangailangan ng medical monitoring. Sa pahayag, nirerespeto ni Romualdez ang desisyon ng Sandigan Bayan pero nanindigang siya'y inosente. Ayon sa abogado ng kongresistang si Attorney Ade Fajardo, handa silang sagutin ang ebidensyang ipipresenta laban sa kliyente.
2: Siya po ay susunod sa batas, alinsunod sa utos po ng korte. Siya po ay hindi tumatakas.
0: Bukas, nakatakdang humarap si Romualdez sa Sandigan Bayan para sa arraignment at pre-trial ng kasong plunder.
3: Sinita ang mga sinasabing irregularidad sa pagdaraos ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Kabilang dito ang ilang individual na bumoboto para sa ibang butante sa Central Oring Elementary School sa Maguindanao del Norte. Ilang personalidad din ang namimigay ng sample ballots sa mga paaralan kahit tapos na ang campaign period. Sa Maguindanao del Sur, inakusahan ang tauhan ng kaanak ng opisyal ng pamahalaan na ginagamit o gumagamit ng mga pangalan ng botanteng hindi pa nakaboboto. Sa Basilan, sinasabing pinayagan ng Electoral Board ang ilang botanteng makaboto ng ilang beses. Pinaniniwala ang lumipat sa iba't ibang presinto ang mga botante kasama ang tinatawag na assistor para muling makaboto. Ayon sa Lente, sangkot din ang mga watchers sa sinasabing vote buying o pamimili ng boto. Sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na madaragdagan pa ang mga kandidatong pagpapaliwanagin dahil sa vote buying.
4: Ito po'y pangako ng COMELEC, ano, kung nais po nila na anonymous po ang kanilang pagre-reklamo sa atin, ay sinisiguro po natin po ito. Hindi natin itinidisclose ang pangalan at higit po sa lahat. Pwede po sila mag-text, pwede po sila by Facebook, pwede po sila kahit tawag. Kung ayaw po nilang mag-disclose ang pangalan, pwede po yan.
3: Ngayong araw, idaraos ang botohan sa bayan ng Maluso sa Basilan matapos hindi matuloy kahapon dahil sa issue ng mga pre-shaded na balota sa partial and unofficial results. Nangunguna ang Bangsamoro Federalist Party at United Bangsamoro Justice Party sa regional parliamentary political parties.
0: 7 minuto makalipas ay 7 ng umaga, 4 ng patay sa mga karahasang may kaugnayan sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sa Cotabato City, 3 namatay sa Pamamaril sa labas ng Datusman Mampen School bago magsimulang butuhan. Sinasabing nauwi sa Barilan ang pagtatalo ng mga butanteng nakapila kung saan 15 nasugatan. Sa Pilot Central Elementary School, 1 patay sa gulo sa pagitan ng 2 grupong nauwi sa Pamamaril. Nag-warning shot ang mga pulis nang hindi maawat ang gulo pero sinasabing may iba pang namaril habang nangyayari ang kumusyon. 3 nasugatan sa loob ng paralan kabilang ang pulis na tinamaan ng bala sa paa. Sa Cero Elementary School, sinira ng grupo ng mga kalalakihan ang 2 sasakyang nakaparada sa harap ng voting center. Sinasabing nagtangka ang mga lalaking pumasok sa voting center matapos iginiit na may nangyaring dayaan sa loob ng paralan. pero napigilan ng mga pulis ang grupo kaya napag-initan ang dalawang nakapaladang sasakyan. Sa Basilan na antalang pagsisimula ng botohan, matapos harangan ng armadong grupo ang kalsada papuntang presinto. Pero natuloy pa rin ang halalan matapos dumating ang mga sundalo sa lugar. Sa Maguindanao del Sur, nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at armadong grupo sa barangay Nabundas. Ang kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pambabastos sa karapatan ng mga botante ang mga insidente ng karahasan.
5: Napupuot kami, nagagalit tayo dito sa mga gantong klaseng pangyayari sapagkat hindi nila nirespeto na maliban sa ito'y kauna-unahan sa kasaysayan ng ating bansa para pong dinungisan nila yung napakalinis na paghahanda nitong ating halala.
0: Sa kabila nito, naniniwala ang Philippine National Police na generally peaceful o pangkalahatang mapayapa ang halalan.
3: Lusot na sa Senado ang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana sa November 2 na kasamay ng All Souls Day. Sa botong 13-5, inaprubahan ang panukalang idaos ang halalan sa ikalawang Lunes sa November 2028. Isinulong ding itaas sa 5 taon ang termino ng barangay officials mula sa kasalukuyang 4 na taon. Sa panukala, 2 ang term limit sa kaparehong posisyon sa opisyal ng barangay habang 1 termino sa SK. Nauna nang inaprubahan ng Kamara ang kaparehong panukala noong nakaraang Linggo. Umaasa naman ang COMELEC na maisa sa pinal ang schedule ng barangay elections ngayong buwan.
0: Alas 7:00, nagtalo ang House Prosecution at Defense Team sa unang testigo sa ikalawang article of impeachment na may kinalaman sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Sa pagsisimula ng pagdinig, agad kinontra ng depensa ang pagtestigo ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang dahil wala itong personal na kaalaman sa bintang laban kay Vice President Sara. Sinabi ni Defense Counsel Mark Vinluan na surprise witness at paglabag sa patakaran ang pagharap ng dating mahistrado. Pero depensa ni House Prosecutor Chel Jokno, mahalagang testimonya ni Cabotahetang para maintindihan ng publiko at senator judges ang mga lulutang na ebidensya sa pagdinig. Sa huli, pinayagan ni Presiding Officer Francis Escudero na tumistigo ang dating mahistrado. Sa direct examination, nilinaw ni Cabotahetang na mahigpit ang batas para sa Pangulo at Vice Presidente dahil mas malaki ang posibilidad na umabuso sa kapangyarihan ang dalawang pinakamatataas na opisyal ng bansa. Sinasabing makikita sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang hindi may paliwanag na yaman ng opisyal. Pero nilinaw ni Cabotahetang na hindi agad may tuturing na unexplained wealth kung wala sa SALN ang ibang ari-arian ng opisyal. Sa cross-examination, kinwestiyon ng depensa ang koneksyon ni Cabotahetang kay Jokno matapos matuklasang isinilbiang sabina sa opisina ng kongresista. Pero nanindigan ng dating mahistradong walang kapalit ang kanyang testimonya.
6: Were you promised anything in return in exchange for your testimony today, po, ma'am?
7: No, sir. And I will never testify if I ever was offered anything material or otherwise. My testimony is not for sale, sir.
6: Are you vying for an ambassadorial position at the moment?
7: No, sir. No. I am retired and I want to enjoy my retirement.
0: Ngayong araw, inasa ang haharap naman sa impeachment trial sina Ombudsman Records Division Head Attorney Karen Batu at Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission.
3: Hiniling ng prosekusyon sa trial chamber ng International Court na ideklarang fit for trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod dito ng pagsusumite ng panel of medical expert ng joint at individual reports kaugnay ng kalusugan ng dating Pangulo. Iginiit ng prosekusyong ipinapakita ng expert report na may kakayahan si dating Pangulong Duterte na humarap sa paglilitis sa kasong crimes against humanity at hindi kailangan ng pagdinig hinggil sa kanyang kalusugan. Hindi isinapubliko ang findings sa kalusugan ng dating Pangulo batay sa submission ng prosekusyon. Hindi patiyak kung haharap ang dating Pangulo sa status conference bukas. Sakaling ideklarang fit to stand trial, inaasahang haharap ang dating Pangulo sa paglilitis sa November 30.
0: 7:13, nagkasagutan sina Senador Risa Ontiveros at Pia Cayetano sa pag-amyenda sa panukalang expanded anti-online sexual abuse. Sa plenary session, tinawag ni Cayetano na half-baked ang panukala. Kinontra ito ni Ontiveros ang pahayag at iginiit na bukas pa rin ang period of amendments para sa posibleng pagbabago. Sinita ni Cayetano ang tauhan ni Ontiveros na nagsabi o manong isasara na ang period of amendment dahil may isusulong pang-amyenda o kahit may isusulong pang-amyenda. Itinanggi ni Ontiveros na may utos na isara ang mga pagtanggap ng pagbabago sa panukala.
8: Meron pa hong iba, and I hope we can make sure that makover natin lahat. Otherwise, half-baked po ito at hindi makakatulong po ito nang magpasa ho tayo ng half-baked na bill.
9: This is not half-baked at all, Mr. President. It's almost completely baked, but definitely before it is completely baked, it can always remain in the room of improvement. Kaya gaya ng sinabi ko rin kanina, na nanatiling bukas ako, kung may dagdag na panukalang amyenda, ang gentle lady.
0: Noong mga nakaraan, ilang beses ding nagkasagutan sina Cayetano at Ontiveros dahil sa iba't ibang issue.
3: Lusot na sa House Committee on Appropriations ang panukalang 7.2 trillion pesos na panukalang national budget sa susunod na taon. Walang ginawang amyenda sa Executive Committee hearing dahil hindi pa nako-convene ang Budget Amendments Review Subcommittee. Kabilang dito ang 10.1 billion pesos na panukalang pondo ng Office of the President at 785 million pesos para sa Office of the Vice President. Ilang kongresista ang tumutol dahil nais nilang mabusisi ang panukalang national budget. Nakatakdang mag-convene ang review subcommittee ngayong linggo.
0: Muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso dahil sa paglakas ng dolyar. Kahapon po nagsarampalitan sa 62 pesos and 86 centavos kada US dollar na mas mababa kumpara sa 62.68 noong September 11. Para sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco, posibleng bumagsak pa ang halaga ng piso sakaling magtaas ng interest rates ng Amerika.
10: Susunod na dalawang araw ay magmi-meeting ang Federal Reserve at inaasahan ng marami na magtataas na ito ng interest rate. At pagka nagtaas ng interest rate ang Amerika, ay napakalaki po ng impact niyan sa Pilipinas. Sasadsad ang piso kontra dolyar pagtaas ng interest rate ng US.
0: Nauna nang inamin ang Bangko Sentral ng Pilipinas na mahihirapang maibalik kahit sa 60 peso level ang palitan ng piso kontra US dollar. Makikinabang sa paglakas ng dolyar ang mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa Pilipinas, pero maaaring makaapekto naman sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad ng utang ng bansa. Noong Hulyo, lumobo na sa record high na 19.39 trillion pesos ang utang ng Pilipinas.
3: Sa ikalawang sunod na linggo, nagpatupad na naman ng big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kwenta ng Department of Energy, 5 pesos and 68 centavos ang dagdag presyo sa gasolina, habang 4 pesos and 31 centavos sa diesel at 4 pesos and 62 centavos naman sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng patuloy na tensyon sa Middle East. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, 9 pesos and 40 centavos na ang taas presyo sa diesel, habang 4 pesos and 40 centavos sa gasolina at 7 pesos and 90 centavos sa kerosene. Nauna nang hiniling ng Department of Energy na irekomendang suspindihin ang excise tax ng LPG at produktong petrolyo matapos sumampa sa mahigit $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude sa loob ng isang buwan.
0: Alas 7:17. May dugtong pa. Sige.
3: Nauna na huli. Sakaling pagbigyan 10 pesos ang mababawas sa presyo ng gasolina, habang 6 pesos naman sa diesel at 3 pesos sa LPG. Abril, inalis ng pamahalaan ang excise tax sa kerosene at LPG, pero ibinalik din noong Hulyo.
0: alas 7:18 na. Hindi na itinuloy ng grupong manibela ang Tigil Pasada ngayong araw. Kahapon, ilang pasahero ang naperwisyo dahil sa transport strike. Magsasagawa naman ng grupong piston ng serye ng protesta ngayong araw dahil pa rin sa pagtas ng presyo ng petrolyo. Noon na lang sinabi ni Manibela Chairman Mar Valbuena na layo ng pagkilos na ipakita ang hirap ng mga tsuper na pagkasyahin ang kita dahil sa mataas na presyo ng petrolyo.
11: Piso, 2 piso, hindi kakayanin. Pero kami po, 50 pesos ang itinaas ng produktong petrolyo, umabot pa sa 100 piso. Pero pinilit namin kinaya para maihatid kayo sa pupuntahan ninyo. Para mapagsirbisyuhan namin kayo, makapasok kayo sa trabaho at makapasok kayo sa eskwela.
0: Sa ngayong patuloy na nire-repaso ng LTFRB ang mga petisyon para sa dagdag pasahe sa pampublikong transportasyon. Pinag-aaralan din kung maripang taasan ang 12 pesos na fuel discount sa Jeep at UV Express.
3: Ipamamahagi simula ngayong araw ang ayuda sa mga operator ng modern jeepney. Sakop din ang 20,000 pesos na ayuda sa loob ng 3 buwan ang mga operator ng UV Express at modern bus sa Metro Manila. Layo nitong matulungan ang mga operator na makabayad ng buwa ng amortization at operation cost sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang gastusin. Pinag-aaralan namang buhayin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang naunang isinulong na itaas sa 20 pesos kada litrong fuel subsidy sa mga jeepney at UV Express.
10: Dati po, nanggaling po ito sa 10 piso kada litro at naitaas nga po ng 12 pesos kada litro. But we proposed then is maging 20 pesos po. So amin pong bubuhayin yung amin pong 20 pesos proposal at ipropose po namin kay Secretary Banoy at may propose naman po sa Malacanang para naman po matulungan ng ating pong mga PUJ workers and UV Express.
3: Si LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua.
0: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
3: 7:20 na.
0: Marami pang istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
12: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
12: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
14: Money.
12: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol 630. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
14: Money.
12: Ito po ang DZMM! DZMM! Basta AM, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Balita. balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Pinaghahanap pa rin ang 13 pasaherong sakay ng nasunog na passenger vessel sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Marumaring magbago ang bilang ng mga nawawala dahil posibleng ilang pasahero ang wala sa manifesto ng MV June Aster. 76 ang namatay sa trahedya matapos makuha ang mga sunog na bangkay sa iba't ibang parte ng barko. Sinimulan na ang pansamantalang paglilibing sa mga hindi pa nakilalang bangkay sa burial site sa San Nicolas Public Cemetery. Napasok na ang cargo hold area ng barkong sinasabing pinagmulan ng apoy pero walang natagpo ang bangkay. Sinabi ni Coast Guard Spokesperson Commodore Noemi Kayabyab na iniimbisigahan ang lahat ng angulo sa trahedya. Hinihintay din ang testimonya ng kapitang si Captain Ruel Sarmiento para mabigyang linaw ang nangyari sa pagkasunog ng barko.
15: Ang kapitan, supposedly ang huling aalis.
0: Correct.
15: Lahat po ang nababanggit po ng marina, tayo po ay nakikipag-ugnayan, no, na inabas rin po yung kapitan ng barko to shed lights, no, magbigay ng impormasyon kasi kailangan po natin mabigyan ng hustisya ang bawat pamilya na apektado po dito. Si kapitan lamang po ang makakapagbigay kung ano po ba talaga ang nangyari.
0: Inihay na sa kamera ang panukalang layong imbestigahan ang trahedya.
3: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng mahigit 5 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang alas 8:30 kagabi. Idineklara din ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula ala 1 hanggang alas 3 ng hapon at alas 9 hanggang bago mag-alas 10 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng 34 na planta habang 13 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Sa taya ng Energy Department, posibleng mabalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid sa September 21.
0: Alas 7.25, inalis na ng Bureau of Internal Revenue ang value-added tax sa system loss sa electric bill ng mga consumer. Base ito sa inaprobahang cap o limitasyon ng Energy Regulatory Commission. Sa Memorandum Circular ng BIR, kinikilala ang ipinataw na buwis bilang government-mandated pass-through cost na hiwalay sa gross sales. Layan itong mabawasan ang pasani ng mga consumer. Pero para sa Trade Union Congress of the Philippines, dapat alisin ang buong system loss charge at hindi lang ang buwis. Sa ngayon, naglalaro sa mahigit 5-12% ang system loss ang maring ipasa sa mga consumer.
3: Isinulong ng ilang kongresistang patawan ng excise tax ang 3-in-1 na kape at flavored fermented milk. Oh, ang daming umiinom niya na. Sa pagdinig ng kamera, kinwestiyon kung bakit may exemption sa buwis sa dalawang produkto. Sagot ni Finance Undersecretary Carl Adriano, ginagamit ng pamahalaan sa nutrition program ang flavored milk habang mahihirap ang karaniwang nagkukonsumo sa 3-in-1 na kape kaya tinanggalan ng buwis. Pero bukas ang kagawaran sa anumang panukalang buwis. Dahil dito, isinulong ni na Bataan Congressman Antonino Roman at Albay Congresswoman Crisel Lagman ang 6 na pisong excise tax sa 2 produkto.
16: Yung sa panukala po namin, kundi yung kakamali ni Kong Crisel Lagman, ang panukala namin ay patawa ng 6 pesos na excise tax, flat rate lang ang 3-in-1 at saka 6 pesos yung flavored milk. Sa tingin niyo ba yung ganung halaga eh talagang napaka-significant na talagang magiging anti-poor yung panukalang batas?
17: Sariling opinion ko po ito, hindi po opinion ng DOF. Again, 20% po yung gusto mong increase in prices based on the WHO recommendation. And I think kapag 6 pesos po, hindi po yun equivalent to a 20% increase in price.
3: Isinulong naman ng Finance Department ang hanggang 20 pesos kada litrong buwis sa matatamis na inuming gumagamit ng caloric sweeteners habang hanggang 40 pesos sa gumagamit ng high fructose corn syrup. Isinulong ding alisin ang tax exemption sa natural fruit juice, ice cream at frozen yogurt.
0: Alas 7:28, tumaas po ang bilang ng mga batang overweight o obese. Sa datos ng National Nutrition Council, noong nakarang taon, sobra sa timbang ang halos 16% yung mga batang edad 5 hanggang 10 taong gulang. Mas mataas ito kumpara sa 5% noong 2003. Sa pagdinig ng kamera, sinabi ni Executive Director Albert Domingo na nakababahal ang pagdami ng mga batang sobra ang timbang. Sinasabing lagpas sa daily limit ang nakukonsumong asukal ng mga preschooler ay nadaragdagan ng timbang sa pagtanda.
17: Dahil yung sinasabi nating sweet tooth, nanggagaling po yan kung ano yung nakasanayan kasi pag nasanay ang isang bata behaviorally na laging matamis yung kanyang natitikman, pagtanda po niya, papasok na siya dun sa datos ng ating mga overweight and obese.
0: Bukod sa mga bata, dumami rin ang mga matatandang Pilipinong naging overweight o obese. Sali ka rito.
3: Aray.
0: Sa datos noong nakarang taon, sobra sa timbang ang 43% ng mga Filipino adult mula sa 16.6% noong 1993. Suportado ng Department of Health ang panukalang taasan ng excise tax sa matatamis na inumin para mabawasan ang konsumo. Inirekomenda rin ilaan ang 50% na makukolektang buwis sa PhilHealth para mapalawig ang mga benepisyo.
3: Bringing up list ng 3-in-1. Sa Maynila, tatlo ang inaresto dahil sa pagbebenta ng peking dokumento ng PNP sa rekto. Talaga naman ang tapang nyo. Dinampot sa Bybus Operation ang mga suspect na gumagawa ng peking permit to carry, firearms, police clearance at iba pang dokumento. Lumabas na ibinebenta ng mga suspect ang peking dokumento sa halagang halos 2,000 piso. Nasamsam sa mga suspect ang mga computer na ginagamit sa illegal na aktibidad.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
18: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, aminado sina Vice Ganda at Vic Soto na nakakaramdam sila ng pressures sa pagtatambal sa pelikulang The Greatest Showdown. Sinabi ni Vice na may sariling brand of comedy silang dalawa, kaya mas mataas ang expectation ng mga manonood. Pero excited pa rin ang dalawa sa unang beses sa pagtatambal, lalo na nang marinig ang reaksyon ng fans. Para kay Vice, masarap sa feeling na makatrabaho si bossing Vic Soto na itinuturing niyang idol. Kasama ang The Greatest Showdown sa Entry sa Metro Manila Film Festival na mapapanood sa December 25. Para sa Showbiz Spotlight, ito kasi Ganiel Krishnan. Balisin niyo, Alvin Doris.
0: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Krishnan! At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Ako po si Doris Bigoyna.
0: Ako naman po si Alvin El Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy!
12: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin L. Chico at Doris B. Cornea. Gising Pilipinas!
2: Teka muna, batiin muna natin na isang magandang umaga. Ang mga news teams po na nagko-cover dyan sa Barm Elections, partner. At labi siya, ikaw namimiss mo yan. Eh, kasi kung ikaw active pa na report, eh malamang sa malamang nandun ka.
3: Kaya nga.
2: Oo. Nakikipaghabulan ka dun sa mga nanggugulo.
3: Dyan, sa Maluso, sa Lamitan.
2: Sounds familiar, partner. Ano yung mga lugar?
3: Kaya nga.
2: Sounds familiar. And nanunod sa atin yung ating ABS-CBN news team na sina Johnson Manabat at sina Louvre Tussaud, si Gani Tautau. Ba, mukhang hayahay, nakahiga pa sa kama. Wala ba kayong trabaho? Di ba may coverage na kayo this early?
3: Oy, Johnson Malabat, ang laki-laki ng sahod mo. Tumayo ka na dyan, bumangon ka na, tanggalin na akong mot.
2: Magandang umaga din, siyempre, sa amin namang reporter na nandyan din, na si, oy, nasaan pala si Steve Ras Camille? Bakit walang nagre-report? Ba't hindi nagre-report dito siya. Si Steve, di ba?
3: Oo.
2: Patawagan mo nga, kaya nga.
3: Gisingin nyo na, ang bata.
2: Sino? Si? Si Steve nga, oo nga. Ay, kasi nga sina Johnson nandun. Alam ko sina Zarate nandun din. Ay, hindi pala sa Palawan nga pala yun, sina Romel Zarate. Ayan ah, hayahay at mag-ingat kayo dyan.
3: Mag-ingat.
2: Alam nyo naman yung partner, di ba? O kita mo ang deklarasyon, relatively peaceful daw. Eh, ano bang patay? Nakalagay sa report, relatively peaceful daw yun.
3: Relatively peaceful.
2: So, ibig sabihin, ang lagay na yun, peaceful pa pala yun.
3: Ang ibig sabihin pala ng announcement, i-check nyo po kung meron kayo yung relatives na
2: naipon
3: sa kaguluhan.
2: Ba't ganun Manabat? Relatively peaceful pa rin yung assessment. Ilan bang patay so far?
3: Yan.
2: Marami ng patay, di ba?
3: Marami. Tsaka maraming insidente ng Barilan. Kahapon meron nagre-report, putukan ng putukan.
2: So, normal pa yan.
3: Normal yun.
2: 7:35.
3: Ay, meron akong babatingin.
2: Hindi, wait lang, partner.
3: Ay, sorry.
2: May sponsor tayo eh.
3: Ay, sorry.
2: 7:35.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
2: Alam mo naman, pag may sponsor tayo, yan ang mauuna.
3: Sorry naman, hindi ako naging alerto sa sponsor.
2: Sina may kamoy babatiin mo?
3: Pinapabati ni Nanette Magno ang mga nagre-request na ito na sina Corito Season. Feli Tupino, happy birthday sa iyo. At si Myrna Abesamis, belated happy birthday. Ito mga amiga ito ni Pam. Ang kapatid ko na si Pam, Nanette Magno, good morning sa iyo.
2: Maganda umaga din kay Dr. Mario Festin na pinapabati ng isang happy birthday si ang kanyang kapatid na si Dulce Festin. Bye-bye. Ayan. Happy birthday. Okay.
3: Si Rita. Dating
2: kapatid niya rin yun. Kasi ang daldal mo eh. Ulitin mo kayo yung time check. Pag ganyan, pag after ng time check, quiet ka lang. Para talagang naririnig. Yun ano, tawa
3: kasi
2: ng tawa.
3: Kasi iba naman ang sinabi mo eh, kaya nagpapatawa po kasi siya bago ako mag-ere. Kaya hindi ako makasalita.
2: Ano sabi ko?
3: Alamin natin ang sitwasyon.
2: Ah, oo, ang basa ko nung unang report ni Zeus, alamin natin ang sitwasyon ng mga magnanakaw. So, sabi ko, bakit magnanakaw? Mananakay pala yung sinabi. Noriel Aragon, good morning. Anong oras na?
3: Makita mo si Zeus, nag-interview ng magnanakaw. Kumusta naman po kayo ngayon?
2: Time check nga, di ba?
3: Time check nga, 7:37 ng umaga.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Marami akong kaibigan nandyan sa Bacolod na uwi eh.
3: Oy.
2: Ang sarap ng pagkain. Kaya lang sabagay, kung uwi naman ako, tataba naman ako. Dahil kakain ako ng todo, di ba? Masarap yung pagkain eh. Kaya hindi tama yan. Hindi
3: sasama na ako ka dun sa ano, sa statistika na naging obese. Wag na.
2: Hindi, ang sabi dun kasi may mga matatanda daw na naging obese. Kaya ikaw yun. Oo.
3: Talagang ako.
2: So ano ka ba? Ano bang may to, anong kategory mo? Ano ka ba sa balingkinitan? Palagay mo. Kaya ba natin i-declare at panindigan na ang katawan mo ay balingkinitan?
3: Balingkinitan ito do mo na dalaginding. Tita Winnie.
2: Oo, yung talaba, masarap yung talaba sa
3: amin. Ay, sarap.
2: Galing sa Hinigaran. Pero pag dito sa Metro Manila, parang natatakot akong kumain ng talaba. Although minsan natutukso, hindi ko alam saan galing kasi.
3: Yun na nga.
2: Wow.
3: Tsaka yun, malalaki, juicy.
2: Oo, masarap pa na yung talaba.
3: Sarap,
2: oh, my goodness.
3: Oh.
2: Louis Basco, maganda umaga sa'yo. Ganon din si Lina Lim at si Bev H. Oh, sabi niya, I choose to overreact sa hearing for the arrogance of Attorney Mark. Ganon si pinagkikwentahan namin ni Doris, ganyan talaga ang trabaho ng depensa.
3: Oo, strategiya 'yon.
2: Kasi tatanggalin kanya sa wisyo. Pag ikaw ay nawala sa wisyo, magiging emotional ka ngayon.
3: Correct.
2: O, yun ang gusto ng
3: depensa. Ako hindi lang ako magiging emotional, magiging violent pa.
2: Oh, kita mo. O, di na-achieve niya ngayon yung gusto niya.
3: Meron nga iba sa Amerika, minumura pa yung judge.
2: A judge?
3: Oh,
2: hindi naman pwedeng murahin.
3: Minura. Tapos nag-dirty finger pa.
2: Sa judge?
3: Oo.
2: Hindi naman pwedeng.
3: Oh, hindi pwedeng ganun. Oh, pinabalik nung judge, dinagdagan yung sentence.
2: Murahin mo na lahat, wag lang yung
3: ganun
2: judge.
3: Ganun pala ha.
2: Si Althea naman, tapos na rin siya mag-prepare ng egg sandwich. Uy, masarap din yung
3: sarap.
2: Egg sandwich. Lalo na sa Japan partner, masarap yung egg sandwich yung sa mga convenience store.
3: Tama. Nakatikim ako.
2: Masarap, di ba?
3: Sarap.
2: Egg sandwich and coffee sa Batangas. Yan ang masarap. Governor?
3: Yung malambot, yung tinapay.
2: At saka makapal yung feeling.
3: Oo.
2: Hindi makapal ang mukha, marami yan. Pero
3: marami
2: yung
3: yan.
2: Feeling yung gusto natin.
3: Nagkalat na. Meron din partner. Mga nagfi-feeling, mga feelingera. Ay, happy 25th wedding anniversary daw, Sir Yuji and Ma'am Marivic Fuchibe from Tachikawa, Tokyo, Japan.
2: Marami nanonood sa atin na mga taga-Japan, ha?
3: So, this ka.
2: Ma'am Ruby, si Ruby, pakihingan po ng sample. Sample si Attorney Eric Tolosa. Hindi Eric, Jay, di ba? Jay, di ba? Jay Tolosa. Next time na interview, hindi na. Kasi hula ko na nga sa oras eh. La Ferns, magandang umaga. Always watching from Singapore. Pabati po yung parents ko sa Uwas, Albay.
3: Good morning.
2: May radio patrol pa po. Wagin mo, partner. Yung mga magnanakaw.
3: Yan ba yung kumakatok na yan? Kasi may mga kasamang kawatan. Zeus Legaspi, ano ang sitwasyon ng ating mga commuter?
2: Hindi, actually, tama din yung mananakay. Ginagamit yan.
3: Mananakay?
2: Oo.
3: Nalala ko kasi si Jing Reyes, galit na galit.
2: Hindi, tama yun. Tanawin mo yung mga profesor.
3: Uh-oh.
2: Tama din yung mananakay. Although, mas maganda, pasahero.
3: Pasahero.
2: Mas maganda pakinggan.
3: Oo. Kasi parang pag mananakay, parang kamagka-level ni Dracula.
2: Manananggal naman yun. Kasi ang root word is sakay. Kaya mananakay. Sakay.
3: Sakay.
2: Sumasakay.
3: Oo.
2: Sa jeep o sa bus o kung saan mang mode of transportation. Zeus, go!
5: Yes, Alvin, sa pag-ikot ng Radyo Patrol sa ilang bahagi ng Pasay City ngayong umaga, hindi pa pahirapan yung pagsakay ng mga pasahero. sa ngayon, patuloy pa nating sinisikap ano, kumuha ng dagdag na impormasyon mula kay Mar Valbuena, yung chairman naman ni Bella, kung tuluyan na nga nilang inihinto yung transport strike o yung mga aktibidad o programa lang nila sa lansangan yung kanilang itinigil ngayong araw. Sa ngayon ay hiwala pa siyang tugon sa atin. Pero ayon sa ilang commuter na ating nakausap dyan nga sa Pasay City, normal lamang naman ngayon yung bilang ng mga bumabiyahing jeep, partikular yan sa kanto ng EDSA at Roas Boulevard patungo Makati at Taguig. Sunod-sunod din yung pagdating ng mga jeep sa kanto ng EDSA Taft at sasakayan sa Pasay Rotonda.
6: Hindi naman nagbago, ganun pa rin ang parang pasada, hindi magkakatubo.
7: Normal lang, pabilis ka makasakay niyan?
6: Oo, pabilis ka may, mamaya na, naran may mga jeep na dyan.
5: Yan ang tinig ni Ricky, ano, isa dun sa mga nakausap nating commuter dyan nga sa may kanto yan ng EDSA at Roas Boulevard. Ganyan din yung sitwasyon, Alvin at Doris, sa Barangay Guadalupe Nuevo sa Makati City, particular dun sa mga jeep na biyaheng C5 Taguig at Leon Ginto sa Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Vice President Sara Duterte impeachment trial.
2: Oo. Eh, naalala ko yung part na may nagsabi sa atin na reporter na nagko-cover ng Sandigan Bayan nung aktibo pa si Justice Amparo.
3: Amparo.
2: Kabutahitang na nakamonitor sa atin yan dati sa SRO.
3: Oo nga, naalala
2: nung active
3: ko
2: pa siya. Ay, kailang retired na si Madam ngayon, ha?
3: Hello, Madam.
2: Maganda sa iyo, Ma'am Ellie Trinidad. Sara Concepcion, Jepoy Manggay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. At si Jay Collins. Swak talaga ang humor nyo ni Miss Doris, radio style. Kasi pansin ko po pag TV Patrol, hindi po nagigits ng joke ni Ma'am Karen at ni Ate B. Hindi
3: naman.
2: Oo, nagigits naman. O, tsaka madalang naman kami mag-joke dun.
3: Oo. Ay, abangan nyo na lang po, nagsasayaw din po dyan si Alvin.
2: Iba naman yun.
3: Iba. Hindi, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay nag-jo-jokes ata. Kasi main news kasi.
2: Tsaka yun. Iba naman. Iba yung yun. Format. Ano po? O, nakikinig sa atin yung mga taga, ano partner, taga MGen. O, si attorney, yes, Christer, o Christer, nanonood sa atin at nakamonitor sa atin. Si attorney Gaudiano ng MGen. At si Sui Suarez, parang mananakay is translation of commuter, whereas pasahero is passenger. O, di ikaw na ang professor, Sui.
3: Good morning sa'yo. Carmela Mati, ako ito, pants na pants mo, partner.
2: Okay.
3: Sabi niya, sabi niya, thank you very much, Sir Alvin El Chico, sa matatalinong patanong ninyo sa mga ini-interview.
2: Ay, salamat.
3: And palaging meron po kaming takeaway sa mga matatalinong pagtatanong. Thank hindi pagtataning. Ano yun?
2: Iba naman yun.
3: Si taning ba ito?
2: Okay ka na?
3: Okay na.
2: Okay,
3: mamaya
2: siya,
3: yung iba.
2: Mamaya na lang yung iba. Nandiyan na si Attorney Tranquil.
3: Tranquil.
2: Tranquil. Si Attorney Tranquil Salvador III, isang defense lawyer po sa Corona Impeachment Trial at managing partner ng Tranquil Law. At din po ng School of Law and Jurisprudence sa Manila Adventist College. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Tranquil.
3: Good morning!
8: Good morning sa inyo, Doris and Alvin. Magandang umaga sa inyo sa lahat ng nakikinig at nanonood.
2: Si Doris po, Attorney Tranquil, ay naiirita kay Attorney Vinluan sa manner po ng pagtatanong niya kay retired justice. Ang kinikwento ko sa kanya, hindi trabaho ni Vinluan yun. Na mawala ka sa wisyo, mawala ka sa bearing mo. Para lumabas yung emosyon. Hindi ho ba, attorney?
8: Kasama yon, pero siguro para rin ma-address natin yung concern ni Doris na maaring concern din ng ibang mga nanonood at nakikinig sa inyo, paliwanag natin ito. Okay? Yung meron kasi yung aspeto na procedural at meron rin yung kanyang kino-cross-examine ay yung sustansya, substantive. So tingnan muna natin doon sa, bago natin tingnan ang kanyang demeanor ng isang abogado, tingnan natin yung sustansya ng kanilang pinag-usapan. Maalala ninyo na nung ipinresenta si Justice Amparo Kabutahitang, ang intention was para magbigay ng paliwanag ukol sa batas dahil nga daw po ang meron siyang kasanayan ukol dito dahil sa kanyang mga experiences pagdating sa graft and corruption. Yan. Sa mahaba niyang serbisyo sa pamahalaan. Mm-hmm. Maalala niyo kahapon, inobjekan ito ng abogado ng defense. Ang kanyang paliwanag is, wala po, kung wala po itong knowledge ng facts, eh bakit natin ipipresenta? Kung siya po ay magpapaliwanag ng batas lamang, dapat ang mga huwes ang dapat mag-appreciate ng batas. Dahil po kahit sa hukuman, it is expected that the judge should know the law. Otherwise, the judge will be charged with ignorance of the law. So makita niyo doon sila una nagtalo. Kaya kaya may pag-uusap, ikaw ba ay idinadala ng prosecution bilang expert? Lumabas doon na hindi siya dinadala na bilang expert, although siya may kasanayan pagdating sa mga bagay na yun, hindi rin siyang ipinasok na amicus curiae. Kasi po, yung ganun ay kinikilala ng hukuman mismo ng impeachment court na may kasanayan, na may expertise, pwede namin pakinggan. But nevertheless, inalaw pa rin ng impeachment court, sabi niya, without actually necessarily affecting yung outcome ng kaso, pero baalala nyo, nag-object rin ang depensa. Sabi niya, sandali lang po, tama nga po na hindi kami kailangan, ninyo kailangan sundin yan, subalit ang publiko ay nakikinig. So, but the long and short of it, inalaw po yan. So, this is where you are. Kaya po siya napresenta. Okay? Ngayon, ano ba essentially ang pinresenta niya? Ano ba ang essentially pinapresenta sa kanya? Pinakita, ano ba ang mga batas na sumasakop pagdating sa unexplained wealth? Ill-gotten wealth. Ano ba ang katungkulan ng isang public officer pagdating sa pagmamayari ng mga bagay? Ano ang kanyang katungkulan pagdating sa mga paggawa ng pag-participate sa business, pagiging employed outside of their public office? Meron po kasi yan nakalagay sa saligang batas. So, essentially, yan po ang kanyang sinabi. Mm. So, makikita nyo, wala siyang tinukoy pagdating sa facts. Makikita nyo. Dito lang tayo. Tinignan siya kung ano yon, ano ba yung kanyang appreciation. Tapos, pag hindi po napaliwanag na bakit malaki ang iyong mga pagmamayari, mahigit sa iyong kinikita o sweldo, di po ba? Eh, baka ano ka? Baka may ano yan, prima facie, di ba narinig nyo? Na baka nakuha mo yan sa hindi tamang pamamaraan. Okay. Ngayon, so yun nga po yung pinisip.
2: Ay, Attorney Tranquil, wait. Kung sa criminal case ito, definitely hindi papayagan ang ganyang klase ng witness. Hindi po. Kasi wala naman siyang alam sa pinag-uusapang kaso eh.
8: Tama po. Kasi yan, magandang binanggit mo bago ko pumunta dun sa depensa. Tamang binanggit mo. Kasi po, sa isang hukuman, ang dapat ang nagte-testify ay ang may knowledge of personal facts. Kaya po ang qualification ng isang testigo is that he is able to perceive, kanyang na-perceive ng mata, narinig, naramdaman niya, ang mga nangyari at kaya niyang ilahad ito. Yun ang batayan lamang. So kung wala kang knowledge of the facts, ordinarily, kahit po hindi lang criminal, even in civil cases, the person shall not be allowed. The only instance that a witness who has no knowledge of the facts or did not participate can be presented amicus. Bibigyan ka ng hypothetical question, itong dipresenta sa'yo, at hihingin ang inyong opinion. Or, at tinatawag nating expert witness. Ngayon, tingnan lang natin, no? Meron kasi, pwede ba yung isang abogado ay maging expert sa isang legal proceeding? Usapin ho yan.
3: Oh.
8: Sa hukuman na sinagot rin naman ni Justice, ay hindi papayagan yan. Sa court, whether it be a criminal case, hindi lang sa criminal, sa civil case. Kasi inaasahan na may kasanayan sa batas ang hukuman. Subalit sa pagkakataong ito, kaya nga tinanong ni presiding officer, ito ba ay isang legal expert? Tinanong siya. So pinaliwanag niya siya, may kaalaman in all of this. But again, her presence there is not as an amicus. Her presence there is not as a legal expert as presented by the prosecution. Pinresenta nila bilang isa itong testigo. Okay, liwanagin ko po yan. Okay? So, tama yung tinanong mo yun. Ngayon, ano naman ang ginawa ng depensa? Ito po, mga kinig, bago ako pupunta dun sa kanyang, yung kanyang pag-uugali o kanyang, hindi naman pag-uugali, kanyang demeanor. Yung pong ginawa niya, sa totoo, bilang practitioner din, nakita ko na ginamit na yung sitwasyon na yun para maging platform niya rin. Kasi ang intention, sa tingin ko, intention ng prosecution was bawal kasi silang mag-opening statement eh. Bawal silang mag-conclusion. So kumuha sila ngayon ng testigo na sa tingin nila makakapagpaliwanag nito without them actually saying it. Mapapaliwanag ang batas, isang tao na kinikilala, dating justice, retired na ngayon, at may posisyon sa lipunan. Ganun. Sa tingin ko lang, no?
3: Uh-oh.
8: Ngayon, nung ginawa nila yon, siguro, yung depensa, in-anticipate ito. Kaya Kaya ang ginawa ng depensa siguro ito, gagamitin ko yung platform para tanungin, may knowledge ka ba ng facts? Wala. Alam niyo ba yung mga pagmamayari ni VP? Hindi. Nakita niyo ba yung sal-in? Hindi. Now, ano effect nun? Sa ating probably na nakasusunod dito sa mga pangyayaring ito, sabihin, eh wala namang pinalaman yan eh. Sinabi namang wala. Pero sa mga tao na walang talagang pagsubaybay at malalim, ah, ganun pala. So walang dahilan para ipresinta yung testigong yan. It works both ways eh. Nakita niyo? So dun ginamit ng respondent yun. In-spin niya ng ganun. Ngayon, it's, sasabihin mo, mali, cross-examination yan eh. Ngayon, yung isa pang tanong sa kanya, which is sa aming mga abogado, critical, kaya tinanong rin niya si, ano, si Justice, paano niyo ho nakuha yung supina?
2: Yan.
8: Kasi yung pagsaserve ng supina ay sa bahay mo. Parang pagsaserve ng summons. Sumalit, paliliwanag ng prosecution. Sabi, hindi. Kasi mo ba, security? O, naiintindihan. Kaya nga, binalikan yun ng ano, kinutkot yun ng depende. Sabi niya, ano, inimen? May directive ba ang hukuman? Kasi pwede lang ka mag-gumawa nun kung may directive ang hukuman. Tinatanong yan. Kaya nga inalaw ni presiding officer. So kung makikita nyo, tapos umabot dyan sa mga bagay na nabasa nyo pa yung decision, yung decision ng Duterte versus House of Representatives, nabasa nyo po ba itong mga bagay na ito, nasasabihin, hindi ko nabasa. Nabasa mo ba itong articles of impeachment? Hindi ko po nabasa. So sa taong ordinaryo, na yan, bakit siya nun? Di po ba? So yun yung ginamit niya to spin his story. Kaya makikita mo ngayon, and ito hindi naman natin maitatanggi, social media is a great part of all of this. Kita mo sa social media, yun, kinakat nila pang ibibitaw nila. Nakita mo? Ganito. Ganun yan. Nakita nyo? Kasi palagi ko, yun yung pagpresenta ng prosecution na achieve nila. Kasi objective nila. Pero palagi ko, yung pagpresenta ng depensa na hindi rin, hindi ko ayoko sabihin na hindi na anticipate, or depensa was ready for them.
2: Yeah.
8: So ginamit nilang platform yon. Ngayon, tingnan natin ngayon yung ugali, yung demeanor na sinasabi nyo.
2: Yeah.
8: Alam nyo po, bilang practitioner for some time na ako, depende po yan sa iyong style. Tawag po dyan style or training. Meron po kasing abogado na trial practitioner, pag nag-cross-examine sa'yo, iinising ka talaga. Iinisin ka.
2: Gagaliting ka. Gagaliting ka niya.
8: Yes. Kasi ang objective doon, sirain ang composure mo.
3: Oo.
8: Either ikaw na abogadong humahawak o yung testigo mo. Kasi pag nasira ang composure niyan, hindi na makakasagot ng tuwid.
2: Tama.
8: Ito, nagaganito. Kita mo, meron siya sinasabi, biro mo sabihin mo, it is basic. Eh, may nakakainis yun.
2: Nakakainsulto.
8: Nakakainis yun. It is basic. Ano ibig sabihin? Hindi ko alam yung basic. Di ba? Ganon. So, ito, alam niya, yung stilo niya, palagay ko this, ano si, yung defense lawyer, stilo nito, na-train nito ng isang abogado na nung mas ibang style. Ang style niya yun, medyo kumbaga sa reality, iinisin ka, sisikuin ka ng konti. Tapos parang kita mo siya, wala lang siyang, ano eh, wala siyang emotion. Okay. Oh, in that case, oh, that's all. Okay, that's okay. We respect your answer. Tapos sabihin, pag inobjectan siya, okay, we will move to our next question.
3: Oo.
8: May ganun eh. Inistalo ka. May mga lawyer ganyan, lalo na that is, I think he was trained by lawyers of a little bit of the older generation. Kasi may mga meron akong alam niya, bibigyan ko yung ehemplo ha. Meron akong kakilalang abogado. Na-meet ko yung kalaban niya. Nakakilala ko pareho. Alam mo, sabi niya, yung si ano, kalabang ko eh. Alam mo, ininis ko nga eh. Kita mo, nasira. Sabi niya. Sabi niya, alam mo, ganito nga. Sabi ko, Eh, this is for me.
2: Talagang asartalo ka.
8: Asartalo
2: talaga.
3: Ma-achieve talaga ng depensa yung kanyang gustong palabasin. Kaya lang, ang tanong ko, yung mga nanonood, yung mga nakikinig, ganun din ba ang kanilang
8: magandang tanong mo.
3: Mindset.
8: Magandang tanong mo, Doris. Kasi yan, iba-iba tao. Tandaan mo, iba-iba tao. Tingnan mo yung isang linya ngayon. Meron dyan nakikinig, ayaw sa kanya. Meron nakikinig dyan, gusto sa kanya. Meron din dyan sa gitna or somewhere in between na, tingnan ko, parang may punto to, ayos tong bata ito kumana. Alam mo yung ganon? Hindi natin masabi, pero yung talagang polarized na yan, ins na yan. Ah, alam mo yun, yung polarized na. Yung alam mo nang konti lang na ganunin mo na konti, bastos to eh. Ganun yun. Pero meron yan yung sa gitna, na sinasabi ko sa iyo na pwedeng, may punto. Pero meron, papakiluanin ko naman sa inyo, ibang uri ng ano, meron na ibang practitioner. Kasi yun naman yung nakaano ko, na yung mas matanda sa akin na nung bago akong lawyer, nakita, kahit na inis yun, hindi na nagagalit.
2: Oh, may ganun talaga.
8: Siguro, may lumayan na gano'n, kahit imis, di nagagalit. Tapos, oh, sige po, let's move on. May
2: so,
8: ganun.
2: So, Attorney Tranquil.
8: Iba-iba style.
2: Kung ikaw ang magja-judge kahapon, yung kahapon lang specifically, ha?
3: Kay Kabutahitang.
2: Kay Kabutahitang, ha? Alin ang mas nangibabaw? Yung strategy ng prosecution o yung strategy ng depensa?
8: Ito po, liliwanagin ko muna, baka lest I be misquoted. Kung sustansya ang pinag-uusapan, na napakita ng prosecution, yung sustansya gusto nila baabot yung batas. Kung pakikita ng depensa yung paano nila hinarap yung testigo in terms of substance, ibig sabihin alam nila. Mm-hmm. Kaya lang tinignan nila kung paano nila sa salitang Tagalog, paano nila yayanigin, paano nila isi-shake ng konti yung testigo, because any shake of the witness, iba yun. Pero kung tatanungin natin yung naman tayo dun sa demeanor, yung prosecution was very mild about this, was very cool about this. On the part of the respondent, yung abogado, he was ready to para makipag-espadahan doon. Ngayon, kung tatanungin natin, hindi po, kasi yung sasabihin ko, maniwala kayo, hindi lahat maniniwala. Sabihin, ang husay-husay nga. Yung pa sasabihin, kalmado lang sa prosecution. Yan dapat ang abogado. Nakita nyo? You will never really, pero kung sasabihin ko, as a general rule, na-achieve nila pareho ang kanilang purpose, nasa sa judges yan, kung paano appreciate. Makita mo naman kung yung judges, kung na-appreciate o hindi. May iba, nagko-congratulate na nandun siya. Merong iba, tatanungin siya. Nakita niyo? Kung sila mismo ay may ibang appreciation, what more the millions of Filipinos are watching?
2: Tama.
8: Depending on their interest, depending on their likes, dislikes, and biases.
2: Okay. Thank you, Tranquil. Maraming

0: Natural yon.
1: And your testimony is not for sale, Your Honor.
0: Hindi po. Yung aking ano, ipagpapaliwanag lamang po.
1: Very good. Mabubuhay ka, Tranquil. Maraming salamat. Thank you.
0: Mabubuhay kayo dalawa. Sige pa.
1: Si Attorney Tranquil Salvador III.
2: Isa sa mga... Asked and answered.
1: Alam mo, cheesy. One of the defense lawyers po sa Corona Impeachment Trial at managing partner ng Tranquil Law at dean po ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College. Kasi maliit lang naman yung mundo, mga abogado partner.
2: Oo,
1: magkakakilala sila, karamihan sa kanila magkakakilala.
2: Tama.
1: O kaya mahirap din kumampi sa isang panig, tapos natalo yung kinampihan mo, para kang paraya, para kang iiwasan ka.
2: Paraya kari ba ito?
1: May isang sabihin pero hindi ko sasabihin. Baka mawala ka sa bearing mo eh. Mawala ka sa wisyo. Yeah. Master Amadeo, love listening to the song I Love to Love and Everything. Ano daw?
2: Huh?
1: Ano daw?
2: Saan ang galing yun?
1: Love ko sa'yo, Master, ha? Pag 80s ang trend, mahilig din ako sa triplet. Si Manilin, si Tina at si Cheryl. Ang cute kasi nila. Ha? Mga ano to, batang 80s. Sara Concepcion, pa shoutout kay Nanay Adela de la Cruz from Paco Obando, Bulacan. Governor?
2: Si North Star, sabi niya, imagine the VP taking the witness stand and cross-examined by the prosecution.
1: Yeah.
2: Baka hablutin ni VP ang mic at iba to sa prosecutor.
1: Maganda, maganda, umaga sa iyo, Eric Galang. Oh, I choose to accept everything I do not have control over and lift them all up to God. Tama yun.
2: Ay,
1: kasi pag Tuesday, partner,
2: yan.
1: Choose, anong chino-choose mo pag Tuesday? Ikaw, I choose to be... Oh, today, what do you choose to be?
2: I choose to be less chismosa.
1: Yan. Yung totoo.
2: Ang totoo. I choose to be. Yung kakabasa mo lang. Gusto ko ganun din ang aking...
1: Hey Eric, host natin yan, partner. Si Jing Subido naman, ang marirekomenda ko sana yung employers ay magbigay ng gasoline or diesel allowance sa middle class workers. Sana all, sana all makapagbigay. Ano? Gubernur?
2: Ayan, sino pa ba ito? Si Carmela Mati, thank you. Ay, nabasa ko na pala yan.
1: Jerry Diaz, good morning.
2: Josie Lee Seco, I choose to be hopeful. Even I cannot see what lies ahead.
1: Ayan. Araw-araw nakikinig sa atin habang nagtatrabaho. Yung mga taga South Korea partner, si Mark Jordan Hidalgo Dalayap, habang nagtatrabaho dyan sa pabrika. Oh. Happy birthday sa office mate kong si Tech Mark Fils, si Joseph Matining. Ayan. Dr. Angelo Libroho, magandang umaga sa iyo. But we need to say goodbye. It's already 8:02, partner.
2: 8:02
1: sino
2: na pala.
1: Sino ba kasama mo? May kasama ka ba?
2: Meron dapat.
1: Oh, wala ka daw kasama. Solo ka. Susunod na ang tandem ng bahay. Ito naman and only Doris Bigoy and Robert Mano. Ako po si Alvin Olchico.
2: Ako po si Doris Bigoy.
1: Magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Good morning! Good morning!
4: Ang morning tandem ng bayan!
3: Good morning!
4: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
5: Gising Pilipinas!

0: Ang ganda naman ng ngiti ng aking partner.
1: Siyempre, nakakita ba naman ako sa ganitong oras ng Rosy Chicks?
0: Cheeky Rose. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Pero bago dyan.
1: You know, tutsa time, 8:03 ng umaga.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!